0: Nakikalabit nga po si Robert Malo. Pakalat-kalat.
1: Present po, present, ma'am.
0: Ah, present ba? Present. Dahil present ka.
1: Oras.
0: Down.
1: 8:04 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
0: Good morning! Seryoso tayo ngayon.
5: Ay, bakit?
0: Ay, wala lang. Gusto ko lang magseryoso. Good morning.
1: Ganito ka dapat.
0: Alam pala kung bakit seryoso. Mm. Ang dami na namang red at yellow.
5: Ay, nako.
1: Karirinig ko nga lang at hindi mo na napigil yung sarili mo.
0: Hindi na.
1: Tumalak ko na, talaga eh.
0: Talagang tinalakan ko sila. Oh. Pero mali pala yung tinalakan ko. Mali! Hindi pala kanila yun.
1: Hindi pala kanila yun. Sabi,
0: oh,
1: sino
0: mali
1: to? Ano to? Bakit kami?
0: Hindi. Oh, parang kasalanan namin. Oh. Pero ganun pa man. Kasi sila ay salasalabat naman ang kanilang responsibilidad at pananagutan sa nangyayaring mga yellow at red alert.
1: Correct.
0: Yan ang sinasabi ko lang kahapon pa, partner. Hindi. Bakit ba yumakyak na ako, hindi pa tayo nagpapakilala? Ay, good morning, andyan pala kayo.
1: Akala ko kayo?
0: Akala ko nakikinig lang kayo ng ano, pero andyan pala. Akala ko nakikimarites lang.
1: Mm-mm.
0: Eh, tumutok na po kayo dahil ito na po ang tandem ng bayan. Siyempre, pag sinabi mong tandem, walang iba kundi the one, the only, Antemano. Ay, dapat ninyong makilala at dapat ninyong pakinggan at panoorin. Partner, good
1: magandang
0: morning.
1: Magandang umaga, partner. Magandang umaga, kapamilya. Hanggang 9 in the morning, of course, Robert Mano. Kasama, ang nag-iisa,
0: yan,
1: ang napakaganda,
0: yan,
1: ang may butihing puso, at may pagmamahal sa kapwa.
0: Diyan.
1: Madaling kausap.
4: Ganda!
0: Parang hindi tama yung madaling kausap. Good morning, Doris Bigornia po ulit ito. O si Alvin po, umalis na.
1: Umalis na.
0: Oo, umalis na yan.
1: Kaya gumising na maaga bukas, sabi niya.
0: Kaya nga, sabi ko, pero dapat gumising dahil sa madaling araw, di ba, masarap ang taho.
1: Ay, tama.
0: Habang nakikinig ng balita, Antemano, di nagtataho ka. I-segue mo na sa 9 o'clock dahil andun sa mutya ng masa, may magtataho.
1: Tama.
0: Tapos,
1: si
0: matulog na kayo ulit. Wag na yung wise consumer.
1: Wag! Tita Winnie!
0: Tita Winnie pala. Susunod pa.
1: Oh, after Tita Winnie, tama.
0: Tulog na. Oo.
1: Sarap kung ulan ba man or whatever. Ay, hindi pala, sabi ng pag-asa, di ba medyo good weather tayo tomorrow.
0: Ay, sana naman
1: over
0: po.
1: Over the weekend.
0: Sana naman po. Kanina malakas ang ulan, kaya nga ang tingin mo patong-patong ang aking kasuotan kasi ang lakas ang ulan kanina sa amin. Sana magtuloy-tuloy naman na
1: ang alin?
0: Tigil-tigilan na ang pag-ulan.
1: Eh, ang gatdam, natanong ko kanina si kumpare mong Obet Badrina ng pag-asa.
0: Ang sabi ni Obet.
1: Konti pa daw eh, para dun sa normal high level niya eh.
0: Talaga. Eh, manalangin tayo na gumanda naman kasi hanggang sa ngayon marami pa rin po sa ating mga kapamilya ang lubog.
1: Totoo.
0: Sa baha, kaya lalo pa tumataas yung mga kaso ng leptospirosis.
1: Kaso ng leptos, kaso ng dengue.
0: Kaso
1: ng mga nagugutom, kaso ng may mga alipunga, kaso ng mga nasunugan, kaso ng mga babad pa rin ang bahay.
0: Kore.
1: Lahat na ng kaso, dapat i-alerto.
0: Ayan na nga. Hindi kaya't kailangan tayo magbukas ng impeachment court para sa mga kaso na yan, sa mga alerto natin na mga ganyan. Sino mga senator judges dan? Diba? Kasi parang hindi na natapos. Pero sinasabi nga, malalagpasan din natin ito. Konting tiis na lang ang hirap, ang ang daling sabihin natin, ano, kasi hindi naman tayo nalalagay. Ikaw, nalalagay ka doon sa ganong klaseng sitwasyon.
1: Ikaw din naman, tinan mo, gumastos ka ng pagkalaki-laki para doon.
0: Oo, pati diba? Pautang nga, kasi wala na akong pera dahil nagbayad nga ako doon sa pagpagawa ng coach. Nangutang on air.
1: Meron ako dito, 200 pesos na lang, okay lang
0: mo? Eh, naku, huwag na lang partner, kaawa-awa ka na lang, bumili ka na lang ng taho.
1: Parang gusto ko tuloy ng taho, nakakabisan taho.
0: Ano ba, magbabalita na ba tayo? Oh, ano? Para hindi tayo pinapansin ng producer natin.
1: Hindi, sabi, sige, go. Relax. Chika muna.
0: Oh. Oh, galil sa kahit tayo ngak-ngak ng ngak-ngak, yap-yap ng yap-yap, patuloy pa rin ang balita. Dahil ang balita ay hindi natutulog. Ay, mali.
1: Ito, sabi ko na sana.
0: Mali. Dahil dyan, ito na nga po ang ating mga balita. Yan. Makinig po kayo, ha? Ayan. Sa lagay po muna tayo ng panahon, dalawang low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May chance ang maging bagyo ang LPA na nabuo sa West Philippine Sea pero hindi pa inaasahang papasok ng PAR. Dahil dito, mababawasan na ang pag-ulang dala ng habagat pero asahan pa rin ang thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Pero patuloy na makararanas ng pag-ulan sa Luzon kasama ang Metro Manila, gayon din sa Western Visayas at Northern Samar. Ngayong araw, muling sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Navotas, Valenzuela, Malabon, Caloocan at Quezon City.
1: Attention mga motorista, namumurong tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Batay sa apat na araw na kalakalan sa world market, mahigit 4 pesos na ang dagdag presyo sa gasolina habang mahigit 2 piso sa diesel at kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Pero sa taya ng Energy Director Rino Abad na hanggang sa trading ngayong Biyernes, posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina habang pababa ang halaga ng diesel at kerosene.
0: Kasado na sa Lunes ang tigil pasada ng grupong manibela dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupo ang kanilang pagkilos bago ang panibagong sirit sa susunod na linggo. Nauna nang hiniling ng manibela na alisin muna ang excise tax o value-added tax sa petrolyo. Kung pansamantalang aalisin ang VAT, 8-10 piso ang magiging bawas presyo. Pero kung excise tax ang tatanggalin, 10 piso ang itatapyas sa gasolina habang 6 piso sa diesel. Abril, inalis ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG pero ibinalik din noong Hulyo.
1: Posibleng magsagawa ang trial chamber ng International Criminal Court ng marathon hearings sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na malalaman ang magiging trial schedule sa status conference hearing sa September 16. Bukod dito, inaasahan ding tatalakayin sa pagdinig ang resulta ng panibagong medical examination sa dating Pangulo at pagsusumite ng ilang hinihinging dokumento sa iba pang panig. Hindi rin inaalis ni Conti ang posibilidad na magpakita si Duterte sa status conference hearing.
0: Anong oras na? Oh, nagtutut ako kahit wala pa talagang tutut. Para advance tayo, partner. Oras.
1: Ang oras po natin, 13 minuto makalipas ang 8 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Basta AM, DZMM!
0: Oo, ay tayo po ay nakapag-almusal na po ba? Ikaw, partner, nakapag-almusal ka na ba?
1: Oo, partner. Busog na busog ako.
0: Ay, very good. Very good. Dapat ikaw
1: may
0: ay
1: kumakain. Fried rice ako.
0: Mabuti at
1: fried
0: ikaw
1: rice,
0: ay.
1: Fried rice, tapos pandesal, tapos gusto ko ng taho.
0: Taho, di ba? Oo, masarap ang mainit-init, di ba? Mm-hmm. Oo, kaya lang tayo ay naghahanda rin. Bakit parang sinuot ko yung ating nasa likod?
1: Kakulay.
0: Kakulay ko.
1: Para kinuha mo ganun.
0: Kulay ng DZMM yan.
1: Of course. Ano proud.
0: Nasaan na nga ako?
1: Alam mo kung nasaan na tayo?
0: Nasaan na tayo?
1: Narito na po tayo sa oras na pakikinggan na natin ang report yan na nakalap ng ating mga radyo patrol.
0: Yon. Sino una sa pila, partner?
1: Unahin natin ang Nico Bagsig, partner. Yan. Sapagkat aalamin po natin yung sitwasyon sa Elliptical Road sa Quezon City kung saan nagtitipon-tipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, marami na ba dyan yung mga taga-suporta ng Vice President?
6: Depende yan, Robert at Doris, ano, kung paano niya madedefine ang marami. Pero so far, patuloy pa rin yung pagtitipon-tipon dito ng mga taga-suporta nga ni Vice President Duterte. Dito yan sa harap ng Quezon City Hall, dito sa bahagi ng Elliptical Road. Dala-dala nila yung mga magkakatulad sa placards na nakalagay ang mga katagang Protect VP Duterte at Protect the Constitution. Ayon naman sa mga otoridad dito sa lugar na nagbabantay ng kaayusan, 5 a.m. hanggang 10 a.m. lamang ang na-aprobahang permit ng grupo para magdipon-dipon dito sa harap ng Quezon City Hall. Mamayang 8:30 naman ang tinakdang arraignment ni Duterte dito sa QCRTC para sa kasong grave threats na sinampal laban sa kanya ng National Bureau of Investigation kung saan nakapagpiyansa nga siya ang vice-presidente ng nagkakalaga ng 360,000 pesos noong Sabado. So live situation lang para sa mga kapamilya natin na dadaan dito sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City. Kung makikita nyo, nandito pa rin yung mga taga-suporta ni VP Duterte. Pero may iba na nakapasok na doon na sa loob ng Quezon City Hall compound para naman abangan nila yung pagdating ng VP Presidente doon sa pagpasok niya sa QCRTC. At kung makikita nyo, ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito, medyo mabigat na dito sa bahaging ito ng Elliptical Road dahil na rin sa nangyayaring pagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ni Duterte at rush hour ngayong oras. Pero may mga naman dito traffic enforcers at mga tauhan ng Quezon City Police District na nagbabantay para naman maging maayos kahit papaano yung daloy ng trapiko. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa labas ng Quezon City Hall. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsig.
0: Meron pa sumusunod. Banata mo.
1: Lalaki sugatan matapos mahulog sa butas na drainage sa Maynila.
0: Halaka.
1: Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish!
7: Good morning, Robert at Doris. Tatlong individual na ang napaulit na disgrasa matapos lumusot sa butas na drainage sa kalyan ng Tabora sa dito sa May Divisoria sa Maynila. Kagabi lamang isang lalaki yung nirescue ng Manila DRRMO nang maipit ang binti nito sa drainage. Kinailangan yung paggamit ng spreader tool at lagare para tuluyang mataskas yung bakal na sa Laan ng Imbornal at maiahon yung binti ng biktima. Kwento na isa sa mga nagtitindang nakapwesto sa lugar, kakain lang sana kagabi sa mamihan yung lalaki nang bigla na lang lumusot sa Imbornal.
8: So, bibili siya ng lugaw. Hindi niya napansin, may ano doon, may butas, lumusot yung pa niya. Hindi nang tukot umamat dito. Kung umiyak man sa sakit, nasa sobrang sakit kasi baka yung tumusot sa pa niya. Talaga, mga nakita ng mga yung mga nagtatrabaho sa ganyan para pumaayos, para hindi pumasundan yung mga may mahulog pa doon. Delikado po doon kung batang mahulog.
7: Nang silipin ng Radyo Patrol, Doris at Robert, yung mismong drainage nakita natin na pansamantalang tinakpan ng patulis na bakal yung kanal at nilagyan ng plywood Dismayado rito si Marites sa tiniling na mapalitan sana ng mas maayos at patag na takip yung mismong imbornal.
8: Ngayon lang, nag-disgrasya na. Ngayon lang nila nilagyan ng wieldingan. Tapos yung nakalagay na wielding, tingnan mo parang masusugatan pang makakadaan doon. Kasi makakapal tapos matalim.
7: Hindi lang rin na isa, Doris at Robert, yung butas na drainage dito sa Tabora, kundi tatlo pa yung napansin natin na mga kanal na walang maayos o permanenteng takip. Sa ngayon mismo, mga nagtitinda muna yung naglalagay ng plastic wire o kahoy sa mga butas na drainage o butas na drainage para iwas disgrasa sa mga namimili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
1: Tris, nasa na yung nahulog? Nakauwi ba o naka-confine?
7: Yung naging report kahapon ng DRRMO, Robert at Doris, siyempre una, binigyan muna ng paunang lunas habang na doon sila sa area, tapos sinugod sa pinakamalapit na pagamutan na Robert at Doris.
0: Ang kasi sabi...
7: Nasa tatlong pulga...
0: Go ahead.
7: Nasa tatlong pulgada daw yung naging haba nung kanyang sugat dahil lumusot yung binte. Tapos parang kung mapapansin nyo dun sa mga litrato, parang umipit doon sa steel grates ng drainage yung kanyang binte. Kaya natagalan dun sa pagbuka, tapos eventually gumamit ng lagari para maiahon yung kanyang binte.
0: Napakadelikado ng ganyang sitwasyon. Ano sabi ni Yorme?
7: Lumukha natin kuna ng pahayag yung city engineer kung meron ba silang magiging improve ba dun sa paglalagay nila ng mga takip doon sa mga drainage. Kasi hindi tayo sigurado kung pansamantala lang ba yung ginamit o ginawang winelding na bakal doon sa drainage. Pero so far wala pang binibigay na tugon ang Manila LGU sa atin, Robert at Torres.
0: Pa-follow up na lang, Trisha, at simulan mo
1: partner,
0: na.
1: Partner, ma-check din nila yung iba pang mga ganyan.
0: Kaya nga, kung hindi kikilos ang Maynila,
1: tayo na lang.
0: Si Trisha mismo. Oo, masipag naman itong
1: may listahan siya, no?
0: Oo.
1: Okay, Padre Paura, corner, check.
0: Ayan, oo.
1: Safe. Nag-inventory.
0: Tapos may hawak na tape measure si Trisha. ganto ka lapad, ganto ka haba. Nakakatawa lang, pero...
1: Hindi naman yung disgrasya ang idinutulog, partner, diba?
0: Napaka-delikado.
1: Maglulugaw ka lang, bigla ka lang naging pasyente dahil sa ganun.
0: Delikado.
1: Dapat natin-check po talaga. Maraming salamat, Trisha Lindo.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
1: Samantala, ang pagdinig po ng hospital confinement ni Congressman Martin Romualdez, itutuloy sa Sandigan Bayan ngayong pong umaga. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
9: Yes, Robert at Doris, sa pagpapatuloy ng pagdinig hindi sa hospital confinement ni ex-House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Sandigan Bayan, inasa sa sala sa witness stand ang tatlo pang mga doktor mula Cardinal Santos Medical Center. Ipinasabi na sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes ang cardiologist na si Dr. Rodi C. at dalawa pang doktor na mismong tumingin sa kalagayan ng mambabatas. Una na sumalang kahapon ang admitting physician na si Dr. Kurt Allen Sibayan at hematologist na si Dr. Rosalio Torres. Ayon sa prosecution, hindi natapos ang pagdinig kahapon dahil kailangan nila ng karagdagang parahon para pag-aralan ang affidavit ng mga doktor. Sa ngayon, naka-confine pa rin ang mambabatas sa naturang ospital habang inihintay ang kautosan ng korte. Robert at Torres, nandito na nga tayo ngayon sa mismong labas ng courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division at nandoon sa loob ang lima to na pinasabi na, no, na mga doktor mula dun sa Cardinal Santos Medical Center. Dalawa nga dyan ay humarap na sa mga maestrado kahapon habang tatlo yung inaasahang sasala ngayon kasama dyan sina Dr. Lourdes Ignacio, Dr. Rodi C. at Dr. Rogelio Libarnes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol.
0: Zeus
9: Legaspi. Yes, Doris.
0: Tanong ko lang kasi kahapon parang naglabas ng hindi naman hinanakit, kundi nag-anunsyo lang yung sinasabi na siya daw yung talagang medical doctor. Tama ba, partner? Official doctor ni dating speaker. Hindi raw siya pinapasok nung una at hindi niya nakita yung kanyang pasyente.
9: Yung tinutukoy natin dito, Doris, ano, ay si Dr. Kurt Allen Sibayan. Siya yung tinatawag na admitting physician. Siya yung pumirma ng papeles para ma-confine sa naturang ospital itong si ex-House Speaker Martin Romualdez. Yung pinaliwanag niya dito sa forte under oath, Doris at Robert, ay pinagbawalan siyang pumasok doon sa kwarto ni ng mambabatas dahil yung ibang doktor yung tumingin sa kalagayan sa medical condition ni Congressman Romualdez at doon lamang siya nagbase doon sa diagnosis ng iba pang mga doktor para ilagay doon sa tinatawag na clinical abstract at ma-admit niya sa ospital itong mambabatas.
0: Ayun. Ano ang naririnig mo na sit-sit mo dyan, Zeus? Ngayon din ba ibababa ang desisyon? Tuloy ba ang hospital confinement?
9: Doris at Robert, ano, sa ngayon, yung kung pagbabasihan natin yung mga nangyari noon, particular yung kay Senador Marculeta, ang nangyari kasi dito sa 3rd Division, pwedeng ang mangyari pagkatapos nung pagbinig ay i-anunsyo na ng mga maestrado doon sa mga nandito na tauhan ng BJMP kung ililipat na ng ililipat sa Piitan o sa di kaya naman ay sa hospital, sa ibang hospital itong mambabatas. Pero pwede rin kasi na pagkatapos nung kanilang pagbinig, Robert at Doris, magkukonvene muna yung mga maestrado tapos tsaka pa ilalabas pwedeng sa mga susunod na oras o di kaya naman ay susunod na araw yung resolusyon.
0: Okay.
9: Yun yung tingin natin base na rin doon sa mga narinig natin dito sa korte.
0: Alright.
9: Robert at Doris.
0: Sakaling sabihin ng korte na hindi na yan na hospital confinement, ilagay na sa regular na piitan, saan ba? Kasi kanina na-confuse kami, partner ni Alvin, Pasay ba o doon sa
1: New Quezon City Jail?
9: Ang nakalagay sa commitment order, Robert Torres, ay doon sa New Quezon City Jail male dormitory.
0: Ah, yan yung sa Payatas?
9: Yes, oo. Tama ka dyan, Robert at Doris. Gaya nung parehas na piitan ni Senador Marculeta.
0: Ah, okay. Maraming salamat sa iyo, Zeus Legaspi. Extra, please.
9: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patron, Zeus Legaspi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, silipin po natin ang sitwasyon sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nananatili po ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene!
10: Magandang umaga, Robert at Doris. Hanggang sa mga oras na ito, nanatili pa rin mapayapang sitwasyon dito sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nag-confine si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero mahigpit ang ipinapatupad na seguridad dito sa lugar. Sa ngayon, business as usual o nanatili normal na operasyon dito sa Pagamutan. Pero sa experience ko kanina, manumanong sinisiyasat ng mga security guard yung pumapasok sa bisilidad, lalo na kapag nakasasakyan. Hindi rin basta-basta makakapasok sa mismong lobby ng ospital dahil tinatanong muna ng nakabantay na guard kung ano at saan ang appointment. Habang may mga nakabantay din na dalawang BJMP personnel sa may main entrance itong ospital. Una nang sinabi ni BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera na mag-deploy si Rena sapat na bilang ng mga personnel para magbantay dito sa ospital matapos nga na ipag-utos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustodiyan ni Romualdez sa BJMP mula sa CIDG. Sa ngayon, inantabayaran pa natin ang ilalabas ng medical bulletin ng BJMP hinggil sa kalusugan ni dating Speaker Romualdez. Una lang ang sinabi nung nakausap natin kapon si spokesperson J-Rex Bustinera ay magkakaroon din sila ng mga doktor mula sa BJMP na silang susuri dito sa kalusugan ni dating Speaker Romualdez. Hiwalay pa yan doon sa mismo mga doktor nitong Cardinal Santos Medical Center at the same time yung mga sariling doktor din ni dating Speaker Romualdez. Yan mo lang latest ito sa bahagi ng... Yes, Doris.
0: Pero yung pag-check, pagsusuri ng kalagayan ng kalusugan ni dating speaker, sabayan ba yan yung mga private at saka yung kung sino bang ang naka-assign doon sa Cardinal Santos Medical Center? Kasi partner, hindi ba? Sabi nga nung isang doktor niya, hindi ako pinapasok eh. Tapos lumabas yung medical abstract, pinirmahan ko lang eh. So hindi siya kasama doon sa pagsumuri yung... Di ba... ano naman yon SOP, pag pinasok ka doon sa ospital, susuriin ka muna kung ano ang mga sakit mo. Pagka ganyan, sabay-sabay ba titingnan siya ng doktor kasama sa ang BJMP?
10: Doris, yun yung lidinawin natin sa BJMP kasi batay doon sa naging pag-uusap namin ni BJMP spokesperson Superintendent Jerex Bustenera. Magkakaroon sila ng sariling mga doktor at ang magiging coordination ay doctor to doctor. Pero nilinaw natin, no, tinanong natin kung magkakaroon ba o may makakahamper ba sa magiging effect nitong mga doktor ng BGMP dito sa Cardinal Santos Medical Center. Ang sinabi niya ay hindi nila papayagan na mapigilan o maharang ng sinuman yung kanilang mga doktor nasusuri dito kay dating Speaker Romualdez. Hindi daw nila papayagan na mangyari yung naging issue kahapon na in-raise doon sa pagdinig sa Sandigan Bayan, katulad na lang ng senaryo na nabanggit mo, Doris.
0: Ah, okay. So sige, tambay-tambay lang tayo dyan sa Cardinal Santos, ano, kung ano magiging pahayag at pinakahuling medical bulletin kay dating Speaker. Uh-huh.
10: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
1: Marami salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos, at sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, TZMM.
0: Hi partner, kahit pa-weekend na, ang dami pa rin mga nangyayari. Samantala, ang dami pa rin natin mga kapamilya ang busy-busy sa pagkukumpuni ng mga sinalanta ng ano, di ba?
1: Lata nasira, damit, yung bahay, kung may sasakyan man yan.
0: Nako, diba? Oo.
1: Lilinisin mo yung pinagbabara ng baha kasi
0: oo, hindi biro yun, ha?
1: Marumi. Ay, nang hirap lilinisin ang putik, sabi ko sa'yo, partner.
0: Kaya nga, madulas. Nako, delikado po, lalo na sa mga may edad. Oo, mahirap kayo rin. At saka, medyo may amoy.
1: Correct. Diba? Kaya ang strategy, habang umaatras yung tubig, sinasabayan mo na dapat siya ng flushing.
0: Ah, oo. Eh, mahirap. Okay lang kung marami kayong gagawa sa bahay mo, no? Magkakatulong kayo pa. Paano kung yung iba, mag-isa lang?
1: Tapos, senior citizen.
0: Oh, naku, yung mga kap-tropa ko na senior, ha? Huwag po kayong masyadong kumbaga ay maging aligaga sa paglilinis, at pagka kayo po ay nadulas, naku po, napakalaking problema yan,
1: correct,
0: ha?
1: Correct.
0: Tigil po muna kayo at magpahinga.
1: Magpatulog sa apo. Gisingin niyo yung mga apo nyo natutulog.
0: Oo. At saka yung mga naglalaro sa computer. Ano ba yung mga pinapag-ano nyo dyan? Naglalaro sa computer? Aba, nakataas pa ang paa ni apo? Oo, hindi
1: niya. Si lolo at si lola nagkikiskis ng ano. Tulungan mo, iho. Totoy!
0: Oo, toy. Tulungan nyo naman. Ano daw? Flash report ba? Ano daw? Commercial pa.
1: Sige. Sa oras po na 8:31, magchichila kami ng konti. Sabi po, pagbabalik ha, baka gusto nyo magkapera.
0: Ay, talaga? Ay, gusto ko yan.
1: Oo. Baka gusto nyo manghiram ng pera.
0: Hindi, gusto ko lang mabigyan ng pera. Ayoko ang utang.
1: Parang ang
0: hirap nun, partner. Kasi pag inutang mo, kailangan mong bayaran eh.
1: Oo, ganun talaga eh.
0: Ay, ganun talaga.
1: Kagaya na sa SSS.
0: May FFF, partner.
1: FFF.
0: Ayan.
1: Sa emergency loan nila.
0: Ayan.
1: Sa microloan. Alam mo yung microloan nila.
0: Ano
1: na
0: ba yan?
1: Tipong hindi mo na kailangan magpaalam sa HR mo.
0: Wala
1: na, hindi na kailangan ng approval ng HR yung microloan na yun.
0: Ah, very good, very good. O,
1: 1,000 ata yun to 20,000.
0: Oy, kailangan natin ngayon yan.
1: Tanong natin yan mamaya kung paano yung proseso dyan sa pagbabalik ng Tandem ng Bayan. Sandali po lamang.
5: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan. Basta AM, TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Trending sa TZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na Lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy!
12: Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mababaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
16: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!
1: Kami po yun!
0: Nagbabalik.
1: Ang Tandem ng Bayan at isa muna ang Flash Report!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Alamin po natin ang detalye ng Flash Report mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico.
6: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Nandito nga tayo ngayon sa labas ng Quezon City Hall of Justice kung saan makikita nyo sa akin likuran, ito yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Sila ay nagkumpulan dito sa labas ng Quezon City Hall of Justice. Nandito rin ang hanay at ilang mga tauhan ng Quezon City Police District dahil dumating na kani-kanina lamang. Siguro mga 5 to 10 minutes ago, ang Vice Presidente dito sa Quezon City Regional Trial Court para harapin yung kaso niya na kinakaharapan ng grave threats na sinampa ng National Bureau of Investigation. Diyan nga sa kasong yan ay siya ayan nagfiansa noong Sabado na nagkakalaga ng 260,000 pesos matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest noong Biyernes. So aantabayanan natin yung paglabas ng Vice Presidente pagkatapos ng kanyang arraignment. Hindi na kami pinapasok sa loob, Robert at Doris, nitong Quezon City Regional Trial Court at yung entourage lamang ng Vice Presidente ang pinapasok. Pero nanatili pa rin dito ang kanyang mga taga-suporta. Ayan, dala-dala nila yung mga maliliit na tarpaulin na nakalagay Protect VP Sara. At nandito pa rin yung hanay ng mga police para naman magbantay nga at siguraduhin maayos itong pagtitipon-tipon dito ng mga taga-suporta ng Vice Presidente. So ayan ngayon ang sitwasyon dito.
0: Nico.
6: Quezon City Regional Trial Court. Yes, Doris.
0: Pagpasok ng Vice Presidente, hindi ba siya nagpa-unlock ng interview? Walang sinermonan? Wala ba siyang talumpati na ginawa bago siya pumasok?
6: Walang drama, Doris at Alvin, nang pumasok ang Vice Presidente dito. Ang nangyari lamang, nung dumating ang kanyang puting bandi dito kanina, dito sa may pedestrian dito mismo nila nagay yung puting van kanina. Dali-dali siyang nagpunta Lumabas City Hall of Justice. So hindi tulad nung Sabado na maraming nga mga eksena. Ngayon, mabilis lamang yung kanyang pagpasok dito at wala namang nangyaring any drama sa kanyang pagkaharap ngayon dito sa arena. So mamaya-maya, titingnan natin, baka mamaya ay magkaroon ng kaunting pahayag ang Vice Presidente pagkatapos ng kanyang arraignment.
0: Pero bukod sa kanyang mga abogado, meron bang kasama siyang kapamilya?
6: hindi namin napansin na Doris, ano, kung may kasama siyang kaanak. Ang napansin ko lang, kasi mabilis lamang yung kanyang pagmula paglabas ng kanyang van patungo dito sa entrance ng Quezon City Hall of Justice, napakabilis lamang noon. So ang tinitiyak lang natin ay entourage niya, yung kasama niya at yung kanyang mga legal team.
0: Ayun, o sige, partner.
6: Pero nakita rin natin dito, meron din dito si yung dating singer na si Jimmy Bondoc, ayan, nandito at nagpa-unlock ng interview sa media. So siya lang yung nakita natin dito na isa sa mga taga-suporta rin ng mga Duterte.
0: Ayun, ayan,
1: sige, abangan natin na magiging resulta ng arraignment.
0: Uh-oh.
1: Usually, kung wala namang mahabang diskusyon dyan, mabilis lang naman yan. Tatanungin ka kung guilty or not guilty ka dun sa mga kasong inihaharap laban sa'yo.
0: Pero babasahin yung kung ano yung mga alegasyon.
1: Yung information. Tama,
0: information.
1: Yung mga alegasyon.
0: Tapos guilty or not guilty?
1: Pwede ka lang, manahimik ka lang, hindi ka sasagot.
0: Paano yun?
1: Court ang magpapasok ng plead sa'yo.
0: Okay. Sige.
1: Ibig sabihin, kasi minsan legal strategy yun, partner.
0: Agad.
1: Pero abangan natin yan, Nico. Balikan mo kami agad.
0: Yan.
1: Kapag nakita mo ng papalabas dyan sa Justice Hall, ha? Ang Vice President. Maraming salamat, Nico Bagsik.
6: Maraming salamat, Boris at Robert. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
17: GZMM Radio Patrol Flash Report. Basta AM DZMM.
1: Gaya nga na sinasabi mo kanina, partner. Umpisa ng programa, nangungutang ka sa akin. Nakahanap ako ng paraan.
0: Talaga?
1: Nang magpapautang sa'yo.
0: Akala ko bibigyan mo na ako ng pera.
1: Wala pa ako ng ibang tao.
0: Interesado pa rin ako dyan. Kung yan ay makakasulba, resolba ng aking mga kaproblemahan sa itong weekend na ito. Sumasakit ang ulo ko dahil naging biktima nga ako ng pagbaha.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ikukumpara mo naman yung nangyari sa akin, medyo katiting lang yun dun sa dinanas ng ibang mga kapamilya
1: na hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha,
0: Pampanga.
1: Partner. Pampanga, Bulacan.
0: Ay
1: naku, kailan yan mawawala?
0: Magdalawang
1: buwan, tatlong buwan. Ang hirap. Sa mga ganyang pagkakataon, kinukulang ang budget.
0: Oo naman, saan ka kukuha? Saan kamay ng Diyos ka kukuha? Dahil nga, wala na nga yung bahay mo, tinangay. Lahat ng gamit mo, tinangay. So saan ka magsisimula?
1: Ayan.
0: Yan ang mahirap na katanungan dyan. Napapakamot ka na lang. Pero, wag na po kayo magkamot. Baka po maubos ang buhok nyo. Kakakamot dahil talagang pong mahirap. Kailangan po natin ng tulong. At ang tulong, ang tabang ay manggagaling po sa ang mga ahensya ng ating gobyerno.
1: Tama.
0: At isa po dyan ay ang
1: SSS.
0: Ayan. SSS. Social Security System.
1: Ayan,
0: yan po. Dyan po yan pumapasok. Hindi lang ang SSS. Pag-ibig.
1: Mm-mm.
0: Yan. GSIS para naman doon sa mga empleyado ng gobyerno. At ang SSS para sa mga privado.
1: Kaya naman po makakausap natin ngayon ang Vice President ng Social Security System, si Sir Carlo Villacorta. Sir Carlo, magandang umaga po. Doris at Robert.
0: Good morning.
1: Good morning.
18: Magandang umaga, Sir Doris, Miss Doris, Sir Robert, paumanin po. Binabati ko po kayo. Happy 40th anniversary din po sa DZMM.
1: Ayan,
0: maraming salamat,
1: sir.
0: Maraming salamat. Oo, lahat tayo ay nangangarag na at talagang natutuliro na, Sir Carlo. Kasi ang daming sunod-sunod eh.
1: Gastusin.
0: Bagyo, habagat, bukod pa dun sa araw-araw na gastusin para sa mga bata, para sa pamilya mo. Ano ba ang pwedeng itulong ng SSS sa ating mga kapamilya na talagang hanggang ngayon nga ay nagkakamot pa po ng ulo dahil hindi nila alam kung saan kamay ng Diyos kukunin ang mga ang budget, ika nga ng kapartner ko, para sila ay makapagsimula muli.
18: Sa loob ng nakaraang 12 buwan, Miss Doris, Sir Robert, ang SSS po ay nagpalawig ng aming iba't ibang mga pautang na programa at mayroon din po tayong mga bagong programa. Diretso na po ako, Sir Robert, Miss Doris, ha.
1: Opo, go ahead po.
18: Sa hanay po ng ating mga pensioner, ang pension loan program po ay pinalawig. Mas mataas na po ang maaaring mautang sa retiree pensioners.
1: Retiree
18: hanggang
1: pensioners.
18: hanggang 300,000 po ay pwede nilang mautang. Depende po yan sa kanilang buwan ng pensyon at sa kanilang edad. Pati na rin po ang survivor pensioner ay nakakautang na rin po sa SSS sa pamamagitan ng pension loan program. Sa hanay naman po nila, hanggang 150,000 po ang pwedeng utangin. Muli, depende po sa kanilang buwan ng pension at edad. Para sa ilang mga pensioner natin, Sir Robert, Miss Doris, na parehong retiree at saka survivor pensioner din, pwede nilang i-avail ang parehong loan program na yan bilang retiree at bilang survivor para makautang ng pinakamalaki na 450,000 pesos para po sa kanilang pangangailangan. Ang style po ng SSS sa pension loan program para po ito ay mabayaran, sa pension din po manggagaling ang pangbayad. Ikakalahat na natatanggap para ipambayad sa pension loan, ngunit magtitira pa rin ang SSS ng kalahating halaga ng buwan ng pension para sa pensioner para mayroon pa rin dumarating na buwan ng halaga sa kanila kahit sila po ay nag-pension loan.
0: Ayun.
1: Sir Carlo, pero gaano katagal na babayaran at gaano katagal na kakalatiin yung kanilang pension loan habang kanilang pension habang may loan po sila?
18: Depende po sa pipiliing amortization schedule ng borrower. Ang pinakamahaba po ay 24 months.
1: Ayun,
0: 24 months. So, tama ba pagkakaintindi ko, partner, Sir Carlo? Kumbaga, kunyari, meron pareho kami ng asawa na pensioner. Tigisa kami, pwede kaming mag-avail ng loan tigisa. Para kung isusuma mo. Ayun. So, paano po ang sistema? Sino ang pwede pang makapag-avail at ano ang kailangan na ipresenta ng mga pensioner?
18: Basta po kayo ay pensioner, mag-a-apply lamang po online sa aming My SSS facility. Pwede pa rin po pumunta sa branch ng SSS, online din po doon, ngunit matutulungan po kayo ng tauhan ng SSS gamit ang computer at internet ng SSS, Miss Doris. Kung gipit po tayo sa oras, Sir Robert, Miss Doris, daanan ko na rin po yung mga ibang pautang na programa natin, ano?
0: Oo. Meron daw yung emergency loan.
18: Yes. Sa emergency loan program po, makakautang po hanggang 20,000 pesos. Basta lamang po ay may 18 contributions ang miyembro at 6 po doon ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. Ang payment term po dito ay 30 months, 30, dahil nagsama kami ng 6 na buwan na moratorium. Wala munang babayaran sa loob ng 6 na buwan sa inyong loan repayment. Samantalahin ko po, Miss Doris, na andyan pa rin ang ating salary loan program.
1: Ayan,
18: na hanggang 40,000 po ang pwedeng i-loan. At andyan na ngayon ang ating microloan program na hanggang 20, Miss Doris or Robert.
0: So pakiulit lang po, medyo naputol kayo.
1: Sa micro program, mula magkano po at hanggang magkano yung pwede?
18: Opo, ang microloan program po ay maaari pong makautang hanggang 20,000 pesos.
1: Ayun.
18: Depende po sa contribution record ng ating borrower. Dito po sa microloan, Sir Robert, Miss Doris, 12 contribution lamang po ang required. Ngunit nangangailangan po ito na kayo ay naka-enroll o may account doon sa aming partner sa participating financial institution. Dahil microloan ito, maiksi lang po ang term dito, Sir Robert, 15 to 90 days. Para po kasi ito sa biglaang pangangailangan lamang na kailangan maitawid ng ating mga miyembro.
1: Opo. Sir Carlo, yung pinag-uusapan natin na different loans na yan, ano, pati yung terms of payment at yan, ano kahaba. Uh-oh. Pero ang tanong, kapag nag-apply naman ang isang miyembro o ang isang pensioner, ilang buwan ba ang aabutin, araw o linggo, bago makita kung approved or not approved yung kanilang application po?
18: Ay, ilang araw lang tansyahan po natin ay nasa loob ng isang linggo lamang, Sir Robert. Maayos na po ang ating online platform, basta po walang anomalya, walang aberya. Usually within 5 to 7 banking days po, nasa kanila na ho ang pera, Sir Robert.
0: So pagka inaprubahan pala, partner, matik na ililipat o ipapasa doon sa account ng pensioner. At yun na, larga na ang loan na yan.
18: Tama po, Ms. Doris, sa disbursement account ng pensioner po mapupunta.
0: Okay. Kasi iniisip natin, partner, mamaya naghihintay yung mga nag-avail ng loan tapos matatagalan.
1: Oo.
0: So, binuraan nyo na po yung sistema na ganun, Sir Carlo, na ang tagal ng hintayan?
18: Opo, matagal na po tayong direct na po tayo through disbursement account. Matagal-tagal na po tayong hindi nagbabayad through check. Yun po yung medyo nakakatagal paminsan na Miss Doris. Ngayon po ay diretso na sa disbursement account.
1: Yun. Ayun. Tsaka online lang. Online. Pwede mo lang gawin lahat. Di na kailangan magpunta sa branch.
18: Opo, Sir Robert.
0: So iba pa yung ano, emergency loan doon sa calamity loan?
18: Dahil emergency, nationwide po yung emergency, yan po ang ating tugon sa lahat ng emergency, kasama na rin po ang calamity sa kasalukuyan. Ibig sabihin, wala pong calamity loan program currently dahil nasapawan na po siya ng ating emergency loan program, Miss Doris.
0: Ah, okay. So, kahit, ito, paulit ko lang, paano kung meron akong kaliwat ka ng utang pa sa SSS, pwede pa rin ako mag-apply?
18: Miss Doris, medyo naputol po yung unang bahagi ng inyong tanong. Ulit po.
0: Kung ako po ay mayroong existing na loan, kaliwat kanan, hindi ko pa natatapos bayaran yung ibang loan ko sa SSS, pwede pa rin ako mag-apply ng emergency loan?
18: Opo, basta po hiwalay ho na programa itong emergency loan eh. Dahil emergency po, maluwag po ang application namin dito, Miss Doris.
1: Tama naman yun, partner. Emergency ka, tas baba. Teka lang, may utak ka pa dito, meron ka pa gato. Paano ka nga matutulog?
0: Kaya nga, so kahit temporary siguro po pwede na. Tama ba yung aking nga termino, hindi ako masyado marunong, yung moratorium o condonation nung utang?
18: Opo, in a consolidated loan program with condonation of penalty para po sa mga kababayan nating may utang na hindi po nakakabayad na maigi, ay dyan po sila kailangan mag-apply para po maituwid nila ang kanilang contribution, loan record sa SSS, Ms. Doris.
0: Kailan po pwedeng umpisahan ang pagpoproseso ng application po?
18: Ay, ngayon din po, online po kasi, pasyalan lamang po ang aming mga social media accounts. My SSSPH po ang aming handle. At i-type lamang po sa search field na emergency loan o kaya ay microloan, at iluluwa po ng aming social media accounts ang pinakabagong instructional video tungkol dyan.
1: Ayun.
18: Maaari rin pong pumunta sa aming website, Miss Doris, Sir Robert, pumunta lamang po sa laws and circulars na tab, tapos doon po yung iba't ibang circular ng SSS tungkol sa iba't iba naming mga pronouncements. Ayun. At programa.
0: Ayun, salamat.
18: Maipaalala ko po sana, Sir Robert, Miss Doris, na ngayong buwan, September, ay tinaas po natin ang buwan ng pensyon ng mga pensioner na naging pensioner simula June, July, August. Mm. Yung mga June, July, August na bagong pensioner ngayong taon, tumaas na po ang kanilang buwan ng pensyon ngayong buwan, Sir Robert, Miss Doris.
0: O magkano so, na po?
18: By 10% po ang itinaas ng retirement and disability pensioners. 5% naman po ang tinaas ng survivor pensioners, Miss Doris.
1: Oh,
0: all right.
1: So, ang gagawin lang natin, my SSSPH, nandun na lahat, partner. Sabi nga ni Sir Carlo.
0: Correct.
1: Kaya naman, Sir Carlo, magpapasalamat na kami sa'yo kasi check na namin yung my SSS portal
0: Sige. Thank you, sir.
1: Salamat tong partner ko.
18: Happy 40th anniversary po sa inyo.
1: Ay, maraming salamat. Si Sir Carlo Villacorta, a Vice President ng Social Security System. Thank you, sir.
0: Maraming salamat. Oh, yung mga katropa ko ha, na nangangailangan ng tulong, ito, sige, punta kayo ng SSS.
1: Kala ko sabihin mo, partner. Mga katropa ko ha, loan na.
0: Oo. Tara na. Hindi, kailangan talaga yan. Mahirap yan, man at masakit man sa kalooban na dadagdag pa ang mga utang mo, eh paano ka makakapagsimula?
1: Kasi hindi ka lang makakauta kay kumare, kay kumpare, na bahadi naman sila. Sasabihin, pare, parehas din tayong binaha. Ayan, dami ko din gano'n. Wala.
0: Sabihin lang ni pare, hamo pagka nakaluwag-luwag ako, pagka naka-LL ako, nakaluwag-luwag. Eh kaso mo, siya rin naghahanap din ng mauutangan.
1: Ako din eh, S na S eh, sikip na sikip, sabi niya. Sa budget, sabi niya.
0: Ayun na nga.
1: Tapos sabi niya, tapos pa itong anak namin, nagka-leptospirosis.
0: Ayan na.
1: Dagdag gastos pa. Gastos. Kaya tanungin natin si Sir Dr. Rolly Cruz ng Quezon City Epidemiology Surveillance Division, ang head po ng QC Epidemiology Surveillance Division. Kukumusta na nga ba yung estado, ano, partner, yung mga cases?
0: Tumaas
1: ng,
0: na.
1: Sa Maynila, di ba? Ano, interview natin noong nakaraang araw, ang laki na itinaas.
0: Ito naman ngayon.
1: Ito, Quezon City, alamin natin mula kay Dr. Rolly Cruz. Dr. Rolly, magandang umaga po, Doris at Robert.
0: Good morning, Doc.
19: Magandang umaga po, Ma'am Doris and Sir Robert at sa mga nakikinig po at nanonood po sa atin.
1: Ayan, good morning po, Dr. Rolly Cruz. Eh, mangungumusta lang po kami dahil hupa na itong mga baha natin. At syempre, incubation period ng leptospirosis, eto
0: na. Pasok na yan.
1: Eh, kumusta po ba dito sa atin sa Quezon City mga kaso ng leptospirosis?
19: So tama po kayo, no? So medyo mahaba-haba yung incubation period ng leptospirosis. Yung pinakamadali ay 2 araw at pero tumatagal ito ng hanggang ano, halos 1 buwan, no? So on average mga 2 weeks, so 10 to 14 days. Mm-hmm. So kahapon nakapagtala kami ng additional na 15 no leptospirosis cases. So sa buong taon, meron na tayong 821 na leptospirosis cases from January 1 hanggang kahapon, no, September 10. So mas mataas na ito, no, kaysa dun sa nakaraang taon na nasa 586 lang. So this is 40% higher. Ang magandang balita, although pa rin ito, no, meron lang tayo na itala na 51 na namatay, no, simula January 1 hanggang kahapon. Mas mababa ito na halos kalahati, no, nung nakaraang taon. Kasi nakaraang taon na masyado madami yung namatay. Nasa almost 100 po yung namatay natin nung last year on the same period, no? So sa pag-track natin ng mga cases, nakita natin na bumabagal na o nakikita na natin yung mga last siguro ng mga nagkaroon ng simptomas ng lepto. So in the last 2 weeks, nasa 211 na lang yung ating nakita ng mga kaso versus dun sa 408, almost mas madami, no? So nung nakaraang 2 linggo. So ang average na lang natin nasa 15. At ang growth rate natin ay nasa negative na po. Ibig sabihin, hindi na bumabagal na yung na itatala natin.
1: Pero,
19: so, mga case...
1: Apo, Dr. Rolly, pero dahil hindi pa naman natapos yung mga pag-ulan, ano, kahapon may mga pag-ulan pa rin, in-expect pa rin po ba natin na yung possibility ng pagtaas at yung mga nadadala po sa ospital?
0: Dadagdag
1: ano po yung
0: pa.
1: Mga estado ng cases nila? Severe po ba o medyo nag-start pa lang yung mga... sintomas?
19: So, ang mga nakikita natin ngayong leptospirosis ay dulot ng pagbaha, ng malawakang pagbaha ng last 2 weeks ng August, no? So, after that, wala pa naman tayo talaga nakita na matinding pagbaha. So, ang binibilang po natin ng mga kaso ngayon ay yung mga na-expose dun sa dalawang magkasunod na linggo na pagbaha na po na yun. Okay. So, ibig sabihin, kasi ngayon nga, di ba, incubation,

0: 30 years old ang average, no? Tapos ito yung mga ang no, the time na interview sila, wala silang trabaho, sila ay mga estudyante, tapos yung iba ay nagtatrabaho sa construction work, no?
1: Opo.
0: So ito talaga yung hirap pagpunta sa health center pagka ano, no, pagka may sintomas yung mga kalalakihan talaga, ganun.
1: Correct, correct.
0: Hindi pa hirapan umihi, hindi pa magpapa-check up, no? So kaya tama po kayo, baka yung mga nakikita natin ngayon ay may mga severe complications na po.
1: Okay, pero manageable naman po at wala pong hindi naman umaabot pa sa epidemic level.
0: Ah, hindi po. Yung dami po nito ay dahil nga doon sa dulot ng dalawang magkasunod ng bana yun. Nung week 32 po, ito yung kalagitnaan nung August hanggang ngayon po, no, nasa epidemic level pa po tayo. Pero yun nga, nakikita na natin yung pagbaba ng pagbilang ng mga nakikita natin.
1: So, very good.
0: The next few weeks, next 2 weeks, bababa na po tayo sa below the epidemic threshold.
1: Okay. Alright. O edi, pa-update na lang kami, Doc Rolly Cruz, ha? Baka magkaroon ng mas mababa pa na pagtatala ng mga insidente
2: sana
1: na.
2: Sana bumaba na.
1: Oh, sana
2: kasi
1: bumaba.
2: 40%, up correct. Sila ng 40% ngayon. Sana bumaba.
1: Oo. So, dahil dyan, Doc, maraming
2: thank
1: salamat
2: you,
1: po, ha?
0: Maraming salamat po at magandang umaga po uli.
2: Magandang umaga po si Dr. Rolly Cruz, ang head po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division.
1: Happy birthday lang, partner. Habol ko lang kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
2: Hi, happy birthday po. Happy
1: dati
2: birthday.
1: Dati natin kasamahan yan dito. Dating kapamilya yan.
2: Ayan.
1: Sa MGB.
2: At speaking of happy birthday, batiin ko lang din ang happy birthday si John Verpi Quinicio, 25th birthday. Ang pabati ang galing yan kay Daddy Virgilio Quinicio. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Partner, mabiyahe ka ba? Punta ka ba ng Singapore?
2: Punta akong ano?
1: Singapore?
2: Senado lang, partner. Budget eh. Deliberation
1: okay.
2: Ng budget pa rin eh, ng budget eh. Budget
1: pakikuha,
2: deliberation.
1: Pakikuha mo nga ako ng budget kasi kailangan ko ng pera. Kailangan kong pumunta ng Singapore. Este!
2: Hindi, kung kakalis ka, partner, tara na!
1: Okay,
2: let's
1: pero...
2: Let's go!
1: Yun lang, gusto ko lang mapuntuhan, kailangan ba talaga o hindi ng Senate permiso?
2: Ay, hindi.
1: Ah,
2: time immemorial, ika nga. Basta kapag personal trip, hindi kailangan ng senador na magpaalam sa Senate. Iba yung policy ng Senate.
1: Okay.
2: Tandaan mo, partner, 24 kingdoms yan. Kanya-kanyang
1: yun
2: kingdoms
1: sila. Oo. O, sige, abangan natin this weekend. Sana ay wala naman mga pasabog.
2: Mm-hmm.
1: Nasa ganun ay makarelax tayo ng konti. At pag speaking of relaxing, nukod po kayo ng mutya ng masa bukas 9 to 10 magtataho ang feature namin.
2: Ay, sana may baon siya, partner. Aga kung papasok hihingi talaga ako.
1: Pero bago tayo magtaho, magbabalita muna.
2: Taho!
1: Yan.
2: O taho!
1: Pero bago si taho,
2: balita antemano.
1: Yan.
2: Paano, bye! Happy weekend!
1: Dahil oo na! Bye-bye!
3: Sa pagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng Bayan.

MMM, numero uno sa aksyon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: tinatamad na dyan dahil Friday na ngayon.
1: Present!
0: Taas sa kamay ng mga idol magtrabaho.
1: Pati pa, nakataas.
0: Di ba? May mga araw partner na ganun mo talaga gusto na lang gawin ang buong araw. Yung tamad ka na lang buong araw kasi nga, Biyernes na. Pero hindi pwede.
1: No eh.
0: Wala tayong choice eh. Nasa trabaho tayo.
1: Wala naman tayong generational wealth.
0: Tama.
1: Eh,
0: para. Tama. Bakit? Marami ba kayong mga village, condominium, subdivision?
1: May mga maleta ba kayo?
0: Tama. Wala naman tayong ganon. Kaya magtrabaho ka na lang. Magre-reklamo. Pero magtatrabaho.
1: Tama! Yeah. Maraming relate dyan. Magmamaktol, magdadabog, pero gagawin pa rin yung trabaho.
0: Tama. Turo mo yung ka-office mate mo na ilang beses na nagsabing magre-resign siya ngayong taon, pero hanggang ngayon nandyan pa rin. Di ba? Marami tayo nararamdaman. Ang gusto munang magpahinga for a while. Hindi pa kasi uso dito sa Pilipinas, partner, yung 4-day work week.
1: Diba? Nagkaroon nung tumaas ang presyo ng petrolyo, di ba? May ibang mga five-day pa rin na work from home
0: nasa
1: lang
0: work
1: sila.
0: From home lang.
1: Oh.
0: Iba kasi yung 4-day work week na apat na araw lang ang trabaho. 3 days, wala ka talagang gagawin. Mm-hmm. Di ba? So, ngayon, dahil hindi po tayo ganun sa Pilipinas at kahit Biyernes po ngayon, napakarami nating mga binabantayan. Isa na dyan ang arraignment ng Vice Presidente Sara Duterte. Ano itong nakikita natin yun?
1: Sa yan ano ba yan? Sa Quezon
0: Sandigan
1: City
0: Bayan ba yan?
1: Regional Trial Court.
0: Ah, ito yung kaya sa arraignment ni VP Sara.
1: Yes.
0: Kasi inaabangan din po natin ngayon yung pagpapatuloy naman ng pagdesisyon kung sa hospital arrest ng dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Dalawang matataas na opisyal ang binabantayan natin. Bukod pa doon sa ilang mga officials hinahanap pa natin at binabantayan din sa iba pang mga issue.
0: Akala ko hinahanap pa rin natin. Mayroon kasi tayong opisyal na hinahanap pa rin natin. At asa na ba siya?
1: Nasa ilalim ng bato?
0: Sabi kasi kahapon ng SILG natin, malapit na daw makuli. Diba?
1: Maniniwala ako kapag nandyan na.
0: Oo, pero hindi pa rin natin alam kung mahuhuli na ba, kailan ba mahuhuli o ano ba. Meron tayong pinapalabas na video dito, partner.
1: Yes.
0: Pero hindi ko makita. Puro lang camera na nakatutok doon sa isang van na kulay puti.
1: Sa mga nanonood po sa teleradyo, live view kami dyan ng sitwasyon po sa Quezon City Regional Trial Court. Kasi nga, partner, nabangit mo, arraignment ngayon ni VP Sara doon sa kasong grave threat. So, inaasahan yung kanya personal na pagdalo ulit sa korte.
0: Oo. Sa arraignment kasi dyan po nangyayari yung babasahin yung sakda laban sa isang akusado. Tapos, how do you plead? Guilty or not guilty?
1: Yan.
0: So, you can either say you're guilty, or sino magsabi na guilty ka? Biral naman yan. Sabi mo you're not guilty or mananahimik ka, for which case ang korte ang magsasabi na magpapato na not guilty plea.
1: Yes.
0: Because, sabi nga natin, guilty until proven. Not innocent. Wait lang. Innocent until proven guilty.
1: Procedural naman po ito yung nangyayari ngayon sa QCRT. Si lahat naman po ng mga nakakasuhan, inireklamo, dumadaan po sa ganyang proseso. Kaya ito po yung kailangang pagdaanan din ni VP Sara sa kanyang kaso.
0: Oo, kunin muna natin itong report natin.
1: Yes!
0: Update sa Quezon City Hall of Justice. Nandito si Nico Bagsik. Nico, go ahead.
2: Rika at Peter katatap, kalalabas nga lang at actually kaaalis.
0: Naputol si Nico Bagsik, baka pwede nating tawagan ulit. Nico?
1: Yes, Nico. Oo.
0: Oo. Kaaalis lang. Yun ang nakuha natin kay Nico Bagsik. Kaaalis lang. Malamang ito ay si Vice President Sara Duterte. So mabilis lang, no?
1: Mukhang ito
0: mabilis
1: yung lang. Mukhang ito yung puting van po na nakikita po niyo sa screen sa mga nanonood.
0: Oo.
1: Napaalis na dyan.
0: Oo. So dito natin malalaman, kay Nico natin malalaman na ano ba ang sinabi ng ang plea na nilatag ng Vice Presidente. Ang bilis lang talaga kasi ganun lang naman yan, hindi naman yan won't take much fanfare.
1: Hindi pa yan yung mismong yung trial or paglalabas ng mga ebidensya or what, wala pa doon .
0: Oo. So mukhang wala ring nangyaring too much drama or mahabang pakikipag-usap sa media tulad dito lang nung nangyari nung weekend nga po, no?
1: Mas mahaba yun tsaka mas natutukan ng mga camera yung mga ganap noon. Hindi na lang natin alam ngayon kung merong mga karagdagang info si Nico kanina doon sa pagbabantay nila dyan sa QCRTC.
0: Oo, bago natin bago natin natawagin ulit si Nico dahil hindi pa naman din siya na re-establish ang connection. Magpakilala muna tayo, partner, on this pala, very lovely Friday morning. 105 days to go before my favorite day of the year, Christmas. Woo-hoo! Day. Kasama niyo po ngayon Rica Lasso and my partner.
1: Sa ngalan po ni Sir Peter Musngi, ako po si Christian Yosores.
0: Yan, your source, Yosores. O, diba, kasama po natin ngayong araw na ito. Hindi pa rin tayo maka-reestablish ang connection kay Nico Bagsik. What happened
1: to
0: Nico?
1: Wait natin.
0: Oo, pero nakita na po natin na umalis ang isang puting van. We're assuming for now po, no, habang hindi pa tayo nakakuha ng verified report mula kay Nico Bagsik, na ito ay lula nito si Vice Presidente Sara Duterte. So, dito muna tayo, partner, sa ating headline ngayon. Headlines ng Friday morning, September 11. Uy, September
1: 11. 9-11.
0: Pang-ilang anniversary na ito noong Twin Tower attack.
1: Mm-mm.
0: Alam mo, partner, naabutan ko yan, college ako. High school na lang pala.
1: Diba? Ako, hindi na nga ako nagsalita. Oh.
0: Diba, college ako noon. Nung, yung mga, I think, first year college ako niyan or second year college. Siyempre, hindi pa, bata pa tayo, hindi pa tayo mulat dun sa mga nangyayari.
1: Ano ba nangyayari noon?
0: Diba? Oo, parang dun lang tayo sa, anong gagawin natin, sa school, diba? Tapos nagulat ako, parang tumahimik ang mundo ko noon. Parang nung nakita ko yung mga pictures, mga videos noon sa news channels, nung 9/11 attack, na yung mga eroplano ay pinabangga nga doon sa Twin Towers. Na alam mo na there will be hundreds, thousands of casualties noong araw na
1: at
0: yan.
1: At kahit po ilang taon na nakalipas, of course, our prayers and thoughts pa rin po doon sa mga naging biktima at naulila po noong malalang trahedya po na iyan na pag-attack.
0: Totoo, my Lord God Almighty, 25th anniversary na yon. So,
1: wow.
0: Naramdaman ko yung likod ko sumakit, partner. Bigla dito na nga lang tayo sa headlines natin. Ngayong umagang September 11, Vice President Sara Duterte dumating na sa Quezon City Hall of Justice para sa arraignment ng kasong grave threats. Actually, update lang po, no, kaalis lang apa. Mamaya po, bibigyan natin ang mas malinaw na update yan dahil sa pamamagitan ni Nico Bagsik.
1: Mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City tumaas, albay isinailalim naman sa state of calamity dahil sa dengue.
0: Habagat, inaasahang magpapaulan sa Luzon, face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila sinuspindi.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na naman sa susunod na linggo. Tigil pasada ng grupong manibela, kasado na sa Lunes.
0: Mahigit 80 sakay ng nasunog na barko sa Palawan, patuloy na hinahanap. Search and rescue operations pahirapan dahil sa makapal na usok.
1: China nagpakawala ng flare laban sa eroplano ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Island Group.
0: Mahigit 2 milyong botante inaasahang makikiisa sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes.
1: Sa labas ng bansa, 25 patay sa nasunog na cargo ship sa Qingdao, China.
0: Sa showbiz balita, may panibagong milestone ang iconic Filipino pop group na Sex Bomb. Dahil higit 1 million views na ang music video ng kanilang latest single na Mama Mama. Nitong Webas lang na inilabas ng grupo ang music video na umani ng malaking views na in less than 24 hours mula nang ilabas ito. Nagpapasalamat naman ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan sa mainit na pagtanggap sa kanilang kanta. Nakatakdang magtanghal ang Sex Bomb Girls sa Amerika ngayong buwan at sa Oktubre bilang bahagi ng kanilang Get Out Concert Tour.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Ang oras, 9:13 ng umaga.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: Babalikan natin si Nico Bagsik mula nga po sa Quezon City RTC. Nico, nakita namin yung isang puting van na umalis na. Ito ba'y lulan ang Vice Presidente?
4: So, sir, it is based on the motion that you filed before the court right now.
1: Go, Nico.
4: Sir, hanggang when po?
0: Nico. O sige, balikan muna natin si Nico para may naririnig tayong mga nai-interview nila doon, partner,
1: baka,
0: no?
1: Baka may mga abogado pang naiwan para mag-explain ano bang nangyari doon sa loob kanina ng korte.
0: Oo, baka nagbibigay ng ano nga, no? Ng, yun ka, explainer nga. Uulitin ko lang yung sinabi mo eh.
1: Statement or ano bang what to expect moving forward siguro after ng nangyari today.
0: Tama. So habang wala pa si Nico, tinayos natin ang kanya linya. Meron pong mga lugar sa Metro Manila na walang pasok ngayong araw na ito. National Capital Region sa NCR, all levels, public and private, sa Valenzuela. Alternative learning mode naman po ang shift ng all-level suspension, public and private, sa Caloocan, Malabon, Navotas, and Quezon City.
1: Suspendido rin po ang pasok sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa Pangasinan, sa mga bayan ng Bayambang, Calasiao, at mga Tarem. Habang sa Dagupan City, suspendido rin ang mga pasok sa tanggapan ng gobyerno.
0: Suspendido din po all levels, public and private, sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan, samantalang sa Benguet, sa Kibungan, ang daycare po suspended po muna ngayon.
1: Sa Pampanga naman, all levels, public and private, magshi-shift po sa alternative mode sa bayan ng Minalin at sa bayan ng Santo Tomas. Pero sa bayan po ng Santo Tomas ay hanggang bukas ang suspension ng face-to-face, pero shift po sa alternative learning mode.
0: Ayan o, yung epekto, partner, ng habagat yan, tsaka ng mga bagyo na nagdaan, kasi naipon yung tubig dyan sa Pampanga.
1: Hindi pa po ata humuhupa dun sa ilang mga bayan-bayan.
0: Diba?
1: All levels din po, public and private, ang suspension sa bayan ng San Simon. Mm-hmm. Maliban po sa Concepcion Integrated School na magsasagawa ng face-to-face classes simula September 7 hanggang 11. Sa Mexico, Pampanga naman po, no face-to-face classes ang mga sumusunod na paaralan. Makinig po kayo, Dolores Piring Elementary School, Santo Domingo Elementary School, at Laug Elementary School ngayong araw.
0: Ayan, pero bantayan nyo pa rin po yung mga Facebook pages ng inyong mga eskwelahan, dahil baka mamaya po ay magbigay sila ng anunsyo ng suspension para sa araw na ito. Pero alam mo, partner, hindi nga umuulan eh.
1: Maaraw, actually. Oo. Mataas ang sikat ng araw kanina.
0: Maski na kaninang umaga, hindi tayo nakaramdam ng pag-ulan, pero hindi natin alam bakit sila ay nagdesisyon ng suspension ng klase ngayon, which would beg the indulgence of us talking about may ano na nangyari, ano na mangyayari sa mga estudyante natin. Kakasimula pa lang ng klase, mas maraming suspension na.
1: Yan yung domino effect kasi, di ba? Although kasi hindi natin masisi yung ibang mga LGU minsan, halimbawa na lang ngayon, nag-suspend na sila ng klase pero maganda naman ang panahon.
0: Mm-mm.
1: Kasi ngayon na-expect nila, no, batay sa mga forecast, baka masama ang panahon. Pero ano ang backup plan sa mga ganong pangyayari?
0: Oo, tama. Oras muna tayo, partner.
1: Ang oras po ng mga estudyante, 9:17 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Pasok na po natin si Nico Bagsik. Nandito na po siya sa ating linya. Nico, go ahead.
2: Oo, Rica. Umalis na nga, no, si Vice President Sara Duterte matapos ang ilang minuto lamang na pagharap niya sa kanyang arraignment ngayong umaga dito sa Quezon City Hall of Justice, Quezon City Regional Trial Court. Nagpaunlakan ng maikling panayam ang Vice Presidente dito sa exit ng Quezon City Hall of Justice, pero hindi ito tulad noong Sabado na maraming drama at marami siyang sinabi. At pagkatapos niya makaalis, makasakay dun sa kanyang sasakyan, ay nagpaunlak naman ng medyo mahaba-habang interview ang kanyang legal team sa pangunguna ni Attorney Paul Lim. At ang sinabi nga nila noon, that deferred ang naging kaso, ang arraignment na itong kaso ni Vice President Sara Duterte na grave threat dito sa Quezon City RTC, dahil ito yung hiniling nila at nais nilang munang pag-aralang masusi ng Supreme Court, ng Korte, yung merits na itong kasong ito, kaya na-deferred. At wala pang binigay na exact date kung kailan na magbabalik itong pagdinig nga sa kaso ng Vice Presidente dito sa Quezon City RTC. At tabayanan niyo pa ilang detalye, no, dito sa balitang ito, maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico, sorry, mabilisan. Deferred yung nangyari ngayong umaga?
2: Yes, deferred yung naging hearing ngayong umaga, dahil nga hiniling ng kampo ni Vice President Duterte na pag-aralan munang maigi ng korte yung merits ng kanyang kaso, para naman kahit papaano daw ay makita yung iba't ibang anggulo tungkol dito sa kasong ito. Wala pang binigay kung kailan ibabalik o yung next hearing ng Vice President.
0: Oh, sino ang mga kasama ng Vice Presidente kanina, Nico?
2: Oh, kasama niya, Rica, ang kanyang legal team, of course. Pero nung palabas sa Kaya nakita rin natin ang kanyang kapatid na si Congressman na Pulong Duterte, no, nakasama rin niya dito at kasama niya doon sa sasakyan. Bukod dyan ay nandito rin ang kanyang mga taga-suporta at si Pulong Duterte lang yung pinakamalapit na nakaanak niya, no, nakita natin dito kanina. Hindi ko napansin kung nandito yung kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, pero nakita ko dito yung kanyang lawyer ni Attorney Man Scarpio. Kung matatandaan natin, Peter Atrika, meron ding kasong kinakaharap dito ang itong sila Attorney Man Scarpio, no, nung nagsampa sila ng reklamo naman at ng kaso laban dito sa mga mambabatas na kasama ng House Committee on Justice dahil doon sa paglalabas ng kanilang mga bank accounts nung hearing sa Kongreso.
0: Alright, sige. Maraming salamat, Nico Bagsik. Kukuha pa kami ng ilan pang mga update pag meron pa dyan. Extra, please.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Ang oras ay 9:20 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Next week po, meron tayong aabangan sa specifically on September 20. Ay, next week na ba 'yon?
1: Yes.
0: Sa September 23 yung pag-uusapan nila yung ano, yung whatchamacallit, yung kasama natin na magiging Amici Curie o Amicus Curie na tinatawag nga po, Friends of the Court, na ipinatatawag po ng Senator Judges natin sa impeachment trial para nga po bigyan ng kalinawan ano nga ba talaga magiging voting threshold natin. Eh hindi pa nga kasi tayo nakakapag-settle diyan ang impeachment court. So kakailanganin po nila ang expertise ng ilang mga retired justice. Actually nagbigay na sila partner, no, kung sino-sino yung mga magiging retired justices natin. Babasahin po natin mamaya ang kanilang mga pangalan. Pero aside from that, marami pa tayong mga pag-uusapan at maaaring itanong sa ating guest for today, ang ating former senior associate justice ng Supreme Court of the Philippines, si Justice Antonio Carpio joining us on Zoom. Justice, magandang umaga po. Si Rica at Christian po ito sa Balita Patan.
1: Good morning, Justice.
6: Good morning, Rica. Good morning, Christian. Good morning to our viewers.
0: Good morning, Justice. Talo na po ako agad doon sa ating Amici Curie na naisimbitahan ng Senate Impeachment Court para nga po dito sa usapin ng voting threshold. Kasi maski hanggang ngayon, Justice, ang dami-dami po naming naririnig, no, iba-ibang schools of thought yung mga nag-aaway dito kung ano ba dapat ang magiging basihan natin base sa Konstitusyon. I would like to ask you, being a former Senior Associate Justice po ng Supreme Court, ano po ang inyong interpretasyon sa batas, Justice?
6: Well, ang sabi ng saligang batas, for conviction, there must be 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 vote of all the members of the Senate. In my opinion, it's not a fixed number of 16. 2/3 of 24 is 16. But if there are three reasons why hindi pwede i-fix at 16, no? Let's say that nine senators resigned or died. So 2/3 of 15, in other words, 15 na lang na iwan. So you cannot have 16. Anong gagawin mo? That means you cannot hold to account the highest officials of the land. Kasi yung impeachment is limited to the president, vice president, members of the Supreme Court, members of the constitutional bodies, and the ombudsman. The pinakamataas na mga officials ito ng pambansa, no? So, pag sinabi mo 16 lang, eh pag namatay o nag-resign yung siyam, 9 resigned or died, so you cannot hold them to account. Ang sabi ng Constitution, public officials shall be accountable to the people at all times. So kahit na may namatay dyan sa mga members ng Senate or nag-resign, kahit na 9 of them are no longer members, the Constitution says these high officials must be accountable to the people at all times. So you cannot interpret it to mean 16. Mm-hmm. No, it has to be 2/3 of those qualified to vote, those who are sitting. That's one reason. You cannot interpret the Constitution to make it meaningless, mm-hmm. to make it ineffective. No?
0: Opo.
6: Second reason is that if a senator is charged under the anti-graft law or the anti-plunder law, nakalagay doon, automatically and mandatorily suspended from office the moment the case is pending in court. So you have Senator Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta charged before the Sandigan Bayan for plunder, and therefore they are automatically suspended from office. Mm-hmm. Pag suspended ka, you cannot exercise your functions, your duties as a senator. So dapat hindi ka bibilangin mm-hmm. to determine the 2/3, no?
0: Mm-hmm.
6: At nangyari na yan. Many mayors have been charged under the anti-graft law. Suspended agad sila, automatically the vice mayor takes over. The mayor cannot sign any document anymore.
0: Opo.
6: Dito naman sa Senado, wala namang vice senator, so nobody takes over. But the senator who is charged before the Sandigan Bayan for violation of the anti-graft law or the anti-plunder law is automatically suspended.
0: Mm-hmm.
6: Ang sabi nga ng Korte Suprema sa Trillanes versus Pimentel, dahil si Trillanes was charged with coup d'etat, which is non-bailable, and he asked the Supreme Court that he be allowed to attend the sessions of the Senate. Sabi mm-hmm. ng Supreme Court, the moment you are under preventive detention, you cannot hold any public office. Mm-hmm. So you cannot count, in other words, you cannot count those who are in jail because they cannot attend the session. You cannot be a judge of the case because you cannot even attend a session. You cannot vote in a motion. No? So the third reason is that, ang sabi ng saligang batas natin, the Senate, of course, has the sole power to try and decide all impeachment cases. Nakalagay doon, when sitting as a member of the impeachment court, they shall be under oath. In other words, before you can assume the office of a senator judge in an impeachment court, dapat you take your oath. Si Bato has not taken his oath, Senator no. Bato. Okay. So he cannot be a judge because he has not taken his oath.
1: Mm-mm.
6: No? So union. So there are only so you have to remove 3 now. Out of the 24 senators, 3 will have to be taken out because they cannot vote. They've been automatically suspended by operation of law.
0: Mm-hmm.
6: So 2/3 of 21, that's only 14.
0: Mm-hmm.
6: So that's my position. No? Mm-hmm. That 2/3, kaya ginawa 2/3, hindi sinabi ng saligang batas 16.
0: Opo. Mm-hmm. Opo.
6: It's 2/3 of all the members.
0: Opo.
6: But all the members are those who are qualified to vote.
0: Opo. Pero just, partner, Justice Malino po yung sinabi ninyo, pag nakakulong, you cannot vote. If you did not take your oath, you cannot vote. That deletes, subtracts 3 na agad. Pero paano po yung mga lumabas ng bansa for medical reasons?
6: Yung lumabas, katulad kay Senator Loren, she actually took her oath as a senator judge, mm-hmm. no? So, nag-leave lang siya, medical leave, she's expected to come back. So, you have to count her, no?
1: Mm-hmm. Apo. Pero magmamatter po ba yan, Justice, sa mismong araw ng botohan kapag sila ay nagbotohan? Ano po ba ang nilalaman ng saligang batas natin na when you say 2/3 of all the members, dapat po sila ay lahat present physically doon?
0: Yes.
1: Sa...
6: Yeah, yeah. Mm-mm. Yung you have to be present to vote. That's the rule in the Senate. Eh. You, even in the House, you have to be present to vote.
0: So kahit po ikaw ay nag-medical leave, on the day ng botohan, kapag wala ka doon, mababawas ang bilang nung voting threshold?
6: Hindi mababawas yung voting threshold. Hindi lang mabilang yung boto mo. Kasi you're still a member of the Senate.
0: Okay. So how will the vote be, Justice? Will it be an abstained vote? Will it be a no vote dahil wala po sila?
6: Well, not present yun, no? But it will not change the threshold. The threshold will still be 2/3 of those who are qualified to vote.
0: Mm-hmm.
1: Opo.
6: No, but ang actual voting, ang ma-record yan, not present. So hindi kasama sa bilangan sa voting. Opo. Pero pag bumalik siya, makaboto siya.
1: Opo. Mm-hmm. Noong nagsisimula pa lang po yung impeachment trial, di ba, ipinupush po ni Senator Marcoleta na payagan silang makaparticipate kahit through virtual
0: Zoom, yes,
1: or online. Pwede pa rin po bang isulong yon or pag-usapan ng impeachment court? At if ever po, makakount po ba ang kanilang bilang? Pwede ba silang bumoto sa ganong sistema kung sakali?
6: Well, the problem with that is may rule yung Senate, you have to be present to vote. No? Second, the other issue there is the legal issue.
0: Mm-hmm.
6: Because you are suspended, can you vote? It will be the Supreme Court that will decide that later, no? Finally.
0: Opo. Two-thirds of 21-14. Supposing, Justice, na may tatlong hindi pa bumabalik ng Pilipinas because they're on leave. On the day ng magbobotohan, can the impeachment court defer their voting for that day to another day na kumpleto na silang lahat?
6: Yeah. They can, the impeachment court, by majority vote, can decide when to vote, no? Let's say, somebody is out of the country and sabi na I cannot return immediately, walang flight, so he will ask for postponement. It's up to the majority to grant or not to grant.
1: Opo. Ibig sabihin, pwede rin po silang magdesisyon na magbotohan kahit wala yung mga naka-leave.
6: Yes, they can schedule it. Pag hindi sila dumating, problema nila yun, no?
0: Ang problema pala dito, Justice, no, yung reaching the required number of votes for a conviction. Kasi kung wala sila, pwede palang i-defer ng i-defer ito ng Supreme Court. So, wala din po kasi tayong limit na binibigay.
6: Hindi, ang mag-defer yung Senate.
0: The Senate Impeachment Court. Yes po. But will there be a limit as to how many times they can defer voting kung nag-extend ng leave yung mga wala po dito?
6: It's up to the majority. The majority kasi decides on those matters, no?
1: Mm-hmm. Pero bakit nga po ba, Justice, kailangan ganito kaaga ay napag-uusapan na at masettle na ng impeachment court by inviting yung mga experts, mga former justices, para on the day na sila ay magbobotohan ay hindi na nila ito pag-uusapan?
6: Well, ang position ko dyan, they can discuss this to guide them, no? But if they vote, let's say the majority will vote that the threshold is 2/3 of those who are qualified to vote, those who have not been suspended, and those who those who have taken their oath. No, so pag ganyan 21, ang mangyari dyan, the defense will bring that up to the Supreme Court, no, to question that if that's the decision of the majority of this impeachment court. Now the Supreme Court will has two options: one, to say okay, that is ripe for decision already because there has been a final vote by the impeachment court, or the Supreme Court can say intay muna, there is no actual voting by whether to convict or not. And it's possible that the 16 votes could be reached. There could be 16 senators who would vote to convict. So there is no issue. So in other words, sabihin ng Supreme Court, is speculative pa ngayon kasi wala namang decision, final decision, ang impeachment court, whether to convict or not. So the Supreme Court can either assume jurisdiction right away or say that it's not yet ripe for decision. No? Mm. So yun ang ano. But if the the majority of the impeachment court will say na it has to be a fixed 16 vote to convict, ang aakyat sa Supreme Court yung prosecution, no?
0: Paano po ba ang proseso ng pag-invite ng Senate Impeachment Court sa mga amici curiae justice?
6: Well, it depends on the impeachment court whom they would want to invite, no? But normally, you invite someone who has not expressed a position, no? Kasi pag nag-express ng position, objection niya ng ano eh, ng the other side, no? Like if someone has already said that it's a fixed 16, the prosecution will object kasi yung the amicus curiae, the court will ask the counsels of both parties if they are agreeable, no? If they have any objection to this amicus curiae. And the amicus, of course, must be an expert on the constitution.
1: Opo. At bakit nga po ba umaabot sa punto, Justice, na ang isang impeachment court ay kailangan pong mag-imbita ng friends of the court, ng amicus curiae? At ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing friends of the court? Ano po ba ang expectation mula po sa kanila?
6: Well, the amicus curiae system or practice, that's also done in the Supreme Court. When I was there were many amicus curiae who were invited, no? That is to ask the opinion of experts, constitutional experts, so that the court can be can have a full opportunity to look at all the angles, no? So court can have the benefit of the wisdom of these experts. That's basically it. But it's up to the court whether to adapt their position or not.
0: Mm-hmm. Sa ngayon po, Justice, meron na nag-confirm na po for the September 16 attendance. I see former Chief Justice Artemio Panganiban and Renato Puno, pati na rin po si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. We're awaiting from retired Chief Justice Hilario Davide dahil nag-commit daw po siya to submit a legal memorandum. Ano pong purpose ng legal memorandum before po siya makapag-commit on an attendance?
6: Well, I think he cannot attend in person, so he will just submit a written memorandum.
0: These memorandums, Justice, yung mga advisories na ibibigay ng mga former Supreme Court Justices na inimbitahan as amici curiae, ito po ba ay babasahin out loud or will this just be distributed to the senator judges for their perusal?
6: Well, it's up to the court if they will read it or just distribute the memorandum to the members of the impeachment court.
0: Mm-hmm. An additional lang po. Kailangan po ba that the interview the interrogation, ano po ba ang tawag dito, with the amicus curiae, should this be done in public also?
6: Well, normally they will do that in public. In the Supreme Court, we do that in public. We allow the amicus to explain, to state his position. Sometimes they don't have any written position. Sometimes they have a written position. They will just read it before the court.
1: Mm-hmm. At sa buong proseso po ng impeachment trial, for example, sa ngayon po, sa impeachment trial ni VP Sara, hindi naman po ito ang una't huling beses na maaari po mag-imbita ang impeachment court?
6: In the Supreme Court, that's often done. Pero dito sa impeachment, I do not recall that there were amici curiae invited in the corona impeachment.
0: Mm-hmm. Opo. At lasten lang po, Justice, no? Coming from a retired justice po like you, what are you expecting na maari pong tanungin ng Senator Judges sa Amici Curie at saka yun pong ating mga prosecution and defense panel?
6: Well, the same question that you asked me, what is my opinion on the threshold issue? Mm-hmm. Yun naman lang importante dun eh.
1: Last na lang sa akin, Justice, ibig sabihin pala, ang prosecution at defense ay pwede rin pong dumirektang magtanong sa kanila, hindi lang ang mga senator judges.
6: Well, the way I understand it, the ones who will ask the questions will be the senator judges. Mm-hmm. Normally, even in the Supreme Court, only the Supreme Court justices mm-hmm. ask questions from the amicus.
0: Mm-hmm. All right, sige po. So this is something that we're gonna be waiting for sa September 16. Maraming salamat po for your very clear explainers, Justice, at sa inyong panahon. We'll talk to you again soon po.
1: Have a good day, sir.
6: Thank you, Christian. Thank you, Rica.
0: Thank you po ang ating former Senior Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines, Justice Antonio Carpio, joining us. Alam mo, partner, napakahalaga sa akin na makita tong mangyayari sa September 16.
1: Yes, oo.
0: Oo, kasi ang tagal ng tanong to eh. Ito ngayon sinasabi nila ng elephant in the room since the beginning of the impeachment.
1: At saka lalo pat ang dami ring nagdudunong-dunungan sa batas, di ba? Ang daming lumalabas din, especially online, yung mga babad sa social media na medyo naging dependent sa mga lumalabas doon. At least dito, coming from the expert's mouth, yung mga opinion at mga punto tungkol dito.
0: Kasi yung napakaganda ng mga points na nasagot ni Associate Justice nga kanina, no, na katulad na lang, ano nga mangyayari kung hindi sila babalik pa? Mm-hmm. Diba? Because that may be a delaying tactic mm-hmm. of allies ng Vice Presidente. We don't know. Gaano ba talaga karami yung dapat na maging voting threshold? Because naririnig natin sa iba-iba rin namang mga legal experts na hindi porke nakakulong ka eh hindi mo na mapaperform ang trabaho mo, because bakit nung si Senator Laila De Lima, 'di ba sinasabi yan eh, nung siya ay incarcerated, siya pa rin ay performing her duties.
1: But dahil nga napaka-fluid ng mga batas natin, 'di ba, subject to iba't ibang interpretation.
0: Yun
1: at
0: nga.
1: Least by that time, kapag sumalang po yung mga experts, yung mga former justices sa impeachment court, kahit pa paano sana magkaroon ng kalinawan, 'di ba, magkaroon ng direksyon at magandang talakayan at punto kung ano man ang end goal nila dito.
0: Mm-mm. And because kung titingnan po natin, no, medyo malayo na yung narating natin dito sa impeachment.
1: Oo, nakadalawang
0: buwan na. Tapos na tayo ng dalawang article. Magsisimula na tayo. Well, hindi naman talaga technically tapos kasi they were reserving the right to call another witness again for the itong last article natin, yung yung article 2 nga ba? Article 1?
1: Yung unexplained wealth.
0: Yan. Hindi yung unexplained wealth, ito pa yung susunod nating
1: pag-usapan.
0: Tsaka
1: yung
0: misuse of public funds ang last nating tinalakay.
1: At ano pa lang yan, nasa parte pa lang ng prosecution yan. Magparibagong round pa pag yung depensa naman ang nagsimula ring maglatag ng kanilang witnesses.
0: So marami na po tayong nakita, marami pa tayong aabangan, but we're already needing to have a decision dito nga po sa magiging voting threshold ng ating senator judges.
1: Constitution 101 next week.
0: Tama. At kailangan natin yan panoorin dahil mahalaga po ang ating mga mahukuhang mga sagot dyan. 9:42 na nagmamadaling umaga. Hihinga po muna tayo panandalian at magbabalik ang programa.
5: Balitapatan! Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Is 30 at DZMM Teleradio.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan.

0: Silipin natin ang sitwasyon sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nananatili ngayon si dating House Speaker Romualdez. Kasama natin Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars, go ahead.
1: Rika, hanggang sa mga oras ito nananatiling mapayapa ang sitwasyon dito sa Cardinal Santos Medical Center. At hinihintay pa rin natin no, yung ilalabas na medical bulletin ng mga otoridad. Yung huling usap kasi natin kay BJMP spokesperson Jill Superintendent Jay Rex Bustera, hinihintay pa nila yung ibibigay na medical bulletin ng pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center bago sila makapagbigay ng detalye sa media kung ano ba yung update doon sa kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala rin kasi sa ibang balita naman, inatasa naman ni PNP Chief Police General Jose Melanchino Tatas Jr. ang PNP Maritime Group na paigtingin pa ang pagtulong sa search and rescue operations para sa mga nawawalang individual sa nasunog na MV June Astor sa Coron, Palawan. Kaugnay sa nagkasari ng investigasyon ng pulisya na inaasahan makapagbigay ng dagdag na impormasyon sa patuloy na pagisikap ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan na mahanap ang mga nawawalang pasahero at crew at matukoy din kung ano ang talagang sanhi ng sunog. Habang pinag-utos din ng tatest sa mga local police unit, lalo na sa mga nasa coastal area na malapit sa lugar ng trahedya ng mga pag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay para search and rescue assistance. Samantala, pinakilos na rin ng PNP ang mga medical at iba pang response team nito para sikasuhin naman ang nakaligtas at tumulong sa pagkilala sa limang bangkay para sa agarang pagdadala sa kanilang mga pamilya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Marlene, couple of questions please kasi dalawang malaking balita yung iyong hawak ngayon. Ano? Anong oras yung magiging yung pagpapatuloy ng pagdinig para kay Speaker Martin Romualdez? Former Speaker rather.
1: Ang 8:30 ang schedule sa Sandigan Bayan. Mm-mm. Pero dito ako nakaabang ngayon sa Cardinal kung sakaling man magkaroon ng paggalaw doon sa depende sa magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Higil nga dito sa motion ni dating Speaker Romualdez para doon sa kanyang hiling na hospitalization dito. Panalatin dito sa Cardinal Santos Medical Center. Sa mga oras ito rito dito sa Cardinal Santos Medical Center, wala pa nagiging update. Meron na pa tayo naghihintay dito. Pero ang naobserbahan ko, may pit talaga yung pinapatipad na seguridad. Kaya nang sinubukan ko mag-ikot. Pero limitado lang din yung mga lugar na maaaring mapuntahan ng mga media dito sa area. At may mga nakatalaga rin na tent dito para kung saan maaari lang mag-abang yung mga tauhan ng media pahingil doon sa mga updates para dito sa kalusugan ni dating Speaker Romualdez.
0: Oh, may commitment order na kasi na binigay sa PNP, Marlene, di ba? Uh-huh. So, kahit may commitment order na, kailangan pa rin pagdesisyonan yung pagpapasa ng physical care talaga doon sa ngayong araw na ito, yun na pag-uusapan.
1: Yes, Rika, kasi I understand, batay doon sa naging paliwanag ni Superintendent Jerez Bustinera, Rika, yung commitment order daw kasi na inilabas kahapon ay para lang sa turnover. Kumbaga parang ibig sabihin yung palit bantay lang kay dating Speaker Romualdez. Pero yung sa mismong motion, yung mismong desisyon doon sa motion na mag-stay siya dito sa ospital, yun yung pagdedesisyonan ngayon dahil titimbangin pa kung gaano kabigat at kung dapat ba bang manatili dito sa ospital si dating Speaker Romualdez o kung pwede na siyang ilipat sa Piitan doon sa New Quezon City Jail, Rica.
0: Okay, last na lang Marlene, yung sa nasunog na MV, yung barko na June Astor, napatay na ba yung yung nasusunog na barko? The fire.
1: Rica, batay doon sa pinakahuling pakikipag-usap natin naman sa Philippine Coast Guard. Actually, ito yung last update nila ay kagabi. Ang sinabi ay sa external patay na, wala na, pero patuloy pa rin yung makapal na usok na lumalabas mula doon sa barko. At may mga namataan din na mga konting baga o mga pagliyab doon sa loob. So yun yung tinitake care ngayon ng mga otoridad ng PCG. At the same time, tutulong na rin yung PNP Rica para sa paghahanap din doon sa mga nawawala pa mga individuals at para maimbestigahan na rin kung saan talaga nanggaling yung mismong sunog na lumiyab dyan, sumiklab dyan sa ferry sa bahagi ng Palawan.
0: Okay, Rica. Sige. So, di pa pala totally fire out ito. No? Sige, maraming salamat sa update, Marlene Padiernos. Ingat!
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kala nyo tapos na kami. Hindi pa. Meron pa tayong isa pang makakausap. Dahil tuloy-tuloy pa rin po ang tension sa Middle East. Ang China nga po, hindi pa rin tayo tinitigilan. Nagpakawala po ng flare laban sa eroplano ng PCG ang China. At ang nangyari po dito sa isang ano tawag doon, yung
3: parang event,
0: event sa Korea, no, na inatenda ng ating Defense Secretary Gibo Chodoro. Yan po, marami tayong pag-uusapan kasama ang ating defense analyst at former professor on public policy ng UP Manila, also the chairperson ng Center for People Empowerment in Governments or CENPEG. On Zoom, Professor Roland Simbulan. Professor, good morning. Si Rica at Christian po ito sa DZMM.
3: Hi Prof.
4: Magandang umaga, Christian at Rica. At magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay sa programa.
0: Good morning, Prof. Ang dami nating problema pagdating nga po dito sa nangyayari sa Pilipinas. Ano? Kayo na lang po mag-explain, Prof. Wala nang tanong. Prof, simulan po natin dun sa ginawa pa rin ng hindi pa rin tumitigil na ginagawang pang-iipit ng China sa Pilipinas. No? Nagpakawala po ng flare laban sa eroplano ng PCG doon sa Kalayaan Island Group. Ano na po ba ang mangyayari sa atin dito, Prof? Parang hindi na po ito natigil at kahit anong gawin natin na maayos na paglalatag ng diskusyon
3: o pagbibigay
0: ng documentary diplomacy na tinatawag, it really is not helping from what we are seeing.
4: Well, ang ano dito kasi, ang pagtingin kasi ng China, Rica, yung mga galaw natin, lalo na pag tayo'y nag-assert ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Pagtingin nila eh laging ang US is behind it eh, no? At lalong nadadagdagan itong kanilang narrative na ito dahil kapag lalo na nung inimbita pa natin ng US na mag-install ng mga missiles dito sa ating teritoryo, tapos dinagdagan at nire-reinforce natin yung ating US EDCA bases dito sa ating teritoryo from 9, ngayon 16 na halos ang ano eh, yung actually de facto na ginagamit nilang lugar eh, as EDCA bases eh, although officially 9 lang dapat.
0: Mm-hmm.
4: Pero batay sa alam ko, 16 lahat in different parts of our country. No?
3: Mm-hmm.
4: So, pagtingin nila ganun ang narrative ng China. Kaya lalo tayong ginigipit dahil sa punto de vista naman nila at ito yung narrative nila sa kanilang sariling mamamayan, nagiging threat tayo sa kanilang national security. Ganun ang kanilang narrative. No?
3: Mm-hmm.
4: But para sa akin, we should continue asserting what is ours. No? At kapag ginigipit tayo, dapat nating sagutin. No, at talagang wag nating palusutin yung kanilang mga pampubuli sa atin.
3: Opo.
4: Dito sa West Philippine Sea or in any international conference or event kung
3: Opo.
4: Saan nagaganap itong diskusyon.
3: Opo. Ano po ba ang pinanggagalingan ng pagkatakot po ng China sa Amerika? Kung kaya gano'n na lang po ka-sensitive ang Beijing sa mga aksyon na ginagawa natin na kahit yun naman ay independent, ginagawa natin nang walang basbas o in coordination with the US, pero yun po yung kanilang palaging pinalulutang na narrative. Lagi tayong iniuugnay sa Amerika. Meron po bang mas malalim na dahilan bukod pa sa pagiging established po na magkaalyansa ng Pilipinas at Amerika?
4: Yeah, may tama yung sinabi mo. Actually, may pagka-historical itong narrative nilang ito kasi alam nila yung long-standing security relations natin with the United States, lalo na ang pinaka-core nito yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Tapos nadagdagan niya ng VFA, ng US, yung EDCA agreement, no? So Tapos ang ano kasi dito right now, kung ating tingnan yung balance of forces sa military aspect, ang US pa rin kasi ang number one military superpower sa mundo. At ito'y nangunguna sa China. No? Mm. Nangunguna pa sila, lalo na sa military technology, advanced military technology. Sa kabila ng pag-unlad ng China sa kanilang ekonomiya at sa kabila ng kanilang mga improvement sa kanilang sariling security and military infrastructure, no? Pero number one pa rin ang US, at medyo defensive kasi sila yung pagtingin nila, kasi kung tingnan po natin ang mapa ngayon ng Asia, lalo na especially Southeast Asia, yung kanilang bansa ay nakapaligid ng mga US military installations and bases, no? Sa South Korea, nasa Japan, nasa Philippines, of course, yung Taiwan, kaalyado ng US yan, at nagpo-provide pa ng access sa US forces. Tapos nadadagdagan pa yan dahil yun, pinalawak natin yung access ng US dito through US EDCA bases. Tapos in addition to that, itong mga joint military exercises natin dito sa South China Sea and Western Pacific na dati with the US lang, na-expand, no? Ngayon nagpa-participate pati Japan, South Korea, Australia, Canada, at karamihan ng mga US NATO allies na galing sa Europe, no?
5: Opo.
4: So meron silang ganung outlook na sinasurround sila at nire-reinforce itong ano. Tapos na, of course, nandiyan yung at the back of their minds, nandiyan din yung historical record ng US na isang aggressive power, di ba? Marami ng bansang nilusob ang US kasi, no? At yung aggressive interventionist history ng US na yon, nandun sa kanilang ano, halimbawa itong pinaka-recent na ginawa ng US sa Venezuela, no? Tinukot yung presidente at yung kanilang first lady, parang ginawa ko stage, no? Para makuha yung oil ng ano, ng Venezuela. Tapos itong mga atake ng US laban sa Iran, no? Kung saan ginagamit talaga yung superiority ng US sa military power para atakihin tong bansang hindi niya

0: international conference nga po kung saan nakatanggap siya on stage ng liha mula doon sa isang supposed Chinese attendee. I'd like to get your thoughts on that po.
1: Well, dapat nga itong mga ganitong mga bagay wag palampasin, no? Kasi even I, if I were in that position in an international conference, I would defend our interests, no, and our syempre pati yung ating prestige, no, kasi parang minamalign tayo, nanalo na nga tayo sa
0: arbitral ruling, opo.
1: Ruling, tapos ganun pa, no, papadalan siya ng note na pinabaliwala yung parang yung ating victory at sinasabing kanila pa itong na-resolve na yan sa bahagi na ng international law. So dapat talaga sagutin at dapat sagutin na ganun bilang meron tayong unified answer as Filipinos, no? Wag nating pakita sa China na tayo ay watak-watak o iba-iba yung ating pananaw dito. Kasi yun ang gusto nila, pag hati-hatian tayo eh. Dapat may unified tayo dito sa kanilang ginagawang pangaharas at pagbukuli sa atin.
0: Mm. Maganda po na somebody spoke out loud. Maybe it's time that a lot of us will start to emulate what the Defense Secretary
2: sama-sama
0: did. Oo. Maraming salamat sa inyong panahon, Professor. Have a good morning po and enjoy your weekend.
2: Salamat, sir.
1: Thank you. Salamat din sa pagkakataon.
0: Opo.
1: At happy weekend din, Rika.
0: Si Christian po. Opo.
2: Thank
0: salamat
2: po,
0: Prof. Ang ating chairperson ng Center for People Empowerment and Governance o CENPEG, Professor Roland Simbulan. Ayan, may nagsalita na, di ba? Ang tapang ni Secretary Gibo doon. Hindi naman nagkulang yung ilan nating mga opisyal. Oo. Kasi si Tariela is also
2: for
0: very...
2: For the past years naman,
0: yes,
2: maraming opisyal ang been active. Unfortunately,
0: oo,
2: may ilang mga opisyal din na hindi mo rin maawari eh. Nasa Pilipinas ka, alam mo yung pag-aari mong teritoryo, pero ba't ka nagsasalita against your own territory?
0: Yun na! Isa pa yan! Ay, naku, but that is an usapan for another day. Because today... I don't feel like doing anything. Happy birthday muna kay Rowan Cueto!
2: Happy birthday, Rowan!
0: Ano na bang schedule ni Rowan Cueto ngayon?
2: Panggabi yan.
0: Panggabi na kasi pang
2: nagtago.
0: Dati sa umaga natin narinig, Rowan, akala ko porke panggabi ka na. Binati ka namin, Rowan.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Rowan! Susunod na kabayan with Daddy Buenafena. Kasama niyo po, Rica Lazo.
2: Pangalan po ni Peter Musgin. Ako po si Christian Yusores.
0: Ingat kayo, kapamilya. God bless!
2: Happy weekend!
0: Good night! Good morning,
3: good morning. Balit ang sigurado, kumpirmado. Balikapakan. Basta AM, DZMM.

Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ha, kamusta ho kayo, kapamilya, kaserbisyo? September 11, Friday, kaya gimmick day na naman at maganda ang panahon sa NCR so far. So, ang sabi ng Pag-asa, mukhang

0: na ang ating magiging lagay ng panahon for the weekend. So, yung mga nagpaplano, eh, nako, huwag nyo naman ubusin ang mga savings, whatever you have now, no? Dahil ang dami yung binana, mga kasama natin. At, anyway, it's already 105 days before Christmas. Ah, so, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Eh, dapat magpakilala muna tayo, no? Dahil mga maraming nakikinig sa radyo lang. Ah, yung mga pumapasada. At, nako, eh, di ba, sabi nga nila, eh, talagang ang DZMM, eh, marami na ho talagang mga, at least somehow, sa Metro Manila ay maraming nakikinig at maraming salamat ho sa inyong lahat, ha, sa pagtutok. Eh, next week, interesting na naman ang mga inaasahan natin. Kanina ho, yung malaking story, eh, pinagpaliban yung arraignment ho ni Vice President Sara tungkol sa kaso ng grave threats. At sa Lunes naman, inaasahan naman na meron ding arraignment naman para kay former Speaker Martin Romualdez. Sa Lunes din ho, magsisimula na yung tungkol dito, ah, sa yung ano, Article 2, ah, dito sa impeachment, ah, laban kay VP Sara Duterte. At ito ay magpapatuloy na naman sa Senate. Kaya importante sa September 16, yun na nga, yung Amici Curie, yung mga friends of the court will testify. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Sabayang napapanood, ha, nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung sino ang gusto magpadala ng kanyang komento o reaksyon, ang aming DZMM Teleradio Viber number, eto po, 0919-278-3000. Samantala, narito na ang mga balita ngayong umaga. Pinagpaliban ng Quezon City Trial Court ang pagbabasa ho ng sakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kinakaharap na kasong grave threats. Personal na humarap ang bise sa korte kasama ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Pero wala pang isang oras ay nakaalis na rin. At ayon sa kampo ng bise, may motion pag may motion silang pinag-aaralan ang korte, kaya ipinagpaliban muna ang arraignment. Bago nito, nagprotesta sa harap ng Quezon City Hall ang ilang taga-suporta ni bise para magpakita. Yun na nga yung kanilang suporta. Kinontra ng prosecution naman ng International Criminal Court or ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang verification requirements sa mga open source at user-generated na digital evidence. Bagamat tanggap ang banta ng digital tampering at AI-generated disinformation, iginiit ng prosecution walang dahilan para ibahin ang e-court protocol sa pagkalap ng ebidensya sa kasong crimes against humanity. Nagbabala ang prosecution sa mga hakbang na magpapabigat sa proseso at posibleng maging dahilan ng pagkaantala ng paglilitis. Abiso mga kapamilya, muling titigil pasada ang grupong manibela sa Lunes dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ng grupo ng transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Una nang hiniling ng manibela na alisin muna ang excise tax o value added tax sa petrolyo. Kung pansamantalang aalisin ang VAT, 8 hanggang 10 piso ang magiging bawas presyo. Pero kung excise tax ang tatanggalin, 10 piso ang mababawas sa gasolina, habang 6 na piso naman sa diesel. Okay, nagbabadya na naman ang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Nako, bad news ah. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, mahigit 4 na piso nadagdag presyo sa gasolina at mahigit 4 peso, habang maigit. mahigit talamang 2 piso sa diesel at kerosene, at bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghinaho ng piso. Okay, bigay taan tayo muna sa ating mga radio patrollers sa field. Nasaan yung ating kasama na si Robert Mano, DepEd daw, lalo pang pinagkikilos kasunod ng improvement ng PISA result. Alamin natin ang balitang yan mula kay Robert Mano. Robert?
1: Kinilala ni Senator Loren Legarda ang pag-angat ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA na anya'y malinaw na indikasyong nagsisimula ng magbunga ang mga hakbang upang tugunan ang krisis sa pagkatuto sa bansa. Git ni Legarda na sa tamang direksyon ang bansa sa pagtugon sa education crisis at ang hamon ngayon ay panatilihin at palawakin ang mga pagbabagong ito. Ipinapakita ng resulta na kaya anyang iangat ang kalidad ng edukasyon kung tuloy-tuloy ang mga reforma at nakatuon sa tunay na pagkatuto ng bawat bata. Pinuri ni Legarda, Department of Education, mga guro, school leaders, mag-aaral at magulang at ibang katuwang sa sektor ng edukasyon kabilang ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na sama-samang nagambag sa pag-unlad na nakikita na ang resulta. Gayunpaman, iginit ni Legarda na ang pag-angat sa PISA ay dapat maging dahilan upang lalo pang pabilisin ang mga reforma sa edukasyon na nananatiling mas mababa ang OECD averages sa scores ng Pilipinas habang karamihan anya sa mga mag-aaral na Pilipino ay hindi pa naabot ang minimum proficiency sa reading, mathematics at science. Si Legarda, na dating nagsilbing co-chairperson ng EDCOM 2 at ngayon isa sa mga commissioner nito, ay nagpunto ng pinagtitibay ng PISA results ang mga natuklasan ng komisyon na kailangan tugunan ang learning gaps habang maaga, particular sa pamamagitan ng pagpapalakas ng foundational literacy at numeracy at nagpapatuloy ng mga reforma na kabatay sa ebidensya. At yan, ang balitang kumpirmado.
0: Robert, sigurado, Robert, question dahil, lang. Robert, oo. For now ba, kasi yung release na binasa mo is from Senator Legarda, meron ba tayong update? Alam ko nag-extension ng medical leave up to September 16. May balita na bang bago?
1: Oo, yan yung statement ito ni Senator Loren Legarda. Doon sa medical leave niya, ang binabanggit ng Senate President kahapon ay wala pang abiso sa kanila ulit dahil nakausap namin si Senate President Wing Gatchalian. Ang sinasabi niya ay hindi pa sila nakapag-usap ulit ni Senator Loren Legarda kung kailan siya babalik because of medical leave niya. Pero definitely extended yung kanyang medical leave at titingnan natin kung magpapasa siya ulit for next week dahil nakaschedule ulit yung mga impeachment trial nila. Kung maging impeachment court ay magpapadala siya ng extended medical leave niya, Danny.
0: Yeah, so for now, ang medical leave is up to September 16. Wala pang extension na hinihiling, di ba?
1: Tama.
0: Okay.
1: Tama.
0: So, ano yung balita naman tungkol kay Senator Alan at saka kay Senator Pia? May balita na ba tayo dyan from the Senate?
1: Ang sinasabi ng Senate leadership dito ay kung lumabas man ng bansa, kung saan man sila magpunta at kung personal ito na kanilang mga lakad, ay hindi na talaga sila kailangan magpaalam sa Senate leadership dahil hindi daw talaga ganito yung kanilang sistema sa Senado. Kung personal trip ito, ay on their own, pwede na silang magpunta. At wala naman, hindi daw sila nakapag-usap, hindi na i-text or nasabi kung saan na nga magpupunta. At pero may mga nakausap naman ako, Danny, na mga individual na may direct contact doon sa dalawang sa magkapatid na Cayetano. Ay ano lang to, mukhang short na alis lang at babalik din sila agad.
0: Okay, oo, sana. Kasi because Monday is also very important sa Senate, di ba? Yung sa impeachment court dahil magsisimula na yung Article 2. Tama ba, Robert?
1: Tama, magsisimula yung next article and then mga naka-schedule pa dyan, yung mga friends of the court, ika nga ng mga kakausapin para sa threshold.
0: Di ba? September 16 yun, Wednesday, tama
1: September
0: ba?
1: September 16 and then magkakaroon ng oral argument. Din, kaabangan natin.
0: Okay, extra please, Robert.
1: At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano, mula sa Senado.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
0: Time check tayo. Ang oras 10:14 na ho ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Okay, at sa puntong ito ay kuha tayo ng update dahil meron na naman trahedya nangyari, no? At nasunog, isang explosion nga nangyari dyan sa isang barko sa Palawan. Lima ang naiulat na namatay at halos 80, 86 pa yata itong still missing. So ngayon, nasa linya ng telepono, makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, good morning o. Si Danny Buenafeo sa Kabayan.
5: Yes. Good morning, Sir Danny, at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Okay, thank you very much, Ma'am Noemi. So, napaka bad news. So, talagang nakakalungkot, no? For now ho ba, lima ang still confirmed dead o meron na ba tayong nadagdag na mga casualty pa?
5: As to the casualty po, Sir Danny, lima pa rin po. Pero yung reported po natin na potential missing po kahapon at 86, ngayon po ay 84. Ang reason po 84? Niyan, Sir Danny. Opo, 84 po. Ang reason po niya, Sir Danny, meron pong dalawang initially na nasa ticket manifest po, no, na hindi po nakasakay ng barko at nai-report po sa atin kahapon. So we are now down to 84 possible missing from the 86 of reported yesterday, sir.
0: Meron bang mga injured so far na listahan?
5: Ngayon po, Sir Danny, wala po tayong listahan yung specific po kung injured. Pero we still have mga survivors po na nasa hospital po sa area po ng Coron.
0: Okay, para lang doon sa mga viewers natin, itong pinag-uusapan na ho namin na nasunog, itong MV June Aster, di ba, Commodore? At ito ay, ang balita ay nagkaroon ng malaking explosion at yun na nga, ito nagbunsod ng sunog. Na-determine na ho ba natin, Commodore, kung ano nag-cause? Bakit ganon na may sabog, na pagsabog na nangyari?
5: Actually, Sir Danny, yan din po ang intention natin ngayong araw. We will be doing a firefighting operation sa barko. Dahil as of today po, Sir Danny, meron pa rin po tayo nakikitang mga usok sa iba't ibang bahagi po ng barko. So at least ang intention po ngayon is i-assess ang kabuuan po ng bahagi ng barko, and then we will be doing the assessment of the situation. And then possible po kung ano man makikita po ating mga ebidensya sa loob po ng barko, that would form part of our investigation.
0: Kasi yung narinig din natin reports, bakit to yung ibang mga pasahero walang life vest? Paano nakalusot yun? Ganun.
5: Well, ang posibleng istorya po niyan, Sir Danny, on the testimony po ng mga survivor, naging mabilis po ang pagkalat ng apoy the time na narinig po nila yung malakas na pagsabog. So, ang nakikita po nating possibility is after po na makita yung apoy, that ang statement po is segundo lang po ang binilis ng pagkalat ng apoy.
0: Nagpanic, marami
5: so,
0: na.
5: So, nagpanic, nagpanic, and ang tendency po is tumalon sa barko. Kaya nung napunta na po tayo actually doon sa incident area po natin, meron na rin po tayo mga nakasalubong na mga pasahero na dumalangoy palayo ng barko at wala pong suot na life jacket. So yan po yung nakikita natin mga possibility why yung mga recovered po natin na mga survivors ay wala pong suot na life jacket.
0: So for now ay ilang oras na rin kasi nakalipas, so hindi naman nadadagdagan yung ano, ha, 'di ba, yung mga, let's say kung meron man nakasurvive, yung search operations nyo, ano ho ba ang nangyayari ngayon? Ang lagay ba ng panahon ngayon ay medyo hindi maganda diyan sa Palawan?
5: Sa ngayon po, medyo umaayon po ang panahon, Sir Danny. Actually, we expanded our search operation. Hindi lamang po within the vicinity of the vessel. Tayo na rin po ay nakipag-ugnayan sa mga coastal barangays. We also conducted radio broadcast po sa lahat po ng barko na dadaan po sa area, yung posibleng drifting areas po. We also utilize po itong ating science-based na planning system kasi the time of incident, Sir Danny, ang feedback po sa atin ay medyo malakas po ang current at yung hangin sa area. So kung mapapansin din po natin, based po doon sa unang report na lokasyon ng barko na 4 nautical miles from Barangay Turda, ngayon po, Sir Danny, nag 7.6 nautical miles po siya. So ibig sabihin, medyo significant po yung naging lokasyon po, yung pag pag-drift nitong barko, considering na rin po yung hangin at yung current po sa area. So yan po ang nakikita po natin possibility. That's why we already utilize as well itong science-based approach po natin.
0: Oh, kasi so from the time na lumayag siya, from yung outs, di ba, sa Manila siya nanggaling, yung barko, outside sa Manila, di ba, ang parang pinakaano niya, galing Port of Manila. At that time, it was cleared naman na lumayag, you know, di ba? Wala namang ano, David, sabi mo, malakas yung hangin at that time na mangyari itong explosion, Commodore?
5: Well, based po sa documents na meron po tayo ngayon, Sir Danny, nag-undergo po siya ng pre-departure inspection. And in fact, Sir Danny, nagkaroon po, nag-undergo din po siya ng vessel safety enforcement inspection under the Philippine Coast Guard. So based on our records, that vessel passed at least the minimum requirement for seaworthiness po. So ibig sabihin, lahat po ng dokumento, equipment na dapat po on board, yung competency supposedly po ng group, lahat po ay na-check po during the inspection. Pero ang tinitingnan natin ngayon, Sir Danny, of course, sa mga testimony po ng ating po mga survivors, we will be checking as well ano ba ang naging reaksyon ng crew at ng kapitan after receiving this information, itong fire on board. And then so, we will start from that.
0: So, ibig sabihin, when it was cleared to go, napasa naman lahat ng protocol na yung seaworthiness, ibig sabihin, that included also na kung talagang baka kasi may issue na naman ng overloading. So, ibig sabihin, walang overloading issue yan kung nakapasa naman sa main inspection. Tama ba, Commodore? Is that something to assume?
5: Ngayon, Sir Danny, we cannot give a conclusive statement kung wala po bang overloading or meron po ba. Ngayon po, as per our records at hand, the vessel has 134 individuals on board. 117 ang crew, 117 ang passengers, and 17 ang crew. And based on the passenger's ship safety certificate, ang maximum capacity po ng persons on board is 333. So comparing po, although maliit po, no? Pero again, we cannot give a conclusive statement unless otherwise, Sir Danny, na matapos na po itong investigation po natin at ang ating search efforts po.
0: So as far as the loading is concerned, it's even below pala the maximum. So ibig sabihin, at 134 lang, 117 ang passengers, 17 ang crew, for a total of 134, pero ang allowed palang barko na yan is 336. So hindi pwedeng masabi natin na overloading. Tama ba?
5: Yes, tinitingnan po natin yan, Sir Danny. Ito nga po, actually, development po kahapon, no? Although yung sa 117 na unang nasa manifesto, doon sa dalawang lumabas at nag-report sa atin na hindi po sila sakay nitong barko, ito po ay ibabawas natin, actually. So yun po yung mga nakikita po natin. That's why I always mention, Sir Danny, na very fluid pa rin po itong figures na meron po tayo ngayon. Unless otherwise, sir, na matapos po investigation, kasama po yung ating search and rescue efforts po.
0: Pero doon ba sa mga namatay ngayon na kumpirmado, yung lima, lahat o ba to pasahero o may crew?
5: Actually, ito, Sir Danny, yung casualty po natin, it's still unidentified. We're still waiting yung mga relatives po na pupunta to identify po itong naging casualty po natin. Ito sa 43 survivors na nabanggit ko po kanina, ang composition po nito ay 30 passengers and 13 crew.
0: Ilan ang survivors? Bale?
5: 43 survivors po.
0: 43. Opo. Okay, and 84 missing. Tama ba, Commodore?
5: Possible missing po, Sir Danny.
0: Okay, sige. Okay, maraming salamat muna at baka syempre kukuha pa rin kami from time to time ng update from your end kasi tuloy-tuloy yung search operations di ba, Commodore?
5: Yes, opo, Sir Danny, anytime po.
0: Okay, salamat po, Commodore, and good morning.
5: Yes, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Commodore Noemi Kayabyab, siya ho ang spokesperson ho ng Philippine Coast Guard. At magbibigay dahil lang kami sa isang commercial break, pero wag ko kayong alis dahil marami pa ho tayong pag-uusapan dito sa Kabayan.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Bakit RitePed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
0: Nagbabalik na ho tayo sa programang Kabayan at sa Lunes ho, malaki din ho yung mangyayari dyan naman sa BARM dahil sa kauna-unahang pagkakataon after 5 times yata or 4 times itong naudlot no, ay matutuloy na rin ang BARM parliamentary elections. So asahan natin na medyo marami ang nakatutok dyan lalo na ang ating mga kapatid na Muslim no. At makakasama natin via Zoom ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, Lente, na lagi nating kinukuna ng kanilang saloobin tungkol sa mga eleksyon. Walang iba kundi si Attorney Ona Caritos. Attorney, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
19: Good morning, Sir Danny. Good morning po sa lahat na ating mga tagapakinig at tagapanood sa programa ng Kabayan.
0: Okay, maraming salamat sa oras. So for now, ay talaga naman very historic itong eleksyon no? Dahil ilang beses na itong hindi natuloy. At kayo ho, bilang isang talaga naman kilala kayo na watchdog no? At para makita natin na malinis at credible ang eleksyon, ay ang alam ko nagtalaga na kayo ng ilang mga lawyers ninyo at sa 313 trained grassroots monitors. Tama ba, Attorney Ona?
19: Tama, Sir Danny. Dahil katulad nga na nabanggit nyo kanina, apat na beses nang na-postpone itong unang BARM historic first BARM parliamentary election. So, nakapag-deploy na tayo, nakapag-training, tapos na lahat ng training ng ating mga monitors all over the provinces, all over the cities, at 15% of the total number of municipalities ng Bangsamoro. So, ready na po tayo for Monday, Sir Danny.
0: Para lang doon sa mga viewers natin na hindi masyadong maalam dito sa mangyayaring BARM election, ito ho, parang transition na ho ito, ha. For the first time, itong mangyayari from Bangsamoro Transition Authority to a regular democratically elected Bangsamoro Parliament. First time ho ito mangyayari. So ang alam ko, pagbobotohan dito ay 80 na parliament members para mabuo na nila itong Bangsamoro government. So para sa inyo ho, dyan sa Lente, ang alam ko ay parang meron kayong tokay, di ba? Nababantayan yung 17% of all voting centers. Kasi para lang doon sa mga nakikinig, 2 million ho ang ina-expect natin na botante. Hopefully, maganda ang turnout para makiisa sa halalang unang ipinagpaliban noong 2022 at 2025. So, bakit napili nyo yung 17% of all voting centers? Tingin nyo ba ang Lente? Tingin nyo ito ay yung parang potential hotspot? Attorney?
19: ang deployment po natin, Sir Danny, ay depende kung nasaan po talaga yung mga monitors natin. Pero pinili rin po natin doon sa mga lugar, kunyari po, may detainee voting tayong mangyayari. Doon sa mga lugar na may mga katutubo, meron din po tayong mga select areas na gusto natin may presensya. Pero at the same time, yung deployment po natin ay kung nasaan ang mga volunteer natin. Kasi ang particular po to this election ay una nga po siyang BARM, parliamentary election. So gusto po natin as much as possible komportable at safe lahat ng ating mga observers or monitors. Kaya kung nasaan po sila, doon po sila magmo-monitor.
0: Okay. So ano ba mga feedback for now? Eh syempre by this time siguro nakakalat na ang inyong mga let's say ang inyong mga kasamahan diyan sa BARM. And which part of BARM ba, para at least maintindihan ng mga viewers natin, ang kasama dito sa eleksyon?
19: So, ang BARM po ngayon ay composed of 5 provinces. Yan po ang island provinces ng Tawi-Tawi at Basilan. Tandaan po natin nagkaroon ng desisyon ng ating Korte Suprema noong 2025 na sinasabi niya pong hindi na parte ng Bangsamoro ang Sulu. So, may dalawa na lang po tayong island provinces. Yan nga po ang Tawi-Tawi at Basilan. For the mainland province naman po, may tayong probinsya, Lanao del Sur po, Maguindanao del Norte, at Maguindanao del Sur. So, yun po yung 5 probinsya at tatlong component cities po, or tatlong cities sa Bangsamoro region.
0: Okay, so ano lang natin, ay outline lang natin. Bali, ang covered ngayon is Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at saka ano isa?
19: Lanao del Sur po, Sir
0: Lanao Danny. Del Sur. Okay, so hawak yan nila, ano? Sila Adjong yan, di ba? Si Congressman Adjong, di ba? Si Lanao del Sur representative siya.
19: Ano po, yung mga political families po. Yes po, Sir Danny.
0: So, yung mga, meron ba kayong mga nakikita na, let's say, ano ba ito? Kasi, syempre, butuhan to ng mga clan eh, di ba? Tribo nila, eh, may mga, syempre, may mga armed groups dyan. So, somehow, yun ang titingnan natin na huwag magkaroon ng mga arm clashes, di ba, attorney? So, ito ba, somehow coordinated kayo sa mga LGUs doon? Baka din yung mga kasamahan nyo, eh, pwedeng maharas eh, di ba? Oo.
19: Opo, yan nga po yung panawagan natin, Sir Danny, dahil 4 na taon na tayo nag-iintay para sa unang BARM election na sana worth the wait yung 4 na taon na yan. At sinasabi nga po namin dyan sa statement na nilabas namin kahapon na hayaan po natin ang Bangsamoro voter, yung mga batante po sa region, na bumoto ng walang takot, wala pong impluensya, walang impluensya ng pera, walang impluensya ng trabaho or any promise of good service or program.
0: Tama.
19: Ayan po natin ang botante na bumoto sa araw na eleksyon ng ayon sa gusto nila. So, yun po yung panawagan namin, Sir Danny. Kasi katulad nga po na nabanggit nyo, malaki po ang factor ng presensya ng arms. Kaya dun sa mga coordination meetings po na present ang lente dun po sa 5 probinsya, yan po talaga yung hina-highlight na dapat yung presensya ng armas ay hindi makaabala o hindi talaga magkaroon na epekto sa pagboto ng mga botante sa darating na lintes.
0: Okay, importante yung punto na binanggit mo, no, attorney. Pero napanood ko kasi sa TV Patrol kagabi, doon sa special report ng aming kasama, parang kulang ho sa info, awareness ang mga tao, lalo na yung mga botante. So in what way can lente somehow, siguro yung mainstream media, kung nanonood sila ngayon, para magkaroon ng konting kaalaman, ano ba, gaano kaalaga itong BARM election, yung parliamentary election sa kanila? Kasi ito dito pag-uusapan yung di ba, kabuhayan, resource allocation ng bawat probinsya, di ba? Para maging maunlad ang kanilang bayan.
19: Napakahalaga ng eleksyon na to, Sir Danny, kasi hindi ito normal na eleksyon. Ito ay eleksyon na nakapaloob sa peace process na meron ang gobyerno natin at ang grupo ng MILF. Hindi naman po natatapos yung peace process na yan. Ongoing pa rin po yan. Pero parte nung normalization, parte po ng proseso ng pangkapayapaan ay ang pagkakaroon ng eleksyon, pagkakaroon ng first elected Bangsamoro Parliament. So, kaya napakahalaga po nito kasi hindi lang eleksyon ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po dito ay yung bigger picture ng kapayapaan sa Bangsamoro region.
0: Tama. So, ano ba mangyayari if ever ma-elect yung 80, 'di ba, na mga parliament members? 'Di ba they will elect a parang chief minister o parang governor diyan Ganun ang mangyayari, di ba?
19: Tama po.
0: Oo.
19: Tama po yan, Sir Danny. Oo. Kasi sa mga nakatatanda po, yung mga katulad natin talagang matagal na sa eleksyon. So, ARM po dati, meron pa pong regional governor. Sanay po ang mga tao na sila boboto sa pinakamataas na opisyalis sa regional government. Pero sa BARM po, katulad na nabanggit niya, Sir Danny, 80 members of parliament ang i-elect. Pero yung 80 members na yan, ay tatlo po yung panggagalingan. Una, yung kalahati o yung 46 ay galing po sa political party. Pero hindi po ibig sabihin, 40 yung iboboto. Isang political party lang po. At kung ilan yung boto na makukuha ng political party, yun po yung magiging equivalent na seat or upuan na makukuha niya sa parliament. Ito po yung tinatawag natin na proportional representation o yung mas familiar tayo sa party list na sistema po na eleksyon. Yung pangalawang component po, yung 40%, manggagaling sa mga parliamentary districts. So, 32 po ang parliamentary districts sa Bangsamoro. At yung 10% o 8 ay manggagaling po sa reserve seats. Yung pong merong talagang siguradong upuan ang mga kababaihan, kabataan, settler communities, traditional, religious, at yung mga non-Moro indigenous people. So, yun po yung 80 na yung 80 na yan, pagkatapos na eleksyon, sila yung mag-uusap-usap at sila yung magbobotohan para po dun sa chief minister o yung pinakamataas na opisyalis ng parliamentary government.
0: So yung binrake down mo sa akin, yung 46 political party, di ba, na parang representative sila. Yung 40 is parliamentary, di ba?
19: District naman, po.
0: District, okay. Tapos yung huli, yung 10 or 8, yung ba yung parang ano ito, parang sila yung party list, representative ng bawat sector, di ba? Parang ganun.
19: Opo.
0: Tama ba?
19: Opo. Oh. Pero yung party list na alam natin, Sir Danny, lahat pwedeng makilahok sa party list na yan, tama, sa national.
0: Pero in this
19: pero
0: case,
19: sa BARM po, dahil nakita nila yung experience natin sa national level, in-identify na po nila sino ba yung mga reserve sector na yan. Kasi gusto po nila ma-assure na kahit anong mangyari, yung mga sector na yon ay yung mga sector na yan ay may representasyon sa gobyerno.
0: Okay, ano mo lang ako, bigyan mo lang ako ng idea. So yung doon sa 40 na magiging district representative, will they also be part of the House of Representatives? Tama ba?
19: Ay, hindi po. Hindi po. Ihiwalay po yung sa House doon po sa parliamentary government na may mga parliamentary district representatives po.
0: So within BARM lang sila? Within BARM government, hindi sila magiging bahagi ng lower house na kung ano yung...
19: Hindi po.
0: Diba? So this is a separate talaga na parliamentary group within BARM. Diba? Tama?
19: Opo.
0: Okay.
19: Opo. Tama po, Sir Danny.
0: Para malinaw lang din sa mga ano natin kung ano yung pinagbobotohan kasi nga kulang nga sa info drive. So, yun nga ang gusto natin linawin. So, para somehow kasi this is all part of the peace process eh. Diba? Binabanggit mo ha. So, ito is part of normalization para yun lang iniiwasan natin na sana wala nang maging ano to, mitya ng pagkagulo or whatever in this election.
19: Opo, kasi Sir Danny, talagang ano na eh, ripe na for development talaga at progress, lalo na po yung mga taong nakatira dito sa Bangsamoro. Kasi ang daming pong promise eh, yung resources, natural resources, yung mga tao po, human resources. Kailangan lang talaga ng matagal at stable na peace and order na sa situation. Kasi alam naman po natin, dahil nga po may gera na nangyayari between the revolutionary groups and the government, lagi at lagi apektado po ang economy, lagi at lagi apektado ang pag-aaral ng mga bata. So hopefully, pag naging stable na po itong BARM government, pagkatapos sa election, tuloy-tuloy na po yung lasting peace na meron po tayo sa Bangsamoro. Kasi yan naman po talaga ang key to development and success in the region.
0: So bali ito, if ever magbuo na nila at magkaroon na sila ng chief minister, this will be regional autonomy ng BARM government.
19: Yes,
0: is that something na tama
19: yes,
0: ba?
19: Sir.
0: Yung regional
19: yes,
0: sila.
19: Po, sir,
0: so sariling peace and order, sariling fiscalization ng kanilang budget, ganun. Sila na ang bahala, di ba?
19: Di po, ang peace and order po, meron po
0: sumusunod
19: po ng
0: sila.
19: Powers. May reserve powers pa rin po. Ang police po, under pa rin po yan ng PNP, yung mga kapulisan po dito sa region. So, meron po mga powers ang Bangsamoro government na sila po yung mas may kapangyarihan. So, yun yung mas may autonomy sila or more autonomy.
0: So, yun lang ang dapat yung delineation eh, di ba? Lalo na yung mga ganyang malaking ano, para at least walang duplication ng function at saka yung mag-overlap ba sa national scope? Tama ba, attorney?
19: Opo. Mm. Ang malaki ano rin po doon, Sir Danny, yung black grant na natatanggap ng bangsa mo.
0: Yung alin? Yung alin?
19: Yung black grant po.
0: Oh.
19: Yung meron pong pera na every year, kahit anong mangyari, ay tatanggapin ng Bangsa Moro Region mula sa national government.
0: Ah.
19: Iba pa po doon sa IRA or doon sa Internal Revenue Allotment na meron tayo sa legal framework. Kasi may recognition din na dahil nga nahuli ang region sa development, sa infrastructure, kailangan talaga ng malaking suporta na manggagaling po sa national government para makasabay doon sa development ng ibang regions na katabi po ng Bangsa Moro. So may ganyan rin pong support na manggagaling from the national government.
0: So, Attorney Ona, yung block grant is something na budget that they will receive from the national government. Ano ito, Ona, annual basis, ganon?
19: Annual basis po yan.
0: Kasama yan sa GA?
19: Nagsimula po yan, transition pa lang.
0: Kasama sa GA?
19: Yan po ay nakalagay sa ito sa FAB, sa CAB po, at ngayon po sa Bangsa Moro Organic Law. So yan po ay legally mandated support na dapat manggaling sa national government na ibibigay sa regional government ng Bangsa Moro.
0: Napanood ko kasi minsan si kapunyata, si Chairman Garcia, kakaiba itong election dahil may mga pictures, no? Siguro para to make them aware yung mga botante, ito pala yon, 'di ba? May mga pictures sa bawat kandidato, 'di ba?
19: Ano ko, Sir Danny, kung titingnan natin yung Bangsa Moro Electoral Code kasi
0: kakaiba eh, no? Sa ating kasi puro pangalan lang sa ordinary election, 'di ba? Tama.
19: Progressive po actually ang Bangsa Moro Electoral Code, yung gusto natin na makita natin sa national, nakikita po natin at the Bangsa Moro level. Logo picture. Kahit hindi ka marunong magbasa at magsulat, basta alam mo yung logo ng gusto mo iboto,
0: yung itsura, yung party, yung kandidato, logo.
19: Hindi ka maluloko. Ayun. Kasi diba, Sir Danny, yan ang dayaan eh sa araw na election.
0: Dapat yung siguro gawin, diba, dapat yung ganito ring gawin natin, no? Hindi, para din marami rin kasi mukhang hindi marunong bumoto, yun, tama. Attorney Ona, dito rin sa ginagawa nating regular sa 2028 election, di ba, Attorney Ona?
19: Yung
0: may pictures,
19: saka
0: yung logo ng party, tama.
19: Opo, i-explore po. Actually, yung itsura rin po, mas yung picture po ng mga tumatakbo. Sana yan po ay maging priority na ating complex. Pero syempre, Sir Danny,
0: budget
19: ano sila ang baba na appetite for electoral reform ng ating Kongreso, unfortunately.
0: Ayun, oo. Nako, good luck na lang, no? Lalo na dyan sa BARM, no? Sa darating na Lunes, malapit na ho yan. So, importante. So, very, syempre, nakatutok ho ang lente dyan sa issue na yan. Maraming salamat, Attorney Ona. Salamat.
19: Salamat po, Sir Danny. Maganda umaga po ulit sa ating lahat.
0: Okay. Yan ho si Attorney Ona Caritos, Executive Director ho ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Meron lang ho tayo mga ilang reports na ipapasok. Kampo ni Vice President Sara Duterte, nag-aayon na ho ng motion sa Quezon City RTC, kaya arraignment ngayong araw hindi natuloy. Yan ang update mula sa ating kasamang si Nico Bagzik. Nico, go!
17: Dani, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ipagpaliban muna ang pagdinig sa kanyang kaso na 3 counts of grave threats na sinampa ng NTI na kinatigan naman ng Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lim, bahagi sa kahilingan ng korte ang pag-comment ng Department of Justice at ang prosecution, pati na rin ng kanilang sagot saka de-decisionan ang motion ng kampo ng Vice Presidente. Hindi naman sinabi ni Lim kung ano ang motion nila sa korte ngayong araw. Nabanggit din ng kanyang abogado ng Vice Presidente ang hinain nilang Technical Restraining Order o TRO para sa writ of preliminary injunction para naman tigilan ng Supreme Court ang paglilitis dahil sa question ng jurisdiction. Iginit din ng kanyang abogado na si Lim ang limited procedural immunity o lahat ng impeachable officer kasama na ang Vice Presidente ay hindi maaaring kasuhan habang sila ay nasa pwesto pa. Hindi pa tapos ang panunungkulan at hindi pa naman na-convict by impeachment. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik. Meron pa tayo report, listahan ng public holidays sa 2027. Aba, inanunsyo na.

0: Day, kabilang ang mga petsa ng January 1 para sa New Year's Day, March 25 at 26 para sa Huwebes at Biyernes Santo, April 9 para sa Araw ng Kagitingan, May 1 para sa Labor Day, June 12 para sa Araw ng Kalayaan, August 30 para sa National Heroes Day, November 30 para sa Bonifacio Day at December 25 at 30 para sa Araw ng Pasko at Rizal Day. Apat naman ang petsa ng Special Non-Working Days, kabilang ang August 21 para sa Ninoy Aquino Day, November 1 para sa All Saints Day, December 8 para sa Kabistahan ng Immaculate Conception of Mary at December 31 para sa huling araw ng taon. Ipinrokla namang dagdag na Special Non-Working Days ang February 6 para sa pagdiriwang ng Chinese New Year, March 27 para sa Sabado de Gloria, November 2 para sa All Souls Day at Bisperas ng Pasko na December 24. Habang Special Working Day naman ang EDSA People Power Day na February 25. Hindi pa isinari sa listahan ng holidays ang petsa ng Idil Fitir at Idil Adha dahil nakadepende ito sa itatakda ng Islamic calendar. Inaatasan ng Malacanang ang Department of Labor and Employment na ipatupad ang mga umiira na implementing rules and regulation para maging epektibo ang proklamasyon ng mga pampublikong holiday. At yan, ang balitang kumpirmado,
1: Christian,
0: sigurado.
1: Christian, yes, oo, baling alam ko ang Pangulo ngayon ay nasa sarat, no? Dahil birthday ng kanyang ama, di ba, si Ferdinand Marcos Sr.? Tama ba?
0: Tama ka dyan, Danny. May mga nakalista na aktibidad ngayon si Pangulong Marcos sa kanyang hometown sa Ilocos Norte bilang pagdiriwang ng Marcos Day 2026. Nagkaroon ng misa kaninang umaga, nagkaroon din ng paglalagak ng bulaklak sa Marcos Monument. At hanggang ngayon tanghali ay may mga nakalatag pang activities na dadalawahan ni Pangulong Marcos.
1: Pero sa Malacanang, mayroon pa ba siyang schedule this afternoon or sa gabi?
0: Ngayong araw, Danny, sa ibinigay sa ating impormasyon ay walang ibang activity ang Pangulo sa Malacanang. Mamayang hapon, although babalik na nga Metro Manila ang Presidente para bisitahin ang puntod ng kanyang ama, na sila rin Pangulong Marcos Sr. At mamayang gabi naman ay lilipad na ang Pangulo papunta ng India para nga sa...
1: Ah, mamayang gabi na ba yung India? Or kala ko bukas
0: mamayang
1: pa?
0: Mamayang gabi ang kanyang flight papuntang India para sa BRICS Summit bukas at sa Linggo.
1: Bukas hanggang Linggo na? At Sunday na ang balik niya, tama ba?
0: Sunday, yes, Danny.
1: Okay. Maraming salamat, Extra Christian.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DCMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. DOH naman hinimok na magtakda ng malinaw na patakaran sa bayad sa mga doktor sa ilalim ng MAIFIP program. Ang report mula kay Pamela Vasquez. Pam?
2: Yes, Danny, sa harap ito ng mga reklamo na tinataasan mo na ilang doktor ang kanilang professional fee kapag nalalaman nilang babayaran sila sa pamamagitan ng MAIFIP program. Sa halip kasi na nababawasan ang medical expenses ng mga benepisyaryo ay tumataas pa ito. Sa halip kasi o sa ayon kay Paranaque 2nd District Representative Brian Yapsuan, dapat matiyak ng DOH ang transparency at accountability measures nito para maiwasan ang pagtataas ng kanilang o pagtataas ng mga doktor sa kanilang rate. Nauna naman ng sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na nagpapatupad na ang kagawaran ng mga mekanismo para matugunan ito. Una, yung pagpapabilis sa reimbursement ng PhilHealth sa professional fees ng mga doktora. Pangalawa ay yung pagtataguyod ng tinatawag na single source of truth na isang sistema o database na magmo-monitor kung consistent ang mga doktor sa kanilang rate. Tiniyak naman ng kongresista ang DOH na handa nilang i-assist ang kagawaran para may pagpatuloy ang mga programa nito sa indigent patient. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. O ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
1: Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan at ngayon makakausap natin via Zoom ang spokesperson ho ni VP Sara Duterte, walang iba kundi si Attorney Salvador Paulo Panelo. Attorney, good morning sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
4: Good morning, Sir Danny. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Maraming salamat. Congratulations, ha. Officially, ikaw na ulit talaga. Kasi dati alam ko ikaw na spokesperson pero mukhang itinalaga ka na officially. Tama ba, Attorney?
4: Hindi po. Nung
1: nakaraan, lawyer ka lang for Madriaga. Opo. Tama ba yun? O, di ba? Yung kay Madriaga?
4: Opo. Yun yung authority ko to speak on the

0: Ramil Madriaga case.
1: Oo, so eh ngayon at least marami tayong pwedeng puntuhan, no, dahil at least to give your side naman to the story, no. Yung kay Madriaga na ano na ho, na basura, eh ano naging reaction ho ni VP Sara doon?
0: Well, nasabi ko na to before na sa simula pa lang, bago pa namin i-file yan, nung lumabas si Madriaga, tinatanong sa amin ni VP Sara noon bilang mga abogado niya kung anong kaso ang pwedeng i-file namin sa kanya. At ang sabi namin sa kanya is, pwede tayo mag-file, ma'am, ng perjury kasi nagsinungaling siya under oath dun sa kanyang affidavit. At ang sabi ko is, pwede nating i-file yan sa criminal case for perjury dito sa Taguig Office of the City Prosecutor kasi dun sa Taguig in-execute itong affidavit. Pero sabi ko, pero ma'am, ang delikado dyan is under ng DOJ, ang Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos alam naman po natin na ang DOJ ay pinangungunahan ng Secretary of Justice na membro ng gabinete. So sabi ko, malamang ang mangyayari dito is madidismissan tayo. Hindi dahil malakas, hindi dahil mahina ang kaso natin, pero dahil sa politika. Diba? Dahil nung mga panahon na yon, magkalaban na sa politika si Pangulong Marcos at si VP Sara. Pero sabi ko, pwede natin silang pahirapan. Diba? By making an airtight case. So yun na po ang ginawa natin, which is yun nga, yung complaint umabot ng 300 pages, 7 corroborating witnesses, tapos napakadaming government records, certifications, text messages na nagpapatunay na nagsisinungaling si Madriaga at pati yung motibo niya. Diba? So kaya namin ginawa yun kasi yun nga, para pahirapan silang i-dismiss itong kasong ito kahit gusto nila. Tapos kung i-dismiss naman, napakahalata. So, yun ang kinumpirma nitong dismissal na ito. Kasi doon sa resolution ng OCP Taguig, ina-acknowledge nila or inaamin nila na yung mga ebidensya ni VP Sara na napakarami ay sinisira ang kredibilidad ni Madriaga at binabasag yung mga naratibo ni Madriaga. Okay. Pero yung conclusion is iba. Okay. hindi sila sumunod dun sa logical conclusion na nagsisinungaling sa iniwas iniwas nila doon.
1: Okay, Attorney Paulo, anyway, ano na rin yun, no? Natapos na rin yun, moot and academic. Pero itong kanina, at least pumayag ang korte sa Quezon City Regional Trial Court na i-defer na muna yung arraignment naman. Tungkol naman to sa kaso sa grave threats. So is this something na medyo you look forward na posibleng may laban siya dito, si VP Sara on grave threats?
0: Ako, para sa akin, inosente siya, number one. Pero number two, dapat hindi siya kinakasuhan ng ganyan habang impeachable officer siya or habang vice-presidential siya. Kasi ang posisyon namin dyan is lahat ng impeachable officers, hindi lang ang Pangulo, enjoys limited procedural immunity. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is hindi mo sila pwedeng kasuhan ng criminal na magre-resulta in their disqualification from holding public office. Kasi ang paraan para tanggalin sila sa pwesto ay iisa lang, impeachment. Pwede mo silang kasuhan ng criminal kapag ka hindi na sila nakaupo sa pwesto. So pwedeng tanggalin mo muna sila sa pamamagitan ng impeachment or antayin mong matapos yung termino bago sila kasuhan. Pero yung habang nakaupo sila, hindi pwede kasi parang ginagawa mo yung indirectly kung anong hindi mo pwedeng gawin. Okay. Diba? Kasi political, dapat impeachment lang ang paraan. Impeachment lang ang paraan para tanggalin ng isang impeachable officer.
1: So, Attorney Paulo, we go to the exciting part dahil nga impeachment na rin ang pinag-uusapan natin at ikaw naman ang VP spokesperson niya ngayon. Eh, syempre, diba, itong parating na Article 2 na ngayon, diba? Anyway, ano naman to, wag siguro naman, hindi naman tayo pupunta sa punto ng ano, no, yung ano ka, diba, sub judice. Pero itong tungkol dito sa pagpapatawag, at yung pag-usapan muna natin yung ano, yung supposedly di ba gusto sana ng prosecution eh mapasupi na, pero titingnan muna siguro yung sa threshold muna na pag-uusapan. Pero yung ipatawag si VP Sara, is this something na ini-entertain nyo pa rin for now para at least to clear the air na talagang siya mismo ang humarap na sabi dapat eh, kasi baka daw di ba meron daw right to self-incrimination na hindi naman kailangan iharap ang testigo o bilang testigo ang mismong impeachable officer.
0: Mm. Sir Danny, unang-una, wala pa namang formal na motion na final itong prosecution para ipasabina si VP Sara. Mm-hmm. Pangalawa, merong legal issues dyan kung pwede ba talagang ipatawag ng Senate Impeachment Court. Mm-hmm. So para sa akin, premature para pag-isipan yan. Pero ang mahalaga dito para sa akin, Sir Danny, is itong prosecution at itong mga spokesperson ng prosecution, sinasabi nila na malakas na yung napresenta nilang kaso. May nagtanong kung ano na yung smoking gun. Sabi, hindi lang smoking gun, canyon or atomic bomb na daw ang binagsak ng prosecution. Pero yung pagsabi nila na ine-entertain nilang ipatawag si VP Sara, nagpapatunay na hindi pala malakas ang kaso nila kasi kailangan pa nilang ipatawag si VP Sara. Kung malakas pala ang ebidensya, eh bakit papapatawag si VP Sara, 'di ba? Pero 'yun, yung impeachment defense team, hindi po tayo kasama diyan actually. So, hindi rin po ako covered ng sub judice rule. Pero itong impeachment defense team, sila ang mag-a-assess kung kinakailangan ipresenta yung si VP Sara kasi gaya nga ng palaging sinasabi, ang burden of proof is on the prosecution. So kung hindi nila mapatunayan yung kaso nila, or kung kaya naman yung mga allegation nila pwede nang ma-refute or mabasag ng mga documentary evidence or ibang testigo na hindi naman kailangan si VP Sara ang humarap, eh wala pong point or hindi na kailangan i-present si VP Sara. Kasi tandaan po natin na mula sa simula, ang posisyon ni VP Sara dito sa impeachment process na ito ay political harassment. So, kung hindi naman kailangan i-dignify itong impeachment process by appearing, eh hindi naman po kailangan.
1: Okay, so for now ba, attorney, as a spokesperson, meron ka rin bang kailangan mandato galing kay VP Sara regarding dito sa legal case na kailangan regularly nakikipag-usap ka rin sa kanyang defense panel para whatever you say in public eh hindi rin ma-compromise yung kanilang position? May ganun ka bang direkta?
0: Actually, kahit hindi niya po sabihin, yun po ang ginagawa natin, nakikipag-ugnayan po tayo sa...
1: Nakikipag-ugnayan ka, para coordinated kayo sa mga sasabihin in public, di ba?
0: Correct. So, kausap ko, kaugnayan ko si impeachment defense
1: sila
0: team spokesperson, si Attorney Poa. Michael Poa. Tapos dito sa grave threats case naman, si Attorney Paul Lim. So, regularly communicating kami para maintindihan ko kung ano yung strategy, kung ano yung ayaw namin munang sabihin para hindi makompromiso yung strategy nila and things like that.
1: Pero for now, yung naging desisyon ng presiding officer, di ba, na ipatawag yung mga friends of the court, yung Amici Curie, no? Ibig sabihin, nakita na yung listahan, di ba, ng mga former justices at saka yung tatlo, chief justices. Anong saloobin mo doon? Is this something na medyo very productive in terms of mabigyan ng more legal wisdom ang ating mga senator judges?
0: Ako, para sa akin, although makakatulong naman siguro na magbibigay ng opinion yung mga friends of the court, pero para sa akin kasi napaka-delikadong usapin itong voting threshold kasi yung pagbaba ng threshold na yan, pagka flexible yung threshold na yan, ang ibig sabihin is yung sitting president, at nakikita na natin to ngayon, all he has to do is filean ng mga non-bailable cases, yung mga senador na expected niyang hindi boboto pabor sa conviction, for example, para mabawasan yung numero ng participating senators or kaya naman para pilitin silang Diba? Ay, ang mangyayari dyan, either makukulong, magtatago.
1: So that is the danger, you see, na kasi pag ito na-reduce ang threshold, diba? Na pwedeng puntahan yung mga,
0: Sige, go ahead. So yun yung importante, Sir Danny, kasi diba, meron sila kanilang opinion sa interpretation ng Constitution. Rinerespeto po natin yan. Pero dapat, arali nila in the context na ganito po yung nangyayari. Kaya pinag-uusapan yung voting threshold, hindi naman dahil may voluntary reason for the senators not to participate in this trial. Involuntary po, dahil kinasuhan po sila ng kung ano-anong kaso.
1: Mm-hmm.
0: So ang position po ni VP Sara dito is hindi naman siya pamilyar doon sa merito ng bawat kaso. Maaring

0: Pero dahil nga pinag-uusapan tong threshold, kasi yung admin...
1: Hello? Attorney? Nako, naputol. Putol na. Ah, okay. Nako, sorry ha. Ah, kasi maganda sana yung punto dun sa threshold. Anyway, naubos na rin ang ating oras at marami hong, siguro gagawa natin ng part 2 na lang si Attorney Panelo dahil importante ho itong kanyang pinupunto. Anyway, alas 11 na rin ho ng umaga at ako po ay nagpapasalamat at dahil natapos ang ating programa at susunod na ho, ha, huwag ko kayong aalis dahil... meron pa tayo yung ating nagseservisyo, no? Pero gusto ko lang pasalamatan ang ating mga nanonood, si Elsie Balion Florentin, Maria Dulce Orate, Sara C. sa LA, nanonood sa atin, si Estrella Garcia, si Shrek Lied Official, good morning attendance check, tsaka si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maraming maraming salamat at bibigyan natin ng chance uli si attorney si Paolo Duterte. Ay, Duterte. Paolo, Panelo. Sorry sa ating mga viewers. Anyway, para at least makumpleto niya yung kwento dun sa threshold. Susunod daw, nagseservisyo Ninya Corpus and Migs Bustos. Happy weekend daw. Have a safe weekend daw. Danny Buenafejo. Bye-bye.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Good morning. Nakikinig. Good morning. Nakikinig, nagmamalasakit. Nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning. Aba, Friday na po ah. It is September 11, 2026, 105 days before Christmas. Ang ating pong question of the day, paano po ninyo inaalagaan ang inyong mga sarili laban sa sakit? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa ating Facebook, DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa DZMM Teleradio. Of course, no, September 11, 2026, maaring hindi po ito sa Pilipinas, pero ito po ay ginugunita, especially ng mga ating mga kaibigan mula po sa Amerika. Marami po mga Pilipino na, of course, siyempre, may mga immigrants, may mga pamilya, doon na rin po malumaki. Siyempre po, this is the anniversary of the 9/11. The tragedy which happened years ago, kung saan dalawang airplanes po ang nag-crash sa World Trade Center. Kaya umaapaw nga po ang mga tributes, especially as we commemorate this day, September 11, 2026. So ngayon po, no, ang ating po pag-uusapan ngayong araw,

0: ang rising influenza like cases. Aba kasi nga po no, medyo papalit-palit nga po ang panahon. Kumbaga parang yung kanta ni Katy Perry. Hot or cold. Alam niyo ba 'yon? Hot and cold. 'Di ba? So ngayon nga po no, sa papalit-palit po na weather, maaaring nagpapalit-palit din ang ating karamdaman. Pwedeng goods, week 1 goods, tapos biglang magkakasakit. Tapos okay na naman. Tapos matatamaan muli ng sakit. Ay, medyo na-experience nga din po natin yan kamakailan. Pero importante lang po, meron din tayong, kumaari po, meron tayong mga sapat na bakuna. Kumaari po, meron din po tayong mga sapat na tulog. Yan. Kumakain po tayo ng wastong pagkain. Umiinom po ng tubig, properly hydrated. So yun nga po nung ating question of the day, paano po ninyo inaalagaan ang inyong mga sarili laban sa sakit? 0919-278-3000 or mag-comment po kayo sa ating mga social media accounts at mamaya po, makakasama po natin sa studio para po, i-showcase ang mga likha mula po sa Luzon. Kasi ngayon nga po, ginugunita din po natin ang 28th likha ng Cultural Luzon Trade Fair 2026.
1: Exciting.
0: Yan, oo. Yan. Ang ating mga guests today.
1: Trade Fair, cultural ng Luzon. So buong Luzon. Iba't ibang produkto mula sa iba't ibang parte ng Luzon. Mm-hmm. Ayan. Baka meron rin kayong gustong i-share na mga paborito ninyong produkto sa Luzon. Iniisip ko kung anong part ng Luzon, pero very generally buong Luzon.
0: Longganisa.
1: Yan na naman tayo dyan. Mag-aaway na naman kami ni Migs kung ano mas masarap na longganisa.
0: Pero ba ako meron, pero ba ako may third option? Pero ba ako may third option?
1: Anong third option mo?
0: Ay, actually no, naging kaibigan na rin po natin dyan po sa Kalumpit, Bulacan.
1: Ay, yes.
0: Aba, next time nga, bibigyan nga kita Ate Nils, no?
1: Napapadaan ka ba doon pag nagko-cover?
0: Nagawa kasi natin ng story yan, pero nagde-deliver sila sa Manila, sa Kalumpit, Bulacan.
1: Oh, yes.
0: Masarap din ang longganisa dyan.
1: Of course, you know what? Favorite ko rin yung Kalumpit, longganisa. And para sa akin, ano siya, mas iba rin ang lasa niya. Meron siyang pepper. Mas peppery.
0: Yes, totoo
1: paminta.
0: Yan. Yes.
1: Paminta.
0: Pero paminta.
1: Masarap yung flavor, yung pagkahalo. And then, medyo mas mataba ng konti. Mas may taba ng konti compared sa amin, sa Batak, longganisa, na mas pork. I mean, mas meat.
0: Oo.
1: Mas meat and garlic also.
0: Oo.
1: Na-experience
0: ko na gumawa ng longganisa eh.
1: Gumawa
0: ako ng longganisa kasi naging story namin sa may puhunan yan.
1: Pumunta
0: ako doon sa pagawaan.
1: Kala ko, para kang si Yusek Albert Domingo ngayon ay executive director ng National Nutrition Council, which is also the same initials of our show, NNC. Nag-post sa Facebook si Dr. Albert Domingo na gumagawa siya ng longganisa. And guess what? Anong longganisa ang ginagawa niya?
0: Anong longganisa ang kanya?
1: Specifically, Batak, Ilocos Norte, longganisa. Kaya mabuhay ka.
0: Okay,
1: because
0: fine.
1: Para sa akin, pinakamasarap ang Batak.
0: Okay,
1: longganisa. Fine. I'm sure may mag-aaway dyan. So sabihin, hindi, vegan. Masarap din. Hindi, sabihin nila, masarap yung chorizo namin sa ano, may Boracay. Diba? Masarap rin. Sa Cebu, masarap rin. O ikaw, sige na partner, pagbigyan na kina. Anong paborito mo?
0: Lawag, longganisa.
1: Lawag to eh.
0: kasi nga naman, no? Kasi yan kasi yung mga kinalakihan natin.
1: Yes.
0: So meron tayong mga certain biases na hindi naman po ito competition. Masarap na kapag nakokompara natin. Pero kasi ito yung kumbaga, parang yung luto ni Mamang Adobo, yung luto ni Mamang Tinola, 'di ba? Ang mahanap mo lang noon sa bahay mo. So syempre, yun yung pinakamasarap na adobo, yung luto ng iyong mama sa iyong bahay.
1: O ng lola mo, yung kinalakihan mo, 'di ba? Na ganito yung aking nakasanayan. Para sa akin ang pakbet ay walang squash.
0: Walang squash. Dapat walang kalabasa.
1: Walang kalabasa.
0: Oh.
1: The moment na nilagyan mo ng kalabasa, ang aking pinakamamahal na pinakbet.
0: Pinakbets.
1: Ay, anong tawag doon? Canceled ka sa akin.
0: Diba sabi ko, blasphemous ba yan? Blasphemous. Hindi naman.
1: I mean, syempre may mga favorites lang kami. And purists kasi ako minsan. Mm. Since galing talaga ako doon.
0: And the purist
1: sa amin
0: ka.
1: Sa...
0: You are a purist.
1: Galit sa akin si Mace.
0: You are a purist.
1: Sige na nga.
0: Hindi minsan. You are a genuine purist.
1: GI, kala ko genuine Ilocano.
0: Genuine, well, yun din. Oh. Totoo naman yun. Totoo naman yun.
1: But sa amin talaga sa Ilocos, walang kalabasa ang pakbet. Mm-hmm. Kaya ganun lang po. At saka ang ginagamit talaga namin ay yung fish sauce. Yung bagoong na fish, hindi alamang.
0: Fish sauce hindi, is patis, di ba?
1: Ay, sorry, mali. Oo,
0: tama, di ba?
1: Patis, oh, hindi patis. Patis, sorry. Yung bagoong na isda.
0: Mm-hmm.
1: Yung tubig, matubig, hindi alamang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba, yun yung version rin nila. Masarap rin naman.
0: Mm-hmm.
1: Oh, alam ko, may kanya-kanya po tayong mga choices.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: At yan naman ang gusto din namin gawing dito sa programa. Bukod sa nagseservisyo, ginugutom po namin kayo. Kasi magtatamalian na.
1: Uy, by the way, speaking of longganisa, kagabi yun ang kinain namin. Longganisa pasta.
0: Oh!
1: Oh, nilagay namin yung longganisa. Siyempre, chinred mo, ganyan. Oh. Tapos ang aking magic touch dyan, na natutunan ko sa aking mother-in-law, ang sarap nung nilagyan niya ng crispy garlic sa ibabaw.
0: Wow. Tita Mary Ann.
1: So, kunyari, ito po tip ko sa inyo, ha? Yung longganisa.
0: Di
1: longganisang hubad. Lagay mo sa pasta, konting olive oil, di ba? Para medyo ano. Tapos, sa ibabaw, yung crispy pa, yung anong crispy sa Tagalog? O basta yung crispy bit.
0: Malutong.
1: Malutong na medyo sunog-sunog na konti na garlic bits. Ilagay nyo sa ibabaw, imbis na keso.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung parang keso niya.
0: Mm.
1: Parter, sinasabi ko sa iyo, masarap yun.
0: Meron din yung, meron akong pangkape sa iyo mamaya. Meron akong dinala for you.
1: Beans ka?
0: May dinala ako. Hindi, pangkape. Pangkape.
1: Ilalagay
0: bread.
1: Sa cup. Ah, bread!
0: Story ako kanina. Galing tayong Caloocan. Meron ako for you.
1: Ano
0: bibigay
1: naman
0: ko
1: yung
0: sa
1: bread nila?
0: Bibigay ko sa mami. Cheese donut.
1: Cheese donut! Yung ano, ito ba yung traditional na donut?
0: Hindi, kakaiba siya. Kakaiba. Kakaiba.
1: Talaga?
0: O mamaya, bibitinin kita kasi ngayon po, no, every Friday, syempre po, katawang po natin ng PCSO dahil tayo po namimigay ng wheelchair at charity ba mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. At ito po, ipapakilala po namin sa inyo ang aming susunod na benepisyaryo.
2: Kung pumapasok ako sa school, binubuhat ako ng tatay ko kasi mag-ano na yun yung magsana yung klase para makapasa. Atid lang tuwing maaga, tapos pag ano, sinusundo ako pag gawin na.
3: Siya si Nanay Flora Conchas mula sa barangay sa Uyo, Quezon City. Nagkaroon ng polio si Nanay Flora nung siya ay grade 3 habang nakatira sa Biliran, Leyte. Dahil dito, nahirapan siyang makatayo at makalakad. Pero hindi ito naging hadlang para sa kanyang pangarap na makapag-aral. Kaya noong bata pa siya, binubuhat siya ng kanyang ama papasok sa eskwelahan.
2: Sana makatayo ako uli. Yun lang.
3: Noong 2020, muling sinubok ang kanyang katawan nang siya ay ma-stroke habang nasa bahay. Halos isang buwan siyang na-ospital. Mula noon, hindi na siya muling makapagtrabaho. Dati siyang tagaluto sa isang Chinese restaurant mula 1986 hanggang 2019. Kumikita rin siya sa paglalaba, pamamalansya, at home service cleaning para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. May apat na anak si Flora at isa sa mga ito ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit noong July 5, 2025, pumanaw ang kanyang asawa matapos atakihin sa puso habang nagtatrabaho. Sa kasalukuyan, ang anak niyang si Patrick ang pangunahing tumutulong sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Ngunit limitado rin ang kita nito at halos sapat lamang para sa ulam at iba pang pangunahing pangangailangan.
2: Hindi na ako nakakatulong sa kanila. Kutong kumain ng masarap, wala akong pabit.
3: Sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, isang wheelchair ang ipinagkaloob namin kay Nanay Flora. Makatutulong ito para sa kanyang pagkilos sa loob ng bahay at para makapagpa-check up na rin.
2: Ay, kutong ano, hindi ng tulong para paano. Pambili man lang talaga ng diaper. Pambili ng bigas. At saka pambayad ng kulinti, yun lang po.
3: Kaya sa iyo, Nanay Flora, at sa iyong pamilya, saludo kami sa inyo. At sa mga nangangailangan ng wheelchair, maaari lamang na mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com.
1: Ang oras po natin, 11:14 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Mix Bustos.
6: Basta AM, DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Basta AM, DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Niña Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Pahirapan pa rin ang search and rescue operation sa nasunog na barko na MV June Aster dahil hindi pa rin nadedeklarang fire out ang sunog sa loob ng barko. Yan ang report hatid ni PRTV News correspondent JM Pineda. Balikan po natin no ang update tungkol po diyan sa nasunog na barko sa may bandang Palawan po yan ano, Coron El Nido area if I'm not mistaken. So malungkot po na balita and marami pa rin po ang nawawala. Okay, balikan natin na maya-maya si JM Pineda tungkol po sa balitang yan. Pero sabi mo nga kanina partner, yung ating question of the day, papaano nyo po inaalagaan ang inyong sarili laban sa sakit ngayong tag-ulan? Okay, yan po yung magiging topic natin dahil makakasama po natin ang DOH tungkol nga po sa biglang hindi pa rin bumababa, lalo pa rin tumataas yung mga influenza-like illnesses. Opo, balikan natin yung mga trangkaso, ubo, sipon, lagnat at iba pa. Ngayon, balikan natin si JM Pineda mula po sa PRTV News.
12: JM? Yes, Niña, sa ilang litrato at video na ibinahagi nga ng Philippine Coast Guard, makikitang may usok pa rin na nagagaling sa loob ng MV June Aster. Indikasyon daw ito na maaaring may apoy pa ang loob dito, kaya hirap pa rin ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard na pasukin ang nasusunog na barko. Pasado alas 10 ngayong umaga, isang aerial surveillance naman ang sinagawa ng PCD sa katabigan ng Coron, Palawan kung saan nasunog ang MV June Aster. Sinusubukan ng grupo na silipin ang sitwasyon sa paligid ng barko at sa ilang parte nito sa loob para hindi para matiyak nga na pwede na itong pasukin. Nauna nang sinabi ng PCD na kapag naapula na ang tuluyan ng apoy sa loob ng barko, ay papasukin na nila ito para sa kanilang rescue operation. Sa ngayon, ay ninyo higit 80 pa rin yung mga pasahero ng barko na hinahanap. Nilinaw nga rin ng PCG na may dalawa o manong individual na lumapit sa kanila na nakalagay ang pangalan sa manifesto ng barko pero hindi naman daw nakasakay. Kaya posibleng manong nasa 84 na pasahero na lang ang nawawala. Paliwas yan dun sa unang anunsyo ng PCG na 86. Ako si J.M. Peradera, PRTV News para sa DZMM.
1: J.M., pwede ba kaming magtanong?
12: Yes, Tina.
1: J.M., itong barko na to, no, saan daw siya papunta? At karamihan, sino ang mga pasahero nito? Mga taga dyan ba? San sila galing? Meron bang mga turista dyan? Dahil that's the area na maraming turista eh. Coron, El Nido, Palawan. Tama ba?
12: Yes, Tina. Originally, galing sa Baseco sa Maynila yung barko na yon. Tapos ang biyahe daw talaga is papuntang Coron, Palawan. Pero yun nga, hindi na sila inabot dun sa pantalan ng Coron dahil nga sa nangyaring sunog. Base dun sa mga impormasyon na nakalap natin dun sa mga pasahero na pamilya, ng mga pasahero na nandoon, na yung iba nga daw ay nagulat dun sa nangyari dahil meron na lang silang nakitang umuusok dun sa loob ng barko at dun na nga nagsimulang magpanik yung iba. Pero sabi ng PCG dyan, imbisigahan pa nila kung ano nga ba yung tunay na pinangyarihan nitong sunog at hindi pa nga nila mapasok hanggang sa ngayon yung pinaka-area nung barko. Kaya ang nangyayari ay hindi pa nila alam kung nasa loob pa yung iba o nakaligtas. At, pero pinaghahandaan nila yung worst case scenario na marami nga talagang nasawi doon sa loob ng barko.
0: Oh, yeah. GM, sa video na pinapakita natin ngayon, parang nakadak yung barko. Yun na ba talaga yun? O yun yung original position niya? Tama ba?
12: Yes, Migs, yun yung talaga yung sabi ng PCG sa atin, yun yung area kung saan talaga nasunog yung barko. Pero kasi hindi pa malinaw kung ano yung pinaka-area kung saan ba sila dadaong. Yun yung lilinawin natin mamaya kasi possible na magkaroon pa ng press briefing itong PCG regarding dun sa iba pang mga detalye. Pero sa ngayon kasi hirap pa rin sila magbigay ng impormasyon lalo na dun sa bilang ng mga pasaherong nandoon at yung kung ano nga ba yung nangyari at possible na pinagmulan, pero hindi nila inaalis yung mga possible na terorismo or may mga mga kuryenteng nasira doon sa loob at marami pang ibang possible na mangyari doon sa loob na yon, Mix.
1: O kasi bale ilang oras na kaya sila naglalayag bago nangyari kaya yung fire, meron na bang report tungkol doon?
12: Yes, niya sa ngayon wala pang report patungkol doon sa sitwasyon na yon kung ilang oras na ba sila naglalayag. Pero ang huling sinabi ng PCG ay malapit na dapat sila doon sa pinakapantalan ng Coron at nasa area na nga mismo ng Coron, Palawan yung barko. Pero hindi pa alam kung sobrang lapit na ba doon sa area ng pantalan na yon niya.
1: Oo, at may survivors, hindi ba, JM? Tama ba? May 40 plus survivors?
12: Yes, Tina, sa ngayon yung huling bilang ng survivors natin, yung mga nailigtas, ay nasa 43 at lima nga dyan yung, lima naman doon yung nasawi. So all in all, nasa almost 50 yung nakita pa nila. Pero sa ngayon ay pinaghahanap pa nga ay nasa higit 80. Sabi ng PCG, yung pinaka-nandun sa manifesto ay nasa 130 plus na mga pasahero yung nandoon sa loob ng barko na yon. Hindi naman daw over capacity yung barko na yon at sakto lang talaga yung bilang. Kaya tinitignan nila yung mga posibilidad pa na mangyari or nangyari doon sa pinaka-barko niya.
1: Meron din daw report na may mga tourists, meron ding foreign tourists na nakasakay sa ferry.
12: Niya sa akin, hindi naman inaalis ng PCG na meron talagang foreign tourist doon sa loob, pero hindi nila kinukumpirma kung meron ba talagang mga banyaga na nakasakay. Pero sa ngayon, ang sinasabi nila, marami talagang Pilipino nakasakay doon at yung iba nga possible ay magbabakasyon sa Palawan niya.
1: And siguro sa mga nag-aalalang mga kamag-anak or kaibigan, mga kakilala, saan sila pwedeng pumunta dumulog? Kung may news na tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay.
12: Yes, niya kahapon yung ibang mga kamag-anak sa Philippine Ports Authority sila lumapit sa Maynila. So possible dun pwedeng lumapit itong mga kamag-anak na na naghahanap pa nga rin at nabalitaan itong nangyari sa kanila. Kahapon din yan, nung nakita natin yung ilang informasyon, may mga kamag-anak na nga ng mga survivors yung nagpunta doon sa area ng Philippine Ports Authority at saka doon sa mismong kumpanya ng barko. Ninya.
1: Alright, maraming salamat sa update mo, JM Pineda.
6: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayon ang ating medical officer mula po sa Department of Health, mula sa Disease Prevention and Control Bureau ng DOH. Walang iba kundi si Dr. Anne Assis Matuba. Magandang umaga po sa inyo, Doc Anne.
13: Magandang umaga, Miss Nina, and thank you po sa pag-invite sa akin dito sa inyong programa.
1: Alright, Doc Anne, nako, eto nga yung balita na patuloy ang pagtaas ng mga influenza-like illnesses. Ilan na ho ba? Gano'n na ho ba karami ang mga nagkakasakit sa influenza? At para po sa kaalaman ng lahat, pag sinabing influenza, ano po ito?
13: Apo, ang ating minomonitor po sa kagawaran ng kalusugan ay tinatawag po nating influenza-like illnesses. Ito po ay grupo ng mga sakit na magkakatulad po ng sintomas tulad ng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan. Sa halip po natawagin po natin itong influenza, dahil nga po kailangan pa ito ng laboratory confirmation, kumbaga, natawag po muna natin itong ILI or influenza-like illnesses. Nakabatay po ito doon sa sintomas na pwedeng maranasan ng isang pasyente. Ang mga nabibilang po na sakit dito ay kasama na rin po ang COVID, ang rhinovirus o tinatawag po natin common colds. Meron din pong RSV o respiratory syncytial virus, pati na rin po yung mga kamag-anak ng influenza tulad ng para-influenza virus. Sa kasalukuyan po, may naitala na po tayong 86,113 simula Enero hanggang Agosto 29 na mga kaso ng influenza-like illnesses. At tuloy-tuloy din po ang pagtaas ng kaso dahil nga po sa malamig na panahon ngayon. At inaasahan naman po ito, expected din po ito dahil nga po ito ay may tinatawag pong seasonal na pattern.
0: Opo, Doc Anne, good morning. Mix Busos po ito. Nasabi niyo po para influenza. Ano po ito, ma'am?
13: Ito po ay klase ng mga virus din po, Sir Mix, na katulad din po ito ng influenza pero parang kumbaga kamag-anak po ng influenza, para influenza viruses.
0: Tas Doc Anne, kasi di ba po ang karaniwan na conversation, kapag sabihin natin ngayon, umuulan, tas minsan umaaraw, tas pag magkakasakit, sasabihin, ay, naulanan kasi ako, o kaya nalamigan kasi ako, o kaya nagbago kasi yung panahon, etc. Ano po yung tamang medical explanation pagdating po dito, especially kapag kuwari, kapag nanganganak na yung ubo, yung sipon, nagkakalagdat na, yun ang sasabihin eh, naulanan kasi ako eh.
13: Nga po, common misconception nga po yun na kapag naulanan daw po ay magkakaroon ng sipon o nitong tinatawag namang ILI. Pero hindi din po natin hindi natin sila masisi dahil ang viruses po na ito ay talagang mas dumadami po sila kapag ganito yung panahon o kapag mababa ang temperatura. Kaya kumbaga, coincidental po. Ma-expect po natin sa pattern o kumbaga sa trend niya na talagang kapag malamig ang panahon ay doon po tumataas ang mga kaso. So usually sa bare months po o kapag meron po tayong habagat o amihan season.
1: So, in particular, ano pa po yung mga kailangan bantayan ngayon na para mas maintindihan ng ating mga kababayan? May na-mention rin kayo kanina na RSV. Naririnig ko yan eh, kasi yung mga senior citizens nagpapa-RSV vaccine. Di po ba?
13: Opo.
1: Pero ang mahal. Ang Opo. Mahal ng RSV vaccine. Alam nyo ba ko? Ewan, correct me if I'm wrong, Doc Anne, nasa 15,000?
13: Opo, medyo ano nga po siya, medyo may kamahalan, kaya din po hindi siya kasama sa ating, kumbaga, mga kasama sa mga programa ng immunization program po natin. Pero meron po tayong influenza vaccine na binibigay taon-taon para po ito sa mga may hina ang resistensya, tulad na po ng ating mga senior citizen pati na rin po sa mga immunocompromised kasi sila po talaga ang may risk na magkaroon ng komplikasyon dahil sa sakit na ito.
1: Pero yung sa RSV, ano po ba ito at bakit kailangang bantayan itong virus na ito, lalo na sa mga senior citizen? Sabi nila, Doc, na kapag nakuha raw ito ng isang senior citizen, tas mababa resistensya, malaki yung posibilidad ng ma-ICU siya, or it could be fatal.
13: Opo, ang RSV po, ito din po isang klase ng virus na nakukuha din po natin sa tinatawag natin na pneumoviridae na klase ng virus. Katulad din po ito ng influenza na ang talagang mas naapektuhan po ay yung mga vulnerable po natin na population, katulad na rin po ng mga senior citizens, pati na nga rin po sa ating mga infants o mga sanggol. Sila po ang mga tinatawag nating high risk para dito. Ang komplikasyon din po kasi ng sakit na ito ay katulad din po ng influenza, pwede pong magkaroon ng pneumonia, pwede din po itong magdulot ng hirap sa paghinga at ma-resulta po sa kanilang pagka-ICU. Halos katulad din po talaga sila ng influenza, pinagkaiba lang po talaga ay magkaiba yung virus na nagsanhi po ng sakit na ito.
0: So pagdating po doon, vulnerable population po sa sakit na ito, ma'am?
13: Ang mga vulnerable po talaga ay yung mga less than 1 year old o ang mga sanggol po natin, pati na rin po ang mga senior citizens, ang mga immunocompromised o yung mga taong may sakit na tinatawag na HIV, pati na rin yung mga uncontrolled po yung kanilang diabetes o may iba pa pong mga immune, autoimmune na mga sakit po.
1: Yun po bang vaccine na RSV, tulad rin ba siya ng flu vaccine na every year dapat or one time, big time? Doc?
13: Ang RSV po natin, hindi po siya katulad ng influenza vaccine na taon-taon po natin binibigay. Binibigay po, po ito a single dose.
1: A single dose?
13: Mag-aisahan po.
1: At least, ano, kasi ang mahal niya eh. Kaya tinatanong ko, Doc, kasi baka every year, 15,000 ka na 15,000. More or less, ano? But, pero syempre, alam niyo po, talaga kung alam niyong vulnerable kayo at matanda na, parang syempre, yung benepisyo pa rin po nito will outweigh, di ba, yung gastos. Kasi in the long run, prevention pa rin po ang ating priority, no, Doc? So kung kaya niyo naman po, ayun, di ba sabi niyo nga yung mga experts say that you take that vaccine, tama po?
13: Yes po, lalo na po ang ating mga infectious disease expert, yun po talaga ang kanilang nire-recommend, na lalo na sa ating mga senior tsaka mga immunocompromised.
0: Opo. Ma'am, ano po ang paalala po ninyo especially sa mga estudyante, di ba po, sa mga communities, sa mga classrooms, lalo na sa ganitong panahon na papalit-palit po ang weather, nagkakasakit, nagkakahawaan. Paano po siguro mas mapoprotektahan ng mga magulang ang kanilang mga anak?
13: Opo, paalala po namin ay huwag po talagang baliwalain natin ang sintomas ng flu-like symptoms kasi hindi po natin alam kung ano talaga yung sanhi ng sakit na ito o nung kanilang sintomas na nararanasan. Kaya mas maganda po talaga ay magpakonsulta po sila para matest po sila kung ano po yung sanhi ng kanilang ubo, sipon at kanilang lagnat. Dahil kung ito po ay influenza o yung nabanggit nga po yung RSV o kahit nga po COVID-19, ay may akmang mga gamot po na pwede nating ibigay. Kapag meron din po silang sintomas, ay wag na po nating ipilit na papasukin pang ating anak dahil parang kaiwas din po na magkaroon ng hawaan sa loob ng paaralan. At kapag di po may iwasang lumabas po talaga ng bahay, kung kailangan pong bumili ng pagkain o kung anuman, ay magsuot po sila ng mask, obserbahan ang mga tinatawag po nating minimum public health standards, na maghugas po ng kamay o gumamit ng alcohol, iwasan ang pagbahing ng hindi po tinatakpan ng bibig, pati na rin po ang pag-ubo. Mayroon po tayong tinatawag na cough etiquette. Ang pag-ubo po kung posible ay sa manggas po nila para hindi din po, mabawasan din po ang risk ng makahawa ng ating mga nakakasalamuha sa paligid.
1: Apo.
13: At kapag mas nahihirapan na po o may napapansin na po sila na nahihirapan po silang huminga o lalo na kung sila po ay doon sa vulnerable groups, agad na po talagang magpakonsulta. Huwag na pong antayin pang mas lumala ang kanilang symptoms.
1: Doc, totoo ba raw yung ano, natutuyuan ng pawis, nagkakapulmonya, yung paiba-iba ang weather, kunyari nabasa sa labas, as natuyo sa loob, or na-airconan, kaya sure raw magkakapulmonya ka. Ito ba ay totoo or fake news?
13: Ito po ay fake news din po, umaga misconception din po. Dahil ang sanhi po talaga ng pulmonya ay mikrobyo o virus o pwede din pong bakterya. Ito ay makukuha kapag sila po ay nahawaan ng isang tao na nagdadala din po nito. Siguro kaya nga din po namin misinterpret o kumbaga mayroong ganyang paniniwala dahil nagkakataon po na malamig ang panahon kapag nangyari po iyon. Dahil doon po talaga dumadami ang mikrobyong ito.
1: So pwedeng maligo or pwedeng hindi ba? Kunyari, sobrang mainit sa labas, kailangan hintayin pa raw o yung iba, baka hindi na maligo dahil baka bawal raw mabasa. Yung mga ganun po, Doc, anong comment nyo dyan?
13: Ayong misconception po na mapasma daw po, ganun po, no? Mas maganda po kapag meron po silang nararamdaman tulad ng lagnat, mag-sponge bath na lang po muna. Para hindi rin po magkaroon ng biglang pagbabago ng temperatura. Pero mas ina-encourage pa rin po talaga namin ang good hygiene. Kasi kapag nararamdaman na po nila, lalo na kung parang malagkit na po yung katawan nila, ay maligo na po sila. Pero kung maaari, kung posible naman po, ay maligam-gam lang po na tubig o yung warm para hindi din po mabigla ang kanilang katawan sa pabago-bagong temperatura.
1: May, okay. May question po si Australia Garcia. Yan. Bakit raw, Doc, kapag naturukan ng vaccine, laging nilalagnat at sumasakit ang katawan?
13: Ang bakuna po natin, hindi lang po sa influenza, at pati na rin po yung sa ibang mga vaccine. Common po na tinatawag po nating side effect or yung after maturukan or adverse effect after immunization. Expected po yun na magkaroon ng kumbaga parang immune response ang ating katawan. Kaya yung iba po sumasakit yung balikat o kung saan sila naturukan. Yung iba naman po ay sinisinat o may konting lagnat. Ibig sabihin po nun ay nagre-respond po ang katawan nila para gumawa po nung natitawag po nating antibodies. Yung po yung panlaban po natin sa sakit. Huwag po silang matakot kapag mayroon po noon kasi ibig sabihin gumagana po o nagre-react po ang kanilang katawan. Kapag hindi na po talaga kaya yung lagnat, pwede po silang uminom ng kanilang pampababa ng lagnat as long po hindi po sila allergic sa tulad po ng paracetamol o ng mefenamic acid. Pwede din po nilang i-cold compress kapag umiinit po o may onting pamamaga sa kanilang balikat. Pero wala po silang dapat ikabahala po doon dahil normal po yun o expected po siya na mangyari. Kapag wala din po silang naramdaman, yung iba naman po, pag walang naramdaman o wala rin silang ma-feel na pamamaga o hindi sila nagkasinat, hindi din po ibig sabihin doon ay hindi effective sa kanila yung bakuna. Iba-iba lang po talaga ang response ng bawat tao kapag tayo po ay naturukan ng vaccine.
1: Okay, nako Doc, maraming salamat kay Doc Anne Asis Matuba, ang ating medical officer mula po sa DOH. Thank you, Doc.
13: Maraming salamat din po.
1: All right, ikaw ba, Migs, nagpa-flu vaccine ka na?
0: Of course.
1: Ako rin. Pero nagkasakit pa rin ako.
0: Hindi, yun ang maganda sa flu vaccine, no? Wala naman ako, hindi naman ako doktor.
1: Oh.
0: Pero at least yung nagpa-flu vaccine ako, tapos ako yun nung tinamaan ng sakit, hindi siya masyadong malubha.
1: Yun nga quote ang unquote. Sabi. It would mas lalo kang, at least hindi yung dapat na ganun kalala yung sakit mo na ibsan nung vaccine kahit papano. Kasi wala namang 100% na tama. Vaccine, kahit anong vaccine pa yan.
0: Correct.
1: It doesn't mean na never ka na magkakaroon noon. But at least yung sintomas mo ay hindi magiging ganung kalala.
0: Na shielded ng onte.
1: Kaya yung sinasabi ko, kasi wag na ako magpa-vaccine kasi nilagnat naman ako talaga. Pong minsan magkakalagnat ka talaga.
0: Tama. Pero kung merong pagkakataon, magpabakuna po.
1: At saka every year. Once a year yung flu vaccine.
0: Saka nag-expire mga bakuna.
1: FYI,
0: ha? Oh, check din nyo.
1: Oo, baka mamaya yung bakuna.
0: Check po ninyo.
1: Kaya tinitingnan nila yun. May in-seeker yun eh.
0: Tsaka usually sa mga doktor po, no, nag-a-announce naman sila. Kuwari meron doktor sa inyong community, i-announce sila kung kailan sila may mga bagong vaccine.
1: Yeah. Oo, kunin nyo po, sayang. Baka ma-expire, di ba?
0: Yan, correct.
1: Okay, ang oras po natin, 11:39 ng umaga.
8: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fun, solid kaban.
16: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Basta AM, DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
1: Okay, ayan ha. Naimbag nga Aldaw. Malapit na ang Aldaw, Ading Migs. Oh, kasi kanina mas bigat yung kanina. Meaning umaga, hindi mabigat in Tagalog. Naimbaga bigat, naimbag nga Aldaw. Malapit na. Nag-iilokano ako eh. Kasi ito ang kanilang dialect. Isa sa dalawang dialect. Diyan po sa Tarlac. Alright. Magandang umaga po, naimbaga bigat. And how do you say it in Kapampangan? Sir Jay Gutierrez, good morning.
2: Good morning po. Maya Paabak.
1: Yan, Maya Paabak. Yan po si Jay Gutierrez, ang owner ng kusina ni Inang Soses. Wow. At kasama po niya ang Chief ng Business Development Division ng DTI Tarlac, Marie Tabamo. Magandang morning po sa inyo.
3: Yes, magandang umaga din po. And it's Marie Tabamo po.
1: Ay, sorry,
3: pag Tabamo. Pag Tabamo, parang feeling ko tumaba ako.
1: Ay, oh.
3: Alam mo. Okay lang po yun. Okay lang siya, ma.
1: Actually. Pero buti na lang tama. Thank you for correcting me.
3: Salamat po.
1: Tabamo. Okay. Diba?
4: Morning.
1: Marie na lang. Yes, Marie.
3: Salamat po.
1: Alright. So, well, ma'am, ano ba ang ating aasahan dito po sa inyong, ano nga ba, likha, 28th likha ng Cultural Luzon Trade Fair 2026.
3: Okay, this is the 28th likha ng Central Luzon. Po, dahil tayo nasa Central Luzon Trade Fair po namin 2026, September 23 to 27 po. Puntahan niyo po kami sa Mega Trade Hall 2, 5th floor, Building B ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City. So we have 148 participants coming from the 7 provinces of Central Luzon po.
4: Mm-hmm. Okay, ma'am, pag sinabi po sa Central Luzon, ano po ba yung mga sinoshowcase po ng mga taga Central Luzon, ma'am?
3: Of course, nandiyan po yung ating walang kamatay mga food products, mga processed food, mga wearables, furniture, houseware, mga apparel. And for this year, we'll be featuring po yung ating mga, may showcase po kami kung saan meron po tayong one town, one product, mga na-develop po, mga innovations, mga nag-undergo ng product development. Coconut, yung ating po mga produkto from the coconut industry and other activities po and other products. Yung mga product po, iba galing po siya sa mga output na shared service facilities din po natin. So marami po produktong mag-enjoy po kayo na tikman at gamitin.
4: Oo.
3: Pagka po binili nyo. So, support po yung ating produkto from Central Luzon.
4: Opo. Ay, ako po, first time ko makakita nito, Sir Gino, ng mga produkto na kumbaga ready-made po siya na pang ano po, pang pangkarne. Diba? Diba po? Opo. So, kwento naman po itong mga produkto nyo. Meron tayong caldereta sauce, menudo sauce. Aba, kumbaga ready. Ibubuhos mo na lang sa karne.
2: Bubuhos na lang po.
4: Opo. Kwento naman po itong mga produkto po ninyo, sir.
2: So, itong mga produkto po natin kasi na to, na-develop po siya to standardize cooking po. Diba? Kung minsan kumakain tayo sa restaurants, kahit na pare-pareho pong klaseng restaurants, di po ba iba-ibang lasa kung minsan. So, dinevelop po to para ma-standardize po ang cooking, mapabilis po yung pagluluto. Kasi kung minsan, pag hindi po ninyo nakuha yung luto, kadalasan po, ayaw nyo nang ulitin, di po ba? So, kinukure din po
1: ayaw
2: natin
1: yun. Ayaw na
2: kainin. Oh, po, ayaw na.
4: Hindi maganda yung experience.
2: Opo, hindi maganda experience. So, binubus din po natin yung ano, yung kakayanan nung first time cook, sa mga ganun. Di po ba kasi pagka tayo, naalala natin yung mga parents natin or yung grandparents natin, isa po sa naalala natin yung food, yung experience of cooking.
4: Totoo yan.
2: Kaya po natin dinevelop itong mga to para rin po mapasa din natin sa younger generations. No, kaya nyo rin lutuin yan. Hindi naman kailangan na maging professional kang cook para maging masarap yung luto nyo sa ano sa bahay.
4: So ito sir, gawa po nin po ba ito ng inyong pamilya?
2: Opo, bali itong mga katulad po itong caldereta sauces po natin na to. Yung pong recipe po nito handed down from generation. Kaya lang po nung pong nag-move kami sa US, ginamit po namin same recipes para po magtayo ng restaurants.
4: Sa U.S.? Nag-
2: restaurant sa U.S., opo.
4: Opo.
2: So, ang kusina ni Inang originated po yun sa restaurant natin sa U.S. using yung mga heirloom recipes po. natin. So, this is a heirloom recipe. So, ang gusto po kasi natin, pag tinikman nyo, let's say itong kaldereta, menudo, or barbecue, ang maaalala mo, hindi yung, oh, parang familiar to kasi ganito din pagka nilagyan mo na, let's say, powdered mixes. Ang maaalala mo, let's say, ganito yung luto nung lola ko eh.
4: Duto so, ba ni lola niyo yan, sir?
2: Yes, sir. Pag po tinikman mo to, oh, ang maaalala mo yung lola mo na nagluluto doon. Hindi yung si Inang commercialized.
1: Hindi yung yan. Mga mix-mix, oh, po, hindi diba? Po. Iba rin yun, no? So, di ba uso nga ngayon minsan yung mga mix at saka yung mga, ano yung tawag doon? Yung mga square, ano ba yan?
2: Bullion cubes.
1: Yeah, the cubes. Oh. Yeah. So, minsan I would tell yung, kunyari, si Yaya, sabihin ko, mas gusto ko yung natural ingredients kasi, di ba, may preservatives yan eh. Mm. But at least ito, for sure, may preservatives din, ano? Of course, para to keep the shelf life longer. Mm. But the fact is that, mas, ano siya, mas totoo.
2: Yes po, ma'am.
1: Bagay, hindi siya powdered mix.
2: Yes
1: ito
2: po.
1: Ito talaga yung sauce.
2: Opo. Ito po, ang pinopromote po natin is the traditional way of cooking po. So, hindi yung shortcut siya in a sense, pero nandun pa rin napapakuluan mo yung karne or nandun po na isasangkot siya, sabi nila, sinusute mo yung karne. Pero after mong sinute yung karne, yung bawang, yung sibuyas, you stop there. Tapos na yung guesswork mo. Kasi di po ba, kung minsan mag-guesswork ka, for 20 minutes hinahabol nyo yung lasa, di po ba? Mm-hmm. So we save you that 20 minutes by just pouring this sauce.
1: Oh yes, mm-hmm. Ayan, mamaya may kare-kare na rin ha.
2: Meron
1: ba?
2: Na po, marami po tayong with the help of DTI po.
1: Yes.
2: We are NDOST and some of their facilities na ano, shared facilities katulad ng nabanggit ni Ma'am kanina. So we're working on different products to highlight po yung Filipino cuisine.
4: So sir, so na sorry to cut you sir. So paano po niyo naisip na gawing ganitong klaseng presentation? Hindi yung actual na pagkain eh, kundi yung kumbaga yung sauce. Paano siya naisip na gawing business na ganito?
2: Kasi po, na katulad po na nabanggit ko kanina, nag-umpisa po tayo sa restaurant sa US. So ang problema po natin doon, mabilis po ang turnaround ng mga tao, di po ba? Marami po yung stepping stone lang nila yung restaurant tapos magna-nursing or stepping stone nila restaurant tapos IT. Mga ganun po. Eh kung paiba-iba ka ng cook, paiba-iba ng lasa. Di po ba? Mm. So we standardize it. Ang susunod po na tanong, kung hindi ko po, bakit hindi kayo nag-franchise sa Pilipinas na lang? Bakit sauce? Kasi po sir, kung hindi nyo natatanong, yung pong pagkain natin sa Pilipinas is very regional. Based siya, every region iba. Yung kaldereta mo dito sa Manila, iba sa kaldereta sa Pampanga, iba sa kaldereta sa South.
4: Iba nga lang yung longganisa ng Batak tsaka
1: lawa. Pinag-aawayan na nga natin kung ano mas masarap na ano eh. Air friendly, ano lang naman
4: friendly
1: yun.
4: Friendly lang naman. Sige, go ahead sir.
2: So,
4: go ahead, sir.
2: Using this sauce po, katulad po nito, tatlo lang ito. Pero,
1: tatlo lang?
2: Opo, tatlo lang po itong basic sauce ko. Pero through this basic sauce, makakagawa ka na po ng more than 15 na ano po na pagkain or recipes.
1: Ah, okay. Wait, kasi nakalagay kaldereta.
2: Yes po, very versatile
1: menudo,
2: po.
1: Barbecue. Like, anong pwede pang gawin?
2: Kasi po, ang sa Filipino way of cooking po, dalawa lang po ang klaseng meron tayong ano, tomato base. Isa yung matamis, at saka isa yung medyo may asim-asim.
4: Yun.
2: So, hinati ko lang po yun. So, yung kaldereta sauce, hindi po siya matamis. Pero creamy siya, at ano po siya, medyo, hindi na din doon katangy, pero neutral po siya. Hindi po katulad nitong menudo base, more sweet, on the sweeter side. Mm. So, itong menudo, pwede natin gawin ito sa asado. Pwede po natin gawin sa puchero. Pwede mong gamitin sa spaghetti, sa lasagna, sa matamis na pagkain. So, more than 5 na po na.
1: Oh.
2: 5 na po yun.
1: Wow.
2: So, kung itong kaldereta natin, nandun po siya sa family nung hindi matamis na sauce. Ano yung mga hindi matamis? Yung medyo tangy. Kaldereta, mechado, afritada. Pero ano lang yung pagkakaiba nila? Let's say kung magpapaluto ka ng, ang sauce mo ay kaldereta, hinahawakan mo, pero gusto mo mechado. Ang kaibahan lang po niya is meron lang siyang calamansi and toyo ang mechado sa menudo.
1: Mm.
2: That's the only thing that you will put in.
4: Mm.
2: So, pag kung may restaurant ka, imbis na tinuturuan mo siya nung step 1, 2, 3, 4, isa na lang sasabihin mo, pag meron kang 1 kilo na, may 1 kilo ka na karne, gamitin mo yung 250 grams ng sauce ng kusina ni Inang, lagyan mo ng kung kaldereta, that's it. That's the end of your conversation.
4: Na-skip mo na. Naging efficient na. Ka na.
2: Opo. Oh. Ngayon, kung gusto mong mechado naman, lagyan mo na lang ng, let's say, tatlong kutsarang kalamansi tsaka soy sauce. Depende sa recipe mo.
4: Napadali.
2: Nangdali. Dalawa na lang yung tinuturo mo eh. Di po ba? So, yung wait time din po ng restaurant, wait time ng restaurant,
1: So, pwede yung ginawa nyo rin to para sa restaurants?
2: Yes po,
1: it's
2: ma'am.
1: It's really for the restaurants rin?
2: Restaurants and sa mga home cooks po.
1: Ayun.
2: Yes, opo.
1: Okay, so very interesting kasi at ganong shelf life niyan, kailan ang expiration?
2: So, best before ko po is 6 months.
1: 6 months? Opo. Ah,
2: pero
1: okay.
2: Katulad nga po nung nasabi ko, I work with DOST and DTI. So, we're working po na mas mapahaba pa without too much preservatives.
4: Opo. So, ma'am, ang DTI po, paano po nakakatulong sa mga ganitong klaseng negosyo para po mas ma-develop? Kasi siguro una idea lang yan eh, pero na-develop natin into packaging, into selling, into marketing.
3: Okay po, DTI, particularly through our negosyo centers and upon na located. Sa Tarlac po, we have 18. We start, of course, with developing, discovering mga gustong magnegosyo. And then, yung mga may negosyo naman, we try to develop them through capacity building, trainings. Kasali na po ito, product development. And of course, yung latest po natin is marketing na para naman makita po ng merkado kung ano yung mga na-develop nating produkto. Pwede na po ba ako mag-advertise? Samantalahin ko na po ang pagkakataon.
1: Ano ba yung mga iba pa?
3: Opo. Opo. So, ang isa po sa mga major projects po ng Tarlac ngayon, partnership with Tarlac State University, yung shared service facility po natin na worth 50 million na ilo-launch po natin ngayong October po sa Tarlac State University Laboratory Testing Facility siya para hindi na mahirapan sa pagpapatest yung mga, hindi lang taga Tarlac, Central Luzon, including mga Pangasin, yung mga malapit. And then po, may ongoing po kaming marketing activities ngayon in celebration of the Grandparents Day. Malapit na po siya.
1: Kailan ba ang Grandparents Day?
3: So po, darating na weekend na
1: this
3: po siya.
1: This weekend na.
3: Opo,
1: uy,
3: so nag-open na po kami.
1: Pala.
3: Yes,
1: opo.
3: Ma'am. Nag-open na po kami sa Walter Mart Capas, Paniki and Concepcion. Ongoing po yan and upcoming po namin sa SM City Tarlac naman. And pag nagtatanong kayo saan makikita yung mga tinulungan naming MSMEs, mga products nila, andyan lang po kami sa may Auto Hub, sa may City Mall, Concepcion, and also Komunidad Arts and Crafts and Dika ng Tarlac sa may diwa ng Tarlac. Pasyalan niyo po kami.
1: Yan po ba yan? Ganda oh. Parang nagutom tuloy ako kasi magla-lunch na eh.
3: Opo.
1: But sa mga nangangarap na magkaroon rin ng negosyo katulad nga po ni Sir Jay ng kusina ni Inang at baka yung iba pa, sabi niyo hindi lang naman sa pagkain no. Iba pang products. Paano po sila mag-get in touch? Paano lalapit sa DTI Tarlac, dyan po sa inyong area? At ano po ang requirements? What's your advice? Para hindi na sila masyadong mahirapan kasi may mga FDA pa yan, di ba?
3: Opo. Okay, aside from of course visiting our negosyo centers, meron po kaming 17 negosyo centers, 17 municipalities in one city. Meron din po kami sa DTI Tarlac. Visit our FB page, DTI Tarlac FB page, and visit our nego centers and provincial offices. Madali lang po, meron po talaga kami mga nakatutok na focal persons to do that.
4: Alright.
1: Para mas mapadali rin sa mga nangangarap magkaroon ng sarili nilang negosyo. Naku, maraming salamat po sa inyo, Sir Jay Gutierrez, ang may-ari po ng kusina ni Inang Sauces, like caldereta, barbecue, menudo may atsara po, di ba? At marami pang iba. At of course, mula pa po sa Tarlac, ang Chief ng Business Development Division ng DTI Tarlac, walang iba, kundi si Miss Marie Tabamo.
3: Yes.
1: Diba? Tama ba ang pagkasabi ko? Thanks. Okay.
4: Correct na correct. Alright, maraming salamat po at more power po sa inyong negosyo. Thank you po. Thank you po.
3: Thank you po.
4: Alright, so, and dito na po nagtatapos ang ating pagseserbisyo. Bukas po, Tara Games sa DZMM, makakasama po natin ang NCAA 101 Champions and Better Red Lions at syempre discussion na rin po sa upcoming Collegiate Basketball Tournament. 4 p.m. po yan, Tara Games sa DZMM. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagsaservisyo.
1: Ayun lang, belated happy birthday kay Marie Lozano.
4: Marie, happy birthday.
1: Ko, Daddy Nestor Corpus, happy birthday to you. At sa lahat po na nag-birthday at nag-celebrate nitong linggong ito. Ayan, mabuhay po kayo. Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Happy weekend!
4: Bye!
0: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM. DZMM.
5: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
6: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: kapal.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
3: Mas tanto ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata?
4: Hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo, nandun ang DZMM
5: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
3: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tuwi-tuwi na.
6: Patuloy pa rin kami pinatangkilik ng maraming tao.

0: Yes! 12 o'clock.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon.
1: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan!
0: Arraignment kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats, ipinagpaliban. Search and rescue operations sa nawawala pang mga pasahero sa nasunog na pampasaherong barko sa Palawan, nagpapatuloy. Usok patuloy na inaapula. Grupong Manibela, nagkasa ng dalawang araw na transport strike sa susunod na linggo. Panibagong oil price hike nakaamba. Lalaking nakadispalko sa pera ng katrabaho sa Quezon City, arestado. Butas na drainage sa Divisoria, Maynila, nakapambiktima na ng tatlo. At bayad sa sine, 100 piso lang sa ilang piling sinihan bukas. Magandang tanghali Metro Manila, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, ipinagpaliban ng Quezon City Trial Court ang pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kinakaharap na kasong grave threats. Personal na humarap ang bise sa korte kasama ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Pero wala pang isang oras ay umalis na rin. Ayon sa abogado ng bise na si Paul Lawrence Lim, may motion pang pinag-aaralan ang korte kaya ipinagpaliban muna ang arraignment. Hindi naman idinetalye ng kampo ng bise ang nasabing motion. Pero sinabing kabilang din sa dahilan ang inihaing urgent motion sa Korte Suprema para magpalabas ng resolusyon sa hiling na Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction na inihain noong nakaraang buwan. Hindi rin idinetalye kung kailan itutuloy ang pagbasa ng sakdal. Matapos naman humarap sa korte, sinabi ng vice-presidenteng nangangamba siya sa kanyang seguridad at pakiramdam niya ay hindi siya ligtas dahil may bantaan niya sa kanyang buhay mula pa noong 2023. Bago pa dumating si VP Sara, nagprotesta sa harap ng Quezon City Hall ang ilang taga-suporta ni Bise para magpakita ng suporta. Maaga pa lang, nagtipon-tipon na ang mga taga-suporta ng Bise. Dala-dala ang mga placards na may katagang Protect the Constitution at Protect VP Sara. Kaugnay niyan, hinarap ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga taga-suporta kung saan ipinanawagan niya ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
2: Pinagtutsalahan, Rica, ni Vice President Sara Duterte ni Pangulong Marcos Jr. ilang oras matapos ipagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ng kanyang kasong grave threats ngayong araw. Hinarap ng Vice Presidente ang kanyang mga taga-suportang

0: nagtipon-tipon sa harap ng Quezon City Hall kung saan pinanawagan niya ang pagbibitiw ng Pangulo. Hinimok ni Duterte ang kanyang mga taga-suporta na ipagpatuloy na manawagan ng paglayas ng problema ng bayan na ang pangalan niya ay Bongbong Marcos.
1: Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka! Abusado ka! Corrupt ka! Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto! Wala siyang hiya! Ganon talaga pag-adik! Madaan sa realidad ang pag-iisip.
0: Bika sa ngayon, wala pang komento ang Malacanang kaugnay ng pahayag ng Vice Presidente na haharap si Duterte sa tatlong counts of grave threats sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa pagbabanta laban sa buhay ni Marcos Jr., ang asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating Speaker Martin Romualdez sa isang live video sa social network. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Iginagalang ng Department of Justice ang pagpapaliban ng arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Rika, hahayaan muna ng Department of Justice na umusad ang proseso sa tatlong bilang ng kasong grave threats na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 na ipagpaliban muna ang sanay arraignment ng pangalawang pangulo ngayong araw. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, nire-respeto nila ang naging desisyon ng korte habang iniintay ang resolusyon sa mosyon ng kampo ni Duterte. Ito'y kasunod na rin ang paghahain ni Duterte ng urgent motion to resolve application para sa temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction na layong pigilan ang pag-usad ng kanyang kaso. Dagdag ng DOJ, hindi mo nang bibigyan ng karagdagang komentong prosekusyon hanggang sa makapagdesisyon ng korte sa motion. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Tinawag na political motive ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagbasura sa reklamong perjury laban sa kanyang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Sa panayam sa DZMM, sinabi ng kanyang legal counsel at spokesperson attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na binaliwala umano ng Taguig City Prosecutor's Office ang mga ebidensyang isinumiti nila, kabilang ang testimonya ng 7 saksi at mga opisyal na dokumento. Sa resolusyon ng Taguig City Prosecutor's Office, kulang ang ebidensya sa akusasyong nagsinungaling si Madriaga sa sinumpaang testimonya. 2 beses nang nagsampa si VP Sara ng reklamo laban kay Madriaga na nagsabing galing sa Pogo at drug dealer ang pondo ng Inday Sara Duterte is my president national campaign.
4: Under ng DOJ, ang Office of the City Prosecutor of Taguig, tapos alam naman po natin na ang DOJ ay pinangungunahan ng Secretary of Justice na membro ng gabinete. So sabi ko, malamang ang mangyayari dito is madidismissan tayo. Hindi dahil mahina ang kaso natin, pero dahil sa politika.
2: Abiso mga kapamilya, muling nagkasa ng 2 araw na tigil pasada ang grupong Manibela simula sa Lunes dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ni Manibela President Mar Valbuena ang transport strike bago ang panibagong dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Inireklamo rin ng grupo ang sinasabing paniningil sa kanila ng mga gasolinahan dahil hindi umano na babayaran ng gobyerno ang programang diskwento sa petrolyo. Una nang hiniling ng Manibela na alisin muna ang excise tax o value added tax sa petrolyo. Samantala, namumurong tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Batay sa apat na araw na kalakalan sa world market, mahigit 4 pesos na ang dagdag presyo sa gasolina, habang mahigit 2 piso sa diesel at kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Pero sa taya ni Energy Director Rino Abad, na hanggang sa trading ngayong Biyernes, posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina habang pababa ang halaga ng diesel at kerosene.
0: Tumataas na yung tension or atake na ginagawa doon sa Red Sea. Eh, malaking bagay ho yan, though hindi pa atake doon sa petroline ng Saudi Arabia. Yung naglalabas pa rin ng almost 5 million barrels per day. Despite na may problema ang Strait of Hormuz, nakakalabas pa rin ho ang export ng Saudi.
2: Nagpapatuloy ang pag-apula sa nasusunog na ferry sa Palawan. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, may mga usok na patuloy na namamataan sa iba't ibang bahagi ng MV June Aster. Nagpadala na rin ang grupo mula Explosive Ordnance Disposal ng PCG para imbestigahan ng sinasabing pagsabog na naging sanhi ng sunog. Sa kanilang monitoring, 5 ang kumpirmadong patay, habang 43 ang nakaligtas. Patuloy naman ang kanilang search and rescue operation, katuwang ang PNP Maritime Group, para sa tinatayang higit 80 nawawala. Sinisilip na rin kung may posibleng kapabayaan sa nangyaring sunog.
5: Based on the testimony po ng mga survivor, naging mabilis po ang pagkalat ng apoy. The time na ito nag-panic, and ang tendency po is tumalon sa barko. Meron na rin po tayo mga nakasalubong na mga pasahero na dumalangoy palayo ng barko at wala pong suot na life jacket.
2: Arestado ang 24-anyos na lalaki matapos tangayin ang perang ipinagkatiwala ng katrabaho sa Quezon City. Ayon sa pulisya, inutusan ng biktima ang sospek na magdeposito ng 200,000 piso sa kanyang personal bank account pero hindi na bumalik. Nagpasama ang biktima sa ilang katrabaho saka kinumpronta ang sospek sa kanyang bahay. Umamin naman ang sospek na pinambayad niya sa utang ang 150,000 pesos matapos malulong sa online casino. 50,000 piso lang ang nadeposito ng sospek na mahaharap sa kasong estafa. 3 ang nadisgrasya, isa sa kanila ang sugatan matapos lumusot sa butas na drainage sa kalye ng Tabora sa Divisoria, Maynila. Kagabi, isang lalaki ang ni-rescue matapos maipit ang binti sa drainage. Sinasabing kakain lang sa mamihan ang biktima nang biglang lumusot ang binti nito sa imburnal. Kinailangan pang gumamit ng spreader tool para maibuka ang bakal na salaan ng imburnal para maiangat ang binti ng biktima.
6: Hindi niya napansin, may butas, lumusot yung paa niya, umiyak na sa sakit. Dahil sa sobrang sakit kasi bakal yung tumusot sa paa niya. Talaga, nakita ng mga nagtatrabaho sa ganyan para pumaayos, para hindi pumasundan yung mga may mahulog pa doon. Delikado po doon kung batang mahulog.
2: Sa ngayon, pansamantalang tinakpan ng patulis na bakal at plywood ang drainage. Hinimok ng ilang senador ang Department of Labor and Employment na ipatupad ang naunang wage order sa Metro Manila. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
7: Tuwing kananawagan si Senate Labor Committee Chairperson Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment na ipatupad na ang wage order number 27 na nagtatakda ng 85 pesos na dagdag sahod, ayon kay Villanueva, lalo lang nakadagdag sa kalituhan at pangamba ng mga manggagawa ang bagong wage order na nagtatakda naman ng 60 pesos sa dagdag sahod. Binigyan din ng senador na hindi maliit ang 25 pesos sa pagkakaiba, lalo na sa mga manggagawa sa National Capital Region na patuloy na umaharap sa mataas na gastusin Ayon aniya sa Article 126 ng Labor Code, walang temporary restraining order o injunction na maaring ilabas laban sa isang wage order. Isang wage order lang din aniya maaring ilabas bawat taon, maliban na lamang kung may supervening event o mahalagang pangyayari na magbibigay katwiran sa panibagong kautusan. Kaugnay nito, muli niyang itinutulak ang Living Wage Act na layo namang magtakda ng mas malinaw na pamantayan sa sahod batay sa aktual na gastusin at pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Pinaiimbestigahan sa NBI ang sinasabing maanomalyang flood control projects sa Candaba, Pampanga. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish.
8: Rika, tinatayang na sa higit 5 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Central Luzon ang nakuha ng mga kumpanyang Santo Cristo Construction and Trading at Global Creek Builders Incorporated. Sa pagdulog sa NBI ng Legal Counsel ng mga concerned citizen ng Candaba, iginigiit na nakarehistro umano sa pangalan at pagmamay-ari ng kasulukoy ng alkalde ng Candaba ang isa sa mga sangkot na kumpanya. Nireklamo rin pati ang dating DPWH Regional Director, mga District at Project Engineer at Komisyon ng Audit. Gusto ng mga residente ng Candaba na magsagawa ng investigasyon ng NBI kaunay ng mga proyekto na halos ghost project gaya na lamang ng mga sanay may slope protection na hanggang ngayon wala namang naitayong flood mitigation. Higit isang buwan ng lubog umano sa bahang Candaba, kaya nahihirapan pati mga magsasaka gayong agrikultura ang pangunahing kabuhayan roon. Sa ngayon, wala pang tugon o pahayag ang alkalde ng Candaba kaugnay sa isyu. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo. Isinulong ng pribadong sektor ang ilang hakbang na maaring gawin ng administrasyon para epektibong matugunan ang mga kalamidad at supply ng tubig. Balita hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
9: Rika, sa pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa mga opisyal ng pamahalaan, isinulong ang mabilis at mas organisadong aksyon para maging ligtas mula sa lindol, baha at kakulangan ng tubig ang mga komunidad. Ipinresenta ng konseho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang ang ilang rekomendasyong may kinalaman sa pagtatayo ng mga ligtas na gusali, pangangasiwa ng baha at seguridad sa supply ng tubig. Kabilang sa rekomendasyon ang buong pagpapatupad ng Philippine National Standard para sa pagtatayo ng mga earthquake resistant na gusali. Gayun din ang paglulunsad ng isang building resilient seal sa mga bahay at gusaling matutukoy na matibay para sa lindol. Sa usapin naman ng baha, ipinunta ng pribadong sektor na pag-aralan ng isang whole water system kaysa individual na proyekto sa kada lugar, pati na ang clearing ng Manggahan floodway sa Pasig, pagtupad sa planong Parañaque spillway, pagsuporta sa patatayo ng mga waste-to-energy facilities at pagdatang ng Department of Water Resources para mas mapangisiwaan ng wasto ang baha, mga drainage at mga isyu ng tagtuyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
10: Ulat, panahon.
2: Mga kapamilya, dalawang low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang LPA na nabuo sa West Philippine Sea. May tsansa itong maging bagyo, pero mananatili sa labas ng PAR. Dahil dito, mababawasan na ang pag-ulang dala ng habagat, pero asahan pa rin ang thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. Pero patuloy na makararanas ng pag-ulan sa Luzon, kasama ang Metro Manila, gayon din sa Western Visayas at Northern Samar. Samantala, posibleng pumasok sa PAR sa weekend ang isa pang LPA na namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Pero wala itong tsansang maging bagyo at wala ring magiging epekto sa habagat. Dahil pa rin sa pag-ulang dala ng habagat, muling sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Navotas, Valenzuela, Malabon, Caloocan at Quezon City. Kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Pangasinan, Bulacan at Pampanga. Sa ibang balita, itinuloy ngayong araw ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan iginiit ng kanyang doktor na pwedeng gawin sa government hospital ang active monitoring sa kongresista. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
11: Rika, sa muling pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division kanina, sinabi ni Dr. Rosalio Torres ng Cardinal Santos Medical Center na kung may parehong pasilidad ang public hospital, pwedeng dito gawin ang pagmamonitor sa kalusugan ni late Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Pero pasubali ng doktor, high risk ang kalagayan ng mga batas batay sa pagsusuri ng grupo ng mga doktor, kaya hindi siya sangayon sa paglilipat ng ospital. Sa kabila nito, sinabi ng doktor na hindi inoperahan ang kongresista mula nang ma-admit sa ospital noong Lunes. Samantala, sumalang din bilang testigo ang cardiologist ng mambabatas na si Dr. Rodisi at sinabing nagtaas baba ang blood pressure ni Romualdez na posible anyang dahil sa stress. Maari naman anyang ilipat sa ibang ospital na kongresista kung meron itong magnetic resonance imaging o MRI at angiographic facilities, pero sinabing mapanganib ito kung gagawin sa lalong madaling panahon dahil lantad pa sa stress ang pasyente. Sa ngayon, Rica, nagpapatuloy ang pagdinig dito sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa motion ng kampo ni Congressman Romualdez na manatiling nakakonfine sa ospital. Yan ang palitang. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMN.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Tutulong pa rin ang Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, kung saan nakakonfine pa rin si dating Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
12: Riga, katuwang pa rin ng Bureau of Jail Management and Penology ang Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad sa Cardinal Santos Medical Center para sa pagbabantay kay dating Speaker Martin Romualdez na naka-confine ngayon doon. Sa kabila ito ng utos ng Sandigan Bayan na ilipat na sa kustudiya ng DJMP si Romualdez mula sa CIDG. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, may mga nakadeploy pa rin ng mga pulis sa perimeter ng ospital at maging sa lobby nito. Pero nilino niyang walang pulis at mga tauhan lamang ng BJMP ang nakabantay sa labas ng kwarto ng mambabatas. Sa ngayon, nanatiling mahigpit ay pinapatupad na seguridad sa paggamutan habang kasalukuyan pa rin itong noon natin hinihintay ang medical bulletin kaugnay ng kalagayan ng dating speaker. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Susunod, BARM elections kasado na. At iba't ibang alok na loan programs ng Social Security System nilakihan pa. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
10: Headline Ngayon. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Rain, rain, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away! Yay!
19: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
21: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
10: Pagaanin at pasayahin ang
22: buhay at kalusugan.
10: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
2: Oras ng nagmamadaling tanghali, 12:26.
17: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Serbisyo. Alerto Serbisyo.
2: Nagbabalik po ang headline ngayon. Abiso mga kapamilya, pinalawig pa ng Social Security System ang iba't ibang alok na loan programs. Sinabi sa DZMM ni SSS Vice President Carlo Villacorta na sa ilalim ng pension loan program, hanggang 300,000 piso na ang pwedeng mautang ng mga retiree pensioners, habang hanggat 150,000 piso naman sa mga survivor pensioners, depende sa kanilang buwan ng pensyon at edad. Kung ikaw naman ay parehong retiree at survivor pensioner, pwede mo ring ma-avail ang parehong loan program at pwedeng makautang ng hanggang 450,000 piso. Sa emergency at microloan program, hanggang 20,000 piso na ang pwedeng mautang hanggang 40,000 piso sa salary loan program. Depende sa buwan ng kontribusyon. Handa na ang COMELEC sa isasagawang barm parliamentary election sa Lunes, September 14. Dumating na sa Cotabato City si COMELEC Chairman George Garcia na nakatakdang makipagpulong sa mga lokal na opisyal ng Bangsamoro, PNP at ibang stakeholders ngayong araw. Magkakaroon din ng Memorandum of Agreement ang COMELEC sa Independent Election Monitoring Center o IEMC BARM at Integrated Bar of the Philippines upang tiyakin ang mapayapa at maayos na halalan. Sabi ng COMELEC, tatapusin na hanggang bukas ang final testing sa mga automated counting machine sa mahigit 1,000 voting precinct. Aabot naman sa 4,000 tauhan ng PNP ang itatalaga sa halalan. Sa ibang balita, pinagpapaliwanag ng LTO ang isang abogado sa Cebu City matapos masangkot sa kaso ng hit and run. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
23: Rika, sinuspindi ng Land Transportation Office Central Visayas ang driver's license ng isang abogadong sangkot sa hit and run sa V. Rama Avenue. Ayon sa ulat, nakabangga ito ng ilang motorsiklo bago tumungong San Nicolas, Cebu City, kung saan bumangga naman ito sa isang panaderya. Sinubukan naman umanong pahintuin ng mga otoridad ang sasakyan pero nagpatuloy pa rin ito sa pagmamaneho. Naglabas na ang LTO ng show cause order para hinga ng paliwanag ang abogado. Magkakaroon din ng imbestigasyon sa aligasyong nakainom ang driver at kung may nilabag itong mga batas, trapiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
10: Showbuzz ngayon!
24: Showbuzz ngayon!
2: Kapamilya, good news! dahil makakanood ng sine sa halagang 100 pesos bukas. Ito'y bilang pagdiriwang ng kauna-unahang National Cinema Day sa Pilipinas. Buong araw bukas, maa-avail ang murang movie tickets sa mga kalahok na sinehan sa buong bansa para sa mga regular 2D screenings. Ngayong araw, maaari nang bumili ng ticket online o on-site bago ang inyong movie date bukas. At yan ang headline ngayon hanggang sa Lunes. Ako po si Rica Lazo.

0: Oras natin ang 12:31.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Ano ba? Hanggang kailan mo ba ako pagdadama ng ganyang kalamigan?
5: Ano bang inireklamo mo? Ibinibigay ko sa iyo ang pangangailangan mo, Norman. May ipinagdamot ba ako sa iyo?
4: Wala nga. Ibinigay mo nga lahat sa akin ng pangangailangan ko bilang asawa mo. Pero por Diyos, para kang yelo!
5: Huwag mo akong sisihin, Norman! At huwag mo akong madaliin! Bago tayo nagpakasal, alam mo may nobyo ko!
4: Ah, ganon! Siguro nga siya ang pinupunta mo pag umaalis ka dito sa bahay!
5: Huwag mo akong pinagbibintangan ng isang bagay na hindi ko ginagawa! At kahit kailan, hindi ko kayang gawin! Dahil hindi ako kaladkaring babae, Norman! Alam mo yan! Galing ako sa disenteng pamilya at may pagpapahalaga ako sa pagkatao ko!
4: Mabuti naman kung ganyan ang takbo ng isip mo! Pero kung sakali, huwag na huwag kang pahuhuli sa akin, Criselda. Pag nagkataon, dalawa kayo ng amadong yun at tatantarin ko ng bala!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Nalaman natin na isinakripisyo ni Criselda ang relasyon nila ng nobyong si Amado at pumayag siya sa kagustuhan ng ama na pakasal kay Norman. Natulad ng ama ng dalaga ay isa ring sundalo. Sa sobrang kirot na naramdaman ni Amado ay nagtirik pa ito ng kandila sa parke kung saan ito sinagot ng dalaga. Sa gisag daw ng pagluluksa nito sa kamatayan ng kanilang pag-ibig. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa kasaysayang ating pinamagatang Kandila. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, bukod sa magandang wedding gown, isang matamis at masayang ngiti ang dapat makita sa isang bride. Pero hindi ganoon ang nangyari sa akin nang araw na ikasal ako. Sa halip, walang patid ang pag-agos ng luha ko habang ako ay nagmamartsa patungo sa altar. Sa pagsumpa kong magiging mabuting asawa, ay ibang lalaki ang nasa isip ko, hindi ang lalaking aking pinakasalan.

0: magkasal na kayo. Ganap na kayo mag-asawa. Tanggapin niyo ang aking pagbati.
1: Salamat po, General.
0: General? Yung pa rin ba ang itatawag mo sa akin, Norman?
1: Ah, sorry po, Papa.
0: Ikaw, Griselda. Gusto kong malaman mo na labis mo akong pinasaya sa pagiging masunurin mong anak. At gaya ng una nang sinabi ko sa iyo, hindi ka magsisising si Norman ang pinakasalan mo. Alam kong magiging mabuti siyang asawa. Hindi ba, Norman?
1: Ipinapangako ko po yan, Papa. Magiging mabuti akong asawa ni Griselda.
0: Yan naman talaga ang inaasahan kong gagawin mo. Pareho tayong sundalo. At narating ko ang posisyong ito na kailanman hindi ako nagtaksil sa yumao kong asawa. Sana'y maging ganun ka rin.
1: Pangako po, Papa.
0: At ikaw rin, Griselda. Mangako kang magiging mabuti kang kabiya.
2: Mabuti po akong Kristiyana, Papa. At pinatunayan ko po yan sa inyo nang naging mabuti akong anak. Kaya-kaya ko rin maging mabuting asawa.
0: Norman, sa Hong Kong ang honeymoon nyo, hindi ba? Anong oras ba ang flight nyo?
1: Papunta na po kami sa airport, Papa. Nasa kotse na ang mga gamit namin.
0: Ay, sige. Enjoy your honeymoon. Bahala ka na dyan sa asawa mo.
1: Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po siya pababayaan. Sa piling ko, isisikapin kong maibigay ang lahat ng makapagpapasaya sa kanya.

0: naman, Amado. Huh? Hindi ka na ba titigil sa kainom? Gaya yan. Nakakaanin na bote ka na naman ng beer. Samantalang lasing ka na nga nang dumating kanina, natulog ka lang ng ilang minuto, tapos inom na naman ang inaatupag mo, pagising mo?
1: Bayaan mo lang ako, Ate Belen. Makakatulong sa akin yung alak eh.
0: Kakatulong? Bakit? Anong naitutulong sa'yo ng alak? Yung magkasakit ka sa atay, ganon?
1: Hindi mo nararamdaman na nararamdaman.
0: Pinagdaanan ko na yan. Alam mo yan, di ba? Iniwan din ako ng nobyo ko. Kaya natakot na ako magmahal. At hetong labas ko, matandang dalaga. At ikaw na lang ang pamilya ko, kaya ayaw kong may masamang mangyari sa'yo.
1: Napakasakit nito, Ate Belen.
0: Mas gusto ko pa na maging aktibo ka sa mga rally at demonstrasyon kaysa ganyan. Nalalagay din sa panganib ang buhay mo kapag nakikipaghabulan kayo sa mga pulis. Pero may kabuluhan ang ipinaglalaban nyo. E diyan sa alak, anong magandang maibibigay niyan sa'yo?
1: Habang bago lang ito, Ate. Balik din ako sa dati ko sarili, makakalimutan ko.
0: Yan! Yan ang dapat mong isipin. Saka hindi lang naman siya ang babae, marami pa. At hindi ka na dapat lumayo. Nariyan lang sa tabi-tabi.
1: Hmm? Anong ibig mo sabihin, nariyan lang sa tabi-tabi?
0: Nako, Amado, huwag kang ambulag. Idilat mo mga mata mo. Hayan lang ang kaopisina mong si Laura. Si Laura! Oy, babae rin ako ha. Nababasa ko ang kilos niya. Mahal ka ni Laura.
1: Ate?
0: Oo! Aba, ilang beses nang pumunta dito si Laura. Hindi ka lamang inaabutan. Alalang-alala siya sa'yo. Kasi nga raw, matagal ka nang hindi pumapasok sa opisina. Hindi lang isang kaibigan ang turing niya sa'yo, Amado. Mas malalim. Gusto ka niya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino.
12: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: MMK sa DZMM.
18: May natutuhan ako sa aking karanasan, Charo. Pinakamahirap palang pikein ang damdamin. Habang ang pisikal na katawan ko ay inaangkin ng iba, ang puso ko naman ay nanatiling nakayakap sa alaala ng una kong pag-ibig. At nababasa iyon ni Norman sa kilos ko at nagiging sanhi iyon ng madalas naming pag-aaway.
19: Ano ba? Hanggang kailan mo ba ako pagdadama ng ganyang kalamigan?
20: Ano bang inireklamo mo? Ibinibigay ko sa iyo ang pangangailangan mo, Norman. May pinagdabot ba ako sa iyo?
19: Wala nga. Ipinigay mo nga lahat sa akin ng pangangailangan ko bilang asawa mo. Pero por Diyos, para kang yelo!
20: Huwag mo akong sisihin, Norman! At huwag mo akong madaliin! Bago tayo nagpakasal, alam mo may nobyo ko.
19: Ah, ganon. Siguro nga siya ang pinupunta mo pag umaalis ka dito sa bahay.
20: Huwag mo akong pinagbibitangan ng isang bagay na hindi ko ginagawa! At kahit kailan hindi ko kayang gawin! Dahil hindi ako kaladkaring babae, Norman. Alam mo yan! Galing ako sa disenteng pamilya at may pagpapahalaga ako sa pagkatao ko!
19: Mabuti naman kung ganyan ang takbo ng isip mo. Pero kung sakali, huwag na huwag kang pahuhuli sa akin, Griselda. Pag nagkataon, dalawa kayo ng amadong yun at tatantarin ko ng bala!

0: Natututuhan ka rin mahalin ni Griselda. Bigyan mo siya ng sapat na panahon.
1: Nagsusumbong ho ba sa inyong asawa ko, Papa?
0: Hindi naman talagang nagsumbong. Nakita ko lang na mugto ang mga mata niya, kaya nagtanong ako. At yun nga, madalas daw nagkakasagutan kayo. Nagseselos ka raw ng walang dahilan.
1: Pasensya na okay sa akin, Papa. Nasasaktan lang kasi ako. Malamig sa akin si Griselda.
0: Buntis ang asawa mo. Ganun ba malamig?
1: Yun nga hong isinasama ng loob ko eh. Magkakaanak na kami. Parang hindi pa rin niya tanggap sa kalooban niya na akong asawa niya.
0: Ano bang ikinatatakot mo? Kasal kayo ng anak ko.
1: Kasi ho eh.
0: Kasi iniisip mong baka pagtaksi lang ka ng anak ko at palihim siyang makikipagkita sa dati niyang nobyo. Ganun ba, Norman? Ako na ang naniniguro sa'yo. Hindi magpapakababa ang anak ko sa ganoong level. Pinalaki namin siyang isang mabuting Kristiyano.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money.
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: DZMM! Numero uno sa aksyon!
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM.
7: Charo, makaraan ng halos 2 taon pagkatapos naming ikasal ni Norman, ay isinilang ko ang panganay naming anak. Isa sa unang-unang bumisita sa akin sa ospital ay si Laura na matali kong kaibigan. At hindi lang pagdalaw ang pakay niya, Char. May gusto rin siyang ipagtapat sa akin.

0: lahat ng anak mo. Nakita ko na.
1: Nakita mo na kagad?
0: Oo, nakasalubong ko kasi ang papa mo kanina eh. Nang malaman kong sisilipin niya ang kanyang apo, sumama na rin ako. Naku, kamukha mo yung babae. Ang tangos ng ilong. Ang ganda-ganda.
1: Ninang ka ha?
0: Oo ba? Oh, kailan ba binyag?
1: Pag-uusapan pa namin ni Norman eh.
0: Kumusta naman kayo mag-asawa?
1: Okay naman kami. Ikaw, kumusta ka na?
0: Criselda, meron din sana akong gustong sabihin sa'yo eh. Isa rin yun sa dahilan ng pagpunta ko rito.
1: Ano yun? Tungkol saan?
0: Tungkol sa amin ni Amado.
1: Bakit? Ano yung tungkol sa inyo ni Amado?
0: Kasi nung magpakasal ka kay Norman, nagkalapit naman kami ni Amado. Magnobyo na kami, Criselda. Sana okay lang sa'yo.
1: Walang problema sa akin yun, Laura. Natutuwa nga ako eh. Alam kong nasaktan ko siya ng labis dahil sa ginawa ko sa kanya.
0: Nagpaplano na rin kaming pakasal.
1: Congratulations in advance, ha? Mabuting tao si Amado. Sana'y maging maligaya kayong dalawa.
0: Salamat.
1: At pakamahalin mo siya, Laura. Gamutin mo yung malalim na sugat na nilikha ko sa kanyang puso.

0: Congratulations!
1: Salamat.
2: Maraming salamat, nakarating ka.
3: Oo naman. Alam ko, mahalagang araw to para sa inyong dalawa. Kaya, hindi ko makarating.
1: Thank you. Diretso tayong lahat sa reception, ha? Hayan lang yan sa tapat nitong simbahan ng restaurant. Uy, kayong dalawa. Yayain nyo na mga kaibigan nyo para makakain na. Tiyak, gutom na mga yan.
0: Oh, sige na, tumuloy na kayo doon.
1: Oh, ayun lang ang reception ha. Katapat lang nito simbahan. Oh, doon na tayong lahat. Halika kayo. Halika kayo.
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Basta AM, DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
6: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Basta AM, DZMM!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: tao ay hindi dapat magpatali sa kabiguan. Hindi uusad ang buhay kung tayo ay maglulunoy sa isang malungkot na karanasan. Sa halip, dapat itong pag-aralang tanggapin. Upang sa dakong huli ay ating maunawaan ang ating kapalaran. Ito ang ginawa ni Amado. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time, 3 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, isinusulong ni Interior Secretary John Vic Remulla na ibalik sa 15 hanggang 19 anyos ang age requirement para sa mga kandidato sa sangguniang kabataan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2027 budget ng DILG, sinabi ni Remulla na hindi kumakatawan sa mga kabataan ang mga SK official na malapit nang umabot sa 30 taong gulang. Pero sa ilalim ng batas, dapat nasa pagitan ng 18 hanggang 24 anyos ang mga SK official sa araw ng halalan. Bukod dito, iminungkahi rin ang kalihim na reposuhin ang fiscal autonomy ng SK councils para masuri kung handa ang mga opisyal sa paghawak ng pondo ngayong taon. Sinuspindi ng DILG ang 2 SK chairperson sa Makati matapos mapagalamang sangkot sa paghingi ng kickback sa isang supplier at pagsusumite ng mga dokumentong may pekeng pirma. Samantala pa rin, napili ang Filipino-Australian film na First Light bilang entry ng Australia sa 99th Academy Awards o Oscars. Ang nasabing pelikula kung saan cast sina Filipina actress Ruby Ruiz at Maricel Soriano ang official entry ng Australia para sa Best International Feature Film category ng Oscars. Ito ang kauna-unang Filipino-Australian co-production at Tagalog language film na isinumite ng Australia para sa prestigyosong parangal. Unang ipinalabas ang pelikula sa 2025 Melbourne International Film Festival.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: to the left. Pagtingin mo, and then say, good job. Ganun po. So, kayo nakikinig ngayon, tingin kayo sa kaliwa. Tingin kayo sa kanan. Sabi nyo sa mga kapamilya po ninyo, good job, kapamilya. Nairausa naman po natin ang linggong ito. Pero syempre, hindi pa tayo masyado talaga natatapos. Kasi meron pa tayong mga isang oras pang talakayan dito sa ating Hello Attorney.
1: At excited
0: programa.
1: Naman tayo dyan.
0: Mm-hmm. Oo naman. So talaga samahan nyo pa po kami hanggang 2 p.m. Good job. So may tao sa likod ko. Good job, kuya, for surviving
1: Nahuli
0: the
1: lang
0: work
1: yung
0: week.
1: Props.
0: Oo, good job ka, pamilya. Salamat sa headphones ko. Marinig ko na kayo ngayon, partner. Ayan po, syempre, sabi nila, ano ba yan? Friday na Friday, ang gulo na nila agad. But of course, kasi pwede tayong magulo ngayon, partner.
1: Dahil?
0: Kasi may dalawa silang araw magpapagpag after natin dito. Magbardagulan. At syempre po, hello po sa lahat na mga nandito po sa live stream na po natin ngayon. Good afternoon po as well sa lahat ng mga kapamilya po natin nakatutok na dyan sa Sky Cable Channel 26. Happy Friday, everyone!
1: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat mga...
1: Kaya mo yan, partner.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nakikinig po dito sa...
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan for today's video, ikasa na po natin agad yan. Kasi meron na naman po tayong Dear Attorney. Mm-hmm. Meron na naman po tayong Maalalayza mo kaya mamaya. Kaya dapat ngayon pa lang, inababasa na po namin yung mga katanungan at mensahe. So, ipadala nyo na po yan sa aming po mga hotlines.
1: 09-19-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller dito po sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:03, aabot ka pa ba, CJ? Sa oras po na 1:03 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Friday lesson.
3: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
0: Alright, ang ating po pag-uusapan for today's video ay isa po sa mga pitch po ng aking partner. So
1: yes,
0: partner, kindly discuss, ano po pag-uusapan natin today? Back
1: dahil,
0: to you!
1: Kahit Biyernes ngayon, may kaunti tayong marites. At kumbaga, attention po sa lahat ng ating kapamilya na nakatira sa mga villages, subdivisions, etc. Mm-hmm. Dahil yung pag-uusapan po natin nagsimula sa pagitan ng homeowners at ng homeowners association. So, homeowners versus HOA.
0: Home versus HOA.
1: Yes, partner. So dito, partner, may mag-asawa. Ang apelido nila
0: ay HO?
1: Retirado.
0: Okay.
1: At tanggap naman nila, aminado sila na hindi sila nakabayad ng HOA juice, okay. Homeowners juice.
0: Gano'n nakatagal
1: from 2016
0: sila
1: to 2021. So,
0: tagal.
1: Matagal.
0: Oo.
1: Okay. At dahil dyan, ito, para hindi tayo magkamali, ito yung mga ipinataw na parusa. Kasi, tandaan natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, mm-hmm. ang mga homeowners association, meron niyang karapatang magpataw ng mga tinatawag nating parusa sa paglabag sa kanilang mga bylaw, sa kanilang mga rules and regulations sa loob ng subdivision. Dito, partner, ang mga pinagbawal nila. Mm-hmm. Kasi nga, 5 taon na or depende sa bilang mo, 5 or 6 na taon ng delinquent HOA juice.
0: Oo.
1: Ito, banning of grass cutting or maintenance 5 meters from the property of delinquent members. So makikita mo dito yung mga hindi na tatabas ng mga damuhan kasi nga hindi sila nagbabayad. Okay? So reducing the frequency of garbage to once every 2 weeks. Medyo mabigat 'yun,
0: ha? Yung pag-pick up ng garbage
1: nila.
0: Oo.
1: Mm-hmm. So isa pa, banning of delivery of food, packages, construction materials, appliance, gas and other items to the residents of delinquent members. So, bawal yung mga delivery. Yung mga, ito pa, banning empty taxis. So, yung mga ride-hailing apps, bawal din yan. Tricycle, Grab drivers, entering the subdivision, fetching, yung sinusunduin, ihatid yung mga delinquent na homeowners. Ano pa, bawal din, banning entry of guests. So, bawal yung mga bisita mo kahit ka mag-anak.
0: Sa sarili mong bahay?
1: Oo, kasi dadaan sila.

0: sa gate, partner. So, inside the subdivision, pinagbawalan sila. Ito pa, imposition of delivery fees from trucks delivering supply and materials to the construction site of delinquent homeowners.
1: Ang lala naman ito.
0: Yes, partner. So, napilitan ang retirado spouses na ihabla yung kanilang board. Kasi tandaan natin, lahat ng resolution ay dinadaan sa HOA Board of Directors.
1: Mm-hmm.
0: At doon sa HSAC, natatandaan, Counting Review, yung Human Settlements Adjudication Commission under the Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ay may kapangyarihan, o dati pa naman, yung HLURB, may kapangyarihan po sila magresolba, magdesisyon sa mga sigalot, mga kaso between homeowners and homeowners association. At dito nga, partner, ito yung magandang decision kasi, partner, inakyat ito sa komisyon ng HSAC at hanggang umakyat na sa Court of Appeals at hanggang sa Korte Suprema, ito yung mga pinagtibay.
1: Mm-mm.
0: Nagkaroon ng dalawang distinction, partner.
1: Okay.
0: Kasi tinignan ng Korte Suprema yung mismong batas na nakasasakop dito, which is the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Oo, partner. Medyo matagal na rin siya.
1: Mm-mm.
0: Ang batas na ito ay RA 9904.
1: Okay.
0: So mahalaga po ito para sa mga nakatira sa subdivision at villages sapagkat nandyan po sa Section 7 ang inyong mga
1: karapatan.
0: So lagi nating, di ba, sinasabi, alamin ang batas, alamin ang inyong karapatan kasi sagot kayo ng batas sa mga ganitong kaso. Ano yung sinasabi doon, partner? Yung karapatan ng isang homeowners, number one, dun sa mga community services and facilities.
1: Okay.
0: O yan. Okay? Yan po yung mga serbisyo, yung pagkolekta ng
1: basura,
0: pagtrim ng mga damo, etc. At merong hiwalay na karapatan dun sa use of common areas, including roads. So, sa suma total, ang pinakabuod nitong kumbaga desisyon ng Korte Suprema, ang sinasabi, HOA, tama, meron kang karapatan magpataw ng parusa sa mga delinquent. Hindi nagbabayad ng HOA dues,
1: yes,
0: homeowner's dues. Pero yung kapangyarihan ninyo na yan ay limitado. At limitado yan ng karapatan ng homeowner. Kasi doon, hiniwalay, sabi nga natin, hiwalay yung mga tinatawag nating community facilities, community services, at hiwalay yung use of common areas, including roads. Ang sinasabi ng Korte Suprema, sinasabi rin ng RA 9904, pwede kang magparusa basta hindi mo lilimitahan yung paggamit ng kalsada.
1: Common
0: area. Eksakto, di ba? Ikaw, parang common sense, di ba? Pero kasi, yung, kumbaga, pag binasa mo yung mga, yun nga yung argumento ng Board of Directors, partner. Kasi nga sinasabi nila, uy, time out. Meron kaming kapangyarihan mag-impose ng parusa. Sabi naman ng Korte Suprema, oo. Pero hindi absolute. May limitasyon yan.
1: Nakalagay ba sa kontrata nila yon na kapag hindi ka nagbayad ng dues mo, hindi ka na pwedeng dumaan sa kalsada patungo sa iyong bahay?
0: Okay. Yan kasi, partner, ay bawat HOA pwedeng magtakda ng sarili nilang rules and regulation. At tandaan natin, bawat HOA din, dapat mayroong mga bylaws. Sino ba yung member in good standing? At nandyan yung pagbabayad ng annual na
1: juice,
0: homeowner's dues. Kasi yung nakukuha dyan, ginagamit yan sa paglilinis. Hindi lang paglilinis, pagkolekta ng basura. Kung may mga estero,
1: yes,
0: paglilinis, yung pagtatanim, yung landscaping. At kumbaga yung iba't iba pang aspeto ng common services. Halimbawa, partner, meron kayong, anong tawag ba dyan? Yung clubhouse, di ba? May mga facilities yan, sports facilities minsan. Minsan, meron kayong mga palaruan ng bata, may basketball court, volleyball court, etc. Kung ano-ano pa. At yan ay, kumbaga, pasok dun sa facilities and services. Pero, yun lang ang sinasabi ng batas at ng Korte Suprema. Pwede mong ilimita yung paggamit
1: no,
0: sa
1: amenities,
0: mga common facilities and services, pero hindi mo pwedeng limitahan yung kanilang karapatan ng paggamit ng kalsada. Yung ano pagpasok sa kanila, ano no?
1: Ano subdivision niya? Nang maiwasan po natin.
0: La Costa
1: ano?
0: Brava.
1: Saan yun?
0: Subdivision.
1: Anong lugar
0: hanapin
1: yan?
0: Hanapin natin. Wala nakalagay dito. Uy, pero
1: bago na kayo, and that's, but then again, there's an SC decision already.
0: Pero ito ang mahalaga, yan. Partner. Oo. Kasi kasama sa mga parusa, sa mga board members, partner.
1: Yung bawal na silang gumamit ng kalsada forever.
0: Hindi
1: sila
0: naman. Kasi homeowners
1: pa rin
0: sila.
1: Get a taste of your own
0: partner,
1: medicine. Mm-mm.
0: Perpetual disqualification from being homeowners association official.
1: Oh,
0: so may ganun.
1: Okay.
0: So ibig sabihin, at sinasabi nila, grabe naman yung parusa na yan. Hindi yan makataruhan.
1: Oo.
0: Kumbaga, hindi naman ganun kagrabe yung aming violation. Ano sabi ng Korte Suprema, hindi yung kung ano man yung severe ay naaayon sa batas. Ang sinasabi kasi dito,
1: mm-mm,
0: hindi lang ito paglabag sa inyong sariling rules. Ito ay paglabag sa batas. Kung kaya nga sabi ng Korte Suprema, walang grave abuse of discretion doon sa pinato ng adjudicator at ng HSAC, yung Human Settlement Adjudication Commission, na perpetually disqualified na kayo.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, yung ibang mga homeowners, pwede pa rin mag-serve as board of directors, pero itong mga nahabla dito, partner, mm-mm, sila yung...
1: Eh, paano yung mga spouses nila?
0: Ah, hindi yun.
1: Pwede yun, di ba? Oo, parang gobyerno lang natin yung partner.
0: Okay, pero tandaan natin, ang tingin dyan ng ating batas, per homeowner, yung property.
1: Oh,
0: pero,
1: I see.
0: Again, I will leave it to the expert. Tanungin natin ang HSAC kung disqualified ba o personal ba yan sa tao. Di ba? Magandang tanong. Hmm?
1: Oo, kasi kung dini-disqualify mong si Mister, pero pwede pa rin tumakbo si Mrs. Basically, parang si Mister na rin yun.
0: Diba? So parang nawawala ng visa yung disqualification.
1: Tama,
0: so
1: tama.
0: Mukhang reasonable na baka pareho silang ma-disqualify. Kasi ang dami namang ibang pwede mag-serve, partner.
1: Oo. Paano po kapag ganyan na may ganitong sitwasyon na bawal yan? Tapos, sorry ah. Iniisip ko lang, paano ko example, pati ambulansya, hindi mo pinatawag, and there's a medical emergency, and then something happened, you can still file other cases, di ba? Kasi hindi ako paniwala na pati kalsada, binawalan. Alam mo, parang hindi ko lang maintindihan na may mga ganito tayong kaso. Anong year yan nangyari, partner?
0: Itong, 2016-2021, yung mga kaso nila.
1: Oh, very 2023. Recent lang yan.
0: Very recent, partner.
1: Oo,
0: at itong kaso na ito ay this year lang, April 2026 lang lumabas.
1: Oo. Pero to be fair din naman po, reminder din natin sa ating mga kapamilya, kailangan mong magbayad talaga ng dues.
0: Yes.
1: Para nga sa akin naman, grabe
0: obligation
1: naman po yun.
0: Naman. Oh, yes,
1: ilan,
0: tama
1: ilan
0: naman.
1: Years, ilan years yun? 2006, hindi marunong mag-mat, diba? 17, 18, 19, 20, 20. 5 years.
0: Mm-hmm.
1: Kang hindi nagbabayad. What was their excuse for not being able to
0: hindi na pag-usapan yun. Kasi kumbaga, pinatawa na sila ng parusa. So, hindi yun naging issue or hindi yun na pag-usapan.
1: Meron po katanungan si Zach Tolentino.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po ba yung mga HOA maningil ng fee katulad sa mga toll fee sa highway pagdadaan magbabayad ka? Ha?
0: Ito yun, isa sa mga parusa. Kasi pagka ikaw yung nagbabayad ng dues, wala kang bayad. Pero... Ah, yung toll fee, bawal yun. Yung
1: oo, hindi ka pwede ka magpabayad. Parang, okay, bago ka dumaan sa kanto ni Aquino Street, magbayad ka ng 5 pesos. Can you do that?
0: Hindi pwede, partner.
1: Okay.
0: At yan ay, kumbaga, meron ng DILG circular dyan na sinasabi na hindi yan pwedeng gamitin. At, kumbaga, yung mga lokal na pamahalaan, nagigipit na dyan. Kasi, yung iba, partner, yung mga HOA, nagtatayo sila ng mga...
1: Gate?
0: Guardhouse.
1: Oo,
0: at
1: tama.
0: Para, kumbaga, harangin yung mga dumadaan. Pero kung yan ay national road, whether yan city road or barangay road, hindi mo yan pwedeng i-obstruct, hindi mo yan pwedeng harangin.
1: Tama.
0: Kaya nga, marami dyan na ginigiba ng LGU kasi nga,
1: yes,
0: hindi sila, wala silang legal na batayan.
1: Tama. And we have another message here from Grace Pedregosa. Sabi niya, kami po nagbabayad kahit walang nakatira sa bahay. Ano bang policy doon? Pag wala naman, unoccupied naman po yung bahay, kailangan pa ba magbayad ng dues kung hindi naman kayo
0: kailangan,
1: nakikinaba?
0: Partner. Kasi ang pagiging homeowner mo doon, hindi lang bahay at lupa, kundi pati yung lupa. Pero ganun din eh, may karapatan ka pa rin.
1: Oo.
0: Na, kumbaga kung nagbabayad ka, kasi tandaan natin yung
1: oo,
0: pag-collecta ng basura, yung pag-maintain ng, kumbaga, yung mga puno, yung mga damuhan at
1: oo,
0: kung ano pa yung mga ibang yung drainage, kahit wala kang bahay dyan, apektado yung value ng iyong property kung hindi yan na-maintain, partner.
1: Tama, sa bagay. Oo. Pero pa tayo isa pang tanong po dito, teka. Wait, nawala yung... Ah, nawala yung question. Ay, to. Paano po yung mga... Okay, mula naman po ito kay Maria Dulce Orate. Paano po yung mga nakapark sa labas ng bahay na mga sasakyan na hindi na ginagamit at kinalawang na pero nananatiling nakapark sa harap ng bahay? Pwede po ba itong ireklamo?
0: Pwedeng ireklamo yan. Pwede nyo ireklamo sa HOA. Pwede nyo rin ireklamo yan sa barangay. At kung walang kakayahan yung barangay na mag-tow, eh pwede nyo i-report sa ating city or municipal officials.
1: Depende rin po, sorry ah, iniisip ko lang kung kailan ka dapat may penalty ka magbabayad ka ng dues eh. Usually naman parang example, kung 1 month ka lang nakapag-skip or 2 months, may penalty lang yun eh. Pero hindi naman yung tatanggalan ka na ng karapatan mo sa amenities.
0: At kailangan yung alamin, ano yung particular na regulasyon sa inyong HOA? At dapat, okay, kumbaga...
1: Dapat binasa mo yan bago mo pinirman eh.
0: Yes. Oo, at oo. Partner, ito kasi, karaniwan, di ba, nag-election yan yung mga homeowners officials.
1: Oo.
0: Pero karaniwan, kagaya, tago na lang natin sa pangalang Noel Del Prado, hindi po nag-a-attend ng mga General Assembly.
1: Ah, naniniwala ako dyan. Hindi ka
0: di ba?
1: Dyan.
0: So, medyo, kumbaga, may kapabayaan din po tayo. Tapos, kapag meron ng issue, ayan, tsaka tayo nagre-reklamo, eh, kumbaga, lahat itong mga panukala at yung mga alituntunin ay dapat dumadaan. Merong board resolution at dapat yan ay, kumbaga, kinoconfirm or ina-approve din ng General Assembly.
1: Yes, hindi dapat yung nabubulaga ka na ganito. Kasi
0: lalo na yung mga imposition ng fees, yung mga dagdag na mga singilin, halimbawa mga common services dadagdagan. Kung kailangan natin magpatayo ng dagdag na ilaw, dagdag na bangketa, pagpapasimento, pagpapaasfalto ng kalsada, lalo na kung hindi nyo pa na-turn over sa lokal na pamahalaan yung mga
1: problema
0: roads.
1: Mo kasi sa ganitong mga sitwasyon, partner, una, example, bibili ka ng bahay dito sa subdivision na ito, hingin mo yung copy ng HOA guidelines. Makita mo, napakaganda ng copy ng HOA guidelines. Talagang daang matuwid ganun. Oo. Ibigyan nagpalit ng administrasyon.
0: Yan,
1: magbabago ang guidelines. Alam mo yun, tas hindi mo na gusto.
0: Pero tandaan nyo, bago magbago yan, meron
1: dapat,
0: yung proseso.
1: Yes.
0: Board resolution.
1: Anong tawag doon? Meron yun eh. Parang town hall ba yun?
0: Oh, General Assembly.
1: General Assembly's town hall meeting.
0: Kung saan kayo bumoboto ng inyong mga officers or ng mga board of directors.
1: Dapat
0: kasi
1: ganun.
0: Sila,
1: Oo. Don't change something na hindi naman, that's not broken. Kung okay naman ang policy. May iba kasi, partner, ang lala magdagdag ng juice. Biktima ako niyan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nila dahil inflation daw, so tumataas na rin daw ang bayarin. Parang dagdag 100 kada square meter. Parang
0: wow.
1: Yung kunwari ganun, di ba? Parang, hala, hindi mo naman kaya yon sa panahon ngayon, di ba?
0: So, kung sa tingin ninyo, hindi yan makatarungan?
1: Oo. Reklamo.
0: HSAC.
1: Okay. HSAC. Okay. Ayun po, mga kapamilya. Alis, alam po ninyo, anong pwede pong gawin? Meron pong tanong si Choco Martin, paano kung nagmamatigas yung may-ari ng sasakyan? Pwede ko na ba ito ipademanda?
0: Pwede nyo pong ireklamo. Unang-una po, ha, paalala natin. Ito, konting review din dito sa Hello Attorney, bawal pong mag-park dyan sa kalsada. Hindi po ba sa general rules? Oo. Lalo na kung hinaharang nyo yung driveway ng inyong kapitbahay. Bawal na bawal po yan.
1: Mm-mm.
0: Pero kagaya nyan, meron, sa katotohanan, partner, in practice, ang kikitid nung mga kalsada sa iba. Or, kumbaga yung iba, dinisenyo, puro bahay, walang parking.
1: Mm-mm.
0: So talagang ang parking ng lahat ng residente ay kalsada. So yan yung hindi naman madalas pero pinag-aawayan niya ng mga kapitbahay medyo...
1: Pinarinig din ako na parang kung wala kang parking, huwag kang bumili ng sasakyan.
0: Tama yon, pero syempre, hindi mo naman pwedeng diktahan. Lahat ng
1: diba?
0: May pera, kung paano nila gagastosin ang kanilang pera. Pero kung batas po ang pinag-uusapan, dapat naiisip po natin na mayroong mga limitasyon sa ating use of our personal property, saan ka pwedeng mag-park, saan ka pwedeng hindi mag-park. At tandaan po natin, yung Homeowners Association, baka nakakalimutan natin, hindi po yan gobyerno. Yan
1: yes.
0: po ay samahan ng magkakapitbahay. So, kumbaga baka nakakalimutan din natin na hindi naman natin itinuturo sa Hello Attorney na magkaso kayo na magkaso. Kasi ito po ay, kumbaga, kapitbahay.
1: Deliks yan.
0: Oo.
1: Alam nila yung personal space mo.
0: Yes. So, kumbaga, kung kaya naman na mapag-usapan, kaya namang magkaroon dyan. Kasi dito, partner, kahit yung mismong pag-impose ng penalty sa delinquent, aminado na sila, wala, hindi sila nakakabayad. Kailangan pa rin ng due process. Kanina, tinatanong mo, ano kaya yung dahilan? Bakit 5 taon sila hindi nakabayad? So, yan.
1: Wala ba silang contact number dyan sa document mo? Para lang makatulog ako na mahimbing. Bakit hindi kayo nagbayad? Partner. 5 years, guys. Mm-hmm. Nakakaloka din naman kayo, di ba?
0: Yes.
1: Buti na lang yung talagang kinampihan sila ng SC dito in a way na naibalik sa kanilang ilan sa mga karapatan nila. But that's still 5 years na hindi kayo nagbabayad. Magbayad na kayo.
0: Mm-hmm.
1: Dahan-dahanin ninyo kung mabigat. Actually, ito rin yung tanong ni ano kanina. Ito, si Ligaya Chingtan. Paano po masisingil yung mga hindi nagbabayad ng HOA dues eh nang mapatigas sila na hindi magbayad?
0: Yan, magandang tanong.
1: Pwede ba small claims court?
0: Yan, ang galing ng aking partner.
1: It's a small claims court yan, Your Honor.
0: Oo, mm-hmm. Bakit small claims? Kasi ito na ay, kumbaga, collection ng sum of money. May utang ka na ngayon sa Homeowners Association. Tandaan natin, Homeowners Association, karaniwan, hindi lagi, karaniwan yan ay incorporated.
1: I see.
0: Paristro yan sa Securities and Exchange Commission. So,
1: okay lang, partner, walang nakarinig. Hindi nila marirewind yung sinabi mo, partner. Okay lang yan, didelete natin yan.
0: Pwede rin naman eh. Bawat homeowners nagpapalista rin yan sa lokal na pamahala.
1: Bawi agad.
0: Okay.
1: So, day off na tayo, partner.
0: So, bakit ko pinupunto na may separate juridical entity? Kasi yon bilang korporasyon, karapatan na sa inyong authority na lahat na nakakautang sa inyo ay bigyan nyo ng demand letter,
1: yes,
0: reklamo nyo sa barangay, file po kayo sa small claims court kung less than 1 million.
1: Mm-mm.
0: Siguro naman, ang laki naman nun kung hindi ka...
1: I don't really know.
0: Oo,
1: 5 years yun, partner. May penalties pa yan.
0: Lalo na kung exclusive, di ba? Malalaki yung inyong HOA juice dyan.
1: Di ba? So, paano yun?
0: Tama.
1: Baka, it could be half a million. Sayang. Nako, mga kapamilya.
0: At ang unfair dyan, partner, kasi yung mga diligent magbayad, kasi sila yung...
1: Unfair yun, kasi sila ang nagbibit-bit ng burden.
0: Oo, sila yung nagpapasan ng gastusin ng lahat, kumbaga.
1: Ano?
0: Diba?
1: Charity tayo. Hindi tayo charity ngayon. Yan. Sa hirap ng buhay ngayon, mga kapamilya. Lumaban tayo ng patas. Kung kaya nyong bumili ng bahay sa exclusive subdivision, then you have to pay your dues.
0: At tandaan natin na yung mga board of directors ninyo, dahil sa mahang kapitbahay, wala po yung sweldo.
1: Mm-mm.
0: Voluntary work po nila yan. So, ang hirap po na kumbaga yung mga kapitbahay nyo mismo ang pasaway, na hindi sumusunod sa sariling alituntunin. At syempre pag may reklamo, may basurang hindi nakolekta, sila yung unang nagrereklamo.
1: Tama. At saka syempre health din yun. If hindi makukolekta,
0: yan,
1: dahil hindi, we can't pay for their services
0: yan,
1: anymore.
0: Tama.
1: May problema ka na naman sa health. Iba na naman ang reklamo natin. Iba na naman magiging topic sa law attorney. Hindi nadagdagan nyo lang topic namin eh.
0: Okay na naman po.
1: Bawat problema yung pwede namin topic eh. Oo. May problema ba kayo sa buhay? Ipadala nyo lang po yan sa aming hotline. Gagawin namin topic. Oo, maalalayza mo kaya. Deja, joke lang. Si Jorby Shaw, Tita Liza, Attorney Noel Pasharo po dito sa Barangay Central. Akala ko may tanong siya. Shout out! Oo. Ay, ito. Tingnan mo, sabi niya. May pambili sila ng motor pero pinapark po nila sa labas. Nakakasagabal sila sa daanan. Uy, alam mo, meron ako isang problema ng kalsada dyan. Itago natin sa pangalang Agno Extension dyan sa may Quezon City.
0: Okay.
1: Kapag mag-shortcut kasi ako, pasakay ng Skyway, doon ako dumadaan.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi ka na mag-U-turn sa Araneta.
0: Ah, tama.
1: Di ba? Kuha ako ng tipon. Di ba, partner? Pwede yung gawin. Grabe ang obstruction doon. Hindi lang left, hindi lang right. Sobrang daming mga sasakyan. Basketball court. Oo, may mga tolda doon. Meron doon yung mga burol na 10 years na atang nakaburol doon. Tagal na nila doon, partner. So, talagang baka pwede naman po ma-operate po natin. Pwede naman po tanggalin natin sila.
0: Yung mga burol, ang tawag dyan, partner? Dead end.
1: Buti na lang, mga kapamilya. Magbibigay daan po muna kami
0: masyado
1: sa inyo.
0: Masyado malalim.
1: Partner, baka madedan yung program natin sa mga joke mo, partner, ha?
0: Oo,
1: sabi pa naman ni Choco Martin,
0: no?
1: Sana po ma-meet ko kayo. Sa December, pupunta ako sa ABS-CBN.
0: Go!
1: Depende po yun sa joke ni partner. Baka madedan kami dito, mga kapamilya. Sa ngayon po, magbibigidan, literal, buti na lang, Saved by the Bell tayo ni Don. Saved by Don tayo. Bibigidan po muna kami sa ilang mga paalala. So, bibigay po namin pagkakataon po ito para kayo po yung makapagpagpag po muna sa mga jokes ni Attorney Noel Del Prado. Kung kayo po may mga katanungan sa aming programa, ang aming hotline, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiw. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
17: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
6: Pag-aanin at pasayahin ang
18: buhay at kalusugan!
6: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tataga po tayo ng isang mahalagang report. Full alert status itinaas ng Philippine National Police sa BARMM para sa nalalapit na parliamentary elections. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padieros. Marlene, magandang hapon.
19: Magandang hapon, Atty. Atlaysa, all set ng ilirata na seguridad ng Philippine National Police para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa Lunes, Setyembre 14. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, nakataas na sa full alert status ang buong hanay ng pulisya sa Bangsamoro na inaasahang magtatagal hanggang sa katapusan ng buwan ng Setyembre o sa September 30. Tumaas din sa 10,439 ang kabuuan bilang ng mga pulis na ide-deploy para sa tatlo na rehiyon na binubuo naman ng 4,979 ng mga pulis sa PROPAR at 5,460 na kabilang naman sa augmentation forces. Itatalaga mga ito para magbantay sa mga voting center, checkpoints, COMELEC at treasurer's offices, civil disturbance management team at iba pa. Habang magisilbi naman bilang special electoral boards ang nasa 1,754 ng mga pulis. Sa ngayon, 93 lugar ang natukoy ng PNP na kabilang sa election areas of concern na ang pinakamarami ay mula sa Lanao del Sur na mayroong 21 lugar na kabilang sa red category. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padieros, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padieros.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ang Philippine Standard Time ay 1:33 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Usapang legal.
20: Usapang legal.
6: Usapang batas.
20: Usapang batas.
6: Komplikado yan.
20: Komplikado yan.
6: Pero ano nga ba ang sabi ng batas? Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, may tanong.
1: Sarap mo muna si Mami Marilu. Anong message ni Mami?
0: Sabi ng nanay ko, patok daw yung joke ko. So sabi ko, sabi naman ng aking partner,
1: best mom ever.
0: A joke only a mother could love.
1: Yes. Sobrang unconditional po pagmamahal niyo, Ma'am. God bless you.
0: Advance happy birthday.
1: Ay, talaga? Kailan?
0: September 26.
1: Uy, malapit na.
0: Lapit na.
1: Mm-hmm. Ay, tas kapareho pa niya ng taon. 2026. Yes, ay, happy
0: 80th
1: happy
0: birthday.
1: Oy, amazing.
0: Pero batang-bata pang itsura.
1: Opo, naku po. At saka imagine mo, nagigets siya pa joke mo, di ba? Hindi ko na mag-get sa edad na. 34, Chas! Ito parte, meron po katanungan si Red ng Quezon City po sa atin. Ating buhay naman ng live caller on a Friday.
0: Hello, Red. Magandang hapon. Welcome to Hello, yes. Attorney.
21: Yes, magandang hapon po, Attorney. Yes. And beautiful life, Miss Lisa. Yan.
1: Ay, marami silang po, Miss Beautiful, Miss Red. Ano po inyong katanungan, Ma'am? Go ahead po.
21: Yes po. Ano, Attorney and Ms. Liza, ang case po namin is judicial partition of real estate property.
0: Okay.
21: Ngayon po, ang nasa titulo po, limang magkakapatid. Lahat patay na, isa walang anak.
0: Okay.
21: Tama po ba yung pagkakaintindi ko na yung property po i-divide sa apat?
0: Tama po.
21: Regardless
0: pero
21: po, kung ilan ang anak ng nasa titulo?
0: Tama po, pero linawin lang po natin, yung walang anak, wala rin siyang surviving spouse. Wala nang asawa.
21: Wala rin po.
0: Okay, kasi yun yung magmamana pa rin yun. Compulsory heir pa rin
21: wala
0: yun. So,
21: po.
0: Kung wala talaga siyang natitirang compulsory heir, tama, yung kanyang share ay equally magiging equally divided dun sa apat pa niyang mga kapatid. So, ibig sabihin yung buong lupa na yan, divided by four. Kahit nang ilan, kahit ilan ang anak ng apat na yan, kung ano lang yung one-fourth na share nila, yun lang ang paghatian ng bawat, kumbaga, pamilya.
21: Opo.
0: Mm-hmm.
21: Attorney, kasi may nabanggit po ng judge na per tao po ang pag ang parang sharing.
0: Tama so, po, pero kumbaga yung 1/4 ng share ng isang anak, kasi 'di ba galing doon sa inasyo mo, galing sa mga lolo't lola yung lupa.
21: Yes po.
0: Yun lang ang paghahatian ng mga anak nung tao na yon, yung kapatid na yon. Hindi pwedeng kumbaga yung mga apo, ilan kayo, oo, divided by, halimbawa, 10 kayo, divided by 10. Hindi po. Kasi, kumbaga, yung bawat pamilya po na yun, ang paghahatian nila dapat ay 1/4 lang. So, hindi ko alam, baka naman may ibang pinagbabatayan si judge. Kasi hindi ko naman pwede sabihin mali si judge na hindi ko naman po nababasa yung records ng kaso. Pero, batay lamang po sa inyong limitadong impormasyon, yun po ang tamang hatian.
21: Opo. Kasi, attorney, ang example niya talaga mismo is the sukat ng lupa, 110, tapos binilang niya yung mga surviving children and grandchildren, 18. Tapos okay, ang ginawa niya po, 110 divided by 18. So, each daw po, 6 square meters lang.
0: Ayan po, hindi ko na po naintindihan kasi yung 1/10, hindi ko maintindihan. Akala ko, apat lang yung maghahati-hati dahil patay na yung isang kapatid na walang anak. So, bakit po naging 1/10 at bakit naging divided by 18 yung 1/10? Hindi ko na po.
21: Ano po? 110 square meters.
0: Ah, okay. Kala ko 1/10. Okay. So, 110 po pala.
21: Opo. Sorry po. Okay. 110 square meters yung property. Mm-hmm. Tapos, divide by 18 po. Ang ginawa niya, binilang niya yung mga survivor ng yung apat na nakatitulo, yung pangalan sa titulo.
0: Okay, so hindi ko po alam yung detalye, pero ang tama po dyan, yung buong paghahatian ninyo ay 110 square meters should be divided into 4.
21: Yes po.
0: Okay, tama po yun. At halimbawa, doon sa unang kapatid, ilan ang anak?
21: Opo.
0: So,
21: regardless na po yun, tama po.
0: Oo, tama po. Kung apat yung anak niya, yung 1/4 ng 110, yun ang paghahatian ng apat. And so on and so forth po.
21: Opo. Tapos yung isa, kung nag-iisang anak, solo niya yung 1/4.
0: Tama po yun. Opo.
21: Yun po. Attorney, sa kaya nang gagaling yun? Kaya,
0: hindi po kaya merong kasunduan ang mga heirs na gawing equal? Kasi pwede po yun. Baka yun ang sinubmit ng mga nagkasundong heirs. Kasi kumbaga karapatan nila, pwede rin nilang i-waive in favor of their co-heirs. So, pero ngayon po kasi, hindi ko po rin alam yung sagot sa inyong tanong dahil batay sa limitadong impormasyon, wala po talagang batayan yung equal hinati sa lahat.
21: Ngayon ko lang din po na ano yun ni narinig.
0: Pero Ms. Red, meron kayong abogado. Hindi ba may paliwanag sa inyo ng inyong abogado? Kasi sila yung nakakabasa ng buong kaso at lahat ng detalye. Alam po nila. Baka sakaling sa kanila ninyo makuha yung sagot.
21: Oo. Attorney, karap din sila kanina. Parang initial hearing. Initial hearing po yung kanina.
0: Ah, simula pa lang po. Okay, so kuha po tayo ng dagdag na detalye. Tapos kapag may malinaw na po na batayan, I mean, meron na kayong dagdag na impormasyon, tawag po kayo ulit. Kasi sa ngayon po, batay sa limitadong impormasyon, apat na magkakapatid dahil namatay na yung isa, walang heirs. Tama po, divided by 4 at per capita po yun. Lahat ng mga anak nila, nitong magkakapatid, yun lang ang pwedeng maghati doon sa 1/4 na share nila doon sa kabuuan.
21: Sige. Attorney, for now, yun muna po.
0: Sige po.
21: At least, yung alam ko po, kinonfirm nyo lang po.
0: Tama po.
21: Salamat po.
0: Wala pong ano man.
1: Thank you
0: Happy
1: po, ma'am.
0: Weekend, Ms. Red.
1: Happy weekend po sa inyo, ma'am. God bless you po.
0: Yes, tawag lang po.
1: Opo, tawag lang po anytime po yan dito po sa aming programa. O para sa mga kaibigan po natin dyan na may mga katanungan pa ha, pakisave na po ang aming number 0919-278-3000 po iyan para po sa inyong mga susunod na katanungan. Sabi ni Joya, ang cute ni Ms. Red. Actually, ang ganda ng boses niya, no? Nakaka-happy-happy partner. Nga. Gusto ko na mga ganyang kausap lagi para energy,
0: yes,
1: sweet ng tone ni Miss Red. Ganyan, feeling ko, kung lahat tayo nag-uusap ng ganun, walang mag-aaway partner.
0: Oo nga, tama.
1: Diba?
0: Kahit na pinag-aawayan mana, pinag-aawayan
1: diba?
0: Hoa.
1: Parang, grabe ka, balik mo na yung mga ninakaw mo. Pero ganun, very sweet way. Dapat, Grabe ka.
0: Baka ilongga si Ms. Rep.
1: Mag-resign ka na. Ganun. Wala akong masyadong silbi. Pero nakasmile ka, di ba? Parang hindi ka, baka hindi ka marawat.
0: Bahalay mo, baka yung impeachment next week, ganyan na sila
1: diba?
0: Magsalita.
1: Di ba? Your Honor. I object, Your Honor. Speculative, di ba? Your Honor. Argumentative yon, you know. Pero ba, gawin lang natin fun, di ba? Pero feeling ko talaga, seriously, kung ganun magkausap ng mga tao, with respect, hindi sumisigaw, di ba? Wala yung gumaganon, partner. Mm-hmm. Feeling ko may unity tayo dito sa bansang ito. And I thank you, sabi ni Don, mag-commercial break ka na. At sa ating pagbabalik, eh, syempre, babasahin po natin ang maalalayza mo kayo. Maalalayza mo kayo segment natin for today. Uy, guys, ito yung topic natin. CCTV ng kapitbahay. Nakaharap sa aming bahay. Naku! Ayun lang, di ba? Ano po kaya ang sabi ng batas pagdating po dito? So, babasahin po natin yan maya-maya sa pagbabalik ng Hello!
0: Attorney.
6: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, Attorney. Sa DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
1: Nagbabalik po ang ating panibagong edisyon ng Dear Attorney dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, mga kapamilya. Babasahin po natin ngayon ang liha mula kay Ate Bing ng Quezon City. Gusto ko po sana humingi ng legal advice tungkol sa kapitbahay namin. May CCTV sila na nakalagay sa labas ng kanilang bahay, pero napansin namin na nakatutok ito sa direksyon ng aming gate at bahagi ng aming bahay. Naiintindihan ko naman na karapatan nilang protektahan ang kanilang property, pero hindi kami komportable dahil parang nasasakop na rin ng camera nila ang mga taong pumapasok at lumalabas sa aming bahay. Hindi rin namin alam kung nagre-record ba ito ng 24/7 at kung sino ang nakakakita o may access sa footage. Legal po ba ang ganitong paglalagay ng CCTV kung pati bahagi ng ibang bahay at mga taong dumadaan sa property ay nakukunan? Maari ba namin silang hilingin na baguhin ang anggulo ng camera? At ano maaaring gawin kung ayaw po nila? Ayun pong katanungan ni Ate Bing. Mukhang ayaw niya malaman sinong pumapasok at lumalabas sa kanyang bahay, and that is her right, partner.
0: Yes, partner. Yang constitutional right to privacy ay mas binigyan pa ng dagdag na proteksyon ng Data Privacy Act. Okay? Ano yung sinasabi ng Data Privacy Act at ano rin yung, kumbaga, paano ito in-implement ng ating National Privacy Commission. Kasi meron na po tayo under the law na pwede kayo diyang magreklamo lahat ng mga violation ng inyong right to privacy, privacy at yung inyong data, yung protection ng inyong personal data at sensitive personal information. So, ang sinasabi po ng batas, hindi po bawal na maglagay ng CCTV. Pero, kung ang inyong paggamit ng CCTV ay kagaya nun, kasi kung nasa loob lang ng bahay ninyo at nakatutok lang yan sa perimeter ng inyong bahay, wala kayong kailangang gawin. Wala kayong dagdag na obligasyon. Pero kung yung inyong CCTV ay nakatutok sa labas ng inyong bahay o dito sa ating letter sender, si Ate Bing, nakatutok sa ibang bahay, ang trato po sa inyo ng batas ay personal information processor or personal information controller. Tandaan po natin yung ating mga mukha, yung impormasyon, sinong lumalabas, dumadaan sa ating bahay, yan ay personal information. Meron po kayong karapatan sa privacy ng lahat ng yan, including your right to correspondence, communication, kasi hindi lang naman kumbaga sulat, internet, email, text ang communication, pati po yung sino nagpupunta sa inyo, mga messengers, mga helpers ninyo, lahat po yan ay inyong sariling impormasyon. At dahil po sila yung kapitbahay nyo na nakatutok yung CCTV sa inyo, ay itinuturing ng batas na personal information processor, may dagdag po silang obligasyon. Isa-isahin po natin. Ayon po ito sa issuance rules and regulations ng ating National Privacy Commission. Dapat meron kayong designated na authorized person na mag-ooperate, magre-record, mag-control, mag-monitor nitong lahat ng CCTV footages na nakukuha dyan sa CCTV. Ano pa? Yung kapag kagaya po ninyo, kayo yung data owner, kayo yung data subject, karapatan po ninyo na humingi ng kopya na ng lahat ng video na kumbaga nakapasok dyan sa inyong bakuran. At kumbaga hindi naman ang sinasabi ng batas, obligasyon nung operator or yung personal information processor, yung kapitbahay ninyong nakatutok sa inyong CCTV na magbigay ng kopya. Pero dapat bigyan nyo sila ng USB, bigyan nyo sila ng CD, kung saan nila, hindi nila obligasyon na kumbaga bigyan kayo ng kopya at sila pa yung gagastos sa storage device. So, kayo po ang magbabayad pero karapatan nyo makakuha ng kopya. Ano bang nakuha sa na impormasyon or ng images sa bahay namin? Kasi kayo po ang may-ari ng information na yun, yung kayo bilang data subject.
1: Oo, pero partner, may I just add lang po? Kasi ang kanyang binasa po, itong nasa letter natin, babasahin ko lang. Pero hindi kami komportable dahil parang nasasakop na rin. So
0: kaya
1: they're
0: nga,
1: not really sure.
0: Kaya nga. So, pero kung hindi sila sigurado, kasi talagang, ano kumbaga, nakakakabayan. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan
1: anxiety
0: yung nakita.
1: Anxiety, no? Tama.
0: Karapatan ninyo. Kasi dapat una, kausapin nyo yung kapitbahay. At kung hindi kayo bibigyan ng kopya, kasi sabi, hindi nakatutok yan sa inyo. Pero pag tinignan mo, mukhang obvious
1: na nakatutok
0: talaga. Kasi di ba, ang rule dyan, kung nakikita mo yung mata ng camera, malamang nakikita ka rin ng camera. Ganun po ang paliwanag ng mga photographers. Di ba, pagka malaki ang grupo, kita mo ba, meron ka bang direct line of sight doon sa kumbaga mata ng camera.
1: That's so true.
0: Mukhang reasonable yung kanyang takot o yung kanyang pangamba na baka meron ng nakukuhanan sa kanilang bakuran. At karapatan ninyong malaman. Tandaan po natin, halimbawa kayo ay nag-subscribe sa isang app, isang shopping app, sa isang shopping platform, nagbibigay kayo ng information. Yung pagbigay nyo ng information na ganun, parang yan yung CCTV na kumukuha ng inyong information. Yung sa supermarket na kumuha ng information nyo, karapatan ninyo malaman para saan ang kinukuha ng information. Para yan makasali ka sa raffle. Para yan makasali ka sa promo.
1: Tama.
0: Karapatan nyo rin na kapag katapos ng raffle at ng promo, karapatan ninyong ipabura yung inyong personal information na ibinigay niyo doon. Ganito rin, di ba? Ano ba yung legitimate purpose ng kapitbahay para i-monitor kayo? Kasi kung halimbawa, you share
1: A common road,
0: common alley. Yan, yes, pwede nilang bantay kasi affected yung rights nila. Pero kung nakatutok na dun sa bahay nyo mismo, wala silang legitimate purpose for spying on you at for using, capturing, storing your data, yung inyong mga mukha, yung inyong mga activities, inyong mga bisita, yung pagpasok, paglabas ng mga sasakyan, hindi po nila yan karapatan. Karapatan ninyo na manatiling pribado ang lahat ng impormasyon na yan. At
1: yes,
0: karapatan ninyong makuha yan sa kanila at karapatan ninyong ipatigil yung pagkuha ng inyong personal information kung talagang mapatuto na yan. At syempre, nasa kanila yung ebidensya. Kung hindi po sila kusang loob, pwede kayong dumulog sa barangay at pwede rin kayong magsumbong sa National Privacy Commission.
1: Ayun po mga kapamilya, at sana po may nakuha po tayo ng mga...
0: Ate Bing, kung gusto mo, tawag ka dito sa amin para kung meron ka pang dagdag na tanong, ay masagot din namin.
1: Opo, pero we do understand your anxiety. We do understand your concern kasi po, especially kapag marami kang anak, and then they would know, di ba? Kung may tao o walang tao. And then they would know kung po pwede ba silang manloob dyan or what. Kasi alam nila yung galaw po ninyo.
0: Correct.
1: It's something na ayaw mo ikompromiso, di ba? Ang safety ng inyo pong pamilya. So, ayun nga po. Sana po yung nakatulong po itong aming mungkahi dito sa Hilo Attorney. Paalala lang po mga kapamilya na ang mungkahi ibinigay ni Attorney Noel Del Prado ay batay lamang po sa limitadong impormasyon ang aming natanggap dito po sa aming programa. Kung nais pong padala niyo po mga katanungan at magipong panibagong letter sender ng maalalayza mo kaya, maaari po kayong padala sa aming pong hotline 0919-278-3000. Alright, partner, dito na tayo sa ating pong live chat. Magalo, hello na po tayo sa lahat ng mga kapamilya po natin.
0: Gabriel Ponsalan, Merry Christmas na daw. Si Ryota Takashi Kabalan. Si Gabriel Ponsaran. Sa Merry Bermonts na daw po.
1: Merry Bermonts na mga kapamilya. Uy,
0: lovely Joy. Hello po sa inyo. LV Idua from Binangonan, Rizal. It's me, Walotsky. Lagi na. At it's me, Maan, ang kanyang kakambal. Si Louis Basco kanina pa nandyan. Joy, nandyan na rin.
1: Si Choco Martes. Sa may bagay ka po sa radio drama, Ma'am Liza. But I do have a show, di ba? Philippines Mong Shocking Stories. Nag-narrate po ako
0: doon. Hanapin niyo po yan.
1: Na mga kagimbal. Gimbal-gimbal na mga istorya.
0: Nandyan din si Miguel Matthew Mueca, si Choco Martin, nabati mo na Jerry Shaw.
1: Gatas na Choco-Choco na Gatas Martin. Si Cutie. Marvin Riabad nandito na
0: parang. Oh, Architect Marvin. Cutie Quay ba to?
1: Oo, kanina ko pa nga binabasa yung message ni Cutie.
0: Karagdagan po, ngayon lang sila nag-ask ng invoice.
1: So, kulang. Hinahanap ko actually kanina pa. Binabackread ko yung
0: pero meron na nga nauna eh. Sila Tita Nona Dami at Tita Maria Dulce Orate na wala na dito sa ating feed.
1: Oo, so ayun po. Mag-hello na tayo. It's me, Maan.
0: Yan.
1: Jerby Shao.
0: Yurike na. Kai, nandiyan na rin.
1: LV Vedua, watching from Binangonan, Rizal.
0: Yan. Hello. Si Zosimo Gasmin, nandiyan na rin.
1: Sino? Si Repa Boy Off in It.
0: Ayan, ito si Jeanette Corosa. Sumusubaybay daw ang buong pamilya Corosa, Mike, Jeanette, Miko, Aya,
1: uy!
0: At Miggy, kasama pa rin si Ate Matilde. Pinag-usapan yan sa HOA namin, nag-create ng mediation committee, yung kaninang topic natin.
1: Si Cutie Kai, nahanap ko na po kanyang first question, partner.
0: Yes, go ahead.
1: Good PM po, attorney and Ma'am Liza. Freelance instructor po ako. May maaari po bang nilalabag ang kumpanya pag hindi sila nagbibigay ng Form 2307? Since last year, wala po. Pero bawas ng 2% ang pay. Bakrid doon sa part 2.
0: Invoice. Naghingi daw sila ng invoice. Tama po yun. Karapatan nyo po yung BIR Form 2307 dun sa mga tinatawag nating independent contractors or independent service provider. Kasi yan po, kapag nag-file po kayo ng inyong, kasi hindi kayo wini-withhold as an employee. So, iba rin yung inyong tax rate. So, mahalaga makuha nyo yan para at the end of the year, pag filing ng tax season na, alam niya ni Attorney Danny Galang, eh, kumbaga yan yung inyong mga attachments sa inyong pag-file ng yes. income tax return ninyo.
1: Si Anthony De Ocampo na dito ng Maya Paugtu po. Maya, pagat panapon po, mimingat kakabalin. Yes. Watching from Tarlac City. Kumusta po kayo dyan, mga kabayan?
0: Kenny G, nandyan na rin. Si, nakita ko rin kanina, si Vina Hermohino. Ito, nahanap ko na. Mm-mm. Nandyan din siya.
1: Ang galing lang neto, no? Binabasa ko yung chat team natin.
0: Mm-hmm.
1: Parang magkakaibigan na silang lahat dito sa live stream. Natutuwa lang ako sa kanila.
0: Mas close pa sila kaysa sa atin.
1: Diba? Nakakatuwa lang na may mga tropa peeps na tayo dito sa yes. live stream natin. Hello po sa inyong lahat. Mag-hello ko kay Kela Sheila Vera. Thank you so much for watching. Kay Teresa Alianza, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming programa. Sino pa bang man nandito sa live stream po natin, partner? Louis Basco times 100. Si Sarah C. times 10.
0: Tita Lina ho, Tita Nona Damian. Nandiyan Sarah C. Tama. Los Angeles, California.
1: Si Louis Basco sabi niya, what if po kung magkakabit ka lang ng linya ng internet at hindi ka makapasok yung nagkakabit dahil ayaw nga ng huwa kasi hindi ka nagbayad ng juice. Kaya kami ganyan desisyon ng Korte Suprema. Bawal
0: yes,
1: yun.
0: Bawal yun. Ang pwedeng ilimita o ipataw na kumbaga restriction bilang parusa ng hindi ninyo pagbabayad ay yung paggamit ng facilities at services. Yan, yung mga nabanggit natin kanina, pagputol ng damo, pagkolekta ng basura, at iba pang mga servisyo. Pero yung paggamit ng mga common facilities, kagaya ng daan, hindi po yan pwedeng limitahan.
1: Oo,
0: isa pa nga doon, nakalimutan ko sabihin, partner, yung boom daw, hindi sila pinagbubuksan ng boom. So, paano sila mismo papasok?
1: So, ano, diba? Mag-isa sila tatakalin na yung boom gano'n?
0: Diba?
1: Boom gano'n, partner. Mm-hmm.
0: Si Estrella Garcia, andyan din.
1: Mm-hmm.
0: Si...
1: Ang sama naman ng uuwa na yun, guys. Sobra naman kayong gigil naman dun sa mga hindi nagbayad.
0: Kaya nakarating na sila sa Korte Suprema, partner.
1: Oo.
0: Batiin ko lang yung ating mga mami na matagal na nating hindi nababati. Mami Marilo Del Prado, Mami Marina Odulio, Mami Lorna Obilio, Mami Dulia Acosar, Mami Perlita Jabrica, Mami Melina Villanar, Mami Elsie Daddy Boy, Attorney Carlo Kalingasan.
1: Hindi na mami yan eh. Hindi na Mami Carlo ba yan? Mami... Sabi mo lahat
0: Attorney
1: mga
0: Carlo. Ayaw nga, no? Na... Mami Carlo na rin siya. Mami Ingrid Chualao, si Ate Elvie Olet at Coring Pintes, Ate Baby Kuya Ferdy Alec at Grace Marquez, Lily at Engineer Ian Linchanco, Miss Ana Miguel Ted at Changnati Jimenez, Dr. Robin Bulan, Director Ed Jansuy, Carmela Sanchez Ariola, Alicia Cordova Santos, at marami pang iba. Sana may oras pa ba tayo?
1: Hindi, partner, naisip ko nga actually, since 3 years na tayo dito sa Iloa Attorney, Don, gumawa ka ng poster ng mga pag-rating si Attorney. Oo, flash
0: para...
1: na lang natin.
0: Crawler na lang.
1: Nais po namin magpaabot ng pagbati sa mga sumusunod na mga pangalan. Jeanette Corosa, Marilu Derpo. Dapat gano'n, may mga ano ka, parang contestant winners partner sa mga pageant. Ganon.
0: Happy birthday nga pala kay Kuya Ferdinand.
1: Kasi wala akong mga kaibigan na nanonood sa akin. So I'd like to say good afternoon to no one.
0: Secret lang. Secret wala, lang. Wala. Nanonood sila partner.
1: Oo. Wala masyadong
0: nandyan
1: nanonood
0: sila lahat.
1: Sa akin.
0: Kenny G humabol.
1: See you. Kenny G. Hello guys. Oo. Mm-hmm. Sabi ni Estrella Garcia, bye-bye po. Okay. O partner.
0: Oo nga. Ang bilis.
1: Oo. Pala-desisyon na rin tumakasama natin sa live stream.
0: Sorry na.
1: Overtime na kayong dalawa. But anyway, paalala po natin mga kapamilya sa pinag-uusapan po natin. Ano kasi tapit natin?
0: Hoa?
1: Oo. Magbayad po tayo ng ating juice. Basahin po natin mabuti yung mga kontrata. Bago
0: maging
1: po natin pinipirmahan.
0: Maging responsabling homeowner. Mm-hmm. Pero... maging responsabling homeowners association director and official din.
1: Ayun po, maging responsable mga tao. Kung kaya po makipag-usap ng malumanay, makipag-usap po tayo ng
0: at maging
1: malumanay.
0: Responsable ring CCTV na kapitbahay, 'di ba? Kasi 'yun yung dear attorney natin, yung paggamit ng CCTV.
1: Maging CCTV partner.
0: Ano?
1: Sabi mo maging responsableng CCTV, sabi ko.
0: Kapitbahay nga, no?
1: Operator, CCTV.
0: Happy
1: operator.
0: Weekend na yung utak.
1: I got you partner. Kaya hindi kami nagamit ni partner 3 years and counting kasi napakamalubanay ni partner talaga. Maraming salamat pa sa lahat ng mga kapamilya po namin.
0: Naman,
1: hindi pa. Alam mo yan, partner. May nag-violent reaction dito. Si Kuya Fred sabi niyo, anong malumanay kay Liza? Pagtulog. But anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin. Tumutok sa isang linggo po nating talakayan, huntahan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod! Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM
0: Action ngayon! Happy weekend! Ingat!
3: Hello Attorney sa DZMM!

0: CMM Balita Ngayon.
1: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Naniniwala ang ilang defense analyst na kailangan ipagpatuloy ng mga opisyal ng Pilipinas ang pagtindig sa karapatan ng bansa sa West

0: kanilang sariling mamamayan, nagiging threat tayo sa kanilang national security. But para sa akin, we should continue asserting what is ours. Kapag ginigipit tayo, dapat nating sagutin. Talagang huwag nating palusutin yung kanilang mga pampubuli sa atin.
1: Sa ibang balita, inaasahan naman na balik bansa na sa weekend ang magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
2: Posibleng bumalik na ngayong weekend ang magkapatid na sina Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Sa ABUS interview dito sa Senado, binanggit ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na may impormasyon sila na maaaring umuwi ang magkapatid Sabado ng gabi o kaya ay Lunes ng umaga. Sa kanilang pagkakaalam, nagbakasyon lang ang mga Cayetano sa Singapore. Nauna nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa noong Miyerkules ng gabi ang magkapatid na sina senador pati na si Taguig Mayor Lani Cayetano. Ayon kay Matibag, wala namang problema kung nagbakasyon lang talaga ang mga Cayetano pero hindi maaalis sa taong bayan na magkomento dahil sa timing. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Samantala sa entertainment, bumisita si OPM hitmaker Yen Constantino sa restaurant ni It's Showtime host Ryan Bang sa Quezon City. Sa viral ngayong reel, kasama ni Yen na bumisita sa resto ni Ryan ang kanyang asawa, mga kapatid, gayon din ang kanyang mga pamangkin. Napabilib naman ang singer-songwriter sa resto ni Ryan na anya'y napakaganda. Bukod dito, binisita rin ni Yen ang event space ni Ryan na pwede anyang pagdausan ng Yen Thursday. Nakakuha na ng 7.1 million views ang two-part reel ni Yeng.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang ating mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
4: DZMM Balita. Balita. Ngayon. Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. It-

Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon ay September 11, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid na isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako po si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. So today, makikita natin may mga tayong meron tayong mga kausap sa Department of Science and Technology tungkol sa water cleaning or water cleansing, especially sa panahon ng kalamidad. At of course, pag-uusapan natin din, meron tayong klinika sa East Renta na tatalakay natin ang usapang arthritis. Pero ang sabi ng aming researcher, gouty arthritis muna. But syempre, under arthritis ay maraming iba't ibang uring subtypes at

0: mga origins ho. Okay, so pwede na tayo magsimula sa ating
1: action ngayon.
0: Okay, so ito yung mga bakabagong solusyon tungkol sa ating tubig. Hindi natin alam kung na-connect na ba, nasa Zoom na ba ang ating guest from Department of Science and Technology. Meron na. Okay, so ito po no, sa ating first portion, alam natin sa tuwing may sakuna at kalamidad, problema natin ang tubig. Ang issue natin palagi is clean drinking water at syempre alam natin ang tubig ang pinaka toxic or material na pinaka importante sa atin. Pwedeng walang masyadong pagkain pero hindi pwede pong walang fluids at walang tubig. Okay, so makausap natin ang isang representative or isang fellow ng Science and Technology, ng project leader ng project Pagpawi ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute. Ito nga po, siya po ang nag-research tungkol sa filtration system, and I think aalamin natin ang detalye no? Tungkol sa how the process is being done and bakit niya sinimulan itong particular project. Okay? Nandiyan na ba? Meron na. Okay.
1: Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon. Tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Ito na nga, hindi ba? Tuwing may sakuna or kalamidad, madalas problema natin ang tubig. Kaya naman, para tugunan ang suliraning ito, naglunsad ang Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute or DOST-FPRDI ang isang makabagong solusyon. Ito po ang Project Pagpawi. Balita ko po, ito ay gumagamit ng wood waste at pinoproseso ito para maging filtration system na magagamit lalo ito kapag may emergencies. Alamin natin ang detalye at makakasama natin si John Kenneth Cruz. Yan ang ating Science and Technology Project Leader ng Project Pagpawi. Good afternoon, John! Are you there in Zoom?
2: Yes po, magandang hapon po.
0: Magandang hapon. Siya po si... Kasama natin dito po si Tita Winnie Cordero. Ako po si Doc Dennis dito sa Action ngayon.
3: Sir John Kenneth.
0: Yes. Itong Project Pagpawi, John, no? What made you create itong study or itong project for water cleansing? How important ang malinis na tubig dyan sa ating science or sa research natin?
2: Magandang hapon po sa lahat. Pakilala lang po ako. Ako po si John Kenneth Cruz, Science and Technology Fellow po from DOST.
0: Yes.
2: Ito pong project po na to, sinimulan po natin ito kasi during disasters, during calamities, madalas po sa evacuation centers, isa po sa mga nagiging problema, yung lack of access to clean water. Usually po, binibigyan po natin sila ng mga bottled waters.
0: Correct.
2: Kaso, at some point po, hindi na siya practical. So, we're thinking of ways para po magbigyan ng alternative na solution yung pagbibigay po ng bottled water. At the same time, kami po kasi ay galing sa Forest Products Research and Development Institute.
0: Correct.
2: Isa rin po sa stakeholders po namin yung mga nagmamanufacture po ng mga wood industry. So yung mga gumagawa po ng wood furniture.
0: Okay.
2: Mga kahit ano pong forest products. So okay. Isa po sa naidulong din naman nilang problema sa amin ay yung wood waste po. So yung wood waste po na to, kasama po dito yung sawdust, yung mga wood chips, which we found through research na pwede po siyang gamitin pang treat ng tubig. So we're hoping to address two birds with one stone. Bali, gamit po yung wood waste, gagamitin po siyang filter para po doon sa tubig na maaari po natin gamitin during emergencies and calamities sa mga evacuations.
0: Yes.
3: May question ako, Sir John Kenneth.
2: Yes po, ma'am.
3: Kasi diba, may risk of contamination sa paggamit ng wood. Kasi diba, ang wood chips, pag madaming nakadikit yan na molds, pwedeng pamahayan ng
0: parasite.
3: So how, paano nyo ginawa na maging effective siyang filtration ingredient ba ang tawag mo doon o medium?
2: Filtration medium po.
0: Okay.
2: Bali, may treatments po kaming ginawa doon sa wood waste po natin. So, dalawang klase po yung wood waste na nakukuha natin. Yung wood chips po at yung sawdust. So, yung wood chips po, ang tawag po sa industry ay yung mga kusot.
0: Oo.
2: Yung sawdust po, yung pino. Tawag po nila sa industry.
3: Oo, parang ano yun, parang tawag mo dyan, alikabok yung pinagsama-sama.
0: Yung pinampanlagari.
3: Okay. Sige, sir. O, tapos, paano nyo nilinis?
2: May treatment lang pong ginagawa, ma'am. May chemical treatment po na pinagdaanan, tapos pinatuyo po.
0: Ah, okay.
2: Para po, sure din po na wala pong sasama doon sa tubig. Parang nilinis nga natin yung tubig, pero baka may lumabas din.
0: Oh.
2: So, sinigurado naman po natin na wala pong nanggagaling doon sa wood.
0: Pero dyan, oo. May question ako. Meron tayong medium for filtration. Ito yung ginagamit mo ngayon. Woodwork, products of woodworks, and of course, yung kusot and everything, ano? The thing here is, saan ang source of water natin?
2: Sa ngayon po, pinag-aaralan po namin, sa communities po, isa sa pinaka-accessible po na, at least po dito sa area namin,
0: yes,
2: sa Laguna, kapag po may calamity, kumukuha pa rin po ng tubig sa groundwater, so sa mga poso. So, sa ngayon po, discourage po yung pag-inom ng tubig diretso doon sa poso.
0: So,
2: pero sa ngayon po, poso po yung kinakarakterize namin.
0: So, deep yung well.
2: Po namin yung rainwater.
0: Deep well to.
2: Deep well po.
0: How can, posible ba paggamit nito or paggamit natin ng rainwater?
2: Yes, ongoing po yung pag-test namin ngayon sa rainwater. Okay. Ngayon lang po kami medyo nakakolekta ng maraming tubig ulan. Pero po yung sa groundwater po, nag-ongoing na po yung test.
3: Kasi may problema rin, Sir John. Ano ba pwede namin? Itawag sa inyo. Sir Kenneth, may problema kasi, 'di ba, pagkabaha. Eh di syempre natatabunan din po yung mga deep well na 'yan. Eh paano natin kukunin? Hello, sir.
2: Hello po, ma'am.
0: Go.
2: Yes po.
3: Apo.
2: Sa at least po kasi dito po sa inobserve namin sa mga evacuation centers, may mga accessible naman po na poso. So hopefully po kung ma-cut off man yung line doon sa mga water district, sa poso po makakakuha.
0: Poso.
3: Oo.
0: Kasi ang challenge ko dito is, ang dami natin tubig ulan at nagiging baha.
3: Okay.
0: Kung pwede natin i-collect ang rainwater and convert
3: rainwater
0: it into rain water collection and then convert it to potable, drinking, and
3: water.
0: Usable water sa ating food products.
3: Oo, ginagawa yan ng Marikina, Sir Kenneth. Nakapagtanong
2: yes,
3: ba kayo sa kanila? Meron silang mga malalaking water tanks. Tapos, merong sinasalo nga yung rainwater. Pero hindi nila ginagamit pang inom, panglinis.
0: Panlinis.
3: Yan.
0: Gardening, cleaning ng bahay at kotse. Car wash.
3: Nakapagtanong po ba kayo sa Marikina ba yun?
2: Hindi pa po, ma'am. Pero nakalinya din po talaga na i-characterize din po namin yung galing naman po sa rainwater.
3: Oo nga.
2: Iniisa-isa lang po namin yung water source po namin.
0: Pero Kenneth, may tanong ako ha. Familiar ako sa research mo, pero this was done in another Asian country, a very big one. At how feasible ang paggamit natin ng kusot, ng woodwork products? Dahil hindi lahat ng probinsya, hindi lahat ng area ay meron ganun klaseng produkto. Hindi ba? Mas naisip nyo ba gumamit ng coconut shell, coconut fiber, bamboo, or banana peel as part of your filtration medium?
2: Sa ngayon po, sir, ang focus po namin ay yung paggamit po ng wood waste. Kasi po, ito po project natin, under po siya nung Circular Economy Program ng UST. Opo. So, we want to focus po muna doon sa wood waste na nagagamit.
0: Okay.
2: In terms of feasibility po, may may partners po tayo doon sa kabuuan ng value chain. Mm. So mula po doon sa source ng ating wood waste, mm-hmm, sa potentially magpa-process po hanggang po doon sa end user natin, kasama po yung DRRMO tsaka Laguna Water District.
0: Ah, very nice. Ano ang na-filter out natin using those woodworks product?
3: In that context, tanungin na lang din natin kay Sir Kenneth, mm-mm, kung paano po ba yung sistema?
0: Yes.
3: Na mangyayari.
0: Oo. Parang aquarium lang ba? Yung ganun?
3: Or parang doon, di ba may mga water...
0: May tatakbo ng tubig. Tapos saan ba siya dadaloy para maging...
3: Water system. Water, ano ang water system filtration using wood waste as a filter? Paano ho yung...
0: ano yung multi-stage filtration?
3: Stages
0: niya.
2: Ang plano po namin gamitin sa mga bahay po natin, meron po tayong mga galon yung kulay blue na may green po. Plano po sana namin, lalagyan po ng filter sa itaas pa lang. Yung filter po na yun, doon na papasok yung filter na tinreat po namin, yung wood waste.
3: Okay.
2: So, doon po siya ilalagay.
3: Saan nakalagay? Saan nakalagay?
2: Sa itaas po natin ilalagay. Para po yung babagsak na tubig.
3: Alam ko sa taas, sir, pero anong
0: container, anong receptacle niya? Siya ba ay net, filter, nylon, ano pa?
2: May dinedevelop po kaming lalagyan po niya para may reservoir na rin po ng tubig doon sa taas. So yung maduming tubig, lalagay po natin sa itaas, tapos sa takip doon, yung bilog po na takip sa itaas, doon po ipapasok yung filter.
0: Parang,
2: tapos po may tutulong na tubig na malinis, masustore na po doon sa tubig natin na nalagyan po ng tubig.
0: Parang natin. Drip coffee.
3: Parang
2: drip coffee.
0: Okay. Kenneth, may tanong ako. Kasi curious ako. Kasi yung filtration system na meron, alam ko, medyo mahal. Yung five chamber. Mm-hmm. Yun alam ko, no?
3: Ako two chambers lang.
0: Ito. Meron ba tayong ginawang study or experiment? Halimbawa, sabihin natin, itong on one side, pinasok natin contaminated water. Tapos passing through yung filtration mo o yung medium mo, ay lumabas na very clean at filtered clean water.
2: Yes po. Yun po yung idea, sir, na although categorically po, kailangan natin isa masabi kung ano po talaga yung contaminants. So far po, yung filtration system po natin, yung materials po na nakarakterize natin, kaya po niyang mapababa yung turbidity, yung physical na nandoon sa tubig.
0: Mm-hmm.
2: Kaya din po magtanggal ng trace metals and some organic na material po doon sa ating tubig.
0: Kumusta naman ang chlorine?
2: Chlorine po?
0: Na-filter out mo?
3: Wala namang chlorine sa deep well?
0: Minsan meron.
3: Minsan
0: may meron. Heavy metals, organic chemicals, at chlorine. Di ba?
2: Yes, sir. Yung chlorine po, though, yung sa nakuha po namin tubig, wala pong chlorine sa initial na water.
0: Pero hindi ba, pag kasi ang inaral ko for turbidity, maganda yung moringa oleifera, hindi ba? Natsubukan na natin.
2: May study po na ganun, sir. Pero hindi pa po namin na...
3: Tawag dito, concern ako, okay, two things, Sir Kenneth. Yung parasite, yung mikrobyo, kaya rin ba niyang salain yun?
0: Ay, oo, kasi minsan sa septic tank, contamination.
3: Sir?
2: Bali, ma'am, yung kaya po siya multi-stage na filtration system, plano po namin gawin siya na modular. Yung first layer po ay para makapagtanggal ng physical, chemical na contaminants. Okay. Tapos yung second layer po ay para naman doon sa antimicrobial na microbes na contaminants po. So, yung microbes naman po, ang titreat po namin siya gamit po yung tinatawag na nanocellulose, which we also extract from wood chips po. So, pinrocess po namin sa wood chips, meron po kaming kinuha na nanocellulose, may konting tweaking ulit po sa nanocellulose para maging antimicrobial agent po siya.
3: So ilang
2: ongoing
3: stages?
2: Din po yung test po.
3: Okay, so ilang stages po ito, sir?
2: Dalawa po.
0: Two-phase lang. Anong mga pilot areas mo na ngayon na gawa to or ginagamit itong mga...
3: Meron na?
0: Sorsogon yata.
3: Meron na po kayong prototype?
2: Wala po sa pilot, ma'am. Nasa laboratory scale pa lang po tayo. Pero plano po na by early next year po, sa first quarter po siguro, dito sa Los Baños, tsaka po sa Sorsogon po. Partner po natin ng Sorsogon.
0: Ah, sila kasi po, ang mga partners.
2: So, yung source po natin ng tubig, nag-iiba po sa lugar, yung quality.
3: Yung ano, yung pangalawang concern ko, kasi bukod sa wood chip, sabi ninyo, yung sawdust, gumagamit kayo, no?
2: Apo.
3: So, eh, di ba maliliit yung particles na yun? Paano ginawa ninyo para hindi siya sumama sa tubig?
2: Bali ma'am, yung lalagyan po ng dun sa ilalim, manliliit lang po yung butas dun.
3: Super
2: kaya
3: liit.
2: Kaya po namin siyang na hindi po sumama.
3: Mas maliit talaga. Super liit po talaga yun siguro, no?
2: Yes, ma'am.
3: At ano, parang salaan ng kape? Diba meron?
2: Parang filter paper.
3: Filter paper.
0: Drip coffee. Yan. Ang principle.
2: Okay. Almost drip coffee.
0: Almost drip coffee ang principle. Pero meron ba tayong wood products? Or sabihin natin, products that have been treated na hindi dapat or hindi pwedeng gamitin sa itong klaseng medium? Meron ba tayong contraindication?
3: Sa klase wood. Sa klase or, ng wood, sir.
2: Yung partner po namin, yung pinagkukunan.
0: Ano? Jeanette? Nawala ka, Ken.
3: Hello?
2: Hello po.
0: Yes.
2: Apo.
0: Paulit, please. Yung sa partner nyo?
2: Yung sa partner po namin, may sinasabi po silang specific na wood species na potentially po may
0: toxic.
2: May toxic na sumama. Pero po, ito pong wood species na gamit nila, pinatest na rin po namin. Yung sumasama lang po, or yung mga, ang tawag po nila ay mga actives po, mga ano lang po, mga flavonoids po.
0: Okay,
2: parang nagko-cause lang po ng flavor, if ever, doon sa tubig. Pero wala pong toxic so far po.
3: Anong flavor? Lasang ano?
2: Hindi na po sinabi, ma'am.
0: Parang fusion.
3: Nakatikim ka na ba, sir? Doon sa experiment nyo?
2: Hindi po, ma'am. Kasi wala po pong clearance mula doon. Hindi po sure
3: kasi
2: na po.
3: Kasi experiment pa lang.
0: Pero may culture kayo.
3: Bakit ba tayo nagmamadali?
0: Hindi, pero ang ganda nito kasi. Ang ganda nito.
3: Eh, kailan po kaya matatapos yung experiment nyo, Sir Kenneth?
2: Yung sa laboratory po, we're hoping po na matapos by the end of the year para po ma-try po namin sa field by early next year.
0: So, pero silang laboratory, meron silang actual. Parang sa medicine, in vitro, in vivo, yung gagamitin sa tao.
3: Ang tagal!
0: Ay, yes, Tita Winnie. Pag-develop natin isang produkto, lalo lang sa mga gamot, more than decades ang binibilang.
3: Ang concern ko lang dyan, Sir Kenneth, yung ating, paano ba yun, masiguro, na tama yung klase ng kahon na gagamitin. Kasi baka may makalusot, sir. Halimbawa, ongoing na siya, di ba? Eh, may makalusot, baka mamaya magkaroon ng, contamination. Imbis na makatulong, makadagdag ng problema, sir. Ano?
2: Nawala po yata yung internet ko.
0: Nawala ang internet mo. Hindi, tinatanong ni Tita Winnie, paano ito kung sabihin natin kung large scale na ito, tinatanong ni Tita Winnie, paano kung may mga taong sabihin natin,
3: masisigurado natin na
0: ginagamit nila yung proper species of kind of
3: tamang
0: wood
3: klase.
0: O yung mga tamang klase o yung mga, baka mamaya gamitin yung mga bawal.
3: Oo nga, yun nga, Sir Kenneth.
2: Ano po ma'am, part din po ng kinumit namin sa DOST na gumawa po ng user manual, pati po mga video, para po yung information malinaw po na ito lang po yung limitation natin sa ngayon, dito lang po natin siya pwedeng gamitin, ito lang po yung mga klase ng contaminants na matatanggalan.
3: Last na lang, Sir Kenneth, ano? Kasi diba sa mga planta, merong indicator kung may mali. Alam mo yun, di ba sa isang halimbawa, sa isang manufacturing plant.
0: Danger na.
3: Not exactly danger,
0: yes,
3: but for example, mali yung pagkakatupi ng
0: quality control.
3: Yung machine tinatabi agad. Meron sa bang kakayanan, itong ating mekanismo na makapag-indicate na may contaminant present doon sa gagamiting materyales. Para lang, para sa akin kasi mas importante yung safety. Okay, this is a very brilliant and helpful experiment.
4: Oh yes.
3: But then again, yung masiguro na safe talaga siya kasi organic ang ating material, 'di ba, Sir Kenya?
2: Yes po. We understand po ma'am, po, kasi po we're utilizing po yung wood waste. So from the name itself po, waste po talaga siya. Mm-hmm. So may variability po in terms of dun sa quality ng raw material, dun sa start pa lang po.
3: Right.
2: Pag pumasok po siya sa manufacturing facility kapag ginamit na po natin siya as filter, may treatment po na gagawin para po malinis, ma-check po talaga kung pasok po siya dun sa standard na okay, pwede natin itong gamitin as raw material. So, thorough po yung paglilinis na ginagamit natin. At the same time po, malinaw din dun po sa partner, doon po sa source ng wood waste, and they have to be transparent na itong wood waste na to, ito lang yung pinagdaanan niya, physical lang yung nangyari, hindi siya nahalo sa glue, walang nahalo na iba pang chemicals doon, para po at least po ma-minimize po yung risk papunta doon sa tubig. And of course, ma'am, very valid po na ilang beses din po natanong sa akin yan sa defense nito na paano po kapag kunyari, paano may ensure. So we developed a process na kahit pa paano mo ma-minimize po yung variability.
3: Yun. Ayoko yung, Sir Kenneth, sorry. Ayoko yung sinabi mo ma-minimize. Ang gusto ko sanang marinig, ma-eliminate. Hindi kasi, di ba? Pag sinabi mong ma-minimize, there's still a possibility. Pag sinabi mong ma-eliminate, no more possibility, di ba, Sir Ken?
4: Oh, last question from me. How about yung medium mo ba? Meron bang shelf life? Meron ba sabihin natin, good for how many weeks usage or months na dapat palitan na?
2: Yes po, sir. Definitely po. Kaso, sir, sa ngayon, hindi pa po namin nare-reach yung limit. Kaya hindi po namin masabi kung
4: yes.
2: Po kadami sa ngayon pa po.
4: Part pero of our po objective. kasi yun, during studies, ganun yung ginagawa namin. Lahat ng possible questions, tinatanong.
3: Ayan, sana nakadagdag kami ng mga isipin ninyo.
2: Yes, ma'am, very insightful.
3: So, mga questions namin. Thank you for being so patient with us, Sir Kenneth. Maraming salamat
4: because
3: po.
4: Because it's a very interesting study. And
3: Good luck!
4: Yes. Thank you very much, John. Yes, nakausap po natin, nakapanayam natin si Mr. John Kenneth Cruz, ang Science and Technology Fellow 1, Project Leader ng Project Pagpawi, DOST Forest Products Research and Development Institute. Di ba? Ang galing, Tito Winnie, di ba?
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
4: Hindi, maraming nakuha naman insights ni Kenneth sa atin kasi parang
3: tayo mga profesor, parang ano, revalidan ng thesis.
4: Pero kasi ganun kami kung pag gumagawa ng study, meron tayong tinatawag na indication, contraindication, main objective, secondary objective. Hala, bawat salita ko, siguro sabi ko itong study ay napakasimple. Para akong hinihimay ng isa-isa. Bawat hibla talagang hinihimay. So, I hope, Kenneth, thank you. Update mo kami
3: sa
4: iyong
3: Thank you for being patient.
4: Yes.
3: And you, syempre, ang focus natin dito, makatulong.
4: Yes.
3: At tawag dito, dapat walang maging problema.
4: Mm-mm.
3: Kasi, di ba?
4: Tama ka. Kasi hindi lang eliminate. Hindi lang mini-device, talagang total.
3: I will not accept that.
4: Kasi iinumin mo eh.
3: Oo naman. Diba? Iinumin ng tao ito. At,
4: imagine mo, if you can convert the heavy rainfall, all the liquid coming out from nature, and convert it to potable drinking water.
3: Ano nga eh, tawag dito, hindi rin pala pure.
4: Hindi.
3: Kung galing, dati kasi, diba, pag galing sa langit, akala mo pure.
4: Wala na, maraming heavy metals na nga. Tingnan mo naman sa ibang auto, ibang mga bintana natin, pag nadapuan ng rainwater, nagkakaroon ng marks. It means to say it carries a lot of metals and organic compounds.
3: Ay, naku, intayin po natin ang finality ng eksperimentong
4: ito. It's very interesting.
3: Samantala, magbubukas na rin po ang ating klinika sa East Trenta in a few minutes.
4: Tatalakayin natin. Sige, gawin natin more general. Ano? Pero gusto ni Den sana gouty arthritis.
3: Ah, okay.
4: Pero kasi ang pag pinag-usapan natin gouty arthritis, papasok ng usapang arthritis ng ibang sanhi.
3: Oo, diba? Totoo naman. Diba? At ang napakalawak ng sakop ng arthritis.
4: Oh, yes.
3: At maraming klase.
4: At maraming edad.
3: Oo.
4: Kasi akala nila, senior lang.
3: Sa senior lang,
4: diba?
3: Hindi. Hindi kaya, lalo na yung gouty. Mm-hmm. Naku, bata ka pa lang pagka hindi ka mainit.
4: May ibang bata eh. May juvenile.
3: Oo, oh, diba? Mm. O siya, baka may mga tanungan po kayo tungkol sa arthritis. Text nyo na po yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po tayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
4: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672-5673. Samantalang oras,
3: alas 2:33.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
12: Pag-aanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan.
12: Kasama si Kuya R at Marshy Sara.
14: Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
4: Sa oras sa alas 2:35, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Congressman Martin Romualdez, sasailalim sa Independent Medical Examination bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Sandigan Bayan, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
16: Dok Dennis, Tito Winnie, iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na sumailalim sa Independent Medical Examination sa UP Philippine General Hospital para maberipika ang resulta ng pagsusuri ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Yan nga ay patungkol kay Congressman Ferdinand Martin Romualdez na nasa Cardinal Santos Medical Center ngayon. Itinakda ang kanyang examination sa PGH bukas, Sabado, September 12. Dagdag ng korte, pagdating ni Romualdez sa PGH, doon na muna siya i-confine habang wala pang kautusan ang anti-graft court. Sa Lunes, September 14, nakatakdang ipresenta ng mga doktor ng UPPGH sa korte ang findings sa medical exam ng kongresista. Itinakda naman sa Miyerkules ang pagbabasa ng sakdal kay Romualdez sa parehong korte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
4: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Samantala, Pangulong Marcos Jr. may panawagan sa mga opisyal ng gobyerno matapos gunitain ang kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol Christian Yosores.
17: Inibok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan na gumamit ng mabuting pagpapasya, unahin ang pambansang interes at laging isaalang-alang ang pinakamabuting kapakanan ng mga Pilipino. Sa talumpati sa wreath-laying ceremony bilang paggunita sa kaarawan ng himaungamanan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinabi ng Pangulo na ang paglilingkod sa bayan ay dapat lagi nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. Binigindiin ni Pangulong Marcos na ang public service ay hindi dapat para sa pansariling interes, kundi para sa bansa at sa mga mamamayan na isang prinsipyong natutunan niya mula sa kanyang ama. Inalala naman ni Pangulong Bongbong ang mga itinuro ng kanyang ama na huwag piliin ang madaling paraan at laging gawin ang tama, gaano naman ito kahirap, gayon din ang aral na ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng sakripisyo. Binigindiin ng Chief Executive na ang paglilingkod sa bansa ay hindi lamang responsibilidad ng mga nasa pamahalaan kundi ng bawat Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, EZMM.
3: Salamat, Christian.
4: National Bureau of Investigation nilinaw na walang inihain na disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Bert? Hey, medyo mahinang, medyo lang mahinang linya ni Bert. Balikan natin si Bert Dizon mamaya.
3: Samantala, sa ibang balita, 5 rallyista arestado sa nangyaring tensyon sa kilos protesta sa Taguig kahapon, habang 16 na pulis ang sugatan. Naritong balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
18: Tita Winnie, sa kulungan ng bagsak na 5 rallyistang sangkot sa nangyaring girian sa kasagsagan ng lightning rally sa tapat ng isang hotel sa Taguig City kahapon. Ang mga ito ay ang mga individual na umano'y nanakit sa mga pulis nang mangyari ang komosyon na nagsimula sa tangkang ng ilang rallyista na makapasok sa lobby ng naturang hotel. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, na isa ilalim na sa inquest proceedings sa mga ito na naharap naman sa patong-patong na reklamo. Habang inaalam na rin kung may iba pa silang mga kasamahan na maaari ring managot sa batas dahil sa pagkakadawot sa insidente. Samantala, 16 na pulis naman ang nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan dahil sa pangyayari. Pinagbulaan na naman ko ang mga akusasyon ng ilang grupo na ang mga pulis ang nagsimula ng korupsyon at iginiit na may mga video at documentation ang nahawak ang pulisya na kanilang ebidensyang may matibay na pinangahawakan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Thank you sa'yo, Marlene.
4: Balikan natin ang balita ni Bert Dizon tungkol sa National Bureau of Investigation. National Bureau of Investigation na nilinaw na walang inihain na disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, Bert. Bert? Okay, maraming salamat mga Radyo Patrol.
19: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
20: Ang puso ng DZMM, action ngayon!
21: Bukas na ang klinika sa East 30 sa action ngayon!
4: Okay, bukas na ang klinika sa East 30, ang kagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, akong kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
3: Arthritis. Okay, bakit ba ano ba yung arthritis, Doc?
4: Well, ito ay pamamaga or inflammation ng ating mga kasukasuan. Joint
3: bakit?
4: Inflammation.
3: Ba't siya namamaga?
4: Depende. Depende. May binanggit si Den, yung researcher natin, si Den Cruz, sinabi niya gouty arthritis.
3: Gouty.
4: Pag sinabi natin gouty arthritis, so galing ito sa gout. Mm. So ano ang source ng gout? Yung purine or uric acid.
3: Okay.
4: So ito yung pwedeng magdeposito sa ating space, ng joint space,
3: okay,
4: para mag-create ng kristal. So hindi maganda ang pagkuskos ng dalawang end ng buto.
3: Joints,
4: no? Kasi, so magkakaroon ng gasgas. Siyempre, pag may gasgas, parang may sugat, mamamaga.
3: So sab nabagit po uric acid, purine. Eh di sa pagkain yun.
4: Pagkain.
3: Oo.
4: Or hindi kaya ng katawan i-break down. Yung maaaring kulang sa tubig or yung diet mo nga. Sobra-sobra naman sa mga purine-rich food.
3: Ano-ano ba itong purine-rich food?
4: Laman loob. Atay, balumbalunan, ay, yung mga ganon.
3: Butita ko nga.
4: Ayaw ni Tita Winnie. Oh, yung mga klaseng nuts. Na mga
3: ano
4: may
3: nuts?
4: Buto-buto. Mani, kasoy.
3: Uy, ibili ko na ba?
4: Sitaw, munggo.
3: Ah, talaga ba?
4: Chicharo.
3: Ah, okay.
4: Eh, di lahat ito may purine.
3: Eh, ilang kilo ba naman bagong-bago ka maapektuhan?
4: Hindi naman sa kilo-kilo eh. Eh, kung ito'y ginagawa mo, eh, di ba, Biyernes. Maraming munggo tuwing Biyernes. Eh, kung yan ang gawin mo every Friday, nagiging regular source mo yun.
3: Ah.
4: At kung hindi ka maganda mag-metabolize, pues, magkakaroon po kayo ng problema sa tinatawag na gouty arthritis.
3: So, kung i-regulate mo ang iyong pagkain, iiwas ka sa ganitong mga purine-rich food or hindi naman pag-iwas o lilimitahan mo lang, magdadagdag ka pa ng ibang mga masustansyang pagkain,
4: tama,
3: pwedeng mawala yung gouty arthritis.
4: Well, at least matatanggal natin yung isang most likely source natin ng arthritis.
3: Diba?
4: Yung gouty arthritis.
3: Yun.
4: Pero ano ang pinakapangkaraniwan arthritis? Or most common type of arthritis?
3: Gano'n ba kadaming klase ng arthritis?
4: Marami. May rheumatoid arthritis. May ankylosing spondylitis. May lupus arthritis. Meron din mga iba-ibang risk factors. Marami yun.
3: Okay. Ito, anong sinasabi?
4: Most common.
3: Most common.
4: Baka marami tayong makakilala dito. Osteoarthritis. OA. The most common type. Bakit?
3: Ano nangyayari pagka may osteoarthritis ka?
4: Ito kasi ang tinatawag na wear and tear ng joints at syempre yung cartilage. Hindi ba yung dulo ng mga buto natin, Tita Winnie, yung mga long bones? Tingnan natin yung mga sinasakain. Kinakain natin manok. Yung mga dulo, yung mga bulalo, yung mga dulo.
3: Manok talaga, ginawa analogy.
4: Manok, bulalo, hindi ba buto, tuyong-tuyo siya. Pero yung dulo niya, makikita mo pero very smooth, very maputi,
3: meron,
4: malambot.
3: Meron siyang parang may film or may something.
4: Because that area is supposed to be, tawag natin diyan, cartilage.
3: Diba kulay puti.
4: Na
3: nakabalot doon sa dulo ng joints. Kneecap nga is one kind of cartilage.
4: So, diba? Malambot siya.
3: Oo, diba? Para?
4: Madulas siya. Para walang friction. Ang problema sa osteoarthritis, depende sa timbang mo, trabaho mo, gawain mo, or paano ka mag-abuse ng katawan, nagkakaroon ng wear and tear. Nagkakaroon ng kiskisan ng dalawa. So, na parang hinuhubaran mo yung bones, yung dalawang buto, so nagkakaroon ng friction. So, nagkakaroon ng grinding. So, pag nag-grinding na, hindi na siya smooth.
3: Masakit yun, ha?
4: Kasi inflamed na.
3: Oo.
4: So, ano nangyari? Nagkakaroon ng pananakit. Kaya, minsan, maliban sa pananakit, namamaga. Nagkakaroon ng additional fluid. Di ba? Dahil sa pagitan o gitna ng dalawang buto na nagkikiskisan ay may fluid. Yung tawag natin dyan, synovial fluid.
3: Okay.
4: So, ito yung parang oil natin. Lubricant. Ayan na nga. Nabawasan. Dahil nagkiskisan. Ay di syempre, mag-i-infect, magkakaroon ng pamamaga.
3: Ay, madalas mangyari yan sa mga basketball player.
4: Kaya
3: marami sa kanila pagka may knee replacement surgery na.
4: Dahil yun nga, wear and tear.
3: So, sinasabi ko na hindi lang mga matatanda ang may wear and tear.
4: Yes, kaya binanggit natin, depende din sa timbang.
3: Uh-oh.
4: Sa pag-abuso mo ng katawan, sa kilos mo, sa mga ginagawa mo sa pang-araw-araw.
3: Okay.
4: Yun.
3: Eh, may mga pagkain ba na nakaka-contribute dito?
4: Generally, sa osteoarthritis ay wala po.
3: Wala.
4: Dahil ito ay talagang wear and tear. Kaya ito ay pinaka-pangkaraniwan or most common type of arthritis.
3: Yung rheumatoid arthritis.
4: Ayan. Ang rheumatoid arthritis, ang tawag dito ay isang autoimmune problem.
3: Autoimmune?
4: Yes. This is a considered an autoimmune disease. Sinong joints ang involved sa RA? Or rheumatoid arthritis?
3: Ano?
4: Yung ating wrist. Okay? Ang ating tuhod, knees.
3: Okay.
4: Ang ating balikat, shoulder. Ang hips. Okay?
3: Ay, yung mga malalaking joints.
4: Yes. Ankles and siko. Ang elbows.
3: Ano nangyayari? Namamaga din?
4: Yes. Dahil ito ang tinatawag nating chronic.
3: Matagal.
4: Matagal. Chronic inflammatory disorder.
3: Na matagal na pamamaga?
4: Yes. Dahil nagkakaroon ng problema sa lining ng joints, maski na hindi wear and tear.
3: Kasi nga,
4: autoimmune. Nilaban mo sarili mo.
3: Eh, paano yung ano sa mga dali-daliri?
4: Pwede yan.
3: Yun din?
4: Pwede rin po yun. Okay? Paglulo naman ng dali-daliri, maliliit, nagkakaroon na minsan bako-bako, di ba? Nagkakaroon deposit. Ayan ang mga gouty arthritis.
3: Gouty yan?
4: Yes.
3: Ito?
4: Alam mo yung iba, nagkakaroon ng deposition, nagiging parang salts, parang island.
3: Oo nga, parang ang lalaki ng knuckles.
4: Ang lalaki. Pag binuksan natin yan, may mga kristal yan. Tapos pwede namin tingnan sa microscope, meron siyang talagang typical textbook picture, rhomboid crystals ng uric acid. Ang ganda-ganda tingnan.
3: Anong rhomboid?
4: Yung hugis niya, yung squarish na mahaba.
3: As in crystal talaga?
4: Crystal talaga.
3: Meron dito? Di ba nakakatusok yun?
4: Yun. Kaya ka nga tawag.
3: Kaya masakit?
4: Yes. Kasi inokupa niyang espasyo na dapat space. Meron tinatawag tayong joint space. Okay?
3: Meron,
4: so, imbis na may joint space ka, nagiging masikip po siya dahil nadepositohan ng uric acid.
3: Kasi yung sa gouty.
4: Sa gouty ito. Pero sa rheumatoid arthritis, ang lining, yung sabi mo ngayon, puputi, yung nakabalot, na madulas, na smooth, ay nagkakaroon ng nababawasan. Nababawasan.
3: Kasi nga, sobrang gamit mo, or sobrang, bakit pagka mataba?
4: Ay dahil sabihin natin, ang struktura mo, ang bone mo, ay sabihin natin ay pang 2 floors lang ng bahay.
3: Ah, okay.
4: Pero yung timbang ng katawan mo ay parang pang building. So, nagko-collapse siya. Ano ang naghahawak ng katawan natin at muscle?
3: Buto.
4: Buto. Di syempre medyo magko-collapse bago siya bumagsak, bago siya maging marupok. Kaya nga, ang obesity ay isa sa mga prime reason bakit hindi nagiging okay ang bone health or ito ay nagpro-promote ng osteoporosis.
3: Naalala ko nga yung classmate nung anak ko, yung sinasabi ko sa iyo na nakakaubos ng isang ano sa isang kilo ng kanin.
4: Oo.
3: Sa isang upuan, tsaka isang balot ng hotdog, tsaka isang
4: juice, soft drinks
3: yung 1.5 malaki kanya lang.
4: Olo.
3: Eh dinuknukan ng taba yung bata. Kasi nung araw pagka mataba cute. Diba? Ngayon alam mo overtime kasi mag-classmate sila mula preschool hanggang buong elementary. Alam mo nakita ko yung bata yung paan
4: buto
3: niya
4: genus, nag-turn, nag-letter C na inverted.
3: Oo, tapos nagkailangan na niya mag-brace.
4: Support.
3: Kasi sobrang tap. Pero pag, so ibig sabihin pagka ganun ang nangyari, irreversible na ba yun?
4: Well, tingnan natin. Dahil hindi natin alam ang development ng kanyang bones and everything. So hindi natin sure kung ito ay reversible or hindi. Pero kung rheumatoid arthritis to at autoimmune in nature, then pwede natin bigyan ng gamot. Pwede natin i-address yung autoimmune nature.
3: Yung source.
4: Pero yun, ito, pag autoimmune, Tita Winnie, may nababalit, naririnig mo ito sa mga kaibigan mo. Pag ako ay kumilos na, itong pananakit ko ay nababawasan o nawawala. Pero bumabalik, oras na naging kalma at steady, ako na walang ginagawa. Kumbaga, nagkakaroon ng inactivity. Pag kinilos mo ulit, parang may kalawang, ang hirap na naman kilusin.
3: Kasi?
4: Yun na nga. nagkakaroon ka ng arthritis or arthritis na mamaga.
3: Hindi, bakit pag gumagalaw ako, nawawala
4: siya? Nalulusen siya kaunti. Nalulusen ng kaunti.
3: Eh, so kung mag-exercise ako na mag-exercise.
4: Kaya that's one of the recommendations sa mga taong meron situation kagaya ng arthritis. Of course, hindi natin i-abuse. Kasi meron tayong stiffening. May pain, may inflammation.
3: Oo, parang hindi daw maaigan yan.
4: Yes, may stiffening, may loss of flexibility.
3: Oh, yun.
4: Okay? Loss of flexibility. At minsan na nga nagkakaroon ng bone involvement na nawawasak.
3: At saka ano, deformity.
4: Oo naman. Nagkakaroon ng swan neck deformity. Pag pinapoint mo yung finger, makikita mo hindi straight. Parang meron curvature. Oh. Parang swan neck. Parang leeg ng ganso. Di ba? Yun. Yan. Marami tayong katanungan. Marami tayong katanungan bigay daan lang muna tayo sa ating commercial and then, yan, address na natin lahat ng katanungan natin sa ating mula sa YouTube at ang ating Viber number.
20: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
20: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
26: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
20: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
27: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, mabahad. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
28: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
4: Okay, may mga katanungan tayo, Tita Winnie.
3: Si Roy. Doc, aling bahagi po ng katawan ang karaniwang naapektuhan ng gout?
4: Okay,
3: At ano-ano pong mga pagkain ang bawal kainin kapag may gout? Tut, ang haba, Aaron. Totoo rin po ba na nagpapalala ang pagkain ng corned beef sa may gout?
4: Well, corned beef siguro hindi naman. Ano? Pero mataas din yan sa cholesterol. Alam pa, mga delata, hindi yun galing sa palengke. Pero yun, sabihin natin, anong parte ng katawan natin? Usually, mga joint, mga madaliri. Yung tinuturo ni Tita Winnie na parang baloktot ang daliri and everything. Yung po mga phalanges natin, daliri at toes.
3: Ay, teka, tungkol dyan sa gout, sundan ko si Ron.
4: Oo.
3: Beer.
4: Yes.
3: Kasi
4: alcoholic beverages.
3: Generally,
4: alcoholic beverages. Oh. Meron po kayo wheat na sa loob. Wheat. May mga yeast products po yun. Yes.
3: Tapos, ang unang sumasakit yung
4: big dito. Big toe, saka ankle. Yes.
3: Bakit doon?
4: Eh, kasi yan nga mga lugar na sinabi ko nga kanina na pwede mag-deposit ang uric
3: acid. Grabe daw, sakit doon. Ayun
4: naman.
3: Mahanginan daw ang hapdi.
4: Yes, masakit na masakit. Kaya mga usual parts natin, hands, knees, hip, and spine. Pero yung mga sa gout, usually mga fingers, no? Toes and fingers, yan. Kailangan ko lang banggitin ito, ang rheumatoid arthritis, Tita Winnie, is symmetrical. Sabay ang kalibat kanan. Kung shoulder, hip joint ko, elbows ko, ankle ko.
3: Right, left.
4: Yes, right, left, sabay. Symmetrical.
3: Hindi pwede isang ano lang.
4: Because yan ang isa sa mga diagnostic clues natin.
3: Okay, si Emmaline. Doc, ano po ba ang pagkakaiba ng gout at gouty arthritis?
4: Okay, pag sinabi natin gout, ito ay mataas ang iyong uric acid level. Okay. Pag sinabi natin may gouty arthritis yan, mataas ang uric acid level mo na siyang sanhi ng iyong pamamaga ng inyong mga kasukasuan or joints. Kaya gouty arthritis.
3: Si gout, yun yung source. Yung gouty, yun yung noun.
4: Effect.
3: Yun. Si Adrian Carlos, Doc, nakaka-apekto po ba ang pag-inom ng alak sa gouty arthritis? At kung sakali po umatake ang gouty arthritis, ano po ba ang pwedeng gawing remedyo?
4: Yan, sinagot na Tita Winnie kanina na ang alcoholic beverages po medyo mataas po sa ating purine content kaya pwede po ma-precipitate ang tinatawag na gouty arthritis. Meron po tayong gamot na pampababa po ng ating purine or uric acid level. Meron po tayong mga tinatawag na allopurinol, meron tayong yung mga generics ito, allopurinol, may febuxostat. Kaso, remember, hindi tayo pwedeng magbigay ng gamot na pampababa kaagad dahil sa usapang gouty arthritis, ang sudden o bigla ang pagtaas at bigla ang pagbaba pwede mag-cause ng pain. Kaya meron tayong binibigay na gamot pang stop muna ng kanilang multiplication bago ipasok ang gamot pang arthritis.
3: Pwede ba maglublub sa mainit na tubig?
4: Well, local comfort lamang yan, Tita okay. Winnie. Pero hindi po yan ang sabihin natin total treatment sa gouty arthritis.
3: So siguro, pag sumakit, lublub mo muna sa mainit na tubig. Pagka medyo hindi na masakit, lakad ka na punta ka ng doktor. Kasi hindi naman to over-the-counter meds.
4: Hindi over-the-counter. Kasi ang pang general, mga gamot natin po sa gouty arthritis ay mga non-steroidal, anti-inflammatory drugs or painkiller, minsan steroids. Meron din kaming binibigay na disease-modifying anti-rheumatoid agents.
3: Ay, speaking of gamot, halimbawa, diagnose ako, meron akong ganyan.
4: Yes.
3: Eh, kakain ako.
4: Oh.
3: Eh, iinom na ako ngayon ng gamot para hindi umepekto. Pwede.
4: Hindi. Dahil itong sinausapang gout, dapat meron po tayong maraming combination yan. Exercise, lifestyle modification, food portioning, food modification, and of course, treatment din yan.
3: Malungkot. Si Armand Michael!
4: Last question.
3: Totoo po ba na pwede ma-prolong or ma-prevent ang arthritis with the right regular exercises? Maybe under the guidance of a physiotherapist.
4: Yes. Kasi ang long-term management niya is always exercise. Low impact exercise includes swimming, stretching, and tinatawag natin simple walking. Of course, dapat, no? Usapang arthritis ito, diet. Meron tayo mga pagkain na dapat iwasan. And of course, first, protection. Kung meron na po kayong sabihin natin joint deformities and problem, dapat alam nyo ang inyong limitation. At yung mga suotang pampaa, may mga ergonomic type of footwear at assistive devices para makatulong po sa inyo. And of course, kung talagang wasak na, meron tayong surgical involvement. Kasi talagang pwedeng mag-damage ang bone.
3: Wasak na talaga. Yon. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
4: Ay, gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official. At Biyernes ngayon, Tita Winnie.
3: Yes, thank you sa ating mga kasama.
4: Yes, syempre ang ating executive producer po, si Sheila Tubilinal, ang ating public service lead, si Paul Bea, ang kaniyang kasama, associate natin natin si Aaron Abelado, researcher natin si Den Cruz, at syempre mga segment producers, JP Pasawa, Jim M. Cabo, Anika Encio, at sa ating mga production associates.
3: Si Angelo Toribio, Don Regise, Hannah Alcazar, Joyce Mansay, Carlo Ferreras, at Yuki Nierval.
4: Syempre, katuwang din natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa panguna ng ating desk editor na si Aimee Estareja.
3: At ang ating teleradio booth, maraming salamat. Hanggang pagkatapos ng hearing,
4: yeah!
3: Ako po ang inyong likod, Tito Winnie Cordero.
4: Ako po si Doc Dennis, ang inyong kapamilya.
3: Para sa
4: Aksyon Ngayon! Bye-bye!

sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: hapon.
1: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sa atin po mga balita, mga kapamilya, isinusulong ang Pilipinas na maging pangunahing destinasyon ng international students. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, si Radyo Patrol Christian Yosores. Christian? Cover ng Preview Magazine bilang pagkilala sa kanyang impluensya sa pelikula, sa telebisyon, pop culture at mga advokasya. Sa Preview Ball, kinilala naman bilang StyleCon o Style Icon ng taon ang kanyang co-host sa It's Showtime na si Ann Curtis. Kabilang naman sa Best Dressed List sina Donnie Pangilinan at Jaren Garcia, habang dumalo rin sa event ang iba pang kapamilya celebrities. Samantala, balikan po natin sa Palasyo ng Malacañang ang ating Radyo Patrol na si Christian Yosores. Christian?
4: Ay ni itinatag ni Pangulong Marcos ang Education Philippines Program na nagtataguyod sa Pilipinas bilang destinasyon ng mga international student na nais kumuha ng higher education, magsagawa ng research at sumailalim sa mga training sa bansa. Sa Executive Order No. 124, kinilala ng administrasyon ang mahalagang papel ng international education sa paglago ng ekonomiya, pagsusulong ng innovation, cultural diplomacy, human capital development at international cooperation. Tutulungan din ng programa ang mga higher education institution na makahikayat ng mga international student, mapahusay ang serbisyong ibinibigay sa kanila at makapagpatupad ang mga inisyatibang naaayon sa layunin ng programa. Itinalaga ang CHED bilang pangunahing ahensyang manghuhuna sa pagpapatupad ng programa. Katuwang ang itatatag ng EDOFIL Task Force na manghuhuna sa koordinasyon ng mga hakbang para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng international education sa mga universidad at kolehiyo sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, Vice President Sara Duterte pinalagan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na gusto lang umano ng bise ng drama. VP Sara tinawag namang drama ang pag-aresto kay dating Speaker Martin Romualdez. Magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano posibleng bumalik na ng Pilipinas ngayong weekend ayon sa NBI. At listahan ng mga holiday para sa 2027, inilabas na ng Malacañang. At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Ate Aimee Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.

0: ako to, si Chang Ami.
1: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
0: Ako to, si Chang Ami.

0: Magandang hapon po mga kapamilya. Sa pangalan po ni Chang Ami. Ayan, ako po ang inyong ating Amy Estareja. Handa po makinig sa anuman pong pinagdaraanan ninyo sa buhay. Ngayon po ang hapon, ayan, ang walang panghuhusga. Ngayon po ang petsa natin ay September 11, 2026. Nakakapanibago pero anuman pong usapin sa buhay o sa bahay. Aba, nandito po yan. Pag-usapan po natin yan sa ako to, si Chang Ami. Siyempre kung saan bida ang talakayan o sa talakayan ang atin po mga malusog na isip, puso at emosyon. Nagsusulong tayo ng tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon, nakikinig at nagbibigay ng payo. Ito na po ang pinagkakatiwalaang life counseling program on AM Radio. Walang iba ang nag-iisa. Ako to, si Chang Ami. Samahan niyo po ako ang inyong ating Amy hanggang alas 4 po tayo ng hapon as usual. Marami tayong pag-uusapan at pagkikwentuhan. Minsan break tayo muna sa mga news. Buhay-buhay muna tayo. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, tuto kayo sa amin dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Medyo maganda ang sikat ng araw pero mamaya-maya asahan natin na may mga kaunting pag-ulan ha mga kapamilya. Kasi sabi nga ng pag-asa hanggang weekend ang ganitong weather na minsan hindi maintindihan. Naalala ko sabi kahapon ng aking isang kaibigan, parang babae daw ang weather ngayon. Hindi maintindihan, di ba? Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan talaga, di ba? Para kahit ano pa ang mangyari, enjoy na lamang po natin ang ating buhay. Kasi sabi nga, di ba, may mga bagay na hindi natin pwedeng makontrol. Ang reaksyon na lang natin ang ating kontrolin. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyo mga AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya naman like at subscribe na. 24/7 po ninyo kaming nakakasama at makakasama pa. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Uy, pasensya na muna sa mga nasa online. Ah. Hindi po makapagbasa ang inyong ating IME, pero alam ko naman kung sino-sino na kayo dyan. Salamat sa inyong loyalty, di lamang sa ako to si Chang Ami, kundi sa buong DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Salamat, salamat, salamat po. Naku, mamaya ang dami nating pagkukwentuhan. Kaya kung kayo po ay may mga kwento sa buhay, pag-ibig, pamilya, ay wag na po kayong mahiyang ikwento yan sa amin. Ipadala po sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin, sa aming mga telepono bilang 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Tawag na mga kapamilya! At kung nais din po ninyo kaming ninyong makiin sa amin pong usapan, sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, comment na sa chat box sa YouTube, sa Viber number, or pwede kayong tumawag, sabi ko nga, ayan, sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Pwede rin po sa X, hanapin nyo lamang po, Chang Ami P. Halina, ano pang inaantay? Makiin na kayo sa aming kwentuhan ngayong hapon. Tandaan natin ha, let us be here for each other. Tayo-tayo to, mga kapamilya, sa buhay. At dahil Friday, meron tayong drama. Naku, sa ating episode ngayong hapon sa Chang Ami Presents, eto, sundan ang kwento ng mag-asawa na may magkaibang paniniwala sa role nila sa pamilya at sa pagsasama. Pero, naku, paano ba kung ang pagkakaiba nila ng paniniwala ay humantong naman sa pananakit? Naku, naku, naku. Kung isang beses pa lang ito nangyari, kapatawaran ba agad ang dapat ibigay? O senyales na ito para umalis na? Ibig sabihin, para makipaghiwalay. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa Chang Ami Presents. Pero bago yan, ayan, tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan ng ating mga radio patrol. National Bureau of Investigation nilinaw na walang inihahain na disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Yes, I mean, nilinaw ng National Bureau of Investigation sa DZMM na walang disbarment case ang inihahain ng ahensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI-NCR Regional Director Attorney Emeterio Donggalio Jr., ang ifinail na disbarment case ng NBI ay laban kay former Congressman Jing Paras at sa apat na abogado ng Roondain at Mendiola Law Firm na dawit sa umano'y paggawa ng script para ilaglag sa Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot. Wala umanong katotohanan ng mga kumakalat na impormasyon na maghahain sila ng disbarment case laban sa Vice Presidente. Matatandang naghain ng reklamo ang NBI, NCR, ng kasong qualified human trafficking labang kay Paras sa apat na abogado at ang talent manager na si Elias Ken, kasama rin sa kasuhan ng NBI si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na itinuturo umanong nagpondo sa plano. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, isa pang balita, Ombudsman, hindi naman nangangamba sa pag-alis ng bansa ng magkapatid na Cayetano. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
2: I mean, hindi nababahala ang Office of the Ombudsman sa pag-alis ng magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano sa bansa nitong Miyerkules. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kailangan ng magkapatid ng pahinga sa lahat ng mga problemang kinakaharap nila.
3: We probably need a break. I know that they have been under stress lately. And that's what Senator Pin Lacson said. And I would follow the words of Senator Lacson.
2: Ayon kay Remulla, tapos na ang fact-finding at preliminary investigations na ang inihaing obstruction of justice laban kay Senate Minority Leader Cayetano at Senator Robin Padilla na nagugat sa umano'y papel nila sa pagtaka si Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court. Hindi rin umano nababahala si Remulla na hindi na babalik ang magkapatid na Cayetano gaya ng ginawa umano ni Senator Loren Legarda at anak nitong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kumpiyansa ang ombudsman na hindi iiwan ang magkapatid na Cayetano ang kanilang pwesto lalo't kasama nilang umalis ng bansa pa Singapore si Taguig Mayor Lani Cayetano na asawa ni Senator Alan. Bago rito, kinumpirma ni Remulla ang pagdating ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa ombudsman ngayong araw para umano makipag-coordinate kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban kay Cayetano at Padilla. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Joam Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Joam Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: kasaysayan ng atin pong oras sa buong Pilipinas, 3:17 ng hapon. At sa bahaging ito, aba, tayo ay magdadrama muna, ha? Ang atin pong ngayong hapon, ang ating episode sa Chang Ami Presents, huminga ka lang sandali. Bigyan natin to ng title ng Ang Nakakasakal na Kasal. May boses na nagsasabi, hindi ka... Ito po'y kwento na mag-asawa na may salungat nga pong paniniwala sa role ng isa't isa sa pamilya at pagsasama. Paano nga ba kung ahantong ang pagkakaibang ito sa sakitan? Nararapat bang ibigay ang kapatawaran kung isang beses pa lamang mangyari ang pananakit? Pero yan, ibibiting ko muna po kayo dahil maririnig natin ang ating kumpletong drama sa aming pong pagbabalik dito pa rin sa Ako To, si Chang Ami.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako To, si Chang Ami.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras 3:22 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Dear Chang Ami, ako po si Jessa, 30 taong gulang, isa pong may bahay. Simple lang po ang pangarap ko noon sa buhay, Chang Ami. Iyon po yung makahanap ng makakatuwang ko sa buhay na susuporta sa aking mga pangarap at makauunawa sa akin ng lubos. Kaya nga po laking pasasalamat ko nang dumating sa buhay ko si Jason, na asawa ko na po sa ngayon. Sa harap po ng Diyos, ipinangako niya sa akin na magiging mabuti siyang ama at mabuti ring ama o mabuti siyang asawa at mabuti ring ama sa magiging mga anak namin. Noumpisa po, masaya naman ang aming naging pagsasama. Pero sa pagtagal ng aming relasyon bilang mag-asawa, unti-unti naming nakilala ang pagkatao ng isa't isa.

0: pa yan? Kanina patunog yung tuntong alarm clock eh. Sana ba yun? Ba't di pa yung nagigising? Jason! Jason! Uy! Naku ba? No oras na oh. Gumising ka na dyan. Malilit ka na naman sa trabaho mo eh. Eh ano pat nag-alarm ka? Hindi ka rin naman pala magigising. Ang ending, ako pa rin pala ang gigising sa'yo. Eh tapos ano? Pag na-late ka, ako na naman ang sisisihin mo. Ay naku! Ay naku naman talaga, Jason. Ano ka ba?
1: Ano ba, Jessa? Ngaga-agap. Puro ka na naman dakdak eh. Di pa nag-uumpisa yung araw ko. Nabibigyan na agad ako sa boses mo.
0: Ay, pasensya ka na ha. Naabala pa kita, mister. Eh kung ayaw mo palang naabala ka ng ganito, eh di sana hindi ka na lang pala nag-asawa. Sana nanatili ka na lang na binata, eh para naman wala nang gumagambala sa buhay mo na parang ganito, no?
1: Ay. Oh, teka. Time out muna. Ang aga-aga, nag-aaway na agad tayo. Pasensya ka na, nanasabi ko, okay? I'm so sorry, hon.
0: Ay, naku. Ikaw talaga? Minsan talaga nakakainis ka. Ay, I'm sorry din, hon, ha? Pasensya ka na. Nadakdakan na kita agad ngayong umaga. Ewan ko ba, lately parang ang iksi-iksi ng pasensya ko sa mga bagay-bagay.
1: Bakit, hon? Okay ka lang ba? Hindi kaya...
0: Ano?
1: Oh my God! Buntis ka ba, Han?
0: Oh, sira! Hindi, no? Kakatapos lang yung dalaw ko. Pero, seryoso. I wanna be honest with you, Jason. Naiinip kasi ako dito sa bahay eh. Pakiramdam ko, natetenga na ako. Parang nangangalawang na ako. Gusto ko sanang bumalik sa pagtatrabaho. Alam mo yun?
1: Teka. Han, di ba napag-usapan na natin to noon? Kaya ka nga nag-resign eh. Para mas mapabilis tayong makabuo ng baby. Paano tayo makakabuo ng pamilya niyan?
0: Yeah, I know naman, Han. Alam mo namang gusto ko na rin namang maibigay sa'yo yung family na gusto mo, di ba? Pero, alam mo yun, minsan... I don't know. I just don't know if I wanted it more than my career. So ayun, ewan ko, I really don't know.
1: So ano? Hindi na tayo magkakaanak, ganun? Yun ba yung, parang, yun ba yung pinapalabas mo? Yun ba yung plano mo?
0: No, hon. No. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, Maybe pwede naman ako bumalik sa pagtatrabaho, you know, while we're trying to make a baby. Kasi hindi rin naman ako, well, hindi rin naman ganun ka-stressful yung trabaho ko, di ba?
1: Hindi. Jessa, makinig ka. Hindi. Ayoko. Hindi ka babalik sa pagtatrabaho?
0: Seryoso ba? Ano, ganito na lang tayo palagi? You'll dismiss me anytime you want?
1: No, Jessa. Ilang beses na nating napag-usapan to, di ba? Ang sinasabi ko lang, gawin nating dalawa yung party natin sa relasyon na to. Kaya nga tayo mag-asawa eh. Gusto ko ng baby, Jessa. Let's make it happen. Tapos. Sige na. Aga-aga, umiinit pa yung ulo ko. Maghahanda na ako sa trabaho. Ubus pa yung oras ko, malilate pa ako sa walang kwentang usapan na to eh. Iwan na kita dyan.
0: Tingnan mo to. Nalikuran na naman ako. Nakakainis? No pala ha. Pwes, no din ang sagot ko. Hindi ako magpapadikta sa'yo at hindi ako papayag na makukulong ako sa kasal na to. Tingnan natin kanino ang huling halakhak.

0: Siyang Ami, alam ko pong normal sa mag-asawa ang paminsan-minsang pagtatalo. Pero ito pong sa amin ni Jason, hindi natatapos sa isa o sa dalawang beses ang aming pagtatalo. Noon pa lang, Siyang Ami, gusto ko na talagang bumalik sa pagtatrabaho. Pero ayaw naman ito ni Jason dahil sa paniniwala niya na bilang lalaki, siya lamang ang may karapatan na magpasok ng pera sa bahay, nasalungat naman sa paniniwala ko dahil para sa akin walang kasarian ang kakayanang magtaguyod ng pamilya. Naging ganito ang pananaw namin sa buhay na madalas naming pinagtatalunan, Siyang Ami, hanggang sa dumating na sa amin ang pinakahihintay naming biyaya, ang aming unang supling. Aaminin ko po, Siyang Ami, akala ko po sa pagdating ng aming anak, magbabalik sa dati ang aming pagsasama. Pero yun ang akala ko.
1: Ay, buti nakauwi na rin ako galing trabaho. Nakakapagod naman tong araw na to. Teka nga, saan na kaya si Jessa? Jessa? Jessa? Jessa? Asan ka? Nandito na ako. Kakauwi ko lang.
2: Uy, nandiyan ka na pala. Nandito lang ako sa kwartuhan. Sandali lang, bibisan ko lang si baby. Papunta na ako dyan.
1: Ay, nakakapagod. Ano yung nilutong ulam ni Jessa? Ay, teka nga, ma-check nga muna. Ang laman na itong kal... Ha? Jessa? Wala pang lutong ulam? Ang ginawa mo maghapon? Bakit wala man lang dito kahit ano? Anong kakainin ko?
2: Teka, sandali! Papunta na ako dyan. Sandali lang, sandali lang.
1: Ano bang buhay to?
3: Oh, ano yun, hon?
1: Yes, ah. Pagod na po galing trabaho, oh. Tapos pag-uwi ko ng bahay, ito dadatdan ko. Walang laman yung kaldero. Kakainis naman, di ba?
3: Ah, pasensya na, hon. Marami din kasi akong ginawa kanina, eh. Naglaba pa ako ng damit ni baby, naglinis din ako ng bahay. Nabisi lang ako, pasensya
1: na. Diyos ko naman, Jessa. Maghapon ka dito. Yan ang ba yung ginagawa mo?
3: Lang? Yun lang? Aba, Jason, ayos ka din eh, no? Parang hindi ata asawang hanap mo. Baka katulong na. Eh baka kahit katulong hindi tumagal sa'yo sa kagaspangan ng ugali mo eh.
1: Oy, babae! Yun nga lang yung gagawin mo, puro ka pa reklamo. Nagpapakabago daw ako sa trabaho para makapag-provide sa pamilya na to. Para sa mga kailangan mo ng anak mo.
3: Anak ko? Anak natin, Jason! Hindi anak ko lang. Nagre-reklamo ka dahil napapagod ka sa trabaho? Pinag-resign mo ako dati, di ba? Iniwan ko yung maganda kong trabaho kasi sabi mo bubuo tayo ng pamilya. Sabi mo, ikaw ang bahala sa amin. Tapos ngayon, magre-reklamo ka?
1: Tumigil ka na nga, Jessa. Tumigil ka na. Rinding-rinding na ako sa'yo, ha?
3: Ayos, ha?
1: Magluluto ka lang ng hapunan, ang dami mong pang satsat.
3: Oh, talaga? Magluto ka ng hapunan mo. Huwag mong iasa sa akin ang lahat.

0: Hello, Ma.
1: Oh, anak, Chesa. Ba't ka napatawag? Teka, umiiyak ka ba?
0: Ma, hindi ko na ata kaya dito, Ma. Away lang kami ng away ni Jason. Hindi na natapos yung pagsusumbatan namin. Pakiramdam ko, nakakulong na lang ako sa buhay na to. Hindi naman ito yung gusto ko, Ma, eh. Hindi ko naman alam na naikukulong lang ako sa bahay ni Jason.
1: Teka, anak. Ano na naman ba ang pinag-awayan ninyo?
0: Ma, gusto niya kasi sa bahay lang ako. Nakatutok lang sa pag-aalaga kay baby, sa gawaing bahay. Bahol ako lumabas ng bahay or kahit pumunta dyan sa atin. Gustong-gusto ko na bumalik sa trabaho, Ma. Pero ayaw niya.
1: Gusto mo ba kausapin ko si Jason para sa'yo?
0: Naku, Ma. Sigurado mag-aaway kami kapag kinausap si Jason. Sasabihin pa niya, nagsumbong ako sa'yo. Pero Ma, iniisip ko ngayon kung tama ba itong naging desisyon ko na magpakasal sa kanya. Parang hindi na siya yung Jason na nakilala ko, eh.
1: Anak, alam mo, ganyan talaga yung buhay mag-asawa. Ang mahalaga, unawain ninyo yung isa't isa. Ramdam ko sa asawa mo, gusto niya lang kasi yung tipo ng asawa na, alam mo yun, yung kinikilala yung authority niya bilang asawa at padre de familia. Alam mo, ganyan din ang papa mo, eh. Minsan, huwag mo rin siyang masyadong kontrahin kasi pakiramdam nila bilang lalaki na iinsulto yung pagkalalaki nila.
2: Isa! Isa, hindi ka ba sa loob?
0: Sige na, Ma. Tinatawag na ako ni Jason. Tatawag na lang po ako ulit sa susunod na araw, Ma, ha?
1: O siya, sige. Mag-ingat ka, anak, ha? Bye, o ibababa ko na tong tawag.
0: Bye, Ma.
2: Yesa, may ginagawa ka ba? Papasok na ako, ha? Bubuksan ko na tong pinto.
3: Ano? Yesa? Kanina po umiiyak yung anak mo dun, no? Naiistorbo na pati pagtulog ko. Paano ako magtatrabaho niyan? Pakibantayan mo naman.
0: Oo na. Ito na. Pupuntahan ko na si baby.

0: Chang Ami, hindi ko naman sinasabing perpekto akong asawa. Sa katunayan, alam ko naman na marami rin akong pagkukulang kay Jason bilang misis niya. Kaya nga po madalas kaming mag-away dahil hindi ko na rin naibibigay ang ilan sa kanyang mga pangangailangan. Bukod pa doon, Chang Ami, ay lagi rin kaming o lagi niya rin inireklamo ang pagiging bungangera ko. Aminado naman po ako doon, Chang Ami. Pero kung hindi ako lalaban sa natatanging paraan na alam ko, tiyak na magiging sunod-sunura na lang ako kay Jason.
1: Sa alat na na Espiritu Santo, amin. Sumayin niyo ang
2: pagkakas.
3: Parang ang aga natapos ng misa ngayon, no?
4: Oo nga.
3: Oh, saan mo ba gusto pumunta?
4: Kain na lang tayo sa labas.
3: Tara, gusto ko rin kumain eh.
4: Okay.
3: Teka, Han. Ikaw nga muna mag-boat kay baby.
4: Sige.
3: Nangalay na kasi ako eh.
4: Akin na yung bata. Ayan. Okay. Hey, baby. Okay na ang baby namin na yan. Sus.
3: Teka. Jessa, tignan mo.
4: Si paring
3: Jun pala ito eh.
4: Ha?
3: Yung dati mong katrabaho. Uy, paring Jun!
5: Uy, pare, ikaw pala yan. Uy, maring Jessa, kumusta?
4: Uy, pare! Eto, okay naman. Ikaw ang kumusta? Mukhang maasenso na tayo sa buhay, ah. Grabe ng mga, wow, pag-gold necklace, tsaka watch natin dyan, ah.
5: Naku, wala to, maring. Nakapag-ipon-ipon na rin kasi ako ngayon. Eto kasi, senior manager na rin ako sa shop.
4: Wow!
5: Ikaw kasi, umalis ka pa. Ikaw na sana to ngayon.
4: Ganun ba? Wow! Congrats sa'yo, paring Jun. Naku, ano, pare, ikamusta mo na nga lang ako sa team natin. Pakisabi, miss ko na sila, ha?
5: Oo ba? Ipaparating ko sa kanila.
4: Salamat.
5: Babalik ka na ba?
4: Sa trabaho?
3: Pare. Sige na, mauna na siguro kami. Umiiyak na yung bata.
5: Ay, no. Oo nga. Sige na.
3: Mag-ingat ka.
5: Bye, para tumahan na si inaanak ko.
4: Asus, tahan na. Bye, Jun!
5: Bye-bye.

0: Han, lapag ko na muna yung mga gamit. Pwede ba tayong mag-usap?
1: Mamaya na. Magluto ka nga muna ng hapunan.
0: Eh, magsasaing na lang naman ako eh. Madali na lang yun.
1: Ano ba kasi yun?
0: Ano kasi, naisip ko kasi yung ano kanina, invitation ni paring Jun sa akin, nasa simbahan tayo. What if bumalik na ako sa, alam yan, dati kong trabaho?
1: Nahihibang ka na ba, Jessa? Ano bang sinasabi mo? Sino mag-aalaga kay baby kapag bumalik ka na? Sino mag-aasikaso dito sa bahay? Paano ako? O baka naman gusto mo pang kumuha tayo ng katulong para gawin yung mga trabaho mo bilang nanay? Akahiya naman sa'yo, no?
0: Jason, willing naman daw tumulong si mama sa pag-aalaga kay baby eh. Tsaka, pwede naman tayo magtulong sa pag-aasikaso dito sa bahay, di ba? Hindi ba mas okay kung dalawa tayong kumikita rito sa bahay para naman mas mapaghandaan natin yung future ng anak natin, di ba? Tulungan mo na lang sana ako sa pag-aasikaso rin sa bahay kung magkaka-work na ako ulit.
1: Ano? Narinig mo ba yung mga sinasabi mo, Jessa? Kailan ko pa naging trabaho kong mag-aasikaso dito sa bahay? Tsaka, Han, hindi pwede, okay? Pag-usapan na natin to eh. Dito ka lang sa bahay, tapos ang usapan.
0: Teka nga, Jason. Paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi naman ako nagpapaalam? Paano kung sabihin ko sa'yo na ipinapaalam ko lang to sa'yo? Kasi babalik na ako sa trabaho. Babalik na ako.
1: Ano?
0: Period.
1: Nagdedesisyon ka na lang ng basta-basta? Parang hindi ka pamilyadong tao ah.
0: Eh ano ngayon kung pamilyado ako? Hindi ba ako pwede magkaroon ng trabaho o ng buhay sa labas ng bahay na to?
1: Tumigil ka, Jessa. Pag-aaway na naman natin to eh. Pagod na ako sa usapan na to.
0: Tuwing pag-uusapan natin to, lagi mo na lang akong tinatalikuran. Ginagawa mo akong sunod-sunuran sa bahay na to. Hoy Jason, tandaan mo. Asawa mo ako ha, at hindi mo ako alila. Baka nakakalimutan mo lang na...
1: Gabi nang tumigil ka na eh!
0: Sinumpal mo ako? Walang iya ka! Sinumpal mo ako! Kaya mo na akong saktan ngayon, Jason, ha?
1: Oo, Jessa. At itong isa pa! Pagod na pagod na ako sa'yo, Jessa.
0: Nakaya mo akong saktan?
1: Lagi mo nalang sinusuway yung mga gusto ko eh.
0: Grabe ka.
1: Masyado ka ng matapang. Bakit? Grabe kaya ka. Mo na ba pag iniwan ko kayong mag-ina?
0: Ang kapal din ang mukha mo! Nasaktan ako, Jason, no? Sobrang sama na talaga ng ugali mo! Yung bang magiging panakot mo sa akin ngayon?
1: O bakit, Jessa? Tama naman ako, di ba? Hindi mo naman talaga kakayanin kung wala ako. Tama ako, di ba?
0: Ano ba, Jason? Bakit ka ba nagkakaganyan? Anong nangyayari sa'yo? Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung lalaking pinakasalan ko noon.

Chang Ami, dalawang sampal ang tinanggap ko kay Jason noong gabing yun. Dahil po dito, nakaramdam ako ng takot at pagsisisi dahil hindi ko inakalang magagawa sa akin yon ng aking asawa. Buhat po nang mangyari yon, Chang Ami, umalis na kami ng aking anak sa poder ni Jason at nakituloy na lang muna kami sa aking mama. Sinubukan naman po akong bawiin o bumawi sa akin ni Jason, pero tinanggihan ko po ang kanyang pang-aamo sa akin. Dahil hanggang ngayon po ay sinusuyo pa rin niya ako na bumalik sa amin. Pero Chang, sapat nga po ba ang sorry at pangako na hindi na niya ako muling pagbubuhatan ng kamay para muli akong bumalik sa aming tahanan? Dapat ko ba siyang patawarin alang-alang sa kumpletong pamilya na inaasam ko para sa aming anak? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Jessa. Magpapasalamat po muna tayo sa mga bumuo sa ating drama na pinamagatan po nating Nakakasakal na Kasal. Salamat po kay Carlo Ferreras bilang Pareng June. Ayan, syempre ako ang inyong lingkod bilang nanay ni Jessa kanina. O si Don Gise bilang Jason. At syempre si Hannah Alquezar bilang ating letter sender na si Jessa. Ang ating pong kwento ngayon ay sa panulat ni Eka Balmes at sa direksyon ni Direk Hannah Alquezar. Salamat din sa ating technical director na si Benji Gilab at ang ating executive producer, ang ating pumayora si Sheila Tubalinal. At salamat din sa ating overall in charge of production, walang iba kundi si Ginoong Franco Reyes. So yan po ang ating kwento ngayon. Mamaya sa amin po pagbabalik, makakausap natin para humingi tayo ng professional insights tungkol po dito si Professor Yeng Gatchalian. Mamaya po yan, saglit na saglit lamang dahil hindi pa po tapos ang Ako To si Chang Ami.

0: to? Si Chang Ami.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
8: Pagaanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan.
8: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Ako to, si Chang Ami.
11: Okay, 3:47 po ng hapon. Sa pangalan pa rin po ni Chang Ami, ito po ang inyong ating Amy. At ngayon, makakasama na natin nasa Zoom na ready-ready si Professor Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Magandang hapon, Prof. Yeng, and welcome once again sa Ako To, si Chang Ami.
12: Magandang hapon at ay magandang hapon sa mga nanonood sa atin.
11: Mm-hmm. Narinig mo yung drama, naku, Prof. Yeng. Ano ang sagot doon sa tanong nitong si Jessa na ating letter sender? Sapat na ba yung isang sorry para kalimutan yung naging pananakita, no, ng kanyang asawang si Jason sa kanya? Dalawang lumalagutok na sampal.
12: Oo nga. Kanina, parang naano ako doon, tama bang bumalik, no? Kasi ang dapat natin tandaan, magkaiba ang pagpapatawad at magkaibang reconciliation. Magkaiba yon. Pag sinabi natin pagpapatawad o forgiveness, internal yan eh. Proseso ng tao yan para sa sarili niya, para gumangi pakiramdam niya, magkaroon siya na tinatawag niya emotional release, no, and long-term healing. Kaya nga ang sinasabi natin sa positive psychology, forgiveness is actually for yourself. It's for the person forgiving. Ang reconciliation actually, relational naman to. Kung ang forgiveness ay para sa sarili mo, ang reconciliation, it's relational and conditional. Relational siya kasi kailangan kayong dalawa mismo na involved doon sa conflict na yon, dapat pareho kayo na safe na rin yung pakiramdam. Kaya ang paghingi ng tawad, apology, ano to, remorse to, humingi ka ng tawad kasi nagsisisi ka. O pwedeng nagsisisi ka sa pagkakataong yon. Pero hindi kasi ito nakakasiguro na masusustain yung pagbabago ng ugali. Yun yung magiging medyo ano doon, critical. Kasi ating, di ba, hindi porket nag-sorry ka, hindi mo na gagawin ulit.
11: Yes,
12: baka ang mangyari pa doon, oo, yung illusion ng first time, isang beses ko lang naman nagawa, hindi na mauulit yun. Nako, simula na yan, nung tinatawag natin sa cycle na honeymoon phase. Mingi ng tawad sa'yo, akala mo okay na, tapos bigla magkakaroon na naman ng tension. Mm-hmm. So pagkaganyan, siguro mas maganda magpahinga ka na muna. Again, I'm just basing it on what was presented, no? Mm-hmm. Nakita kasi natin na parang malalim yung conflict nila, masyadong matindi rin yung relational issues nila. Masyadong na suppress ng gusto si Jessa. Kaya meron din siyang malalim na kumbaga ay epekto. Tapos yung pagkalalaki ni nung kanyang asawa ay pwedeng lumalim na rin na parang natatapakan siya. Kaya umabot doon sa tinatawag na pananakit.
11: Yes, so parang yun, ano kasi, kaya, no, Prof, ang problema nila kasi talaga hindi lang ano eh, no, kundi yung mga prinsipyo nila na magkaiba sa buhay. So sabi mo kanina, magpahinga na lang muna itong si Jessa. So ibig mo sabihin, wag na lang muna siyang bumalik. Pero hindi naman ibig sabihin sarado na ang pintuan. totally.
12: Oo, hindi naman. Oo, kasi syempre yung kung tayo ba ay magkakatuluyan pa, depende talaga yan sa pinaka-dynamics nila. Unang-una, kung ano lang yung na-present sa atin, yun lang ang naiintindihan natin.
11: Tama.
12: Pero mas maganda, ipahinga muna niya para may panahon sila na makahinga, makapag-reflect kung ano ba talaga yung nangyayari sa relationship nila. Yung asawa niya, syempre kung sinaktan ka, tapos nag-sorry, balik ka agad, eh paano siya magkakaroon ng malalim na reflection? Diba? Mas maganda na makapag-isip-isip din muna si Jason kung ano ba yung nagawa niya sa mag-ina niya, pati yung paano niya taratuhin o magkasama sila, hanggat hindi natatanggap ni Jason kung ano yung pangangailangan ng kanyang asawa, eh baka maging conflicted pa rin kahit magkabalikan sila. Napakahalaga na may matinding reflection sila dito.
11: Oo, kasi diba sabi nga, hindi talaga enough yung sorry. Ang tanong, talaga bang naniniwala ka sa sarili mo na may pagkukulang ka para mabago mo yon? Or else, bali wala, no? So, kasi itong kapag nanais nitong si Jessa na bumalik sa pagtatrabaho, yung mga ganitong issues ba, Prof. Yeng, sa tingin mo, dapat ba ito hinihimay, pinag-uusapan ng isang couple bago sila tuluyang magpakasal? Hindi yung nandun na sila sa gitna ng pagsasama at saka nila malalaman ng magkaiba pala sila ng prinsipyo pagdating sa ganitong bagay.
12: Oo, napakahalaga niyan. Kasi may tinatawag tayong egalitarian mindset. May mga babae na egalitarian, ang ibig sabihin no, naniniwala sila na wala sa kasarian ang mga obligasyon natin sa buhay.
11: Uh-huh.
12: Kaya kong gawin. Hindi ito yung dahil mas magaling ako sa'yo o hindi ka, wala kang silbi. Hindi yon, kundi dito sila humuhugot yung tinatawag nating self-worth.
11: Yes.
12: Na parang pag ako ay minaiaambag sa asawa ko, ay alam ko na mas natutulungan ko siya at alam niya na magiging mas maganda ang estado ng pamilya niya. Pero kasi yung kay Jason, ito naman yung tinatawag na traditional and patriarchal. Talagang sabog. Kaya dahil ito ang mindset ng dalawa, dito mahalaga talaga yung sinabi mo, ating, na mag-usap muna kayo bago kayo magpakasal.
11: Mm-hmm.
12: Kasi yung sinasabing because you love each other, magmamahalan kayo, pag nasa isang bubong na kayo at nagbanggaan ng mga prinsipyo ninyo, ay nako, matatabunan niyan yung kilig natin sa isa't isa. Kasi syempre nasisikil ka sa mga pangangailangan mo eh.
11: Oo.
12: Kaya mahalaga talaga yung pag-uusap.
11: Yung paglipas ng kilig, ano nang susunod? Doon natitisod ang maraming couple, yung pagkawala na yung kilig. Ano na yung susunod sa ating dalawa? Ito, no, Prof. Yeng, no, may mga reaction dito, sabi ni Estrella Garcia, nakakainis yung ganyan lalaki. Naku, iwan mo na yan. Pag sinaktan ka na ng mister mo, parang hindi tama yun. At saka, di ba, Prof. Yeng, pag sinaktan ka once, talagang yun na yun, ano? Pwedeng maulit at maulit yun.
12: Siguro to be fair, I don't want to justify violence.
11: Yes.
12: Kasi physical boundary yan eh. Pero may mga pagkakataon kasi na situational. Pero yes, kaya ang sinasabi ko kanina, hindi dapat bumalik agad. Kasi pag bumalik agad si Jessa, ate, may isip ni Jason na parang, madali lang, di ba?
11: Oo, madali namang amuin.
12: Oo, hindi siya magkakaroon ng malalim na remorse o resentment dun sa ginawa niya. Para bang you just let him get away from it. Hindi dapat yun. Kasi walang may karapatang manakit kanino man. Diba?
11: Okay.
12: Kaya siguro kung nabigla si Jason, sabihin na natin nabigla. Sige, kunyari na lang, tignan natin yan. All the more, nakapagmadali niya ulit na pa-yes si Jessa. Hindi niya na mararamdaman yung malalim na epekto nito sa asawa niya. Kaya kailangan talaga, bago bumalik si Jessa, she has to make sure na mapapag-usapan nila ito ng gusto at talagang dapat hindi na gawin ni Jason.
11: Okay.
12: Malaki pa rin ang chances na gagawin niya, pero hindi naman laging ganun.
11: Oo, at yan ay hindi lamang kay Jessa, kundi lahat ng kababaihan na nasa ganoon pong sitwasyon. So, Prof. Yeng, no, sayang ang iksi ng ating usapan, pero marami pa tayong pagsasamahan dito sa Ako To Si Chiang Ami. So maraming salamat, Prof. Yeng, sa iyong oras. Salamat po sa iyong mga words of wisdom.
12: Salamat din. Mahalagang pangalagaan ng sarili. Walang may karapatang manakit kanino man.
11: Salamat. Ayan po si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Ito, may mga reactions pa si Warrior Princess. Sabi niya, kakagigil ko, Jason, ha? Iwan na yan. Kasuhan na yan sa Vow C. Sabi naman ni Domeng Crisologo, ayan, sabi niya, hindi na uso yung martir ngayon. Yun din, sabi din ni Mercy G, tama na, hindi na uso ang martir ngayon. Oo. di ba? Kahit anong pagmamahal natin sa sino man ang nasa buhay natin, walang karapatan ang sino man na manakit sa atin. Di lamang si Prof. Yeng ang nagsabi niya na at ang inyong ating Amy, kundi mismo ang batas, di ba? Yung violence against women and children, yan ang nagsasabi na walang karapatan ang sino man na tayo ay saktan physically, emotionally, and mentally. Siyempre, attendance check tayo bago tayo magpaalam. Si Josh Kyle, Edip Official, salamat, nandyan ka. Si Mercy, si Eva de Dios, gayon din si Estrella Garcia, si Maria Dulce Orate. Hi, ma'am. Ayan, si Ma'am Nona Damian, nandyan din. Si Julius Bangalando, si Jaja Myong, Donald Figueroa Bagisa, at si Tess Villamin, Brian Untalan, si Robert Clemente, nandyan din, at si Manuel Hoson from Candaba, Pampanga. Ayan, si Cory Alejandro, happy Friday daw, ating Amy, God bless. Salamat, salamat, Ma'am, Mami Cory. Si Louie Basco, happy Fridays. Oh, Friday. Ayan, salamat, Louie. Watching daw po siya sa Chang Amy Presents Drama from Valenzuela City. Gayun din kay Richard Eliazar. Good afternoon from Santa Rosa, Laguna. At ang ating kaibigan po, ayan, nanonood din siya, si Gary Roca. Salamat, salamat po. Susunod na sa inyong lingkod, ang headline sa hapon, kasama naman si Tony Velasquez. Sa pangalan po ni Chang Amy P, ito po ang inyong ating Amy Estareja. Salamat, magandang hapon, kapamilya.
0: Ako to, si Chang Amy.
3: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
13: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastanbo.

0: hanggang sa kasagsagan ng superbagyo nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na
3: patuloy pa rin kaming pinatangkilik ng maraming tao.

0: Ora po natin, alas 4 en punto.
1: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing isa ng buwan ng Setyembre, taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon! Sandigan Bayan, iniutos ang paglipat kay dating Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Pagbasa ng sakdal kay Vice Presidente Duterte sa kanyang kasong grave threat, ipinagpaliban ng Quezon City RTC. Pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr., ipinanawagan. PNP tumutulong na sa search and rescue operation para sa higit 80 pang nawawalang sakay ng nasunog na ferry sa Palawan. Sinasabing pagsabog na naging sanhi ng sunog, iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard. Meralco, may bawas singil ngayong Setyembre. At ilang celebrity na pa-throwback sa viral ngayong 80s trend. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, iniutos ng Sandigan Bayan ang pag

0: Aminado naman ang kampo ni dating Speaker Romualdez na nag-aalala sila sa posibleng paglala ng kanyang komplikasyon sa kalusugan kung nailipat na sa Philippine General Hospital bukas. Balita hatin ni Rad Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
1: Tony, ginit ang abogado ni Romualdez na si Abe Fajardo na napatunayan sa pagdinig sa Sandigan Bayan na dati nang may iba't ibang karamdaman ang dating speaker na posibleng lumala kapag inilipat mula Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Attorney Fajardo, lantad si Romualdez sa posibilidad ng atake sa puso, patay na rin sa pagsusuri ng kanyang mga doktor.
2: Nakita nyo naman, it's been our 1 hour window, at least not just the travel, no? Ang 1 hour na yan. I mean, from all the processes, no? Mula sa original hospital up to the new hospital, may pinatawag silang 1 hour window. At we wish na walang mangyaring masama.
1: Paglilinaw naman ng abogado, iginagalang ng kanilang kampo ang kautusan ng korte at gagawin ang lahat ng legal remedy para mapanatiling maayos ang kunsyonda ng mambabatas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Inawa ni Ombudsman Boying Remulla si dating Speaker Romualdez na magpakalalaki at harapin ang mga kinakaharap na kaso. Balita mula sa Ombudsman, hatin ni Radyo Patrol, Jam Garner. Jam!
1: Tony, sa press briefing, bagamat nalulungkot sa hinatnan ng sitwasyon ni Romualdez, sinabi ni Ombudsman Jesus Christine Remulla na dapat nitong harapin ang kasong plunder na iniugnay sa kanya at kay dating Acopicol Party List Representative Zaldico.
3: Face the charges like a real man should. Man up to it. Yun lang yung message ko. Man up to it. You should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan lang para mag-defend.
1: Paliwanag niya, dapat ibalik si Romualdez sa normal na kulungan para maiwasan ang negatibong pag-iisip ng publiko na porket mayaman ay may special treatment na. Oras na mailipat aniya si Romualdez sa Philippine General Hospital, ihilingin nila sa mga doktor doon na ilipat siya sa pangangalaga ng Bureau of Jail and Penology Management na una nang ipinag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat siya bukas o ilipat bukas ang dating speaker sa PGH mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kung saan siya naka-confine dahil sa ilang health conditions kabilang ang ilang health problems. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Hindi natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Vice Presidente Zara Duterte para sa kinakaharap na kaso na grave threats. Alas 8:30 kanina ng personal na humarap ang bise sa Quezon City Regional Trial Court kasama ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Pero wala pang isang oras ay umalis na rin. Ayon sa abogado ng bise na si Paul Lawrence Lim, may motion pang pinag-aaralan ang korte kaya ipinagpaliban muna ang arraignment. Hindi naman idedetalya ng kampo ng bise ang nasabing motion, pero sinabing kabilang din sa dahilan ng inihaing urgent motion sa Korte Suprema para magpalabas ng resolusyon sa hiling nila na temporary restraining order o writ of preliminary injunction na inihain nung nakaraang buwan. Hindi rin idinetalye kung kailan itutuloy ang pagbasa ng sakdal. Matapos naman ang humarap sa korte, sinabi ng Vice Presidente na nangangamba siya sa kanyang seguridad at pakiramdam niya ay hindi siya ligtas dahil may banta umano sa kanyang buhay mula pa noong 2023. Sa pagharap naman niya sa kanyang mga taga-suporta, ipinalawagan ng bise ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. na anya'y walang utang na loob sa taong bayan. Bago pa dumating si VP Sara, maagang nagtipon-tipon at nagprotesta sa harap ng Quezon City Hall ang ilang taga-suporta ng bise.
4: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka! Abusado ka, korap ka. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya

0: adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip.
1: Wala pa namang komento ang Malacañang kaugnay na pahayag ni Vice Presidente Duterte. Nirerespeto ng Department of Justice ang pagpapaliban sa arraignment kay Vice Presidente Duterte sa kanyang kaso grave threats. Sinabi ni DOJ spokesperson Paulo Martinez na hahayaan muna ng kagawaran na umusad ang proseso sa tatlong bilang ng kasong grave threats na kinakaharap ni Duterte. Hindi rin muna niya magbibigay ng karagdagang komento ang prosecution habang hinihintay ang resolusyon sa motion sa kampo ng Vice Presidente. Samantala, binatikos ni Vice Presidente Duterte si DILG Secretary John Vic Rimulya kasunod ng pahayag na gusto lang umano niya ng drama. Una nang sinabi ni Rimulya na bahagi ng drama ng Vice Presidente na makulong sa Camp Crame, pero kalaunan ay nagbago ang isip. Pero buwelta ng Vice Presidente, makikita umano ang totoong drama sa pag-aresto kay dating Speaker Romualdez. Nang tanungin naman kaugnay ng inihaing petisyon para sa TRO sa Korte Suprema, sinabi ng Vice na gagamitin nila ang lahat ng pwedeng remedyo. Samantala, hindi mo na nagbigay ng komento ang Vice kaugnay ng plano ng prosecution na pagpresenta sa kanya bilang testigo dahil wala pa namang inilalabas na subpoena. Naniniwala ang kampo ni Vice Presidente Duterte na may political motive sa pagbasura sa reklamong perjury laban sa dating aide at sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Sa panayam sa DZMM, sinabi ng abogado at tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Paolo Panelo na binaliwala umano ng Taguig City Prosecutor's Office ang mga isinumiti nilang ebidensya kabilang at testimonya ng 7 testigo at mga opisyal na dokumento. Sa resolusyon ng Taguig City Prosecutor's Office, kulang umano ang ebidensya sa akusasyong nagsinungaling si Madriaga sa sinumpaang testimonya, kabilang dito ang pag-deliver umano niya ng confidential funds ng opisina ng Vice.
2: Under ng DOJ, ang Office of the City Prosecutor of Taguig, tapos alam naman po natin na ang DOJ ay pinangungunahan ng Secretary of Justice na membro ng gabinete. So sabi ko, malamang ang mangyayari dito is madidismissan tayo. Hindi dahil mahina ang kaso natin, pero dahil sa politika.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Welcome para sa House Prosecution Panel ang mga napiling Amici Curie o mga Friends of the Court ng Senate Impeachment Court para talakayin ang voting threshold sa September 16. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
4: Yes, so uli sa press conference, sinabi ni House Prosecution Panel Advisor Robert H. Barber na mahalagang magkaroon ng maaaring maging batayan ng Senate Impeachment Court sa magiging pasya nito sa issue ng voting threshold.
5: Very important aspect of this trial is when the judges, the senator judges, will render their decision. In this unique situation that we have, na kung saan ay marami sa mga senator judges ay hindi nakapag-participate, maraming schools of thought na lumalabas, no?
4: Kabilang na nga dyan yung hindi umano patas para sa isang senator judge na magpasya ng hindi nakikitang ebidensya o naririnig ang testimonya ng mga testigo. Para naman kay House Trial Spokesperson Dia Lonto Adyong, perfect ang mga naanyayahan ng korte na binubuo rin ng mga bumalangkas ng konstitusyon dahil sa kanilang kredibilidad, kasanayan at integridad.
6: So hindi lang po opinion nila, legal opinion nila based on the previous ruling sa Supreme Court. In this case, it's going to be a unique kasi threshold ang pag-uusapan natin dito. But also, what happened or what transpired during the discussion in the 1986 Constitutional Convention deliberation.
4: Samantala, pinag-uusapan pa ng prosecution kung sino ang haharap sa oral argument sa September 23. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Para sa ilang eksperto, nakasalalay sa Senate Impeachment Court kung pagtitibayin ang magiging posisyon ng mga ipinatawag na amici curiae o friends of the court sa issue ng conviction threshold. Pero sa panayam sa DZMM, iginitid nating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi pwedeng nakatakda sa 16 ang threshold dahil maaari itong magbago kung may senador na nag-resign, pumanaw, kinasuhan ng graft o plunder o hindi nakapanumpa para maging hukom sa paglilitis. Paliwanag ni Carpio, nakasaad sa konstitusyon na 2/3 ng mga kwalipikadong senador ang bibilangin para makonvict ang isang impeachable official.
7: Ang sabi ng konstitusyon, public officials shall be accountable to the people at all times. Cannot interpret it to mean 16. No, it has to be 2/3 of those qualified to vote, those who are sitting. You cannot interpret the Constitution to make it meaningless, to make it ineffective.
1: Ganyan din ang pananaw ni dating FEU Institute of Law Dean, Attorney Mel Santamaria.
8: So dapat huwag natin i-fragment ang ating konstitusyon sa mga parirala o mga kataga. Kung ating i-fragment, eh talaga magkakagulo. All members of the Senate who are judges and sitting for that purpose. Kung ang layon ng ating mga framers ay iligay ay 16, napakadali lang namang iligay, 16. Pero ang niligay nila, 2/3. Kaya yun ay likas na gumagalaw.
1: Magkakaroon muna ng oral arguments sa prosecution at depensa bago magbotohan sa issue ang mga Senator Judge sa September 23. Posibleng bumalik na sa Pilipinas ngayong weekend ang magkapatid na sina Senator Alan at Pia Cayetano. Sa panayam sa Senado, sinabi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Batibag na may impormasyon silang nagbakasyon ang magkapatid sa Singapore at inaasahang uuwi rin sa Sabado ng gabi o sa Linggo. Wala naman anyang problema kung nagbakasyon abroad ang mga senador, pero hindi maaalis sa taong bayan na magkomento dahil sa timing. Una nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa noong Miyerkules ng gabi ang magkapatid na Cayetano kasama si Taguig Mayor Lani Cayetano. May continuing surveillance ng NBI para kay Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
9: Tony, nagpapatuloy ang surveillance ng National Bureau of Investigation sa mga posibleng kinaroroonan ng nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview sa Senado, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinusuportahan niya ang sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na lumalaki na ang chance na mauhuli si de la Rosa. Makikipag-ugnayan anya ang NBI at susuporta sa DILG, pero hindi na nagkomento si Matibag sa sinabi ni Remulia na may mga makapangyarihang nagpoprotekta kay de la Rosa.
10: I cannot comment on that. That is the statement of Secretary John Vicremulia. But sabi ko lang, as we speak, we are in continuing surveillance of the possible whereabouts of Senator Bato. I think that was the one mentioned by Secretary Vicremulia, and I intend to support the statement of Secretary Vicremulia.
11: So lumalaki na.
10: Sinabi ni Secretary Vicremulia, and we will be coordinating and supporting the DILG.
9: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano! Tumutulong na ang Philippine National Police sa malawakang search and rescue operation sa nasunog na ferry sa Coron, Palawan. Sa monitoring, higit 80 pa ang nawawalang pasahero at crew ng MV June Aster matapos ang insidente. 5 ang kumpirmadong patay, habang 43 ang nakaligtas. Nagpadala na ng grupo mula sa Explosive Ordnance Disposal ng Philippine Coast Guard sa lugar para suriin ang sinasabing pagsabog na naging sanhi ng sunog. Nagpapatuloy din ang pag-apula sa usok mula sa ferry. Lalo pang tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa tala ng QC Epidemiology and Surveillance Division mula noong Enero, mahigit 800 na ang tinamaan ng sakit, kung saan 51 ang namatay. Mas mataas ito ng 40% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sinabi sa DZMM ni QC Epidemiology and Surveillance Division Head Dr. Raleigh Cruz na inaasahang pababa na ang trend ng sakit sa mga susunod na araw.
12: Sa pag-track natin ng mga cases, nakita natin na bumabagal na. Nakikita na natin yung mga last siguro ng mga nagkaroon ng sintomas ng lepto. So in the last 2 weeks, nasa 211 na lang yung ating nakita na mga kaso versus 408 nung nakaraang 2 linggo.
1: Kapamilya, dalawang low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang LPA na nabuo sa West Philippine Sea. May tsansa itong maging bagyo pero mananatili sa labas ng PAR. Dahil dito mababawasan na ang pag-ulan dala ng habagat pero asahan pa rin ang thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Patuloy na nakararanas ng pag-ulan sa Luzon kasama ang Metro Manila, gayon din sa Northern Visayas at Northern Samar. Samantala, posibleng pumasok naman sa PAR sa weekend ang isa pang LPA na namataan sa silangan ng Eastern Visayas pero wala naman tsansang maging bagyo at wala ring magiging epekto sa habagat. Hindi naging hadlang ang baha sa debosyon ng mga taga Makabebe, Pampanga sa kapistahan ng kanilang patron na si San Nicolas de Tolentino o si Apong Kulas. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
13: Sa kabila ng mataas na tubig at pagpasok ng baha sa simbahan, dumagsa ang mga debotong taga Makabebe sa mga misa mula umaga hanggang gabi para sa kapistahan ng patron na si San Nicolas de Tolentino o Apong Kulas. Ipinagpatuloy din ang prosesyon at sumuong sa baha ang daang-daang deboto kasama ang karo ng mga santo at mga musikong patuloy na tumugtog. Ang ilan ay sumakay naman sa mga bangka. Tinapos ang prosesyon sa fireworks display at bendisyon ng San Nicolas cookies na ipinamahagi sa mga deboto. Sa gitna ng kalamidad, ipinakita ng mga taga Makabebe ang tibay ng pananampalataya at tradisyon. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao. Mga kapamilya, may good news po ha. May bawas singil ang Meralco sa paparating na bill sa Setyembre. Sa anunsyo ng Meralco, 0.04 centavos ang bawas kada kilowatt hour, bunsod ng mas maliit na ancillary charges at tax. Aabot sa 8 pesos ang inaasahang bawas sa bayad ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, habang 20 pesos naman ang bawas singil sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. At susunod, makasaysayang BARM election sa Lunes, kasado na! At ika-25 anibersaryo ng 9/11 terror attack sa Amerika, ginugunita. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Oras po natin, 4:21.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
16: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
17: Mani ba ang hanap mo?
16: Gusto mo ba ng 1,000 piso?
17: Money, money, money!
16: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
17: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tony Velasquez! Headline sa hapon!
1: Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Handa na ang COMELEC para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes. Dumating na sa Cotabato City ang mga opisyal ng COMELEC, kabilang si Chairman George Garcia, na nakipagpulong sa mga opisyal ng Bangsamoro, PNP at iba pang election stakeholders. Sa Lanao del Sur, nasa 95% ng handa ang lalawigan para sa halalan. Kahit maraming lugar sa probinsya ang nasa red category o lantad sa banta sa seguridad, kabilang ang 21 areas of grave concern. Umaasa naman ang otoridad na magiging mapayapa ang pagdaraos ng halalan dahil sa presensya ng mga security force. Sa Maguindanao del Sur, may mahigit 460,000 na rehistradong botante naglatag ng mga checkpoint para matiyak ang maayos na halalan. At kaugnay niyan, nananawagan ng ilang mga grupo na hayaan ang mga botante sa bar na makaboto na walang takot o impluensya sa kauna-unahang parliamentary election sa Lunes. Sinabi sa DZMM ni Legal Network for Truthful Elections Executive Director Ona Caritos na maituturing na hindi normal ang halalan sa rehiyon, lalo't bahagi ito ng nagpapatuloy ng prosesong pangkapayapaan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Mahigit 300 grassroots monitors at 10 abogado at area coordinators ang ipakakalat ng lente sa mahigit 200 voting centers para magbantay sa halalan. Hit ni Caritos pang matagalang kapayapaan ng susi sa pag-usbong at progreso ng BARM. Isinusulang ng administrasyon na pagpapalakas ng ease of doing business o proseso ng pagkuha ng mga dokumento at requirements ng mga negosyo bilang tugon sa pagtaas sa unemployment rate. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radio Patrol Christian Yosores. Christian.
18: Tony, naniniwala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na ang pinakasusi para matugunan ang problema sa pagtaas ng unemployment rate ay ang patuloy na pagpapabuti ng mga proseso sa pagkuha ng requirements ng mga investors at negosyante para agad na makapagbukas ng oportunidad sa mga Pilipino. Ito'y matapos umakyat sa 6% ang unemployment rate sa bansa noong Hulyo mula sa 4.6% noong Hunyo. Sa mensaheng ipinaabot sa Malacanang ni Economic Secretary Arsenia Balisacan, sinabi nito mas madaling makakapasok ang mga investors sa Pilipinas at magbubunga ng trabaho para sa mga kababayang job seekers kung mas mabilis sila makakuha ng mga requirements. Bukod dito, isa rin sa nakikitang hakbang ng administrasyon para maresolba ang tumaas na bilang ng mga walang trabaho ay ang patuloy na pagreforma sa National Education and Workforce Development Plan. Patuloy naman anya ang dole sa mga buwan ng job fairs sa iba't ibang bahagi ng bansa, gayon din na pinalalakas ang mga placement networks para mismo mga lokal na pamahalaan na manghihikayat sa kanilang mga kinasasukupan na mag-apply sa mga trabaho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Naghain ang NBI ng disbarment case kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at apat pang abogado na isinasangkot sa umano'y planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Bumuwelta naman ang dating kongresista sa isinampang disbarment case. Balita hatin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
19: Ayon sa dating kongresista, parte umano ang disbarment case ng ginagawang opresyon at harassment ng Administrasyong Marcos laban sa kanila. Iginit si Paras na dedepensahan na lang nila sa korte ang tinawag niyang mga gawa-gawang case laban sa kanya at niniwalang lalabas din ang katotohanan. Tiwala naman si Paras na hindi tau-tauhan ng NENBI Director Melvin Matibag ang Korte Suprema at Integrated Bar of the Philippines para sumunod sa umano'y manipulasyon. At yan ang batitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: DZMM Radyo Patrol Flash, Report!
1: Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62 pesos at 68 centavos. Mas mababa kumpara sa 62.62 noong Martes. Nauna ng inamin ni Banco Central Governor Eli Remolona na mahihirapang maibalik kahit sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra sa dolyar.
3: Headline Abroad.
1: Sa ating Headline Abroad, kabi-kabilang memorial at vigil ang idinaraos sa Amerika ngayong araw bilang paggunita sa 25th anibersaryo ng 9/11 terror attacks. Sa New York, isang commemoration ceremony ang isasagawa sa 9/11 Memorial Plaza kung saan babasahin ang mga pangalan ng mga biktima mula 8:46 Eastern Daylight Time o yung oras kung kailan bumagsak ang eroplano o humampas ang eroplano sa North Tower. Susundan ito ng 7 minutong katahimikan. 6 na minuto para markahan ang mga oras na bumagsak ang mga eroplano habang ang ikapito ay para parangalan ang mga first responder, gayon din ang mga survivor pero namatay dahil sa sakit na nauugnay sa 9/11. Sa Pennsylvania, magdaraos din ng seremonya para kilalanin ang mga biktima ng Flight 93 na bumagsak sa Shanksville Field. Sa Virginia, isang community remembrance ceremony ang idaraos sa Manassas Park na dadaluhan ni U.S. President Trump. Mga kapamilya, aba, lumahok na ba kayo sa naki 80s trend? Mukhang si Irene di pa ata, no? Nakisali sa 80s trend ang ilang celebrities pero ang kanilang entry totoong kinunan noong dekada 80. Sa nasabing trend, makikita mo yung itsura kung ikaw ay nandun sa 80s era sa pamamagitan ng AI. Pero sa post ng mga veteran stars gaya nila Dawn Zulueta at Vina Morales, ipinakita nila ang mga larawan nila noong 80s. Sumali din sa trend sina Manilyn Reynes at batikang host na si Kuya Kim Atienza. Siyempre, aba, hindi magpapahuli ang inyong lingkod sa 80s trend entry. Hanapin nyo na lang ako dyan. Wala ako dyan. Tingnan nyo. Nadyan ba ako? It's up to... Ay, grabe! At saka sino yung katabi ko? Hulaan nyo yung may hawak ng saging. At bakit siya may hawak ng saging? At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estranta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, ako po si Tony Velasquez. Happy weekend, mga kapamilya!
3: Tony Velasquez, Headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Happy weekend! Inanahan ko na kayo.
3: Ay, oo. Wala pa man. Sabi, tapusin nyo muna yan. Eh, yun na nga. Ay, batiin na rin namin kayo na happy weekend. Bye. Maan makapagal po. Good afternoon, mga ka-ATM.
2: Ganun lang yung programa. Hi, bye.
3: Bye. Sana ganun. Oh.
2: Happy weekend.
3: Uy, 105 days na lang.
4: Wow.
3: Bago ang Pasko. Uy, diba?
2: Ibig mong sabihin next week.
3: Ano?
2: Less than 100 days na lang.
3: Oo.
2: Pasko na.
3: Ganun, diba? Yung mga countdown natin. Alam mo na.
2: Ready na ba kayo?
3: Sa alin?
2: Eh kasi ang taas ng presyo ng gasoline at diesel.
3: Oo. Teka lang, buhok ko.
2: ang mahal ng bilihin, ang presyo ng istat, gulay at karne. Tumaas na ba ang inyong pamasahe?
3: Oo nga, diba? No? Tapos diba mamimili ka ng regalo? Diba ang tip nga nila, samantalahin mo na yung mga sale ngayon. Sabi nila, una mo nang bilihin yung mga panregalo mo sa mga kamag-anak, kaibigan, para daw yung last mong, bonus yun. Diba? Eh, di ba ang 13th month? Uh-oh. Talaga naman October?
2: Hindi. Yung iba? Yung iba, ano.
3: Ah.
2: Kasi hanggang December 24, yun eh.
3: Eh, yun
2: ibigay.
3: Oo.
2: So, kung walang ibang pwedeng, bonus, yun lang.
3: Correct. Eh, para daw yung last na yun, na bonus mo, ay para sa'yo na lang. Or meron ka pang pang-ipon.
2: Kung may matidir.
3: Kung matidir. Di kaya nga, umpisahan mo na ngayon eh. Kasi may mga sale din naman ngayon. Diba? Bawasan mo na yung mga nasa listahan. Ah, kaya alam mo na, bili ka na ng regalo mo sa amin.
2: Ano po magandang pang regalo sa inyo?
3: Gusto mo bang ano, yung binibigay namin sa listahan?
2: Ano bang? Hindi, gusto ko yung ano.
3: Masusurpresa yung, kami?
2: Oo, yung masusurpresa kayo.
3: Mm-mm.
2: Ano bang maganda?
3: Magsabi na lang kami ng amount.
2: Di naman pwedeng magbigay ng pamalo.
3: Ay!
2: Na, di ba? Ng
3: Abi, Rel, ng pamalo
2: yantok,
3: daw.
2: Ganyan, ng dos por dos. Hindi naman pwede ng ganon, di ba?
3: Ay, ano ka?
2: Ano ba yung pwede niyong gamitin?
3: Saan?
2: Sa mga pang-araw-araw niyong pamumuhay.
3: Ba't naman yantok? Meron ba laging riot?
2: Oo, diba?
3: Para mga ilangan ka ng
2: dos
3: por dos.
2: Dumadami yung mga ganyan kasi na isang araw sa BGC. Kahapon BGC, ngayon naman sa QCRTC kanina.
3: Bugbugan tuloy.
2: Hindi naman. Balyahan lang naman yung nangyari. Pero yun nga, kahapon, nagulat. Tsaka parang lightning rally yung naganap doon.
3: LR, diba?
2: Oo.
3: Nakapag-cover.
2: LR ba tawag? Hindi ko alam.
3: Sa mga bakti, ganun eh. LR. Lightning rally.
2: Sa mga tibak.
3: Oo.
2: Gusto ko yan.
3: Ay, bakti. Ano ba? Tibak. Oo.
2: Gusto ko yung ganyan.
3: Aktivista, hindi. Oo, ganun din.
2: Oo, diba? Eh, yun nga, diba? So, kailangan mo ng pananggalang.
3: Correct.
2: Ay, pwede ka ng face shield. Pwede pa kayong magregalo na face shield ngayon? Hindi na.
3: Face mask.
2: Dati, ang mahal nun, diba? 130 dati yung isa.
3: Uy, alcohol nga eh. 500. Tapos yung galon, parang 1,500 to 2,000 dati nung
2: pandemya.
3: Nung nag-hoarding. Nung pinatago ng mga supplier.
2: Meron akong binibilan yung ano, yung butika na merong
3: ano?
2: Department store.
3: Tama ba?
2: Hindi yung may nabibili kang iba pa na panggamit mo.
3: Oh.
2: Mura lang yung alcohol nila, tapos mabango.
3: Oh, talaga.
2: naalala ko lang. Kasi pag yun.
3: Ano alcohol?
2: Hindi kasi nga, pag naglilinis ako ng mga cat litter.
3: Sabi ko nga
2: alcohol.
3: Oo nga, alcohol nga.
2: Kaanong nakamay mo, maganda mabango. Pag ganun
3: basta
2: mo,
3: pagkakatapos.
2: Mahalimuyak. Pagkakatapos nga, At saka bago kumain, alcohol ka muna.
3: Tama!
2: Ako, kaya ko, talaga.
3: Alam nyo, etong si partner ko, ano naman naiisip, dinadamay lang po ako niyan.
2: Lalo na ngayon, makulimlim ang panahon.
3: Ay.
2: O kaya minsan umulan.
3: Mm.
2: O pag syempre pag uwi mo sa bahay, mag-a-alcohol ka na. Syempre pa kontra yun ng leptospirosis.
3: It's raining,
2: oo.
3: It's raining.
2: Raining cats and dogs.
3: Sana yung isa.
2: Kasi yung alam mo ang daming nag-iingat ngayon ano, yung iba nga kahit na hindi ganoon kalalim yung nilusong na baha. Mm-hmm. Alam mo nagpapakonsulta at nag-prophylaxis nga bilang pag-siguro kasi nga ngayong panahon ngayon ako na kung kayo po ay may naramdaman na sintomas ng leptospirosis, eh magpakonsulta na po kayo agad kasi after ng mga pag-ulan itong mga nakalipas na panahon, yung 10 to 14 days.
3: Mm-hmm. Doon pa lang kasi may incubation period. Ako nga, 'di ba, partner, ay napraning, napainom po ako ng doxycycline for 2 days. Oo, dalawang tableta magkasunod na araw. Mm-hmm. Kasi nga meron ako na atrasang kanal. Nasabi stagnant yung tubig daw doon. So natakot naman ako. Tapos meron din ako rubber shoes na susuotin ko sana. Sige, bakit basa to ma? Kasi nasa garahe noon eh.
2: Naanggihan.
3: Hindi naman ako nag-ano ng tubig dyan. Eh baka naihian ang daga.
2: Hala?
3: So isa pa yun sa nakapagpapraning sa akin. Oo. Mama ko kasi, tinakot ako. Eh, di ba?
2: Hindi, tsaka mabuti na yung nag-iingat. Oo. Basta may close supervision ng doktor.
3: Yes,
2: ha?
3: Oo.
2: Pakonsulta po kayo. O kaya pumunta kayo sa health center sa inyong mga lugar.
3: Dalawang ano lang naman yun, tableta ng doxycycline, yung ininom ko. Kesa naman, patagalin mo. Ganun din, mag-antibiotika rin naman eh. Diba? Yun din yun, diba? Ang iniinom?
2: Ayun
3: din. So yun nga, kasi yung talagang mag-full-blown pa yan.
2: Tsaka yun nga, nakikita natin na kapag nagtuloy-tuloy itong leptospirosis, pwede niyang sirain kasi yung kidneys mo eh.
3: Mga organs.
2: So delikado. Mabuti nang ingat, safe.
3: Dun at tayo sa safe sa side.
2: Ito kayang susunod na makakapanayam natin.
3: Ano
2: kaya?
3: Kagabi lang eh, magkakasama tayo eh.
2: Nakapahinga na kaya siya?
3: Oo.
2: Kasi nga medyo hyper to eh pag nagpo-programa.
3: Kahapon, 'di ba kagabi nga, ikot-ikot pa ng ikot sa studio.
2: Oo nga pala.
3: Diba?
2: Tinatry niya. Sabi yung ko, LED mo.
3: Di man lang napagod to.
2: Oo.
3: 'Di ba? Isang oras siya nagsasalita doon. Ayun, ikot-ikot siya doon sa sasalita pa rin.
2: Kasi voice activated yung LED wall eh.
3: Oo.
2: Ay, so, teka lang, pwede na ba natin sabihin ako hindi pa yata natin pwede sabihin.
3: Di, wala lang. May LED wall lang. Bakit ba?
2: Diba? pero yun nga, makakasama po natin ang isa pong political scientist at isa pong kagawad. Ayan. Makakasama natin via Viber call si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon po.
3: Jess, yes. Asking.
0: Magandang hapon po, Sir Sandra and Mamaan, mga boss ko.
3: Parang kagabi lang.
2: Aliw talaga kahapon. Hindi ko na nga vinid yan kasi baka bawal pa ilabas. Pero pinag-usapan natin dito.
3: Diba? Tontuwa siya sa galak.
2: Oo.
3: Rumarampa doon sa ikot-ikot.
2: Diba? Ang laki kasi.
3: Diba? Mas mataas natin.
2: Oo nga.
0: Nag-invest kasi si Sir Sando eh.
2: Uy, baka mamaya maniwala
3: natin. Ang laki-laki ng TV. Ang sarap manood dun. Theater.
2: Uy, tinry nga namin 8K kagabi.
3: Ganda?
2: tinry namin manood na sine kagabi. Para kang naka... IMAX.
3: Ito si yung 4D. Yung may lumalabas na, di ba?
2: Tapos nakita mo si ano, meron dun yung ano, yung bumubuga lang ng tubig.
3: Pero nasa likod si Dekem. Nasa likod si Dekem.
2: Siya rin yung taga-ihip ng hangin
3: doon. Oo nga.
2: Oy, teka lang, wago tayo magkalimutan na kasi po, Attorney Jess, may mga may mga hakbang ano, sa camera, lumusot na yung paano ka nang ipagpaliban itong barangay at SK Election. Si ano pong take niyo dyan?
0: Well, sana hindi siya mapasa sa Senado. Napasa na siya sa House of Representatives. Ang problema kasi natin dyan, masyado nang malapit ang Barangay SK elections, no? So by September 28, filing of candidacy na yan. With all due respect sa ating mga legislators, it's too late in the game for them to try to quote-unquote postpone it. And ang dahilan po kasi nila is fixing of the term. Sabi ng Supreme Court, unconstitutional ang postponement kung walang valid reason. And ang isa sa mga pinaka-valid reason daw, sabi ng Korte Suprema to quote-unquote postpone the elections, is if you will fix the term. So ang Kongreso po, empowered po yan by the Constitution to fix the term of barangay officials. Unlike ang ating mga congressmen, senators, and presidente, fix na po yung kanilang tenure or term ng Constitution. Hindi na po yun pwede mabago unless mag-revolution, unless mag-amendment. Pero ito pong sa mga barangay officials, pwede po nilang baguhin by law ng, na ipapasa ng Kongreso. Ang problema po, madaming inconsistencies tsaka hindi po logical yung binibigay na rason ng ating sponsor, si Senator Cheese Escudero sa Senado at yung mga congressmen sa lower house, na ang fixing of the term, gusto po nilang palampasin or patagalin ng up to 5 years ang pag-upo po ng isang barangay officials. Kailangan po natin tandaan, last year, nagpasa na po sila ng fixing of the term. So dati, yung 3 years, ginawa na po nilang 4 years. Kaya nga po naitanong ni Senator Win Gatchalian, although hindi siya tumutol sa BSK postponement or bumoto pa din po siya sa bill, pero naitanong po niya, bakit tayo magpapasa ng 5-year term, fixing of the term for barangay officials, eh hindi pa nga natin nasusubukan daw yung 4-year term. So yun yung unang katanungan. Ikalawa po, kung magiging 5 years kasi yan, malaking debate kung 3 terms, papatakbuhin mo for 3 possible terms, 5-5-5, so maximum pwedeng 15 years ang isang kapitan, or 2 terms lang, 10 years. Even then, mayroon pa ding parang illogical inconsistency doon in terms of pwedeng mas matagal pa ang kapitan kesa sa mga senador. Sobrang mas matagal pa ang mga kapitan kesa sa presidente tsaka vice-presidente. Kaya nga po bumalik yan sa 3 years. Sinabi po ni Senator Cheese, noon naman may 5-year term daw ang mga barangay officials. Pero nga, sinasabi din naman ng mga legislators, alam nila yan, 3 years is too short for a good official, but 3 years is too long for a bad official. Ang problema, ang sagot sa kanilang katanungan na yan, kaya daw nila gusto patagalin ang term, no, para pag good official ka, may 5 years ka. Ang problema, kung good official ka, maboboto ka naman ulit eh.
3: Oo.
0: Pag binigyan mo ng oportunidad ang mga tao na lumabas para sa eleksyon at okay pa din sa kanila si kapitan, iboboto pa din nila yan ulit. Kaso, kapag hindi na nila gusto yung kapitan nila at hindi mo hinayaan matuloy ang eleksyon, pinospone mo, pinapatagal mo yung bad official. Ang sagot naman ng ating mga sponsors or legislators, sabi ni Senator Cheese, madami daw paraan para panagutin ang isang barangay official. Magkaso daw po sa ombudsman, mayroon daw pong recall petition, at may mga iba pang sanctions or administrative cases like sa DILG po. Mm-hmm. Ang sagot po dyan, hindi po lahat ng residente or ng ordinaryong tao at the barangay level ay may kapangyarihan na una magkalap ng ebidensya. Kahit may kalokohan yung kapitan, alam ng mga tao, pero karaniwan po, no, mahirap kunin yung mga dokumento, mahirap kumuha ng ebidensya, kasi tago nga yan eh, hindi naman po yan madaling mabulatlat. Ikalawa, madami pong politika dyan, may mga barangay captain, protektado ng mayor or ng congressman. So napakahirap po talaga for ordinary Filipinos to try to remove their barangay captain kung ayaw na po nila, except through an election na periodic, regular, at maaasahan nila na ito yung mandato na binigay namin sa'yo. Pag hindi ka nag-perform within 3 years, or let's say 4 years nga yung bagong batas last year, pero ngayon gagawin nilang 5, dapat binibigyan mo ng pagkakataon ang mga komunidad o residente na tama na iba naman, sumubok naman tayo ng iba kasi binigyan ka na namin ng pagkakataon. So yun po yung problema sa ating postponement. Masyado na pong malapit yung mga rason po na binibigay nila, masasagot po yan ng eleksyon. Kung mabait po, magaling ang government official, iboboto po yan ulit. Kung palpak po sila, bigyan ng pagkakataon na mag-iba naman. Maliban pa po to dun sa mga problema sa SK, ha? Iba pa po yun. Napaka-specific na problem nung sa SK pagdating sa postponement. Pero ito po sa barangay officials in general, kung magaling yan, iboboto po yan ulit. Kung palpak yan, hayaan na po silang magpahinga.
3: So hindi ba ito lalabag, Attorney Jess? Kasi, di ba, dapat may compelling reason talaga.
0: Meron na pong mga nakaabang na magpa-file, no? Mukhang si Attorney Romulo Macalintal, yes, yung dati pong nagke-question sa mga postponement na yan, nakaabang na din po. Kapag napasa daw po yung batas, magpa-file din po siya. Kasi po, ito pong valid reason na binibigay ng Senado na fixing of the term, pinalusot na po yan ng Supreme Court. Actually, may nag-question na din last year, di ba? Mm-hmm. Merong nagsampa laban dun sa batas to make the barangay term to 4 years, pero pinospone din yung election na dapat nangyari last year. Ang sabi ng Supreme Court, valid yung batas dahil it's fixing of the term, hindi yung lumang mga postponement na wala naman talagang dahilan, wala daw valid reason. Kaso, kapag dinala po ito ulit sa Korte Suprema, I'm sure ito po yung tatanungin ng Korte Suprema sa ating mga mambabatas, kunwari magkaroon man ng oral arguments or sa mga petitions, no? Una, bakit hindi na po ginawa na 5-year term last year pa lang? Mm-hmm. Bakit last year ang pinasa 4 years kung may data naman na na sinasabi ang DILG, humihingi daw ng 5-year development plan, wala ba yung ganong information last year pa lang? So isa po yun sa mga katanungan. Second, kung masyado na pong malapit yung eleksyon, bakit hindi na lang gawing 5-year yung term, pero tuloy pa din yung eleksyon? Ibig sabihin, mag-a-apply yung 5-year term sa mga mananalo ngayong eleksyon imbes na i-postpone mo ulit siya ng pagkahaba-haba hanggang November 2028. Pangalawa yon. Pangatlo, ito po yung pinaka-nakakatawa po, no? Pag dumaan po yan sa Korte Suprema. November 2, 2026 ang date of election for this year. Mm-hmm. Ang sinasabi po ng Kongreso, ay, ano kasi, holiday yan, All Souls Day, tumapat sa petsa na umuuwi ang mga kababayan natin sa kanilang probinsya, so hindi sila makakaboto sa barangay elections, or yung iba nagbabakasyon for a long weekend or long holiday.
3: Mm-hmm.
0: Okay, November 2, 2026, sino po ba ang naglagay ng petsa na yon sa batas para maging election date this year? Hindi po ba sila din? So baka matanong po sila ng Korte Suprema, hindi ba kalokohan yung mga binibigay niyong rason para i-postpone yung election dahil di umano hindi magandang petsa ang November 2, baka mababa daw ang turnout, hindi daw makaboto ang mga kababayang gustong bumoto. Mga mambabatas din po ang nagpasa niyan last year, hindi po ba nila tinitingnan yung kalendaryo? Hindi po ba, nakaligtaan po ba yan ang 300 plus na mga congressmen and 24 senators na bumoto dyan? Of course, baka may iba na hindi bumoto, no? So hindi sila part ng mga pwedeng sisihin. Pero kung bumoto ka dyan, dapat nakita na November 2 ang nilagay nilang petsa. Kaya daw po, no, ito sa postponement ngayon, ito sa bagong bill or batas na gusto nilang ipasa, ang nakalagay na petsa, second week of November 2028. So, i-avoid daw po nila yung kalokohan na November 2. Eh sino po ba naglagay ng kalokohan na yun? Last year, sila din po. Mm-hmm. Pangatlo pa lang rason yan. Eto pang-apat, bigyan ko pa po kayo ng pang-apat, ha. Mm-hmm. Ipo-postpone pa po nila sa 2028. Alam nyo po, ano most likely mangyayari sa 2028? Sasabihin na naman, sa 2028, ipostpone natin itong eleksyon sa November 2028. Pustahan po yan, fearless forecast ko yan. Kapag napasa itong batas, napostpone hanggang November 2028, pagdating po ng November 2028, sasabihin na naman ng Kongreso, ipagpaliban natin ang eleksyon kasi kakagastos lang natin sa May 2028 presidential and national elections. Anong patunay ko po na mangyayari yon? Eh yun din po yung nangyari noong May 2022 at November or October 2022 barangay elections. Pinospone din po nila yon at yun nga po ay pinawalang bisa ng Korte Suprema, kaso wala nang magawa yung Supreme Court nung dumaan na yung panahon. 2023 na tuloy yung eleksyon. So, madami pong kalokohan dyan at sana makita ng ating Korte Suprema kung dumating sa kanila yung kaso, or sana hindi na ipasa ng mga senators natin, no? Kasi mayroon namang 5 tumutol, baka dumagdag pa yung mga pwede pong tumutol sa ikahuling pagbasa, no? Sa final reading. Baka naman po mahimasmasan sila na isang malaking kalokohan na 2 linggo na lang magpa-file na ng candidacy yung mga kababayan natin na gusto pong tumakbo. By the way, I have to give a disclaimer. Barangay Kagawad po ako, wala po akong planong tumakbong kapitan. Hindi ko po gustong matuloy ang eleksyon dahil tatakbo po akong kapitan. Wala pong ganun. Re-election lang po ako. Ang punto ko po, yung mga tulad ko na sa tingin ko mananalo naman kami ulit kung ipupusta namin ang sarili namin dahil okay naman ang aming performance, mapoboto po kami ulit. Pero yung mga gusto nang magpalit ng kanilang mga kapitan at SK chair na sinasabi na nga ni Senator Tito Soto, baka ito na yung panglimang kalokohan, no? Eh sangguniang katandaan na, mga matatandaan na yung ating mga SK.
3: Hindi kasi nga, ano, baka may malapit na sa age limit eh, di ba?
0: Lumampas na po. For example, nung 2023, nanalo ka as a 23 or 24 year old. Bawal po tumakbo ang 25 eh. So you can only run up until 24 on the day of the election. So kung 24 ka nung 2023, kung 2028 po nila yan ipopostpone, 28 years old na yung SK chairman, baka may asawa or anak na yan, baka po may trabaho na yan, baka umabroad na po yan, at sinabi na po ng ating DILG secretary, madaming SK chair na hindi na ginagampanan ng kanilang trabaho kasi nabibisi sa kanilang totoong buhay pag tumanda na.
3: Mm-hmm.
0: Eh, hindi na nila nare-represent yung kabataan na 15 to 25 years old kasi ang SK na botante pang no, as early as 15 pwede nang bumoto. So, ang layo na po ng interest at focus ng isang SK chair na 28 or 29 years old sa isang 18 to 24, nag-aaral, pumapasok, nasa barangay lang, walang trabaho na ibang kinabibisihan kundi yung kanyang trabaho bilang SK chair sa barangay. So, madami po talagang problema ginagawa itong kanilang continuous postponement versus the democratic periodic regular elections na minamandato ng ating konstitusyon.
3: Okay, sinong araw ba may kinabang sa pagpapahaba ng term? Yung mga nakaupo ba? Yung mga tao ba? O yung may control daw sa mga barangay?
0: Mm-hmm. Anong gusto niyong sagot? Yung prangka o yung mas prangkang sagot?
3: Most prangkayest.
0: Hindi, ganito po yan, no, with the indulgence of our legislators and all the politicians. Real talk lang po, no?
3: Oh, yes.
0: Ang totoong dahilan kaya po nila gusto i-postpone ang barangay elections, dahil gusto magtipid, hindi ng gobyerno, kundi po ng ating mga politiko. Kasi sa totoo lang po, madaming mga barangay, humihingi po ng pondo mula sa mga congressman or mayor para sa eleksyon. Kasi nga po, madami ding barangay, unfortunately, sa buong Pilipinas po, hindi po sa NCR lang, no, na merong vote buying. So, syempre, kailangan magbigay ni kapitan, ng mga kagawad, ng SK chair, sa kanilang mga ibang botante, hindi naman po lahat ng botante, no? So, yung vote buying po na yan, ang totoong rason para magtipid ang gobyerno, hindi po yung ating taxes ang tinitipid nila. Whereas, in fact, gumastos na po ang COMELEC ng mga 8 to 11 billion pesos for the election this year, no? Meron na lang sila parang 7 billion na gagastos, and for the actual wages sa araw ng election, yung compensation ng mga teachers, tsaka yung iba pong gastos. So, yun po yung totoong rason.
3: Mm-hmm.
0: Gusto magtipid ng ating mga congressmen, ng ating mga mayor, sa ibibigay nila sa mga barangay officials kasi wala daw silang pambigay this year. Mahirap daw po magbigay ng pondo sa mga barangay officials. Actually, kaya po maganda na dapat ituloy. Kasi pag tumuloy yung eleksyon at walang pambigay si congressman, walang pambigay si barangay captain, sino po ang mananalo? Ang mananalo po, yung totoong kandidato na hindi bumili ng boto or hindi kailangan bumili ng boto at nanalo siya dahil kahit hindi niya binigyan ng pera, dahil wala siyang pambigay, nanalo pa din siya. Hindi po ba mas maganda yon na walang hinihinging kapalit, walang hinihinging vote buying or political patronage ang ating mga tao at ang ating mga barangay officials? Gagampanan nila yung trabaho, hindi po sila mangungurakot, kasi kung nag-invest po, wala pong politiko na nag-i-invest sa elections na hindi nag-e-expect na makakabawi siya sa kanyang investment. Pag may nilabas ka pong pera, meron pong sisingil at sisingil para makabawi sa contractor, sa barangay taxes. Ang corruption po, hindi po yan pang DPWH lang, no? Pang barangay din po yan. That is a fact, unfortunately.
3: Yes.
0: Kung may mga nakikinig man natin na kapwa barangay officials, alam po ng lahat yan. So, from Mayor Vico Soto's exposes sa Pasig City pa lang, no? To other cities.
3: Yes.
0: Madami na pong kalokohan from the SK chair to the barangay captain.
3: Ay, grassroot machinery nga yan, di ba?
2: Eh, maiba lang tayo, sandali, partner, at Attorney Jess. Eh, kamusta nga pala yung ano, anong take niyo po dito sa nangyari kanina, no? Yung deferment ng kaso?
3: Arraignment?
2: Oo, ni VP Sara Duterte doon sa QCRTC Branch 93. Tama po, 93, ano?
0: Opo. Baka nag-iingat po yung ating RTC, no? Naintindihan ko siguro kung yung RTC judge at saka po yung ating korte ay nag-iingat dahil nga napaka-sensitive ng kaso. Kaso, kailangan po natin tingnan yung isang banda na baka inconsistent ang pag-defer ng arraignment doon sa naunang desisyon ng QCRTC na meron siyang jurisdiction dahil walang immunity from suit ang VP, kaya niya in-issue yung warrant of arrest. So kung meron po siyang jurisdiction, kahit po na may pending na petition na si Vice President Sara Duterte sa mga nakakataas na korte, no, nag-appeal ang ating Vice Presidente na walang jurisdiction ng lower court, dapat po tinuloy pa din yung arraignment kasi wala naman pong mali sa pagtuloy ng arraignment kasi normal na proseso o procedure lang po yun na lahat ng ordinaryong tao, kung hindi po kayo makapangyarihan, kung hindi po kayo mayaman, na meron kayong army ng mga abogado, eh dumadaan po yan sa arraignment agad-agad. Of course, makocompare po natin yung mga senador, meron pong mga ibang senador sa kanilang mga flood control or plunder cases na nakapag-defer din ng arraignment, pero hindi ganun katagal. So, una, gaano ba katagal itong pag-defer ng arraignment kay VP Sara? Sana hindi magtagal. Pero ikalawa, like the senators, dapat lahat yan, si VP, ang mga senador, kahit sino pong government official, hindi po basta-basta dapat nakakapag-defer or postpone ng arraignment kasi hindi po yan available sa isang ordinaryong tao. Ang ordinary na accused, maaarin po yun agad-agad, tatanungin po yan, guilty or not guilty, and then let's proceed. First witness, next week, one witness a day. So, kailangan na po gumulong yung proseso kasi ang tagal na po ng kaso na ito ng ating pangalawang Pangulo since 2024. Ngayon nga lang na-file eh. Kasi nga, syempre,
2: Attorney Jess, wait lang ha, may padadaanin lang po muna kaming importanteng paalala. Partner, ng oras na?
3: Ang oras, 1 minuto bago ang 5 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Eh yun nga, Attorney Jess, sorry ha, medyo kapusa tayo sa oras. Pero bago po namin kayo pakawalan, anong update nga pala doon sa magkapatid na senador na lumipad? Ano bang mga sinasabi ng Tweety Birds ninyo?
0: Well, mukhang wala naman po silang connecting flight so far at nasa Singapore pa din po sila. Kaso syempre, natatawa po tayo sa rason na binibigay nila through the other senators, no, na nag-communicate daw ang mga Cayetano siblings na gustong sumubok na magkaroon ng anak ni Mayor Lani Cayetano and Senator Alan Peter Cayetano. Ang tanong lang po natin, kung totoo man for health reasons at kung totoo man na gusto nila mag-conceive ng isang anak na kahit na 55 years old na si Senator Alan, 44 or 45 yata si Mayor Lani, ang tanong, bakit po kailangan kasama ang ate na si Senator Pia Cayetano? Hindi naman po siya kailangan doon sa proseso na yun eh. So, kailan po siya uuwi?
2: Yun nga eh, just asking.
0: Just asking.
2: Oo nga. O siya, sige, kagawad eh. Kita na lang po tayo sa Thursday. Thursday, ano? Thursday.
0: Maraming salamat po, Sir Sandro and Mama Ann. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig.
3: Ingat, happy weekend. Ingat,
2: happy weekend. Yan po si Kagawad Jess Falsis, isa pong political scientist. Eh paano, magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes

0: happiness. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Buwa tayo ng Radyo Patrol Report. Department of Foreign Affairs, iginiit ang soberanya ng Pilipinas sa Miss Chief at Subi Reeve kasunod ng pagpapakawala ng flares ng China. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Jom Gardner. Go ahead, Jom. Jom, go ahead, Jom.
3: Affairs to sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa panganiban o Miss Chief Reeve at Zamora o Subi Reeve. Sa pahayag, sinabi ng DFA na ang pangalawang feature ay low tide elevations na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Iginiit ang kagawaran na hindi maaaring angkinin o i-appropriate ang mga ito bilang teritoryo sa ilalim ng international law. Sinabi rin ng DFA na ang island building ng China sa dalawang feature ay paglabag sa Philippine Maritime Zones Act at UNCLOS at hindi nito binabago ang legal status ng mga ito. Hinimok ng DFA ang China na itigil ang illegal occupation at mga aktibidad sa panganiban at Zamora Reefs at sumunod sa final at binding 2016 Arbitral Award. Inilabas ang pahayag kasunod ang pagpapakawala ng flares ng China forces laban sa isang unarmed PCG aircraft na nagsasagawa ng MDA flight sa Kalayaan Island Group noong September 7. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Isa pa partner, sino yan?
4: Bar review coach na na-contempt dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa bar examinations. Ayan, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Maan Sandro, pinatawa ng Supreme Court ng indirect contempt ang bar coach na si Edgar Dizon dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa 2023 bar examinations. Pinagmulta rin si Dizon ng 30,000 pesos at iniutos din ng korte ang pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng 2016 bar passers. Ayon sa Supreme Court, nag-viral noong September 21, 2023 ang kanyang post na nagsasabing gagamit umano ng artificial intelligence o AI sa pagsusort, pag-check at pag-correct ng mga sagot sa bar exam. Niyon naman ang Office of the 2023 Bar Chair na human examiners ang sumusuri sa mga pagsusulit na apat para sa bawat subject at bawang eksperto sa kanilang larangan. Ayon sa korte, nagdulot ng kalituhan at pangamba sa mga examinees ang naturang misinformation at naka-apekto rin sa operasyon ng bar examinations. Sa kanyang paliwanag, inamin ni Dizon na siya ang may-ari ng nasabing Facebook account, ngunit itinanggi ang sinasabi nga siya ang nagsabing AI ang sumuri sa mga sagot. Hindi ito kinatigan ng Supreme Court. Bukod sa indirect contempt, nakita rin ng korte na nagsasagawa si Dizon ng unauthorized practice of law sa pamamagitan ng bar review coaching at paggawa ng mga review materials. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat sa iyo, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Oo nga, eh ganun nga yung nangyari. Partner, paano nga yun, ano? Paano nga ba yun mag...
6: sa dami na nangyari.
2: Kaya na eh, paano yun? Dahil lang sinabi niya na may AI.
6: Mm-mm.

0: AI ka dyan. Oo.
1: Ewan ko sa inyo. Ang dami na kong iniisip. Ako, magbabalik mo ang ATM.
0: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ang DZMM napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
0: Anong take mo?
1: Eh, syempre, kasama na natin ngayong hapon ang Friday regular.
0: Mm-hmm.
1: Naku, baka mamaya pressure.
0: Ay, pero okay pa naman tayo, no? Intact pa yun.
1: Oo, baka mamaya
0: wala naman kami pambayad, pero... Nga.
1: Pero paano? Kasi...
0: Hati-hati naman.
1: Oo nga, ay, oo nga. Hindi, ano, tagte-10K tayo kung sa pasakali.
0: Ay, ang bigat.
1: Ay, mabigat ba? Uh-oh.
0: 1K lang sa atin.
1: Ay, hindi. Isama natin sa sila Abby, tsaka sila Rels, diba? Oh, tsaka si JM. Oh, oh. Pwede pala to.
0: Pati so... si Sheila na rin.
1: O, oh, tsaka si Don, tsaka si Joy. Sama na natin.
0: Tsaka si Amy.
1: Oo nga. Oo, oh, ilan na yan?
0: Oh, damay-damay na to. Makatipid tayo niyan.
1: Oo nga, mm-mm. Pwede. Tapos nagtutukay.
0: Oo. Tukay.
1: Ayun nga po, ay nagbibiruan lang po kami kasi nga po kapag pangalawa, no, hindi naman yung una, so yung una libre muna.
0: Una at pangalawa yata, no?
1: O, yung pangalawa yata, yung 30K eh, na multa.
0: Oh, tama ba yun?
1: Tanungin natin yung mga kasama na kung willing din siya mag-share. Eh, pero hindi naman natin pag-uusapan ang merito ng impeachment case. Kaya safe tayo. Kasama po natin ngayong hapon si Congressman Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Prosecution Panel. Magandang hapon po.
6: Magandang hapon. Grabe yung mga ano nyo, pasakali nyo, ha? Parang nakakaramdam kayo ng may papagalitan, may magbabayad ng fine, gano'n. Wala pong gano'n dahil hindi natin pag-uusapan ang...
0: Okay na yung mapagalitan, huwag lang yung magbayad.
6: Hindi, ayoko mapagalitan. Mas parang masakit. Masakit yun.
1: So pag kung ang usapan ay Amici Curie, pizza tsaka pasta.
6: Oh, kainan yun eh. Kainan yung Amici Curie eh.
0: Actually,
6: ano ba yan?
0: Actually, yan din yung naisip ko lagi. Di ba may ano na sila, ice cream?
1: Oo, may gelato doon.
0: Okay, gelato.
6: Napaka-social po ng mga host natin sa ATM.
0: Nadadaanan lang namin sa ano yan. Meron sa...
1: sa mall.
0: Hindi. Sa saan? Habaan ng morato.
1: Ah, oo nga, meron din.
0: Oo. Yan.
1: Ano ba itong Namichi Curie, Kong Terry?
6: Well, magkakaroon po ng talakayan sa susunod pong linggo sa Senate Impeachment Court.
0: Patungkol anong date ito, Kong Terry?
6: Sa darating pong Miyerkules.
0: Alright. September 15. Tama?
6: We have to check the date. Basta sa darating po Miyerkules, magkakaroon po ng talakayan tungkol po doon sa threshold voting, no? Nung pong kailangan po to convict, no? But I think to be clear, hindi naman ho bababaan yung threshold, eh. It will still be
1: two-thirds
6: vote. So that needs to be clear, no? So ang pagdedebatehan lang, sino yung magko-comprise nito pong all members of the Senate. Pero ayoko pag-usapan yun dahil hindi naman ako kasali doon. Sila po yung magtatalakay po. It's a matter best left to the Senate. Although yung pong mga partido, defense saka prosecution will be given time in 2 weeks. A week after that Wednesday, para magbigay din po ng kanila pong pagtingin. So may 15 minutes po yung prosecution tsaka defense para po dito.
1: So pwede magtanong partner at Kong Terry, yung mga senador, pag dumating na yung mga Mitch Curay.
6: Tama, pwede magtanong. Very respected naman po ito, mga dating maestrado, may chief justice pa nga. No, meron pong mga framers of the constitution. So pwede po talagang silang maitanong kung ano ho ba talaga yung dapat pinag-uusapan doon sa usapin po ng all members of the Senate dito po sa pagboto po to convict or to acquit an impeachable official.
0: Alright. Oo, sa impeachment naman, tapos na tayo sa confidential fund at tatawid na sa Article 2 ang unexplained wealth.
6: Tama po. Sa darating pong Lunes, magbubukas na po yung unexplained wealth article na pinapangunahan po naming dalawa ni Congressman Chel Jocno, no? So may tatlo pong mga isasalang na mga testigo sa darating pong Linggo. Una po yung pong dating presiding justice ng Sandigan Bayan, si Justice Kabutahitang, yung pong kinatawan ng ombudsman at yung pong kinatawan po ng SEC. So In very general terms po, you know, may nakalagay doon sa request for subpoena, si Justice Tang will discuss yung pong mga fundamental principles po ng public accountability. Pangalawa, yung pong ombudsman representative will discuss yung pong mga sal-ends ng atin pong pangalawang pangulo. At pangatlo, yung SEC po will discuss yung pong mga financial statements ng pong mga kumpanya at ng pangalawang pangulo at ng kanya pong asawa.
0: Okay. Oo, pero mga ilan ang witnesses nyo, Kong Terry, dito sa unexplained wealth?
6: Medyo marami-rami kasi yung pong overview ng mga witnesses po doon sa pre-trial brief kasama po dyan. For example, yung pong AMLC para doon po sa mga... Nakita naman na po natin ito doon sa House Justice Proceedings, no? Yung AMLC reporting on the total transactions of the Duterte Carpio couple, yung pong PNP Firearms Division, kung meron po bang pag-aari ang mag-asawang Duterte Carpio ng mga baril at iba pang mga firearms. At
0: PNP yun.
6: Siyempre, yung pong bagong mga ebidensya, yung pong BIR representatives para doon sa mga tax documents and submissions. At panghuli, yung pong mga bank managers, no? Kung saan meron pong mga bank accounts ang mag-asawa pong Duterte Carpio at ng kanila pong mga kumpanya.
0: Oo, pinag-aaralan ba ng prosekusyon yung pagpapatawag sa asawa ni VP Sara ni si Attorney Manases Carpio?
6: Well, isa ho yun
0: bilang hostile witness.
6: Well, isa ho yun dun sa mga pwede hong maging developments po over the course of the weeks, no? Kasi syempre, kung meron naman ho siyang particular ng mga detalye na pwede hong ma-elicit mula sa kanya, particularly, detali po ng kanila pong mga submissions, detali po ng kanilang mga negosyo, pwede po maisalang si Attorney Carpio sa bagay po na ito.
0: Yung 1,800 na minarkahang ebidensya, para lang to sa unexplained?
6: Tama. Actually, hindi pa nga ho tapos eh.
0: Oh.
6: Ongoing pa ho yung marking ng po mga partido. I'm certain up until next week, magtutuloy-tuloy po yung pong marking. Sa sobrang dami din po talaga ng mga dokumento na bank and financial documents na rin-request po mula sa mga banks and financial institutions.
0: Oo, so, ilang days ang unexplained wealth. Tingin nyo yung sa October, matatapos na lahat yun? Kasi di ba full day trial? May mga dates tayo sa October.
6: Well, meron kami expectation po na hopefully by the first and second week of October, latest is middle of October. Dapat tapos na po yung unexplained wealth.
0: Oh, so tatapusin hanggang doon sa bribery, DepEd.
6: Well, yan po yung...
0: Or kung sapat na yung tingin nyo, sapat na yung tatlong articles, pwede na.
6: yung bagay po nung pagtawid pa further to bribery, hindi po namin napagpapasyahan. So, ibig sabihin, dinulal lang po namin yung bribery. Pero, I think, as soon as we get to the end of unexplained wealth, doon po magpapasya kung tatawid to bribery or tatapusin na po at unexplained wealth.
7: At itong mga nakalipas po nga na araw, itong mga kaso, particular ito sa QCRTC, yung grave threats ni VP Sara, tapos yung isinampang kaso rin laban sa ilang mga kongresista ng kanyang asawa na si Vanessa Scarpio. Ito po ba, may epekto itong outside na mga cases ng impeachment court doon sa pag-handle ng prosecution doon sa nangyayari naman sa impeachment court?
6: Wala naman, kasi syempre hiwalay naman po nga proseso, no, yung nangyayari po sa impeachment. Hiwalay po yung proseso na nangyari po sa criminal case laban kay Vice President Sara Duterte. Hiwalay din yung pagkakabasura nung pong walang batayang kaso ni Attorney Carpio. No? So, pwede hong magtuloy-tuloy at tumakbo ng sabay. Ito pong lahat po ng mga proseso po na ito. No? So, kanina nga, yung pangalang pangulo, nagpunta ho dun sa RTC, pero hindi ho natuloy pala yung kanyang pag-plead kung guilty or not guilty. Pero may mga sinabing mabibigat, no? Yung pangalawang pangulo.
7: Yun nga, hindi ba dagdag yun na asunto laban sa pangalawang pangulo? O hindi ba yun pwedeng ano yun? Parang okay na lang yun siguro? Paano kaya yun?
6: Siyempre, meron lang siya binanggit related to the impeachment, no? Na parang sinasabi na political. Ito pong pag lilitis po na ito, I think we have to push back on that. Sinasabi natin na sa dulot-dulo ho, usapin ho ito ng pananagutan. Ang tanong ho sa pangalang pangulo ay talaga ho bang nag-commit siya ng impeachable offenses, no? At hindi po ito pampolitikang action lamang, kundi pagpapanagot ho ng mga pinakamatataas na mga opisyal ng atin pong bansa. So, ibig sabihin, kung may kasalanan, eh di dapat hong managot. Kung walang kasalanan, dapat ho, wala ho nga dapat ikatakot.
7: At hindi ito yung, kasi over the weekend din, nitong nakaraang weekend, Kong Terry, parang may mga sumisigaw na netizens na ano, na double jeopardy. May mga ganon. Ano pong paliwanag dun?
6: Double wrong. Yung sagot dun. Walang double jeopardy dito. Kasi nga, magkakaiba hong mga proseso ito. So, for example, effects naman ho nung impeachment, hindi naman ho pagkakakulong eh, kundi pagkakatanggal ho sa pwesto. Tapos yung effect po ng criminal case, hindi ho pagkakatanggal sa pwesto, kundi pagkakakulong. So, dun pa lang ho, wala tayong pag-uusapang double jeopardy ho dito. So, to clarify, wala hong ganun, kundi mali ho yung nagpapakalat ng ganun pong fake news.
7: So, posible po na kapag nagtuloy-tuloy din yung investigasyon ng ombudsman at makasuhan siya ng plunder sa Sandigan Bayan, posible rin pong magkaroon ng ganung scenario habang nagpapatuloy itong impeachment trial.
6: Pwede hong tumakbo ho talaga yun. Pero syempre, ang posisyon po ng pangalang pangulat ng kanya pong mga abogado, supposedly immune from suit yung pong mga impeachable officials bukod po dun sa Pangulo ng Pilipinas. Pero again, babalik ho tayo dun sa original po nating posisyon. Ibig mo sabihin yung kung sino man hong impeachable official, Supreme Court Justice, Ombudsman, pag kami sinaksak siya mamaya, hindi siya pwedeng ikulong? Parang absurd naman po ata yung ganun pong situation. Kailangan mong may managot criminally doon sa mga krimen na ginawa ho, impeachable official ka man o hindi. Pero siyempre, yung pong Pangulo ng Pilipinas, kung saan malinaw yung pong constitutional protection sa immunity.
7: At naging tahimik yung Korte Suprema, no? Hindi rin, diba, nag-decision na sila na talagang tuloy-tuloy, wala nang balakid doon sa impeachment. At doon din naman, doon sa issue din naman ng immunity from suit, parang tahimik din ng Korte Suprema, no?
6: Hindi ko lang tiyak kung meron ng challenge, no? Yung pong kampo ng atin pong pangalawang pangulo to challenge nga ito pong bagay na ito. Kasi isa naman ho yan doon sa mga mayor na mga gusto nilang erase eh. Na meron ho dapat immunity, hindi lang po ang Pangulo ng Pilipinas, kundi lahat ng ibang mga impeachable officials katulad po ng pangalawang pangulo. So, tingnan ho natin. I have to confirm kung meron ho silang actual Supreme Court case on the matter.
0: Anong pananaw mo naman, Kong Terry, sa medyo may mga nagbabakasyon? Ayoko sabihin ng nawawala, nababawasan na naman yung mga miyembro ng Senate Impeachment Court, pero kasi malay mo bumalik na, 'di ba? Sa Lunes. Oo, yung magkapatid na Cayetano. So, reaction mo lang sa mga nangyayaring sunod na nagkakawalaan yung mga miyembro ng Senate Impeachment Court.
6: Ayoko magbigay ng reaction sa mga particular na mga personalidad, no? Pero tingin ko naman ho, basta naman ho, malinaw ho yung batayan bakit ito umalis, at halimbawa babalik din naman ho sa darating pong Lunes para sa paglilitis. Tingin ko wala naman ho dapat maging problema po rito. I think na-clarify na rin naman po yung Senado na pagka naman ho, mga personal po at ang lakad ng mga senador, hindi kailangan ng una magpaalam, tapos pangalawa, kailangan lang magpaalam pagka official business yung po kanila pong gampanin.
7: Kaya sa Lunes natin naabangan, ano? Dahil na...
0: Saan ka? Airport?
7: Hindi.
0: Saan ka mag-aabang?
7: Hindi, yung 30K ma... Hindi. Yun,
0: so absent
7: natin
0: tayo sa Lunes. Tayo ang wala. Kasi walang pambayad.
7: Sabi nga daw ni NBI Director Matibag, mukhang may kasiguro doon naman na uuwi daw sa weekend.
0: Kayo naman. Masyado kayo mainipin.
7: Baka naman nag-silemak lang.
0: Sabi nga R&R. Diba? Oo, pwede naman yun. Kayo talaga. Ingit lang kayo.
7: Mahal kasi mag-Singapore eh.
0: Oo, mahal kasi.
7: Mahal din yung ano, yung airplane papunta ng Singapore.
0: Correct, oo.
7: Tsaka, mas mahal din yung hotel dun.
0: Tsaka diba, yung tipong, well, depende yan eh. Diba may gustong nag-a-abroad, kailangan malamig. Diba?
6: Hindi malamig doon.
0: Ngayon hindi malamig ngayon doon. Hindi malamig yun.
7: Ay pero baka mag-mooncake festival. Kailan ba yung mid-autumn festival? Baka mag-mooncake festival. Kailan ba yun?
0: May nabibili naman dito.
7: Iba, eh, kasi baka iba yung lasa doon.
0: Saka ibang experience. Diba?
7: Ay, nako. Eh, Kong Terry, yun nga. Ano na lang asahan namin na this coming week? Are we, ano? Kasi nitong nakaraang linggo, parang medyo technical eh. Diba? Medyo kailangan, nakatutok ko talaga. This coming week ba, may pasabog?
0: Tsaka sabi yun nga. Mm-hmm. Ito na yung pinaka-exciting part ba nung sinasabi? Mm-hmm. Sabi kasi dati, papunta pa lang tayo sa exciting part. Ito ba ang... Ito na yun.
6: Alam mo, pag sinagot ko yan, may 30,000 na tao ba yan?
0: Ikaw lang yan, ah. Nagtanong lang naman kami.
6: Parang ayaw magbayad ng 30,000.
0: Hindi naman.
6: Pero sa darating pong linggo, syempre, hopefully, matapos ho si Justice Tang. At maisa lang ho yung ombuds. Kasi nga, yung ikatlong araw sa darating pong linggo, ano ho yun eh, oral arguments, Amici Curie, yung pong talakayan with them, ang mangyayari po sa Wednesday. So, may dalawang araw lang po ng paglilitis. No? So, hopefully, matapos agad yung pong dalawang mga testigo sa darating pong linggo, Lunes tsaka Martes.
7: Eh, pwede pala natin tipirin na lang. Okay. Para hindi tayo mapagmulta ng 30,000, tipirin natin, tapos yun na lang yung pang Singapore natin.
0: Ay, oo.
7: Diba?
0: Huwag na tayo magtanong.
7: Oo nga, huwag na tayo. Mag-weekend na tayo. Paano? Joke lang. Thank you, Terry. Maraming salamat po.
6: Maraming salamat. Happy weekend. Happy. Are you safe? Are we safe?
0: Safe naman. Siguro naman.
7: Alam mo, parang nakakatakot lalo kapag tinanong ka niyan. Kasi yung huling tinanong na yan.
0: Sino ba?
7: Parang ano? Nandun? Are you, oo.
0: Ano? Hi, nako.
7: Hi, nako. Ay, paano?
0: Dami maraming alam.
7: Tara na, mag-weekend na tayo. Tsaka baka mamaya, habang tumatagal, baka lalo pa tayo mapagmulta.
0: Oo nga. Sige. Oo.
7: Ay, paano? Maraming salamat, Kong Terry. Yan po si Bicol Saro Portales Representative Terry Redon at miyembro po ng House Prosecution Panel. Paano, partner?
0: Yes.
7: Paano?
0: Ito na. Happy weekend. Sa Lunes ulit. Magtatago mo na.
7: Susunod na po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo.
0: Bye.
7: Happy weekend.
8: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.
9: Maraming salamat po, kapamilya. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money, money, money!
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabunin. Kasi pagka umuulan, mabahado, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat kabanding. Kasama si Tony Velasquez.

0: The president is going on a trip tomorrow.
1: Going to?
0: He is going to India.
1: Florida?
0: For the BRICS summit. Because many of my cousins, they also live there.
1: What's your name?
0: This is Kakan Singh. Not Kakan Turing. Yes, tomorrow the president is flying to the India. Si Paolo Marcos Jr. ay meron pong nakatakdang biyahe bukas. Kasama po si First Lady Liza Araneta Marcos. Mabiyahe po sila ng India para nga doon sa BRICS Summit. What is BRICS, partner? I forget it.
1: Kung alam eh. Ako naman yung BRICS Summit na yan.
0: Basta, I think it's partly R is Russia. I think the India.
1: So, mga bansa pala yan.
0: BRICS is an acronym.
1: Wala namang Pilipinas doon sa BRICS.
0: Wala. Pero dahil si Pangulo Marcos Jr.
1: Or we're invited.
0: Dahil siya ang kasalukuyang chair ng
1: ASEAN.
0: Uh-huh. Siya po ay kinumbida in his capacity as the current BRICS chairman.
1: Mm-hmm.
0: Para po
1: ASEAN chairman.
0: Yes, current ASEAN chairman para din malaman din ano mga bansang kasapi po din sa BRICS summit kung ano din yung mga maaring makipagtulungan na mga bansang kasapi sa ASEAN. So this is BRICS, no? Mga kapamilya, BRICS is Brazil, B. R is Russia.
1: Mm-hmm.
0: I, syempre, is India.
1: Mm-hmm.
0: And Iran, kasama din.
1: BRICS, ganon.
0: BRICS.
1: Oo.
0: Indonesia.
1: Aha, kasama din.
0: Yeah.
1: BRICS.
0: Aha. China.
1: Aha.
0: Yan, yung C. Saudi Arabia.
1: Aha.
0: South Africa.
1: Aha.
0: United Arab Emirates.
1: Aha.
0: At mayroon pa palang Egypt at Ethiopia. So dapat Bryce.
1: Oo, madami pala.
0: Bryce.
1: Oo, marami pala.
0: Anyway, BRICS. Tapos may kasama pang 10 partner countries. Partner, marami din.
1: So, anong nature nitong BRICS summit nila? Like, with G7 summit, we know, mga business yung mga pag-uusapan nila, di ba? Dealings on trade, ganyan.
0: Yes.
1: So,
0: ganun din BRICS.
1: Ganun din.
0: Dahil sila ay may hiwalay na grupo na sila-sila yung parang nagpapalitan din ng kalakalan, di ba? At may mga governance programs din sila na pinagtutulungan. Parang may ewan ko kung bakit nga watak-watak di ba? May kanya-kanya mga
1: hindi tayo UN dyan. We're divided, we fall dyan.
0: G7.
1: Sa atin ba yung RCEP? O iba pa yung RCEP?
0: RCEP, medyo iba yun. That's not a group. I mean, that's
1: just
0: an agreement.
1: Agree yun nga
0: Yes.
1: So, dapat meron din pala tayong mabelong din tayo sa mga ganyan.
0: Well,
1: para parang may
0: kasama
1: coalition. Diba?
0: Actually, ang Pilipinas kasama na nasa ASEAN, kasama sa UN, kasama sa APEC.
1: Mm-hmm.
0: Yung Asia-Pacific Economic Cooperation.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon din ng summit yan every year.
1: Mm-hmm.
0: Nagpapalitan lang yung summit location.
1: Mm-hmm.
0: Aga-alternate siya between the Pacific countries na nasa bandang ang tawag dito, Asian side at saka yung dun sa may American side.
1: Mm-hmm.
0: So, sometimes sa North or South America ang nagiging host ng APEC. Sometimes sa Asia ang nagiging host ng APEC.
1: Mm-hmm.
0: Actually, this year, I'm not sure kung saan gagawin yung APEC. No?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so mahalaga doon ay lalabas po muli ng Pilipinas ang Pangulo. Pero tiyak naman daw na babalik siya, partner. Hindi katulad daw ng iba na lumabas ng bansa, hindi ka nakakasiguro kung uuwi pa nga ba.
1: Partner, talaga siya babantayan talaga siya kasi siya ang Pangulo ng Pilipinas.
0: Babalik siya.
1: Hindi naman siya. Ang laki ng katungkulan niya.
0: Kasi pinalalayas na siya.
1: Ayaw nga pala.
0: Tandaan mo kaninang umaga, may isang grupo sa labas ng Quezon City Hall na sabi dapat lumayas na daw si Pangulo Marcos Jr. Pero yung nananawagan na lumayas na si Pangulo Marcos Jr., siya yung makikita nabang pag lumayas. Kasi siya yung papalit dapat as vice president. So parang hindi mo maatim na ikaw yung mananawagan na lumayas yung Pangulo.
1: Oo.
0: Dahil alam na alam mo na.
1: Self-serving call yun.
0: Exactly. Diba? Dahil ikaw ang makikinabang. Diba? Parang, come on. Ano ba talaga po si Kat? Matagal na kitang hindi nakakausap, ha?
1: Ang sasabihin na lang naman din ng supporters niya, partner, is matagal naman na niyang pinananawagan yan bago pa man siya makasuhan o hindi.
0: Ang masaklap doon, partner, nasabihin niya na dapat daw palayasin daw yung korap. Ano pa? Palayasin yung magnanakaw, palayasin daw yung sinungaling. Aba, teka muna. Diba? Kasi kung minsan pag tayo po ay nag-aakusa, umarap muna tayo sa salamin at siguruhin natin na malinis din ba yung pagmumukha mo.
1: Ano yan eh? Diba? She who cast the first stone, diba?
0: At hindi lang yun. Marami pong mga kasabihan na kapag ikaw ay nagturo, yung daliri mo
1: nakaturo
0: ay meron ding nakaturo pabalik sa'yo. Tatlong daliri yun na nakaturo pabalik sa'yo. Pero lang kung yung thumb mo ay opposable thumb na
1: nakaganan
0: din.
1: Nakaganan sa'yo.
0: Bali yung thumb mo. I mean, come on, really, di ba? Sa ating pong lipunan ngayon, sa ating pong larangan ng politika, kung sabihin mo na nga po na mag-aakusa ka, eh siguruin mo muna na malinis ka rin. Because it doesn't make sense na para sa taong bayan na mananawagan ka para pababain yung pinuno ng bansa, aakusa mo na kung ano-ano, and yet, ikaw mismo, ang dami mong hindi sinasagot. At marami pang mga paratang na hindi pa nare-resolve sa'yo.
1: That's the irony of it.
0: Irony,
1: tanong na dalawang, tatlong taon nang tinatanong sa kanya, hanggang ngayon, iniiwasan pa rin, ayaw sagutin, di ba? At sinabi na, sa haharap sa tamang forum, lahat na ng forum, nilatag yung tanong na yan, hindi pa rin naman sinasagot.
0: At kung gusto man ng prosecution sa impeachment court,
1: na ipatawag
0: nga siya.
1: Si Presidente, oo.
0: Hindi naman daw siya pwedeng i-compel, no? Partner, no? Kaya tuloy, hindi siya pwedeng humarap sa impeachment court. Pinapaharap na ngayon sa isang civil court, di ba? Sa Quezon City RTC. Problema, nung pag-arap nila kanina, dahil siya po ay babasahan dapat ng sakdal dun sa kanyang kasong grave threats.
1: Na-defer.
0: Bakit nga ba? Anong dahilan?
1: Gusto pa daw nilang aralin.
0: Sino mag-aaral?
1: Yung kanilang side. Gusto pa nilang aralin ang sinasakdal sa kanila para sila ay makapaghain ng tamang pleading.
0: Na-defer, pero decision yun ng korte to defer.
1: Kasi hindi decision ng nag-request.
0: Dahil sa nag-request sila, pinag kumbaga pinagbigyan ng korte.
1: All right.
0: So yun po ang inaasahan po sana natin ng mga kapamilya na matuloy dapat yung arraignment o yung pagbasa ng sakdal kay Vice Presidente Duterte sa kabila ng kanilang motion na sa Supreme Court na hindi daw dapat siya kasuhan bilang isang siya ay impeachable officer, hindi dapat siya kasuhan sa civilian court, partner, no? Pero parang alam ko matagal nang na-resolve yung issue na yan dahil kahit po noong panahon ng administrasyon Duterte, kinasuhan nila si Vice Presidente Lenny Robredo, di ba? Alala mo, na-dismiss lang yung kaso. Hindi la natuloy ito dahil wala naman talagang basehan nung panahon na yon. Pero eto, di ba, parang babalik mo na naman ba yung issue na is the Vice President still hindi siya immune, no, to lawsuits.
1: Malinaw naman sa konstitusyon, ang presidente lamang
0: ang may immunity. While he is in power, right?
1: Baka nalilito yung iba kasi may word na president sa vice president.
0: Kaya nga, or akala ba nila dahil pinalalayas na niya yung president, siya na ngayon na may immunity from suit. Aba, ewan ko na, di ba? Tsaka, yun nga po mga kapamilya, di ba? Yung grave threats case na yan, natagal na Hindi nga lang natin masabi kung why it took so long bago po talaga naihain ito sa korte.
1: Partner, di ba? Kahit nga naman hindi pa inihain sa korte yan, ang dami tao na ang nanginig dun sa nangyari nung napanood nila yun nung gabi.
0: Correct. I mean, wala na namang hindi mo na pwedeng itatwa na nangyari talaga yung press conference na yun. Binanggit niya talaga yung mga banta na yun dahil obviously, hindi na nga maikaila ito ng mga depense doon sa impeachment court. Tanggap na nila na nangyari talaga ito. This is not AI generated. Hindi naman iba yung konteksto na sinasabi niya. Kahit sabihin mo pa na iniiwasan nila yung words na
1: taken out of
0: hitman, assassin. Uh-huh. Wala naman daw kasing binagit na ganung mga salita. Someone lang daw. I talk to someone. May kinausap ako. Okay, walang hitman, walang word na assassin, gano'n. Pero yung mismong sinabi mo, may kinausap ka para ipapatay si ganyan, kung siya mismo ay ipapatay, nandun na yun. Established na yun na sinabi talaga. So I really don't know kung itong korte po sa Quezon City can actually continue with this case. Kung ngayong nakabinbin pa yung motion sa Korte Suprema, sana actionan din ito kaagad ng kataas-taas ang hukuman. Ang dami mga nakabinbin sa Supreme Court, partner.
1: Yun nga yung sinasabi din natin, di ba? Bakit parang mabagal ang mga desisyonan? Narinig din naman natin yung sinasabi ng ibang mga retired associate justice na pag nakitaan ng Korte Suprema ng dire need, di ba, na sila yung magsalita, gagawa na sila ng ruling, pero parang mabagal.
0: Kaya tuloy, the wheels of justice grind slowly. Kaya tuloy, may isa pang kasabihan na ang justice delayed daw.
1: Justice denied.
0: So may mga ganun din kasabihan. But Actually, hindi natin naalam kung bakit ganun din po kabagal yung proseso. Ano ho ba talaga yung pag-aaral na ginagawa ng mga hukom, mga justice, para po sila ay makapaglabas kaagad ng desisyon. So, eto, nandito po tayo sa punto na hindi pa natuloy yung arraignment ng Vice President. si Presidente Marcos ay lilipad palabas ng bansa. Parang para sa kanila, tuloy lang no, ang normal na trabaho ng Pangulo at hindi siya masyadong nakikialam sa mga problema ang kinakaharap ngayon ni Vice Presidente Duterte.
1: Eh, yung paglabas naman ng Pangulo partner ng bansa, may trabaho pa rin naman siyang gagawin. Meron din naman tayong iba nakita, lumabas ng bansa, wala naman trabahong gagawin, pero may excuse naman sila.
0: Meron. Ngayon, kung yung magkapatid na kayo, ano po ang iniisip nyo, kung babalik pa, sabi naman ata ni, sino ba nagsabi kanina? Si NBI Director Melvin Matibag. May impormasyon daw siya na babalik naman daw.
1: Oo. Ang pinagtataka ko nga doon, partner, bakit kasama si ate kung ang sabi nilang dahilan eh para sa pagtatry ng conception ng mag-asawa, di ba?
0: Sinabi ba yun?
1: Oo, may nabasa ko na ganoon.
0: Pero hindi naman yun ang official reason.
1: Diba? Yeah, pero ano kang reason bakit silang tatlo?
0: Hindi naman silang nagbigay ng official na dahilan sa mga pamilya. We don't know. Wala rin naman daw paalam, di ba? Hindi humingi ng paalam sa Senado. So bakit ganoon? Hindi rin natin alam kung anong basehan at bakit sila pinahintulutan na lumipad palabas ng bansa. At kung sa Singapore, ho ba talaga ang final
1: destination?
0: Baka kasi jump off point lang or parang ano lang, may connecting flight, hindi rin natin masabi.
1: Eh wala naman daw sabi ng BI na nakita nga any...
0: Wala?
1: Baka kasi hindi pa bumibili ng ticket.
0: Lagi ka bang
1: We don't know.
0: Lagi bang spot on ang sinasabi ng BI, partner? Lagi ba nila alam? Parang feeling ko kuwisan. Pag sinabi ng BI, ay, nakawala na pala. Ngayon lang namin nalaman. Magaling!
1: Mahirap na!
0: Ay, naka. So anyway, to tomorrow mga kapamilya, kahit weekends, naghahanda po siyempre for the parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kailan ba gagawin ito, partner?
1: Sa Lunes na yan, partner.
0: Mondays.
1: Oo, so nakahanda na ngayon. Ang COMELEC ay naglabas na ng mahigit 1,000 mga vote counting machines. Ngayon ay
0: machines?
1: Yes, for today ang balak nga ng COMELEC.
0: So ano ba sila? Automated election ng arm.
1: Yes.
0: Hindi siya manual.
1: Ngayon nga nila target na matapos yung pag-check ng mga automated counting machines.
0: So Monday, magbubukas po ang election sa Bangsamoro Autonomous Region. Mga ilang lalawigan din ito, di ba? At syempre, hinigpitan na yung seguridad para po dun sa mga lugar na lalahok po dito sa kauna-unahang BARM parliamentary election. Sino makakausap natin, partner?
1: Ang makakausap natin is Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL.
0: Nagbabantay din
1: dahil
0: ba?
1: Dahil kasama sila. Kasama ang COMELEC, NAMFREL, IBP at ang
0: PPCRB.
1: Independent Election Monitor. Hindi ko alam ang PPCRB kung kasama.
0: PPCRB, meron din.
1: Pero kausapin natin si Sir Eric Alvia ng NAMFREL.
0: Via Zoom?
1: Via Zoom, Zoom, Zoom! Papaya!
0: Ayun, nasa Zoom, Zoom, Zoom. Ay, magandang hapon po sa'yo, Sir Eric, Tony, and Rica.
2: Magandang hapon, Rica. Magandang hapon. Kakaturing pa rin ba?
0: Yes!
1: Yun pa rin po.
0: Actually, may kanta po tayo, but I will sing that later para po sa kapakanan ng lahat ng mga nakikinig. Sir Eric, thank you so much. Kayo ba ay pumunta mismo sa Cotabato?
2: Mga nakaraang taon na nga kasi ilang beses nang pinopostpone itong BARM elections. Naghahanda kami tapos biglang nauudlot, ipopostpone, no? Ngayon, tuloy na to, no? Sa darating na Lunes, meron na tayong halala. So meron tayong tao on the field.
0: May tao kayo, okay. But you're not there personally sa Cotabato?
2: Wala. Dito ako sa data center pati sa election analytics center namin. Siguro pwede ko yung bumisita dyan.
0: Okay, very good. Yung mismong NAMFREL headquarters, nasaan na ba ngayon?
2: Nasa Mandaluyong.
0: Mandaluyong. Yes, yes. Dati-rati kasi
2: sa labas ng Mandaluyong.
0: Nung bata pa ako, NAMFREL laging nasa Lasali.
1: May office na sila sa Mandaluyong.
0: Hindi, yung kasi yung quick count center noon, di ba, no, Eric? Panahon ni Jocon. Panahon ni Joe Concepcion.
2: Sa Lasal Green Hills.
0: Lasal Green Hills. Yes. Anyway, so ano ang magiging role ng NAMFREL dito sa BARM parliamentary elections?
2: So, liban dun sa pagbabantay nga sa pagpapatakbo ng halala, no, sinisigurado namin na nakakasa na talaga yung mga gagamitin ng mga makina, no, yung mga election paraphernalia, mga ballots, no, yung mga makina, bukas nga may final testing and sealing kung talagang gumagano o may abirya, tapos sigurado na nakatago ito sa secure na lugar. No? Tapos, syempre, binabantayan din natin nung nakaraang mga linggo na yung kampanya, no? Na dapat medyo nasa alituntunin, no, ng halalan, no, na malinis, no, at hindi gumagamit ng dahas, no. So far naman, wala tayong nakikitang major violations. Merong konting dirian, merong konting siyempre pagkakainitan dahil may mga lugar doon na medyo may mga violations, no, related to the firearms ban, no. Tapos meron din tayong pagbabantay na gagawin sa araw ng halalan doon sa labas at sa loob ng presinto, no. Bubukas ang presinto alas 5 ng umaga, matatapos yan ng alas 7 ng gabi, kasi siguraduhin natin na lahat makakabo, no, ng maluwag at safe, no. Isa pa sa babantayan natin, yung mahalaga dahil automated elections ito, yung transmission ng election results, no.
0: Yeah.
2: Yung transmission ng election results galing yan sa automated counting machine sa iba-ibang lugar ng BARM, ipapadala dito sa data center sa Manila, tapos itakalat ito sa mga iba-ibang recipients, no, kasama na dyan yung major at minor minority party, accredited citizens, ARM, pati media.
0: Kasama kayo na UMPREL, makakatanggap.
2: Oo, kasama doon. No? Dalawa kami makakatanggap nung transmitted election returns, pero iba ang gagawin natin, no? Dahil hindi lang namin tatanggapin yung datos tapos ikakalat namin sa madla, no? Gagamitan namin to ng validation count, no? Meron kaming programa, yung app namin, na kung saan ikakalat namin sa publiko para i-capture yung QR code, no, at election return metadata nung yung pinapaskil sa labas ng classroom, di ba? Ipiprint out ng 8 copy. Ikakalat namin yung app na yon at ka-capture nila yung QR code, ipapadala namin kung yung datos na pinapadala sa amin galing sa QR code ay pareho dun sa tinatanggap namin sa COMELEC, ibig sabihin malinis yung bilangan, no? Walang discrepancy. So, tapos meron pa tayong random manual audit na ginagawa dyan sa Davao City para siguraduhin, no, mano-manong bibilangin siguro yung mga 26 ballot boxes.
0: From?
2: Bibilangin mano-mano kung paano bumoto yung isang botante at kukumpara natin dun sa resulta ng makina.
0: Kailan yung,
2: so, marami tayong levels.
0: Kailan Eric gagawin yung random manual audit?
2: Ano na to? Siguro sa susunod na araw, no? September 16 na.
0: The day after the elections. 15.
2: September 15.
0: I see. Tapos pag
2: ang
0: random,
2: dalawang linggo yan sa Davao City.
0: Pag random yan, alam na ba kung saan pipiliin randomly yung mga ballot boxes? Hindi pa.
2: Hindi pa natin malalaman until noon time of election day.
0: I see. Okay.
1: Sir Eric,
2: para hindi makahanda, no, yung mga tao.
0: Okay.
2: Saan talaga ang bubunutin na tao. Yes.
1: Sa Monday na po yung election, ilan po ba yung mga may hotspot tayo sa BARM ngayon?
2: Oh, marami-rami yun, no? Hindi ko na, dahil nag-iiba araw-araw, eh, no? Pero yung mga mainit na lugar talaga, sa Lanao del Sur, no? Marami mga areas doon, areas of concern, no?
1: Oho, wala na ho ba tayong mga problema ngayon dun sa mga sa mga tatakbo na mga pagbobotohan ng mga ano? Like successions.
2: Yung kanina tinanong mo yung kung may problema, mayroon pang nakasalang na appeal, no? Yung isang partido, no, na nag-appeal sila sa Supreme Court, no, kasi tinanggal sila ng COMELEC, no, nung inaccredit sila as a political party. So that's one, no. Mm-hmm. Tapos yung kanina yung succession naman, meron nang palang dalawang mga members of parliament na napili, pero sectoral representative sila, no. Napili sila mga 2 weeks ago kung saan nagpulong-pulong yung mga IP, no, at namili ng kanilang representative. So meron nang napili, hindi pa lang na-proclaim, no.
1: Mm-hmm. Ano po
2: so,
1: ba
2: yung marami yan, 80 seats, no? Mm-hmm.
1: Ano po ba yung mga pagbobotohan itong 80 seats na ito, Sir Eric, para lang po sa kaalaman ng lahat?
2: Okay, mayroong 40 regional party representatives, no. Yung mga kandidato galing sa 12 or 13 parties ay papagpilian. Ngayon parang party list nila ito, no. May threshold sila, no? Makakapasok ka lang ng consideration dito kung makaabot ka ng 2.5% of the total voters, no, who voted, no, for the 40 seats, no, allocated for the regional political party representatives. Tapos meron tayong 32 na papagpilian para dun sa district representatives. Yung mga lugar nila, no, kanya-kanyang lugar, no, kanya-kanyang balwarte, mamimili ng kanilang representatives, no, ayon sa kanilang distrito, no, dun sa limang lalawigan at isang special geographic area malapit sa Cotabato. Tapos merong 8 na papagpilian para sa mga sectoral representatives, yung kababaihan, kabataan, ulama, no, settlers, no, yung mga usually yung mga settlers, yung mga non-Moro ito, eh, non-Muslim, no. So ito yung papagpilian ng mga posisyon, no, sa darating na Lunes.
0: Okay, because dahil ito nga ang kauna-unahan, can you anticipate, Eric, kung saan magkakaroon ng potentially, ha, ng kaguluhan o kalituhan?
2: Yung kaya binabantayan din natin pala, no, yung buti na sabi mo yun, no, yung kalituhan, no. Binabantayan natin yung social media space, no. Dahil marami mga disinformation at misinformation na lumalabas, no. Para siguro lituhin yung mga tao, o siguro ewan ko kung anong gustong epekto nila na hindi lumabas, no, yung mga botante para bumoto, no. Karamihan nito nangyayari dun sa Central Mindanao area, eh. Kaya nga yung kanina yung nabanggit ko, yung mga medyo binabantayan natin Husto, yung Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.
0: Okay.
2: Itong mga area na to, no?
0: What is the prevailing, ano ba, situation doon sa tatlong binanggit mong lalawigan, Eric? At bakit ito maituturing na mga hotspot?
2: Halo-halo na yan, no? Very intense yung competition dyan sa lugar na yan. Tapos meron din tayo nakikitang high level of and proliferation of loose firearms.
0: Mga armed groups.
2: Or armed groups, no? Hindi, not necessarily politically or clan aligned, no? But some of them are really attached to yung secessionist groups dati, no, yung MILF, no. Marami pa ring mga armas, no, kasi hindi pa natutuloy yung decommissioning. Depende sa kung sino ang kausap mo, no. Publicly, pag ina-acknowledge ng AFP, 20,000 lang, pero pag inassess mo yung sa kanilang strength, mga 40. So, biro mo 40 high-powered firearms out there. No? So, yun ang concern.
0: No? Ayun. Sa ngayon ba, Eric, dahil sa wala pa namang naipapasa na anti-political dynasty law sa Kongreso, meron bang, how do you say it, posibilidad na yung Barm Parliament, makapagpasa sila ng sarili nilang anti-political dynasty law? Or is that even something na malayong mangyari, given na baka mas laganap pa ang dynasties dyan sa Barm area?
2: Ah, buti na banggit mo yan, no? Kasi yung BOL, no, yung Bangsamoro Organic Law, may provision dyan, no, na may anti-dynasty, anti-political dynasty provision. Mas ano pa sila? Mas progresibo pa sila kaysa sa atin, no? Meron silang provision dyan, no, na up to the second degree of consanguinity bawal, no? So makikita natin, hindi lang eksperimento tong Barm elections na to, o yung pamamalakad ng autonomous government sa Barm, parang modelo na rin, no, na kung saan pwede nating gayahin, no?
0: Huh? Siya pa ang magiging modelo, ha?
2: Oo, kasi kaya nga ako very hopeful ako sa well, of course, na elections is just one step towards no peaceful normalization of the peace process, no, or transition, no. Pero sila mas progresibo pa, no. Magkakaroon pa sila ng fiscal autonomy, no. Yung pamamalakad pa nga nila ng pagpili ng kanilang mga ahensya, yung leader ng ahensya nila manggagaling sa parliament, no.
0: Uh-huh.
2: So kaya nga importante bantayan natin na yung outcome o yung resulta ng elections ay tanggapin ng lahat. At walang duda, no. Para pag namili sila ng chief minister nila, talagang maayos, no, yung pamamalakad.
0: Yun nga yung palang the parliamentary model is kung sino yung mga nakaupo na members of parliament, sila rin ang parang bubuo ng parang gabinete nila doon, eh, di ba?
2: That's true, no. So maganda ito, no. were running a parliamentary system under a presidential unitary system. Yeah. No? Uh-huh. So, baka pwedeng modelo ito ng mga lugar katulad na alam mo, nakaraang dekada, yung Cordillera region.
0: Cordillera Lugan. Autonomous region.
2: Oo, di ba? Pwedeng sigurong sundin itong modelo na to, no? Tapos yung Negros yata, no? Gusto nila lang yatang gawing gano'n, no? So maganda ito dahil makikita na rin natin yung advantages ng pagpapatakbo ng isang parliamentary system.
0: Or disadvantages.
2: Yung parliamentary system or disadvantages.
0: Yes.
2: Kasi yung disadvantage yan, you assume that your bureaucracy has the capacity and capability to run government.
0: Correct.
2: May kakayahan ba ang barn at this stage?
0: Pero isa sa mga kinakailangang isipin din natin, partner, no, tsaka Eric, kung naaakma ba sa kultura natin, no, kahit pa sa kultura sa Mindanao, yung ganung modelo ng pamamahala, yes, no? Whether it's a parliamentary system or a how do you call it? Or a bicameral system, parang ganun. Kasi yung sa parlamento, as an elected representative, no, nung lugar mo, pwede kang bigyan ng posisyon na parang mamamahala ka sa isang particular na sector. Mm-hmm. Pwede kang maging Minister of Transportation, Minister of Health, and all that and so forth. Tapos, pag hindi ka nagustuhan, pwede mong i-dissolve yung government, di ba? Parang ganun nangyayari sa mga parlamento sa ibang bansa.
2: Yes. Even yung chief minister, na kunyari, na
0: pwede
2: walang kumpiyansa ng confidence or trust yung mga tao, tatanggalin ka kaagad. Papalitan ka ng member of parliament na sa tingin nila, kakayanin yung trabaho.
0: And isn't that somehow parang sa akin lang? Ano? Because sometimes, aalala ko yung modelo sa Italy, partner. Kuminsa sa loob ng isang taon, nakakailang palit ng gobyerno yun eh. Dahil parlamento sila.
2: Oo. Palit ng palit ng tao, pero establish pa rin yung institution. No? Tumatakbo pa rin yung gobyerno, tumatakbo rin yung bansa, no? Hindi nagkakaroon ng crisis, no? Dahil may nag-assume ng leadership, no? Pero madaling tanggalin yung mga tao na hindi nagpo-perform, no? So may accountability mechanism din. Perform or you get shipped out.
0: Ayun. Hindi na kailangang mag-rally para sabihin, lumayas kasi, chief minister. Hindi na kailangan ganon.
2: Oo, kasi kung sa presidential system yan, katulad ngayon, no, may fixed term. No, aantayin mo
0: yung
2: 6 na taon bago mo pababa.
0: Unless ma-impeach siya. Unless ma-impeach.
1: Ako may tanong. Opo, very curious question lang din, Sir Eric. No? Ngayon kasi meron tayo magiging parliamentary voting. Para sa hindi lang din po nakakaalam dito, what's gonna stop those pursuing the federal form of government na pag-usapan ulit ito ngayon na magkakaroon tayo ng parliamentary sub-arm?
2: Pwede nang isulong yan, no? Pero pangkahalata na, no? Ang epekto niyan, buong bansa, no? Pero what's then it might probably require some charter change, no? Or changes in our constitution, no? Mahabang usapin yan, no? Then idadaan pa yan sa isang referendum, no? Ito pwede na natin, kaya nga hindi na eksperimento ito namili na, no, yung mga tao, choice na ng mga tao sa barb na magkaroon ng autonomous government, no, para patakbuhin. Again, no, yung laban naman talaga dati, nakailang dekade na, yung self-determination and autonomy. So ito yung napili nilang pamamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Remember, some of them, no, or most of them went into an armed struggle, no, for changes, no, and reforms, no, and self-determination. Ngayon nakita nila na tapos na yung ano na yun, hakbang na yun, lilipat na sila ngayon sa isang political struggle, no. So ngayon, marami kang nakikitang may hawak ng armas, nagiging ano na, nagiging administrator na, nagiging nuyusante na, nagpapatakbo na ng gobyerno, no? So, ito na yung peaceful transition, no? So, tama na yung paggamit ng dahas, tama na yung paggamit ng armas.
0: Correct.
2: No? At nandito na tayo, political party na tayo, no? Kung gusto mong may isulong ka, pagandahin mo yung plataforma mo, pagandahin mo yung program and activities mo.
0: Yeah. Anyway, since Monday will be a historic day, syempre po, para sa mga kapatid nating Muslim, inaasahan natin na sana nga po, no, na maging mapayapa, naging matiwasay at maging malinis yung pong magiging halala nila, para yun naman kung sino yung arang karapat-dapat din, ano, na mapili as mga representatives, ay sila po ang mailuklok. Eric, thank you so much, at saka good luck sa inyo, ha, sa pag-monitor nyo sa
2: maraming
0: Monday.
2: Maraming salamat din, eh, inshallah.
0: Thank you, thank you.
1: Thank you, sir.
0: Eric Albion, SecGen po, ng National Citizens Movement for Free Elections. Oras po natin, 6:01.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes,

0: Buwan po ang gabi mga kapamilya. Aba eh, originally pala partner na tinitingnan ko itong ating scripage.
1: May kausap tayong iba, may
0: gusto pala nilang, gusto pala na may ship control. Eh, pag-usapan pa natin yung patungkol sa mga nangyari po ka Vice Presidente Duterte sa arraignment niya and what not. Dahil hindi naman po natuloy, there's nothing to talk about. So, bababay na kami. Ay, grabe oh. Ken Don, lika na dito. Mapuha ka na dito, Ken Don. You have the remaining 25 minutes. Hindi. Pero ito mga kapamilya, tabut at natawagan din po nating Mission Control. Makakapiling po natin, nasa linya po natin telepono, si NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang gabi po. Tony and Rica.
2: Magandang gabi po, Sir Tony at Ma'am Rica at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa. Isang magandang gabi po.
0: Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. So, may info kayo ha, na babalik po sa Pilipinas ang mag-asawa at magkapatid na Cayetano.
2: Opo. We have information that they will be taking a flight this going back to the Philippines. Ito pong weekend na ito.
0: Okay.
2: Singapore Airlines SQ-918 parang 11 PM po ng gabi.
0: Hinahanap nyo ho ba talaga? Tinrack nyo po ba yung flight details nila o may nagpaabot lang ng information?
2: Well, meron po tayong source ng mga information at siyempre nasa investigation po ang NBI. So yung mga ganyan bagay po nakakarating po sa atin.
0: Very good. Paano po kanina, no? Nasa Quezon City RTC, binabantayan nga rin po ng ating mga kapamilya kung matutuloy po yung arraignment kay Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang grave threats case, no? Pero pinadefer po ng RTC. Ano ho ba ang naging basihan din po, kung alam po ninyo, attorney?
2: Well, I don't have information. Yun naman po kasing schedule ng mga korte. That is always subject to the discretion of the honorable court, yung ating pong judge dyan. So whatever the reason po, dadito po yan sa husgado po kung anong paring naging dahilan. Kung may request po, or mutu proprio upon the instance of the judge, or yun nga, kung may request either of the parties for the presenting of a scheduled hearing po or arraignment po.
1: Sir, ako naman po mamumusta dun sa iba pa nating mga binabantayan kasi ang SILG po natin ay nagsabi na mukhang may impormasyon na sila na malapit Senator ng mahuli. Opo, si Senator Bato at si Zaldico. I was just wondering if the NBI is in coordination din po with them.
2: Well, yung statement po ni SILG, we always support ko ano po yung kanilang findings because they have their own way of investigating, of locating yung surveillance po nila. But I have to support yung statement po ni SILG sapagkat kami rin naman po mismo, meron din kami mga monitoring. It looks promising po yung ating pong mga nakikita na lead po dito.
1: Yung pag sinabi nyo pong promising, nagko-confer po ay pareho po yung
0: tumutugma,
1: mga...
0: yung impormasyon.
1: Yung impormasyon sa meron sila.
2: Not exactly na parehas po, pero at least when we have to compare yung amin pong hawak ng mga information, at least we somehow can arrive to a safe and logical assumption and conclusion na baaring malapit na po talaga natin siyang makuha.
1: But I'd like to get your thoughts on maybe this matter din, sir, no? Pero kasi ikaw po, bilang director ng NBI, mataas din po ang inyong katungkulin. Umaagree po ba kayo na yung mga ganitong klase ng mga impormasyon ay dapat isinasa publiko? Katulad na lang ng pagsabi ng malapit na naming mahuli ang isang tao na matagal na nating tinudugis.
0: Matagal ng pugante.
1: Opo, dahil nga po, di ba parang napi-preempt, attorney, yung mga nangyayari?
2: I agree with you, pero meron po mga reasons yan and probably yung kay SLG has his reason to say that. Ano po, meron siyang may ibang pinanggagalingan. Sa amin naman po, yung ginagawa naman po namin, kung ano yung tingin namin na pwede lang namin maibigay sa publiko para naman po updated din because this is something as a matter of public interest na kailangan din na kahit naman papano or for some reason, meron po tayo maibigay ng mga informasyon dahil nag-iintay po ang ating mga publiko.
0: Okay, very good. Director, alam naman po natin na sinasabi po ni Vice Presidente Duterte na 2023 pa daw ay nangangamba na siya para sa kanyang kaligtasan dahil meron ding umanong mga banta na natatanggap niya magmula pa noong taong iyon. Yung po ba sa NBI, after po na kayo ay maupo, meron ho ba kayong nagawang pagsusuri kung tuloy meron ho ba talagang banta sa buhay ng Vice President?
2: Well, wala po kaming namomonitor na seryosong banta. dun sa buhay ng vice-president.

0: presidente, ano po. At kung pakikinggan naman natin yung statement niya, sinasabi niya, minomonitor siya, sinusunod. Alam niyo po naman yan, baka naman yung sumusunod o nagmomonitor, hindi bantak, hindi more so to give her the protection. Yung pong whereabouts niya. Dahil gusto rin bigyan security. Lalo-lalo na po kami, sa National Bureau of Investigation, napakalino po sa mandato ng batas na namin na sinasabi, na obligasyon namin na proteksyonan ang presidente, ang vice-presidente, ang Speaker of the House, Senate President at Chief Justice. Malino po yan eh. Kaya kami po nga po mismo nung narinig namin na sinasabing walang tiwala na sa police, sa korte, kami naman po sa NBI, bagamat hindi nabanggit, baka isinasama rin po ron, we are willing to have a dialogue, to sit down with the Vice President or her team para i-assess po yung threat sa kanya. At kung meron po talaga, ibigyan namin siya ng karagdagang siguridad. At kung hinahanap niya kung sino man nanagot, kung meron mangyari, ako personally as the director at itinataya natin yung bureau, we will be answerable kung under our care ay may mangyayari po na hindi maganda po sa ating vice presidente.
1: Director, matanong ko lang another matter, no? Pero medyo natabunan din po itong isyung ito. May naitutulong din ho ba ang NBI sa paghahanap kay Charlie Atong Ang sa ngayon?
0: Meron po, may coordination po kami niyan. And in fact, we are using po yung ating mga technology to locate him. And we have a strong indication that Mr. Atong Ang is still in the country.
1: Yun, oo. Kasi medyo naisang tabi itong pagre-report, di ba, patungkol sa paghahanap kay Charlie Atong Ang. Kahit na tinaasan na yung pabuya para sa kanya, di ba?
0: Tama po kayo. Parang yun na nga po yung sinasabi ko kanina, na yung public somehow dapat meron tayong naibibigay na update kahit na papaano.
1: Yes.
0: Para hindi po naman sinasabi na napapabayaan na natin yung mga dapat natin tugunan. Hindi lang po si Mr. Atong Ang, si General Bantag. Andiyan din po yan, of course. Andiyan pa rin po. May mga high profile po tayo na binabantayan at kailangan po natin mahanap kami po sa NBI, yung aming pong nationwide na opisina nakatutok naman po. At kung sakali po na magkaroon talaga ng positibong impormasyon, nakahanda po tayo na kunin po yung mga individual na yan.
2: Mm-hmm. Dahil nandito ka na rin, attorney, sa aming programa, marami na po kaming itatanong sa inyo. Sasagarin na po namin.
0: Sige lang po.
2: Marami rin po ang sige na hawakan ng NBI. Mangungumusta din po ako doon sa honey trap issue kay
1: Ralph Recto.
2: Opo, ano na pong nangyari dito? May naisip?
0: Opo. Umusad na po yan, nakapaghain na po tayo ng qualified human trafficking dun sa mga individual na involved dito base sa aming investigasyon. At dyan po ay naisumitin na namin yung aming affidavit of investigation sa Department of Justice, National Prosecution Service, para sa man po ang magkandak ng preliminary investigation. At today po, nag-file po tayo ng disbarment dun po sa limang abogado na involved po dito sa kaso na ito. At sa Lunes po, bari sa Lunes or sa Martes, yun naman po sa Ethics Committee ang ipapail natin naging sa Leandro Libisti po.
1: Medyo curious din ako doon, partner, no? Bakit ang NBI ang magfa-file ng disbarment case dito sa mga nasasangkot sa honey trap scheme?
0: Well, kasama po sa mandato namin yan that all cases na aming makikita na dapat pong ihain, whether it's criminal or administrative, ay dapat po naming gambanan at gawin. Yung po kasing ginawang offense na to, this is not a private offense, this is a public offense.
1: Uh-huh.
0: And lahat po ng pwede nating ihain na kaso ay pwede pong gawin. Kasama po sa mandato ng NBI, yung pong paghahain ng ganyan pong reklamo po.
2: Pag naghain na po ba ng reklamo, attorney, automatic po ba na meron ng di pa kaso, so hindi pa HDO yan, di po ba? Ilbo po?
0: Well, I have to check with our regional office ng NCR kung naipasa na po yung request ng letter ng ILBO po, yung Immigration Lookout Bulletin Order po. Dahil ang report po nila sa akin, they will request the Department of Justice to request an ILBO to the Bureau of Immigration po.
1: Oh, so yung disbarment po, magpapasya niyan is Korte Suprema mismo, di ba?
0: Tama po yan. That's why sa Korte Suprema po inireklamo.
1: Yes.
0: At ang Korte Suprema, pwede pong they will account it na sila na or they can refer it to the Integrated Bar of the Philippines to conduct the investigation for the reception of evidence. So may process po na ganun. And that is the discretion po of the Supreme Court po.
1: Pero ang ibig nyo sabihin, aside from kunwari paghahain ng mga criminal cases dito sa mga ito, gusto nyo matanggalan sila ng lisensya bilang abogado?
0: Kasama po ito sa dapat na maging parusa. Medyo mabigat po yung naging aksyon para sa amin sapagkat ang kita po namin kasi dito, mataas po ang standard ng isang abogado na hindi po dapat sumasali sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga ebidensya na mali po, na peke. In this case, na magpa-fabricate po ng sworn affidavit na hindi naman po totoo yung istorya. Ano po.
1: Okay. Sige. So may tanong ka pa?
2: Isa pa, partner. Isa okay, na lang. Sa speaking of disbarment pa rin naman tayo, may kaso na po laban kay Vice Presidente na grave threat. Bilang abogado din po sa kanya, ang NBI po ba magpapasa din ng disbarment laban sa kanya?
0: Wala pa pong napapag-usapan sa NBI na magpapile ng disbarment kay Vice President Sara Duterte. Ano po? So, hindi pa po natin napapag-usapan yan. At sa ngayon, laban nag-usap tayo po ngayon, wala pa po.
2: Opo. Sige po. Okay. Lamang po. Maraming salamat,
1: Director. Bayad na ba yung utang? Bayad na yung utang?
2: Marami na tayo natanong eh.
1: Sulit na sulit, ha?
0: Anytime po, Sir Tony.
1: Sige po. Attorney,
2: Director, thank you
1: Attorney, thank you so much. Ha? Si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Oras po natin, 6:16 na po ng gabi. Tayo po ay magbibigay damo na sa ilang mahalaga mensahe sa ating pong pagbabalik. Meron po tayo mga ipapasok ng mga report ng mga radyo patralalalalal dito pa rin sa Issue Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue spotted sa DZMM.
7: 6:18 na po ng gabi mga kapamilya. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo. Patralalalalal! Impeachment Court spokesperson, hinimok ang publiko na magtiwala pa rin sa impeachment process. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Rad Patrol Robert Mano. Kuya Robert!
8: Tony, ipinaliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol kung ano naging basehan ng Impeachment Court sa pagpili nito sa amici curiae o yung friends of the court na silang magpapaliwanag naman sa mga senator dyan sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tonggol, kabilang sa konsiderasyon ay ang desisyon na kanilang inilabas noong nasa Korte Suprema pa sila. Tatlo sa kanilang naging Chief Justice at isa naman ay dating Associate Justice ay si dating Associate Justice Adolf Ascuna na nag-Vice Chair ng Public Accountability Provision at Legislative ng Konstitusyon. Hindi rin na isa sa publiko pa ang kanilang pananaw sa issue. Sa kanilang pag-arap ay babasahin ang kanilang paliwanag sa voting threshold at kasunod ay ang pagtatanong ng mga senator judges. Pupwede rin magtanong ang mga partido pero ipapadaan ito sa presiding officer. Ang mga tinukoy ay sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno, Hilary Davide at retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Samantala, hinimok naman ni Tonggol ang publiko na huwag mawalan ng tiwala sa mga senator judge ngayong napag-uusapan ang voting threshold dahil bahagian niya ito ng proseso.
9: Parte po ito ng democratic processes natin para yung gantong mga debate po ay lalo pong tumatalino lahat po yung buong sambayanan, pati po yung ating mga senator judges at saka yung parties at tayong mga nanonood at talagang meron pong pagtutunggalian ng mga schools of thought talaga na kinakailangan mangyari in a democratic institution. Kaya huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge parang katulad nyo rin po sila, no? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila, no? May mga question din po sila at gusto nilang to finally put a nail in the coffin itong question na to.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Robert Mano, DZMM.
7: Maraming salamat, Kuya Robert, partner.
10: Apat na nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico arestado sa San Juan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radio Patrol Marlene Padiernos Mars.
11: Balita tayo ng permanent San Juan City Police Station Chief, Police Colonel Anthony Gapang na naaresto na ang 48 Maleto Boys o nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico dahil sa kasong cyber libel ay nilabas naman ng QCRTC Branch 93. Sila ang apat na nagrekant ng kanilang statement hinggil sa issue ng maanumalyang flood control. Kinuri sila sa parehong araw ng kanilang arraignment sa hiwalay panakaso sa San Juan City Hall of Justice, pero agad din nabigyan ng pansamantalang kalayaan matapos magbayad ng piyansang 10,000 piso kada isa ngayong hapon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
10: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
7: Korte Suprema ay binasura ang administrative complaint ng ombudsman laban sa 7 mahistrado ng Court of Appeals kaugnay ng pagbalitad ng preventive suspension sa mga opisyal ng antike. Narito balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Bert Tizon. Bert!
12: Yes, Tony, ibinasura nga ng Korte Suprema ang administrative complaint ng Office of the Ombudsman na inihain noon ni former Ombudsman Samuel Martires laban yan doon sa 7 Court of Appeals Justices. Kaugnay ito ng pagbaligtad ng Court of Appeals sa 6 preventive suspension na ipinataw ni Ombudsman, ni former Ombudsman Martires kaya Tobias Fournier Mayor Ernesto Tahanlangit III at iba pang opisyal ng antike noong 2024. Sa resultong may pesya December 3, 2025 na ngayong araw lang isinapubliko, sinabi ng Supreme Court na walang sapat na merito ang reklamo at ang mga isyong inihain ay judicial in nature. Inaksuhan noon ng mga magistrado ng gross ignorance of the law matapos maglabas ng TRO laban sa preventive suspension. Nagugat ang kaso sa kontrobersya sa pamamahagi ng DSWD food tax sa antike kung saan inakusahan si Tahanlangit na planong ipamahagi lamang ang ayuda sa mga pilimbarangay. Sa naging decision ng Supreme Court, hindi pinanagot ang 7 CA Justices sa administrative complaint dahil sa kawalan ng merito at dahil ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang tungkulin o judicial functions. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Tizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Bert Tizon. Uy, sabay pa kami. Sige, kanta na tayo. 1, 2, ready, sing!
13: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East Trenta.
7: Ayun na nami-miss ko pag tangali, partner. Hindi na kayo nagko-chorus ni hindi numero na. Uno Jeff or Nye. Bakit ka ba?
10: Hindi na. Yan nga rin ang aming nami-miss.
7: Bakit wala na kayong tandem na...
10: Oo, sabay na sabay, di ba?
7: Yes, synchronized to the last millisecond.
10: Wala.
7: Pero magkasama pa rin kayo sa headline ngayon.
10: Oo, ganoon din ang aming graduation march.
7: Nandito na si Kakanturing. Pero hindi, pero ibig sabihin, hindi na kayo sabay na...
10: Hindi na. Solo na lang.
7: But why? Anyway, sa mga kapamilya, hindi ho pa talaga mawawala ang isang araw na makakalipas na hindi po nanonood at nakatutok sa kanyang 55-inch touchscreen TV. Uh-huh. Si Kabalan Zosie Mugasmin. At meron siya mga pinapabate, partner. Ha? Yun daw kayang kaibigan niya.
10: Sige daw.
7: Na si Customs District Collector sa Port of Clark, si Police Colonel Jairus Reyes. Pinababati ni Kabalan Zosie Mugasmin. Mm. Pinako-congratulate din niya at pinapahappy birthday din niya si Attorney Jonna Abigail Flores Cruz ng Magalang, Pampanga.
10: Ayan. Congratulations, happy birthday.
7: Lahat na ang mga tao doon, po, opo.
10: Oo, ay talaga.
7: Magalang
10: nga sila.
7: Have you been there, partner?
10: Saan?
7: Sa Magalang, Pampanga?
10: Hindi pa.
7: Mawalang galang ka
10: ba? Titignan ko nga. Baka pagdating ko doon, bigla rin akong bumait at maging magalang.
7: But you're very, very mabait naman all the time.
10: Oh yes, totoo naman din yan.
7: Ikaw, okay. Sige, ito bago tayo matapos. Nakiki-80s trend ka rin ba, partner?
10: Nakita ko yun. Hindi ako na ganun.
7: Ako din. Oo, para pinipilit nga ng itong mga mission control specialist natin na i-80s din ako. Ang hinanap nila yung tunay na 80s na litrato ko. Magkasama pa kami ni partner Henry Umaga Diaz ni paring Henry.
10: May balbas ka pa nun?
7: Hindi! Totoy na totoy pa.
10: Baby pa?
7: Ang may bigote nun si paring Henry.
10: Uh-huh.
7: Saka yung alam mo yung buhok
10: fringe.
7: Yung ganun pa. Grabe. Pag pinakita yung mga litratong iyon, sabi ko, my God, di ba? Napaka-totoy pa ni Kakanturing nun.
10: Nauso nga, hindi ko alam kung paano gawin, kaya hindi ko rin nagawa.
7: Hindi naman ako nakikisali dun. In fact, no, mga kapamilya, medyo ako dun ilang ako sa mga ganun yung nagsishare ka ng mga litrato mo from your younger days. Kasi baka mamaya kung anong gawin ng mga tao sa AI at gamitin yung mga litrato mo, yung face mo. In fact, yung facial recognition technology, hindi ko alam kung magagamit pati yung mga younger photos mo. And then replicate that and use it to actually access whatever it is that you... Ayan, yung pinapakita, partner.
14: Kamayan.
7: Kamayan.
14: Baby boy ka pa nga.
7: Of course.
14: Partner.
7: Yung katabi ko na may hawak ng saging, for some reason, hindi ko alam kung bakit ganyan ang paghawak niya sa saging. Si Paring Henry Umaga Diaz po yan, mga kapamilya.
14: At saka, di niya kinakaya saging.
7: And just to provide context, ito pong larawang ito, taken sa bahay po ata ni the late Harry Gasser. Yung pong anchor po ng Newswatch. Ito po ay party nung kaming magkakasama sa news ng Radyo Veritas.
14: Ang pogi mo, partner, ha?
7: Panahon po ito na I think this was before or right after the EDSA revolution.
14: Oo. At bakit nga ganun yung paghahawak ng saging ni sir?
7: Yes. So, parang Henry, kung ikaw ay nanonood dyan sa Canada, pakipaliwanag mo nga kung bakit ganyan ang hawak mo sa saging. Anyway, so magpapaalam na kami. Bahala na kayo mag-80s ng sarili ninyo.
14: May weekend pa naman.
7: Yes. Kakanin to ring Tony Velasquez.
14: Hindi ka nasa po nyo nakasama. Ingat ka pa. Pamilya,
7: at handa na yung mga mag-80s sa TV Patrol. Susunod na hanggang sa Lunes. Happy weekend mga kapamilya.
15: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
16: Sama-sama tayo sa pagtulog.
17: Unti-unti, bumabangon.
18: Sama-sama lang kahit mahirap.
19: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
16: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
20: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
21: Sulog ni MV June Aster sa Coron, Palawan. Napasok na mga sulog na katawan. Tumambad sa mga otoridad. Ilang ganap na mga biktima sumugod sa opisina ng nasunog na barko para humingi ng tulong at linaw sa pamunuan. Gadget at dokumento tinangay ng bukas kotse sa kainta. Sa full sa video, rider bumangga sa lumilikong truck sa Miag-au, Iloilo. Dating Speaker Romualdez ipinalilipad sa PGH para sa independent medical examination. Pagpasa ng saktal kay Vice President Sara Duterte sa kasong rape threats, ipinagpaliban, harassment at panta sa kanyang buhay, muling isiniwalat. Tiket sa sinehan, bagsak presyo sa weekend. Balik 80s, netizens, napa-throwback sa bagong AI photo trend.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Naapula na ang sunog sa MV June Aster ngayong Biyernes. Napasok na rin ito ng mga otoridad kung saan tumambad ang mga sunog na katawan ng mga sakay ng barko. Sinisimulan na ang assessment sa loob ng barko habang wala pang balita sa kinaroroonan ng kapitan. Abangan po ang detalye sa balitang ito maya-maya po lamang. Kalaboso ang isang lalaking dumispalko o mano sa malaking perang ipinadeposito sa bangko ng katrabaho sa Quezon City. Samantala, natangaya naman ng gadget ang isa pang lalaki na mga hinihinalang miyembro ng Bukas Kotse Gang sa Cainta, Rizal. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
1: Umakyat at pumasok ang isang lalaki sa gusali nang lumapit ang dalawang lalaki sa kanyang nakaparadang kotse sa Barangay San Isidro, Cainta, Rizal noong nakaraang Huwebes. Kita sa CCTV na may isinuksok ang isa sa mga ito sa bintana sa kanang bahagi ng sasakyan. Tinangay ng dalawa ang pouch ng biktima na naglalaman ng mahalagang papeles at tablet na nagkakahalaga naman ng 45,000 piso.
2: Kita sa likuro nila, nagbababa ako ng gamit. Sinempuan nila, kailangan namin mabalik yung gadget kasi si Mrs. hindi rin mapakali dahil andun din yung mga identity namin, mga ginagamit namin sa transaction.
1: Lumapit na sa pulisya at barangay ang biktima para mahuli ang mga kawatan na hinihinalang miyembro ng Bukas Kotse Gang. Ayon sa barangay, hindi nila kilala ang mga suspect at posibleng dumayo lamang sa lugar.
3: Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating paligid. Ang magnanakaw, sumasalisik talaga. Kumbaga, binabantayan din ng barangay.
1: Pinaigting ng barangay ang pagroronda dahil sa insidente. Bukod sa backtracking sa mga CCTV, tinutunto na ng pulisya ang mga suspect. Samantala, inaresto ng mga pulis ang lalaking dumispalko sa pera ng katrabaho sa Quezon City. Ayon sa pulisya, inutusan ng biktima ang suspect na magdeposito ng malaking halaga ng pera sa bangko nitong Miyerkules.
4: Itong ating suspect, inutusan ng complainant na mag-deposit ng 200,000 doon sa personal account ng complainant. Hindi na siya bumalik. Hindi na rin siya matawagan. Hindi sumasagot sa cellphone and then sa text messages.
1: Natundo ng biktima at mga otoridad ang suspect sa kanyang bahay. Depensa naman ng suspect, 50,000 piso lamang ang naihulog at nagamit ang natirang pera.
5: Itong bahay ko po sa utang ko po.
1: Umamin ang suspect, nalulong siya sa online casino. Pero hindi umano ito repeat offender ayon sa Eastwood Police Station. Nakakulong na ang suspect dahil sa kasong estafa. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Sa pool sa CCTV, ang dalawang maghihiwalay na salpukan ng mga sasakyan sa Iloilo nitong Miyerkules at Huwebes. Sa bayan ng Oton, nagsalpukan ang truck at tricycle sa intersection sa bahagi ng Barangay Poblacion West Miyerkules ng gabi. Para umabilis ang takbo ng dalawang sasakyan, nagmagpang-abot sa intersection. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang tricycle hanggang sa matumba sa gilid ng kalsada. Idinaing ng driver ang tricycle ng pananakit ng katawan pero nagkaayos din ang magkabilang panig matapos magkaharap sa pulis. Sa bayan naman ang Miyag-Aw, sa pool din sa CCTV ang banggaan ng motorsiklo at truck sa barangay Damilisan nitong Huwebes ng hapon. Paliko sa kanto ang delivery truck nang biglang sumalpok sa gilid nito ang parating na motorsiklo. Natumba ang motor at kaagad naman tumayo ang rider na hawak ang kanang pisngi. Hindi na nagsampa ng reklamo ang rider at nagkayos din ang dalawang kampo.
6: Sa ibang balita naman, ipinagpaliban ng korte ang pagbasa ng sakdal o arraignment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang kasong grave threats. Ito'y matapos maghain ng mosyon ang kanyang kampo kaugnay ng petisyon na inihain nila sa Korte Suprema. Muli namang iginiit ni Duterte ang umano'y pangaharas at banta sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Michael Delizo.
7: Maagang nagtipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa compound ng Quezon City Hall kung saan naroon din ang Hall of Justice ngayong Biyernes. Pagpapakita nila ito ng pwersa sa nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal sa 3 counts ng great threats laban sa bise at protesta rin laban sa umano'y panggigipit ng administrasyon kay Duterte.
8: Kaya kahit papituan yung mga trabaho namin, negosyo namin, dahil sa kay Bibi Sara, andito kami para proteksyonan siya.
7: Dumating si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court alas 8:30 ng umaga. Kasama niya ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte.
9: Girl, pag umakita, umakita mo pa yun.
7: Makalipas ang nasa 30 minuto, lumabas ang kampo ni Duterte. Hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal sa kanya dahil sa mosyon ng kanyang abogado.
10: Habang ito pinag-aralan, habang hindi pa ito napapasyahan, deferred muna o suspended yung arraignment ng ating bisikusyon.
7: Ayon kay Lim, isa sa mga basihan ng mosyon ang mga inihain nilang petisyon sa Korte Suprema para tutulan ang pag-usa ng kaso laban sa bise. Kinukwestiyon nila ang jurisdiksyon ng Department of Justice at Korte sa QC.
10: Ang aming pinag-usapan dito sa RTC ay ang limited procedural immunity. Ulitin ko po, limited procedural immunity. Ibig sabihin, lahat ng mga impeachable officer, hindi lang naman ng vice presidente, ay hindi maaaring kasuhan habang sila ay nasa pwesto pa. Hindi pa tapos ang kanilang panunutulan at hindi naman sila na-convict by impeachment.
7: Ipinagpaliban ng korte ang arraignment sa Oktubre. Nagugat ang kasong grave threats ni Duterte sa kanyang pahayag sa isang online briefing noong 2024 kung saan sinabi niyang kumuha na siya ng taong papatay sa Pangulo kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling una siyang ipapatay. Nag-issue ng arrest warrant ang hukuman laban kay Duterte at nagpiyansa siya para sa pansamantalang kalayaan. Ani VP Duterte, gagawin nila ang lahat ng legal remedies. Muli niyang iginiit ang umano'y harassment at banta sa kanyang buhay.
11: Marami kami documented na mga bagay na ginagawa sa atin na nagtitreten sa atin.
7: Bumuelta naman si Duterte sa pahayag ni Interior Secretary John Vicrimulla na nais lang niya umanong gumawa ng drama bago maghain ng piyansa noong Sabado. Sagot naman ni Rimulla, ginagawa niya lang ang trabaho niya. May iba pa umanong mga bagay na dapat pagtuunan ang vice-presidente. Tinawag naman ni Duterte na bahagi ng political harassment laban sa kanya ang pagbasura ng piskalya sa kanyang reklamong perjury laban sa umano'y bagman niyang si Ramil Madriaga.
12: Well, makikita natin yung pattern na kapag nagsisinama din yung isang tao,
7: lumabas sa Hall of Justice si Duterte at dumiretso sa pagtitipon ng mga taga-suporta sa labas ng compound. Doon, nanawagan siya ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Insign! Umalis ka dyan!
14: Nais na pababain ng Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ninyo? Gusto ni Vice Presidente? Agad-agad umupo? Kita naman, even before, ang plano ninyo.
7: Kusa nang nag-disperse dito sa labas ng compound ng Quezon City Hall ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang talumpati. Hindi na sinagot ng Vice Presidente kung dadaloy siya sa impeachment proceedings sa Senado dahil wala pa niya siyang natatanggap na dokumento na nagsasabing kailangan niyang humarap. Michael Delizo, ABS-CBN News.
6: Sa pag-apula ng sunog sa MV June Astor ngayong Biyernes, mga sunog na katawan naman ang tumambad sa mga otoridad nang pasukin ang barko. Inaasahang masisimula na rin ang masalimuot na proseso ng pagkilala sa mga labi. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol si Dennis, saan nakita ang mga labi at may ilan na ang natagpuan?
15: Karen Pasado, alas 5 ng hapon kanina nang kumpirmahin ng Philippine Coast Guard ang masaklap na balitang ayaw marinig ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sakay ng MV June Aster. Di matapos matagpuan ang mga sunog na labi sa economy section ng nasunog na barko. Wala pa tayong eksaktong bilang kung ilan ang mga ito, habang dito naman sa Barangay Turda ay patuloy na nag-aabang ang mga nag-aalalang kamag-anak ng mga nawawalang sakay ng barko. Karen, pabalik-balik sa Barangay Turda sa Coron, Palawan, ang mag-asawang Minandro at Lira Daco. Nagbabakasakaling may balita na sa kanilang panganay na anak na si Cyril, nakasama sa mga nawawala pang pasahero ng nasunog na MV June Aster. Sosorpresahin sana ni Cyril ang mga magulang dahil 2 linggo siyang magbabakasyon mula sa trabaho sa Mandaluyong.
16: Sarili ko, sana na padpad lang siya kung saan. Pero ilang araw na po, wala pa rin balita, wala pa rin ano. Kaya po natatakot ako, na sabi ko, baka hindi ko na siya makasama. Kagabi na panaginipan ko, sabi niya po sa akin sa panaginip ko, ma, tulong.
17: Hindi namin po matatanggap, mas masakit kung buhay. Buhay siya, nagingin ng tulong, masusunog siya.
15: Kasama rin sa mga pamilya naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay si Leonzo Gisolgon Jr. Nakipaglibing lamang ang kanyang pinsan, asawa nito at kapatid, at pauwi na sana nang mangyari ang trahedya.
18: Siyempre, kahit paano, umaasa pa rin ako na ngayong mga araw na umaasa pa na baka matagpuan pa silang buhay pa, na makauwi pa ng buhay. Yun ang isang inaasahan ako. Kaya medyo nagtitiwala pa rin na baka matagpuan pa silang buhay.
15: Napula ng mga tauhan ng Coast Guard at bumbero ang sunog sa barko bandang alas 10:15 Biyernes ng umaga. Sinisimula na ang assessment sa loob ng barko kung saan niya ay tumambad ang ilang sunog na bangkay sa economy section ng barko. Isa-isang ipoproseso ang mga labi para matukoy ang pakakilanlan. Dumating din kanina Explosive Ordnance Disposal o EOD ng Philippine Coast Guard Special Operations Force para imbestigahan ang sinasabing pagsabog bago ang sunog. Sa Regional Evacuation Center, nananatili ang nasa 11 nakaligtas. Kabilang na si Richard na second degree burns ang tinamo sa kanang braso at nalapnos ang mukha. Sabi niya, 6 sila magkakasamang sumakay ng barko mula Maynila dahil unang araw sana nila ngayon sa trabaho bilang sales agent sa Puerto Princesa City. Habang nagpapahangin umulis siya sa barko, biglang may nakita silang usok sa likod ng bahagi ng sasakyan. May narinig din umulis silang malakas na pagsabog.
19: Saan mo narinig yung pagsabog?
20: Doon po sa mismong tambutso. Puti siya nung una. Tapos itong segundo nakalipas naging itim, tapos may kasama ng apoy. Hanggang sa pinalibutan agad yung buong barko.
15: Wala na umulong oras para magsuot pa sila ng life vest at tumalun na agad sa dagat para makaligtas.
20: Nagalat ng apoy, nagtalunan na kami. Habang nasa tubig ako, may ilang taong tumalon, no, nag-aapoy na yung katawan.
15: Nawawala pa ang dalawa pang kanyang mga kasama at nakaligtas din ang chief engineer ng barko na si Danilo Monta. Nagulat na lamang umulis siya nang sumigaw ang kanilang chipmate na may sunog.
21: Mas nalubog naman ako ng napakalakas na apoy sa starboard side kasi ang hangin nanggagaling po dito sa harapan namin sa starboard. Oo, kaya di ako makakuan. So, matras ako, bababa sana ako sa engine room pero yung usok grabe na. Oo. Pero walang apoy doon sa engine room. Tapos nung nagkuhan, nagtalunan na yung mga kasama ko.
15: Lapnos ang kaliwang binti ng chief engineer matapos matalasikan ang mga nasusulog na tolda. Nakaligtas siya, isa pang crew at 2 pasahero matapos makasakay sa isang nalaglag na life raft. Wala pa rin balita sa kinaroroonan ng kapitan ng MV June Aster. Pero sabi ng Agensa Inter-Island Ferries, nakaligtas ito pero hindi nila alam kung nasaan ngayon.
22: Based dun sa information from a crew,
2: kasabay niya sa rescue vehicle si si kapitan, and they were four, naka-assign sila doon sa pilot house ng vessel, and sabay-sabay silang na-rescue going to the safe place. However, upon arrival doon sa ating safe place, nawala na ng sighting si kapitan, and since then we were not able to communicate with him. We are trying our best to reach out yung ating kapitan.
15: Karen, apat pang crew ng MV June Aster ang kasama sa mga patuloy na nawawala. At sa mga nag-aalalang mga kamag-anak o may mga hinahanap pa na kapamilya, ay papakita po namin ngayon sa inyong mga telebisyon mga contact numbers na pwede nyong tawagan. Ito po ay sa LGU ng Coron, Palawan, at maging sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Diyan po kayo pwedeng tumawag. Samantala, nasa 17 pa rin ang nananatili sa ospital. Ito'y sa Coron District Hospital at Culion Sanitarium and General Hospital. Pero may dalawang mag-asawang Chilean national, ito'y mga turista, ang inaasahang makakalabas na ng ospital matapos magtamo ng minor injuries. Ngayon, Karen, ay nasa salaot pa. Nandun pa sa barko ang mga tauhan ng PNP Soko at maging ang Philippine Coast Guard. At inaantabayan na natin dito ang pagdadala ng mga labi na makukuha doon sa nasunog na barko. Karen.
6: Dennis, ilang katanungan lang, no? Ang balita kahapon, ang official report ay 86 ang nawawala, 5 ang patay. Malinaw sa report mo na ang bilang na 5 ay madadagdagan. Pero ang bilang ng mga nawawala, nadagdagan ba, Dennis?
15: Nabawasan na ito, Karen, mula doon sa 87 ay 84 na lamang, o mula doon sa 86, kasi nung una 87, nabawasan ng isa. Ngayon naging 86, so mayroong report na sinasabing Philippine Coast Guard na may 2 pasahero na nasa manifesto ang hindi naman nakasakay, kaya nasa 84 na lamang yung hinahanap, Karen.
6: Alright, Dennis, binanggit mo ang manifesto. Ilan ba talaga ang nakareport na laman ng barkong yan? Kasi ang lumalabas sa ibang report ay sobra daw ang pasahero kesa sa bilang ng nasa manifesto.
15: Oo nga, ang sa manifesto ay 117 ang pasahero, 17 ang crew. Pero meron niya mga hindi nakasakay sa pag-alis ng barko dyan sa Baseco Port sa Maynila. So nasa nabawasan ng 2. At meron pa may mga sinasabing, meron naman daw talaga hindi nakasakay, pero kinukumpirma pa natin yan. Pero ang capacity ng barko ayon sa Marina ay 300 plus. So hindi to overloaded. So marami, Karen. So 134 yung sinasabing nakasakay ng barko nung umalis sa Maynila.
6: Alright, Dennis, suling tanong na lang. Alam ko na sa retrieval operations pa rin, posibleng maituturing, may rescue pa rin. Kasi baka may matagpuan pa, di ba? Pero meron na ba silang suspecha o kahit preliminary report kung ano ang naging sanhi ng sunog? Bakit ganyan kalaki? Bakit ganyan kabilis? Di ba hindi nila nailabas ang mga pasahero in time? May protocol naman yan. Ano ang posibleng dahilan?
15: Katrin, doon sa base sa mga nakausap namin na mga pasaherong nakaligtas, sila nagpapahinga doon sa may likurang bahagi ng barko, doon sa may open area, nagpapahangin sila, na makita nila na may unang maliit na usok na kulay puti doon sa may malapit sa may Tambutso, so, nasundan daw ng maitim na usok hanggang sa nagkaroon na ng palaking apoy. Napakabilis daw ng paglaki ng apoy, segundo lamang ay talagang sobrang kumalat na ang apoy, at kung kaya nga sila ay naabot ng paglagablab ng apoy, kaya tumalon agad sila. Ang isa pa sa posibleng dahilan ay may mga tolda doon sa magkabilang gilid ng barko, dahil umuulan, yung tolda pangharang sa ulan para hindi makapasok sa loob. Kaya posibleng yun ang dahilan, inabot ng apoy yung mga tolda at ito yung nagliyab ng mabilis at maring natrap doon yung mga pasahero. Karen.
6: Maraming salamat, Dennis Dato, nag-uulat ng live mula sa Coron, Palawan.
3: Pinag-utos po ng korte na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado para sumailalim sa independent medical examination. Hamon naman ni Ombudsman Jesus Cristin Remulla kay Romualdez na dati niyang kasamahan sa Kongreso, harapin niya ang mga kaso ng may dignidad. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
4: Nasa Cardinal Santos Medical Center, ipinalilipat ng sandigan bayan si dating Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Sabado kung saan susuriin ang kanyang kondisyon. Giit ng Sandigan Bayan 3rd Division, kailangang isailalim si Romualdez sa isang independent examination para ma-verify ang resulta ng naunang pagsusuri kay Romualdez ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center, pati na kung dapat pa ba siyang manatili sa ospital. Mananatili si Romualdez sa UPPGH hanggat wala pang panibagong utos ang korte. Pinagsusumite rin ng korte ang mga doktor ng UPPGH ng ulat sa Linggo at pinaharap sa pagdinig sa Lunes para ipaliwanag ang kanilang findings. Sa kabila ito ng rekomendasyon ng cardiologist si Romualdez sa si Dr. Rodisi na kailangan ng 4 hanggang 6 na linggo bago ilipat si Romualdez sa ibang pasilidad sa pangambang biglang atakihin sa puso ang kongresista pag agad itong inilipat. Ayon kay C, cardiovascularly stable o acceptable ang blood pressure ni Romualdez sa unang araw ng kanyang confinement. Pero tumaas ang presyon nito dahil sa stress noong Webes, ang araw na una siyang pinaharap sa korte. Giit naman ang neurologist na si Dr. Rogelio Libarnes, emotionally absent at hirap umanong makatulog si Romualdez kaya maaaring tumaas ang posibilidad na maulit ang kanyang stroke. Mahalaga rin aniya na sila pa rin ang patuloy na tumutok sa kondisyon ni Romualdez dahil depressed umano ang kongresista.
5: Yun po talaga ang principal concern. We wish na walang mangyaring masama.
4: Ayon sa abogado ni Romualdez, napatunayan ng mga doktor sa pagdinig na hindi peke ang mga medical condition ni Romualdez.
5: Nakaroon na ng mga previous surgical operations, nakaroon na ng mga silent strokes. Documented po lahat yan at hindi po natin pinipeke yan. Imposible.
4: Tiniyak naman ng korte na makikipag-ugnayan ng BGMP na may kustodiya kay Romualdez para sa ligtas na paglipat sa kongresista sa UPPGH. Sabi ng BGMP, sapat ang kanilang pasilidad at may doktor silang pwedeng tumingin sa persons deprived of liberty na nakararanas ng mental health issues. Pero ayon sa korte, bagamat may karapatan ng bawat akusado sa makatao at makatarungang pagtrato, dapat sumailalim ang lahat sa parehong alituntunin ng pagkakaditine, anuman ang estado, posisyon o lawak ng impluensya. May hamon naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Romualdez.
22: Face the music. Face the charges like a real man should. Man up to it. You should have a lot of pride and dignity in your person. Hindi dapat ganyan yung parang nag-flake. It's very sad that the former speaker is resorting to this. I know him very well. I know him very well, but he should take it with more dignity.
4: Dagdag ni Remulla, dapat pantay ang hustisya, mayaman man o mahirap. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
3: Gretchen, weekend na! Ano naman ang magandang panoorin sa mga sinehan?
23: At ibihigit 2 dekada matapos ipalabas ang blockbuster film na Practical Magic, nagbabalik para sa panibagong kabanata sina Sandra Bullock at Nicole Kidman. Tunghayan ang kanilang kwento sa likod ng camera sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
24: Magkapatid na may kakayahang gumawa ng magic spells ang ginagampanan ni Sandra Bullock at Nicole Kidman sa Practical Magic 2. Matatanda ang unang nakilala ang mga karakter nilang sina Sally at Gillian Owens sa original hit film na ipinalabas noong 1998.
25: Do you have a favorite made-up spell or mantra that you tell yourself when you have to face something difficult?
26: And if I close my eyes, I go, calm the brain, it all of a sudden just goes, and allows whatever's really supposed to feel and happen.
27: Mine is, this too shall pass. No matter how bad things are, no matter what comes at you, there's always, this too shall pass. It does, it passes through you, and you can go.
24: Sa pelikula, dahil sa isang sumpa, pumapanaw ang sinumang iibigin ng Owen sisters, bagay na ipinaglihim ni Sally sa kanyang mga anak. Sa totoong buhay, malungkot din ang naging istorya ni Sandra at ng longtime partner na namayapa noong 2023.
26: When we were developing the script, I was like, use it. Use whatever you want. The thing that resonated with me the most was my fear for my kids and how maybe my inadvertent harm to them by keeping secrets or not sharing with them.
24: itinuturing namang isang malaking blessing ni Nicole na makasama muli si Sandra sa pelikula.
27: So rare that you get to work with another woman who's really, really carved her own path and been a trailblazer. You just go, what? So it's like, quick, share
0: We're
27: it.
0: We're both type A stubborn mules.
27: I'm not stubborn. Am I stubborn?
0: Oh my God. She also has amnesia. Yeah.
24: Kasama rin sa Practical Magic 2 ang mga young stars na sina Joey King, Macy Williams, Sholo Marie Duenya at Sally McLeod. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, libu-libong deboto, nakiisa sa traslasyon ng imahen ng Nuestra Señora de la Peña Francia Sanada. Huwag patpasin, tiket sa mga sinihan bukas, 100 pesos na lang. Celebrities at mga netizens na gala 80s gamit ang viral AI trend. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TV Patrol sa DZMM!
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosyn, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
28: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
30: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
31: Money, money, money!
30: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
31: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
32: Lalo ngayon matraffic sa Tansata, ito mainit,
2: Kinig ka ng balita. DZMM, Radyo Patrol sa Israel Band. Una sa balita, una sa public service.

0: deklasyon para sa mahal na Birhen ng Peña Francia at El Divino Rostro sa Naga City. Nagsimula po ang prosesyon alas 3 ng hapon kung saan inilipat ang imahen ng Nuestra Señora de Peña Francia at ng El Divino Rostro mula sa Old Shrine patungo sa Naga Metropolitan Cathedral. Nagsimula ang tradisyon ng traslasyon noon pang Setyembre 1864 na hudyat ng pagsisimula ng nobenaryo na kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia. Hindi naman natinag ng ulan ang libu-libong deboto at mananampalataya sa pakikiisa at panalangin at pasasalamat. May naiulat ding balyahan at tulakan para lang makahawak o makapunas sa imahen. Nakarating na sa Naga Metropolitan Cathedral ang mga imahen. Susundan ito ng banal na misa. Nagtipo ng mga senior citizens sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System. Paalala ng ahensya, merong loan program para lang sa kanila sakaling kailanganin ang dagdag na pera. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
1: Masayang nag-zumba ang mga senior citizens sa SSS Pensioners Day. Bukod sa sayawan, may pag-games pa at iba pang aktibidad na layong bigyang halaga ang mga pensioners sa buong bansa. Ang mag-asawang si Nel at Lilia sumali rin. 65 years old na si Nel at 62 naman si Lilia. Masaya sila na kahit retired na, may natatanggap pa rin sila, laluan nila ngayon na mataas ang presyo ng mga bilihin.
2: Laking bagay, ikaw pagbili ng gamot, mga pangbayari sa kung ano-ano, mga pagbili pagkain.
3: May balak din kami na medyo pataas yung ano namin kasi binaba kami.
1: Pinag-iisipan nila ang mag-loan para mapagawa ang bahay. Ayon sa SSS, merong pension loan program na may maliit na interes at pwede mag-apply kahit ang surviving spouse o asawa ng namatay na pensioner.
4: Nagbibigay kami ng pension loan sa ating mga retired pensioner up to the maximum of 300,000 pesos. And to dun sa mga survivor pensioners natin, we have the 150,000 maximum.
1: Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, nakapag-release na ang SSS ng higit 8 bilyong piso na pension loan. Pinapaalalahanan rin ng SSS na sa susunod na taon, may dagdag pension pa rin matapos ang dalawang magkasunod na pension increase.
4: Kabibigay lang namin nung second tranche of the increase, the 10% increase we're in. Next year, meron pa tayong aasahan another 10%.
1: Bahagi ang Pensioners Day sa ika-69 na anibersaryo ng SSS at sabay rin na ginawa sa maraming probinsya sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Inilabas na po ng Malacanang ang opisyal na listahan ng mga holiday para sa taong 2027 sa ilalim ng Proclamation No. 1427 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga regular holiday ang January 1, New Year's Day, March 25 at 26, Huwebes at Biyernes Santo, April 9, Araw ng Kagitingan, May 1, Labor Day, June 12, Independence Day, August 30, National Heroes Day, November 30, Bonifacio Day, December 25, Christmas Day, at December 30, Rizal Day. Idineklara namang special non-working days ang August 21, Ninoy Aquino Day, November 1, All Saints Day, December 8, Feast of the Immaculate Conception of Mary, at December 31, ang huling araw ng taon at bisperas ng bagong taon. Paalala naman ang Malacanang, hiwalay na proklamasyon ang ilalabas para sa Idil Fitir at Idil Adha kapag naitakda na ang eksaktong petsa ng mga ito batay sa Islamic calendar. Ginawa po ng Malacanang ang maagang paglabas ng listahan ng holiday para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayang maaga magplano ang kanilang mga bakasyon.

0: Ang habagat kaya aaraw sa umaga at tanghali pero aasahan pa rin yung mga pag-ulan lalo sa hapon at gabi ngayong weekend. Bukod sa habagat, binabantayan din ang dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po dyan ang nasa kanluran sa gitna ng South China Sea, mahigit 1,000 kilometers kanluran ng southwestern Luzon. Sabi ng PAGASA, meron ang katamtamang tsansa na maging isang bagyo. Ang isa pang LPA naman, mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. At yung kanina sinabi ko na posibleng maging bagyo sa kanluran ng ating bansa, pwede po yung mangyari habang palapit itong potential na bagyo dyan sa may bahagi ng Vietnam. Katangayin po nito ang habagat palayo sa atin kasama ang kaulapan at mga paulan. Ang LPA naman sa silangan, mababa ang tsansa na maging bagyo pero papasok sa PAR sa araw ng Linggo at tatambay po dito sa dagat sa silangan ng ating bansa. Pwede pa magbago ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa ating mga minomonitor na weather disturbances. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 12 at 13 sa Luzon, maaraw po at mainit umaga hanggang tanghali ng Sabado sa malaking bahagi. Aasahan yung mga thunderstorms sa hapon at gabi sa northern Luzon, lalo na dyan sa may Cordillera. At maulan din mula bago maghating gabi hanggang madaling araw ng Linggo sa Aurora, malaking bahagi ng Quezon Province at hanggang madaling araw po dyan sa bahagi ng Kabikulan. Mainit hanggang tanghali ng Linggo pero uulan muli mula hapon sa maraming lugar ng Luzon, lalo na po dyan sa may bahagi ng Benguet, pati sa may Calabar Zone, Mindoro, at paglumalim ang gabi sa may Pulilio Islands. Sa Palawan, malalakas ang ulan madaling araw ng Sabado sa katimugang bahagi ng probinsya. Hapon naman uulan sa Northern Palawan at sa Linggo, tanghali hanggang hapon uulan sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala rin yan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, aaraw sa umaga ng Sabado pero magsisimula ang mga pag-ulan sa halos buong Kabisayaan bago magtanghali. May malakas pong boost ng ulan sa hapon sa may Northern Negros Oriental, gayon din sa may Iloilo, dyan sa Guimaras at sa Samar Province. At pag lumalim or pagsapit ng gabi, malakas din ang boost ng ulan dito sa Southern Leyte. Sa Linggo ng umaga hanggang tanghali, maulan po dito sa Eastern Visayas at aasahan hapon hanggang pagsapit ng gabi, maraming bahagi pa ng Kabisayaan may aasahang mga daraang mga pag-ulan. Sa Mindanao, maaraw din pero may kaunting ulan Sabado ng umaga sa ilang lugar sa Zamboanga Peninsula at halos buong Mindanao na ang uulanin sa hapon. May kalakasan po ang boost ng ulan sa Bukidnon bago ang paglubog ng araw at sa gabi naman sa may Cotabato Province at Davao City. Ganon ding malakas na ulan sa madaling araw ng Linggo sa may Misamis Oriental at sa umaga sa may bahagi ng Sarangani. Uulan muli sa hapon dito po sa Western, Central at maging sa Eastern Mindanao at maulan pa pagkalubog ng araw sa may Davao Region at paglumalim ang gabi dyan sa may Misamis Oriental at Agusan del Norte. Tayo naman sa Metro Manila, kukulimlim pa ang kalangitan pero sisilip-silip na ang araw. Aasahan muli ang posibleng mga pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms lalo po sa araw ng Linggo. At yan ang update sa ligay ng panahon. Pamilya, kasabay ng tag-ulan ang banta ng ilang sakit na nauso sa panahong ito gaya ng leptospirosis. Ano nga ba ang mga dapat tandaan kung hindi maiiwasang maging exposed sa baha at paano ba natin mapoprotektahan ang sarili at pamilya? Narito po ang mga paalala. Tuwing tag-ulan, hindi lang baha at mga aberya sa biyahe ang kailangang paghandaan, kundi pati ang wild diseases o mga sakit na karaniwang nararanasan sa panahong ito. Kabilang sa wild diseases ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, dengue at leptospirosis. At ngayong taon, higit 5,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Agosto ayon sa Department of Health.
1: Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na maaaring makuha sa pagkain, inumin tubig o baha, na-contaminated ng ihi ng hayop, particular na ang daga. Kaya basta lumusong sa baha, may sugat o wala, may posibilidad na ma-expose sa Leptospira bacteria.
0: Paalala ng mga eksperto, para maiwasan ang leptospirosis, hanggat maaari, huwag lumusong sa baha. Pero kung hindi maiiwasan, magsuot ng rubber boots at gloves. Takpan ang mga sugat gamit ang waterproof bandage bago lumabas. Iwasang hawakan ang mata, ilong at bibig habang exposed sa baha. Pagka-uwi ng bahay, hugasan agad ang buong katawan, lalo na ang mga parteng na-expose gaya ng kamay

0: at paa gamit ang anti-bac soap para protektado sa harmful germs. At agad na magpakonsulta sa doktor para mabigyan ng prophylaxis.
1: Ang tamang paghugas ang ating first line of defense. Mahalagang linisin agad ang mga bahagi ng katawan na na-expose. Maghugas ng maigi, gamit ang malinis na tubig at tamang sabon na trusted by health experts.
0: Mahalagang maging maingat sa exposure at panatilihin ang malinis na kapaligiran at proper hygiene para ligtas sa germs at bakterya ngayong tag-ulan.
2: Kapamilya, ugaling mag-check lagi ng weather updates at job you just always bring your umbrella. Yan po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
3: At susunod, Team Philippines, handa nang magpakitang gila sa 2026 Asian Games sa Japan. At Alex Ayala dumalo sa New York Fashion Week. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money, money, money!
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino!
11: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga. Ano ang kailangan nilang malaman?
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: May tutugon, may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
5: Umaapela po ng tulong at kaliwanagan mula sa management ng nasurog na barkong MV June Aster ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero. Nangyari ang sakuna sa laot ng Coron, Palawan noong Miyerkules ng gabi. Live mula sa Tondo, Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, may sinabi na ba ang management kung ano-ano ang tulong na ipapaabot sa mga kaanak?
13: Bernadette, sa ngayon ay verification process, transportation, accommodation ang mga ipinangako ng management sa mga kaanak ng biktima ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Yun nga lang ay hindi pa umano ito natatanggap ng ilan sa mga nagpakilalang kaanak na personal na nagtungo at sinadya ang opisina ng passenger vessel dito mismo sa Tondo, Manila.
14: Uyat, pagod at tulirupa mula sa higit kalahating araw na biyahe galing Leyte ang pamilya ni Wilfreda. Pero determinado silang makakuha ng kasagutan. Sinadya nila ang opisina ng passenger vessel na nasunog sa Palawan dito sa Baseco.
15: Ngayon nga lang ako dito, hindi umiyak eh. Nagdamagan, mag-anuhan, lahat. Ako, Diyos ko. Hindi namin malaman mo paano gagawin namin. Kaya umunta kami dito. Napakasakit talaga. Sana naman matulungan kami.
14: Anim sa kanyang mga kaanak ang sakay ng nasunog na barko, pero tatlo pa lang ang naitalang nakaligtas.
16: Pas na wala siya doon, wala din po siya.
14: Problemado rin ang isang naghahanap ng kanyang kaanak. Ipinakita niya ang aniya ay patunay na sumakay ng barko ang kanyang kuya.
17: Sinabi namin ngayon doon sa kausap namin na wala yung kapatid namin sa manifesto, wala sa list of survivors, wala sa list of casualties. Ang sagot nila sa amin, di baka hindi siya nakasakay. Ito po yung chat, pinakita ko yung chat. At hinihintay din po siya sa work niya, hindi siya nagre-report.
14: Pilit pinalalakas ni Sonia ang kanyang loob dahil isa rin sa nawawalang pasahero ang kanyang pamangkin.
18: Kung saan man kayo, sana makauwi kayo ng buhay. Naghihintay ang buong pamilya sa inyo. Parang awan nyo na. Sana makita kayong buhay.
14: Ayon sa management ng barko, inaasikaso na ang mga pangangailangan ng mga kaanak ng mga biktima. Pero may pakiusap sila sa pamunuan.
19: Pinoprovide ng ating team, yung ating hotel accommodation, yung mga relatives ng ating mga victims para while waiting for some updates, mabigyan sila ng some place to stay.
20: Wala pa po silang update, ma'am. Kaya nga kami pumunta dito kung ano, kasi sabi nagsasagot sila ng pamasahe. Kaso ngayon po, sabi ano, pamasahe lang daw papunta doon yung sagot nila. Yung accommodation, pagkain at pabalik, hindi daw po sagot.
21: Dapat sagot po nila pamasahe, back and forth, then yung expenses doon sa Palawan, sagutin din sa kanan.
14: Paliwanag naman ng management, wala umano silang listahan ng mga contact information ng mga pamilya.
19: Pero sa ating pong Facebook page, sa ating help desk, may mga lumalapit na nagpapakilala ng relatives ng ating passengers. So pinukuha natin yung kanilang mga contact information so we can give them updates.
14: Samantala, ibinaba ng Philippine Coast Guard ang bilang ng mga nawawala matapos makumpirmang 2 pasahero ang hindi nakasakay sa nasunog na barko.
22: Ang reason po netong 2, we receive an information from these 2 individuals po na accordingly kasama po sila sa ticket manifest. And during that time po, na nag-boarding ay hindi po sila nakasakay or nakasama dito sa barko.
13: Bernadette, maliban sa management ng nasabing passenger vessel sa LCU ng Coron, Palawan at MDR, pwede makipag-usap ang mga pamilya o kaanak para sa kalagayan at pagkakakilanlan ng ilan sa mga survivors. Bernadette?
5: Maraming salamat sa iyo, Daryl Sarmiento. Sa mga motorista naman, makinig. May nakaambang malakihang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa naging galaw ng Mean of Plat Singapore at sa world market sa nakalipas na 4 na araw na trading, namumurong tumaas ng higit 4 hanggang 5 piso kada litro ang gasolina, haba ang diesel inaasahang may taas singil na 2 piso hanggang 2.50 kada litro. Bagamat may isa pang araw ng trading, hindi na inaasahan pang bababa ang fuel price. Ang oil price hike ay bunsod pa rin umano ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng US at Iran. Patuloy po ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong Biyernes na itala ang pinakamababang palitan ng piso sa dolyar na 62 pesos and 68 centavos kada dolyar. Dahil dito inaasahang lalong magmamahal ang presyo ng produktong petrolyo na binibili ng dolyares at magpapalobo pa sa utang ng Pilipinas sa foreign creditors. Nagsimulang bumagsak ang halaga ng piso noong sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa Marcos Monument sa Batac, Ilocos Norte ngayong Biyernes. Ito'y para gunitain ang 110th anniversary ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasama ng Pangulo sa seremonya si Unang Ginang Liza Marcos, kapatid na si Irene Marcos Araneta at mga anak na sina Ilocos Representative Sandro Marcos at Vincent. Bago nito, dumalo ang pamilya Marcos sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish sa Batac. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng Pangulo ang mga aral na natutunan niya mula sa Ama.
1: He taught me about public service. And he always would say that you must make that nothing worthwhile is achieved without great sacrifice. So one lesson immediately that I remember was he would ever say, do not ever take the easy way out. Do what is right, no matter how difficult that may be.
0: Sa isang programa sa Imelda Cultural Center para na may pagdiwang ang nalalapit na karawan ni Pangulong Marcos Jr., pabirong nilagyan ng koronang bulaklak ni Presidential Son Sandro Marcos ang kanyang ina bago sila umakyat sa entablado. Kasabay naman ng pag-awit ng traditional Ilocano birthday song na Padapadakam para sa Pangulo, pinaunahan ng Unang Ginang at kanyang mga anak ang pag-aalay ng bulaklak sa Presidente. Kasunod nito, hinipan ng Pangulo ang kandila sa kanyang birthday cake. Magdiriwang ng kanyang 69th birthday si Marcos sa Linggo. Biyahing India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 18th BRICS Summit. Nadadaluhan din ng mga leader ng China at Russia. Live mula sa New Delhi, India. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, ano ang mga nakatakdang gawin ng Pangulo at kailan siya darating dyan?
2: Alvin, ngayong gabi na inaasahan na darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa New Delhi, India para nga sa 18th na BRICS Summit ngayong weekend. At mahigit isang taon na nga mula ng huli niyang state visit dito sa India at ngayon ay babalik siya para naman sa katawanin ang ASEAN. Ang BRICS ay isang samahan ng mga developing countries at emerging economies na nagnanais palakasin ang boses ng mga bansa sa tinatawag na Global South pagdating sa mga pandaigdigang issue. Kasama dito ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, maging ang UAE, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia at Indonesia. Kinakatawan nito ang halos kalahati ng populasyon ng buong mundo at malaking bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas pero inibitahan pa rin ng Pangulo bilang chair ng ASEAN. Inaasahang dadalo sa summit ang mga makapangyarihang leader tulad din na Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Pag-uusapan dito ang mga issue sa ekonomiya, digital infrastructure, climate change at iba pang paksa. Sabi ni Philippine Ambassador to India, Jocelyn Ignacio, mahalaga ang pagdalo ni Marcos para maipakita sa mga bansang kasapi ng BRICS ang prioridad ng ASEAN bilang rehiyon.
23: Pupulong ni Prime Minister Modi at ng Pangulong Marcos pagpapatuloy no, nung kanilang talakayan nung isang taon kung paano palalawigin at paangatin pa yung ugnayan natin dito sa India. No? Magkakaroon ng kumbaga ng pagre-review, no, ang dalawang pinuno, kung nasaan na tayo. At natutuwa tayo na ito nakalipas na taon, maraming naganap. I think the meeting of the President and the Prime Minister Modi will just continue this intensification.
2: Noong 2024 ay nagpahayag si Pangulong Marcos ng interes na sumali sa BRICS, pero ayon sa DFA, kailangan pa itong masusing pag-aralan, kaya hindi pa ito matatalakay sa ngayon. Ayon sa isang international affairs analyst, may mga benepisyo ang pagsali sa BRICS, lalo na't oil exporting ang mga bansang kasapi nito, na posibleng makatulong sa energy security. Kailangan lang aniyang balansehin ang posibleng pagiging miyembro dito sa interes ng ating mga kaalyado gaya ng Amerika.
3: Ito yung magiging benefit nito para sa atin, hindi lang ma-diversify yung ating foreign policy, kundi makinabag economically, no? Whether through local currency, cross-border transactions, or expand yung ating pool ng energy suppliers.
4: Hindi lang po ang Pangulo ang atin dito. Ang magandang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon, at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Anong unang bisita ng Pangulo, alam ko, pati po si First Lady ay nakapag-usap na rin sa ibang mga negosyante mula sa India para magkaroon talaga ng magandang relasyon ang ating bansa at ang India patungkol sa mga investments.
2: Although dalawang araw lamang tatagal ang Pangulo dito at kasama sa kanyang delegasyon ang unang ginang si First Lady Liza Araneta Marcos, si SFA Teresa Lazaro at si DICT Secretary Henry Aguda. Dito nga siya magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Linggo. Alvin.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
6: From serving aces to serving looks, spotted si Alex Ayala sa New York Fashion Week. Dumalo ang Pinay tennis star sa runway show ng isang kilalang American accessible luxury brand. Kasama din niya sa front row ang ilang personalidad gaya na Amanda Seyfried, Lauryn Hill at fashion icon Anna Wintour. Sa panayam sa isang lifestyle magazine, ibinahagi ni Ayala ang excitement sa kanyang kauna-unahang New York Fashion Week experience, lalo't fan din ang kanyang mommy Riza ng naturang brand. Dagdag niya, maraming pagkakapareho ang sports at fashion kung saan malaya ang sino mang makakapagpahayag ng sarili at may pamalas ang personalidad at galing. Susunod, matinding throwback, artista at netizens humataw sa viral 80s AI trend. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
25: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
26: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
27: Money, money, money!
26: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
27: Money, money, money! Money, money!
25: sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi muna sinagot ni Vice President Sara Duterte kung sasalang siya sa witness stand sa kanyang impeachment trial. Pero kinikwestiyon niya kung bakit muling nabuhay ang usapin ng conviction threshold o ang kinakailangan bilang ng boto para hatulan siyang guilty sa Senado. Sinagot naman ito ng mga taga-Senate Impeachment Court. Nagpapatrol, RG Cruz!
1: Itinanong kay Vice Presidente Sara Duterte ang matagal nang inilulutang ng prosekusyon. Personal ba siyang tetestigo sa impeachment trial kung ipatatawag siya?
2: Hindi ko muna masagot yan dahil wala pa namang papel o dokumento.
1: Ayon sa kanyang tagapagsalita, may hinihintay ang kanyang mga abogado bago sila makapagdesisyon.
3: Ang huling conversation ko dyan with Attorney Poa and si VP Sara naman will base her decision on the recommendation of her defense team. Sabi niya sa akin is merong trigger, nag-aantay siya ng trigger point.
4: What is that trigger point?
3: Kung saan pag may trigger point, ibig sabihin, may prinesenta yung prosecution na mabigat na kailangan i-address ni VP Sara, eh baka i-recommenda niya na mag-testify si VP Sara. Pero sa ngayon, mukhang ang understanding ko is wala pang ganung trigger point.
1: May pahayag din ang bise sa issue ng conviction threshold o bilang ng kailangan boto para makonvict siya sa impeachment trial at maban sa gobyerno habang buhay.
2: Na decision na na yun sa unang panahon na susunod sa prosecution. So, ngayon na nagbago yung mag-uusapan, ibig sabihin ay mag-uusapan lang. Bakit pa ba natin mag-uusapan yung kung hindi naman mag-uusapan?
1: Piniyak naman ang mga taga-korte na hindi nito pakay na i-convict na ang bise.
5: Wala, bakit na mag-judge na? Hindi, kasi kailangan na i-convict. Hindi pa rin sigurado, di ba? Sigurado na ba? Makukonvict? Hindi naman. Unfair naman ho yun. Ang sinasabi lang natin, binibigyan natin ang opportunity yung mga wala dito. Bibilangin ba o hindi? Maraming nawala na sa amin, di ba?
6: This is just an ongoing process at adulting, in other words, ng ating democratic process.
1: Ayon pa sa tagapagsalita ng korte, ang inaasahang pagbobotohan sa issue ng voting threshold, kung nararapat ba ang apela ni Tulfo at kung may merito ang mismong apela. Pagpapasyahan ito pagkatapos mapakinggan ng mga amici curiae o friends of the court at ang oral arguments ng prosekusyon at depensa. Kailangan mayorya sa mga natitirang senador ang pumabor sa apelang ibaba ang threshold para ito masunod. Ipiniliwanag din ng tagapagsalita kung paano napili sina dating Chief Justice Cesario Davide, Artemio Panganiban at Renato Puno at si dating Associate Justice Adolfo Ascuna na amici curiae na magpapayo sa korte sa isyong ito.
6: One, yung kanilang credentials, yung kanilang mga decisions na mga inilabas nung sila ay nasa Korte Suprema, yung mga naisulat nila sa mga legal journals at yung kanilang mga Supreme Court decisions na mga naisulat din. So technically, dalawa doon, framer ng 1987 Constitution at yung dalawa naman ay kilalang head at ng dating Korte Suprema.
1: Masaya rin ang panig ng prosekusyon sa mga napiling tagapayo ng impeachment court.
7: Credibility, expertise, and integrity. So these are perfect experts that have chosen by the Senate to be part of this process.
8: We're lucky because the framers of the Constitution, some members are still here present and can give their opinion on the issues that is very, very important.
1: Sa pagharap ng mga inimbitang amici curiae sa September 16, makapagtatanong ang Senator Judges, pati ang prosekusyon at depensa, pero dadaan ito sa presiding officer. Sa September 23 naman ang pagkakataon ng magkabilang panig na maghain ang sarili nilang argumento bago ito pagbutuhan. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Nagtungo si dating Public Works Secretary Manuel Punoan sa Office of the Ombudsman para magbigay ng kanyang testimonya kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, marami nang nasumiti sa kanila ang dating talihim na makatutulong sa investigasyon. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
4: Mula sa pagiging akusado, naghahanda na bilang testigo ng Estado si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Pumunta siya sa Office of the Ombudsman ngayong Biyernes para magbigay ng testimonya. Matatandaang noong Hulyo lamang, nasa PNP General Hospital si Bunoan dahil sa alta presyon at chronic kidney disease. Iminungkahi ng ombudsman na gawing state witness si Bunoan sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal.
9: He's been allowed to be a witness already by the court. Ang syempre, a witness has to be vetted properly. We have to ask the right questions. We have to know what the answers will be.
4: Ilang opisyal din ng National Bureau of Investigation ang nagtungo sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Remulla, nagkaroon ng conference kasama ang Department of Justice tungkol sa reklamong obstruction of justice laban naman kina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla at iba pang sangkot sa umano'y pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Naniniwala si Remulla na babalik sa bansa si Senador Alan Peter na nakita sa Singapore kasama ang kapatid na si Senador Pia Cayetano.
9: We probably need a break. Yeah, I know that they have been under stress lately, and that's what Senator Ping Lacson said, and I would follow the words of Senator Lacson.
4: Sa ngayon, sumasailalim sa preliminary investigation ang obstruction of justice complaint kina Cayetano at Padilla. Dagdag ni Remulla na relieved na sa posisyon ang kanilang personnel na inimbestigahan dahil hindi agad nalog sa Central Records ang isinumiting counter-affidavit ni Padilla. Matatanda ang sinabi ni Remulla na dinerecho ito sa division na nag-iimbestiga ng obstruction of justice, kaya hindi agad nakita.
9: Nilipat muna sa ibang trabaho, kasi if he or they cannot carry out the duties properly, then they probably deserve another job, not that one. Or if in case they will not be dismissed.
4: Dagdag ni Remulla, naghaina ng kanilang kontra sa laysay sina Batangas Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda. Kaugnay naman ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest na may kinalaman sa solar firm ni Leviste. At nang tanungin kung nasaan ang mag-ina,
9: Paris pa rin yung alam namin. Pero nagpupunta rin sila ng, alam ko, Switzerland. We're not going to get them at any technicality. We will still consider the counter affidavit. Para due process, walang masasabi. Ang problema, paano yan pag may questions kami? Nasaan sila?
4: Base sa Senate records, naka-medical leave pa rin si Legarda, habang on leave din sa Kamara si Leviste. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.

0: halos 10% ng handa ang Commission on Elections para sa makasaysayan at unang Bangsamoro parliamentary election sa Bangsamoro Region sa Lunes. Tiniyakpo ng COMELEC na nakalatag na ang contingency measure sakaling magkaaberya sa mismong araw ng halalan. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, naka-heightened alert ba ang puwersa ng Philippine National Police at Militar? At kung hindi pa pala 100% handa ang komisyon, ano pa ang kulang?
1: Bernadette, aminado ang COMELEC na talagang merong karagdagang puwersa mula sa AFP at PNP na galing sa iba pang rehiyon ang nandito ngayon sa Bangsamoro Region. Yan ay bahagi naman ng latag ng seguridad ng full body para sa gagawing kauna-unahan na parliamentary election sa Lunes. Ang sabi ng COMELEC, halos 100% na silang handa at meron na lamang kinakailangan na plansyahin ng kaunti. Kabilang na dyan yung final testing and sealing o pagsaselyo ng mga gagamiting vote counting machines sa Lunes.
2: 99.5% na po kami ready.
1: Ganito kataas ang kumpiyansa ng Commission on Elections sa kahandaan nito sa idaraos na makasaysayan at kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, tatlong araw mula ngayon. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naipadala na ang lahat ng election paraphernalia sa bawat bayan at lungsod sa Bangsamoro Region. Handa na rin ang mga contingency plan ng komisyon sakaling magkaaberya sa mismong araw ng halalan sa Lunes.
2: Walang perfect na eleksyon, tatandaan natin. But so long as the expectation is well manageable, so long as the peace and order is sustained, so long as the people will vote, pinaka-crucial po yan eh. Yan po ang pinoproblema ni COMELEC, boboto ba ang sambayanan?
1: Ayon kay Garcia, naipadala na ang tinatayang 7,000 makina sa iba't ibang parte ng Bangsamoro Region na gagamitin sa halalan. Kasama na dito ang 1,228 na pasobrang makinang pamalit sakaling may mga masisira o magkakaaberya. Nitong Biyernes, lumagda ang komisyon, ang NAMFREL, Integrated Bar of the Philippines at iba pang election stakeholders sa isang kasunduan para sa malinis at kapanipaniwalang pagdaraos ng botohan. Handa na rin ang 3,000 volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kapansin-pansin naman sa iba-ibang kalye sa Cotabato City, ang kaliwat ka ng checkpoint at mas maraming ipinakalat na sundalo. Pero paliwanag ni Garcia, maituturing pa rin itong normal lalo't may mahalagang aktibidad na inaasahan sa rehiyon.
2: Yung mga meron may mga nagrereklamo, yun nga po katulad kanina, bakit madaming military dito? Bakit may mga tangke na naandyan sa mga kampo o doon sa dilagdag? And natural lang po 'yon. Natural lang po 'yan. Are we at war? No. But we wanted to ensure a clean and honest election. Hindi po ito gera. Sa ating mga kapayan, lalo na yung mga nanonood ngayon po sa live streaming, huwag po kayong mag-alala. The COMELEC is in full control.
1: Bukod sa mga taga-Bangsamoro, nakatutok din dito ang international community. Tiwala siya sa matagumpay na bunga ng kauna-unahang regional BARM elections.
2: Hindi po ito calm before the storm. Talaga lang pong calm ang buong Bangsamoro. Mukhang wala naman pong storm. Sa Maynila may storm. Opo. Pero dito po sa Bangsamoro mukhang wala.
3: Promise
2: naman po yan.
1: Handa na rin ng pulisya sa Maguindanao del Sur para sa Lunes, kahit pa nakasailalim sa red category ang 3 sa 24 na bayan dito, kabilang na ang Sheriff Agwak, Pandag, at Sheriff Saidona Mustafa.
4: Ang threats naandyan man lagi yan, hindi mawawala yan. So, it's a matter kung paano lang namin i-deal.
1: Matatanda ang noong 2025 midterm elections, nabalot ng tensyon ng Marawi City. Pero ngayon, wala na ito sa listahan ng areas under grave concern ng COMELEC. Nasa 1,300 pulis na handang humalili sakaling may mga guro ang hindi kakayaning magsilbi sa Lunes.
5: This PNP trained and of course certified too by the DOST. They will serve as the members of the electoral boards and they are now called the special electoral boards. Although most of them are contingency in nature.
1: Sa buong rehiyon, tinatayang 15,600 na mga guro ang inaasang magsisilbing electoral board members sa 5,212 na clustered precincts. Bernadette, bukas bandang alas 8 na umaga, sabay-sabay na isasailalim sa final testing and sealing ang nasa may 1,186 na mga eskwelahan o yung mga makinang gagamitin, gagawin yan sa higit 1,000 eskwelahan na magsisilbing mga voting centers na mga DIA taga rito sa Bangsamoro Region. Tinawag naman ng COMELEC na isang fake news sa mga kumalat na post sa online na nagsasabing meron na mga balota ang pre-shaded na umani ginawa sa iba't ibang munisipalidad dito sa Bangsamoro Region. Ang paliwanag ng COMELEC, malabong mangyari yan dahil ang lahat ng mga balota na gagamitin sa Lunes ay vacuum sealed at bubuksan yan hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa Linggo, kundi sa Lunes pa. Bernadette.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat. Mag-break muna sa streaming. Mag-aya ng kapamilya, kaibigan o jowa sa sinihan dahil ngayong weekend, 100 piso na lang ang ticket para sa pagdiriwang ng kauna-unahang National Cinema Day. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Saan aabot ang 100 piso mo? Sa Sabado, pwede ganitong dalhin sa sinihan. Bahagi ito ng kauna-unahang National Cinema Day sa pangunguna ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines kasama ng Film Development Council of the Philippines at iba pang industry stakeholders.
6: It's a great privilege to be launching the National Cinema Day here in the Philippines. It has always been part of our entertainment culture for decades and decades. The Filipinos, at the very heart of it, still love cinema. We just want to give them, keep giving them reasons to come back.
3: Para sa FDCP, ang National Cinema Day ay isang hakbang para mahikayat ang mga Pilipino na bumalik sa mga sinehan.
7: Iba pa rin yung isurrender mo ang sarili mo sa magic ng cinema. Importanteng-importante ito sapagkat parang nakalimutan na natin ang saya, ang ganda at ang hiwaga ng papanood ng pelikula sa loob ng sinehan.
3: Applicable ang discounted price sa selected cinemas.
7: There are no special screenings. In other words, yung mga regular na pelikula na palabas sa mga schedule na yon, yun ang papalabas sa September 12. Pero with a difference.
3: Isa sa mga showing ngayong Linggo ay ang Puon. Sampok ang yumaong mga bituin na sina Jacqueline Jose at Ronaldo Valdez. Showing na rin ang Life After You ni Maricel Soriano at Bella Padilla. Sasamahan pa ni Bella Padilla na umiyak at tumawa ang ilang manonood sa iba-ibang sinehan na kasabay sa kanyang mall tour para sa Life After You.
8: Hello everyone, September 12 is National Cinema Day.
9: And we encourage everybody to continue watching your favorite films in cinemas. And of course, please support ours that's coming out on September 30.
3: Hinikayat naman ni Julia Barreto at Joshua Garcia ang mga kababayan na gawing regular na bonding ang panonood sa sinihan. Pupunta din sina Joshua at Julia kasama ng iba pang cast ng Always Yours, Never Mind sa Robinson's Antipolo sa National Cinema Day, September 12. Inaabangan ang kanilang big screen reunion sa September 30. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Sunod, 80s AI trend ginagigiliwan pero eksperto may babala. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: DZMM Numero 1 sa aksyon.
13: Ang oras, 11:01 bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Ang bagong wage order o dagdag sahod sa National Capital Region epektibo na sa September 26. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
15: Tatanggap ng 60 pesos na dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa National Capital Region simula September 26. Ito ay kasunod ng paglalathala ng Department of Labor and Employment o DOLE ng wage order number NCR 28 dahil dito mula 695 pesos ay tataas sa 755 pesos kada araw ang minimum wage sa mga non-agricultural workers sa NCR. Makakatanggap din ng parehong 60 pesos sa dagdag sahod ang mga agricultural workers. Ang wage order ay inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR matapos ang isinagawang tripartite wage setting process. Ayon sa DOLE, layunin ng wage increase na mapataas ang purchasing power ng mga manggagawa at makatulong sa inclusive economic growth. Sinabi naman ni DOLE Secretary Francis Tolentino na kumilos ang wage o ang wage board para mabigyan agad ng karagdagang kita mga manggagawa habang nakabinbin pa ang legal na usapin kaugnay ng wage order number NCR 27 o ang naunang 85 pesos na aumento sa sahod na hinarang ng ilang kumpanya sa korte. Binigyan din ni Tolentino na hindi ibabawas ang 60 pesos sakaling maipatupad ang 85 pesos na increase sa ilalim ng wage order number 27 dahil hindi pa nga ito na ipatutupad. Pinaalalahanan naman ng DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong wage rate sa oras na maging epektibo ang wage order. Tinayak din ang ahensya na imomonitor nito ang pagpapatupad ng bagong minimum wage sa NCR. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
13: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. DZMM Numero 1 sa aksyon.
16: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
17: Money, money, money!
16: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
17: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio!

0: Nakauwi ang isang college student sa Nueva Ecija na kalaunay natagpuang sunog ang katawan. Yan ang kasong hihimayin ni Gus Abelgas at Jeff Caparaz sa nagbabalik na Soho, Scene of the Crime Operatives.
1: Noong February 10, 2026, nagulat si Alfred nang mabalitaang hindi pumasok si Andrea sa kanyang kolehiyo.
2: Sabi ng mga kaklase niya, first subject pa lang hindi na siya pumasok. Tinawagan daw nila yung cellphone niya, nag-ring, may sumagot pero hindi nagsasalita.
1: February 12, 2026, pasado alas 7 ng umaga, sa isang liblib at masukan na bahagi ng Sitio Dayog, Barangay Madyangat sa bayan ng Quezon, Nueva Vizcaya, nagimbala ang mga residente sa kanilang natuklasan. Isang bangkay na halos maabo sa tindi ng pagkasunog mula sa ulo hanggang sa mga hita.
2: Kilala ko yung sapatos ng anak ko. Ako, anak ko to. Yung hita pa lang yung binti ng anak ko, yung paggamit niya ng medyas.
1: Panoorin ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado alas 5 ng hapon.
0: Ibang level na ng kapihan ang binisita ni Nagwanti Melay Cantiveros Francisco at MJ Felipe. Pero bakit nga ba nahirapan silang hanapin ito noong una? Alamin ang kwento. Okay, Melay, ang sabi sa akin dito sa GPS, dito daw yung Sun Space Cafe.
3: Hindi ko nga alam.
0: Naiinis ka na ba sa akin?
3: Hindi, kasi nasaan nga? Kasi kayo na pa tayo naghanap.
0: Ewan ko!
4: Simpleng laundry shop naman kasi talaga ang makikita kung pupunta ka rito.
0: Tingnan nga natin. Tingnan mo, ito yung washing machine.
3: So, laundry nga to.
0: Kaya nga.

0: Sige!
1: Pintuan na! May lagusan!
2: Ha? Siguro naman, tama na umakyat kami dito.
3: Welcome to Sun's Face!
0: Yo! Ito na nga! We found it!
1: Paano kung nagpalabalang na lang sila tapos umuwi na lang sila? Hindi nila naisip na may coffee ba sa taas? Nagpalaba?
3: Okay lang po yun. Kasi ano talaga siya, parang medyo sikreto talaga siya na style na kung alam nyo, kung hindi, parang gano'n. So actually, meron po kaming ibang level pa dito sa aming speakeasy.
1: Hindi pa kayo nakontento, miss?
3: Hindi pa. Meron pa kaming isang sikreto.
1: Oh my God, may sikreto pa sila.
0: Ano?
3: Sana mahilig kayo sa surprises. So meron din kaming bar.
1: Huh?
4: Mapapanood ng ibang level to tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, OTV2, A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.
5: Kapamilya, sumakay na rin po ba kayo sa 80s AI photo trend? Aba, marami na pa-throwback ha, sa pagbibihis ng kanilang mga larawan sa posible nilang itsura noong dekada 80 gamit po ang AI. Pero may paalala rito ang isang technology risk and security expert. Alamin sa pagpapatrol ni Anjo Bagawisan.
6: Mga naka-denim jacket, mala-material girl sa malalaki at makukulay na earrings, retro vibes in neon lights, at syempre, pataasan ng blow up at pahabaan ng buhok. Tila just got lucky ang pormahan ng mga celebrity na nireimagine ang mga itsura nila noong dekada 80 sa tulong ng AI. Mula sa bagets na artistang nag-ala Miami Vice hanggang sa mga Gen Xer na isinama pa ang kanilang pamilya sa tinaguriang 80s AI photo trend. Ang Showtime co-host na sila si doble kara pa bilang lalaki at babae. Hindi man kumagat sa AI trend, Back to the Future, este 80s pa rin ang halungkat sa baul ng mga naabutan ang dekada for real. Ang ilan ipinagtabi ang AI-generated photo at ang totoo nilang litrato noon. Hindi rin nagpahuli sa throwback ang maraming ordinaryong user sa social media.
7: Pero ika nga ng sikat na kanta noong 1980s, Don't You Forget About, may kapalit sa nostalgic at tila walang panganib na trend na to. Pinagagamit kasi natin sa mga AI service ang isang mahalagang pagmamayari natin tuwing makikiuso sa social media, ang ating mga face card.
6: Kaya para sa technology risk and security specialist na si Ralph Frondosa, dapat maging maalam ang lahat kung ano ang pinupuntahan at paano ginagamit ang pinapasok nating mga litrato sa AI services na maituturing din na personal identifiable information natin o PII.
8: Para sa atin, litrato lang yan eh. Pero sa isang machine, talking about machine learning, potential source of information yung tungkol sa identity tsaka physical characteristics na. Kapag nalit ng password, pwede mong i-reset, di ba? Kapag nalit naman ng face data mo, wala ka ng bagong mukha. Ang risk, actually, pinapababa ng trend ng mga ganito, yung guard natin.
6: Rondosa, ilan sa pwedeng maging panganib ng pagbigay ng ating PII gaya ng mga larawan ay malalantad ang ating identity, magagamit ng ibang kumpanya ang data, at pwede pang ipanturo sa AI para lalong mapaganda ang synthetic media o mga deepfake na pwedeng magamit naman para makapanloko.
8: I think before you input, mas maganda na i-minimize natin yung data na binibigay natin, no? Huwag na tayong mag-upload ng higit pa sa hinihingi ng application o ng AI systems. We are not only putting ourselves, but our community and even our country in great danger. Tandaan natin, hindi magkapareho ang popularidad at safety.
6: Kung usapang 80s naman, hindi na rin natin lagi kailangang i-imagine dahil marami na rin alaalang mababalikan dahil din sa internet.
5: Magandang gabi, bayan.
6: Pero kung sakaling gustong sabayan ang trending, isipin muna ang mga ipinagpapalit natin sa bawat ina-upload na larawan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
4: cute. Alam mo, ginawa ko yan.
5: Ano itura?
4: Ginawa ko, dapat pala sinabi mo niyo, pinakita natin
5: sa ChatGPT. Sabi ni Rachel sa'yo, ibigay kay Rachel, hindi mo pinuha.
1: Meron ako.
4: Basta ano, gusto ko sabihin yung akin, lumabas, ubod ng laki ng hair ko na malaki pa rin.
1: Naalala mo yung tinitis pa yung buhok?
4: Oo, tapos ang dami.
1: Grabe yung spray na.
4: At saka ang mga blazer, di ba, noon talagang gano'n.
5: Pero narinig mo yung warning.
4: Ano warning?
5: Huwag mo ibigay ng ano yung, kasi magbibigay ka ng personal data.
4: Ay, oo. Kaya nga, at the end of the day, that's still data.
5: Yeah.
4: At saka yung mga nilalarong ganyan, mahal sa tubig.
5: Correct.
4: Ito tayo. Diba?
1: Ipaliwanag yan.
4: Oo, diba?
5: Mag-inip po kayo, data nyo nandun, ipoprocess ng makina yun.
4: Yan.
5: Sa ating sila, laro-laro lang, diba?
1: Yeah. Kasi nakakaaliw eh.
4: That's true, ha? Okay, so, happy weekend na tayo. Sabi mo this weekend, ano?
1: Sunny
5: okay. Sa umaga, sa hapon baka na maulan.
4: Yan. At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: 105 days na lang.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Biyernes.
1: 3 minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinutukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. SWAT Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy weekend na po mga kapamilya. 105 days before Christmas ngayong September 11, 2026. Ito na po ang inyong bisyo alas 8. Ay siyempre tuwing alas 8 hanggang alas 9. Ang pangalan po ng programa ay Spot Report, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programa ng iniuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Eh, bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito nga ang Spot Report.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa

0: na ipa-check up sa ibang doctors, independent doctors, walang tiwala sa Cardinal Santos Medical Center. Ito lamang po ay for the sake of transparency. Pagkagaya lamang partner, di ba? Noong ginawa kay Senator Dante Marcoleta mula sa PNPGH, matagal siya nanatili doon, tapos dinala siya sa PGH naman para mag-undergo din ng medical examination. No,
1: ganun talaga, proseso yan. So yan ho, mga mangyayari bukas ha. Pero yung mga nangyari ho sa makalipas na oras ay ito na ho, papasadaan na ho namin siyempre.
2: Jeff Capalas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Ay sa ulo po ng mga nagbabagang balita, mga kapamilya, hindi ho natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kinahaharap na kasong grave threats. Ay alas 8:30 kanina ng personal na humarap ang bise sa Quezon City Regional Trial Court kasama ang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Pero wala pang isang oras ay umalis na rin. Ayon po sa abogado ng bise na si Paul Lawrence Lim, may motion pang pinag-aaralan ng korte kaya ipinagpaliban muna ang arraignment. Hindi dinetalye ng kampo ng bise ang nasabing motion, pero sinasabing kabilang din sa dahilan ang inihaing urgent motion sa Korte Suprema para magpalabas ng resolusyon sa hiling na temporary restraining order o writ of preliminary injunction na inihain noong nakaraang buwan. Hindi rin idinetalye kung kailan itutuloy ang pagbasa ng sakdal. Ay matapos namang humarap sa korte, sinabi ng vice-presidenteng nangangamba siya sa kanyang seguridad at pakiramdam niya ay hindi siya ligtas dahil may banta o mano sa kanyang buhay mula pa noong 2023. Tagal na pala, no, partner?
0: Oo nga.
1: Sa pagharap naman sa kanyang mga taga-suporta, ipinanawagan ng bise ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. na ani ay walang utang na loob sa taong bayan.
0: Nako.
1: Ay bago pa dumating si VP Sara, maagang nagtipon-tipon na nagprotesta sa harap ng Quezon City Hall ang ilang taga-suporta ng bise para magpakita ng suporta, siyempre. Ay wala pa namang komento ang Malacañang kaugnay ng pahayag ng Vice Presidente.
2: Spot Report!
0: Samantala, para naman sa ilang eksperto na kasalalay sa Senate Impeachment Court kung pagtitibayin ang magiging posisyon ng mga ipinatawag na amicurae o friends of the court sa issue ng conviction threshold. Pero sa panayam ng DZMM, iginitawan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi pwedeng nakatakda sa 16 ang threshold dahil maaari itong bagbago kung may senador na nag-resign, pumanaw, kinasuhan ng graft o plunder o di kaya ay nakapanumpa para maging hukom sa paglilitis. Paliwanag ni Carpio, nakasaad sa konstitusyon na 2/3 ng mga kwalipikadong senador ang bibilangin para ma-convict ang isang impeachable official. Magkakaroon naman ng oral arguments ang prosekusyon at depensa bago magbotohan sa issue ang mga senator judge sa September 23.
1: Ay sa ibang balita, handa na ang COMELEC para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes, September 14. Dumating na sa Cotabato City ang ilang opisyal ng COMELEC kabilang si Chairman George Erwin Garcia na nakipagpulong sa mga opisyal ng Bangsamoro, PNP at iba pang election stakeholders. Sa Lano del Sur, nasa 95% ng handa ang lalawigan para sa halalan sa Lunes, kahit maraming lugar sa probinsya ang nasa red category o lantad na banta sa seguridad. Kabilang ang 21 areas of grave concern. Umaasa naman ang otoridad na magiging mapayapa ang pagdaraos ng halalan dahil sa presensa ng mga security force. Sa Maguindanao del Sur na may mahigit 460,000 na rehistradong botante, naglatag na ng mga checkpoint ang otoridad para matiyak ang maayos na halalan. Good luck po!
0: Sa ibang mga balita, lalo pang tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Sa tala ng City Epidemiology and Surveillance Division mula noong Enero, mahigit 800 na ang tinamaan ng sakit kung saan 51 na ang namatay. Mas mataas ito ng 40% kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sinabi naman sa DZMM ni QC Epidemiology and Surveillance Division Head Dr. Rolly Cruz na inaasahang pababa ang trend ng sakit sa mga susunod na araw.
1: Mga Mga kapamilya, na-inquest na ang limang lalayistang naaresto sa Girian sa mga pulis.

0: Nakasagsagan ng protesta sa labas ng hotel sa Taguig City kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, naharap ang lima sa patong-patong na reklamo habang inaalam rin kung may iba pa silang kasamahan na maaari ring managot sa batas. Itinanggi naman ng PNP ang akusasyon ng ilang grupo na mga pulis ang nagsimula ng komosyon. Una nang sinabi ng Southern Police District na 16 na pulis ang nasugatan sa Girian, habang 27 naman ang sugatan sa hanay ng mga rallyista.
1: Good news mga kapamilya, may bawas singil po ang Meralco sa paparating na bill sa Setyembre sa anunsyo ng electric company 0.04 centavos. Ang bawas kada kilowatt hour bunsod ng mas maliit na ancillary charges at tax. Aabot naman sa 8 pesos ang inaasahang bawas sa bayad ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, habang 20 pesos naman ang bawas singil sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour.
2: TTTZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Jeff Caparas at Marlene Pagliero sa Spot Report.
0: Ay, samantala naman partner, ay kuha naman tayo ng balita sa labas ng himpilan ngayong Biyernes mula sa ating mga Radyo Patrol. Radyo Patrol, tambay, tambay! Mga sunog na labi natagpuan sa natupok na MV June Aster sa Palawan. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, ilan yon?
4: Jeff, sa mga sandaling ito ay hinihintay pa natin yung bilang o yung datos na ibibigay sa atin ng Philippine Coast Guard. Pero nag-assure sila na in a bit lang, naghihingi lang sila ng clearance sa ibibigay nila yung total number ng mga na-recover nilang remains dun sa nasunog na barko. Napasok na nga, Jeff, ng mga otoridad yung loob ng nasunog na MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, alas 15 ng umaga kanina nang idineklarang fire out ang sunog. Sa isinagawang safety assessment ng Coast Guard response team, tumambad ang mga nasunog na labi sa bahagi ng economy accommodation area ng barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsasagawa na ang PCG, PNP SOCO at iba pang concern agency ng kaukulang proseso para sa recovery at identification ng mga labi. Samantala, naglatag na rin ang PCG ng oil spill booms bilang precautionary measure kung sakaling magkaroon man ng oil spill o pagtagas ng langis sa paligid ng barko. Patuloy pa rin yung ginagawang operasyon ng mga otoridad para maayos na ma-recover at makilala yung mga nasawi, habang nagsasagawa na rin ng investigasyon ang PCG Explosive Ordnance Disposal Group para alamin kung totoo nga o kung ano yung katotohanan doon sa salaysay ng mga survivor na umano'y nakarinig sila ng malakas sa pagsabog bago yung sunog. So nabanggit ko nga kanina, Jeff, ang sabi sa atin ng PCG, in a bit lang ay magbibigay sila ng total number ng mga na-recover na labi doon sa loob ng nasunog na barko. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, mas na natukoy na ba kung saan talaga nagmula?
1: Oo.
0: O mamaya din?
4: Jeff, actually, kanina ay kinukulit natin ng Philippine Coast Guard. Pero ongoing pa kasi yung ginagawa nilang investigasyon doon sa loob ng nasunog na barko. So mamaya babalik ako kung maibibigay na nila yung detalye. Ibabato natin yan mamaya.
0: Bert, yung atiyan sa Inter-Island Ferries sa Tondo, napuntahan mo ba? Kasi parang may mga reports, partner, na hindi sila, parang walang sumasagot doon sa opisina.
1: Nako, bakit gano'n?
0: Parang yung mga kaanak na doon sa opisina, walang kasagutan, walang humaharap. Kompirmado ba yan, Bert? Napuntahan mo rin yung opisina?
4: Doon sa mga nakaraang doon sa kumpanya, ang sabi nila, hindi tayo nakapunta kanina doon, Jer, pero ang binigay kasing statement tong kumpanya, ay nagpo-provide sila ng accommodation tsaka ng pamasahe para doon sa mga kaanak na gustong pumunta doon sa Palawan. Kahapon, may mga humarap doon sa kanila. Hindi lang natin nabalikan kanina kung ano na yung status.
0: Baka yung opisina sa Tondo, dahil abala din, partner, nawalan tao. Pero dapat meron .
1: Oo, kasi syempre sila yung inaasahan, partner, diba? Na unang pupuntahan ng mga pamilya nito, mga nawawala.
0: Kung ikaw ang pamilya, partner, nandito yung galing dito yung kaanak mo, vice versa.
1: Matik
0: dapat meron ka nakakausap.
1: Dapat nakaabang, di ba, Bert?
4: Tama yan, Marlene. Yun nga din yung natin yung mga balita kanina, iyon nga din yung himutok ng mga kamag-anak ng mga biktima.
0: Pero yung as of the figures, Bert, may nabago pa kasi parang meron din ako narinig na merong wala sa manifesto eh.
5: Nako.
4: Sabi ng PCG kanina, yung unang na iulat kasi dun sa manifesto ay yung hinahanap ay 87 pa, pero na-confirm nila na yung dalawa doon sa 87 ay hindi talaga sila nakasakay doon sa barko. So bali 84 na lang yung mga hinahanap na nawawala.
5: Ibig sabihin, Bert, hindi wala talagang nangyaring overloading ng mga individuals sa barko.
4: Tama ka dyan, Marlene. Although iniimbestigahan din yung ganung angulo, pero kasi yung total capacity ng barko ay 333. Kaya niya magsakay ng 333 passengers. So tinitingnan din yung ganung angulo kung may overloading ba. Pero kasi dun sa manifesto ay over 130 plus lang naman yung sakay noong barko.
0: Si Kapitan, nakita na? Natuntun
5: na?
4: Meron din tayong update doon, Jeff. Ang timbre sa atin ng PCG ay nakaligtas naman yung yung kapitan, pero hindi na matuntun ngayon kung nasaan yung kapitan.
0: Saan nagtungo?
5: Kasi
4: partner, na-lost in contact sila dun sa kapitan kung nasaan na.
0: Sana partner ay kahit papano iligtas si kapitan. Dahil si kapitan din ang makakapagbigay linaw dyan.
5: Correct.
0: Very vital din ang magiging statement ni kapitan dyan kung siya ay matagpuan at kung siya ay nakasurvive, partner. Kasi syempre, as captain, sa'yo magre-report lahat ng crew. Pitan, may nangyari dito. Anyway, Bert, sana makabalitaan mo kami kapag natapos within the program yung update ng PCG.
4: Balikan ko kayo, Jeff.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Ingat.
1: Samantala, grupong agham naman, kinondena ang pag-aresto sa limang paralegal sa Taguig. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Raj Patrol, Jom Garner. Jom!
6: Marlene at Jeff, kinondena ng grupong agham o Advocates of Science and Technology for the People ang pag-aresto sa limang paralegal na tumulong sa mga relistang dinakip ng Taguig Police sa protesta laban sa US-led Pax Silica sa Bonifacio Global City kahapon. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Chucky Calzado, chairperson ng AGAM, na pawang mga legal pa o paralegal ang inaresto ng Taguig PNP kahapon.
7: Pariing namin kinukondena yung pag-aresto sa mga kasama namin, lalo na kay sa dati naming Secretary General na si John Ayang. Nanggaling na rin mismo sa kapulisan sa PNP na patong-patong talaga yung kasong final sa kanila, na itong mga kasama namin ay mga paralegal. Nag-i-ensure lang ng safety ng makapagpahayag ang aming mga kasama, no, na kanilang mga democratic rights na enshrined sa constitution natin.
6: Apat na kaso ang isinampan ng Southern Police District laban sa mga paralegal, kabilang ang alarms and scandal, resistance and disobedience to a person of authority, direct assault, at other disturbances of public order. Ayon sa GHAM, dalawa sa mga paralegal ang dinakip matapos pumunta sa Taguig City Hall para tumulong sa tatlo pang naunang dinakip. Iginit ang grupo na hindi dapat gamitin ang pag-aresto at kaso para pagtakpa ng mga tanong tungkol sa Pax Silica, kabilang ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, likas yaman at national sovereignty. Sinabi ng AGHAM na may karapatan ng mga Pilipino na malaman kung ano ang mga detalye at posibleng epekto ng proyektong ito sa bansa. Sumailalim na kaninang hapon ang limang na aresto sa inquest proceedings. Kasalukuyan naman umanong nangangalap ng pondo ang grupo para makapagpiyansa o mapiyansahan ang mga inaresto na kasama nila, na ang tanging hangad lamang umano ay ipaglaban ang karapatan ng mga indigenous people na maaring maapektuhan ng itatayong Pax Silica. Hininga na ng DZMM ng panig ang Southern Police District tungkol sa panibagong palhayag ng AGHAM, pero wala pa silang tugon sa mga oras na ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Jom, kung kinukundinan nila yung pag-aresto doon sa limang kasamahan nila dyan sa Girian sa Taguig, may mga plano ba itong grupong AGHAM na magsampa ng reklamo laban sa Philippine National Police? May ganun ba sila?
6: Actually, natanong natin yan kay Calzado kanina, no, kung may plano nga silang ganyan. Ang sinabi sa atin kanina ng chairperson ng AGHAM ay tinitingnan nila yung lahat ng legal remedies na pwedeng magamit sa kaso na to, pero sa ngayon ang prioridad nila ay mailabas ng kulungan yung mga kasama nilang naaresto.
5: Kasi diyan kanina, ang sabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, meron silang pinangahawakan na matibay na ebidensya na itong limang individual na kanilang inaresto ay talagang sangkot doon nga sa nangyari tensyon at pananakit umano sa mga pulis. So ano ang pinangahawakan naman sa panig ng grupong Agham na mga ebidensya na para mabigyang diin itong kanilang kiniklaim na illegal na pag-aresto ng PNP doon sa kanilang mga kasamahan?
6: Ang sabi kasi nila dyan, Marlene, no, yung mga grupo nito, mga human rights at environmental advocate, ang tanging mga dala lang nila nung nagsagawa sila ng lightning rally ay mga banner at placards lang. Kumpara naman dun sa mga police na may mga baton at may mga mabibigat na riot shield, ang paliwanag nga nila dyan, no, ang sabi nga niya ay hindi bababa sa 30 miyembro nila yung nasugatan dahil pinagpapalo sila ng mga baton at pinaghampas nitong mga mabibigat na riot shield ng kapulisan. Kumbaga ngayon, anong nangyayari dyan, Marlene, no? Their words versus yung words naman ng mga pulis natin.
0: Partner, kung matatandaan mo, no, mga nagdaang rally, ha? No. Kahit pa naka-riot shield yung mga police partner, may ay biglang sinasapak. Biglang kinakalmot. Buti nga may mga one of the advantages of technology kasi nabivideohan, partner.
5: Correct, oo.
0: At so, saka, presentahan sila ng ebidensya.
5: Totoo. Yan. At saka isa rin partner sa factor kaya lagi may mga dalang camera ang mga PNP bilang bahagi nga na kanilang pag-document sa kung ano talaga ang nangyayari nung time na yon. So abangan natin siguro kung ano yung magiging hakbang nitong grupong Agham since may kiniklaim sila na illegal na pag-arresto sa kanilang mga kasamahan. Pantay-pantay naman sa batas, partner.
0: Pero partner, kung batas ang pagtitignan tingnan mo, di ba? Sabi ni Police Colonel Robert Baiza, Deputy District Director for Operations ng SPD, bawal ka naman talaga mag-rally dyan.
5: Totoo din. Diba? At the fact, partner, na ito'y akin lang
0: hindi
5: naman.
0: Hindi naman pinagbabawal ang pag-rally.
5: The fact na pinapayaan sila na magpahayag, pero ang yung mauwis sa tensyon at girian sa karasan, yun ho ang labag sa batas, di ba?
0: Tapos natatandaan ko rin, di ba, Jom, yung sinabi ni General Nartates, may bisita ka, partner. Tapos yun, di ba? Pero anyway, sabi nga ni Jom, their words against
5: correct.
0: Their words.
5: Yeah.
0: Puro words. Partner.
5: Tayo ay word play. Maraming salamat, Radyo Patrol. Jom Garner, thank you.
4: Maraming salamat.
0: Thank you, Jom. Magpahinga ka na. Mukhang pababa na energy mo. Ingat,
4: Jom. Thank you.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Panahon, Patrol!
0: Ay, partner, alamin naman natin kay Sir Dan Villamil mula dyan sa Pag-asa. Ay, tayo ba'y makakapagpahinga nitong ngayong weekend?
5: Makakapaglababa?
0: May pahinga nga eh. Pinaalala mo ito yung laundry.
5: Ang tagal ng panahon umuulan yung iba'y amoy alimuong ng
0: tayo
5: ganyan.
0: Ba'y makakapag makakasimoy ng hangin, makalabas-labas na hindi ka maantala dahil biglang uulan.
5: Ayan na.
0: E, alamin natin kay Sir Dan Villamil mula dyan sa Pag-asa. Sir Dan, magandang gabi. Happy weekend.
8: Yes po, good evening po sa ating mga taga-subaybay sa Telaradyo. Sa kasalukuyan, dalawang low pressure area yung ating minamonitor. Meron sa kanluran ng ating bansa, yung nasa West Philippine Sea. Malayo man ito sa ating kapuluan, pero yung trough or extension nito, along with the southwest monsoon or habagat, patuloy na magdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkulog at pakilat sa buong Luzon at western section ng Visayas. So sa mga susunod na araw, asahan natin na mababawasan na yung mga pag-ulan na dala ng weather systems na ito dahil generally papalayo yung naturang low pressure area sa ating kapuluan. So generally improving weather conditions in the coming days. Samantala, yung isa ng mga low pressure area sa silangan ng ating bansa ay malayo sa ating kapuluan. Wala itong magiging direktang epekto sa magiging lagay ng ating panahon. For the rest of the country, particularly over central and eastern Visayas at Mindanao, magpapatuloy itong generally fair weather with chances of afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas at bayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, nagulat.
0: So weekend pala meron din, Sir Dan. Kala ko makakapahinga, no? Panakanaka lang naman.
8: For weekend po ay improving weather conditions na po for most of Luzon. Mababawasan na yung mga sustained o mga dire-diretsong pagulan.
0: Oo, panakana. Kasi yung mga saglit na lang yun, Sir Dan. Ano?
5: Yeah.
8: Yes po.
0: Eh, how about Sir Dan sa Mindanao? Kasi mag-election sa Lunes. Siyempre, preparation din this weekend. Sila ba'y ulanin?
8: Sa Mindanao, magpapatuloy pa rin po yung panahon na naranasan ng mga nakaraang araw. No? So, walang sustained na pag-ulan, mainit at malinsang ang panahon, pero may chance pa rin ng mga after ng thunderstorms.
0: Ayun. Kaya mga kababayan natin sa barn, partner, dala ng payong, dala din ng tubig. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Dan Villamil, mula dyan sa Pag-asa. Salamat, Sir Dan.
8: Thank you po. Good evening.
5: Thank you, sir.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Ay, partner, batiin ko lang ang aking nanay.
5: Oy.
0: Ay, gising na, nanonood sa Facebook, partner. Eh, binabati ko rin ho lahat ng nanonood ho ha sa aming live stream.
5: Yeah.
0: Tsaka sa radyo. Eh, ingat-ingat ho sa mga pauwi. Mm-hmm. Ingat ho ha.
5: Correct.
0: Kahit papano ho'y makakapahinga na pag uwi.
5: Correct.
0: Pagdating ng bahay, ay kung kayo galing ng trabaho, ay huwag nyo munang pansinin ng telepono. Pagka work-related,
5: stop muna kasi
0: pahinga
5: weekend
0: muna.
5: Naman eh.
0: Aba.
5: Kung baga pagbagat ko ng partner, ilaan mo ang oras mo para sa iyong sarili.
0: Anyway, partner, meron pa ako isang babatiin, partner.
5: Ah, sino yan?
0: Abay, may nakarating sa aking impormasyon.
5: Oh.
0: Na, eto, teka, binabasa ko, partner.
5: Ang tagal ng impormasyon.
0: Kasama sa top 3 sa mga klase police stations.
5: Aba?
0: Ang Peñaranda Municipal Police Station mula sa August under sa pamumuno yung partner ni Police Captain Silvestre Colanza. Napakasnapin ni Captain Colanza. Imagine mo, top 3 siya region-wide. So sa buong Central Luzon yun, ha? Pangatlo siya. Ha? Sa mga Class C police stations. Yung Peñaranda Municipal Police Station dyan sa Nueva Ecija.
5: Eh,
0: kailangan palakpakan natin. Effect. Bigyan mo kami ng effect na palakpakan na kay Police Captain Silvestre Colanza.
5: Ayan.
0: Wala.
5: Ako ang papalakpak.
0: Ayun, si Joyce. Buti na lang. Narinig ni Joyce. Oh. Sino? Sino nakarinig? Si Don? Ah. Akalain mo yun? Si Joyce na sinabi ko. Don.
5: Ganun talaga pag may
0: pag
5: connection.
0: Pag si Don ang sinabi mo naman, hindi, si Joyce yun.
5: Oh. Kasi ganun talaga, party pag may connection,
0: magaling ang sistema.
5: Magkakaintindihan.
0: Magaling ang sistema talaga.
5: Oo. Iba klase.
0: Partner. Teaser, inabot na sa iyo. Ito, partner, ha?
5: Ay, ano yan?
0: Aba, pagkatapos maya-maya ng aming programa alas 9, wag ho kayong bibitin.
5: Oo.
0: Kasi mga kapamilya, abangan nyo ang question of the day nang may money ka sa DZMM promo.
5: Wow!
0: O ha? Sa programang Alam na Days.
5: Aba.
0: O kasama si Papa Awel Pass at DJ Jai ho. O pwede mo nang hindi sabihin mamaya yung pangalan. Meron na eh oh. O mamaya po yan ha. Para sa pagkakataon ng manalo ng 1,000 piso. O bakit mo ang partner?
5: Ay, o syempre wag ho kayong BBT oh. At manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong mga radio para sagutin ang question of the day ng may Manika sa DZMM promo.
0: Yan. Alas 9 ho yun ha. Alam na Days. Nandun ho ang question na tatanungin nyo. Nakatumbas ng 1,000.
5: Ayan.
0: Palagay ko, itong si Don ay magtatago sa pangalan. Tatawag kunyari. Yung pala, nasilip niya na yung sagot.
5: Ay!
0: Sa ngalan ng 1,000 piso.
5: Si Don ay isang bulaan.
0: Easy. Pag bawal daw, paano nga ako ibang pangalan?
5: Alam mo, partner, nabigyan mo ako ng idea. I think ako ang tatawag mamaya.
0: Ibang klase.
5: Pwede ba yun?
0: Ay, mamara. Sir Frank. Si Marlene po yun mamaya, ha? Anyway, partner.
5: Ano?
0: Eh, kailangan lang natin magbigay daan sa ilang paalala, ha? Eh, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report. Ingat po kayo, ha? Kung saan man ho kayo naroroon, babalik pa ho kami.
3: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Siya po si Marlene Padierno.
5: Siya po si Jeff Caparaz.
0: Ay, partner, nasa linya na natin si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Kaugnay nga nito, partner, ng pag-transfer.
5: Ayan na.
0: Nung pagka-confine ni dating House Speaker at Representative Martin Romualdez from Cardinal papunta ng PGH. Eto, tanongin natin, partner, kung paano magiging proseso. Magandang gabi po, Superintendent Bustinera.
5: Hi, sir.
15: Magandang gabi po, Jeff, Marlene, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good evening po.
0: Oh, sir, kanina nga po, nilabas na ho ng Sandigan Bayan, sir, yung order po, no, na ilipat na nga po ng ospital si dating House Speaker at Representative Romualdez. Sir, can you walk us through, sir, paano ho ang proseso, sir? Without compromising, sir, mga security po at kung ano-ano pa, sir, paano ho ang magiging proseso? Go ahead.
15: Opo, kumpirmahin po natin, tama ho yun. Mga bandang alas 2 na po ng hapon, nung lumabas ang court order na ilipat mula Cardinal Santos papuntang PGH si Representative Romualdez, of course under the custody na kasi ito ng DJMP. Kung paano ito mangyayari, una ho, susundin ho natin yung petsa at oras na nakalagay ho doon sa court order na dapat so ito mangyayari September 12. Kailangan madala na ho siya doon. Hindi na ho dapat abutan pa ng kinabukasan.
0: Mm-hmm.
15: As to the exact time and date, exact time kung kailan ho siya aalis, hindi ho namin pwedeng correct i-reveal pa sa ngayon
0: of
15: dahil
0: course
15: may mga security preparation.
0: Mm-hmm.
15: As to the preparations naman ho, ang mangyayari ho nito, basic transport lang ho ito.
0: Uh-huh.
15: Dadalhin siya sa isang fully equipped na ambulance.
4: Dadalhin po siya sa PGH with enough security escorts. Ayun ang pwede to turn over po natin siya kung saan, kung sino yung medical director na nakalagay din ho doon sa force order. At lahat po ito, ang pagkilos po nito ay may coordination, may preparation sa DGMP, koordinasyon sa Philippine National Police at ibang security forces, ganun din dun sa magdadala na ospital. At sa ngayon po, nakahanda na po tayo dyan. May mga ongoing po ang pinaplan siyang konting coordination, but the rest is, kaya na hong gawin natin.
0: Pero tama no, Superintendent, sa Cardinal Santos, mukhang kailangan pang i-clear yan, hindi ba? Mga pipirmahan ng mga doktor, mga ganun ho yan, sir, hindi ba? Pa. Bago i, kumbaga parang ibigay ho sa inyo yung bola, no?
4: Tama po, at kasama naman ho yun sa mga paghahanda. At natututukan naman ho yun, may BJMP doctor kami, Health Service Unit ng Quezon City Jail na nakatutok rin po doon.
0: Sir, so, kamusta ho sir sa PGH? Napuntahan na ho ng BJMP for clearing, yung doctor ho, naandun na rin ho, na-check na rin ho ba yun?
4: May coordination na po tayo, kasi nga ho sa initial coordination, may previous ano na rin ho kasi, precedence, ibig sabihin may senator tayo na dinala din doon and for the same reason ng medical assessment. And I believe this is the same process na pinapagawa rin po ng Sandigan Bayan. At coordinate naman na po ito at dahil nangyari na rin at may mga experience na rin ito sa before, madali na lang din ho yung nailatag na plan.
5: Sir Jerex, si Marlene po ito, I understand indefinite yung magiging stay ni dating Speaker Romualdez sa PGH. So, paano po ang magiging system ito, sir? Yung pagbabantay po ng BJMP, may papahintulutan bang, alilimitahan din po ba yung pagdalaw dito kay dating Speaker Romualdez kapag nasa PGH na siya, sir? At saka, may mga bantay rin ba kagaya po ng setup sa Cardinal na may mga nakabantay sa mismong kwarto at sa lobby po ng ospital?
4: Una po, sagutin ko, medyo marami-rami. Una ho, hindi ho yan indefinite dahil ang nakalagay lamang ho kasi doon sa fourth order ay magkakaroon siya ng medical examination at mag-aantay ng further court order tungkol kung saan siya dadalhin o yung next movement niya.
5: Okay.
4: So, hindi naman ho siya indefinite doon. But of course, kung as long as gumagawa yung medical assessment natin, nandun siya. At pag-feedback daw ho, basis sa court order, ang PGH doctor sa court para makapag-decision din naman ho yung korte natin. Pansamantala, nasa kustodiyan ng BJMP, sa loob ng PGH po yan, magpapantay. Dadaan po sa parehong standard operating procedures ng visitation. Kung ano ang proseso sa jail ng pagdalaw, ganun din ho dito. At ganun din ho ang mga security clearance niyan, recording of visitors, at ang pati ho ang security sa loob ng kwarto, sa labas at sa perimeter ay nailatag na rin ho. At of course, papasalamat rin kami sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police dahil sinalaman ho ang in-charge sa ating mga outer security.
5: Ayun. So, ibig sabihin, magkakaroon pa rin po ng coordination with the PNP para doon sa perimeter na security po. Ano?
4: Tama po. At coordinated na ho ito.
5: Tapos, Sir J-Rex, ang matanong ko na lamang din ho, kasi kung sa Cardinal po ay nagpapadala din ng BJMP ng sariling doktor, sa PGH ba kailangan din pa rin ba ng ganon or no need na po?
4: Sa experience po natin, nagpadala pa rin ho tayo ng BJMP doctor na tauhan ho mismo natin sa Quezon City Jail mismo siya yung in-house doctor at kung madadala ho doon, siya rin ang attending doctor po doon. Nakatutok ho siya, nagmo-monitor din ho, nakikipag-usap rin sa mga ekspertong doktor doon tungkol sa kanyang kalagayan at of course, ito nga, itong pag-transfer natin. Ongoing naman ho ito.
0: So, bali Sir J-Rex, tama po no, maku-confine siya sa PGH doon muna siya. Hindi na siya ibabalik ng Cardinal eh, no?
4: Opo, yun ho ang utos ng korte. Nadalhin ho siya doon at pag natapos ang medical assessment ay magre-report sa korte.
0: Sir, yung commitment order, sir, pag lumabas, pwedeng abutan siyang nasa PGH tapos idediretso na siya ng payatas.
5: Parang kay Sir Tomar Coleta.
4: Hindi, may commitment order na po ito. Pinakauna hong nating natanggap. Nadalhin ho talaga siya sa payata. So, meron na ho talaga siyang commitment order. Ang sa pagkakaalam ho namin, ang tinatapos ho dito yung nakabinbin na
16: na pakiusap na sila ay manatili sa ospital.
0: Oo nga pala.
16: At kapag ito ay hindi pinayagan, pediretso na ho namin, hindi na kami mag-aantay ng commitment order.
0: Oo nga pala, nakalimutan ko, sir. Kasi nakabantay lagi.
5: Iba kasi naging proseso ngayon part na rin noon.
0: Meron na nga pala.
5: Order.
0: So sir, kapag na-clear siya ng PGH, idediretso nyo na ng payatas. Parang ganun. Tapos kapag na may resolution na rin, yung kanilang hinihinging hospital arrest. Ano?
5: Correct.
0: Kung papayagan.
16: Tama po. Mm. Pagamat ang kailangan ho kasi nakalagay dito sa court order niya, dito sa PGH, ay magbantay ho tayo ng kung ano ho ang desisyon ng korte. Yun ho ang susundin natin.
0: Mm.
16: Base dito sa kanyang medical assessment.
0: Ayun.
5: Sir, doon sa naging hearing kanina, sabi ng doktor ni dating Speaker Romualdez, meron siyang anxiety at meron depression. Kumbaga meron siyang pinagdadaanan yung mentally. So, ikukonsidera ba yun ng BJMP? Kasi diba, sabi po ninyo kahapon, magkakaroon muna ng assessment sa mga PDL bago italaga sa isang sa kung saang selda sila ilalagay. So, yung mga ganong mental health issues, po, kasama yun sa kinukonsidera ng BJMP bago pagdesisyonan kung saan selda?
16: Bago ko po sagutin yan, una po yung usapin nung sinabi nung kanyang doktor ay sa korte po kasi yun, hindi ko po pwedeng sagutin yan. At kung sila pa sa appreciation po nila yun kung depende sa assessment. But as to the cases of mental health cases, sa lahat ng mga nakakulong, lalong-lalo dito sa Quezon City Jail, ay meron naman ho tayong mga intervention dyan dahil marami hong may dinaranas, nagdumaranas niyan sa loob ng PISAN. Meron ho tayong psychologist, may mga psychometricians tayo, at trained ang ating mga health service to administer and to intervene sa mga ganyan naman po. At even personal experience ko po nung ako po ay nasa mga jail sa field, ay talaga pong sanay naman ho ang BJMP mag-handle ng mga ganyan.
5: Yakang-yaka naman pala ng BJMP.
0: Sir, kumusahin ko naman ho kayo, ang BJMP, sir. Kamusta ang operation? Hindi ho ba naapektuhan?
5: Correct.
0: Pag humi mga ganitong high profile ho tayong binabantayan. Kasi ho, syempre, tao rin ho ito. Without sir mentioning ko ilan ho ang inilaan ninyo, yung number of personnel ho ninyo, syempre, may mga assignment ho talaga yan. Pag inassign ho dyan, maapektuhan no kung saan nyo kinuha, di ba? Kamusta naman, sir?
16: So far, okay naman ho. Kailangan ho yung tunggampanan dahil trabaho ito at utos ng korte. Ang BJMP po, alam naman ho natin, hindi naman ho ganun karami ang aming mga tauhan. At itong mga, dahil nga dito sa nangyaring ito, of course, nag-mobilize tayo ng mga additional personnel na hindi sa Quezon City Jail. Dahil ayaw naman ho natin makompromiso ang security, magbabawas tayo ng bantay doon. Tapos ililipat natin sa ospital, magro-rotation duty. Kasi kailangan din ho magpahinga ng duty, hindi ho pwedeng 24 hours in that. Nakapaggawa naman ho ang NCR, base sa utos ng ating Chief BJMP, Jail Director Efren Nemenyo, na magtalaga ng mga additional workforce o personnel para nang sa ganun makakapagpalitan sila at hindi maapektuhan ho yung custodial duties naman sa jail natin.
0: Ayun, sir.
5: Kaya yan ng BJMP partner.
0: Good luck, sir. Mukhang mahaba-haba pa ito dahil nasa may mga pinaglalabanan pa ho
5: correct,
0: sa korte.
5: Totoo yan.
0: Good luck ko, Sir J-Rex. Kapag kami time, kahit mga 10 minutes na idlip, pwede rin yun, sir.
5: Pikit-pikit
0: para matter. Kahit paano makarecover ng konti. Maraming salamat sa inyong oras, Jail Superintendent J-Rex Bustinera. At happy weekend po sa inyo, sir. Regards po sa mga personnel po ng BGMP na nakaantabay po sa Cardinal Medical Center at yung papunta ho bukas naman sa PGH, sir. Regards po, sir. Regards.
16: Maraming salamat po. Magandang gabi.
5: Thank you, sir.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
0: Magro-rotation ka diyan, partner. Kukuha ka. O teka, high profile ito. Hindi naman pwedeng may mangyari. Makamalusutan. Hindi mag-augment ka ngayon doon. Ngayon kapag ka hindi ka kayanin, siyempre magkikipag-coordinate ka naman sa PNP naman. Baka naman pwedeng kayo sa labas ng county.
5: Ayun nga, yun nga, diba? Sabi nga na Sir Jerick, yun yung plano. Actually, kanina rin, diba, sa Cardinal Santos, may nakikita tayo ilang personnel ng PNP kasi nga joint force sila sa pagbabantay para masiguro yung seguridad din. At mabantayan for sure yung kanilang binabantayan
0: tapos,
5: sa lugar.
0: Tapos nga, partner, siyempre mag-ibang bantayan ulit dyan sa Maynila sa PGH. So, yeah. Iba ng ano na naman. Pero I'm sure, partner, yan ang inasikaso nila buong araw ngayon. Totoo. Paglabas sa paglabas ng order. Mm-hmm. Saka ina-anticipate na nila kasi meron ng president kay Senator Marcoleta noon.
5: Correct.
0: Ang nangyari ng partner, no? From hospital, diretso ng payatas ba?
5: Ganun si
0: ba?
5: Senator Marcoleta? Oo, sobrang bilis lang, partner. Diba? Parang ilang oras lang ang itinagal. Actually, parang isa-dalawang oras lang itinagal. Oh. And then, saglit lang natapos yung kanyang medical examination, tapos may resulta agad, tapos tsaka diniretso na sa payatas.
0: Nalito-lito na nga ako, partner. Meron na nga palang commitment. Yun nga pala ang nauna. Kasi nung, tama ako, no? Kung tama ang memory ko, lumabas yung warrant, may diretso na ng commitment. Ano? Mm-hmm. Meron na kaagad eh. Diba?
5: Mm-hmm.
0: Kaso nga, na-confine sa hospital.
5: Mm-hmm. Ay, partner, i-correct ko lang pala, yung kay Senator Marcoleta pala, bumalik muna sa Campo Crame.
0: Ah, oo.
5: Bumalik muna siya sa PNPGH. Tapos, diba, ngayon yung time din nila siya sa payatas, yun yung nakita siya naka-wheelchair ulit.
0: Mm-mm,
5: at nakasuot na nila po.
0: Tama. Tapos parang dumaan ng sandigan, ano? Tapos
5: para sa kaukulang pagpapasa ng dokumento.
0: Oh. Anyway, partner, kagaya nga ng sinabi namin, syempre naiintindihan natin kanina, partner, yung mga BGMP personal na bumabaron, hindi naman talaga sila ang right person.
5: Correct.
0: Kinukulit-kulit natin ng kaunti.
5: Actually, kahit sa Sir Jerex,
0: tinatawag-tawagan
5: din natin kanina.
0: Eh kasi naman, kailan gusto rin ho ng publiko malaman, syempre.
5: Diba?
0: Kaya nga siya dadalhin din ng PGH.
5: Totoo. Yan. Ulit-ulitin for the sake of transparency.
0: Anyway, partner.
5: Oo.
0: Oh. Live stream tayo. Weekend ngayon. Mahirap magtampo. Dadaan ng Sabado-Linggo. Tingnan mo kung sino nandyan.
5: Hindi ko nagtatampo, partner, pero nai-stress daw siya sa mga nangyayara. Sabi ni Maria Dulce Orate. Si Enlim naman, nanonood sa atin habang kumakain ng kanyang dinner. Habang si Cherish Apari wala na ron natira sa kanyang wallet. Nandito na rin, partner, si Doc Mario Festin at si Marvin Rayabad watching sa atin. Watching sa atin si Madam Lona Damian, si Madam Tina Virinia at nandiyan na rin, partner, ang ipapatay natin kami show alas 8, si Louie Basco at maging si Babsy Boy.
0: Ay, partner, si Duke of Castleford. Ba't hindi dalhin sa Cardiovascular Specialty Hospital? I-admit ang charity. Dadalhin na nga ng government eh.
5: Oo. Kasi mas directory kasi government to government, diba? Kung Sandigan, tsaka PGH.
0: Nabati mo na ba dyan sa teleradio, partner? Si Francis Palumay, nandiyan?
5: Dili pa. Si Banong, rito na. Si Mercy G, nanonood din sa atin. Sino pang nandyan? Si Lina ho. At marami pang iba. Si Cherish Apari, nandyan na rin, di ba? So, ayun po. Tuloy-tuloy po natin sinusubaybayan yung mga development yan. Kahit weekend bukas, happy weekend. Pero doon po sa mga mag-cover, mahaba-haba po ang inyong araw. Dahil marami po kayo tututukan bukas.
0: Ay, teka muna, partner. Meron tayo humahabol na balita, ha? Mula kay Radyo Patrol Birdies and Birds. Sandali lang. Ay, teka, partner, may nangyaring aksidente pala dyan sa Espanya, Manila. Tanong natin kay Bert Dizon. Alamin natin kay Bert Dizon, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan, Bert?
17: Yes, Jeff at Marlene, nandito tayo ngayon sa may bahagi ng Espanya Boulevard, particular dito sa panulukan ng Pinobal, kung saan nangyari nga itong multiple vehicle crash na ayon doon sa paunang investigasyon ay may isang pampasaherong bus ang pagiwang-gewang kanina, matuli ng takbo, at inararo itong mga sasakyan. Kung para doon sa ating mga motorista, kung mapipicture out yung itong Pinobal, meron ditong stoplight. Oo. Kaya ang nangyari, nakahinto yung mga sasakyan kanina, itong bus ay pinaniniwalaan, ayon doon sa inisyal na ulat, ay nawalan ng preno at inararo nga itong hindi bababa sa itong mga sasakyan.
5: Mm-hmm.
17: O actually, inararo kabilang na itong... isang e-jeep, dalawang pampasaherong jeepney at meron ding apat na motor. Yung mga injured, Jeff at Marlene, ay dinala na doon sa magkakahiwalay na ospital malapit dito sa lugar, particular dito sa USA Hospital.
5: Mm-hmm.
17: Meron din dinala sa maya Sampaloc. Meron din na naitala silang three involved na nagtamo ng serious injury at ito ay nadala na rin sa paggamutan. So, ang payanan yung update sa balitang ito, Jeff at Marlene. Litang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Kamusta ang traffic?
17: Oo, Jeff, no, ito sa mga motorista po, pansamantala po nga hindi nadadaanan itong bahagi ng Espanya Boulevard kung kayo po ay mula diyan sa may Lacton. Ito pong southbound lane na hindi nyo po madadaanan dahil nandito pa rin po yung mga involved na mga sasakyan na nasangkot nga dito sa insidente. No? So, sa mga motorista po natin, hanap po tayo ng alternative habang inaalis pa po ng mga otoridad itong mga sasakyan sa lugar.
0: So ang apektado, Bert, yung galing ng Quezon City papunta Maynila?
17: Tama ka dyan, Jeff. Yung mga mula Quezon City papasok dito sa Maynila, yun ang apektadong mga motorista.
5: Bert, yung driver ng bus na sinasabi mong nang araro ng mga sasakyan, asaan siya ngayon?
17: Actually, Marlene, yung driver ay nandito pa sa loob ng bus.
5: Naku.
17: At kinakausap ng mga pulis, hinihingan ng pahayag kung bakit nga nangyari itong aksidente dito sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Hindi pa natin makausap, Marlene, kasi insak pa rin yung driver.
5: Mga ilan worth yung nasugatan?
17: Hindi bababa sa 7 yung mga nasugatan. Ang maswerte na lang, Marlene, dahil itong bus ay walang sakay. Nang mangyari yung insidente.
0: Pero yung mga inararo, Bert, anong may malubha ba na ano na injured ang nabalitan?
17: Merong tatlong serious injured ang naitala kasi ito yung mga naipit. Pero ang sabi sa atin ng mga pulis dito ay dinala na sa paggamutan yung mga na-injured.
0: So, ilan linya nga yung ang Espanya?
17: Ano to, Jeff? 4 na linya to.
0: So ilan ang hindi madaanan?
17: Sa southbound lane, Jeff, itong tatlong linya ay dahil nandito nga yung mga nandito nga yung mga nagkarambola hindi madaanan.
0: Ilan nga ang naapektuhan? Wala tatlong linya. So dalawa lang nagba-battle next sila.
17: Pero kasi inaano nila na pinapaano na yung mga sasakyan, pinapa-divert sa Lacton para hindi ito dumaan.
0: Ito, may mga enforcer na pala diyan, ano. Anyway, maraming salamat, Bert Dizon, na mag-iingat.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa X30.
0: Diyan lamang po kayo, mga kapamilya. Magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMN.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa X30. Una sa balita, una sa public service.
20: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
20: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:54. Nasa linya na po natin si Ma'am Christine Ablanya, ang Tourism Officer at PIO po ng Emergency Operations Center dyan sa Coron, Palawan. Kaugnay po nung MV June Aster, partner, marami nang na-fire out na. So tanongin natin si Ma'am Christine kung anong assistance ang ipoprovide, yeah, partner, doon sa mga biktima. Ma'am Christine, magandang gabi po.
5: Ma'am Christine?
0: Ma'am? Ma'am Christine? So, nagkakaproblema tayo sa linya, partner.
5: So, partner, kaya natin to tatalakayin din ang bilang bahagi ng turismo, diba, sa Coron, Palawan. Mm. Kung meron din ba naging epekto sa kanilang tourism. Yung nangyaring incidenteng ito. At the same time, since ito ay passenger vessel, partner, tanong natin kung meron bang mga foreign nationals din.
0: Mas turista. Mainam itanong, partner, anong may extend nilang assistance doon sa mga biktima, partner. Yan. Kasi kamukha niyan, hindi taga-Palawan yung iba, diba? May mga ipoprovide ba silang assistance para maiuwi sa kanilang mga bahay. Ayun, nasa linya na ulit natin si Ma'am Christine Ablanya. Ma'am Christine, magandang gabi po.
7: Magandang gabi po sa inyo.
0: Mm-hmm. Ma'am, mabilisan na lang. Ma'am, ano pong mga ipoprovide na assistance po ng Coron LGU para po doon sa mga biktima, ma'am, sa mga kaanak ko ng mga biktima?
7: Sir, sa ngayon po, ang LGU Coron ay nag-assist po sa mga dumadating po na mga kapamilya, naghahanap, nagtatanong. Samantala po, ang mga nasa evacuation center naman po na mga na-discharge galing sa hospital at mga hindi taga rito ay kasalukuyan din po naming inaalagaan at binibigyan ng mga assistance. Mm-hmm. And kino-coordinate po namin sa management po ng ATN sa yung pong mga pangangailangan po, like yung mga ticket na uwi. Ganyan po.
0: Mm-hmm. Naku, ma'am, maraming salamat po sa inyong kumbaga pag-aasikaso sa kanila. So, ma'am, kasama ho sa kumbaga sa inyong ibibigay hong tulong, ma'am, ay kung galing ho halimbawa ng Maynila, pupunta ho dyan, kayo ho maghahanap ng mga accommodation, parang ganun ho ba?
7: Bali, ano po, ang ATN sa office po ang ibigay po ng accommodation establishment po nila. Nire-refer lang po namin sa Atienza.
0: Pero ma'am, so far, kamusta ho ang ambience ho dyan, ma'am? Siyempre, ang dami ho mga nagluluksa ho. Kamusta ho dyan?
7: Mabigat po talaga sa pakiramdam at kami po ay nakikiramay sa mga ano na pamilya po ng itong mga unang na-recover na bodies po. Ano? At asahan po sana nila na ang LGU po ay bukas sa anong pang pangangailangan ng mga biktima, ng mga kapamilya. Meron po kaming health desk po dito and welfare desk. So, meron din po kaming holding area. Kung dumating sila sa munisipyo, pwede po sila magstay dito habang pinaprosesa po ng atyensa ang kanila pong mga tutuluyan, kanila din pong ibang pangangailangan.
0: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Christine Ablanya, ang Tourism Officer at PIO po ng Emergency Operations Center ng Coron, Palawan. Salamat, ma'am. Mag-iingat po kayo. Happy weekend
7: po. Maraming salamat po and magandang gabi.
3: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ayun, partner, so yung ilang mga kaanak ko ha na pupunta pa, papunta pa lang ho ng Coron, so diretso lang ho kayo sa munisipyo.
5: Correct.
0: At may mga mag-aasikaso ho sa inyo doon.
5: Mm-hmm.
0: Partner, mabigat ito ha. Isipin mo yung, di ba, ang kaanak mo, isa na sanaan doon. Kaya sabi nga ni Ma'am Christine, mabigat ang ambience ngayon doon sa Coron.
5: Totoo. Tsaka partner, isipin mo yung mga karamihan doon sa mga individual, yung mga biktima noon, ay umalis sa kanilang tahanan para maghanap buhay. Di ba? Tapos ganito yung tatambad doon sa kanilang mga naulilang pamilya.
0: Meron pa doon, partner, akong parang nabasa ba yun? Parang susurpresahin yung kanyang mga magulang.
5: Naku.
0: Parang nag-leave ng sa trabaho dito sa Mandaluyong.
5: Mm-hmm.
0: Pupunta doon para isurprise yung mga magulang.
5: Ibang sorpresa ang tumambad sa kanyang Diyos pamilya. Nakakalungkot.
0: Diyos ko po naman. Mahaba-haba pa rin yan, partner, kasi i-identify pa isa-isa yan eh.
5: Correct. At saka at the same time, partner, kailangan din syempre maitid ang hustisya para doon sa mga biktima at pamilya. Aalamin bakit talaga, ano talagang pinagmulan, di ba?
0: What went wrong? Anong ano to? Mechanical error ba ito?
5: Human error? Or what?
0: Kaya kailangan mahanap si Kapitan, partner.
5: Correct.
0: Kasi may kasagutan din siya.
5: Mm-hmm.
0: Saka yung ilang mga statement, mahaba-haba pa parte. Imagine mo, sa investigation, survivors, saka lahat ng mga accounts nila, partner, hindi ba? Sa mga dokumento, mahaba-haba pa yun. Ang amin pong dasal sa lahat ho ng mga kaanak ko, ng biktima ng nangyaring trahedya po dyan sa Coron, Palawan, nasakay ho ng MV June Aster. Anyway, partner, lumipas na naman po ang isang oras dito sa Spot Report.
5: Una ang kaligtasan mo.
0: Ako po, Jeff Caparas.
5: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay, susunod na programa po, Alam na Des, kasama si Napapa Awel Paz at DJ Jaihoy. Abangan niyo yung tanong dyan, ha?
5: Oo nga.
0: Manalo kayo ng 1,000 piso. Yeah. Happy weekend, mga kapamilya. Ingat kayo sa naman kayo naroroon. See you on Monday.
5: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz.

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-awapas!
0: At kasama syempre ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: It's Friday! Kaya sabay po kayo, alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantay ang update sa mundo ng showbiz.
1: Napapaget-get-out kasi Sex Bomb Girls may bagong milestone.
2: Alam na this!
0: Yun ha, hindi aw yun sa akin. Siyempre, pelikula ng pinagbibidahan ng Pinoy entry ng Australia sa Oscars.
2: Alam na this!
0: Yes! Uy, Papa, well, kwento ko na muna.
1: Sige.
0: Bago natin hagura ng mga showbiz balita, siyempre, nakakatuwa. Galing nga po ako sa isang mall dyan sa may San Juan. Tapos, sila, kalimutan ko lang itanong yung pangalan kasi nga nagmamadali, ganyan. Pero, si Sir at si Ma'am, sila po yung mag-asawa.
1: Yes.
0: Sila po yung mga titos and titas na lagi-lagi nanonood sa atin. Diba, nakapila kami sa bayaran ng parking. Tapos, paglingon ko sa kanyang ganyan, Papa Awel, sabi niya talaga, nag-smile siya, parang ngumisi siya, nilabas niya kanyang ipin. Tapos biglang tinawag niya, nung pag, siya pinag-ngiti rin ako pabalik, tinawag niya ang kanyang asawa. Sabi niya, Mama, sabi niya kaya, Ma, eto na siya, lagi natin pinapanood sila tuwing gabi. Tapos sabi ko, eto na nga po, papasok na nga po ako ng programa. Yun talaga yung nangyata sa, bye po, ingat po kayo, God bless, ganyan. Tapos sabi niya, kami rin pa, uwi na rin kami, sana maabutan namin kayo. Pero syempre, hello po sa inyo, kung ano man po ang name ninyo, sana magtagpo ulit tayo, and thank you for always listening and watching our program ni Papa Awel.
1: Maraming salamat po sa palagi niyong pagtutok at sana kahit kakarampot na kasiyahan, kaaliwan, kalibangan, ay makapagbigay po kami sa inyo. Salamat mga kapamilya at kaservisyo sa parangal na ito at dinededicate po namin ang award na ito.
0: Walang award.
1: Ano ba yun?
0: Nag-thank you lang tayo. Hindi siya first time, di ba, Papa Awel? Actually, so to be honest, madalas na mga nagsasabi sa atin ganyan, yung nakakasalubong natin, papasok ng parking,
1: yes,
0: yung parang nakakasalubong natin.
1: Naglalakad sa mall,

0: ngiti kapag ka nakikita nila ako sa mall. So maraming salamat po.
1: Oh, iba talaga ang lawak at sakop ng DZMM, yung reach natin. Kami nga rin nagugulat ng mga nagsishow abroad. Magugulat kami, talaga po pinapanood tayo sa buong mundo, lalo na sa mga may TFC subscription, yes, noon. Eh lalo nga naging online. Napapanood tayo sa more than 1.5 million subscribers natin dyan sa YouTube. Tapos meron pa tayo sa Facebook, di ba, na more than 3 million. At syempre yung teleradyo. Pero huwag niyo po kakalimutan muta makinig din sa radyo. Lalo na sila, ma'am at sir. Baka yes, nagdadrive pa sila ngayon. Na. Lakas niyo po. Shout out po sa inyo.
0: Hello po sa inyo.
1: Ayan. Ayan. Ito na po, agura na po natin ang unang sabak ng Showbiz Chika. Kasi nga po, good news ka, pamilya. Dahil makakanood ng sine sa halagang 100 piso lamang bukas.
0: Wow.
1: Ito po'y bilang pagdiriwang ng kauna-unang National Cinema Day sa Pilipinas. Buong araw bukas, ma-avail ang murang movie ticket sa mga kalahok na sinihan sa buong bansa para sa mga regular 2D screenings. Ngayong araw, maaari nang bumili ng ticket online o on-site bago ang inyong movie date bukas! Ay, ang galing! Wow. I love that this! Nakakatuwa kasi ano yan, celebration ng panonood ng sine ng pamilyang Pilipino. Ibalik po natin yung habit,
0: isang araw
1: yung kultura. Opo, kasi syempre, mahirap din, no? Kailangan din kumita ang mga sinehan. Ngayon, isang malaking sakripisyo yan actually sa mga ano, sa mga cinema operators, tsaka syempre doon sa mga producers din, para maingganyo. Magandang hakbang yan, para maingganyo na bumalik sa panood ng sinehan. Syempre, para na-experience ulit nila, oo nga, no? Ang sarap pa rin pala talaga manood ng sinehan, di ba? Hindi lang po sa halagang 100 piso, hanggang maibalik na po ulit yung kultura, disiplina ng panonood ng sinehan. The discipline of watching movies together.
0: Ano
1: a different kind of
0: palabas?
1: Bonding. Ah, kung ano daw po talagang regular na palabas ngayon. Tapos meron kasi mga, ano, diba, yung parang ni-remake, ganyan, mga inayos ulit na mga pelikula.
0: Correct.
1: Yun. Kaya panoorin nyo po.
0: Mm-hmm.
1: Regular po, yung 2D screening, huwag po tayo umasa yung may mga pa. Hey. Yung mga
0: lazy boy.
1: Yung mga yeah, nahihiga-higa. Wala po mang ganun. Pero
0: diba, may kumot, ganyan.
1: Yes.
0: Regular screening na 100 peso. Sana makahabol.
1: Correct. Hindi, kaya maganda yung sinabi na ngayon pa lang, pwede na po kayong magpa-reserve o bumili ng tickets. I'm sure bukas mahaba pila niya.
0: Dudumugin.
1: Diba?
0: Yes. Diba dati may ganyan? Hindi naman sa sinehan. Yung parang may isang fast food or food something na basta parang restaurant ganyan. Yung 8 pesos lang ata o yung piso na burger.
1: Ah, parang yeah, diba yung, burger naman yan.
0: Oo, di ba yung dinumog talaga sa mo, yung nagkakatakbuhan talaga na open na po. Di ba may ganun? Yes.
1: Hindi ko na alam ano, sana, syempre may mga discount pa, di ba? Yung mga senior.
0: Ah, so baka naman hindi
1: sana 100 pesos flat na lang.
0: Na
1: para kahit paano makatulong. At huwag na po tayo mag-expect na may libreng popcorn tsaka ano, ha? Tubig, di ba pag big ganyan? Pag may sine, may kasama ng popcorn at mineral water.
0: Correct.
1: Congratulations sa mga organizers, FDCP, at lahat po ng mga Film Development Council, at lahat po ng mga involved po dyan.
0: Happy National Cinema Day! Yes. Samantala, mga kapamilya, naki-80s trend ka na ba? Ikaw ba, papay, naki-80s trend ka na?
1: Abangan.
0: Ako nagagawa for you, yes.
1: Ay, sige, please.
0: Sendan mo na ako ngayon na.
1: Ay, sige.
0: Gagawin ko na muna.
1: Please.
0: Alis.
1: Akuloy ang bata.
0: Pero sendan mo na ako, papaway. Kasi kanina lang din, in-upload na nga po ang aking 80s trend. Pero, ang tanong ng bayan, nakisali na po ba kayo sa ating 80s trend? Dahil ang ilang mga celebrities, may kani-kaniyang mga entries din. At yung iba pa nga, totoong kinunan noong dekada 80. I'm sure meron ka nito.
1: Charing.
0: So, nasabing trend kasi, makikita mo ang iyong itsura kung ikaw ay nasa 80s era sa pamamagitan ng AI. Pero sa post ng mga veteran stars gaya ni Don Zoeta at Vina Morales, ipinakita na ang larawan noong mismong 80s. Sumali din nga sa trend si na Manilyn Reyes at ang batikang host na si Kuya Kim Atienza. Mm-hmm. Pero syempre, hindi naman nagpahuli ang ating very... Sabi ko na meron game.

0: Ayan.
1: Ituloy ang basa. Yan? Hindi yan si Kuya Kim pa yan.
2: Asan yun sa'yo?
1: Ituloy mo muna kasi yung basa, syempre.
2: Ayan na nga. Alam mo, hindi ko, ay yes! Christmas party natin yan last year sa BCMC. Totoo. Our very own Papa Awel Paz. Yes.
1: Kasi iningian nga ako ng picture ng 80s. Ikala, estudyante pa ako noon, high school. Bagets. Panahon talaga ng bagets yan. Alam mo yung manihirap ka ng ano.
2: Nakita ko na yan kagabi sa stories mo eh.
1: Nakita ko na yan kagabi.
2: Tapos
1: pinick up nila.
2: Ko na yan kagabi sa stories mo. Akala ko yung talagang in-AI din. Sige nga, send mo nga yan. Kukunin ko yan. Igagrab ko yan.
1: Paano kaya yan in-AI?
2: Merong app. Merong app, yes. Sige. Alam mo na, nakasubscribe tayo sa
1: channel. Ah, pala.
2: Oo, pero ito muna, sandali ayan lang na. Ha. Mm-mm. Tanggap muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Bert Bizon. Bert!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Bert?
4: Yes, Papa Awel, Mama Jai Ho, malungkot na balita. Umabot na sa 30 ang mga labi na na-recover ng Philippine Coast Guard sa loob ng nasunog na MV June Aster ngayong gabi yan, September 11. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsimula ang kanilang recovery at retrieval kaninang bandang alas 5:15 ng hapon sa loob ng nasunog na barko. Ang mga labi ay inilipat na sa BRP Cape Engaño. At ito ay nakatakdang dalhin bukas ng umaga sa Port of Borac, Poron, Palawan para nga doon sa gagawing identification nitong mga nakuhang mga labi. Sa inisyal na bilang, doon sa 84 na mahinahanap pa dahil nga 30 itong na-recover na cadaver ay lumalabas na mahigit 50 pang mga pasahero at crew ng barko ang hinahanap dito sa nagpapatuloy na search and rescue operation ng PCG dito nga sa naganap na sunog sa MV June Aster na naganap noong June 9 dyan sa karagatang sakop ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Antabayanan ng iba pang detalye ng balitang ito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon!
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Awel Paz at Jai Ho! Alam na this!
2: Ayan na nga po, opo, nako. Pero syempre, bago natin pagpatuloy ang ating showbiz balita, Papa Awel, no? Mula po sa amin sa DZMM, sa ating himpilan, sa ating pong pakaabangan at pakatutukan po ang mga updates natin para sa mga kapamilya. Baka meron kayong mga kapamilya or kasama. And of course, prayers po sa lahat ng mga ano, no, Papa Awel. Nakakalungkot na balita yan siya. Nung opening pa lang ni Kuya Bert at sinabi niya na malungkot na balita, talagang nagulat na kami ni Papa Awel at talagang inilagay na namin ang aming mga tenga para pakinggan ang buong balita. So, tuto kayo dito lagi para sa mga updates pa po. I'm sure nakatutok din dyan si Sir Bert Dizon.
1: Opo, panalangin po para sa mga yumao at doon po para sa pagpapalakas ng loob ng mga minamahal na iwan nila. Yun naman po. God bless po. Naku, hindi po namin alam paano ipagpapatuloy ito, pero ituloy lang po natin ang programa po natin, no? At patuloy po natin na ibabagi naman sa inyo on a lighter note ang ating showbiz news. Diba naman po. Hinga-hinga lang po tayo, ngiti-ngiti pa rin. Kasi po, eto na. Gusto lang po namin ibahagi sa inyo na may panibagong milestone ng iconic Filipino pop group na Sex Bomb Girls. Dahil higit 1 million views na ang music video ng kanilang latest single na Mama Mama. Nitong Webes lang na inilabas ng grupo ang MV na umani na kagad ng malaking views. Less than 24 hours nang ilabas ito. Nagpasalamat naman ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan na mainit na pagtanggap sa kanilang kanta. Nakatakdang magtanghal ang Sex Bomb Girls sa Amerika ngayong buwan at sa Oktubre bilang bahagi ng kanilang Get Out concert tour.
2: Alam na this! Grabe yun. Kagabi nga parang nung pag-uwi ng bahay, nakita ko na kagad yung music video na parang right after posting within the day ata, Papa Awel, million views.
1: Yun naman.
2: Yeah, million views agad-agad. So parang deserved naman talaga. Ito, kasi syempre, ipinapakita ipinapakita, Papa.
1: Oo.
2: Natatawa ako, na-edit ko na kagad yung ano mo.
1: Oo. Nakakaloka ka. Ang bilis sa, ang bilis sa.
2: Isisend ko sa'yo, kaya sabi, kaya ako natawa. Kasi yung sa AI trend mo, na-edit ko, nasisend ko agad sa'yo. Pero wait lang, ituloy muna natin yung sa Sexsam. Ipinapakita lamang po ng Sexsam Girls na hindi lamang sa concert scene. Pero dahil sa pagbabalik nila at pagbibigay ng bagong awitin and music video, ang pagsuporta tumatawid.
1: Correct.
2: Tumatawid talaga ang pagsuporta sa kanila ng mga pinalaki ng Sexsam.
1: Tsaka alam mo, maganda yan, heat while the iron is hot. Kasi putok na putok at pak na pak ang Sexsam at kinagigiliwan at kinaaliwan. Kaya bongga, sige, produce more songs, produce more materials hanggang mainit pa. Malay natin, mas malawak at mas malayo pa mararating ito para lahat ay makikika, get out! Ano ito yung mama, pa niyo?
2: Hindi, ano?
1: Oh, mama.
2: Kami ang inyong mga mama.
1: Ah, ganon.
2: Parang ganon. Tapos kayo naman ang mga naka, parang ganon, Papa. Alam mo,
1: panoorin natin yan.
2: Natutuwa ako kasi nung nag-host ako for their concert noon, alam ko ba nilabas silang bagong kanta?
1: Oo.
2: Pero yung kanta na nilabas na yun, parang
1: iba.
2: Sakto, hindi. Yeah. Hindi yung mama, hindi mama, naka. Sakto lang. Tapos parang hindi masyadong,
1: Siyempre, in-screen yan. Narinig mo nila, meron po na silang listening party. Tapos sabi, ay sige, baka pwede ganito, ay pwede ganyan.
2: Improve. Feeling ko, kasi ang pinanggalingan nga, Papa Awel, dahil dun sa term na pinalaki ng Sexsam. So parang ngayon, sila na yung mga mama.
1: Correct.
2: Tapos yung mga naka, noxious na kasi, di ba yung tawag sa mga...
1: Tsaka di ba meron din linya sa mga kanta nila, papa, parang ganun.
2: Bakit papa?
1: Yan.
2: Binawi mo pa.
1: Yun, ganun.
2: Ang pag-ibig, ganun.
1: Yan. So mama naman ngayon.
2: Totoo.
1: Ayan, go.
2: Eto naman, ayan from
1: na.
2: mama to meme.
1: Ayan.
2: Dahil tampok nga si Uncabogable star Vice Ganda sa cover ng Preview Magazine ngayong taon. Ito'y bilang pagkilala sa kanyang impluensya sa pelikula, sa telebisyon, pop culture at mga advokasya. Sa Preview Ball, kinilala naman bilang style icon ng taon ang kanyang co-host sa Showtime na si Ann Curtis. Kabilang naman sa best dress list sina Donnie Pangilinan at Jaren Garcia, habang dumalo rin sa event ng iba pang kapamilya celebrities. Ako si Sasa Girl, si Mimia, of course si Marian Rivera, Julina Magdangal Escueta, at si Janina Chan na recently lang naging friendship natin.
1: Yes.
2: And Papawel. Si Kiana Dion, si Kiana, alam ko jowa ng isang basketball player, si Dwight Ramos.
1: Sinong Kiana ba yun?
2: Kiana D. Yes.
1: Yan talaga.
2: Parang
1: malayo sa tingin ko. Hindi pa ito si Kiana
2: Valenciano? Hindi. Si Kiana D. Parang siya yung jowa ni Dwight Ramos. Alam ko, Papawel. Diba?
1: Bongga.
2: So parang, sabi ko nga, nakaka-happy. Kasi parang, bukod sa na-express nila yung fashion, iba't ibang way of fashion talaga, parang nakakapag-enjoy din yung mga artista. Kasi nakita ko si Ann Curtis, may video na sumasayaw siya ng Make Me Sway! Make Me Warm! May ganun siya doon. So parang, ayun, bonggang-bongga. So congratulations, talagang tuloy-tuloy ang tagumpay ng nag-iisang si Meme.
1: Correct. Kasi syempre, kanya-kanya rin sila. Sila rin naman, pwede mo sabihin, mga icons of fashion, di ba?
2: Yes.
1: Ultimo nga si Alex Ayala, umatin ng fashion show, ganun di ba? Uy, parang ang ganda nun, no, na yung mga sports athletes natin, mga kahit mga sportscasters, tapos mag-join sila ng mga fashion show. Ano kayo mga itsura, di ba? Pag nag-fashion show ang mga athletes natin. Tingnan natin yan. Pero eto na, meron tayong ipagmamalaki.
2: Ayan.
1: At ikatutuwa, kasi mga kapamilya, napili ang Filipino-Australian film na First Light bilang entry ng Australia sa 99th Academy Awards o Oscars. Ang nasabing pelikula kung saan cast sina Filipina actress Ruby Ruiz at Maricel Soriano. Ang official entry ng Australia para sa Best International Feature Film category ng Oscars. Ito ang kauna-unang Filipino-Australian co-production at Tagalog language film na isinumite ng Australia para sa prestigyosong parangal. Una nang ipinalabas ang pelikula noong 2025 sa Melbourne International Film Festival.
2: Ano na
1: Yes! Ako, malaking good luck! Break a leg! Di ba naman, Oscars na yan? Ano, pinost siya ni Tita Ruby Ruiz sa kanyang ano eh, sa kanyang social media account eh. Nakaka-proud naman kaagad, di ba? Tsaka, parang first time nga, tama naman yung binalita na ano yan, na Filipino film from Australia. Tapos, syempre, abangan pa datin kung sino naman yung ipapadala ng Pilipinas. Kasi pinipili na nila, di ba?
2: Oh, at ngayon pa lang.
1: Dumadami ang ating chance.
2: Yes, totoo. Diba? Tsaka hindi ibang level, no? Ang galing na Tita Ruby.
1: Yeah!
2: Di ba, Papa? Tsaka ni Miss Dolly, ganyan. From Lea Salonga na
1: correct.
2: May Walk of Fame, na
1: correct.
2: May star, ganyan. I'm sure ito na naman, di ba, talaga? Thank you so much po na sa kabila ng mga kaguluhan sa politika,
1: uh-huh.
2: di ba? Sa pagdating naman sa larangan ng entertainment.
1: Tsaka sports. Si Alex Ayala naman.
2: Si Alex Ayala, di ba? Binubuhat, mm-hmm. binibitbit, dinadala po ng mga kagaya na Tita Ruby, Ruiz, yes. Marisa Soriano, mm-hmm. Lea Salonga, yes. Alex Ayala,
1: Dolly De Leon.
2: Dolly De Leon, mm-hmm. di ba? Ang pangalan ng ano ng mga Pinoy
1: correct.
2: Sa entertainment scene naman. Ang Pilipinas, di
1: correct.
2: Ba, Papaawit?
1: SB19, Bini. Kasi
2: yan.
1: Di ba? O,
2: sa
1: Coachella,
2: Japan, yes.
1: Lollapalooza, sa Japan, super sonic. Ganon, di ba?
2: Correct.
1: Yes.
2: Samantala, ipinakilala naman po ni Joe, ipinakilala naman si Jody Santa Maria bilang bagong cast sa pelikulang Second Miracle in Cell Number 7. Ako, isa pa to si Mama Jodes.
1: Mm-hmm.
2: May edjop na. Tapos busy pa para sa ano kanyang Miracle in Cell Number 7. Gagampanan nga po ng award-winning actress ang karakter ni Angela na Mr. Nilito na karakter naman ni Aga Mulak.
1: Mm-hmm.
2: Si Aga ang personal na pumili kay Jody na makapartner sa pelikulang entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kasama rin sina Joel Torre, JC Santos at Mon Confiado sa cast sa pelikulang ito. Ito po ay aabangan natin ha sa December 25. Si Aga at si Sia Vigor bilang Yesha ang bumida sa Philippine adaptation ng Miracle in Cell Number 7 na top grosser noong Metro Manila Film Fest taong 2019.
1: Alam na this!
2: At ang reporter.
1: Yes. Nasa teaser.
2: Nasa teaser. Yes. Oo, diba? Ngayon hindi ka pa tinatawagan.
1: Hindi pa. Tsaka kasi backstory yan eh. Bago siya nahuli. Ganon. Parang ganyan yan. Siyempre nung bata-bata pa.
2: Talaga?
1: Feeling ko ganon yun.
2: Itong ano. Oo, so hindi siya sequel. Pagka si backstory, diba prequel?
1: Oo, prequel. Parang ganon yan. Kasi siyempre bago siya nahuli. Yun ang sa tingin ko. Ah. Kasi paano yun? Eh di malaki na. Dapat ipakilala na yung lawyer na si ano.
2: Bella Padilla na.
1: Bella Padilla na. Oo, diba? Eh wala naman nabanggit na Bella Padilla eh. Tsaka
2: ay,
1: pinakilala yung asawa ni Lito. Eh si Lito, di ba, Teggy? Oh, dahil na ano siya?
2: Na
1: bitay. Nabitay siya.
2: Bukod
1: oo.
2: Sa term na
1: nahusga,
2: bitay.
1: Nahusgahan. Yes. Na
2: hindi nakasuhan.
1: Sintensyahan. Nasintensyahan.
2: Correct, Papaawal. Abante.
1: Kamay sa baba.
0: Mali. Mali.
1: So sa tingin ko, ano yung kwento bago siya?
2: So prequel nga.
1: Prequel siya. Oh. Kaya ano, nandiyan ang Jody Santa Maria. Sa tingin ko ayon. Pero tanggap si
2: yes.
1: Tita Mel del Rosario.
2: Tita ang, Mel! Si Tita Mel, mahal na mahal ko rin yun. Alam mo, napakadaling katrabaho ng Tita
1: super,
2: Mel.
1: Super talaga
2: siya. Ang writer
1: siya.
2: Ng Sex Bank.
1: Yes.
2: Di ba yung
1: yes.
2: concert? So, Tita Mel.
1: Ayan. Tsaka si Direk Noel Naval.
2: Direk
1: the award-winning director Noel Naval.
2: Siyempre, pag may Direk Noel Naval, parang tumutulong din dyan for sure sa pagawa. Elfriend Vivar.
1: Lagi po silang tandem.
2: Tandem,
1: lagi nandyan si Direk Elfriend.
2: Ay, speaking of mga binabati natin, batiin ko lang muna, nakatutok sa atin, sabi daw, pag binabati daw sila Papaawal, hindi lang yung mga taga Bacoor, Cavite, yung natutuwa kay Nurse Rose Arevalo, dahil pati mga kamag-anak niya sa Bohol, tuwan-tuwa daw, kasi nurse lang yung binabati nila Papaawal at saka ni DJ Jayo, Nurse Rose, Nurse Heidi, at saka si Nurse Crystal De Vera, ayan.
1: Mm-hmm.
2: Magandang evening, yes.
1: Yes, thank you very much po sa panonood.
2: At pakikinig.
1: Correct. Actually, habang nagmamaneo daw ngayon, nanonood din ha, sina Sir Peter Ko.
2: Ayan Sir
1: naman.
2: Peter Ko.
1: Yes, thank you. Peter natin yan. Ha?
2: Hindi,
1: thank you very much po. Eto na sa uling Showbiz Chika ngayong gabi on a lovely Friday evening. Inamin ang actor-singer na si James Reid na napag-usapan na nila ng girlfriend na si Issa Pressman ang pagbuo ng pamilya sa future. Sa katunayan, iniaalay ni James ang newest single niya na Indiana sa magiging anak nila ni Issa sa hinaharap. Ito anila ang plano nilang pangalan ng soon, baby. Sa ngayon, aminado si James na hindi pa maisisingit ang plano dahil sa napaka-busy na schedule. Kabilang ang pagbida sa seryeng Someone Someday kasama si Catherine Bernardo.
5: I love the dish!
2: Yeah. Papa eh, nakakasubaybay ka pa ba? Sa Someone Someday.
1: Babalikan ko siya actually. Plano
2: dahil nag-Toronto ka. Hindi na ako makikwento, pero pa-teaser lang.
1: Lumikikis na.
2: Yan na nga.
1: Tapos na, diba? Kikis pala.
2: Yan na nga. Ang ganda nung build up.
1: Diba
2: kasi parang nung una, dahil nga nakasubaybay tayo parehas, parang mag-best friend.
1: Correct.
2: Yan, mag-best friend sila. Tapos parang dito sa bandang episode, ano ba ngayon? Friday. Yes, may upload na today. Kasi pag Wednesday, Thursday, walang upload. Tapos Friday na ulit. Ayoko muna. Bukas na ako manunod para dalawang...
1: Yes.
2: Dalawang...
1: Magkasunod ko din mabibitin
2: kayo. Mabibitin ako. Kasi nga, minsan 22 minutes lang yung eksena. Diba nga, kwento ko ng Berry, diba na-build up na mag-best friend?
1: Yes.
2: Tapos parang isa dun sa dalawa, ayan, abang mo, isa dun sa dalawa, ang talagang parang ano,
1: na-develop.
2: Na-develop at may pagtingin, may silusang nagaganap.
1: Yan na nga, naabutan ko pa yan.
2: Ay, naabutan ko pa.
1: Tapos yung may pa-teaser na nga na maglalapit na ang lobby.
2: Yan na nga.
1: Abangan yan.
2: Abangan mo yan, Papa Awit.
1: Correct.
2: Kung talagang naglapat.
1: Correct. Pero eto, abangan po yung mga manonood ng sine bukas. Baka wala kayong pambaon. Baka pwede namin kayong bigyan ng cash dyan.
2: Siyempre naman. Kaya naman, makinig mabuti at kamay sa dibdib.
1: Wah! Yan na.
2: Mga kapamilya, abangan po ang question of the day ng May Monica sa DZMM promo para sa pagkakataong manalo ng 1,000 pesos.
1: Ganun talaga.
2: Bibitawa. Huwag na huwag po kayong bibitaw at manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa inyong mga radyo para sagutin ang question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000.
1: Ang unang text na may tamang sagot na aming matatanggap ang mapipili. Kaya abangan ang tawag ng DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makakatanggap ng 1,000 pesos. May money ka!
2: Money. Yan. O, dali, sali na.
1: Ayan, abangan po ang question. Ayan, pinapanood yun na yan, di ba? Siyempre, sa mga nakikinig po sa radyo lalo, yun po ang pakaabangan po ninyo, ha? Kung ano po
2: yung question of the day. Tapos mag-text po sa 0919-278-3000.
1: Ayan.
2: Pero ang oras pa wala yung 9:28 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Of course, batingin ko lang, ay, eto papawal, meron pakiusap. Hindi lang pakiusap, pero sabi ko, we are very much willing to promote. Di ba? Magkakaroon ng kanyang anniversary concert ang Kuya Randy Santiago.
1: Kung 80s AI man lang, yan talaga ang 80s. 90s pa yan.
2: Totoo.
1: Hanggang ngayon.
2: Totoo. Diba? Alam mo ang sagot ko talaga, walang pagpapatumpik-tumpik. Kuya Randy, bukas na bukas po ang aming programa ng Papa Awel. Alam naman namin kung gaano mo kami kamahal. Pinapanood, ganun din po ka namin kamahal. At syempre, Lodi Cakes yan. Kaya, Kuya Randy Santiago, aabangan ka namin dito. Inaayos lang daw pagka may release na daw ng tickets, Papa, para maibalita niya sa ating lahat.
1: Si Kuya Randy Santiago din, Mama Jai, ay baby yan ng DZMM. Na isama natin siya sa iba't ibang bansa at kung paano siya pumatok at tinangkilik talaga ng mga kapamilya natin abroad, mapa New Zealand, sa Spain, di ba? Sa Madrid, ganyan, at sa iba pang mga lugar, Amerika at sa marami pa. Kaya Kuya Randy Santiago,
2: good luck. Yes, at syempre alam ko ano yan, sa parang not sure, hindi ko pa nakakausap, pero basta nakikita ko, parang ang producer ata sila Tita Flor.
1: Wow!
2: Sila Tita Flor Brioso Santos. Yes.
1: Tita kasi Flor!
2: Nakikita ko, parang sila yung nagkaka, parang meron silang meeting na day one of meeting day
1: correct.
2: Two. Tapos today, nakita ko na ngayon, parang may pa-poster patikim na.
1: Correct.
2: So, ayan.
1: Ang ganda ng buhok ni Kuya Randy doon, no?
2: Siyempre naman.
1: Ang daming gumaya niya ng mga siyempre. 80s, 90s na yan. Yung may pahaba pa ng buhok. Hello po.
2: Yeah. Ayan na. Siyempre naman. O, dahil 9:30 na po, abangan sa aming pagbabalik ng aking partner na si Papa Awel. Makakasama natin sina Travis, Riven, JB, Gab, and Hero. Sila po ang
1: Abstract! Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: May money ka sa DZMM. Question of the day. Saan ginanap ang ikalimang sona ng Pangulo? A. Batasang Pambansa Complex. B. Caloocan Sports Complex. C. SM MOA Arena. Money, money, money. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
15: Uy!
5: Si Idol!
15: Si Idol!
5: Sino siya? Alam na this! Alam na this! Live!
2: Oras natin mga kapamilya, 9:34 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika. Ako po, si Jaiho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa Awel pa!
2: Eto na! Siyempre naman, on a Friday evening, September 11, 2026, 105 days before Christmas. Agad-agad, di ba? Bongga yes. Ito. Baka kailangan nyo sa mga Christmas parties ninyo,
1: yes.
2: Na mga performers, yes. O kaya sa mga pagganap ninyo, mga year-end, di ba, Papa Awel? Meron tayong ipapakilala para po sa inyo, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sila po ang Abstract. Yes. Kaya naman, isa-isa magpakilala kayo sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Go guys, take it away.
16: Hello everyone, we are Abstract! Hi, I'm Abstract Travis.
17: I'm Abstract Hiro.
15: I'm Abstract JB.
17: I'm Abstract Gab.
18: I'm Abstract Raven. And we're here for you from A through Z!
2: Wow! I love the energy! Diba naman? Very youthful. Yes. And on a Friday evening, binubuhay nila ang dugo ng mga momshies at popshies na nanonood worldwide. Yes. Kaya shout out po sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. More than 3 million subscribers sa Facebook. Siyempre sa TFC Worldwide. Baka kailangan nyo abstract sa mga shows abroad.
19: Yes!
2: Sa mga nasa radyo, ayun, napapapalakpak. Nagdadrive sila, pumapalakpak sila ganyan kasi pumapalakpak kayo. Ang cute naman. Pero syempre, yung mga momshies at popshies natin ngayon, nauso ngayon AI na 80s, 'di ba? Yes, ganyan, 'di ba? Sabi na, teka muna, parang may abstract noon, 'di ba? Andiyan sila Ding Dong Dante, Guevara, ganyan. So anong pakiramdam na kayo ang new gen abstract?
17: Sobrang sobrang honored po kami na kami po ang next generation ng abstract. Kayo po ang Gen Z version nila Ding Dong Dantes.
2: Yes.
17: Kaya, yung legacy po nila dati, gusto po namin ipagpatuloy po talaga ngayon.
2: Yes.
17: Kasi mas sobrang gagantahan at gagalingan pa po namin.
2: Very nice. Paano kayo nabuo? Did you have to go through audition? Or ano yung mga backgrounds din yun? Siyempre parang interesado sila.
17: Yes.
2: Oo.
17: Yes po, yung abstract po, nabuo po siya with different personalities. Dati po, nag-start po yan, nagtitraining po. Una tatlo lang po sila Travis and may kasama po sila. Then naging 9, naging 7, hanggang sa naging 5 and kami na po yun.
2: Yeah.
17: Then dumaan po kami sa trainings and other workshops po. Tapos, ayun po, andito na po kami ngayon.
2: Yes.
20: Pero di ba tama ako, Papa Awel, ang abstract bukod na nabanggit si Sir Ding Dong, no? Ganyan. Tsaka yung pinsan niya, di ba? Yung dancer din yung pinsan ni Kuya Dong,
17: Sir
20: ganyan.
17: Arthur.
20: Sir Arthur rin na asawa ni Rochelle Pangilinan.
17: Yes.
20: Mga dancers sila, di ba? So, ang abstract ay hindi P-pop.
17: Actually, ngayon po, nag-change siya po kami into P-pop kasi...
2: Kumakanta na rin sila. May nag-rap. Nag-rapper sila. At ganito, para mas malaman din ng mga kapamilya natin worldwide, introduce nyo yung isa-isa, tas ano yung role nyo. Kasi diba merong lead visual sa inyo, lead rapper,
20: main dancer,
2: main vocals, ganon. Yes. Ayan. Umpisaan natin, Kuya.
17: Hello guys, I'm Raven. I'm the lead dancer and lead vocal of Abstract.
2: O, diba naman? Dancer na vocal pa.
17: Yun. At hello everyone, I'm Abstract Travis. I'm the leader, the main dancer, and the lead rapper of the group.
2: Oh, diba naman?
21: Hello mga kapamilya, ako po si Hero and I'm the main vocal of the grupo.
2: Oo. Tapos sa kanilang grupo, si Hero yung may background na ng mga performances.
17: Yes,
2: kasi kumakanta na siya, tapos nag-show-show na siya sa iba-ibang lugar, diba?
17: Yes.
2: Oo, yun.
21: Madalas po birthday party, ganun.
2: Ayan.
21: Sa school.
2: Oo, nagka-clown ka rin sa mga birthday
17: party. Pwede po.
2: Pwede. Yeah, yun. Diba? Ang cute kasi. Okay, next.
22: Hello guys, I'm Abstract JB and I'm the main rapper of the group.
2: Ah, di ba naman?
22: Yes.
2: Sana nung nagsalita ka pa rap, gano'n.
22: Yes.
2: Hell snap, yo. And James, we're doing naman rap ng gano'n.
22: Yes. Para gano'n, sige, next.
2: Oh, sige, next time. Oh, next week. Next week! Pag ano?
17: Sana mo!
2: Sa sample. Sa sample. And of course.
22: Hello, kapamilya. My name is Abstract Gab. Visual and center.
2: Oh, di ba naman? Basketball
21: center.
2: Player kasi.
22: Yes,
2: kaya center siya.
20: Talaga ba? Hindi, di ba? Di ba dyan? Kasi ako nung bata ko, dyan ako nagpapaturo.
2: Oh, ah, talaga? Sa center. Libreng gamot dyan. Di ba? Di ba? Nakakatuwan. Pero iba-iba naman ang inyong role. Nagko-compliment kayo.
17: Yes.
2: Tapos
17: yes,
2: parang isa lang na abstract. Ganyan,
17: yes,
2: di ba? Pero bakit gano'n na ang pure of energy kayo pero parang nakalutang kayo.
17: Ay, hindi po.
2: Oo. Parang nakalutang.
17: Siguro po, napifeel nyo po na nakalutang kami. Kasi meron po kaming debut single na nakalutang.
2: O, diba? Ang galing sumego Marunong! So, yun na nga. Kasi pack na pack ngayon yung debut single na nakalutang. Kasi kailangan
1: parin din man sila mag-float at lumutang din. Ibang abstract na to. Kasi nga new gen, hindi yes, lang basta sayaw-sayaw.
4: Yes,
1: dance, dance. Yes, diba? So, paano yung routine ninyo? At sino yung may concept nun? O, teka, dahil P-pop ngayon, generation.
20: Era.
1: Dapat, era. Oh. Dapat ganon. Ganyan, ganyan. Yun. So, dapat may choreographer din.
4: Yes,
1: diba?
4: Yes, singer.
1: Okay, go. Please share with us.
4: Sa first ever single po namin, syempre may coaches po kami since nung nagtitraining po kami. Mm-hmm. Way back 2024, nung nag-start po na three na yung trainees ng Abstract. Nagtitraining po kami every day, tapos vocal training, may vocal coach din po kami. Tapos nung nabuo po tong Nakalutang, which is yung first ever single po namin, with the help of Hero and Abstract Raven, sila po yung mainly nag-help sa amin mag-compose po nung first ever single po talaga namin.
1: Nag-compose? As in, nagsulat kayo?
4: Kami po ng lima.
1: Ang galing! So para talagang collaborative effort ito.
20: Yes, so parang meron dyan sa inyo experience per stanza. Ganyan.
4: Yes,
20: po.
21: Actually, yung song po, nabuo po siya, trainee pa po kaming lahat. Tapos, nabuo po siya sa isang kainan.
4: Yes, po.
21: Ikaw lang masasabihin ko, isang kainan.
4: Masarap siya.
21: Niyaya ko po sila lahat. Sabi ko, mga bro, sulat tayong kanta, ganun. Tapos, sabi na po na po.
15: Sige, lang kayo.
20: Eh, bakit naman Nakalutang? In love ba kayo that time? Kasi di ba pag in love ka, parang feeling mo nakalutang ka sa heaven, sa air.
1: Nasa kainan kasi sila nun. Sa, nakalutong yung ano ka,
21: nakalutang sa sabaw.
19: Mali!
1: So bakit, at saka ano yung, sige go, ano yung paano?
17: Yung nakalutang po kasi, yung meaning po ng song is, pag na-in love po tayo, yung pakiramdam po natin, hindi natin ma-explain, hindi po natin masabi sa kaibigan po natin kung ano yung pakiramdam. So nasa isip lang po natin, ano ba? Parang, ano ba yung nararamdaman ko?
1: Parang, namulutang ka.
17: Oh,
1: parang gano'n. May iniisip ka na naman.
17: Iniisip mo po yung crush mo, tapos kumakain ka. Akala mo po tubig, suka na po pala yung
4: parang gano'n.
17: Gano'n mo.
1: Tapos yung subuan na pala si Travis, no?
20: Hindi, pero ang pinaka nakakaloka dyan, yung nainumon tubig, yung pinagbabara nung
1: basa tinidor. Kutsara tinidor.
4: Alam mo, toyo pala.
1: Pero alam mo, ganyan kasi yung vibe ngayon ng mga Gen Zs, di ba? Alam mo, makikita kita lang kayo sa kainan, chill-chill lang, tapos biglang, uy, teka muna, uy, ano tayo, TikTok tayo, sayo tayo, ganyan. Tapos kayo naman. Ang ganda nun kasi, nadadivert nyo into good vibes. Yung barkadahan, di ba? Ganun, hindi sa masamang bisyo, ganun, di ba? So ano yung vibe ng Nakalutang? Danceable ba to? Love song ba to? Kikiligin ba kami dito?
21: Ginawa po namin siyang danceable para po maganda po yung ano ng song. And nakikita ko po yung song na talagang danceable talaga eh. So,
4: mapainda ka talaga sa kilig.
17: Try niyo po siya pakinggan. Parang yung unang beat pa lang po, napapaganda na po kayo.
1: Wow!
4: At the same time po, lovable din po siya.
1: Tama naman. Kasi ano yun eh, parang ano, kantahable. Kantahable!
4: Yung mukha
1: mo. Nakasabayan mo siya, di ba?
4: May natutunan po kami.
1: Ayan, sige. Baunin niyo yan.
20: Huwag lang kayo magkakamaling i-pronounce.
1: Yun naman. Yes, di ba? Para yun yung vibes. Pero mamaya, syempre, don't get too excited. Magpapasample po sila. Maya. Pero, di ba uso rin ngayon na may mga music video yan? Tsaka, di ba parang may dance steps na tuturo para i-TikTok, i-meme, ganyan. Meron din ba music video ito?
4: Yes, meron. Actually, meron na po yan sa TikTok. DC niya na po yan. Tag nyo kami at Abstract Official. Yes. And don't forget the official hashtag Abstract Nakalutang!
1: Ayun!
20: Yes. Pag ganyan, di ba, Papa Awel, bilang kanina nga sa opening natin, sinabi ninyo na kayo ang new gen ng Abstract. Siyempre, maraming mga tagahanga ang Abstract. Nagbigay, ano ba kayo, like, bumusina ba kayo dun sa mga OG members? Like sila Kuya Dong, ganyan.
4: Actually, kinuha po namin talaga yung blessing po ng first ever founder po ng Abstract. Si Kuya Zai Villabert. Shoutout si Kuya Zai. Fun fact lang po, yung Z po sa Abstract na malaki, sa kanya po galing yun. Sa isang name niya po. Yes, yung Abstract.
1: Yun naman pala, Zobra.
4: Yes.
1: Zobra.
20: Saka nakita, Zorro.
1: Zorro. Diba naman?
20: Mali! Saka nakita ko parang nagkaroon na kina-encounter with Kuya Dong.
4: Yes po!
20: Naglaro kayo
4: po. Meron po, sa show niya po, may one time po na nag-guest po kami doon.
1: Yes.
4: And nung na-meet po namin siya, sobrang starstruck po kami kasi hindi namin na-imagine. Mm-hmm. Like, may meet namin yung pioneer member ng Abstract.
20: So, paano? Kasi knowing Kuya Dong, pag may mga ganyan na nakakuha kagad siya ng connect doon sa kausap niya, magsasabi siya na parang magkikwento siya na parang, oh, ganito, ganyan nung panahon namin. May ganun bang experience? Pwede niyo ikwento? Ano yung pinaka core memory niyo with Ding Dong Dantes na isa sa mga OG members ng Abstract?
4: Yung one time po is nag-remind po siya sa amin na as syempre as a showbiz hindi siya madaling kind ng trabaho, so you have to be
21: work
4: careful
21: hard, work hard, discipline.
4: Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. So if hindi mo nakikita yung self mo na mahal mo yung ginagawa mo, then kailangan ma-realize mo yung sarili mo na dapat yun talaga, kasi bilang artist, it's your art, it's your passion.
21: Yes. So, dapat po yung heart and brain nandun po mismo sa craft po.
4: Yes. Dapat nakayakap talaga. Mm.
1: Correct. Pero syempre, yung panahon kasi ng Abstract, ng mga OG nila Ding Dong, ano, yung the moves noon, eh, talagang very 80s, 90s, yes, di ba, ganyan-ganyan. Paano naman yung the moves ngayon? Kumukuha din ba kayo, di ba, parang syempre, parang, ano yan, fusion ba ito? Mm-hmm. Na, uy, dati meron silang ganitong movement, baka pwede natin gawin, tapos i-modify lang natin, tapos biglang ganyan. Paano yan?
21: Actually, excited po, na? Oh, yung unang, pinakaunang pinerform po namin, yung song po na yun, anong tawag doon, nag-cover lang po kami.
1: Okay.
21: Then yung step po na ginawa namin sa chorus is yung step po dati nung Abstract.
1: Yun!
22: Kasi muna nandiyan po yung original member ng Abstract din po sa likod.
21: Ginaguide niya po kami palagi. Yes.
4: Siya po nagturo sa amin. After.
1: Yun yung maganda, kasi wag natin kakalimutan kung saan nanggaling ang Abstract. Yes. Doon sa mga parang bilang patutugan natin, diba? Sa kanila. Yes, yun, di ba ganun? Alam mo, parang mamaya, ang gusto kong magpasample ang OG.
0: Yes!
1: Mamsis at papsis natin.
20: Yun lang daw, sumakit na yung katawan, Mama Awen.
0: Aray ko po.
20: Hashtag trentahin na.
1: Ganun din naman. Malay natin, mapagbigyan tayo. Kasi yung mga nasa bahay, sabi ng mga mamsis, papsis na noon, nanonood ang Abstract. Yes! Sabi ko, natin. Diba ganyan? Pero mamaya, sa inyong ano, pa-sample-sample, siguro at ask natin si Direct, baka naman pwedeng song and dance din yung gawin natin dito.
21: Kahit
1: yung trending lang na TikTok ninyo at sabay kanta, di ba? Ano ka lang naman, short lang naman, ano lang naman, a cappella na sample-sample. Di ba? Yun naman. Pero meron din bang abangan ng mga shows o may mga ginawa na kayong shows ang Abstract para syempre yung mga fans?
4: Mm-mm. Ayan po, sa lahat po ng ABCs po namin dyan na nakasubaybay po dito ngayon sa DZMM Teleradio, we would like to invite you to please follow us on our social media account para abangan po ang aming mga events at paparating na performances po this coming po September and October. Yes. Abangan nyo po, may mga campus tour po tayo.
21: Yes.
4: And more guesting sa po. I-announce naman po namin dyan lahat dahil maraming po pong paparating na mga events po.
1: Ayun, nakakatuwa naman kasi na ayan, binubuhay nyo po muli. Yes. Diba? Yes, ang Abstract. Kasi nakakatuwa yun. So, ang tawag sa mga fans ninyo, kasi diba, kunwari SB19, may 18.
21: Yes,
1: and Beanie May Bloom. Sa inyo ay
0: ABZs!
1: Yun naman, di ba? Tsaka I'm sure marami yan susuporta sa inyo. Sana maibalik din yung mga ano, yung campus tour, mga ganun, yung ikot sila sa mga eskwela.
20: Parang may ganun silang atang mga
1: eskwela. Magpalengke tour din kayo. Correct naman. O, eto na. Siyempre, sa pagbabalik natin, makikita na natin ang pasample-sample ng ating Abstract members. Para lang tayo makasabi ng alam ko na.
20: Alam nyo na.
0: Alam na din!
7: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Alam na this! Mama Jai Ho! Alam mo na ba? A-list na mga showbiz chika! Hatid ni Papa Awel Paz!
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio araw-araw. Sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM.
2: 9:51 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mga kapamilya, kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jaiho.
10: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz chika, ang ever laughable, ever lovable, Papa A. Pass.
2: Naku, partner!
10: Ay, yun na!
2: Yeah, diba naman? Promo kasi, diba? Promo, syempre, diba? Napakarami nga po. Ayan, maraming salamat. Ang nakatutok at nagpadala ng kanilang mga sagot sa ating question of the day sa my Monica sa DZMM.
10: At eto na nga po, get excited kasi makakausap natin ang maswerteng na pili na sumagot sa ating question of the day na makakatanggap ng regalo na 1,000 pesos mula sa DZMM.
2: Nako, eto na. Syempre na, ay, ngayon
10: maya,
2: na ba?
10: Maya.
2: Ayan, maya. Yes. Okay, ayan. Yeah. O, pero syempre, sample muna.
10: Yes.
2: Ayan. Mm-hmm. O, habang inaabangan natin kung sino ang maswerte yung mananalo ng 1K para sa araw ng IT.
10: Yes.
2: Diba?
10: Mm-hmm. Eto, hindi lang 1,000 na mapapanalo nyo pag napanood ninyo at napakinggan ang kanta ng Abstract dahil panalong-panalo sila. Kaya, please give it up for Abstract! 5, 5.

0: Yeah! I love the choreography, pati yung blending-blending ng boses nila. Kasi yung choreography, nakaswak doon sa lyrics, di ba? Kung ano yung movement nila, swak na kumukhang si Kuya Sherwin ang may kagagawan niyan. Pero parang gusto ko pa rin talaga mag-sample-sample si Kuya Sherwin. Di ba naman? So ayan, sana mapapanood at mapapakinggan yung music video niyan, yung dance moves niyan. Please promote.
1: Yes po, we would like to invite you all to follow us on our social media accounts at Abstract, that is ABZTRACT sa Facebook, TikTok, IG, X, and sa Spotify. Abangan nyo po ang aming music video.
0: Wow. Yes. Tapos syempre may social media account collectively yung Abstract. Meron din ba kayong isa? Kasi diba kuna si BGY o ganyan, BGY, may ganun, diba? Meron din bang ano, Abstract Hero, Abstract Travis, ganyan-ganyan.
1: Para yes po. Pwede nyo rin po kami i-follow sa aming individual accounts at Abstract Craven,
2: at Abstract Travis,
3: at Abstract Hero,
4: at Abstract JB,
5: and I'm Abstract Gab.
0: Ayun.
3: And also, mention ko lang po, mayroon po kaming live every Saturday, bukas po yan. Sa FB, mayroon po kami live ng 8:30 PM to 9 PM. And sa TikTok, may live po kami ng 9:30 to 9 PM to 10 PM.
0: Ayun. Doon sa live ninyo, syempre very interactive yan. Yes, pwede sila makipag-chikan sa inyo, mag-ask ng questions, pasample-sample, ganyan, di ba? Yun naman yun. Kaya tutok na po kayo doon sa kanilang live. Yun. Ako, maraming salamat sa inyo, ha?
1: Thank you so much.
0: Sana maka-inspire pa kayo ng iba pa mga kabataan. Di ba naman yun?
6: Tsaka maraming salamat sa napakagandang energy na inyong inihati para sa mga kapamilya at sa ating mga kaservisyo ngayong araw ng Biyernes.
0: Yes.
5: Para sa kapamilya.
0: Correct. Yeah. Tsaka sana ano, makuha nyo sila ano, mga corporate shows nga, mga mall shows, mga front act, na mga major concerts.
6: Totoo.
0: Panghatak to eh, diba?
6: True. Nako, ayan na. Congratulations, Abstract. Maraming salamat.
2: Thank you, DJ Jaya.
5: Thank you po, Papa Awen.
0: God bless.
2: And also, big thanks to DZMM, Teleradio, and
1: ABS-CBN.
6: Salamat po sa Abstract. Ang oras natin, mga kapamilya, ay 9:55. Yan po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, eto na nga ang ating maswerteng na piling makatanggap ng regalo. Diba, no, Papa Awen?
0: Yes.
6: Ready ka na ba kung tagasan siya?
0: Naku, Concepcion Marikina, diba? Kaya narito na po siya. Nasa linya ng telepono.
7: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
6: Yes, ayan. Ayan, oo, no? Magandang evening, Kuya Gregorio Riego mula sa Concepcion Uno ng Marikina City. Hello po. Kasama ko po si Papa Awel Paz.
8: Yes, sir, Geo.
6: Yes.
0: Yes.
6: Opo, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat. Isa ka po sa mga maswerte na napili namin na makatanggap ng regalo mula sa DZMM.
8: Thank you, sir. God blessing.
6: Yes, God blessing talaga. O, ang katanungan po natin, ha, Kuya Gregorio, sagutin niyo lamang po ng live na live. Saan po ginanap ang ikalimang sona ng Pangulo? Sa letrang A, Batasang Pambansa Complex. Sa letrang B, Caloocan Sports Complex. Or sa letra na C, SM Mall of Asia Arena.
8: Sa letra A, Batasang Complex.
6: Batasang Pambansa Complex. Sure ka na ba?
8: Yes, sir.
6: Sure na. And you are correct!
0: Congratulations po! Kayo po ay tatanggap ng 1,000 pesos.
8: Papawal pass.
0: Opo.
8: Ay, alam mo, Pelis, last year, nandun ako.
0: Oh!
8: May pagkipawa kayo, no, kay Pogi Wan. Si Robert Mano.
0: Ayun, ako marami. Ibig sabihin, masugid talaga, taga-subaybay.
8: Matagal na akong silent listener ng ano. Hindi na ako nagme-message.
0: Opo.
8: Hindi na ako nagte-text, pero almost the whole day.
0: Opo. Naku, kahit silent listener kayo, I'm sure malakas ang radyo ninyo sa pakikinig po sa DZMM Teleradyo. Di ba naman po?
6: Kuya Gregorio, I heart you.
0: Alalalala. Ganun talaga naman. Thank you very much po, Kuya Gregorio. At sana nga po ay...
6: May gusto ka pa bang batiin? Wala na si Kuya.
0: Ayun. Maraming salamat po, Kuya Gregor.
8: Just in timing, you know, yung God blessing through you.
0: Ayun. Yes.
8: Thank you.
6: Wow, maraming salamat po, Kuya Gregorio Riego. Mula sa Concepcion 1 po yan siya. Siyempre, di ba? Nako, sana po ay lagi kayong tumutok at mag-abang dahil lagi tayong mamimigay ng regalo para sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaservisyo. Dahil dyan, Kuya, correct ang answer mo. Ikaw ay agad-agad na may Monica sa DZMM. Antayin mo lamang ang tawag ng DZMM staff kung paano po matatanggap ang iyong regalo na 1,000 pesos mula po sa DZMM.
0: Congratulations! At syempre, parang malaking regalo rin po ang naging bisita natin ngayon. Lagi lamang po kayong tumutok po sa DZMM para sa iba pa pong promo na pamimigay po natin sa My Monica! At mga kapamilya, dyan na nga po nagtatapos sa isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
6: Kami nga po ang inyong mga kapartner sa mga ultimate, kami nga po ang mga ultimate source niyo sa mga paborito niyong artista.
0: At syempre, ako po mula yung ever lovable, Papa A, Abstract, Owl Pass. Abstract na din, no?
6: Mali!
0: Owl Pass!
6: At ako naman po, ang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkakas alap na mga pinaka-latest na showbiz chika, ako po si Jai Ho. Susunod na ang Private Confessions, na susunod naman ang Love Connect kasama si DJ Monica.
0: Kaya on a Friday, huwag pong nakalutang ha. Laging masaya dapat, kaya sumabay po kayo. Alam ko na.
6: Alam nyo.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto, makalipas ang 10 ng gabi.
1: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdamin kahit tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad, Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat, Private Confessions. Private Confessions.
2: Isang jeepney driver na araw-araw nakikipaglaban para sa boundary ang unti-unting nag-ipon hanggang makabili ng sarili niyang jeep. Sa gitna ng kanyang pagbangon, makikilala niya ang isang accountant na hindi mag-aahon sa kanya sa kahirapan, kundi magtuturo sa kanya kung paano niya iaahon ang sarili. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Enzo na pinamagatang, "Sinabihan akong driver ka lang." Hindi nila alam ang mangyayari pagkalipas ng mga taon.
1: Private Confessions.
2: ...23 years old ako nang unang humawak ng manibela ng isang pampasaherong jeep. Tawagin niyo na lang akong Enzo. Sa mga panahong yun, hindi ko pinangarap yumaman. Ang pangarap ko lang, makarako sa bawat araw at makitang nakakakain ng 3 beses ang pamilya ko. Maaga ako nawala ng ama. Bigla na lang siyang inatake sa puso habang nagtatrabaho. Sa loob ng ilang araw, kami na agad ang kailangan mamuhay nang wala siya. Ang nanay ko ang naging sandigan naming magkakapatid. Naglalabada siya sa umaga, namamalansya naman sa gabi. Minsan, kahit may lagnat, umapasok pa rin siya sa mga bahay na nililinisan niya. Hindi dahil kaya pa ng katawan niya, hindi dahil wala kaming kakainin kapag nagpahinga siya. Pagkatapos ko mag-high school, hindi na ako nag-enroll. Hindi dahil ayaw ko mag-aral ha, kundi dahil alam kong wala nang magbabayad ng matrikula ko. Nagpahinante ako sa isang delivery truck. Naging construction helper, paragador sa palengke. Kung saan may trabaho, naroon ako. Pero kahit pagsama-samahin ang kinikita ko, halos wala pa rin natitira. Isang umaga, inalok ako ng tuwing kong magmaneho ng jeep. May kakilala raw siyang operator na nangangailangan ng driver. Hindi pa ako marunong nun, kaya ilang linggo muna akong tinuruan. Noong unang araw na ako ang nasa likod ng manibela, nanghinginig pa yung mga kamay ko. Takot ako pagkamali, takot ako makabangga. Pero mas natatakot akong umuwi ng walang maiuwing pera. Unti-unti, nasanay ako. Gigising ako 3:00 pa lang ng madaling araw, magtitimpla ng kape, titingnan kung maayos ang gulong, sisiguraduhin may preno. Pagkatapos, babiyahe na. Halos hating gabi na ako nakakauwi. Minsan, masakit na ang likod ko, namamanhid yung mga binti ko. Pero kapag naiisip kong may pambili na kami ng bigas kinabukasan, nawawala yung pagod ko. Hindi lahat ng pasahero mabait. May mga nagbabayad ng kulang, may mga nagagalit kahit wala naman akong kasalanan. At mayroon ding mga tumitingin sa akin na parang wala akong pangarap sa buhay. Minsan, may narinig akong isang lalaki habang bumababa siya ng jeep. "Driver ka lang naman eh." Tahimik lang ako nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero tumatak sa isip ko ang salitang yun. Hindi dahil naniwala ako, kundi dahil ipinangako kong balang araw, ipapakita kong walang maliit na trabaho para sa taong may malaking pangarap. Habang mamasada, napansin kong halos pare-pareho ang rutang dinaraanan ko araw-araw. May vulcanizing shop, hardware, mini grocery, auto supply. Tuwing walang pasahero at nakahinto sa terminal, pinagmamasdan ko ang mga negosyong yun. Naiisip ko,

cellphone. Hakbang yun, palayo ko sa kahirapan. Makalipas ang halos 2 taon, nakaipon ako ng sapat na halaga. Hindi para bumili ng bagong cellphone, hindi para magbakasyon, kundi para magbukas ng maliit na vulcanizing shop. Hindi ito agad kumita. May mga araw na walang customer, may mga gabing iniisip kong isinugal ko ang lahat ng ipon ko. Pero hindi ako sumuko. Sa umaga, namamasada ako. Sa gabi, ako rin ang nagbabantay sa shop. Pagod na kuwan, pero payapa ang isip. Dahil pakiramdam ko, sa wakas, may tinatahak na akong direksyon. Isang araw, habang nagpaparinyo ko ng mga papeles ng jeep, ipinakilala sa akin ng isang accountant na tumutulong sa maliliit na operator. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagpirma ko sa mga dokumentong yun ang magiging simula ng pinakamahalagang pagbabago sa buhay ko. Hindi ko kayang kontrolin kung saan nagsimula, pero kaya kong piliin kung hanggang saan ako dadalhin ng mga pangarap ko. Ang accountant na ipinakilala sa akin ay si Bianca. Noong una, trabaho lang ang naging dahilan ng pagkikita namin. Siya ang tumulong sa akin sa pag-aayos ng operator's permit, resibo at iba pang dokumentong kailangan sa negosyo. Napansin niya agad na paulit-ulit ako nagtatanong. Ma'am, paano ko ba malalaman kung kumikita talaga ang negosyo? Umiti lang siya. Hindi sapat na may pumapasok na pera, ha? Kailangan alam mo rin kung saan ito napupunta. Mula doon, tuwing may libreng oras siya, tinuturuan niya akong gumawa ng simpleng budget. Paano maglista ng kita at gastos, paano magtabi ng puhunan, paano mag-ipon bago bumili ng bagong kagamitan. Hindi na ako pinagtawanan kahit alam niyang hanggang high school lang ang natapos ko. Sa halip, sinabi niya ang linyang habang buhay kong dadalhin. Enzo, hindi hadlang ang pagiging jeepney driver, ha? Dahil ang tunay na puhunan ng negosyante, disiplina. Parang may nagbukas na bagong pag-asa sa isip ko. Dahil sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kakayahan ko. Mas lalo ako nagsumikap. Kapag walang pasada, nanonood ako ng libreng seminar tungkol sa maliit na negosyo. Kapag may libreng oras, nagbabasa ako ng mga lumang libro tungkol sa pagnenegosyo na nabibili ko sa murang halaga. Unti-unti, natuto akong magplano. Hindi na puro trabaho lang, unti pati kinabukasan. Makalipas ang ilang buwan, nakabili ako ng sarili kong jeep. Hindi na ako namamasada para sa ibang operator. Ako na mismo ang may-ari ng unit na minamaneho ko. Noong araw na nakuha ko ang susi ng jeep, hindi ko napigilang mapaluha. Una kong isinakay ang nanay ko. Tahimik lang siya nakaupo sa unahang upuan. Inaplos niya ang dashboard. Pagkatapos, tumingin sa akin. Anak, siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Hindi ko napigilang yumuko. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pakiramdam ko, unti-unti ko nang natutupad ang pangarap naming pamilya. Habang lumalaki ang vulcanizing shop, mas napapadalas na rin ang pagkikita namin ni Bianca. Hindi lang tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan namin. Minsan, tungkol na rin sa buhay, sa pamilya, sa mga pangarap. Napansin kong iba siya sa mga taong nakilala ko noon. Hindi siya humanga sa jeep ko, hindi rin sa maliit kong negosyo. Humanga siya sa sipag at tiyaga kong bumangon araw-araw. Unti-unti naging magkaibigan kami. Hanggang sa hindi ko namamalayang siya na ang unang taong gusto kong tawagan kapag may magandang nangyayari sa buhay ko. At siya rin ang unang taong gusto kong lapitan kapag may problema ako. Hindi ko pa man nasasabi ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko mas gumaan ang bawat biyahe. Hindi ko maisibihan ka para buhatin ako. Dumating siya para ipaalala na ang pangarap, kapag sinamahan ng disiplina at tamang tao, mas malaki ang chance ang maging realidad. Hindi ko pa alam nun na ang isang jeep na minamaneho ko araw-araw ang magiging simula ng isang logistics company na magbigay ng trabaho

0: banda ang minsan ding nangarap na tulad ko.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto, oras. May balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radio Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.
0: Lumipas sa mga taon, ang isang jeep naging dalawa. Ang dalawa naging tatlo. Hindi ko na malayan, mas marami na akong oras na nagbibilang ng biyahe kaysa sa pagmamaneho. Pero kahit operator na ako, paminsan-minsan ako pa rin ang humahawak ng manibela. Hindi dahil kulang ako sa driver, kundi dahil ayokong kalimutan ang buhay na unang nagturo sa akin ang tiyaga. Habang ako namamahala sa operasyon, si Bianca naman na nag-aayos ng mga papeles at pinansyal na bahagi ng negosyo. Isang gabi, habang magkasama kami nagsusuri ng kita at gastos, napansin kong may binubura siya sa papel. Ano yan? Tanong ko. Ngumiti siya. Mas malaki na ang naiipon mo kaysa sa naiisip mo, Enzo. Natatakot ka lang gamitin. Napaisip ako. Bianca, kung ikaw ang tatanungin, ano yung susunod mong gagawin? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Alam mo kung anong gagawin ko, Enzo? Mag-i-invest ako. Mag-invest ka. Huwag mo hayaang matulog lang ang pera dahil nagtatrabaho rin to para sa'yo. Iyon ang simula ng panibagong kabanata. Bumili ako ng unang delivery van. Noong una, isang kontrata lang ang hawak namin. Maliit na negosyo lang kliyente. Ako pa mismo nagmamaneho kapag kulang ang tao. Minsan, madaling araw na natatapos ang biyahe. Pero hindi ako nagre-reklamo dahil bawat delivery hakbang papalapit sa mas malaking pangarap. Unti-unting dumami ang kliyente. Kasabay nun, mas naging malapit din kami ni Bianca. Hindi niya kailanman ipinaramdam na mas mababa ako dahil driver lang ako. Sa halip, Siya pa ang una pumalakpak sa bawat maliliit kong tagumpay. Nung mabili ko ang pangalawang delivery van, siya ang unang bumati sa akin. "Enzo, congratulations! Pero huwag ka makukontento ha, mas malaki pa ang kaya mong gawin." Napangiti ako. "Seryoso ka ba?" tanong ko sa kanya. Tumango siya. "Enzo, ikaw lang ang hindi pa naniniwala sa sarili mo. Iyon ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko. Minsan, kailangan mo lang ng isang taong makakakita ng kakayahan mo bago mo ito makita sa sarili mo." Hindi nagtagal, nagtapat ako ng nararamdaman sa kanya. Hindi bongga, hindi ingrande, walang mamahaling regalo. Habang kumakain lang kami sa isang maliit na karinderya, sinabi ko sa kanya, "Bianca, hindi ko maipapangakong magiging madali ang buhay na kasama ako ha. Pero maipapangako kung hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad ang lahat ng mga pangarap natin." Umiti siya. At iyon na ang naging simula ng buhay naming dalawa. Akala ko, sapat na ang magkaroon ng sariling jeep. Pero isang araw, sinabi ni Bianca ang mga salitang tuluyang nagbago sa direksyon ng buhay ko. "Enzo, huwag mong isipin kung hanggang saan lang ang kaya mo ngayon. Isipin mo kung hanggang saan ka pwedeng makarating kapag hindi ka tumigil matuto. Hindi ko alam na ang simpleng payong yun ang magiging pundasyon ng negosyong magbibigay ng trabaho sa daan-daang pamilya. Mula noon, hindi na lang kami magkasintahan, mag-boyfriend-girlfriend, naging magkaagape kami sa bawat desisyon. Habang ako nasa kalsada, siya naman ang tahimik na gumagawa ng mga plano para sa mas malaking kinabukasan. Mula sa delivery vans, naglakas loob kaming pumasok sa trucking. Hindi naging mabilis ang pag-unlad. May mga panahong nasisiraan ang sasakyan sa gitna ng biyahe, may mga kliyenteng late magbayad, may mga pagkakataong halos maubos ang puhunan namin sa maintenance at sweldo. Pero sa bawat problema, may natututunan kami. Hanggang sa dumating ang araw na naitayo namin ang sarili naming logistics company. Mula sa isang jeep, nagkaroon kami ng dose-dose ng sasakyan. Mula sa pagiging mag-isang driver na tinawag ng pasaherong driver ka lang, daan-daang empleyado na ang umaasa sa kumpanyang binuo namin ni Bianca. Nagpakasal din kami at bumuo ng sarili naming pamilya. Pero kahit maayos ng buhay namin, hindi ko kailanman itinago kung saan ako nagsimula. Isang araw, inimbitahan akong magsalita sa isang programa para sa mga jeepney driver. Pagdating doon, nakita ko ang mga mukhang pamilyar sa akin. Pagod, pabad sa init at usok, pero patuloy na lumalaban. Para nakita ko ang sarili ko noong 23 years old pa lang ako. Umawak ako ng mikropono. Sabi-sabi ko na, "Huwag ninyong ikahiya ang pagiging driver. Marangal ang trabaho natin. Pero huwag din ninyong isipin na hanggang dito na lang kayo. Mag-ipon kahit konti. Matutong humawak ng pera. Magtanong, mag-aral. At kapag may pagkakataon, subukan ninyo." Huminto ako sandali. Sabay dugtong ko na, ang manibela, hindi kulungan yan. Pwede rin itong maging simula ng biyahe papunta sa pangarap ninyo. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, isa-isang pumalakpak ang mga driver. Doon ko naalala ang lalaking minsang nagsabi sa akin ng, "Driver ka lang." Kung kasama ko siya ngayon, hindi ko siya aawayin. Baka pasalamatan ko pa siya. Dahil ang salitang minsang nakasakit sa akin ang naging isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako tumigil. Hanggang ngayon, nasa opisina ko pa rin ang lumang plaka ng una kong jeep. Hindi ko yun ibinibenta. Hindi ko rin itinatago. Nakasabit yun sa pader ko saan araw-araw ko itong nakikita. Kapag may problema sa negosyo, initignan ko lang yun. At naaalala kong minsan, mas malaking problema ang iniisip ko kung paano makakabayad o may boundary ba ako pag-uwi. Hindi ko ikinakahiya ang kalsadang pinanggalingan ko. Dahil kung hindi ako nagsimulang magmaneho noon, hindi ko rin matututunang ako pala mismo ang kailangang humawak sa direksyon ng buhay ko. Ngayon, may sarili na kaming bahay, may negosyo, may mga empleyadong tinutulungan namin magkaroon din ng mas magandang buhay. Pero hindi ang dami ng sasakyan ang pinakamalaki kong tagumpay. Hindi rin ang perang naipon ko. Ang pinakamalaki kong tagumpay ay ang makitang hindi na kailangan maglaban ng nanay ko para lang may makain kami kinabukasan. At syempre, si Bianca, hindi niya ako iniligtas sa kahirapan. Hindi niya ibinigay sa akin ang tagumpay. Sinamahan niya lang akong buuin ang lahat ng yun. Kaya kapag may nagtatanong sa akin kung ano ang sekreto ko, simple lang ang sagot ko, hindi ako yumaman dahil sinuwerte ako. At hindi rin dahil may taong nagbigay sa akin ng madaling daan. Nagsimula ako sa manibela ng isang jeep, maliit na ipon, at pangarap na ayaw kong bitawan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ako nagmamaneho. Hindi na araw-araw, hindi lang basta jeep, kundi ng buhay na minsan akala ko hindi kailanman magiging akin.
2: Private Confessions. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayon, 28 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi, mga kapamilya at kaserbisyo! Kumusta po tayo? Nako, thank God it's Friday! Diba? Pwede nating sabay-sabay na sabihin, we made it through the week! Congratulations to you, diba? Malapit na ba nagka-meltdown? Dahil sa ulan, sa presyo ng bilihin, sa trabaho, sa stress, lahat na. Pero kita nyo naman, di ba? We made it! Magandang-magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo! Ayan, as a reward for making it through another hectic, stressful Philippine week. Talagang buhay sa Pilipinas, oh, minsan eh. Mapapailing ka na lang. Eto na, katanungan natin ngayong gabi. Ito ang reward natin, di ba? Tayo ay magchichikahan about love, relationships at madami pa dito sa pinagkakatiwalaang Love and Relationship Advice Program on AM Radio. Ang Love Connect. Question of the night, kapag mahal mo ang isang tao, dapat mo ba siyang tanggapin kung sino siya? Kahit may ugali siyang medyo di mo type, di mo gusto? Aba, at kahit hindi mo gusto yung ugali niya, or kahit, you know, gusto mo man o hindi mo gusto yung ugali niya, eh kapag toxic na, paano na? Diba? Parang yung love confessions natin, kagabi ba yun? Yung mahal niya pero mabarkada, di ba? Mainom. Anong isang araw pala yun? Paano na yun? Mahal mo naman, di ba? Pero parang wala namang problema, nakikitropa. Pero nako, toxic na eh kasi napapadalas yung inom at yung barkadahan. Oh, if we love someone, tama ba yung you need to accept me just as I am? Kahit sino siya, kahit ano pa yung ugali niya? Tell us all about it. Dito lamang sa Love Connect. 0919-278-3000. Yan po ang aming Viber line. Ay wide open just for you. O di kaya naman kung type niyong old-fashioned, no? Telebabad. Toink! Toink! Tatawag kayo. Pwede din. Diba yung mga nasa teleradio, ayan, rotary telephone pa talaga eh. Namimiss ko yun. Nung bata ako, rotary eh. Ay, nako, DJ Monica, napaghahalataan yung edad. Kung gusto nyo ng old-fashioned landline, pwedeng-pwede. 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. Sa ating paksa ngayong gabi, love is about acceptance, pero dapat ba tanggapin mo lahat ng kanyang pag-uugali? Aba, ayan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi, dito lamang, as we connect on Love Connect. Bago na po ang schedule ng Love Connect, 2 linggo na po. Nako, kung medyo you've been living under a rock at ngayon lang kayo ay nakatune in after 79 years. We start at 10:30, pagkatapos po ay hanggang hating gabi tayo. Bago po ng Love Connect, private confession. At bago ang private confession, syempre, di ba yung ating paboritong si Mama Jai Ho and Papa Awel sa Alam Na Dis. Ang saya, di ba, ng evening lineup natin dito sa DZMM. Kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, good evening! Happy Friday! Baka naman nanonood kayo, no, sa DZMM Teleradio. Sabayan po kaming napapanood on cable TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Hello, hello! Ayan. Kinakawayan ko kayo. Ayan. Sayaw-sayaw tayo ng konti. Kasi Friday na eh. Once again, ang ating paksa, love and acceptance. Dapat bang tanggapin mo lahat ng kanyang pag-uugali? Yan ang katanungan natin, the million peso question tonight. Kapag mahal mo ang isang tao, dapat mo ba siyang tanggapin kung sino siya? You know, love me just as I am, ika nga ng Air Supply. Kahit na yung ugali niya ay medyo demo type, kahit na medyo nakakasama na sa relationship, ay yayay. Ang saya, di ba? Pag-usapan natin yan. 0919-278-3000. Once again, yung ating hotline. 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Alam niyo po, mga kapamilya at kaserbisyo, nako, sinasabi kasi natin na kapag mahal mo ang isang tao ay dapat tanggapin mo siya ng lubus-lubusan kung sino man siya. Pero minsan naman teka, may hangganan yan, di ba? Kasama ng strengths niya, kailangan pati weaknesses niya, imperfections niya, pati na rin yung mga ugali niya na minsan mahirap intindihin, pati na rin yung kanyang nakaraan. Tama naman yun, di ba? Yung tatanggapin natin kasi minahal natin siya, ganyan na siya pagsisisihan mo pa ba? You fell in love with a person and that's how they were even before you met them. Mali naman yung gusto natin babagu-baguhin natin siya, no? Kung sino siya. Pero, paano kung ang ugali niyang tinatanggap mo ay paulit-ulit na lang na nakakasakit sa'yo? Na nakakasakit sa relasyon ninyo. Lalo na kapag mag-asawa na kayo, pagkatapos may pamilya na, no? Ay, paano na yun? When there are kids involved, the game changes big time. Because it's not only about you and me, it's not only about us, it's about the children. So paano kung yung kunyari pagiging mainitin niya ng ulo, kunyari, di ba? Mainitin ng ulo, may temper ba si Koya? O kaya si Ate Girl matalak? Aba, yung pagiging seloso, pagiging control freak. Hala. May kilala akong ganyan, sobrang selosa, grabe. And again, I wanna be a girl's girl and I usually am. Pero kahit mahal kita, kapag medyo tinatalunan mo na yung partner mo from behind kapag umaalis siya ng bahay dahil gusto mo, di na siya umalis, di ba? Nagiging physical na. Kapag nagiging ganyan na, tapos nagkakalmutan na kayo, ay magagalitan talaga kita kahit girlfriend kita. Mali na yun . Di ba? Dapat naman talaga yun. Pag-usapan natin minsan yun, ha? Dito sa Love Connect. Yung brutal honesty ba? Di ba? Is it more beneficial or detrimental to a relationship? Uy, ganda. Suggest natin sa ating EP si Sir Ab. Kasi, alam mo, minsan kasi yung ugali na tinatanggap mong paulit-ulit, minsan hindi na yan nakakabuti sa atin. So, what are we gonna do about that? May malaking pagkakaiba kasi ang pagtanggap sa isang tao at pagtanggap sa lahat ng ginagawa niya. Diba? It's not one and the same thing na we accept a person just as they are, but also it's different if we accept everything that they are doing kahit na po nakakasakit na ito sa inyong dalawa. Kaya kailangan madraw natin yung line dun sa dalawang yon, yung accepting the person just as they are and accepting all the negative and toxic traits. Yung isa kasi understanding, yung isa pangungonsente na yan . Mali naman yata yun, di ba? At dito nagiging komplikado ang pagmamahal at ang pag-iibigan. tipo siya, dapat mo siyang tanggapin kahit na may ugali siya na hindi mo gusto, parati na lang. Till death do us part with all your toxic traits, talaga ba yan? Yan po ang ating pag-uusapan dito lamang sa Love Connect. Ay, yung iba dyan may emotional blackmail eh, di ba? Ayoko yan. I don't like that. Yung mga emotional blackmail na, if you love me, why are you not accepting me as I am? O, di ba? Nakataas ang kilay ko doon sa mga nanonood sa teleradyo. Parang, talaga ba? Ayan, ang goal naman kasi ng isang relationship ay makahanap, hindi naman yung makahanap ka ng taong walang flaws. Because we are all imperfect, nobody's perfect, di ba? Aba, makahanap ka ng perfectong tao eh. Siguro eh, ano na yan, nasa ibang planeta ka na. Lahat naman tayo may pagkukulang. Pero yung acceptance na sobra-sobra na at nakakasama na sa atin, ano? Eh, paano na yun? Yan. This is something that we are going to connect with tonight on Love Connect. Once again, 0919-278-3000. Pakisabi lang po ang inyong pangalan at yung lokasyon ninyo. Pagkatapos eh, tatawagan po namin kayo. Pero kung medyo naiinip kayo, aba gusto nyo kayo na tumawag, pwedeng-pwede rin. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Magandang-magandang gabi! Nako, 105 days to go before Christmas! Ang saya! Sino ang nagki-Christmas songs na sa bahay nila? Ako promise, nung pumatak ang ano ang September, eh, nakikinig na ako ng aking Christmas playlist. Meron ako niyan eh, dalawang Christmas playlist taon-taon. Yung isa eh, ang tawag ko eh, a rockin' Christmas. Yan, a rockin' Christmas kasi puro mga yung mga mabibilis. Yan, pagkatapos yung isa, a twinkle light Christmas. Yan naman yung aking playlist ng mga mababagal na Christmas songs. Ay, sinimulan ko na yan nung September 1. Kasi nakakaano yan eh, nakaka-boost ba ng serotonin sa ating utak, ano? At dun sa mga tao po na medyo nade-depress, yung medyo may depression, may anxiety, tulad ko, yan, maganda yung music eh, as a serotonin boost. Lalo na pag Christmas songs, diba? And it's 105 days to go before Christmas. But like I always say, no, hindi lahat ng tao masaya pag Pasko, lalo na yung pumanaw na yung kanilang mga ano, no, minamahal sa buhay. Kapag ganon, eh, you have to understand, no, that there is no right or wrong way to celebrate Christmas. Kailangan eh, talagang you celebrate the way you want to celebrate Christmas. At kung mas tipo ninyo na mag-celebrate na talagang medyo bittersweet sa inyo, okay lang po yun. At kailangan iintindihin natin, ha, yung mga kaibigan natin na medyo may pinagdadaanan. Oo, ngayong holiday season. Diba? Yung mga may sakit, yung kanilang mga minamahal sa buhay, yung mga ganun ba? O, diba? Nagpakilala na ba ako? DJ Monica, at your service. Hindi pa yata. Si Paolo natatawa. Hindi pa ba ako nagpapakilala? Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, our love guru. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Pansamantalang humahalili. Kung kayo man po ay single, may jowa, may asawa, may problema sa pag-ibig, o basta gusto nyo lang makipagchikahan, hala, tawag-tawag na. Magkwentuhan tayo. 0919-278-3000. At syempre, ngayong Biyernes ng gabi, nag-prepare kami ng magandang playlist para sa inyo. Nako, yung unang dalawang kanta, sigurado ako gustong-gusto nyo to, promise. Kasi ang dami nagre-request nitong dalawang kanta na to. Sa ilang dekada ko na radio DJ at ngayon TV anchor. Nako, hindi nawawala sa request list itong dalawang kanta na to. galing 80s ito. Naka, madaming matutuwa. Ayan, we prepared beautiful music just for you. Pero syempre, pwede rin kayo mag-request, no, ng mga paboritin nyo yung awitin from the late 60s, 70s, 80s, and of course, the 90s. Once again, katanungan po ngayong gabi, kapag mahal mo ang isang tao, aba, dapat ba eh, love me as I am? Take me as I am? Talagang to the death yan? Eh, wag mo akong babaguhin kahit na medyo nakakasama na at toxic na sa atin? Or, okay lang ba na medyo mag-set ka ng boundaries kapag ka, ano, sobra na? At kung okay, paano natin gagawin yun? Sa ating paksa on love and acceptance ngayong gabi, dito lamang sa Love Connect. Yan, ang ating pag-uusapan at hihimay-himayin natin ang ano, no, ang paksang ito ngayong gabi. May hangganan din eh, ang love and acceptance. Tell us all about what you think, mga kapamilya at kaserbisyo. Alam niyo po kasi, yung pagtanggap sa tao ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa lahat ng ginawa nila at sa lahat ng ginagawa pala nila. Yung ginawa nila, eh, wala tayong magagawa dyan. Tapos na yan eh. We fell in love with them, history and all. So, kailangan tatanggapin natin yan. Ang mali naman eh, yung kung alam mo nang merong history yung partner mo, no, na medyo hindi maganda. Tapos, you make them feel guilty about it habang kayo ay magkasama. Abay, minahal mo na siyang ganyan. Tanggapin na natin. Pero yung sa kasalukuyan, eh may ginagawa na medyo nakakasama sa relasyon. Abay, halimbawa, maari mong tanggapin na naturally tahimik siya, moody, makakalimutin, may mga taong ganyan. Talagang bata pa lang eh, forgetful na. O kaya talagang hindi expressive sa kanilang emotions, 'di ba? Yung love language nila iba, hindi yung to express, no, their emotions, yung verbal to keep telling you how much they love you. Minsan eh nadadaan sa ibang paraan. Yung mga ganon, eh yung acceptance natin, it should have no boundaries kasi ganon na talaga 'yan eh. Those are their traits. That's their personality. Pero kapag ang pinag-uusapan natin eh, yung mga ugali o yung mga bisyo, yung mga ginagawa na nakakasama na, yun na. Doon na tayo medyo mag-iisip-isip ha, magdadalawang isip na tayo. Nako, I am excited, kapamilya at kaserbisyo, to tell us what you think about this question of the night. Kapag mahal mo ba ang isang tao, dapat mo ba siyang tanggapin, warts and all, kung sino man siya? Kahit na may ugali siyang hindi mo talaga type, kailangan ba talagang sasabihin mo eh, love me just as I am, ika nga ni Michael Cretu, diba? Just love me as I am. Here we go with our music break. Dito lamang sa Love Connect on DZ MM.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: Good Friday evening po, mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome back to Love Connect Friday Edition. Diba? Congratulations, we all made it through the week. Medyo kailangan po sa buhay i-celebrate natin yung mga little wins natin, diba? Kasi ang hirap-hirap na ng buhay So, you know, we have to celebrate our little wins like getting over a stressful week. Abay, pat yourself on the back. Ayan. Parang Monica, good job. Kahit na ganito, ganyan, ganyan, ganyan, diba? Ngayon, you made it through the week. Another weekend is on the horizon. At ang katanungan natin ngayong gabi, kapag mahal mo ba ang isang tao, aba, dapat ba itatanggapin mo siya just as he or she is? Kahit na may mga ugali siyang hindi mo masyadong type? At mas importante, hindi lang yung hindi mo type, may ugali siya na talagang toxic, no? Para sa relationship. Medyo yan po ang ating papag-usapan ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Sa ating paksang love and acceptance. Pero hanggang saan o hanggang kailan ba ito? Uy. Talaga lang, si Tess nasa ano eh, nasa linya eh. Kailangan malalaman natin yung mga opinion ninyo ha. Kaya sige, mag-text-text na kayo sa aming Viber line 0919-278-3000. O di kaya naman eh, tumawag sa aming hotline 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673. Bago po tayo magpatuloy at kausapin si Tess ano, ay... Eto ha, meron pong malaking difference ha. Ang flaw sa harmful behavior. There is an ocean of difference between someone's flaw, because we are all flawed human beings, and someone's harmful behavior. Hindi lahat ng pangit na ugali ay pareho, ano? Pareho ang ibig sabihin noon. Baka naman eh talagang meron lang silang flaw, yung kunyari eh medyo, nako. Nakaka-relate ako dito eh. Yung medyo minsan eh talagang latecomer parate. Hindi sa trabaho ah, pero sa personal life, medyo ano, sa mga lakad-lakad ganyan. Mm. Guilty ako diyan, guilty. Baka naman yung ganon, flaw yun, diba? Yung talagang parati na lang tardy. Pero yung harmful behavior, diba? Iba namang usapan yon. Kailangan po matuto tayong i-distinguish natin yung dalawa. Dahil yung flaws, these are the things we need to accept. Harmful behaviors are the things, in my humble beshi opinion, we need to change. O, diba? Tanungin natin si Tess ng Pampanga. Hello, Tess! Hi!
1: Hi, DJ Monica! Good evening!
0: Good evening, Tess! Kumusta ka na?
1: Eto, masaya kasi nakapasok ako. Thank you kay Paolo. Kasi nagpa-miss ko lang ako. Oh. Wala akong sapat na load. Nagpa-miss ko lang ako. Ang galing niya. Alam niyo ako to.
0: Oh, ang galing talaga ng aming mga ano dito, pro assistants.
1: Ay, oo naman.
0: Oy. Ayan, nagtatawanan sila sa laban. Magaling na. Magaganda at mga pogi pa. Kala
1: mo ba? Tsaka mababait sila ha.
0: Mababait sila talaga. Oo, para ko na sila mga anak. Oo, mababait yung mga yan.
1: Ang bait-bait nila.
0: Si Paolo.
1: Parang kayo.
0: Si Paolo.
1: Parang kayo ng mga uncle dyan.
0: Oy, salamat. Diba? Si Paolo,
1: naman.
0: Si Tin, si Patrick. Ayan, ako, mababait naman yan.
1: Tsaka si Carlo. Yan, sila si lahat.
0: Oo. Ano kami lahat? Ano kami lahat dito? Mababait. Pagtulog.
1: Siyempre
0: pagtulog.
1: Naman. Oh, lahat tayo. Lahat tayo mabait pagtulog.
0: Oo, diba? Hindi. Meron

0: Pero I'm so glad.
1: Ano lang yun, aksidente lang yun, hindi sinasadya.
0: Oh, aksidente lang. Pero kasi test, di ba naputol tayo kagabi?
1: Oo, kasi parang yung cellphone kung isang may problema. Kasi ito, ginamit ko yung luma akong cellphone at ibang SIM din itong ginamit ko. Eh, okay naman.
0: Okay. Kailangan talaga, alam mo, yung mga lumang cellphone, minsan yan ang mas matibay, kala mo ba?
1: Oo nga, sa totoo lang. Mas matibay yung mga sinauna.
0: Promise. Mas matibay. Aba, yung mga cellphone noong araw eh, nung nagsisimula pa lang ang cellphone, di ba? Parang mga self-defense weapons yung mga yan, yung mga malalaki, di ba?
1: Oo, yung meron pa ang cellphone na kala mo, gagara ng yelo.
0: Oo, di ba?
1: Sorry, yung pang, meron una sa gasaan, baka may gumagamit pa nun, sorry po.
0: Yung pang great ng yelo, no?
1: Yung may antena.
0: Pinaalala mo pa sa akin yun, yung may antena, correct. Oo, naalala ko yun, nako. Oo, yung ex-boyfriend ko, eh, may ganun eh, nung 90s eh.
1: Oo, lumabas talaga yun, 90s.
0: Oo, kaya talagang ano, minsan itong mga cellphone natin, eh, maseselan eh, yung mga bago eh. Kaya okay yung mga ano, yung gamit mo ngayon, yung mas lumang cellphone.
1: Kasi luma po, DJ Monica.
0: Oo, tumigil ka nga, Tess. Naririnig mo ba sarili mo? Para kang teenager, diba?
1: Thank you so much.
0: Oh, I'm so happy, Tess, na ano, kumusta dyan sa Pampanga? Okay naman ba ang panahon?
1: Ano na lang, ambon-ambon na lang.
0: Okay.
1: Sana bukas. Kasi sabi ng Pag-asa, mayiging maaliwalas sa madawang weekend natin lahat. So, everybody happy!
0: Sana all! Diba? Sana all!
1: Oo naman, siyempre.
0: Yes, ipagdasal na lang natin yung panahon. Kasi ano, talagang ang hirap pag umuulan, yung leptospirosis dahil sa baha.
1: Oo nga, at saka marami pa akong kababayan dito, Monica, sa Pampanga na talagang baha pa rin hanggang ngayon. Nakakaawa sila.
0: Oo, nakakaawa talaga. Oo, tapos yung ano, no, diba, Tess, yung ang hirap kaya kasi yung mga bata, pati yung pag-aaral nila, eh, nadadamay
1: oo,
0: pa, diba?
1: Na-sacrifice pati yung ano nila, studies nila.
0: Yung studies.
1: Buti na lang, meron nga ngayon ano sa bahay na lang, pwede naman sa bahay. Pero mas maganda pa rin siyempre yung nasa school sila. Kasi kumisan yung mga bata, internist pati yung ako kasama doon, tinatamad.
0: Diba? At meron talagang mga ano, natutuwa naman ako, no, sa ating mga paaralan na talagang lahat na meron ng alternative forms of learning, no, sa mga panahong ganito.
1: Pero oo naman.
0: Oh, pero tama yung sinabi mo, Tess, iba pa rin talaga kapag ka nasa eskwelahan.
1: Kapag kasi kuminsan kasi pagka tinatamad ang anak, nanay ang gumagawa.
0: Binubuking mo naman, Tess, eh.
1: Hindi, ganun kasi yung anak ko, eh.
0: Ganon? Ilang taon na?
1: Oo. Yung kanyang uniko iho is 12 years old.
0: Ah, so yung apo mo na ito?
1: Yes.
0: Oh, 12 years old. Tapos yung anak mo ang gumagawa ng kanyang mga schoolwork.
1: Kasi pag-ayaw niya kasi nawiwili sa cellphone.
0: Nako, oo, yan ang hirap. Kaya kailangan talaga, iba talaga kapag in person yung classes. Oo.
1: Oo naman.
0: Walang pati yung socialization eh, 'di ba? Uy, 11:11 on the clock. Let us make a wish. Naniniwala ka ba, Tess?
1: Yung
0: synchronicity na ganyan, 'di ba? Kapag ka nakikita mo lalo't pag 11:11 or 2:22, make a wish, mga kapamilya at kaserbisyo. Ayan. Oh, nag-wish na tayo.
1: Oo naman, nag-wish na rin ako.
0: Ayan. Sige. Yes! Eto yes. Na. Yung ating katanungan ngayong gabi, narinig mo ba?
1: Oo, nakarinig na ako. Kaya nga ako tumawag.
0: Oh, sige nga. Kapag ka mahal mo isang tao, dapat ba tanggapin mo kung sino siya? Lahat na faults and all?
1: Kagaya na sinabi ko nung una, di ba, na ang love is unconditional love, diba, sabi ko.
0: Okay.
1: Pero,
0: May
1: kasi nangyari talaga sa akin yun eh. Kasi sa akin yun. Talagang gusto ko nang bumitaw talaga, as in. Nag-message niya ako sa taong alam ko mapagkakasiwalaan ko, nasabi ko umabot na ako sa sukdulan. Pero,

0: humingi siya ng ang sa akin, humingi nga ng sorry eh. Humingi ng tawad. Ang sagot ko dyan, yes naman, basta willing magbago yung tao.
1: Okay.
0: Ang importante, yung meron siyang pagbabagong gagawin sa sarili niya, yung kaya din niyang i-adjust. Mm-hmm. Hindi yung puro na lang ako ng ako ang nag-a-adjust kasi nakakapagod din. So kung talagang mahal mo rin yung tao at ayaw mo siyang mawala sa'yo, hindi i-a-adjust mo yung sarili mo. Kasi wala naman kasing taong perfecto eh.
1: Tama. Kahit tayo, di ba? Sinabi ko kanina yan. Eh, nako, kung perfecto, kung makahanap kayo ng perfect, ibig sabihin yan, nasa ano na kayo, nasa Jupiter na kayo, sa ibang planeta na yan.
0: Pero meron pangalang perfecto, DJ Monica. Joke lang.
1: Oy! Talaga naman. Ang perfect lang ay ang Diyos, di ba?
0: Oo. Totoo yun. Wala nang higit pa. Pero tayo nga, araw-araw nagkakasala, pero pinapatawad pa rin niya tayo.
1: Correct. Tama. Pero teka, Tess, ang tanong ko, kasi nag-agree ako dun sa sinabi mo kanina, pero ito ang tanong ko, paano kung ang isasagot sa'yo ay, ganito na talaga ako eh. Paano yun? Valid ba yun?
0: Kinausap ko siya ng hindi naman kami pwede magkita. Sabi mo, kakausapin ko siya ng eye to eye. Kinausap ko siya heart to heart.
1: Okay. Oh.
0: Kasi nga, kung talagang mahalaga ako sa kanya, kung talagang mahal niya ako, hindi naman pagkakataon. Hindi ko naman siya binabago bilang siya.
1: Okay.
0: Ang inaano ko lang, yung kahit konti man lang. Kasi, pwede ko naman pagpasensyaan, although na napagpasensyaan ko na kasi 4.5 years na kami eh.
1: Okay.
0: So, ganun ang katagal.
1: Oo.
0: Kaya, kung talagang ako sa kanya, malaga ako sa kanya, tayo niya ako mawala sa kanya, talagang mag-a-adjust din siya. Pero ngayon, nakita ko naman, nag-a-adjust naman siya eh.
1: Okay. So, nakakita ka naman ng Tess? Nakakita ka ng positive changes naman?
0: Oo naman. Okay. Yun nga lang, hinahanda ko rin ng sarili ko, DJ Monica, kasi nga, LDR kami at pareho kami ng kalagayan. Sabi nga ng kanta, what matters most, diba?
1: Oy, ni Kenny Rankin. Ang ganda.
0: Ang akin lang, at least, wala kami sinayang na pagkakataon.
1: Correct.
0: Yun lang masasabi ko.
1: Tama na.
0: Yan ang sagot ko sa question of The night.
1: Ang ganda. Maraming salamat, Tess. Thank you sa iyong kasagutan.
0: Thank you rin, DJ Monica. Yes?
1: Oh, happy weekend, ha? Mag-enjoy ka.
0: Happy weekend sa inyo lahat yan. Pwede mag-request?
1: Sige ba, Tess? Ano ang request natin?
0: Gusto ko sana mapakinggan yung I Will Be Here ni Mr. Gary V.
1: I Will Be Here? Oh, with Gary Valenciano.
0: Yes.
1: Oh, maganda. Sige. Actually, prepare ko yung What More Can I Say ni Gary. Pero ito, papatugtugin na lang natin yung request mo. Sige ba?
0: Thank you.
1: Papatugtugin natin. Thank you, Tess. Ingat ka. Take care, ha?
0: Kayo rin. Ingat din kayo dyan lahat dyan.
1: Okay, honey. Take care. Bye-bye. Ayan naman, si Tess ng Pampanga. Oh, diba? Nung dapat iba... Parang feeling ko binababa ko yung telepono, in-off ko yung mikropono ko. Ano ba yan? Ay, nako, 16 minutes makalipas po ang 11 ng gabi. Dito sa Love Connect, ang ganda ng sagot ni Tess. Kasi ang katanungan natin, kapag mahal mo ba isang tao, talaga bang lubus-lubusan na love me as I am yan? Flaws and all, ba? Diba? Pero huwag kakalimutan, ba? Diba? Kanina sinabi natin, there is a distinction, ha? Between yung pagtanggap mo sa isang tao at pagtanggap mo sa ginagawa niya. Ba? Diba? Accepting the flaws of a person versus accepting the toxic behavior of that person. There is a line between that, no? Kailangan malaman natin yung distinction yan dalawa. Kasi hindi pwedeng parati na lang, ganito ako talaga paano ba, diba? Gusto ko talaga uminom, seloso talaga ako. Oy, nako. Wala mangyayari sa atin yan, Koya at Ate. Meron pa tayong isa pang caller sa linya, ang ating kapamilya na si Floor ng Victoria Tarlac. Hello, Floor! Hello, Confidence Queen! Ito ang Confidence Queen ng Love Connect ng DZMM. Hello, Confidence Queen! Are you there? Hello, Floor! Oy, nawala si Floor. O, teka, tatawagan uli ni Paolo si Floor. Samantala, tayo yung magchikahan muna, ba? Diba? Pwede po kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa ating question, katanungan ngayong gabi sa 0919-278-3000. Dahil ang katanungan natin, napaka-interesting. Nako, lahat tayo nakaka-relate dito, promise. If you love a person, do you accept that person just as they are? Kahit na may ugali sila na hindi mo gusto o nakakasama na sa relasyon ninyo? Ay, ang sarap pag-usapan, di ba? Let us talk about it, sabi ni Rina ng Quezon City. DJ Monica, iba naman yung understanding them for their flaws and accepting every bad behavior that becomes negative in the relationship. Yun na nga, di ba? Yun na nga ang pinag-uusapan natin. May kaibahan talaga yun. Tama yan, Rina. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Abay, kung meron pa kayong gustong i-add dyan, tulad ni Rina, i-viber lang po sa amin. 0919-278-3000. In the meantime, eto na si Confidence Queen ng Victoria Tarlac. Hello, Floor!
2: Good morning, DJ.
1: Parati ka nagmamadaling morning, ah. Para tayong balik
2: na patan. Na po. Malapit na po kasi.
1: Malapit na kasi. Oh, parang di ba, pagbalita patan ni Sir Peter at saka ni Rica. Parati akong nanonood noon . Nagmamadaling morning. Ayan.
2: Hello. Katulad kasi, DJ, yung kapag yung seminar sa mga yung
1: Alin?
2: Kapag nag-attend ako ng seminar, ang laging sinasabi kahit hapon na, good morning! Good morning, everybody! Ganun po.
1: Maganda naman kasi ang vibe. At kapag meron tayong mga kapamilya na nanonood naman talaga abroad, di ba? Abay, kunyari sa Estados Unidos, talagang good morning!
2: Po.
1: Oo. Good morning! Ayan, sa ating mga kapamilya na nanonood, from Europe or the United States. Maraming salamat. Hello, kumusta Confidence Queen? Bukas ang inyong di ba?
2: Mabuti naman po, DJ. Bukas susumba na naman
1: yun.
2: Ako.
1: Alam ko na yan, memorize ko na yan. Sabado ang Zumba ninyo.
2: Umuulan po kasi kaya hindi po ako nakakapag-jogging pag umaga.
1: Okay, hindi ka nakakapag-jogging. Pero di ba,
2: kasi po madulas po.
1: Correct, kasi delikado naman kasi, Confidence Queen, kapag ka ikaw ay napilayan, di ba? Medyo mahirap na. Kaya may Zumba naman. Yung Zumba, indoors naman yun, di ba?
2: Opo, yung Zumba po, pagkwan, 3 times a week, 4 times kung gusto ko po. Kaya lang po, 2 times a week lang dahil nakakapagod din naman po. Naubos lahat ang taba. Opo, DJ, alam mo, kapag nasanay na yata yung katawan ko na gusto ko yung mababasa ako ng pawis, kaya sabi ko nga sa Maipit po. Ito yung mga Zumba Queen, kapag tapos na mag-Zumba, ganitong mga itsura, basang-basa hanggang sa baba.
1: Yun, basang-basa hanggang sa baba.
2: Opo. Kahit di ba pag nagja-jogging ako, kung kailan ako natapos na nakarating na ako dito sa bahay, hala, tumutuloy yung pawis ko, nagagaling dito sa ulo ko. Ay, grabe sabi ko, tumutuloy yung pawis ko. Kaya, ayoko pong maulanan.
1: Oo naman, bawal naman talagang maulanan tayo, di ba? Especially the older we get. Kapag ka mga kabataan nga, ngayon, in this day and age, ayoko na rin na nakikitang, di ba dati, no, bata tayo, nagtatampisaw tayo sa ulan. Ngayon, medyo delikado na dahil nga sa, kapag may baha ng konti, di ba? Yung baka magka-infection pa tayo.
2: Opo. At kaya sabi, ibang-iba po noon talaga. At diba? Ngayon, Kasi noon din siya, alam mo, yung kapag sa ilog, pwede pag naiinom noon. Umiinom kami sa ilog. Pag nandyan ako nun sa Marikina, diyan dami naglalaba, dami ano, mahagos yung ilog dyan sa Marikina noon eh. Dahil dyan ako nang ano, lumaki, nagyan din ako nag-aaral, tumira. Ganyan. Okay. Naaalala ko po. Tapos dito naman po sa probinsya, yun po bumahagos po na river natin dito. Malinis po. Nag-swimming po kami. Hindi pa nun usang swimming po.
1: Diba ang saya noon? At tapos naalala mo noon, nung ako kasi nung kabataan ko, umiinom ako noon sa hose eh. Kapag ka naglalaro kami ng mga kalaro ko sa labas, kunyari nagpapatintero, ganyan. Eh, kung nauuhaw kami, pupunta lang kami sa garahe, iinom kami mula doon sa garden hose. Diba?
2: Ay, malinis yung DJ. Malinis. Kaya lang po kami.
1: Dati, ha, dati.
2: Yung mga nadanasan ko rin talaga. Ngayon, madumi na.
1: Correct.
2: Hindi na po pwedeng, ano, kahit man po magpugas ka lang, sa humahagos, hindi na po pwede.
1: Tama, hindi na pwede ngayon yan. Dati pwede, ngayon eh talagang
2: opo,
1: mas ang saya natin noon ano, ay nako. Nag-reminisce na tayo.
2: Parang kailan lang talaga. Oh,
1: sabi nga ni Ray Valera, parang kailan lang. Ay, Florante pala 'yan, Florante. Okay, eto na katanungan natin ngayong gabi, my dear. Oh, narinig mo
2: okay,
1: kanina.
2: Po. Oh.
1: Oh, kapag ba mahal mo isang tao, Floor, eh talagang love me as I am na talaga yan, flaws and all? Talaga ba?
2: Alam mo, DJ,
1: sige.
2: Depende po kasi kung sobra na, baka hindi ko na matiis. Pero kung talagang mahal na mahal mo isang tao, pagtitiisan mo at pinapanalangin sa Panginoon na sana may pagmabago pa. Alam mo, DJ, yung ano, yung kanta na yung Love Me, nandun na lahat yung kasagutan yung kwan.
1: Diba?
2: Yung ano mo ngayon. Kasi yung Love Me na kanta, ano, Love Me, tapos you give me a ring, tapos di pati na naman kayo, tapos pagko na naman, away na naman. Yung parang ganun yung kanta na yun. Eh. Kaya nagagandahan ko po ako, nagagandahan ako, DJ, dun sa kanta na yun.
1: Yung pinatugtog ko kanina, oh.
2: Opo, yung love me. Yun
1: that's
2: ang pamagat po.
1: That's all I want from you. Oy.
2: Opo, yun pong topic ngayon, yun po ang kasagutan niya.
1: Diba? Parang swak na swak siya talaga. Oo.
2: Opo. Kasi, ang ano lang po doon kasi DJ, bilang sa mga mag-asawa, kasi hindi na natin naalis yung ganyan na ugali. Nasa pagsasama na po yun. Kung gustong matagal na magsama ang isang mag-asawa, talagang magagawa ng paraan. Maliban lang po kung talagang wala na talagang sobra na, patak na.
1: Okay, oo. So may hangganan pa rin talaga. Kasi acceptance without boundaries can become pangungunsinte na. Agree ka ba doon? Nagiging tolerance na yon, hindi na healthy. Yung kapag walang boundaries, kailangan may boundaries pa rin kahit konti, di ba? Para hindi ka nangungunsinte.
2: Alam mo, DJ, hindi ko malimutan sa mister ko noon.
1: Okay.
2: Kasi ang isang relasyon, mahirap yung maging mabait ka lang. Oo, mabait ka kasi nag-iintindihan kayo. Alam mo, DJ, linabanan ko nun yung mister ko nun. Kasi ang ano ko nun, kung papatalo ako nito, na kukunin niya na, kunyari, meron siyang hindi gusto, baka sapakin ako, buntalin ako. Linabanan ko yan minsan. Kasi ang ano ko sa sarili ko, DJ, ipapakita ko na kaya ko siya at hindi niya ako kaya. Hindi niya ako basta-basta kakantiin, ganon.
1: Okay.
2: Nagawa ko yun.
1: Nagawa mo, ang galing, na parang na-prove mo na he cannot push you around. Ganon.
2: Oo, DJ. Kasi kapag nakikita kasi, DJ, na takot ka, hindi po pwede. Lalabanan ko siya.
1: O yun. Pero teka, sinabi mo na ano, hindi ka naman sinaktan, di ba?
2: Anong nagawa nun, DJ? Kumakain kasi kami eh. Lasing. Natapon na tabig yung ano, yung kanin at saka yung pickle na may tubig. Alam mo, ginawa ko, kinuha ko yung mug, pinukpok ko sa ulo niya. Tapos, oo, ala, dami-daming dugo. Yung kapitbahay namin na kamag-anak niya, anong nangyari? Tapos, ano, akala ko sasaktan niya ako, sinipa ako siya. Hanggang sa napaupo, ay, unforgettable yung DJ sa akin. Oo.
1: Okay.
2: Kasi kapag pinapakita mo DJ sa isang asawa o ano, natakot ka na, lalo kanilang aapiin.
1: Okay, nako. Ito, Flor, ha? We are encouraging women empowerment na hindi tayo, tama yung sinabi ni Flor, no? Na hindi tayo magpapa-push around, ano? Magiging doormat. Pero, hindi po natin ni-encourage yung pupukpukin natin sa ulo ng ano, ha? Ng magiging, yung ating mga
2: po.
1: Partner.
2: Sa akin lang po yun. Hindi lahat. Hindi ko po sinabing gawin nyo yun.
1: Oo. Nangyari po kay Flor yun, pero hindi ibig sabihin nun tutularan natin, ha? Kasi yung physical po na sakitan, wag po. There is no place for that in a in any relationship. Aba, walk away na lang. Ganon. Pero Flor, I am so proud of you, ha? Na you stood up for yourself. Congratulations. Ayan.
2: Opo, man. Opo.
1: Maraming salamat.
2: DJ.
1: Yes, Flor.
2: Gusto kong nga maka-chatmate yan, yung inaanak po yan. Kasi parang kahit hindi ko nakikita ang personal yan si Paolo. Very cute siguro ang pogi-pogi niya. Ala!
1: Cute talaga, cute siya.
2: Aampunin kita.
1: Oy, Pao, aampunin ka daw. Natatawa siya. Aampunin ka daw.
2: Ala, aampunin kita. Wala akong lalaking, isa lang lalaking anak ko.
1: Nagbablush si Pao, oh, ayan.
2: May asawa ka na, Pao. Aampunin kita, anak.
1: Oo, ang sabi ano yun? Di mo sure? Anong sabi ni, ano, ni Tin? Hindi mo sure kung pogi. Pogi talaga. Ayan o, tumatawa siya.
2: Alam mo, DJ, ang isang tao, hindi na natin magkukan yung pogi. Basta mabait, masipag. Uy, ad-friend mo ako, Paolo? Paolo? Ad-friend mo ako, Paolo? Si Nanay Flor. Flor ganapin. Ad-friend mo ako, Paolo.
1: Oo daw, sabi ni Pao. Umuoo siya. Sige.
2: Basta makikita mo, Flor ganapin yung nakayelo ako.
1: Sige, hanapin mo. Ha, Pao. Okay daw, hahanapin ka daw ni Pao. Maraming salamat.
2: Okay. Aanakin kita ng kasal pag magkakasal ka. Thank you, DJ. Good morning. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Ate Tess ng Pampanga. Napo, yung aking best friend na kahit hindi ko nakikita. Love you, Ate Tess.
1: Ayan naman. Thank you so much, Flor. Ingat kayo. Happy weekend, ha? Oo, ayan. Ang saya, no? Sila-sila, magbabarkada sila. Yung ating mga kapamilya, yung ating mga regular listeners, yung ating mga callers, talagang they are all friends. So, nakakatuwa naman. 29 na minuto. Makalipas ang alas 11 ng gabi, maya-maya lamang, Love Confessions. Pero ngayon, eto na. Gary Valenciano and I will be here. You asked for it, you got it. Dito lamang sa Love Connect. DZMM Monica po, all the way till midnight tonight. Right here on your favorite DZMM.

0: DZMM.
1: Basta AM, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Ang programang para sa bawat Pilipino.
11: Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: At tamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
20: na po on the clock, final stretch ng Love Connect. Huwag niyong kakaligtaan, ha? Kuya Dan, remember your music at 12 midnight. Pero po, right here, right now, eto na po ang ating Love Confessions.
18: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
20: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa mga tagapakinig ng DZMM. Ako po si Ali, 26 years old, at almost 5 years na po kami ng aking boyfriend, si Ethan. Honestly po, hindi ko na alam kung mahal ko pa po siya o nasanay na lang akong intindihin siya. Sa relationship po namin ay paulit-ulit na lamang ang cycle. May gagawin siyang mali, mag-aaway kami, magsosorry siya, at nangangakong magbabago. Palagi ko na lang siyang pinapatawad. Nagsisinungaling na siya sa akin tungkol sa pera. May mga bagay na itinatago at may mga panahon na hindi na niya ako kinakausap dahil galit siya. Pero sa bawat pagkakataon ay may explanation at apology. Kaya palagi kong binibigyan pa rin ng isa pang chance. Until recently, nako, nalaman kong 4 months, may malaki palang financial problem na hindi niya sinasabi sa akin. May parte pa ng money namin together na ginamit niya para bayaran ang ibang utang niya na hindi ko man lang nalalaman. Doon ko naramdaman na hindi na lang ito simpleng misunderstanding. Trust issue na talaga ito. Sa panahon na desidido na akong iwan siya, biglang na-ospital ang mom niya. Dahil wala na ang dad niya at may sarili ng pamilya ang mga kapatid niya, siya ang naging sandigan ng kanyang pamilya. Naawa naman ako at na-konsyensya. Kaya nanatili po ako at tumulong kahit gumamit pa ako ng ilan sa sarili kong savings para sa hospital expenses. Pero habang tumatagal, napapagod na rin ako. Hindi ko naman siya tinitignan na masamang tao siya. Alam kong may mabuti siyang puso at madalas ginagawa niya ang desisyon niya dahil gusto niyang tulungan ang family niya o protektahan ako. Pero kahit maganda ang intentions niya, paulit-ulit pa ring nasasaktan ako sa mga desisyon niya. At ngayon, hindi ko na alam kung magsistay pa ba ako dahil mahal ko siya o dahil naaawa na lamang ako at nakokonsensya ako dahil kawawa naman eh kung iwan ko siya. Mahal ko naman talaga si Ethan. Minahal ko siya, DJ Monica, pero pagod na rin po ako sa pagpapatawad ng paulit-ulit, pag-a-adjust, pagsalo sa mga problema na darating dahil sa mga wrong decisions niya. DJ Monica, masama ba kung gusto ko nang piliin ang sarili ko at this point? Kailangan ko bang manatili dahil mahal ko siya at may pinagdadaanan ang family niya? O may pagkakaiba ba ang pagmamahal sa pagsalba ng isang tao? Tulungan niyo po ako, DJ. Maraming salamat po. Nagmamahal, Ellie.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCMR. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastang

0: hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo Nando ng DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ko ang situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tuwi-tuwi na.
3: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mga kwentuhan on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika, simulan natin ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang gusto kong

0: Swabbing Umaga, September 12, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. Lumalampas pa paminsan-minsan. Mga OPM na inyong paboritong pakinggan at syempre ang mga request, napakaabangan. Ganda nun, rhyme-rhyme yung mga nasabi ko nun. Mamaya din na alamin natin ulit kung ano ang ating katanungan para sa ating huntahan. Pero bago yan, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood ngayon sa mga sandaling ito sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo Kaway-Kaway. Hello po sa inyo. Ganon din po sa lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo. Oo. Diba? Yung mga tinatamaan pag sinasabi ko nakikinig sila habang nakahiga, nakabaluktot. Naka-side sa left, sa right. Tapos nakikinig sa radyo. Hello po sa inyo. Ganon din sa mga nakikinig sa kanilang mga opisina dahil may trabaho pa sa mga sandaling ito. And of course, ang mga nakatutok sa atin habang nagmamaneho, kung saan man po kayo pupunta, ingat-ingat sa pagdadrive sa lahat ng mga nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sabado na, it's the weekend guys. At ang countdown natin, ang last countdown natin ngayong linggo kasi syempre next week ulit, 104 days bago ang Pasko. Ay, hindi pa pala. Akala ko pagbalik ko less than 100 na, hindi pa. 101, tama ba? Parang ganun. Hindi, 100 ano lang pala, minus 2 lang pala. 1,440 ba? Ano? Sobra ng zero. Sobra ng zero yung days namin. Napakatagal pa pala. Ba't ba kina-countdown natin? Kumusta po ang inyong linggo? Ha? Yung mga estudyante, ang daming araw na walang pasok, ano? Huwag ko yung sabihin kung saan sa kayo nagpupunta nang walang pasok. Sana nagawa niyo na yung mga project na kailangan ninyong gawin. Magandang morning sa mga kasabayan din natin na nagtatrabaho pa rin. Ito ang aming Friday. Ito ang aming Friday night kahit na technically ay Sabado na. Ngayon pala kami nag-Friday. Hello, hello sa mga gising na gising, no? Mga virtual assistants, mga call center agents, yung may mga tinatahi. Diba, minsan nag-overtime yung mga mananahi. At saka, hindi ko sure kung nagkataon lang ito. Pero parang sa lifetime ko, parang lagi ako nakakarinig na nagtatahi kapag ka madaling araw. Parang nakatakot pala yun. Ano? Hindi, meron may mga naging kapitbahay kami dati na natatandaan ko sa may Puresa pa yun eh. Parang pag nagigising ako ng madaling araw, nagtatahi na kaagad si nanay dun sana. Tapos dito rin sa may ano, sa tinitirhan ko ngayon sa Quezon City, meron din. Parang nakakatakot yun kung iisipin mo. Pero magandang umaga sa mga nananay. Baka gusto nila magtahi pagka madaling araw. Baka mas peaceful, 'di ba? Mas hindi ma yung concentration nila, 'di ba? Yung mga matatanda. Tsaka siguro ito alam ko na kasi syempre nagigising sila ng madaling araw. So kapag titingin sila kung anong pwedeng gawin, 'yun magtatahi na lang sila. Sabi ni Marvin, oh, good morning Kuya Dan. Tama ba ang nakita ko? May papan ng left and right ang tele bago ka mag-start. Bakit parang hindi ka naman makapaniwala? Dito nang ginagawa yun sa RYM yata. Yata ha, hindi ko sure. Baka feeling lang ako, baka naman ginagawa din sa iba. I-make sure ko pa. Pero yes, ganun-ganun yung start namin dito para talagang cinematic yung dating yun. Maraming salamat po sa Teleradyo. Oh, kita mo yan. Dito lang yan sa nangyayari sa Remember Your Music. Back to you guys. Oh, di ba? Oh. Sayang di ko na-record yun. Ang ganda naman nun. Tingnan nyo. Dito lang nangyayari yan sa Teleradyo. Actually, tatlo yan eh. Nandito pa nga eh. Oh, hi guys. Hello. Ay, hindi yata gumagana yung camera. Ayusin pa. Sige. Sorry. Sabi nila, ano ba? Naigihan ka naman, Kuya Dan. Ang ganda ng shot. Parang ano pa. Parang pang, ito na ba yan? Oh, hello. Ito nga pala ang isa pa naming camera. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig sa atin sa ibang bansa. Oh, kasi feeling ko pag dito yung shot parang sa ibang bansa. Hi, hi guys. At dito naman sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga kabahayan. Dapat may speech. Dapat ganun yung spill ko, ano, yung kada ibang lugar. So, iba-iba ko tumingin, nahihilo na ako. Kailangan natin practicein. Oo, kailangan na maganda yung ano. Kailangan may spill tayo para, ano ba yun? Yung dati sa Rated K, di ba? Yung mga ganun. Yung, at para sa mga kapamilya natin sa ano, di ba? May... sa baba. Meron pa ba dito? Meron ba dyan sa Gen Ad? Parang wala naman dito, pinaglalokohan niya ako eh. Sabi niyo, naalala ko ginagawa rin dati yan ni Manong Ted Filon. Oh, ang huli pa lang gumawa si Manong Ted. Ah, may close up pa pala dito. Ano yun? Ah, wala. Ah, force ko na. Ah, ito pala yun. Akala, di ba masyado malapit? Di ba force ko na makikita dito? Hi, mga kapamilya natin dyan sa Gen Ad naman. Ang ganda! Kasi yung ano ko, yung double chin ko nakikita pagka masyadong malapit. Wala na talaga. Alam nyo, wala na si seryoso talaga sa programa ko na to. Puro na lang talaga ginagawa daw nila Manong Ted yun. Ay, sayang. Malay nyo, dito natin ibalik sa Remember Your Music. Tsaka ni Chacha pag nag-i-intro daw sila ng DJ sa music. Amazing. Nasyahan ako doon. Maraming salamat po sa pag-feed ng aking fantasy. Ang saya-saya. Sa ating mga technical directors, maraming salamat po. Si Miss Jo ang banaobo dyan ngayon. Sabi ko sa'yo, si Ma'am Jo yan eh. Gusto rin niya pakita kasi medyo may mataba ako dito sa pipis niyo dito eh. Ma'am Jo, maraming salamat. Ang ganda, di ba? Wag na, yaman na, okay na yan. Mag-uwi na tayo. Masaya na ako. Okay na, masaya na. Ano na nga ba? O sige na nga, magsimula na tayo sa ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayong September 12, 2026. Kailangan nating malaman ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan / dudugtungan ninyo ang salitang gusto kong ganun, maraming anggulong nakikita. Gusto kong, ano ba ang mga gusto ninyo, ha? Pwede nyo ipadala sa ating Viber line sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Sa Facebook, pwede nyo akong hanapin. Mag-comment kayo at mag-DM sa akin. Hanapin nyo lamang po ang spelling ng aking pangalan, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Siguro yung mga nakikinig sa radyo, naku-curious sila kung anong pinag-aaralan kanina. Kasi naalala ko itong mag-asawang Marvin tsaka Marian, nagkanda na to eh, nagkanda pa cable to kasi naku-curious sila sa... Sabi nila naku-curious na sila sa mukha ko kung anong itsura ng mukha ko pagka ano eh. Pagka hindi ko natutuloy kung bakit. Okay lang ho yan, sasamahan ko pa rin naman kayo kahit kayo nasa radyo. Hanggang 4 a.m. si Kuya Dan po ang bahala sa inyo. Dudugtungan nyo lang salitang gusto kong. Ano ang idudugtong ninyo dyan? Gusto kong... sagot ko doon sa pinost ko, gusto kong ano eh. Sabi niya, kontakin lang kami pag need ng satellite, may agent kaming i-refer. Actually. Sabi niya, kinabahan ako, akala ko ano sasabihin mo. Wala akong sasabihin. Ako ay mabuting tao. 12:30 na po ang oras natin. Once again, hadugtungan nyo lamang po ang salitang gusto kong. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan sa Sama Ka Na Lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Remember your music!

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Chris Walker with a song, How Do You Heal a Broken Heart, from the year 1991. Napakinggan din natin Thing of Laura ni Christopher Cross, Nothing Can Stop Us Now ni Rick Price, and I Will Be Here ni Stephen Curtis Chapman. Sa oras po natin 8 minuto bago sumapit ang alauna ng umaga. Magandang morning sa mga kabukas pa lang na kanilang mga radyo at mga telebisyon. Kayo po ay nakatutok na kay Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Huntahan tayo hanggang alas 4. Pwede kang sumali, no? Dudugtungan mo lang ang salitang gusto kong. Gusto kong maging singer. Yung binigay sa akin boses kasi pang voice acting lang, hindi na isagad hanggang maging singer. Merong kinapos ako din. Ganun sana yung mga gusto kong boses katulad ni Chris Walker, no? Ayoko na, hindi nga binigay eh, baka ulitin pa. Hindi nga binigay, di ba? Masapin na natin ang ating first caller from Bulacan. Nasa linya natin si Jask. Gani Jask ha, Jask, good morning.
2: Kinapos pa ba yan?
1: Kinapos, di ba? Parang hindi ko na nga tinuloy eh. Kasi alam niyo naman, mahihiyain kasi ako, hindi naman ako.
2: Parang hindi naman eh.
1: Hindi, shy type nga ako, hindi nga ako masyado. Ayoko nga. Ang aga mo naman, bakit ikaw ang first caller ba? Iba din ha, bilis dumayan ha.
2: Ano ba? Hindi ko din alam.
1: Ang hirap ng tanong, ba't ikaw ang first caller? Bamalay ko eh, ako yung unang tumawag eh, ano gagawin ko? Ito na, sagutin mo na lang. Kamusta ang bakasyon mo, ang iyong birthday bash? Birthday bash!
2: Baka mabash.
1: Kamusta naman?
2: It's great.
1: It's been great. May
2: maulan.
1: Oo nga eh. Kumusta ba? Alam mo, hindi pa ako nakapag-bagyo ng medyo ganito yung panahon. Yung talagang maulan talaga. Anong feels?
2: Ano ba? Last year din ganito nung nagpunta ako eh. Paulan-ulan. Yung pag. Mapag talaga.
1: Sorry, biglang pumasok ko si Toko. Biglang pumasok sa isip ko si Toko. Mafag talaga.
2: Bakit? Pag?
1: Oo eh, biglang pagsabi mo mafag, biglang si Toko, yung mukha ni Toko, bigla yung naisip ko yung aso kong pag eh. So mafag.
2: May naisip ko na yung ibang mukha, pero
1: wag yun. Wag mo na isipin, din na nga natin nakikita. Okay na yun. So mafag.
2: Ayun, mafag.
1: Mas ano ba, mas ma-feels ba ang Baguio pagka maulan, yung tipong mas nakakalungkot?
2: Ako kasi parang mas gusto ko pa rin yung maaraw kaysa maulan kasi yung sapatos ko na mabuputikan.
1: Unang-una, di ba? Mabuputikan.
2: Yun yung pinaka-hassle sa akin. Tapos, may time na bigla-biglang lalakas yung ulan, may time na hihina. Di mo alam kung saan ka talagang malaking tulong kung may payong ka na dala.
1: Correct. Siguro,
2: Jabyo nga daw.
1: Jabyo, tama. Tama yun. Siguro ano lang yun, parang gusto nila yung maulan doon sa mga nagsistaycation lang. Yung literal na hindi lumalabas, pero pag sa atin na medyo palabas-labas pa din, medyo hassle. Naalala ko pala, umulan din nung, alayo pa naman nung pinuntahan namin sa may... Paano ko ba? Hindi ko alam eh. Basta sa sobrang layo niya, ang hirap kumuha ng taxi pabalik sa city. Yung ganung level. Hindi, parang nasa La Trinidad yata kami. Oo, kasi parang nagdalawang sakay na kami pabalik kasi wala nang taxi, tapos umuulan, ang hassle din talaga.
2: Yun din mayroon. May dati rin parang long weekend na punta namin. Sobrang crowded talaga ng time na yun. Madaming turista.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, parang paggabi na yun, mayroon ding makahanap ng masasakyan.
1: Oo. Pagka, parang ano, pag lumampas ka siguro mga 9-10, ganyan, medyo hindi na rin ganun kadami. Tapos, ang natatandaan ko noon, kaya hindi din kami pinapara ng ibang taxi. Kasi may mga dumaan taxi. Sabi pala nila, yung mga... Kasi nasa La Trinidad, hindi ko rin alam, nasa La Trinidad na pala kaming area. Yung palang mga taxi ng La Trinidad, hindi sila bumababa sa Baguio. Kasi, iba na yung ruta nila, hindi na sila naghahatid ng... Kasi masyado na raw maraming taxi sa Baguio, bawal na silang pumasok. So, parang ganun. So, wala. Nag-jeep kami pabalik. experience.
2: Yun yung mahirap din eh. Tapos, may time naman din na, ano, nung maaraw, pero saglit lang. Umaga yun eh, pagka-breakfast ko, bumalik lang ako saglit sa hotel, gumayok ako. Tapos paglabas ko, umuuli na agad.
1: Parang pinatikim ka lang ng araw. Hindi pina-experience. Pero at least, enjoy naman kahit ganun. At saka, solo ka naman eh. So, solo mo ang time ko. So, kamusta yung ano? Di ba ni-rehab daw yung ano ah? Yung burn, yung leak. Maganda na yung mga swan? Maganda na.
2: Ano, gabi ko siya napuntahan. Oh. Yung walang araw. Yung sarado talaga.
1: Ay, hindi mo rin nakita.
2: Galing na.
1: Oo, ang galing.
2: Ando na ako eh. Hindi ko mapinuntahan.
1: Tama. Mahusay ka talaga kasi. Oh. Ayos talaga kasi yan. Di, wala. Di, hindi ako nakukuha ng update doon sa Burnham Park. Diba? Sayang
2: pero
1: naman.
2: Pero napuntahan ko siya nung gabi. Maganda naman siyang tingnan.
1: Eh, di mo naman nakita nung
2: gabi. Yung, hindi, yung ano, yung feels parang sarap lang mag-ikot ng gabi ganun.
1: Correct. Nag-ano ka pa nga
2: hindi masyado matao.
1: Nakita ko nga nag-bike-bike ka pa nga doon na ano yung mag-isang bike yan. Masaya ka naman. Nang bangga ka ba ng mga bata? Ay hindi pala ba?
2: hindi ko naman sadya may nabangga.
1: Sabi ko na ugali niyang mga yan ang babangga. Pero speaking of bangga, meron ding bump car kasi doon, 'di ba, malapit. Nawala na.
2: Wala na ba yun?
1: Hindi ko alam. Kasi nung huling punta ko, parang hindi ko na nakita eh. Nung last, parang na, kami magtutropa, harus sirain namin yung bump car, kaka-bump car namin sa isa't isa.
2: Kaya pala nawala.
1: Oo. Tapos nung balik namin, parang hindi na namin nakita din yung sayang. Masaya pa naman mag-bump car. Lalo pag yung hataw na hataw ka talaga, babangga mo talaga. Pero tropa ko naman yun. Hindi naman random bata lang yung binabangga ako.
2: Kaya pala nawala.
1: Kaya siguro nawala. Siguro
2: sa, masisira.
1: Sabi nila, baka bumalik yung mga kaskasero dito. So, all in all, nag-enjoy ka naman.
2: May ipit
1: ka nga ni. Huwag kang sisingit. Oo, tama naman yun. O siya, edi maganda naman at na-enjoy mo naman ang iyong. So, next year ulit. Ganun ulit next year.
2: Sana.
1: Ayaw mo mag-level up, mga ano naman. La Trinidad na.
2: Japan, nakala ko, Japan.
1: Hindi, La Trinidad. Mas tumaas ka lang ng konti, ganun. Oo.
2: Konting height.
1: Hindi, Japan. Oh, hindi. Kung saan na lugar na malamig din, di ba? Saan ba malamig? Ano bang malamig na yun?
2: Sana, kung makaipon.
1: Tama.
2: Kung saan man tayo dalhin.
1: Tama. Basta babalitaan mo kami kung saan ka na.
2: Pero pag ganun, parang gusto ko may kasama na eh.
1: Kahit, uy! Ano?
2: Family member.
1: Family member, ako. Tama. Tama naman.
2: Ang hirap kasi mag-solo travel na yung wala ka talagang kaalam-alam.
1: Para alam mo, based on my experience, mas mahirap yung may kasama ka at pareho kang walang alam.
2: Oo nga, no?
1: Okay lang kung isasama mo, marunong na, di ba? So parang medyo tag along kayo. Pero pagka lahat kayo bago, parang magkakainitan kayo ng ulo.
2: May point.
1: Oo, kasi based on my experience yan ha. Pagka ang kasama mo medyo naliligaw-ligaw, nako, magkakainitan na kayo ng ulo talaga, sinasabi. Pero hindi, alam mo, part yun ng travel, no? Pagka yung medyo naliligaw-ligaw kayo ng train station, yung mali yung binababaan ninyo, okay lang yun, experience yun. Doon nagiging memorable ang mga travel. At dahil dyan, ano ang gusto mo, Jask?
2: Gusto ko sumahod para makabawi.
1: Tama. Makabawi. Oo, kailangang punuan ulit ng ating mga savings account. Very good. Ano ba ngayon? 12, 13, 14. Sa Monday pa? Hindi pala sa Monday pa. Tuesday pa.
2: Tuesday.
1: Tagal naman. Di ba pwedeng ano na? Pabali na ba? Di ba pwede ngayon na yan? Oo. Sabado na nga
2: ano
1: pa.
2: Ano ba abangan namin, Kuya Dan?
1: Saan?
2: Sa'yo.
1: Saan? Sa akin? Wala.
2: Parang ano?
1: Wala naman. Ano mo pinagsasabi mo dyan? Wala ka namang...
2: Japan?
1: Wala.
2: Wala.
1: Wala naman. Ikaw nag-iimbento ka. Wala naman akong ganyan eh.
2: Wala pa.
1: Wala pang pera nga eh. Basta, alam nyo, mararamdaman nyo naman agad yan agad. As in, kumbaga, literal, damang-daman nyo agad pagka nawala.
2: Surprise eh.
1: Basta, importante doon, ang tatandaan nyo, babalik si Kuya Dan.
2: halimbawa.
1: Pag nawala, babalik, hindi pa pwedeng hindi. Oh. Pero wala naman ako sinasabi. Ikaw, alam mo, wala naman ako sinasabi. Bigla-bigla ka nagsasuggest siya pag ako bigla nawala. Salanan ni Just po. Ngayon may sisisihin na tayo pag biglang nawala si Kuya Dan, ha?
2: Sabi mo kasi, Just, kailangan yan sa buhay eh.
1: Ay, oo naman, kailangan. Basta si Just po sisihinin nyo pagka ano, pagka nawala si Kuya Dan. Sabihin nyo, naku, sinabi kasi ni Just, nagbigay ng idea, umalis na lang si Kuya Dan. Si Just, ha, si Just. Wala nang iba, si Just lang, ha.
2: Yung ano pala, yung ganito pala na solo ko na pagpunta, na kaya naisip kong itry yun last year, kasi naalala ko yung kwento mo na nagpunta ka lang mag-isa sa Baguio.
1: Oo, eh trip
2: ikaw
1: ko kasi.
2: Ikaw talaga nag-influence eh.
1: Oo, kung naghahanap po kayo ng sign kung kailangan nyo mag-travel, si Kuya Dan po ang sign. Hindi, ano kasi yan, ako naniniwala ko minsan sa buhay natin, kailangan natin itry yung solo traveling. Kasi iba ang feeling, very for, hindi kailangan malayo, di ba? Hindi makailangan yung magastos yan, pwede Baguio. Ako dati, ang unang-una ko talagang solo travel, vegan. Pumunta ako ng vegan mag-isa, tapos mga nagstay ako doon ng... Ano, ang tagal ko, 3 days, 2 nights. Parang ang tagal, pero nga, parang wala naman ako masyadong gagawin, pero ang tagal ko next day. Tapos, ayun, literal, ikot ako sa vegan, tapos, alam mo yun, ang ganda kasi ng traveling ay yung nakikipag-usap ka sa mga locals, yung nakikipagkaibigan ka, yung syempre, ipaprofile mo din, hindi yung bigla-bigla ka na nakikipagkaibigan ko ni kanino. Hindi ako, alimbawa, sumakay ako ng Kalesa, yun, tapos nakipag-inausap ko, anong pangalan ng kabayo, si Bernadette daw yung kabayo. Ay, hindi pala Bernadette, Diana.
2: Sinabi niya yan?
1: Diana yung pangalan ng... Promise, nakalagay sa vlog ko. Nakalagay dun sa vlog ko kasi may nag-vlog ako noon. Nakalagay, Diana the Horse. Oh, yung mga ganun, di ba? Kaya, yun yung experience na medyo hindi mo mabibili kapag ka nagta-travel. Ikaw kasi kailangan gumawa nun eh. Kailangan mong makipag-usap, mag-reach out, ganyan. So, try nyo. Kung naghahanap kayo ng sign ng solo traveling, ito na po yun. Si Kuya Dan. Ako na magiging vessel. Sige na, igawin nyo na ngayon. Oh, siya. Parang nagchachapi. Ba't yung tawa mo? Parang nagchachapi, Jasper.
2: Ay, sorry.
1: Parang napuputol-putol yung tawa mo. Anyway, yun lang ang gusto mo? Wala nang iba?
2: Bukod sa sumahod, 13th pa.
1: No, 13th.
2: Sa matulog.
1: Yan.
2: Gumala ulit.
1: Tama. May tawag dyan eh. Hindi ko na lang sasabihin. Yung si mga, ano nga ba yun? Travel ipon, travel. Basta ganun yun, parang paulit-ulit yun, di lang maganda pakinggan. Sige, ano ang song request mo, Jask? Ilagay na natin.
2: Everything I own. Ayan, luma ah.
1: Hindi ka mag-ano ngayon ah. Everything I own, I do it. Ano ba yun?
2: Mali.
1: Si Bread pala yun. Okay, sige, i-play natin mamaya. 104 na, bahala ka na sa buhay mo dyan. Go ahead, Jask.
2: Kapamilya, makilahok na sa Untahan with Kuya Dan. Dugtungan niyo lamang ang mga salitang gusto kong black. Punan niyo na po ang patlang na yan ng oras natin. 105 ng umaga. Tugtugan, huntahan at mga balitang kailangan niyong malaman. Pakatutukan ngayong Saturday morning sa Remember Your Music with Kuya Dan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrata at DZMM Teleradyo.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: Ito na ang theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Oras natin, 1:21 po ng umaga. Napakinggan natin, Baby Come To Me ni Patty Austin, Waiting For Your Love ni Stevie B, and No One Else Comes Close ni Joe. Tuloy-tuloy po tayo sa ating huntahan ngayong Sabado morning. Dudugtungan nyo lamang po ang salitang gusto kong. May end yan. Ano ba ang mga gusto ninyo? Sabi ni Rolando Doliete, gusto kong maging malaya. Nasaan po ba kayo ngayon, ha? Saan po? Saan nyo gustong lumaya? Sa buhay, sa bagay. Marami tayong mga ganap sa buhay na parang feeling natin hindi tayo malaya. Nawa ho ay makalaya kayo. Ay, parang mali yung makalaya. Marry Me, Canada Havines. Sabi niya, good morning, Kuya Dan. Gusto kong marami akong gusto. Hindi niya sinabi kung ano. Wala po ba kayong isang specific na gusto? Please play the song If I Sing You a Love Song, sabi niya. Salamat. Sige, ilalagay natin. If I sing you a love song. Inuubo ako sa mga pinagagawa ko. 1:23 po ang oras natin, kausapin na natin. Next caller, once again from Bulacan. Nasa linya natin si Mirasol. Mirasol, good morning. Mirasol, ganda naman ang pangalan mo.
2: Hello po, Kuya Dan. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po, Miss Mirasol.
2: Opo.
1: First time niyo po tumawag, Ma'am Mirasol?
2: Opo.
1: Bakit po tumatawa kayo kagad?
2: First time po.
1: I welcome po sa Remember Your Music, Ma'am Mirasol.
2: Salamat po.
1: Ano po ang nickname ninyo? Mira o Sol? O Rasol? Ano ba? Ira?
2: Sol po.
1: Ah, Sol. Si Sol. Oh. Hindi ganda ng pangalan niyo. Meron akong, may pinsan ako ganyan ng pangalan, Mirasol. Parang ano nga ba ang Mirasol? Flower ba yung Mirasol? May meaning ang Mirasol.
2: Sabi ng kwento lang po, nung nagbigay ng pangalan, yun daw po, Bulaklak
1: ng Mirasol, di ba? Oh. Oh, ang ganda.
2: Mm-hmm.
1: Mirasol.
2: Ay,
1: welcome po. Kayo po ay, ano, medyo matagal na ba nakapakinig o bago-bago lang kayong nakapakinig na
2: po? Matagal na po, hindi lang ako tumatawag.
1: Ay, bakit hindi ho kayo tumatawag?
2: Nahiya po kasi ito.
1: Bakit ho? Bago kayong mahiya. Talaga naman, sabi ko naman sa inyo.
2: Hindi na nga po eh, kaya to.
1: Yan, tama naman, hindi na nahihiya.
2: Nakatawag na nga po.
1: Ayan, ay, welcome ho ha, maraming salamat. At nilabanan nyo na ho ang hiya ninyo. So kayo ho ngayon ay wala na ang hiya, ano? Hindi na kayo nahihiya kay Kuya Dan. Salamat po. Thank you.
2: Matagal na ako, Kuya Dan, nakikinig.
1: Oo.
2: Thank you.
1: 10 Bulacan kayong part.
2: Sa San Ildefonso.
1: Ay, malayo yung San Ildefonso na Bulacan.
2: Oh,
1: malapit na ho kayo sa Nueva Ecija, di ba? Konting tumbling na lang. Mm. Sa Nueva Ecija na kayo.
2: Opo, pinakadulo daw po yun.
1: Kaya nakakarating pala si Kuya Dan dyan sa inyo. Maraming sila. Good morning sa mga taga San Ildefonso. May pupuntahan kasi kami dapat dyan na cafe eh. Kaso nga lang nalayuan kami. Hindi na kami nakatuloy kasi parang kulang na yung time, malayo.
2: Dito yata po sa May San Ildefonso.
1: Oo, sa May San Ildefonso. Sana nakarating pala. Next time. Oo, makarating din. Sunflower daw pala yung Mirasol, Nanay Mirasol. Ano to, Patrick? Tagalog ng sunflower o uri ng sunflower yung Mirasol? Tapos nawala yung kausap ko, Nanay Mirasol. Tinatanong ko, wala na siya. Ito na lang, Nanay Mirasol. Dahil alam nyo na ito, lagi kayo nakikinig, ang tanong natin, dudugtungan ninyo, gusto kong, ano po ba ang gusto ninyo?
2: Gusto kong maubos yung mga gagamba sa akin.
1: gusto ko yung problema ninyo. Bakit maraming gagamba ho sa inyo?
2: Dahil nakakainis ang mga gagambang yung malalaki ba?
1: Ano ba yun, yung ex ba yan? Gagambang ex?
2: Yung tarantula.
1: Yun. Kinabahan ako, kala ko ano sasabihin ninyo. Tarantula. Parang, hindi yung tarantula. Ano yun ah? Nakakatakot na yung tarantula. Malaki yun.
2: Oo, yung malalaki. Sabi, merong hindi daw tarantula. Tapos meron namang mga tarantula ang lalaki. Ang laki ng paa.
1: Ay, Nanay Mirasol, yung tarantula, yun yung mabalahibo ah. May balahibo ba kayo?
2: Meron.
1: Ha? Nakakatakot.
2: Merong iilan dito, pero mas marami yung sinalaki nila, pero ang laki din.
1: Nakakatakot naman dyan sa inyo, ba't may tarantula dyan sa inyo?
2: Nakadikit sa pati, kaya gusto ko siyang maubos, gustong-gusto ko talaga.
1: Grabe naman yan, tarantula naman pala. Parang ngayon lang ako nakarinig ng may bahay na may tarantula. Kasi ini ano yan eh, collector's item yung mga ganyan. Ay, meron, so hindi lahat may ganyan na, eh.
2: Naririnig ko nga doon sa may
1: talaga? TV. Parang yung mga naghahanap, baka yung mga naghahanap ng tarantula dyan, ubusin nyo na kay Nanay Mirason.
2: Pinauubos ko na nga yung mga gagampasayang malalaki.
1: Oo, mag-iingat kay Nanay Mirason kasi kung tarantula nga yan, may ano yan ha. Parang,
2: may kamandag. May kamandag daw eh.
1: Parang ngayon lang ako nakarinig ng tarantula.
2: Sabi nila.
1: Ang natatakot at na-amaze ako ng sabay, Nanay Mirason.
2: Nakakatakot talaga, kaya nga kuya lang gustong-gusto kong maubos eh.
1: Oo nga, hindi yung tarantula, Nanay Mirason, lumalaki yun ng gapalad ha? Talaga ba? Yung ganung kalaki?
2: Sobrang lalaki. Matatakot ka.
1: Nakakatakot naman, natatakot ako ngayon.
2: Oo,
1: nangingilabot ako.
2: Sobra.
1: O, ingat ho kayo.
2: Magapangan pa lang.
1: O, anong ginagawa ninyo pagka ano, nakikita?
2: Pinapapalo ko ngayon sa tatay ko. Nakudahing-dahing na uo, napapalo eh.
1: Talaga?
2: Eh kasi nung minsan na, anong isa namin, yung ba sa may, naghahalaman.
1: Nakita niya.
2: Meron palang dumikit sa kanila na, doon sa loob ng damit niya. Naku, eka, tarantula ang napakalaki. Pinatayin niya, Kuya Dan.
1: May anin ha? Kung totoong tarantula yun, delikado yun, Nanay Mirason, pagka nakaka...
2: Delikado nga daw, Kuya, na kasi may kamandag daw yung ano.
1: Ika nga, isi-search ko nga tarantula in San Ildefonso. Kasi ngayon ako nakarinig ng baka nga naman pero local version, diba? Di ko, baka hindi naman natin alam lahat ng uri, pero
2: walo nga daw mata nun eh. Naririnig ko sa TV
1: mata?
2: Pa.
1: Ang dami palang mata niyan.
2: Ewan ko kung totoo.
1: Di pag nagsalamin yan, walo din yung madami pala ng Nanay Mirason, pambihira.
2: Pinauubos ko nga kasi nga nakakatakot.
1: Oo,
2: pagka
1: nga.
2: Gapang-gapang sa floor.
1: Ipaano mo yan? Ipa-check mo sa mga yung naglilinis talaga ng mga peste, 'di ba? Kasi I mean kung totoo ha, kasi may mga gagamba naman sa bahay na hindi naman deadly. Kumbaga wala namang kamandag, okay lang naman. Pero kung talaga
2: yung pangkaraniwang malaki
1: gagamba. Oo, yung gagambang bahay, gagambang botsyog, mga ganun lang, 'di ba?
2: Yung botsyog, Kuya, doon yung 'di ba, yung pinanglalaban.
1: Oo, yung nilalagay sa stick tapos nagsasapotan sila, 'di ba?
2: Tinting. Maliliit lang yung, Kuya Dan.
1: Oh, yung sa inyo tarantula. Mapasama pag natuputol, tarantula, nakakatakot naman yung tarantula.
2: Nakakatakot talaga yung, Kuya Dan.
1: Bihira na.
2: Lalo pag itim na itim daw, sabi ng tatay ko, tapos.
1: O sige, ipaano ninyo, patingnan nyo din, kasi baka mamay makagat kayo.
2: Matatakot ang...
1: Baka makagat kayo, mag-isi Spider-Man.
2: Dati nga, Kuya Dan, nung pagka meron kaming kasambay, sabi ko, ubusin nyo yung gagamba pagka Kasi kuya, wala pa kaming kisame. Sabi namin, ubusin nyo yung gagamba kasi takot na takot ako dyan. Sabi ng mami ko naman, huwag daw patayin kasi swerte. Anong kakang swerte niya pag dumami yan, nakakatakot.
1: Swertehin talaga kayo pag naagat kayo niyan. Kung totoong yan yung may kamandag, oo, talaga naman. Pacheck.
2: Sabi daw kasi sa cellphone.
1: Mm-mm. Tingnan nyo ho, kung meron kayong mga apo-apo dyan na medyo teki-teki, papicturan nyo, kaya patingnan nyo sa internet kasi malalaman yan kung anong uri yan basta makita sa internet kung anong klase nga ba. Para, hindi, kasi kung halimbawa, yung medyo safe naman, yung hindi naman yung mga gagambang may lason,
2: inaalagaan okay kasi yung Kuya Dan, di ba, dun sa parang aquarium nilalagay nila doon, napanood ko
1: Talagang tarantula nga talaga yun. Tarantula nga talaga yung sinasabi mo kasi kung talagang nilalagay sinesearch ko ngayon, tarantula in Bulacan nilalagay. oo nga, hindi, sometimes can be found in areas. Oo nga, meron nga siguro.
2: Parang nilalagay nila sa aquarium yun. Dahil ko na ako, wag na. Baka mamaya biglang mabasag, dumami pa yung pag tinago doon.
1: Oo, nakakatakot nga. O sige, isi-search ko din yan. Baka sakaling may makuha ko information. Kasi alam mo, kung totoo yan, alam ko mahal yung ganyan, Nanay Mirason.
2: Yan ako, Diyos ko.
3: sino hawak tong kuya Dan yung
1: lalaki. meron mga ano, may mga hobbies kung tawagin, yung tipong nag-aano talaga, nagtatabi talaga sila ng ganyan kasi nga mahal.
2: Sabi ko nga kuya Dan, pag binibiro ko yung tatay kasi yung tagapatay ko, sabi ko, tatay, naku, galit na siguro sa akin yung angka ng mga gagambang to kasi pinapapatay ko.
1: Oo nga, may mga meron nga. I mean, pwede nga, no? So pero ako ang suggestion ko, Nani Mirasol, patingnan mo doon sa mga ano mo diyan, sa mga bagets ba, internet mo o ipa-search mo kung anong klase yan para, 'di ba? Matanggal din ng ano ninyo, alalahanin ninyo kung totoo nga na tarantula.
2: Nakakatakot kasi.
1: Wag niyo na lang
2: tingnan. Tagapal kasi Kuya Dan.
1: Oo nga. Oo, nakakatakot.
2: Pag nandilinis ako ng bahay namin, pag didikit na lang sa iyo, lalaki yung sopa, lalaki niya.
1: Natatakot ako na.
2: May ano pa yung Kuya Dan, may sabi, may bitbit pa daw silang bahay, yung sa ano, yung marami, iba.
1: Parang mabigat yun pag binitbit nila yung bahay.
2: Yung bahay. Kuya Dan naman. Ay. Yung bilog.
1: Alin ba yung bilog? Ano mo bilog?
2: Oo. Baka iba pang gagamba naman yun.
1: Oo. Baka ano yan? Siguro, syempre may call time yun. Nagbabayanihan sila. Sabay-sabay
2: yung
1: nilang bibig.
2: Yung mga anak nila.
1: Ah, yung mga daladala nila. Sige. Ipa-search nyo yan para malaman mo kung talagang tarantula yan kasi nakatakot si Nani Mirasol. Pero maraming salamat sa pagtawag, Nani Mirasol. Baka may gusto ka munang batiin. Bumati ka po muna. Go ahead.
2: Binabati ko lang yung mga kaibigan ko dito sa Bulacan. Naku, sigurado tulog na yung kuya Dan.
1: Okay lang, sige lang.
2: Saka yung mami ko, saka yung tatay ko, saka yung isa kong anak na hanggang ngayon gising pa. Yun lang, Kuya Dan.
1: Alright. O, sunflower nga ho yung Mirasol. Ang galing. Ang ganda ng pangalan. Mirasol. Okay. Sige po, ano po ang song request niyo? Ilagay natin. Ano yung Mirasol?
2: The Prayer po.
1: Ay, The Prayer. Josh Groban. Sige po, Nani Mirasol.
2: Thank you.
1: Salamat po sa pagtawag. Ingat po. Tawag po kayo ulit, ha. Thank you, Nani Mirasol. Mamaya ulit. Pagkababa ko, tawag. next time. Salamat,
2: okay.
1: Nani Mirasol.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Bye. Si Nani Mirasol, a.k.a. Sunflower. Ganda, no? Actually, yung mga pangalan, yung mga tawag sa mga bulaklak, pag ginawang pangalan, ang ganda, di ba? Mirasol, Dahlia, di ba? Yung anak ni Ann Curtis. Lily of the Valley, di ba? Yung mga ganyan. Maganda. Ilang-ilang, di ba? Yung mga ano pa ba mag-ay? Si Gumamela, di ba? Si Santan, o, di ba? Mahirap yung Santan, baka biglang maano ka. Malawayan ka. Oras natin 1:34 na po ng umaga. Mag-commercial muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Minuminutong makatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. EZMM. Remember your music.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Sampung minuto bago po magalas dos ng umaga, kasama nyo pa rin si Kuya Dan sa ating huntahan. Gusto kong dudugtungan nyo lamang ang salita po na yan. At pwede nyo ipadala sa aking Facebook, hanapin nyo lamang Dan Capuchon. Sabi ni Noel ang balita, magandang umaga ng Sabado Kuya Dan at sa mga tagapakinig. Most sa USFA na maaaring ginugunita ang pangyayaring 9/11 at kabayanihang ipinamalas ng mga responders rescuers. Two birds with one stone ako today dahil ang sagot ko sa huntahan natin ay ang daily pagbati ko sa mga birthday celebrants among my acquaintances, friends. Gusto kong batiin ng maligayang kaarawan si Maria Teresa Raposon, belated naman kay Pamela Ranillo, and with your indulgence, Kuya Dan? Ngayon lang ako babatin ng advance happy birthday dahil Martes na ang balik ng RYM. Kay EJ Alonso sa 13, bukas yun. At kay Jose Santiago, bukas din. Song request para sa isang kaibigang ibinalita sa aking pumanaw kahapon ng umaga, Seasons in the Sun by Terry Jacks. Maraming salamat, Kuya Dan. Sabi ni Noel ang balita. Maraming salamat po, Sir Noel, at makikiramay sa iyong kaibigan. 9 minutes bago po mag-alas dos, sasagutin niyo ang katanungan o dudugtungan ang salitang gusto kong. Ano ba ang gusto? Ako kanina gusto ko ng maalat kasi ang tamis nung natimpla kong kape. Alam mo, hindi din talaga maganda pagka matamis na yung kape, no? Pagka umiedad, hindi na masarap ang matamis na kape, no? So, pagkakape ko, parang ganun eh, never-ending cycle, no? Pagka natamisan ka, gusto mo na maalat. Pag naalatan ka, gusto mo nang matamis. Di ba? Hanggang sa wala na. Hanggang sa tumaba ka na lang, kakahabol mo sa lasa. Ay naku, ito na. Kausapin natin next caller from Pampanga naman. Nasa linya natin si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
2: Hi, Kuya Dan! Good morning!
1: Good the morning, Ate Tess!
2: Happy Friday! Sa lahat-lahat!
1: Isa pa? Oh, isa pang araw, medyo kulang pa. Saturday na. Saturday!
2: Oo nga eh. Oo nga, Kuya Dan. Weekend na naman.
1: Yan. Happy Saturday. Alright, kumusta ka, Ate Tess?
2: Eto, okay naman Kuya Dan, so far.
1: So far, so far so good. Oo. Huwag na nating hintayin maging hindi okay. So at least okay naman si Ate Tess. Alright. Ano mga pinagkaabalahan mo?
2: Ang pinagkaabalahan ko, kalilinis ng bahay lang naman. Dahil nag-uulan.
1: At least may ganap. Ako din, alam mo Ate Tess, ako din kada uwi ako naglilinis ako ng bahay kasi yung si Tokwa magulo eh.
2: Oo nga.
1: Ito ko kasi si Domen.
2: Alam mo ba, Kuya Dan, nakikinig sa'yo yung tuhin ko. Sa totoo lang, ngayon ko lang may kukwento. Sabi ng tuhin ko, justing bata ito. Kapangalan ko pa yung pusa niya. Domingo din siya. Yung tuhin ko, sa totoo lang, Domingo talaga siya.
1: Sorry.
2: Domingo Cruz.
1: Domingo, sorry na sa lahat ng mga Doming. Oo, pasensya na ako kayo. Oo nga. Okay, cute naman yun, pogi. Oh, so pogi kaya si Domi.
2: Taga ano yun, taga Hagunoy, Bulacan.
1: Oy, maganda.
2: Ang mga relatives ko nasa Hagunoy, may kawayan, lahat.
1: Hindi ko na malilimutan yung tsuhin mo, Ate. Mababati ko na lagi yan si Mang Doming. Mang Doming, magandang umaga ho sa inyo.
2: Pagka nga pinag-uusapan yun, umisa pinag-uusapan niya ni Evangeline si Doming. Ay, nako. Ako na naman.
1: Sorry. Yung ko. Magandang umaga, Mang Doming. Saan siya sa Bulacan, Ate Tess?
2: Sa Hagunoy.
1: Hagunoy. Ayan.
2: Doon ako lumaki sa Hagunoy.
1: Mm-mm.
2: Eh, alam mo, Kuya Dan, ang tao talaga sala sa init, sala sa lamig.
1: Bakit?
2: Pag gusto ng ano, minsan maalat,
1: Parang ano, parang hinahabol mo lagi yung lasa eh, hanggang sa di mo napansin, ang dami mo nang nakakain, di ba? Kakahabol mo dun sa lasa.
2: Oo, pero sabi ni Tita Doc, yung daw black coffee, hanggat maaari, huwag na daw lagyan ng sugar.
1: Kaya nga eh.
2: Mapait na mapait talaga. Tinatry ko siyang inamin. Correct. kaya ko naman.
1: Oo, tama. Actually, healthy talaga yung black coffee pagka walang sugar. Kasi, lalo pagka yung nagpa-fasting ka, yung ayaw mo nang kumain ng kung ano. Pa pwede yun, yung black coffee, mas nakakatulong yun. Wala lang, nagpasaway lang ako kanina. Kasi, may nakita kasi akong condensed milk dun sa bahay. So, nagbaon ako ng, ano, ng kaunti. Tapos, nilagay ko, kaso natamisan ako, hindi. Ayaw ko na.
2: Ala, ako din ginagawa ko din yun dahil meron akong friend na nahikayat niya ako masarap daw sa coffee yung gatas.
1: Masarap naman yung talaga.
2: Kanya naman, yung sa kanya powder milk. Yeah. Sabi ko ako naman condensed.
1: Masarap naman.
2: Wala, nasanay ako. Masarap nga siya.
1: Siguro
2: pero
1: nang lumabis lang.
2: Pero kailangan ko kontrolin yung sarili ko. Kasi kuya daw meron na nakasasay na condensed ngayon, yung saktuan lang.
1: Correct. Pero matamis talaga, kailangan ano lang yung... Actually, kung kaya ng black na lang talaga. Pero kung lalagyan ng condensed, siguro very, very ano, mamalasahan lang, ganun lang. Yung akin, para nasobrahan, kaya hindi ako natutuwa.
2: Pero isa lang ang ibig sabihin niyang kuya Dan. Isa lang. Matamis ang pagmamahal mo sa aming mga listeners
1: and viewers. Sinabi niyo pa, Maraming thank you sa inyo. Oh, naman. Tinamo naman.
2: Variety yung iyong kumusta, dear. Sa totoo lang, nung Tuesday, grabe ko, naging comedy.
1: Oh, di ba?
2: Naging comedy.
1: Sabi sa inyo eh, kahit ano pa yan
2: para ako, ano, alam mo ba kuya Dan, humahagdik akong magisa, hindi ko lang nilalakas. Dahil baka sabihin ng mga kapitbahay ko na sira na yata ng ulit.
1: Okay lang yun. Pagka tinanong ba't ka umagi, ipakinig mo yung pinapakinggan mo, kaya ka natatawa. Ganun talaga, para, di ba, minsan heavy drama, minsan naman light na. So, ano lang yan, para balance.
2: Alam mo, nagkakape ako pag midnight na, dahil ayokong may ma-miss out sa kumusta din special. Eh, hindi ko na kailangan magkape.
1: Hindi na.
2: Oo. Tumatawa akong mag-isa.
1: Mahirap din yan pagka ganyan tumatawa mag-isa, Ate Tess, ha? wag mo lalaksan palagi, ha? Saktuhan lang, ha? Pero maraming salamat at na-appreciate ninyo yung mga ginagawa natin dito. Salamat, Ate Tess.
2: Diyos ko, kuya Dan. Grabe, kaya tama si Nanay Nelly. Hello po, good morning, Nanay Nelly ng Bataan. Talaga naman nag-voice over ka, di ba?
1: Oo naman. Alam niyo naman, yun naman ang trabaho ko din talaga ng isang bagay.
2: Yung mga hindi nakakapanood ng Korean, ano, talagang nagano ka. Yun ka talaga.
1: Correct. Kaya talagang ano yan, itatawid at itatawid natin lagi yan. Kahit anong kwento pa ang mabasa natin dito, laging itatawid ni Kuya Dan yan para sa inyo. Para mag-enjoy niyo.
2: Kaya ayokong may ma-miss out talaga eh. Lalo na yung mga great music mo, Kuya Dan.
1: Alright. Salamat, Ate Tess. Ito muna, sagutin mo muna, ano ba ang gusto mong?
2: Marami akong gusto, Kuya Dan.
1: Yung pinaka?
2: Gusto kong makapagsimba, Kuya Dan, kahit na once a month lang. Kasi iba pa rin yung nakakapagsimba. Although nagdadasal naman ako, pero iba pa rin yung nakakapagsimba kasi nakakapakinig ka ng gospel, comedy.
1: Sa online ba? Wala kang nabibisita na mga...
2: Siguro, wala na akong task din, Kuya Dan. Dinali ko na doon sa nagbigay sa akin.
1: Ayaw mo na.
2: Kasi hindi ko mamintin. Pero sa radyo, meron naman.
1: Sa radyo, correct.
2: Kaya lang, iba pa rin yung talagang personal na pupunta para makapag-communion, di ba, Kuya Dan?
1: Tama naman. Ayain mo yung mga anak mo mga minsan, sabihin mo kahit yun nga, once a month, di ba,
2: Kaya lang, yung sarili kasi silang alam mo na, malalayo kasi yung pamasahe. Kasi kung susunduin ako dito, yung pagsundo pa lang sa akin, Kuya Dan, back and forth, 300 pesos na.
1: Talagang may presyo na agad.
2: Oo, may presyo. At kung loloobin ng Panginoon Diyos, gusto ko rin makaalis na dito, Kuya Dan. Sa totoo lang.
1: Yan sa iyong pinag-iistayan ngayon.
2: Gusto ko rin talagang magpasalamat sa program mo dahil kahit paano, may mga gabing paldo ako, Kuya Dan. Paldo. Hindi ako nasisiro.
1: Aha. Ano pa? Paano pumapaldo? Na-curious ako dyan eh.
2: Sa mga bumabate.
1: Actually, paldo ka nga, Ate Tess. Parang ikaw ang laging kasama sa lineup ng mga nababati dito.
2: Oo.
1: Kaya ano, magandang umaga sa mga bumabati kay Ate Tess. Maraming salamat.
2: Oo, sobrang maraming salamat po sa inyo lahat.
1: gusto ko yung term, paldo. Oh, very good. Tama naman yun.
2: Oh, eh, hindi naman, akala mo pera lang ha. Sana nga maging ano din ako sa pera.
1: Pero step by step, no, ngayon, paldo muna sa bati. Malay mo, saka-saka naman yung sa pera. Isunod na lang natin yung sa pera. Pero malaking bagay yun ha, yung lagi kang ano, di ba? Ibig sabihin.
2: Oo, tsaka gusto ko rin sumali dun sa ano, money-money ninyo dyan sa
1: DGMN. Oo nga, paano ba yan? Sasali nga din ako dyan. Gusto ko din yung money-money-money na yan. Naririnig ko din sa plug. Oh. Sali tayo dyan. Sumali. Nakikompetensya pa si ko. Bakit? Kayo lang. Gusto ko din. Pero pagka...
2: Sayang din yun. Sayang din. 1,000. Malaking bagay ko yun. 1,000. Hindi mo naman mapupulot sa daan yung 1,000.
1: Tama. Eh. Pagka... Ano, may ano na ba? Start na ba yun? Napakinggan mo na ba yun, Ate Tess?
2: Oo, kanina.
1: Oo, oh, yun na.
2: Ano, game na yun. Papa... Kanina? Ang Elpas, may nanalo na.
1: Sa Alam na Dis. Oo, oh, doon pala yun.
2: Alam na Dis.
1: Paano ba yan? Gusto ko din ng money. Money, money, money.
2: Marami ka ng money, Kuya Dan.
1: Di mo sure.
2: Wala ka doon 2-5 dyan. Charot. Ay, sorry.
1: Naunahan mo ko ah.
3: Parang mali!
1: Mali! Naunahan mo ko sa 2-5 ba? Dahil dyan, 3-6 ka sa akin. 3-6 ka ba dyan? Sige na. Ang saya-saya ni Ate Tess. O sige na, bumati ka na. Go ahead. Balikan mo yung mga bumabati sa'yo. Go.
2: Una sa lahat, Kuya Dan, maraming salamat sa'yo. Alam mo yung pinutugtog mo kanina ng I Will Be Here. Yan, ang kasaysayan yan, yan yung kinanta ng manugang ko sa kasal nila ng bunso ko.
1: Wow. Live performance.
2: Live talaga. Oh. At salamat din sa buong staff mo dyan, sa lahat-lahat, lalo na kay Pao. Kasi ang galing niya, nagpamiss ko lang ako kanina. Ibang cellphone yung gamit ko dahil parang may problema yung isa kong cellphone. Ayun. Thank you so much sa inyo lahat dyan. At una kong babatiin yung mga may birthday dahil hindi ko alam kung makakapasok ako next week. Una-una, Ma'am Angelica.
1: Si
2: Edwin ng QC. Very, very advanced happy birthday sa inyo. Si Mami Arlene, si Ate Mel, good morning. To my very good friend, Nicholas, si Nena, kay Dito, si Sir Greg, ng pareho silang Laguna. Sir Joel ng QC, thank you po sa pagbati. Si Anand Tarlac, si Ate Flor ng Victoria Tarlac. Si Jess, salamat sa pagbati mo sa amin ni Cesar. Kumusta na lang kay, kay Norma. Kung meron man ako na... Yun si Erickson. Minsan nabati din ako niyan.
1: Naging graduation mo. Sa dami ng ni-roll call ni Ate Tess, naging graduation. Sino pa? Baka kulangin ha. O, siguraduhin mo.
2: Basta kung meron man ako nakaligtaan.
1: Ang mga
2: ay, si Linda Cruz.
1: Yan.
2: Si Tapasi at saka si Ate Bertunit, si Miguel ng Bulacan. Ay, si Ate Noemi.
1: Oh, ayusin
2: mo. Bulacan.
1: Ayusin mo ha, baka malimutan. Ang mga nagsipagtapos ngayon taong 2026 na pala.
2: At saka si Nanay Nelly nga ng Bataan. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DGMM Radio Patrol sa Estrenta at DGMM Teleradio. Maraming salamat, Kuya Dan.
1: Salamat, Ate Tess. Anong song request mo muna? Ilagay muna natin yan.
2: Yung ano sana, The Greatest Love of All.
1: Alright. The Greatest Love of All. Ilagay natin.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Bye-bye.
2: Happy weekend, everyone.
1: Happy weekend. Bye-bye. Si Ate Tess ng Pampanga na nagpa-graduate sa mga... Si Kuya Makoy nagagalit. Ay kasi ang dami ng pangalan. Parang feeling ko nagka-graduation na tayo dito. Ang mga nagsipagtapos ngayong taong 2026-2027... Pat Soupman. Ay, Superman kasi sabi. May karangalan. Paolo Blanc. May katarayan. Ay! Mali! Din Enoho. May katakawan. Ay, dako. Wala nung pinagagawa ninyo sa programa ko talaga, ha? Nagre-request si Kuya Makoy ng ano nga mga request mo? Fast Cars. Oh, sige. Lagay natin, mamaya i-play natin. I-search mo muna para maikasa natin yan. Okay, oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 2. Magpapatuloy po tayo sa ating huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 206.

0: Dinig. Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Alison Krauss at sa awiting I Will at awitin mula kay Tracy Chapman na Fast Car. Ating napakinggan yan sa oras po natin 2:20. Pati na ang song request sa atin ni Ate Tess, no? The Greatest Love of All. Sabi ni Jask, sign down na sign down na may gagraduate na kasi, di ba kanina binanggit ko yung graduation, di ba? Sign down na may gagraduate na sa mga kasama ko dito kapag ang kumusta dir ay tungkol daw sa growth and resignation. Kasi ganun dati sila sa ay nako, gusto kong dudugtungan niya ang salitang yan. Sabi ni Adrian Ramirez, magandang umaga Kuya Dan, gustong gusto kong wala sa playlist nila Kuya Dan yung song request ko. Sorry na nga ni. Tapos Kuya Dan, ang kakanta, si Kuya Dan ang kakanta katulad kahapon ang Daway Kong Tawa. Bakit, ano ba yung kanta mo, yung request mo kahapon? Ah, yung ako'y sayo't ikaw ay akin lamang. Na ako'y sayo at ika'y akin la. Tududurung-tung-tung. Ang ganda
2: ng mo.
1: Thank you, Sir Peter. Good morning. Ang ganda ng ano ko, sit-sit ko. Parang tunog, ano bang tawag sa ganun? Yung egg, ano yun eh? Yung egg shaker, di ba? Parang nanunutsot talaga yung tunog, ano? Palambing ulit ng Paskong Darating by Freddy Aguilar. Parang meron yan. Sa Paskong Darating. Iba yun eh. Exercise boy sa'yo pa rin. Patingin nga ng Paskong ano, Maracas. Hindi iba yung Maracas. Yung Maracas, dalawa yun. Yung mukhang fried chicken yun eh. Meron ba tayo noon? Paskong dar... Ano? Paskong Darating by Capredi. Meron. Ayun, nakita ko na. Ah, sige, lagay natin Sir Adrian na. Ayan ha. Hindi na manual yung ano ha. Yung tugtog ko sa'yo ha. Yung mga nakikinig ng radyo ng ganitong oras, sabi niya, saan nagagaling yung sit-sit na yun? Bakit may naninit-sit sa akin ng ganitong oras? Alam niyo, lagkit talaga nung kape o nalalasahan ko. Parang kailangan ko to. Parang hindi pala sit-sit, kailangan ko tubig pala. May tubig ba tayo? Oo, mamaya. Sige. Tutubing nga ako mamaya. 2:22 ang oras natin. Kausapin na natin next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Irene. Ate Irene, good morning.
3: Good morning po.
1: Hello, hello Ate Irene. Oh, ikaw ang pumasok ngayon.
3: Good morning.
1: Good morning. Kumusta ka naman?
3: Ito, kakatapos lang namin mag-sauna.
1: Wow! Social talaga. Social talaga. Nasa ano na naman kayo? Nasa hayahay mode na naman kayo.
3: Nasa solar na naman po.
1: Grabe naman yun. Pa-sauna. Sauna all! Sauna all pala yun. Ganitong oras talaga kayo nagsasauna? Madaling araw?
3: Hindi. Trip-trip lang namin niya yung araw na to.
1: Ang ganda ng trip ninyo ha. Gusto ko yung mga ganyan trip ninyo ha. Kasama mo si ano, si Ate Evangeline ngayon, syempre. Sabi mo,
3: yes, kasama sa sauna ko.
1: Kayo,
3: kasama ko siyang mag-sauna.
1: Sarap, pa-sauna-sauna lang. O siya. O ito, dudugtungan mo ang salita Ate Irene. Gusto kong, ano ba ang gusto mo?
3: Gusto ko. Ano ba? Gusto ko yung
1: alin?
3: Lumipad ng ibang bansa.
1: Wow! Gustong lumipad. Sana all. O, saan kung ikaw ay lumipad? Parang di naman ako naniniwala. Parang kailangan mo lang bumuelo. Kung lilipad ka, saan mo gustong pumunta?
3: Sa US po, sa kapatid ko.
1: Sa US na agad-agad? Ayan na, ayan na pala o. Flight ticket 114, flight ticket 114, SGDM please, SGDM. Parang naging iba. Naging sapatos yung kinukuha.
3: Kuya Dan, wala kang kasoy.
1: Walang kasoy?
3: Wala kang kasuyo po.
1: Hindi, may kasuyo na ako noong last time na
3: binigyan niyo. Wala pala si auntie. Wala rin kami dala.
1: Okay lang, no problem. Ay, sarap nung kasuyo niyo last time. Ang lambot. Ang lambot nung kasuy. Ang galing. Para siyang...
3: Ito.
1: Para siyang
3: pinak... Bagong luto yun, Kuya Dan.
1: Nga, ang lambot luto. Nga. Amazing, amazing.
3: Andito si ante, nagmamasad, naghahagod ngayon.
1: Minamasage ka na naman. Alam mo, ikaw, unli massage ka din talaga kay ante mo, ha?
3: Adik ako sa massage ni ante. Sobrang sarap kasi.
1: Grabe yung mga perks mo, Ate Irene, ha? Lagi kang minamasage dyan, ha? Parang anytime, any day ka, ha?
3: Galing ante Polo pa to, pinapababa ko pa.
1: Kaya nga, eh.
3: Hindi ako kumukuha ng ibang masay sa auntie ko lang.
1: Madaya, ano may... May import lagi ito si Ate Erin sa massage eh. Sana all, laging may naka-ready dyan.
3: Sabi ko, auntie, cancel mo lahat ng masahe mo dyan sa auntie po. Lumama ka dito.
1: Grabe, grabe. Inuubos mo yung mga racket ni Ate Evangeline, ha? Special mention, ha?
3: Hinin ko lang ng sabat at kakamote. Okay na siya eh.
1: Lugi. Ate Evangeline, nalulugi ka dyan kay Ate Irene. Parang lugi ang masahe mo dyan, ha? Ay, nagagalit ulit si Bruno sa'yo. Bruno? Bruno?
3: Okay. Stay.
1: Ayan si Bruno.
3: Okay naman okay siya daw. Dito kasi favorite pamangkin niya naman. Ay. Yung bababaan niya.
1: Halata naman. Oo, halata naman. Talaga naman favorite pamangkin.
3: O, sabi siya, pa ang magkaklose.
1: Oo, after
3: kaysa
1: ng...
3: Sa ano?
1: Nang... Saan?
3: Sa mother namin.
1: Ah, oo. Oh. Kayo ang... Ikaw ba ang first...
3: Eh, barkada. Parang barkada ko lang to si ante.
1: First pamangkin ka ba, Ate Irene? Kasi usually, pag first pamangkin, favorite talaga ng mga tito-tita yan eh. Hindi?
3: Hindi po.
1: Hindi ikaw ang first? Ah.
3: Marami yan. Marami kami.
1: Talaga. Hindi, yung kauna-unahan. Sino kauna-unahan?
3: Parang 24 lata kami. May higit na pamangkin.
1: Dami naman pamangkin.
3: Kulang 100 pala. Akala po 20.
1: Pamangkin, ano kayo? Bakit ano may lahian ba kayo diyan? Bakit naman napakada? Si pero hindi.
3: Ito si Ina dahil lang magkapatid eh.
1: Kaya madami. Oo.
3: Lahat daw anak 10. Si auntie lang yung 3 daw.
1: Grabe no. Hindi ayo tamad talaga yung lahi ninyo ano ayaw nang nagpaparami ano talagang hindi masipag.
3: Eh, paano yung lolo namin may ano pa? Tumalon ng ibang bahay.
1: Ah, talagang
3: may,
1: ano.
3: May 12 pang ano doon. Sa kabila. 12 sa kabila. 12 dito.
1: Oo nga. Hindi mahilig pagka ganyan. No? Pero ikaw ang favorite niyang pamangkin sa lahat ng mga pamangkin.
3: Opo. Kaya lagi po ang babayan.
1: Halata naman. Lagi
3: pag sumakit lang po yung ano ko, auntie, sumutungulo po, bababa agad yan.
1: Oo, talaga.
3: O magbubukugad yan ng in-drive, bababa.
1: Oo, talaga namang. Ang daming, parang basketball team na yung mga pamangkin niya, tsaka mga tito-tita mo, ano? Parang tamad pala, ayaw pala, hindi pala masipag yung lolo't lola mo.
3: Ha?
1: Hindi pala masipag yung lolo't lola mo. Ayaw pala ng maraming anak talaga. Oo. Asya, maraming salamat.
3: Eh, parang unang panahon nata, Kuya Dan. Paramihan nata ng bata eh.
1: No, oh, nung unang panahon. Ngayon, pawalaan na. Ayaw nang magsipag ano. Ayaw na nang may anak.
3: Eh, ngayon, ayaw nang ano eh. Yeah. May anak. Parang ayaw nang ano, gampanan ng anak. Iniiwan na lang.
1: Mahirap na ang buhay, oo. Pati yung mga magpa-family, ayaw na. Gusto na lang si, parang si, para kami na lang, si Tokwa tsaka si Doming na lang talaga. Ay, nako. Maraming salamat sa inyo dyan. Mag-relax kayo ng tuloy. After nyan, ano pang gagawin ninyo pagkatapos mag-sound na? Natulugan na? Ano na?
3: Alam mo, bukas mag-swimming po kami. O maganda tapos, naman. Ano, pagkatapos namin mag-swimming, mag-sound na ulit. Kami.
1: Baka maluto na kayo kakasawanan nyo dyan, ha? Malambot na.
3: Talag to, Kuya Dan. Libre lang eh.
1: Sige.
3: Libre ng client namin. Ayos. Kaya sulitin na.
1: Ayos, very good. Enjoyin nyo yan. Siya, bumati muna kayo. Baka may gusto kayong batiin. Go ahead.
3: Binabati ko po si Ninong Gilbert, saka si Ninang Star, saka si... Ante, andito kasama ko, katabi ko ngayon.
1: Pa?
3: Katabi ko silang matulog ngayon.
1: Sino pa?
3: Ayun, dito, yung katabi ko, asawa ko. Yun lang.
1: Alright, sige.
3: Saka ano pala yung kapatid ko po sa US, miss ko na po. Yun, pati yung mga pamangkin ko sa US.
1: Alright.
3: Yun lang po.
1: Okay, salamat. Ano ang iyong song request?
3: Yun lang, nakalimutan ko na. Baliw na puso.
1: Ano na, baliw na puso. Bago lang yung baliw na puso eh. Mawala na ko ano, baliw na puso.
3: Baliw na puso eh, bakit ganito?
1: Hindi naman yun. Ni manin ka isang katulad. Hindi baliw na puso ang title nun.
3: Ay, ano po
1: yun? Baliw na puso eh, bakit ganito?
3: Ganito?
1: Ano yun? Oo nga, baliw na puso nga ang
3: galing. Isa po yun.
1: Tama pala. Baliw na puso.
3: Baliw na
1: puso. Oo nga, oo nga. Oo nga, oo nga. Mali pala ako. O, sige. Meron. Sige, ilagay natin dyan sa Saragosa. Maraming salamat, Ate Erin. Salamat.
3: See you next time.
1: Sige. Salamat. Ingat kayo dyan. Bye-bye.
3: Salamat po.
1: Akala ko parte lang ng lyrics yung baliw na puso. Yung pala talaga yung title. Hindi pa rin mapigil. Malimot pala, mapigil.

0: Yung maganda si Jesse Zaragoza.
1: Maliw na puso.
0: 2:31 na oras natin. Para ang dami nating energy lahat ngayon, ano? Very good yan, very good yan. Ay, sabi ni Vanya, oh. Ay, meron silang pag. Ang entry daw niya ay, gusto kong umuwi. Nakakatamad sa work kasi wala ang boss ko. Tapos Friday pa, yun lang, happy weekend. Tapos meron silang pag, kamukha nito ako, pero hindi, all black tong pag niya eh. Si Franklin, adopted ka agad, wala pang 24 hours. Alam niyo yung mga pag, hindi conventional yung itsura nila, pero very unconventional yung itsura. Pero meron silang charm, no? Ang tawag ko kay Kitokwa. Huwag na lang ba, sabihin nyo, basher ako ng pag. Hindi ako magiging basher ng pag kasi ang alaga ko ay pag. Pero yung pag kasi, hindi siya para sa lahat. Yung iba hindi nagagandaan sa itsura ng pag. Pero yung pag kasi, parang hindi siya ganun ka-ano. Pero basta charming sila talaga. May personality sila, yung para silang nag-iisip na hindi mo malaman. Ewan ko ba? Pwera doon sa isang pag na kamukha ng pag, ha? Hindi yon, ayaw ko yung pag na yan. Grabe ka kay Tokwa. Si Tokwa ganun, east-west yung mata ni Tokwa, yung magkaganon. Tokwa, oh, binabash ka ng mga kasama ko dito. Sumbong ko kayo mamaya pag ano. Sabi, yuhu, dito ang tingin. Grabe kayo sa pag. Tinawa si Franklin, oh, na ano na, na na-adapt na agad si Franklin. Ang cute-cute ni Franklin. Sabi ni Jess, ayoko rin yung pag na yun. Diba? Maraming may ayaw doon sa pag na yun. The pug who can't be named. 2:33 po ang oras natin. Ipagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
4: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Nine minutes bago po mag-alas stress ng umaga, kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Sabado. Sabi ni Pinoy Armada, Kuya Dan, magandang morning. Gusto kong magkulay purple. Kulay purple. Magkulay purple ka na t-shirt, bagay sa'yo yun. Purple? Inisip ko kung may purple. Ako wala. Ang dami ko na nabiling iba-ibang kulay na damit. Ngayon, gusto nyo naman purple naman ang kulay ni Kuya Dan. Sige. Pag nakahanap ako ng maganda-gandang purple. Naalala ko dati, may paborito nga akong purple na damit. No? Naalala nyo yung mga polo shirt dati na may logo ng Pilipinas dito sa... dito sa may dibdib. Dati may ganun ako, kulay purple. Paborito ko suotin yun eh. Kindly play the song Never Never Never, sabi ni Pinoy Armada. Nagre-request naman si Jun Agbayani ng Crying in the Rain of Everly Brothers. Happy weekend. Erlinda Villaluz, sabi niya, good morning. Pa-request naman po ng Araw ng Pasko. Gustong gusto ko na laging nanonood ng RYM, lalo na pag tumatawa ka at kumakanta ka po, ang saya. Grabe naman, ba't gusto niyo kumakanta ako? I can't remember. Buwe. Nung last time, nagkakanta-kanta ako online. Alam mo, na-realize ko, si mga Kenny Rogers songs pala pwede kong kantahin. Favorite ko yung ano ba yun? You decorated my life. O kasi ano eh, mababa yung rehistro ni Kenny Rogers eh. Nona Damian, sabi niya, blessed Saturday morning weekend, Kuya Dan, na maambon na madaling araw, ang ginaw na nilagnat na ako in 24 hours, buti okay na ako. Naku, buti na lamang. Uso nga sakit yun niya yun, si Mrs. Din, kakagaling-galing lang din eh. Sabi niya, nakaligo na ako kahapon, praise God. Question of the day, gusto kong magkaroon ng kapayapaan ang bansang Pinas. Na mangyayari lang yan kapag ang hustisya sa bansa ay magiging balanse na sana matupad, wishes ni Miss Cara David. Sabi niya, ingat lagi Kuya Dan, ingat sa driving, madulas ang daan. See you again, Matsala. Ayun nga yung mahirap po, yung balanse eh. Kung paano nga ba naman natin makukuha ang balanse. Sabi ni Jazz, favorite ko rin yung Kenny Rogers, lalo na may coleslaw. Mali!
2: Mali!
1: Hindi naman yun. Parang masarap din nga yung mga chicken at saka burger. Hindi yun yung singer. Yung kumanta ng You Decorated My Life. Sayang eh, wala tayong ano dito eh. Kung may minus one ako dito. Ang luma ng minus one. Kung may minus one dito, kakanta sana ako ng You Decorated My Life eh. Kaso wala eh. Buti na lang, wala. Aha, let me see ang mga comments ninyo. Sabi ni Simon Wright, gusto ko nang matapos ang sakit na nararamdaman ko sa loob ng bibig ko. Bakit? I think it's the second molar tooth, naku po, on my left that is causing all the pain. Kaya kailangan ko magparoot canal treatment sa Martes. Ibig sabihin, hindi ako makakadalo sa programa nyo sa araw na yon. I hope your weekend is safe one. Salamat. Uy, masakit yung root canal. Oo, masakit yung root canal. Alam nyo, tatlong beses na ako na root canal. Kahit na magaling yung dentista, as in sobrang gentle niya. Kaso nga lang, ang pain tolerance ko sa ngipin ay hindi ganun kalakas. Nasasaktan ako sa root canal kahit na dahan-dahan yung ginawa. Kasi ano yan eh. Basta, pagka sinabi ko, isearch nyo lang kung paano ginagawa. Basta ano, surgery na rin yan, minor surgery na rin ang ano dyan. Masakit. Naalala ko, nagpa-flashback sa akin lahat yung mga ni-root canal sa akin. Ito na, kausapin na natin ng ating next caller from Bulacan. Again, nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
3: Morning, Kuya Dan. Sunod-sunod ang caller sandali. From Bulacan.
1: Oo nga, sandali. Anong nangyayari? Bakit parang maingay? Sandali lang, parang... Aljon, may nag-aaway ba sa inyo? Ano ba? Ano bang, kailangan mo ba ng tulong dyan? Bakit parang... Parang nagbabardagulan yung nasa paligid mo dyan, Arjen. Parang madadawit pa kami sa gulo dyan, ha? Pwede bang ayusin nyo muna yung gulo ninyo dyan? Nasaan daw siya? Bakit ganun? Ha? Ah, nasa biyahe. Sabihin mo bakit mas maingay yung katabi niya kaysa sa kanya? Ba't mas malakas yung boses ng katabi niya? Ano, takpon mo muna yung bibig ng katabi mo. Ah, ganun mo muna. Ganun mo muna. Okay na. Oh, hello, Aljon.
3: Morning, Kuya Dan.
1: Kanina kasi parang may nagrarambungan sa gilid mo.
3: Nasa biyahe kasi, Kuya Dan.
1: Bakit ganitong oras eh nagbabiyahe ka? Saan ka papunta?
3: Tinggalan Aurora.
1: Oo nga, ano, mahangin pa na. Anong sinasakyan mo ngayon? Ano, nasa carpet ka ba? Ano? Bakit sobrang hangin? Ano, anong sinasakyan mo ngayon?
3: Naka L3 ako, L300.
1: Ah, okay, so magkakasama kayo dyan ngayon. Naririnig ba nila ako? Baka sabihin nila, sino bang kausap mo dyan? Parang ang lakas ng boses.
3: Di naman, di naman. Nagkukwentuhan lang sila eh.
1: Okay, sabihin mo, huwag ka muna sila maingat. Naglalaban-laban yung hangin tsaka sila eh. Okay.
3: Don't bother.
1: Pero parang asaya ng biyahe ninyo ganitong oras. Ano, ang layo naman ng Dinggalan. Kasi, ano gagawin nyo doon?
3: Kasi matraffic po yan.
1: Totoo din naman yan. Ano gagawin nyo sa Dinggalan?
3: Umalis kami ng Bulacan alas 12 ng ating gabi.
1: Oo.
3: Ngayon, nasa kabanatuan na kami.
1: Isa pang tanong. Anong gagawin nyo sa Dinggalan?
3: Mamamasyal siyempre. Weekend eh.
1: Wow, diba? Sarap naman. Pasyal-pasyal lang. Oo. Sabi niya, itutok mo lang daw yung phone sa mic. O, pag ganun lang daw. O, parang radio patrol. Gawin mo parang radio patrol.
3: Kung nakawakoy ito, okay lang eh. Pwede din eh.
1: Alright. Anong gusto mong? Parang nagagawa mo na yung gusto mo ha? Magbabakasyon ha?
3: Hindi naman. Gusto ko, dami kong gusto.
1: So ayaw mo pala dyan?
3: Madami akong gusto ko yun. Pero yung right now, yung gusto ko is matuto mag BO. Voiceover.
1: Mag-voiceover. Akala ko. B.O.
3: Maging isang dance kapusyon.
1: Ay, grabe naman yun. Kayang-kaya naman yung aralin. Marami namang...
3: Nag-aanap nga pa ng workshop for that eh. Kaso, mailap ang oportunidad.
1: Madami. Alam mo, magtingin-tingin ka lang dyan. Madami. Actually, may mga kakilala ko. Kung gusto mo talaga, pwede kitang i-refer dun sa mga... Mga kilala ko, mga director talaga na nagpapa-workshop. So, sa kanila... Kasi, marami nagpapa-workshop pero hindi lahat ay kumbaga sulit yung bayad
3: committed.
1: Mo. Kasi may bayad din yung mga workshop eh. So,
3: may bayad din eh.
1: Sasabihin ko sa iyo kung saan yung mga sulit na mga workshop na pwede mong attendan.
3: Pag-ipunan muna natin.
1: Ayun, isa 'yun. Magandang step 'yun. 'Yun ang unang step talaga para gusto mo matuto.
3: Kasi may setup din ako sa bahay pero headset lang. Pag naririnig ko yung boses ko, parang namimistuhan ako.
1: Ganun naman talaga, sa simula. Pagka, ano.
3: Hindi, medyo ano pa siya, hindi pa siya gaanong, hindi pa siya swak sa... satisfaction mo.
1: Okay lang 'yun. Ang technique diyan talagang practice. Wala kang ibang
3: practice.
1: Hindi mo ma-show shortcut 'yan, no. Kahit nga ako hanggang ngayon nagpa-practice pa rin ako.
3: Naman, hindi so, pwedeng hindi mo pwedeng shortcutin 'yan eh.
1: Oo, kasi hindi naman 'yan, hindi 'yan isang gabi magaling ka na mag-VO. So.
3: Tsaka nga nag-newscast din ako sa bahay. May yung ginawa kong balita
1: Balitaan mo yung balitaan mo yung mga magulang mo minsan. Sabi mo, 3:30 na
3: po. Sa ulo. Ang mga nagbabagang
1: tama,
3: balita.
1: Sabi mo, 3:30 na po. Nang umaga. Gaganin mo yung mga magulang mo minsan.
3: Energetic din yung time check mo every headline.
1: Oo naman. Actually, alam nyo, ngayon ko lang sasabihin, favorite part of ko din yan.
3: Favorite part ng programa mo yan.
1: Masaya yan. Na-enjoy ko kahit munti lang yung nasasabi kong headline masaya.
3: Bagay na bagay sa iyo maging radio anchor.
1: Oo nga eh. Ano ba ito ginagawa?
3: Ipat ka na sa umaga.
1: Oo nga eh. Sige. Babay. Nagbabay sa... Madami magagalit pag umalis ako sa oras na to. Nako. Hindi pa pwede. Okay na ako dito. Masaya na ako dito.
3: Every weekend daw po yan.
1: Di na. Patulugin nyo naman ako. Pambihira naman. Hindi nyo ako patutulugin. Sige na. Alright. Ano pa ang gusto mo?
3: Dami po yan eh. Pero yan lang muna sa ngayon.
1: Sige. Na sobrang dami, wag na lang. Wag nang banggitin masyadong madami. Pero yung nasabi mo na gusto mag-VO yan, pwede yan. Wala. Naging alien na bigla siya. Sayang naman. Ayan, oh, hello. Oh.
3: Ayan.
1: Bumati hello, ka hello. Na ng mabilis at mag-request habang maayos pa ang signal mo. Go.
3: Binabati kita, Kuya Dan. Happy weekend sa iyo and sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM Radio Patrol sa Strength at DZMM Tele Radio. And of course, kay Angelo na nakikinig right now. Ewan ko kung nakabukas siya right now. Pinato siya eh. Ayan. And of course, sa mag-asawang Sir Marvin and Sir Marian, good morning sa inyo. Ayan, yan lang, Kuya Dan.
1: So, request.
3: Ano, sa mata makikita ni Teres Cortez.
1: Mga requestan mo din ah.
3: Ruel Cortez pala, I'm sorry.
1: Teres Cortez, di ba? Di ba action star yun si Teres Cortez?
3: Namali ng artist. Ayun, sa mata makikita. Ayun.
1: Okay, alright, nandito na. Salamat at mag-iingat sa biyahe. Mag-enjoy ka sa buhay.
3: Ingat din, Kuya Dan. Happy weekend. Okay,
1: happy
3: bye-bye.
1: Weekend. Bye-bye. Si Rex Cortez, action star yun eh. Si Jask, ang daming gusto ipagawa eh. Sabi na naman, paano yung kaya mo naman pala pero pagdating sa akin, hirap na hirap ka, anchor ng headline sa umaga. Ayoko, hindi ko ibibigay. Pero alam nyo, napapansin ko, yung mga, uso nga sa TikTok, di ba, yung nagbo-broadcasting. Nasabi ko na to nung isang araw, nung ang dami ko napapanood ng mga, nakakatuwa yun kasi yung mga bata ay, kumbaga, bata pa lang namumulat sila na may ganitong profesyon, di ba, eventually magli-lead yan sa pagiging voice artist eh, yung gusto nilang mag-boses-boses, gusto nilang mag-parang tunog announcer. Ang problema ko lang, nagiging isa yung tono nila, nagagayahan sila ng tono. Naririnig niyo ba yung mga anchor ninyo na, hindi no. Hindi naman ganoon. So, di ba, yung halimbawa, kunyari yung kaya mo naman pala, di ba, may ganun, di ba, parang iisa yung tono ginagawa nila, which is, siguro kung intentional, okay lang. Pero kung unintentional at akala ninyo yun ang dapat ginagawa, siguro kailangan nyo pang mag-explore ng iba pang mga pwede pang gawing tono. Oo, kasi unang-una, syempre pagka kung talagang gusto nyo seryosohin no, itong pag-voice over katulad ng ginagawa ko, hindi yan ang gustong marinig ng mga director at saka ng mga casting na ano, ng mga casting director sa mga studio. Kailangan marunong kayo magbali ng boses. So kung yung tono lang na yun ang susundin ninyo kasi nga yun yung laging ginagawa, baka mahirapan kayo magbali-bali pagka eventually gusto nyo na talagang mag-try ng mga voice acting gig. So, yun lang. Oo. Baka may mga gising na mga college or high school student. Natutuwa ako actually. Masaya ako kasi yung exposure ng pagiging voice artist ay ibang klase na ngayon. Dahil na rin sa TikTok. No? Kumbaga, dati, di ba, halimbawa, yung mga nagdadrama kami no, sa Dear MOR, hindi nyo mo kami nakikita dati. Eh. Nakatago lang kami. Ang alam nyo lang ay yung host, yung DJ, di ba, sila yung naka-front. Tapos kami, kumbaga support, di ba? Pero ngayon, may mga sarili-sarili ng mga, may sarili ng character. Lumalabas na yung mga voice artist din talaga. At saka meron din silang nai-o-offer sa mga viewers, which is nakakatuwa, di ba? So, again, i-explore ninyo, no? Lalo-lalo na yung tono. Kasi maraming pwedeng gawing tono. Hindi dahil yun ang ginagawa ng iba ay yun din ang gagawin ninyo. Actually, one time, so pumasok ako sa isang live. Tapos nag-VO-VO din. Tapos nabulol-bulol pa ako kasi gusto nila Tagalog yung oras. Hindi naman ako nagtatagalog ng isang diretso. Tapos sabi, ang comment sa akin nung syempre, lang ako, low-key lang ako, ganyan. Comment sa akin nung para nagpa-facilitate dun sa live. Alam mo, tunog kang hindi bago eh. So, sabi niya, tunog kang marunong maglaro ng boses. Kasi ganun yung boses na nagsasalita eh. But then again, okay yun. Wala naman akong problema sa, di ba, yung mga nagla-live tapos nakikinig mo yung mga potential. Kasi talagang dyan ang gagaling yung mga potential ng mga, ng mga artist, di ba? So, i-explore nyo lang. No? Huwag kayong magpakulong sa kung ano yung lagi nyo naririnig sa internet. mag-ano pa kayo, mag ito na lang. Huwag na kayong lumayo, no. Pakinggan niyo yung mga plugs dito sa DZMM. The one and only, no, na Sir Peter Musngi. Pakinggan niyo kung paano bumalik si Sir Peter ng mga VOs niya at maiintindihan niyo kung anong gusto kong sabihin. But then again, go ahead, no. Sa nawa ay dumami pa ang mga voice artists dito sa Pilipinas. Oras natin 3:06, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:07.

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: ang oras natin, napakinggan natin ng awitin mula kay Regine Velasquez, Araw Gabi. At sa araw ng Pasko, na-request din sa atin. Ganun din ang request sa atin ni Aldo ng Bulacan na papuntang Baler. Ay, ano ba yun? Dinggalan pala, mali. Ingat kayo sa biyahe niyo dyan. O, ito pa, may pahabol pa tayong isa pang caller. O, hahabol daw, hahabol. Sige, pagbigyan na natin, Sabado naman ngayon. Ano na yan, isakay na yan. Pero bago yan, basahin ko muna iba sa mga comments ninyo. Sabi ni Miss Fatty, gusto ko sa birthday ko sa Monday, wag maulan. Ayan na agad. Mukha wala na ho agad ang ulan. Gusto ko mag-sumba sa Sunday, sana wag maulan din. Talaga, ulan talaga yung kalaban eh. O, ayun, si Lori Santos pala yung nag-request ng Araw Gabi. Ayan, pakinggan natin ang kanyang song request. Sara Año Nuevo, gusto ko ma-experience ang staycation kahit minsan lang. Kuya Dan, kasi thunders na ako. Never ko pang naranasan yan. Wala mang bayad ang mangarap. Good morning, sabi niya. Pa-request ng You Needed Me ni Anne Marie. Sige po. Alright, ang ating next caller. Habol natin from Kidapawan City. Nasa ninyo natin si Miss Sonia. Sonia, good morning.
3: Malindahan, Kuya Dan.
2: Hello po, kumusta? Happy Saturday.
3: Hello. Magandang, okay lang.
2: Magandang umaga ho ng Sabado. Kumusta po kayo dyan sa Kidapawan City?
3: Okay lang, may ulan.
2: Maulan din po dyan?
3: Opo, nag-ulan itong umaga na.
2: Maulan-ulan din. Sige, ingat-ingat to. Pero lumalabas po kayo ng ganito, di ba? May mga schedule po kayo, di ba?
3: Opo.
2: Mm-mm. Okay, sige. Ingat na lang po pagka babiyahe-biyahe. Ito po, ang ating katanungan, gusto kong, dudugtungan niyo po yan, ano pong kadugtong niyan?
3: Okay, gusto kong mag-abroad.
2: Ay, ano po to, mag-travel, ganon?
3: Travel, opo.
2: Travel. Ay, kayo po ba nakapag-abroad na o ano pa? Gusto pa
3: wala
2: lang?
3: Wala pa.
2: Wala pa.
3: Wala pa.
2: Kung sakali, saan niyo ba gustong makapunta na bansa?
3: Australia po.
2: Wow, sa CIA. Gusto ko din dyan sa Australia. Di pa rin ako nakapunta dyan, Miss Sonia. Bakit doon nyo ho na naiibigan na makarating?
3: Ano po?
2: Bakit nyo po doon gusto makapunta sa Australia?
3: Okay. Gusto ko mag-alaga ng apo. Nandoon ang apo ko sa Australia.
2: Nako, parang hindi naman po pala malabo na makarating kayo dyan pagka ganyan. Nandoon na po anak ninyo. Doon na po sila nakatira.
3: Opo, nandoon ang anak ko.
2: Naku, wait.
3: May chance talaga.
2: Oo, may chance ho talaga yan. Naku, next. Ang next tanong ko na ho sa inyo dyan, anong feeling dun sa Australia? Kasi alam ko makakarating kayo dyan. Siguradong dadalhin kayo ng anak niyo. Ay, yung apo niyo po, ilang taon na? Baby pa po?
3: Ano, baby pa.
2: Baby pa lang. Ay.
3: 1 year and...
2: Mm-mm. Naku
3: Hello.
2: Oo, excited na ho kayo makita yung apo ninyo dun sa Australia.
3: Opo.
2: Ako hintay-hintay lang ho kayo. Siguradong ano yan, magkakaroon ng chance.
3: Sa February nga, mag-uwi yung anak ko. Dahil daw ako doon.
2: Nako, ayun na pala. Meron na palang ano.
3: Sure na pala.
2: Oo, Aisha, sige.
3: Opo.
2: Gusto ko din hong ano, sa February, babalikan ko kayo kung ano ang feeling dun sa Australia. O, para maano natin. Alright. Sige, may gusto po ba kayong batiin, Miss Sonia?
3: Batiin, okay. Patiin ko yung husband ko nga kinignan dyan sa room namin.
2: Hello sir, magandang umaga. Si Sir Boy.
3: At yung mga friends ko, mga kapitbahay.
2: Sino pa?
3: Hello.
2: Apo, sige po.
3: Kapitbahay namin si, si Miriam, Mamburam, si Marites.
2: Oh, magandang umaga mga Marites.
3: Ay, kapitbahay. Si Baby. Okay.
2: Alright. Sige ba?
3: Pwedeng mag-request?
2: Oo naman, Miss Sonia. Ano pong song request ninyo?
3: Ano yun? Evergreen, yung theme song namin.
2: Evergreen na siya. Sige, play po natin mamaya ha. Salamat po sa pagtawag.
3: Bye.
2: Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: Happy Saturday po sa inyo dyan. Bye-bye. Si Miss Sonia ng Kidapawan City, di ba? Ang lalayo ng mga tagapakinig natin, no? Sana all, oo, talagang pupunta ng Australia. Sarap mag-travel kasi talaga, yun, travel. Yun ang, actually, mas masaya ang kanya kasi pupuntahan niya yung apo niya, di ba? So, reunion pala ito. Ito talagang pagbabasa sa mga comments niya. Sabi ni Konsehal Alex, gusto kong mabati mo naman ako, Kuya Dan, kahit lagi kitang binabati, Konsehal Alex. Hindi mo ba naririnig ang mga pabati ko sa'yo dito? Marian Bernadette, sabi niya, oh, gusto kong matutong mag-drive. Nilagay niya talaga yung mahabang mag-drive na kalagay. Nudent, sabi niya, gumaling na sa aking karamdaman. Ako, nawaho ay gumaling na ho kayo Diyos sa inyong pinagdaraanan. Sabi ni Maria F. Flores, kwedan, pakibati mo naman ako. Birthday ko sa September 13, bukas. Nako, hindi tayo abot. Pero ngayon pa lang ay binabati na po kita ng
4: birthday!
2: Yes, isa pa. 1, 2, 3, go. Happy birthday! Ganda. Mahiwalay lang yung tono. 66 na ako at first time birthday ko na wala sa tabi kong asawa ko. Pa-request ng... Ay, hinanap ko ho yung request nyo kanina, parang hindi ho lumalabas. Ikaw ni Ariel Rivera o ni Sharon Cuneta. Parehong wala eh. Sinerge ko kanina. Sabi ni Gloria Martinez Elago, gusto kong matulog. Ay, tulog na ho. Oo. Masama ho, nagpupuyat. Marilyn De Leon, gusto kong tumigil muna ang ulan para makapaglinis ng bakuran. Ang daming kalat ng mga dahon at nang maayos ang aking mga halaman. No? Sana nga ho. Ang balita ko eh, parang ano, unti-unti nang magfa-fly away itong habagat. Ano? Sana eh, ano na, sana eh, umalis na ng dire-diretso yan. Si Miss Dulce Fabre, sabi niya, gusto kong lumabas at mag-serve sa simbahan araw-araw gaya ng kabataan ko. 83 years old na ako. Hindi na makalabas mag-isa. Please play through the years. Oh, na-play din natin kanina yan. Iam Uson or Lam? Ano ba to? Lam ba to o Iam? I think Iam, no? Gusto kong mag-request ng Peaceful Easy Feeling. Ano yan? Peaceful Easy Feeling ng Eagles. Gusto kong matapos ng impeachment at ICC trial para managot na ang dapat managot. Makulong na amay sala, sabi niya. Di ba gusto mo rin yun, Kuya Dan? Ito lang ho ang kasagutan ko. Smile. Oo naman, no? Gusto natin managano kung sino talaga ang may kasalanan, di ba? Yun na naman tayo. Para, sabi nga kanina, para balanse na ang ating mundo, sabi ni Miss Nona Damian. Balanse ang hustisya dito sa ating bansa. Mas marami salamat, Miss Maria Dulce Orate. Si Cory Alejandro, gusto ko matapos ang mga kalamidad, kaguluhan, mga nakawan na nangyayari sa ating bansa at wala nang taong nagugutom. Good morning si Miss Vera Gadiano. Sabi ni Dersander, gusto kong ibalik ang ikot ng mundo at makapiling at makasama kong muli ang mga magulang ko. Kung pwede nga lang sana, para mayakap at sabihin sa kanila na sobrang mahal na mahal ko sila. At pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko. I miss you Mama at Papa in Heaven. Pa-request po ng Sorry by Q-Shay. Q-Shay! Anong kanta ng Sorry ng Q-Shay? Nag-good morning si Miss Fatty at si Miss Miriam Ong. Magandang umaga ho sa ating lahat. Sabado na ho mga kapamilya at mga kaserbisyo. Yes, yes, yes. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan, sa inyong mga pinadala, no? Sa mga tumawag mula Tuesday morning hanggang ngayon. Thank you so much. Mga nakahuntahan natin araw-araw, apat na oras. Salamat po sa inyong lahat. Next week ulit, magkakarinigan pa rin tayo. Huwag kayo mawawala dahil midweek na yun, no? Midweek ng... tama ba yung midweek ba tawag doon? Ng September. Gitna na ng September, di ba? Tama naman, midweek nga, di ba? Kasi pag inaisip ko, midweek Wednesday eh. Magkarinigan po ulit tayo. At dahil dyan... Ano to? May mga nakikita ako dito. Mag-play na tayo ng music para ma-play ko kaagad ang mga song request natin. Unahin na natin ang song request ni Miss Sonia ng Kidapawan City. Oh, here's Westlife with the song Evergreen. I think this is a version, no? 3:30 na po. Magandang umaga.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Oras po natin, 3:43 ng umaga. Magandang morning sa lahat na magising pa rin at kasama pa rin natin. Once again, maraming salamat po sa mga kasagutan at pagtawag ninyo pag-participate sa ating programa. Thank you so much. At dahil Sabado na ngayon, Tuesday na ulit tayo magkarinigan, okay? Pero batiin muna natin lahat ng mga nasa biyahe sa mga sandaling ito, yung mga namamasada pa rin. Hello sa ating mga kuya, ate dyan, driver, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi. Ang mga truck driver na malalayo ang biyahe kasama ang kanilang mga pahinante, mag-iingat po sa biyahe. Ipagpatuloy niyo po ang pakikinig dahil alam niyo naman dito sa ating himpilan, dire-diretso tayo dito. Kaya wag na kayong lilipat sa iba, okay? At para dire-diretso pa tayo, diretsohin na natin ito sa mga awiting magpapagana sa inyong umaga. Simulan natin yan sa awitin From the Journey. Sabi ko sa inyo, di ba, nung isang araw, puro ganito pinakikinggan ko Pampagana, di ba? Parang nakaka-inspire. Here's Don't Stop Believing. Ising na bango na.

September 12, 2026. Sarap po ng Sabado. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Oras po natin, 8 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Maraming thank you! Walang aalis ha, dire-diretso po tayo. Susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamar at Dennis Datu. Si Bert Dizon and Noel Alamar. Alright, maraming salamat. Magkita-kits at magkarinigan ulit tayo next week, Tuesday morning. Gawin ang mga bagay na gustong gawin ngayong weekend. Maraming maraming salamat. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbasaradyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you. Only here on Remember Your Music. Bye-bye! Ingat-ingat ka, pamilya! Happy Saturday!

0: DZMM ako ay memorable.
1: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Hindi ka sigurado. Punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Alas 4 in punto.
2: Saan ka man sa buong bansa, ang

0: Dennis Datu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
1: Game. Good morning. Hoy, kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
2: Good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Tampok ang mga kwento nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ng panahon. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Si Dennis Datu kasi po mga kaibigan, baka naitatanong nyo kung bakit wala. Nasa assignment po.
2: Opo, may mission siya po ngayon. Aha,
1: nasa Palawan siya kahapon.
2: Opo, nagbabantay.
1: Sa karon. Yeah, asama ka man sa Pilipinas. Bida ang kwento ng Pilipino dahil
3: yan tayo!
1: Samantala, Bert to read.
2: Ah, Bert narito to read. Samantala, balita. Narito ang balita.
0: Sa mga balita sa buong bansa.

0: graduate are. Samantala, narito ng mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kapamilya, inuutos sa Sandigan Bayan na paglilipat kay dating Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Maynila mula sa Cardinal Santos Medical City sa San Juan. Sa ilalim sa independent medical examination ng dating Speaker sa PDH mamayang alas 10 ng umaga para masuri ang lagay ng kanyang kalusugan. Mananatili rin muna sa PDH si Romualdez hanggat wala pang kautusan, inilalabas ang kautusan na nakautusan ng anti-graft court. Pinaharap naman sa court sa Lunes sa mga doktor ng PGH para ipresenta ang findings sa pagsusuri kay Romualdez habang itinakda sa Miyerkules, September 16, ang pagbasa ng saktal sa dating speaker.
1: Samantala, iginiit ng abogado ni Romualdez na si Ade Fajardo na napatunayan sa pagdinig sa Sandigan Bayan na dati nang may iba't ibang karamdaman ang dating speaker na posibleng lumala kapag inilipat mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ayon kay Attorney Fajardo, lantad si Romualdez sa posibilidad na atake sa puso, batay na rin sa pagsusuri ng kanyang mga doktor. Paglilinaw naman ng abogado, iginagalang ng kanilang kampo ang kautusan ng korte at gagawin ng lahat ng legal remedy para mapanatiling maayos ang kondisyon ng mambabatas.
2: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Simulan natin ang pagbabalita sa Oriental Mindoro. Isusulong ng lokal na pamahalaan na makakuha ng accreditation mula sa Department of Tourism and the Balistihit Festival para maging opisyal na festival ng Lauhan, Oriental Mindoro. Kasabay ito na matagumpay na pagdiriwang ng festival nitong September 10 na isinagawa kaugnay sa kapistahan ng patrol ng bayan ni si San Nicolas de Tolentino. Tampok sa Balistihit ang mga lokal na produktong pangisdaan at pagkain na kumakatawan sa apat na pangunahing isda ng Lauhan, ang dalag, banglis, tilapia at hito. Layunin ng inisyatiba na higit pang maitaguyod ang turismo, kultura at kabuhayan ng mga Lauhanenyos at maging regular na bahagi ng mga tourism activity sa Oriental Mindoro.
1: Sa mga pupunta po sa Baguio City, muling binuksan na sa publiko ang iconic na Berham Lake na matapos ang halos isang taong rehabilitasyon. Ito ay pinangunahan ni TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid kasabay ng pagdiriwang ng 170th Charter Day ng Lungsod. Ang rehabilitasyon kabilang ang pagkasaayos sa docking at boarding areas, mga pasilidad sa paligid ng Berham Lake, structural improvements at landscaping ng pasyalan ay pinondohan ng TIESA kasama ang City Government ng Baguio. Bukod sa Berham Lake, kasama sa second phase ng rehabilitasyon, ang Children's Park at Rose Garden. Sa muling pagbubukas ng Berham Park o Berham Lake, maaari na muling masaksihan ng mga residente at turista ang pamosong tanawin at makapagsagwan muli ng bangka sa isa sa pinakapopular na tourist spot sa Baguio City.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Dumako naman tayo sa Eastern Visayas. Arestado ang dalawang high-value individual sa magkahiwalay na operasyon kontra illegal na droga sa Biliran at Tacloban City. Sa Nabal, Biliran, nahuli ang isang 31 taong gulang si alias Alvin na kabilang sa Regional Priority Target List. Nasamsam sa kanya ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 3.32 grams at nagkakahalaga ng higit 22,000 pesos. Samantala sa Tacloban City, arestado rin ang 45 taong gulang na construction worker na si alias Marlon na isa ring high value individual. Nakuha sa kanya ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 10 gramo at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Inihahanda ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang suspect.
1: Sa Cebu City, sinuspindin ng Land Transportation Office Central Visayas ang driver's license ng isang abogadong sangkot sa hit and run sa B. Rama Avenue. Ayon sa ulat, nakabangga ito ng ilang motorsiklo bago tumungo sa San Nicolas, Cebu City, kung saan bumangga naman ito sa isang panaderya. Sinubukan umanong pahintuin ng mga otoridad ng sasakyan pero nagpatuloy pa rin ito sa pagmamaneho. Naglabas na ang LTO ng show cause order laban o para hingan ng paliwanag ang abogado. Magkakaroon din ng imbestigasyon sa eligasyon kung nakainom ang driver at kung may nilabag itong mga batas trapiko.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Davao Region, nagpadala ng Augmentation Force ang Police Regional Office Davao para tumulong sa seguridad at operasyon sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Election sa September 14. Kabilang sa ipinadala ang 500 Special Electoral Board Members, 365 na security personnel at 4 na opisyal na binubulang isang contingent commander at 3 staff. Idineploy ang contingent sa Special Geographic Area, Maguindanao del Sur PPO, Maguindanao del Norte PPO at Cotabato City Police para dagdagan ng puwersa sa seguridad at iba pang operasyon sa panahon ng halalan.
1: Samantala sa BARM, nangako ang Moro Islamic Liberation Front na susunod sa peace process mechanism para sa pagdaraos ng unang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Sa dialogo kasama ang AFP, tiniyak ng MILF na tutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagbabantay sa pagdaraos ng halalan sa nasasakupang lugar. Ayon sa MILF, walang rason para manggulo, lalo't makatutulong sa kanilang pamilya ang resulta ng halalan. Ngayong araw, magsasagawa ng final testing ng automated counting machine na gagamitin sa halalan. Mahigit 2 milyong botante ang inaasahang makikiisa sa halalan, unang ipinagbaliban noong 2022 at 2025.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!

0: to, depending kung nasan siya mamaya. Ayan, mula sa pagiging janitor hanggang kettle industry practitioner, tumayo sa sariling paa at naging farm owner. Ah, baka nasa Australia siya ngayon, partner.
1: Sige.
0: Pero tubong South Cotabato siya.
1: Mm-mm.
0: Alamin natin yan mamaya.
1: Tapos yung discussion natin, pupunta tayo ng Nueva Vizcaya. Aalamin natin yung mga updates sa presyo ng supply ng gulay. Ang alam ko, meron kasing tangtuyot dito eh.
0: Oo.
1: Oo, alamin natin yan. Tapos yung binasa mo kanina, yung farm election, alamin natin security preparation ako, partner.
0: Oo.
1: Napakaraming police, sundalo, Coast Guard ang ipinadala.
0: Ang sabi, ang sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi naman 'yon para kasi 'di ba marami nagrereklamo na parang militarization daw yung ginagawa. Hindi po. Ano yung para lang naman sa peace and order kasi alam nyo naman po na dyan sa barm medyo mainit po
1: partner,
0: talaga.
1: Sa lahat ng election sa barm ang doon ako.
0: Oo, di ba partner, napakainit. Napakainit ang ano ng election doon.
1: Dahil walang habagat.
0: Oo, walang habagat. Opo, kaya ang sabi lang naman ng COMELEC just to make sure po na peace and order ang kauna-unahan pong Bangsamoro parliamentary election.
1: Sino ba ang ayaw ng kapayapaan? Diba?
0: At andun si Steve Russ. Si Steve ang ating contingent.
1: Alam ko si partner, si Dennis Dato ang
0: doon. Pero na-divert siya.
1: Na-divert sa Palawan. Swimming ka muna dyan, Dennis.
0: At sana po ay maging mapayapa po ang eleksyon at walang gulo.
1: At walang gulo. Isinusubaybayan ko, partner, yung mga pangyayari sa Sultan Kudarat, particular sa Camp Darapanan, yan yung headquarters ng MILF. Andyan yung mga high leaders ng MILF, nagkaroon ng reshuffle yung mga leaders. Oo, at medyo nagkakainitan. Bakit kami tinanggal? Parang gano'n. Biro mo, mahigit 100 plus thousand at 200,000 yung mga pumunta doon. Ang dami. Parang General Assembly ng MILF. Meron nga yung mga galing ng Lanao Norte pupunta doon sa sur. Hinarang doon sa Kulambugan.
0: Tapos bumalik sila eh.
1: Inihatid. Sapagkat walang coordination, tapos may mga dalang armas. Bagamat sa Lanao Norte, mga kaibigan, hindi kasama sa gun ban yun, may mga dalang baril. Papasok sila ng Lanao sur.
0: Hinarang sila. Pero ano naman, partner, naging mapayapa naman kasi bumalik naman din.
1: Wala lang coordination. Dapat may mga proper coordination.
0: Ilang sila nakatawin.
1: Pero yan yung mga babantayan natin dyan.
0: Partner, sa Lunes na yan. Mukhang ang dasal nga natin ay sana mairaos. At saka ang sabi naman din ng COMELEC kapag nairaos tong first time na election, magsusunod-sunod na yan.
1: Oo, natatanda ako, partner, several years ago na nagko-cover ako, andyan ako sa Marawi, meron ako ini-interview isang senador, no? Matikas talaga.
0: Hindi naman kumakanta yung senador na yan.
1: Hindi. Wala na siya eh, namaya pa, sumalangit naman. Anyway, matikas, dati kasing sundalo eh. Nung ini-interview ko, tikas, hindi natin palalampasin yung magugulo doon. May sumabog, partner.
0: Nawala.
1: Yung report ko, diver doon sumabog. After nun, nagkita uli kami, sabi niya, sinabi mo ba na tumakbo ako?
0: Yan
1: yung mga behind the scenes na mga pangyayari sa mga
0: ganyan. So far
1: ngayon,
0: mapayapa naman.
1: Sana nga.
0: At Mark, na mamaya din, basa dyan sa Bangsamoro, pupunta naman tayo sa Albay,
1: sapagkat merong nasa state of calamity dahil naman sa dengue.
0: At speaking of Bicol Region, dyan po sa Naga ay nag-celebrate sila ngayon ng kapistahan. Itong week-long ay piyesa celebration.
1: Marami ring augmentation dyan ngayon. Mamaya nasa news item ko yan. Sahin natin yung mga, sapagkat hanggang
0: sa Sabado, sa Linggo, ang culmination
1: yung
0: ng
1: pluvial
0: procession ng Our Lady of Penna Francia.
1: Sana naman hindi magaya nung sa Bataan, di ba yung pluvial, may mga lumubog na bangka. Isang araw, sinagip ng Coast Guard.
0: Sa San Nicolas yun eh, di ba yung pesta ni San Nicolas yun?
1: Oo.
0: Yung nagsakay sila ng bangka.
1: Yun.
0: Pero so far naman, partner, doon naman safe kasi yung ano naman nila, yung pluvial, mga naka-life vest.
1: Si San Nicolas, andun ako sa isang araw, yung news item ko kanina, sa bayan ng Lauhan, Oriental Mindoro. Ang ganda ng festival nila.
0: Ang gusto ko dyan yung biskwit. Yung biskwit ni San Nicolas.
1: Yan.
0: Binibless yun eh, tapos pinamimigay. Kasi nung bata kami, pagpiyasa ni San Nicolas, after ng prosesyon, may namimigay ng biskwit na may mukha ni San Nicolas.
1: Hindi ko nakita yun. Ang doon kasi is the Balahis Tiit Festival.
0: Festival.
1: Dalag.

0: Ang mga tilapia.
1: Sito, tilapia.
0: Sarap. Nag-budol pipe.
1: Nag-budol? Hindi, wala. Oo, wala.
0: Next year, sana mag-budol pipe.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng kanilang product.
2: Tapos, sa pa-partner.
1: Pupunta tayo dun sa Coron. Kakausapin natin yung abogado ng may-ari ng barko, ng Atienza Shipping.
0: Actually, guy, partner, may ano, may update dyan. Last night ay nag-update na ang PCG sa kasamang palad po. Eh, mayroon po nga 30 na remains po, human remains ang nakita po doon sa loob po ng MV Justice.
1: Iba pa yan doon sa lima na unang...
0: O, yung limang unang masawi na recover. Ngayon po ay pumalo na po sa 35. So, more or less, nasa 50 pa ang hinahanap.
1: Hinahanap. Ayun. Tapos, saan pa tayo pupunta? Sa Tarlac. Sapagkat hindi pa rin nakikita yung isa sa mga pasahero ng SUV. Natatandaan mo, partner, yung nung gumuho yung Aquino Bridge, diba?
0: O gumuho din yung Agana.
1: Hindi. Nung may kausap tayo dong official ng barangay, sabi, gumuho po yung Aquino Bridge. Tatandaan ko yun eh. Sabi, naku, paano? Primary highway yun, diba? Meron pa akong isang tula, yung Agana Bridge.
0: Yung gumuho.
1: Nung umaga pa, yung gumuho. Sabi, dun ho ang alternative road sa Agana Bridge ay gumuho din.
0: Napalayo ulit sila.
1: Oo, napalayo
0: na ulit ng ano.
1: Mamaya, babalikan natin. Sa pagkatayang distan, nagbigay na ang Tarlac City Government ng reward. Ano, para...
0: Hindi naman reward. Parang ma-encourage lang.
1: Nahanapin.
0: Para ma-encourage.
1: Tapos, yun.
0: Ayun, partner. Yun ang ating, ang gusto kong maano dito, itong sa, yun nangyari nga dyan sa may, Coron.
1: Tapos, ngingiti-ngiti na si Christine dahil
0: kailangan
1: yung gap natin
0: buhay.
1: Ay 415, ay 470 na.
0: Paano
1: ito
0: ba yun,
1: kasi,
0: partner,
1: ang trabaho na pag ikaw ay pumasok on time, ikaw ay late. Kaya late ka kanina.
0: Late ba ako?
1: Pag ikaw naman ay nag-extend ng oras, memo ka. Kaya bago tayo mamemohan ni Franco,
0: tayo
1: muna ay maghanap buhay. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo, ha?
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong
1: Nayon. Kaya partner, nasa linya na natin sa Zoom Si Angelo Macha, City Government ng Department City Government Department Head 1 ng Office of the City Information Technology Officer ng Carmona, Cavite. Ano ba yung background niyan, partner, nung ating istorya ngayon?
0: Siya ay IT professional at siya ay mahigit 27 ng naglilingkod sa pamahalaan. Kasalukuyan siyang City Government Department Head 1 sa Office of the City Information Technology Officer ng Carmona. Sa tagal niya sa ICT service, marami na siyang naging papel sa pagpapaunlad ng digital system ng lungsod. Isa sa pinakamalaking ambag niya ay ang One Digitize Carmona na nakatuon sa paggamit ng technology para mapadali at mapabilis ang serbisyo ng pamahalaan.
1: Paano
0: ito yata yung ease of doing business.
1: Ano kaya yun?
0: Simple lang ang goal. Gamitin ang technology para mas maging convenient para sa mga tao, less hassle, at mas maayos ang proseso. Ay, alamin na natin, partner.
1: Alamin natin.
0: Makakasama po natin sa linya si Angelo Macha. Ayan, good morning, Angelo. Si Bert ito at si partner ko, Noel.
2: Hello, good morning po. Noel and...
0: Bert po.
1: Bert po, Bert.
0: Ayan.
1: Baka, Bert hindi, po. Baka hindi masama sa balota, Bert Dizon.
0: Ayan po, Sir Angelo.
1: Ano... Atas si Ralph.
0: Oo.
1: Atas si Ralph. Oo. Ay, kumusta si Ralph?
0: Sira, oh, regards kay Ralph Rubina, ang PIO chief ng Carmona.
1: Ayan.
0: Ayan, Sir Angelo, unang-una po, good morning po sa mga taga-Carmona. Pati
1: madalas ako dumaan dyan pag weekend sa Dabilan.
0: Ah, nagpaano ka doon?
1: Papuntan silang. Kasi Dabilan, hindi. Yun yung stretch ng highway na, bagong highway yon na pag weekend partner, maraming food stalls. Kita mo. Nadaan ka ng Carmona.
0: Masarap tumambay doon.
1: Yeah, mapuntan silang.
0: Part na ito, alamin natin yung ease of doing business.
1: One digitized Carmona. Ano ba ito, Mr. Macha? Itong pakulo na ito ng Carmona?
2: Yun pong One Digitized Carmona, ito po ay isang proyekto ng aming city government. Simula po ito noong 2023 nang yung aming mayor ay magsabi sa amin na bawat department dapat ay may innovation na gagawin dahil magiging syudad na ang Carmona. So sa part po ng information technology, naisip po namin na pagsama-samahin o integrate yung mga datos, yung mga data, mga services. So yun po. Nag-crop up po ngayon yung One Digitized Carmona, which is patterned po sa One Digitized Government ng National Government. Po kami ng framework para doon.
0: So sir, ito ay ano siya, app. Dinevelop nyo as app. Inintegrate nyo po.
2: Opo. Kasama po doon sa One Digitized Carmona, isa po kasi may framework po. Yung para sa community, nag-develop po kami ng SOS BML Community App. Para naman sa community, yung mga reports, marinig po namin ang boses nila, kung ano ang kanilang hinaing, pwede po nila iparating yon doon sa Citizen Mobile App. Tawag nga po namin is SOS BML Community App.
1: Paano po yun? Kung ako'y isang ordinaryong taga-Carmona, ano po ang aking gagawin para makapag-participate po ako dyan sa program?
2: Yung pong community app na yon ay available po sa Android and sa iOS. Na-download lang po kayo kung kayo ay taga-Carmona. Tapos pwede ko kayo mag-register. Pero para maiwasan yung mga prank na reports or prank calls, ang ginagawa po namin is sinasala din po namin, syempre.
8: Nakapala?
0: Sir Angelo, ano
8: po...
0: Sir Angelo, ano po yung mga laman ng app?
2: Ayun po, yung laman ng app, meron mo siyang basic or tatlong features na pinakamahalaga. Yun pong sa medical services, sa pagkailangan nyo ng pulis, at kapag may sunog. Isang pindot lang po, then pagkuha nyo ng picture, automatic, mapapapunta po yun sa aming command center.
1: Okay.
2: Is nakikita nyo po sa screen. Tapos ang mangyayari po is para malaman kung saan po 'yon, yung pong mismong location yung ay GPS. kasama
1: oh, maganda. Na
2: maganda. Alam agad.
1: Maganda siya. Alam mo, maikwento ko lamang, Angelo, partner, ano, yung mga sa pag-iikot ko dito sa Calabarzon, doon sa mga area, ano, may mga command center yung bawat munisipyo dyan, ano, bawat city, municipal, town, pati sa PNP, di ba, meron sila dyan. Merong, halimbawa yung sa Santa Rosa City, ano, parang ganito eh, pag meron akong clinic na bahay doon sa command center nila, sa computer, malaki, clinic na bahay, kunwari may nag-apply ng police clearance. Okay, kunwari ikaw nag-apply ng police clearance, saka lagay doon yung address, di ba, yung address mo. I-click ko yung address, pupuntahan ko yung address mo doon sa computer, doon sa app, pupuntahan ko. Pag clinic ko yun, nakalagay doon yung mga nakatira doon, partner.
0: Parang may census.
1: Oo, nakalagay doon kung sino-sino yung nakatira doon. So, kung ikaw ay nag-iimbento, wala na.
0: Malalaman. Halimbawa, nagsabi ka ng ganitong address, tapos minerify, hindi ka taga doon, maganda yung ganun din. Magandang added picture yun.
1: Oo. And yung sabi ni Angelo kanina, kunwari may isang pangyayari, parang kukunin lang niya, tapos papadala ng concerned, matatanggap niya na yun sa command center, ano?
2: Opo, mabilis po. Split second lang po, marireceive po agad. And tutunog naman po yung workstation ng aming, tawag po namin, CAD operator.
1: Mm-hmm.
0: May command center, may central command center.
1: Ito, maganda kasi yun, yung may command center.
0: Tsaka ang maganda dong partner, kung ano to, kung GPS based siya, specific agad mapupuntahan yung lugar. Unlike kasi dito sa Manila, like may sunog.
1: Oh.
0: Di ba minsan pag nag-radio, minsan mali pa yung location. So na, yung mga bumbero, hindi alam kung saan pupunta. Mas maganda
1: tapos,
0: ito.
1: Tapos magbubuhol-buhol na yung traffic ng mga bumbero, hindi na makatras yung balang tubig. Kaya magpapasahan na lang ng hose.
0: Ito ang maganda rin ito, dahil nga GPS based siya, isang ano mo lang, isang specific na lugar, rekta na doon.
1: Rekta na 'yon.
0: Maganda. Tapos ito pong command center niyo naman ay naka-integrate din doon sa mga, like for instance, fire station
1: PNP,
0: na malapit,
1: yung
0: PNP,
1: fire station, yung ganun po, rescue.
2: Opo, integrated po lahat 'yon. Nandoon po lahat yung aming mga rescue. Tapos lahat po ng responders ay may GPS din. So alam po namin kung saan ang location.
1: Kung nasaan ang location. Maganda yan.
2: Opo, kita po agad namin.
1: Yung command center ng Police Regional Office Calabarzon, dyan sa Cambi Central yung partner, pati yung nasa mobile na police, makakausap mo.
0: Kasi may
1: makakausap may mo doon sa mismong command center. Kunwari, mobile number, nasaan kayo ngayon? Pag sinabi mo, andito kami sa Colonel Diego, wala kayo dyan eh.
0: Yari na kayo. Parang tayo.
1: Dito, asan ka? Andito, yung pala, wala
0: ka dyan. Asan ka? Bakit nasa mall yung GPS mo?
1: Ay, nako. Maganda yan, So mabilis yung responde kung may mga kinakailangan. Katulad ng mga rescue, yung
0: emergency partner.
1: Emergency. Mabilis yung responde ng Carmona. Ano po, Mr. Angelo?
2: Yes po. 24 hours po, nakaantabay ang ating mga responders. Sa disaster, sa police, pati po sa fire.
0: Sir Angelo, aside doon sa emergency, ano pa yung mga feature niya, mga services? Pwede bang mag-process dyan ng business permit?
2: Siya po ay paste to po yon. Pero ang additional features po noon, yung mga sectoral na reports. Yung pong violation against women, violation sa PWDs.
1: Pwede magsumbong doon.
0: So more
2: po, pwede po.
0: I see. So more on ano itong phase 1, more on emergency and parang community sumbungan.
2: Community app.
1: Pero meron naman kayong mga feature dyan na parang isasala ninyo kasi ang daming fake news.
0: Yung mga prankster.
1: Yung mga prankster. Meron po kayong mga
0: mechanism
1: para po maiwasan yung mga ganun.
2: Apo, sa registration pa lang po, sinasala na po namin yun.
0: KPI.
2: Kasi bago kayo meron po kami tinatawag na pre-registration.
1: Oo.
2: Then katulad ng nabanggit nyo po kanina, yung sa Santa Rosa na malalaman yung location. Oo. Tapos sino yung nakatira. Ganun din po yung ginagawa namin sa
1: Carmen.
2: Para sala talaga kung siya ba ay nanloloko ng o hindi.
0: Tsaka maganda rin po, Sir Angelo, yung KPI, yung parang sa mga bank.
1: Oo.
0: Yung KPI na registration, yung kailangan mo ng face, yung magsascan ka ng
1: app
0: bago ka mag-register ng app.
1: Oo.
0: Para secured.
2: Tama.
1: Oo.
2: Pero ganun po ang ginagawa namin, may picture, send ng ID.
0: ID.
2: Pero syempre, sinusunod po namin yung data privacy law. Nakapirma naman po sa non-disclosure agreement yung aming mga...
1: Kasi nakikinig po ako ng isang commercial, isang infomercial ng gobyerno tungkol po diyan yung pagsusumbong, yung ego, yung ego
0: PhD,
1: di ba? Oo. Na kung may isusumbong ako, kunwari Bausi, violence against women and children, di ba? Pag ako'y nagsumbong doon, lalagay ko yung pangalan ko, may form, may form. Tapos mag-update, magbibigay pa ako ng ID ko, yung parang ang hassle.
0: Ang hassle.
1: Parang hassle. Siguro bakit po ganoon, Mr. Macha? Ang sabi kasi ni Angelo kanina, parang pinatter nila doon eh. Mm-mm. Bakit pag magbibigay ng information, ganun din po ba? Full name ko, address ko,
0: contact person
1: ko, tsaka yung mga valid ID?
2: Dito naman po sa BML app, dahil pre-registered na kayo, kapag po kayo ay may sumbong or may concern, kunwari po may poste or meron kayong kapitbahay na nagbibidyo kayo,
1: Naingay. Oo. Ayaw ibigay yung mic.
2: Picture lang po yun. Tapos, kasama na po location doon, marireceive na po.
1: One time lang yung registration.
0: Oo. Tapos yung sumbong.
1: Yung sumbong, unli na yun.
0: Unli na.
2: Yes po.
0: So, hindi mo na kailangan mag-fill out ng mga forms na kasasagutan.
1: Ayun ang kulang doon sa infomercial ng gobyerno na yun.
0: Kamusta naman po ang response time?
1: Oo,
0: like for instance, ako sa barangay ko, nagreklamo ako na may mga nagbibidyo kayo, gusto ko ng putulan ng
1: ilaw. Ayaw ipasa yung mic.
0: Ang response time po ilan? From the command center to the barangay?
2: Yun pong mga emergency cases, dapat po within 5 minutes ay narespondihan na yun.
1: Oo.
2: Yun po mga non-emergency, meron kaming threshold na 15 minutes.
1: Mm-mm.
2: Yun po, automatic itatawag ng operator po sa barangay.
1: Mm-mm.
2: Hanggat hindi ho sila rumiresponde, tawag po talaga ng tawag.
1: Operators.
0: Sir Angelo, since ito ay digital infrastructure, ano po yung mga challenge na kinakaharap ninyo?
1: Walang data, walang load.
0: Oo. Sir Angelo.
2: Yun po yung isa sa challenge buong Pilipinas naman. Pero ang kagandahan po dito sa aming mobile app, kung kayo ay walang load or walang internet, automatic po i-shift niya yon sa SMS.
0: Magiging text message.
2: Opo. Magiging message. So may magbe-verify po ngayon ng inyong concern na ibinigay.
0: Sir Angelo, matanong ko lang, kasi baka may mga nakikinig sa ating mga LGU at na gustong kopyahin o gustong gayahin. Mahal po ba yung infrastructure ng app ninyo? Kasi syempre may development yan eh.
2: Hindi naman po ganun. Kung may capability naman yung isang LGU, and pinaprioritize naman phase by phase ang ginagawa. So parang hindi nyo na mararamdaman ng isang LGU na sila ay gumagasta, lalo na kung ito ay para sa serbisyo. Kasi marami naman pwede pagkunan ng pondo dahil yung pong app ay multi-sectoral.
1: Kailangan talaga yan. Napapanahon na yan na mag-invest yung LGU.
0: Actually, may mga napapanood ako mga light sa NHK, yung sa Japan.
1: Oo.
0: May ganyan din sila eh. Lalo na kapag may earthquake, yung emergency SOS kapag may earthquake. Sa ibang lugar, lumindol na. Tapos biglang mag-ring yung telepono mo kasi paparating na yung lindol or may tsunami. Makakalinis na agad.
1: Kahapon naman, Angelo, maikwento ko lang partner sa Calapan City, sa Oriental Mindoro, no? Inilunsad yung kauna-unahan sa Mimaropa yun, yung dial 911 emergency response. Parang ganito
0: Manila.
1: Rin, no? Pero 911 naman yung ginamit lang hotline. Diyan pa sa inyo, Angelo, meron ding mga ganung hotline o yung app na lang, diyan na lang magsusumbong o ipagbibigay alam yung mga impormasyon?
2: Meron din pong hotline kami. Ang kaganda po sa mobile app, is doon na kayo pwedeng tumawag mismo sa mobile app.
1: Yun na mismo.
2: Integrated po yung hotline. Pwedeng video call. Pwede rin po.
0: Maganda.
1: Yun ang maganda.
0: All-in-one na siya.
1: Oo.
0: Hindi ka na lumabas ng app. Doon ka na mismo sa app.
1: Doon mismo. Mm-hmm.
0: Ang pinaka-challenge na nakikita ko dyan, partner Sir Angelo, yung information dissemination natin. Lalo na syempre, hindi naman lahat marunong magdududot-dot ng app.
1: Ay, alam na nila ngayon dahil na-feature na natin sa DCMM.
0: Kaya yun ang magiging ano po, kailangan may demo, no? Like sa community, yung mga hindi marunong.
1: Kailan ba nilunsad dyan, Angelo, yung program na yan?
2: Last, kami po ay nagkaroon ng soft launching nung July 12 or June 12. Then, dito pong August ay talagang inano po na
1: full grand launching
2: po siya.
1: Full na. Oo.
2: Eh, mas marami pang, po ng lahat.
1: Mas marami pang makakaalam niyan dahil ito, nasa DCMM na eh.
0: Tsaka ano partner, like for instance, ma-enhance, like the ICT, pwedeng tumulong o may kung pwedeng mayroon pa silang na iisip na added feature.
1: Pero di ba Angelo, yung DICT naglalagay ng mga free wifi sa mga public places? Diyan pa sa Carmona,
2: meron na. Recipient po kami para talagang widespread.
0: Mga public, meron.
1: Oo, ang alam ko, nag-iikot yan. Naglalagay, lalo na doon sa mga remote areas, yung mga towns, naglalagay sila ng mga free wifi, sa mga plaza, doon lang nalalagay. Kaya mapapansin mo, pag nasa lalawigan ka, nasa probinsya ka sa gabi, yung plaza, ang daming tao.
0: Yun ang susunod na project siguro ng Carmona. Maglagay ng mga internet loki sa
1: pero meron daw ang DICT sa Carmona di ba, Angelo? Meron.
2: Opo, nasa amin po yung provincial office ng Cavite, nandito po sa Carmona, kaya marami rin po kaming free wifi na public places, pati mga schools, barangays, parks.
0: Ito pa Sir Angelo, like for instance, prankster ako.
1: Yeah. Tapos tatawag ka.
0: Nag-fake emergency.
1: Pero naka-register ka.
0: Legit akong naka-register.
1: Tapos
0: mas maloloko ko. Ano ang possible na kaharapin kong penalty if ever?
2: Yan po. Meron po kaming ipinapasa ngayon na ordinansa. May kasamang penalty.
0: Ayun.
2: Nandoon po lahat. Nakalagay lahat. Pati sa data privacy. Paano magre-respond. So kasama po siya kasi ang isang implementation ng isang sistema ay hindi lang technology. Lagi kong binabanggit sa iba, hindi lang siya teknolohiya. Kailangan mo ng policy, kailangan maayos ang proseso, at kailangan involve yung tao. So yun po ay technology, policy, process, and the people.
1: Oo.
2: So yun pero, po, para pero, maging successful.
1: Pero yung sabi mo kanina, kailangan mag-pre-register muna para makagamit, maka-avail ng services. Mm-hmm. I think magbiging deterrent na yun para hindi ka man loko eh. Kung nakaregister ka, bakit ka man loloko?
0: Oo.
1: Yes, pero parang deterrent na yun eh.
0: Pero hindi mo pa rin maiwasan. Matitigas pa rin ang ulo eh.
1: Tulad mo, gustong busubukan.
0: Yung mga nagpa-prankol. Nagpa-prankol, pamatawag sa 911, tapos hindi naman pala emergency. Nako, malalagot ho kayo. Huwag niyo ho mabirud-biru inyong
1: actually, may batas na yata tungkol dyan eh. Yung mga parusa tungkol dyan. Pero mas maganda nga, supported ba na mga local ordinances para mas mapalakas yung safeguard ng programa. Sayang kasi eh. Ang Carmona partner, napakaunlad ng city.
0: Yow, at ang ganda. Ang daming ganda. Tourist spot sa Carmona.
1: Kasi yung bahay ko, nasa tri-boundary yan ng San Pedro, ng Binyan, at saka ng Carmona.
0: Ang galing! Nasa gitna ka pala.
1: Pwede akong bumoto tatlo.
0: Bawal yun, partner. Bawal yun. Ayun. Bawal yun. So, Sir Angelo, ano pa po ang future plans natin for the app?
2: Yan po. Ang susunod po noon, syempre, yung mga magkaroon ng analytics, integration ng artificial intelligence para
0: yun yung AI
2: naman yung aming mga trained personnels ay mas maging mabilis ang pag-acquire and pag-understand po doon sa mga dinadala or ibinibigay na concern ng aming public. Sa analytics naman po, syempre, para magkaroon kami ng mga predictive analysis, malaman agad namin beforehand na mangyari.
0: Yung mga hazard.
2: Kasi ba forecast?
0: Oo, yung mga hazard.
2: Pero since real time, now cast ang pwede namin itawag.
0: Ayun. At yung possible din partnership, Sir Angelo, sa Project NOAA. Para doon sa mga hazard na lugar.
1: Oo, yung lalo na kung taga-bagat.
0: Lalo na kung landslide prone area.
1: Sige.
0: Ay, napakaganda.
1: Mr. Angelo, nasa inyo po ang pagkakataon. Kausapin nyo po ang mga taga-Carmona para i-avail.
0: Mahikayat sila
1: na i-avail, mag-register. Diyan sa napakagandang programa po ng Carmona LGU. Sige po.
2: Yun. So marami po na una, maraming salamat po sa pagkakataon. And sa ngalan po ng aming mayor, si Mayor Dalia A. Loyola, nananawagan kami sa lahat ng taga Carmona na nakikinig po dito na inyo pong i-download ang SOS BML Community App. Tiyak po ito ay makakatulong sa inyo at ang pag-responde ng ating mga responders po, ang ating police, ang ating taga-fire, ang taga-disaster risk reduction ay magiging mabilis, lalong-lalo na yung ating barangay. Lagi po silang gising ngayon dahil nakaantabay po sila sa tawag ng ating command center. Kaya mga kababayan, ito na ang pagkakataon para ma-empower po kayo at maibigay nyo ang inyong mga concerns ng mas mabilis kaysa po kayo mag-Facebook kung sino-sino magko-comment doon nang walang kinalaman sa sitwasyon. Dito na lang po tayo sa SOS BML Community App. Yun po, maraming salamat po.
8: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
1: Hoy, maraming salamat po yung mga kaibigan, si Mr. Angelo Macha, City Government Department Head 1, Office of the City Information Technology Officer ng Carmona, Cavite. Ang galing, ano?
0: Partner, i-download nyo na yung app. One, Digitize Carmona.
1: Yan. Oo. Libre po yan.
0: Libre, oo.
1: Libre yan.
0: At partner, shoutout natin si Ralph Obina, dati nating kasamahan.
1: Yes,
0: o, siya na ang PIO chip ng Carmona.
1: Ah, siya na ba?
0: O, nanonood sa atin ngayon.
1: Good morning. Ikaw, tatahitahimik ka. Tatahitahimik ka.
0: Good morning sa mga taga-Carmona.
9: Good morning!
0: Okay, partner.
1: Sige. Paano? Tuloy-tuloy na ba tayo? Tuloy-tuloy na, hinihintay kasi nung classmate ko si Edith Gamilla yung susunod na yan eh.
0: Talaga?
1: Oo, hinihintay. Oo. At saka nung kapatid kong nasa Dubai, si Gina, tsaka yung nasa US, si Chinky, hinihintay ito. Tawagin mo na.
0: Tawagin na natin. Oo. Ito, ang makakasama natin, ano to partner? Kettle industry naman at practitioner siya. Oo, ito makakasama
1: baka
0: natin. Baka pag-uusapan. Wagyu beef! Ang sarap!
1: Wow, ang sarap!
0: Oo, makakatikim
1: ba? Ay, nee, makakatikim. Makakakain. Ano ba yan? Tawagin mo na nga.
0: At ano si Sir Arnel Corpus, ang owner po ng Great Arch Farm Kettle Industry at practitioner po, isa ding author at advocate. Sir Arnel, good morning po. Si Bert po ito at si Noel.
9: Good morning!
10: Good morning po, Sir Bert, Sir Noel. Marami pong salamat at naimbita niyo po ako.
0: Anong oras po dyan sa ano?
1: Nasa Australia ka ba?
10: Nasa Brisbane, Australia po. Wow. 2 hours ahead lang po.
1: 2 hours ahead. Brisbane, napakaganda ng city na yan.
0: Australia.
1: Kaya lang, partner, I was in Brisbane several years ago. Ang ayaw ko lang dyan, partner, ang aga magsarado ng mga supermarket, mga mall.
0: Province kasi na yata.
1: Alas 4 pa lang, sarado na eh, di ba, Arnel?
10: Alas 5 po, madalas po sa weekdays.
0: Province.
10: Pero ano po, dahil po ito sa work-life balance, ayaw po ng mga tao dito na nagtatrabaho po ng mahabang oras.
1: Mayayaman na kasi ang mga Australiano, parang ito si Mr. Corpus, di ba? Kaya ang trabaho nila, maaga magsara yung mga yung mga malls.
0: Hindi nag-OT yung mga tao doon.
1: Nag-OT yung mga tao.
0: Saka malamig dyan.
1: So, yung farm mo, andyan sa Brisbane?
10: Hindi po. Ang farm ko po ay nasa South Cotabato. Particular po sa Pulumulok, South Cotabato.
1: Sa Pulumulok. So yung baka mo, pinapakain mo ng balat ng pinya?
10: Dati po, balat ng pinya. Pero ngayon po ay hindi na po available yung balat ng pinya.
1: Mm-mm.
10: Dahil ginamit na po nila sa
0: damit.
10: Power. Biodiesel.
1: Kasi andyan yung isang malaking plantation. Di ba? Sa Pulumulok. Napakaganda yung lugar na yan. Yung bundok niya, Mount Matutong ba yun? Napakaganda yung lugar na yan. Sa Pulumulok.
0: So, paano yun, sir? Bali, ikaw ngayon ay nasa Australia. Ano ang work mo dyan? Nasa kettle industry.
1: Namimili ng baka.
0: Ng Wagyu beef. Sarap.
10: Yes, involved pa rin po tayo sa cattle industry. As a matter of fact, ay tinap din po tayo ng mga kaibigan natin sa Pilipinas. May binubuo po kaming 3,500 head na barko ngayon na ongoing po yung process na parating po dyan sa Pilipinas mga first week po ng October. Pero ang pinaka-main po na trabaho ko rito sa ngayon ay tumutulong po ako sa mga kababayan nating Pilipino na magkaroon po ng access sa mga cattle industry po rito. Mm-hmm. Particular po sa mga feedlots kung saan gustong-gusto po nila yung mga kababayan po nating Pilipino na magtrabaho po para sa kanila.
1: Ngayon, paano ka nagsimula dyan sa industriya na yan, Arnel? I understand, isa kang janitor dati?
10: Mm-hmm. Yes, sir. During the 90s, malakas po yung live export natin before from Northern Australia to the Philippines. Yung kumpanya po na pinagtatrabahuan ko ay nagpapalanding po ng around 150,000 heads ng baka taon-taon. At dumating nga po sa punto na may nangako po sa akin na magpatrabahuin ako at pag-aralin ako sa Cotabato City. At nakalipas na po ng 2 taon na hindi pa ako pinapaaral. So nagpaalam po ako at trinay ko pong makipagsapalaran sa South Cotabato. Uh-oh. Dahil ang buhay ko po ay anak po ako ng isang rice farmer sa Sarangani Province. Mm-hmm. At dahil nga po sa hirap ay umalis po tayo ng Sarangani at napadpad po tayo ng Davao City at Cotabato City na naghahanap po ng taong magpaaral sa atin. At kasama ang palad nga po ay after 2 years hindi po tayo napaaral. So nagkataon naman na mayroong opening po sa isang farm sa South Cotabato at tinanggap po tayo bilang janitor.
11: Mm-hmm. Ay, napakaganda.
1: Ang ganda ng kwento, no? Success story success talaga. Story.
0: Eh sir, oo. Bali, kayo po ay nandiyan ngayon sa Australia. So paano nyo po kayo nakakapagturo doon sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas? So may farm din po kayo rito. Ano po ang ginagawa po natin doon sa farm? Nagkakandak po ba tayo ng mga seminar din?
1: Mm-hmm.
10: Yes sir, as a matter of fact, umuwi po ako ng Pilipinas ng 10 years from sa Australia po kasi ako from 2004 to 2015. And then from 2015 until last year, July, ay nandiyan po ako sa Pilipinas. At ang ginawa ko po habang nandiyan ako sa Pilipinas ay umikot po ako sa iba't ibang probinsya dyan sa Pilipinas. At libu-libong farmer po yung ating na-train. Kasama rin po ang mga universities, yung mga big universities po sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga involved po sa cattle production ay naimbita na rin po tayong mag-conduct ng mga training para i-share po. At ganun din po sa mga government agency katulad po ng National Dairy, ng Department of Agriculture, ay natap po tayo para mag-conduct po ng training kung saan ay sinishare po natin yung ating natutunan sa pag-aalaga ng baka. More than 30 years na po tayo sa cattle industry.
1: Oh, yes. Meron ka mga alagang baka sa South Cotabato ngayon?
10: Yes, sir. May kunting wagyu breeding program po tayo dyan.
1: Oo.
10: Pero ano po, yung pagbabaka po kasi 3 stages po yan. Mayroon po yung breeding side, which is yung cow-calf operations, and then from yung particular po sa beef industry, from bago po siya kakatayin, mayroon pa pong tinatawag na backgrounding kung saan mula pagkawalay po ng guya hanggang magkaroon po siya ng frame, which is about 350 kilos. And then from 350 kilos naman po ay intensive feeding, yung tinatawag nating fattening. So yung tinatawag po nating breeding, backgrounding, at saka fattening. Which is yan po yung ginagawa ko sa Pilipinas. Dalawang klase po o dalawang grupo po ng baka ang ating ginagawa. Yun po nga pagbabalyo add ng existing cattle po natin sa Pilipinas. At saka mayroon nga po tayong kunting wagyu breeding, backgrounding, and fattening program.
1: Marami nagtatanong kasi yung bang mga baka mo is binibenta mo as baka or nagbo-butcher ka?
10: Pareho po. Yan po kagandahan pag medyo flexible po yung ating program. Pag nasa breeding ka po, yung pinakamagandang baka mo ay pwede mong ibenta as a breeding material upon winning o upon pagkawalay. At yung hindi naman po papasa sa quality po bilang breeder, ay pwede mo namang evaluate at papatabain bago mo ibenta sa palengke or sa market bilang value added po na karne.
1: Ayun, oo. Marami nagtatanong, ano ba pagkakaiba ng wagyu sa Kobe?
0: Oo, sa Kobe.
10: Ang wagyu at saka Kobe ay pareho pong wagyu. Which, yes. Literally, ang wagyu po kasi ay breed ng baka.
1: Tama.
10: That means Japanese cattle, yung literal na translation. But yung Kobe po ay exclusive sa aking pagkakalam ay Kobe na exclusively po na ni-raise sa Hyogo Prefecture ng Japan.
1: Japan.
10: So any cattle that is been raised outside that province hindi po siya pwedeng tawaging Kobe. At saka meron pong parameters katulad po ng dapat ay kapon, dapat within a specific range, at dapat within the specific feeding. So yan po yung Kobe beef. Anything na outside po niyan ay ang tawag po ay Wagyu, Wagyu beef.
0: Saka yung Wagyu partner may mga grade-grade din yan, di ba? May A1, A2. Di ba?
1: Oo.
0: Doon sa mga ano, doon sa mga high-end na...
1: Yung Kobe beef, yan yung type ng Wagyu.
0: Oo.
1: Oo, di ba? Tama si Arnel doon, di ba?
0: Oo.
1: Pero...
0: Sarap doon?
1: Masarap yun. Natatakom ako.
0: Actually, una ko nakakain ng Wagyu. Iba yung, di ba yung typical nat? Ang lasa kasi niya, yung ano, iba yung typical na baka natin dito sa Pilipinas. Yung lasa niya is nagma-marble yung kanyang taba.
1: Mataas yung, kasi, high kasi yung marbling niyang ng Wagyu.
0: Ang sarap.
1: Oo, depende rin yun, Arnel, sa pinapakain mo eh, no? Ano ba yung pinapakain mo sa mga baka mo?
10: Yes, sir. Ang Wagyu marbling po ay ito po yung tinatawag nating intramuscular fat. Ang development po niyan ay isa po sa pinakahuling fat na nade-develop. So, sa baka po, ang unang nade-develop kasi pag napanganak po yung baka, yung tinatawag nating visceral fats. Ito po yung mga fats within the organs. And then, ang kasunod po na dine-develop niyan ay yung subcutaneous fat. So, yung mga baka po natin sa Pilipinas, tama po yung sabi ni Sir Bert, na iba yung lasa iba. Kasi hanggang ang development po natin is hanggang subcutaneous lang. And then, yung third po, yung itawag nating intermuscular fats. These are the fats between the muscles. At ang pang-apat po yung intramuscular fats. So, ito na po yung marbling. And this is the healthy fats. So, para ma-achieve po natin dyan, number one ay kailangan meron po siyang genetics na may develop yung pang-apat na taba. Hindi po lahat ng baka ay may ganyang genetics. Kaya katulad po sa Pilipinas, may mga baka po na kahit matagal na po natin pinataba, ay hindi po nade-develop yung intramuscular fats.
0: Pambula
10: at lang. Ang secondary factor po niyan ay yung feeding technique, the way you fed for you to get the development of the intramuscular fats.
1: Makuha pala yung pag-aalaga niya, matrabaho. Ano? Pag hindi ka magaling mag-alaga, yung baka mo pambulalo lang.
0: Sasabi ko. Hindi pang wag.
1: Hindi pang steakhouse.
0: Hindi pang steak. Sir, yung industry ng sabi niyo nag-aalaga din kayo ng Wagyu dito sa Pilipinas. Kamusta sir yung market natin para doon sa ganong specific type ng ano po ng baka?
10: Yung market po, walang problema. We have 117 million people. So, even if you target 1% of 1%, that's still a very huge market. I-compare mo nga sa Australia. Dito po sa Australia, ang baka po rito ay 29 million. Ang tao po ay 28 million. So, sa Pilipinas po, ang baka po natin is 2.5 million as against 107.
1: Kulang na kulang.
10: So when it comes to market, I think napaka imposible po na hindi mabenta yung ganyang produkto. Lalong-lalo na po at pag na-met po natin yung desired quality.
0: Sir, yung ano naman, yung pag-raise naman ng Wagyu na baka dito sa Pilipinas. Ano ba? May challenge ba? Ano ang challenge, sir?
10: Actually, yes, ang pag-aalaga ng baka ay may challenge. Hindi lang naman po sa Wagyu. Kaya nga po tayo umiikot sa Pilipinas dahil we're trying to educate our people na kahit pa doon sa existing na 2.5 million na baka po natin ay dapat hindi po natin pinapaabot doon sa sinasabi po ninyo sir na pambulalo lang.
0: Pambulalo lang.
10: The reason bakit natin na bulalo yung mga common minnow sa mga baka po natin. Dahil normally yung mga baka po natin sa Pilipinas bago natin katayin ay grade 1 na, 7 taon na.
1: Matanda na.
10: Technically dapat kung matuto po yung ating mga farmer at pag maayos na po, marami na po tayong magagandang cross sa Pilipinas. Kanya lang po kinakatay natin ng 350 instead of 500. Dito po sa Australia, bigyan ko lang po kayo ng background. Dalawang part po yan eh. Number one, yung dito po sa breeding side po nila, yung baka po nila normally around 15 months to 18 months, which is around 60 to 65% po ng kanyang mature weight, ay gino-join na po nila yan, binubuntis na po nila. Ang ibig sabihin po niyan, when it comes to the economic side, at the age of 2 years old, ay may anak na po yung kanilang baka.
1: Yung baka.
10: And then, Dahil nga po maayos yung nutrition, maayos yung pagkain, importante po kasi yung nutrition kasi hindi mo po pwedeng buntisin yung iyong baka na payat. Hindi rin pwede na sobrang taba. Dapat doon sa body condition scoring ng 1 to 5, dapat nasa 2.5 to 3 ka lang. At dito po sa Australia, pagpanganak po yan, within 60 to 80 days, bubuntisin uli yan habang nagdededi pa po yung unang anak. Ang ibig sabihin po niyan, in 10 years time, yung mga baka po nila rito ay nagkakaroon po ng mga 8 anak. Samantala po sa Pilipinas, di po natin nabubuntis yung baka natin at that early stage. Normally around 2 to 3 years old bago natin mabuntis. And then, every 3 years, dalawang anak lang po yung nagagawa po natin. So, sa span po ng 10 years ng baka, sa Pilipinas ay 5 anak po yung nakukuha natin compare po sa 8. Pag tama po yung practice, which is yun po yung tinuturo natin. Pero, sa finishing side naman po, Sir Noel, is yung baka natin sa Pilipinas at 350 kinakatay na po natin. Ang tinuturo po natin sa Great R Farm, huwag niyo pong katayin yung 350, i-intensive feeding po niyo for 100 days at magiging 500 kilos po.
1: So yan yung ginagawa mo dyan sa South Cotabato, sa farm mo, sa cattle ranch mo dyan sa South Cotabato. Kung ano yung ginagawa sa Australia, yan yung pinapractice mo sa South Cotabato.
10: Yes, sir. Actually, yung farm ko sa South Cotabato ay number one is talagang ginawa ko lang po yan dahil back in 2016, nung umiikot po ako, ayaw po maniwala nung mga farmer sa aking sinasabi. So, nung nagkaroon po ako ng pagkakataon na mabili ko po yung portion po ng dati kong pinagtatrabahuan, ay tinake advantage ko po para magkaroon lang po ng, hindi po ito malaking negosyo, ito po ay more on the advocacy side na mapakita ko po sa ating mga kababayan yung aking sinasabi at patunayan po na yung sinasabi ko pong kayang manganak yung baka mo ng mas maaga at kayang manganak ng isang beses isang taon at kaya nating gawing 500 kilos yung 350 kilong baka ay kaya po kaya yan ng farm. So yun po, kaya yun po ang ginagawa po natin dyan sa pulong nila.
0: Eh sir, halimbawa ako ay interested akong mag pasukin itong pag-aalaga ng baka. Paano ko po kayo makokontakt? Saan po ako pwedeng pumunta?
10: May very active po ako sa social media, sa matter of fact, sa aking page.
0: Ano po yung page mo, sir?
10: Great Art Farm ni Kabakang Arnel ay meron po tayong tinatawag na Baka Alaman Daily, kung saan ay everyday po ako nagpo-post ng kaunting kaalaman base po doon sa ginawa kong libro, yung Cattle Feeding Handbook na pinablis po natin dyan sa Pilipinas last year.
0: At halimbawa po, gusto ko pong interesado po akong maki-join po sa mga one of your seminars, sir. Meron po ba kayo rito sa Pilipinas na kinakandak ng mga seminar?
1: Tsaka may bayad ba yun?
10: Naka-timing po. Actually, uuwi po ako dyan sa Pilipinas dahil sabi ko nga po ay may grupo po tayong tinutulungan at yung barko nga po nila ay parating po ngayong October. So, sasamantalain ko po na umuwi ng South Cotabato at magkakandak po ako ng on-site na training kung saan doon ko po mismo sa loob ng farm ginagawa yung training para po yung farmer nakikita at matanong kaagad nila kung ano yung gusto nilang itanong at mapakita kaagad natin doon sa loob ng farm natin yung kasagutan.
1: So uuwi kayo ng South Cotabato, ng Pilipinas?
0: Kailan po yun?
10: Yes sir, ngayong October ay uuwi po tayo ng South Cotabato.
1: Baka naman.
0: Isang tigil lang ng ano, ng Wagyu.
10: Dumalaw po kayo
0: sa South Cotabato.
1: South Cotabato.
0: Thank you sir.
1: Thank you sir. Thank you Arnel. Thank you. Thank you.
10: Thank you pa.
1: Okay.
12: Idol! Idol kita! Yan tayo!
0: Nagupom ako, partner. Pero kailangan natin maghanap buhay.
1: Sige, magbabalik kami. Magbabalik kami. Diyan lang po kayo.
12: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
14: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
15: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
14: Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 5:01.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Sa mga balita sa buong bansa.

0: natatawa talaga ako. Ganda ng bed natin bago. Samantala, narito na ikalawang bahagi ng ating mga balita. Handa na ang COMELEC para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Lunes, September 14. Dumating na sa Cotabato City ang mga opisyal ng COMELEC, kabilang si Chairman George Irwin Garcia, na makikipagpulong sa mga opisyal ng Bangsamoro, PNP at iba pang election stakeholders. Sa Lanao del Sur, nasa 95% lang handa ang lalawigan para sa halalan sa Lunes. Kahit maraming lugar sa probinsya ang nasa red category o lantad sa banta sa seguridad, kabilang ang 21 areas of grave concern, umaasa naman ang otoridad na magiging mapayapa ang pagdaraos ng halalan dahil sa presensya ng mga security force, napakarami. Sa Maguindanao del Sur, may mahigit 460,000 na rehistradong botante, naglatag na ng mga checkpoint otoridad para matiyak na maayos ang halalan.
1: Sa ibang mga balita, abiso po mga kapamilya, nagkasapo ng 2 araw na tigil pasada ang grupong manibela simula sa Lunes dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ni Manibela President Mar Balbuena ang transport strike bago ang inaasahang panibagong dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Inireklamo rin ng grupo ang sinasabing paniningil sa kanila ng mga gasolinahan dahil hindi umano nababayaran ng gobyerno ang programang diskwento sa petrolyo. Una nang hiniling ng manibela na alisin muna ang excise tax o value added tax sa petrolyo.
2: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Speaking about elections sa ARMM, ipinadala ng Police Regional Office Bicol ang 868 na karagdagang police para sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa 2 linggong pagdiriwang ng Peña Francia Festival 2026. Walang kaugnayan ito sa halalan. Ano? Ito ay doon sa sinasabi mo kaninang
1: Peña Francia
0: Festival. Pinangunahan ni PRO 5 Director Brigadier General Randy Glenn Silvio ang send-off ceremony sa Camp Brigadier General Simeon Ola. Dahil dito, umabot na sa 2,600 PRO 5 personnel suportado ng 35 mobility assets ang itinalaga para sa iba't ibang aktibidades ng piyesta. Nagsimula ang Peña Francia Festival noong September 6 at magtatapos sa September 19 sa pamamagitan ng traditional na Puebler procession sa ilog.
1: Sa Palawan, umabot na sa 30 mga labi ang inisyal na na-recover sa loob ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsimula bandang alas 5.15 ng hapon kahapon ang retrieval at paglilipat ng mga labi gamit ang BRP Cape Engaño. Nakatakda namang dalhin ng mga labi sa Port of Borac sa Coron, Palawan ngayong araw. Inaasahang darating ang BRP Cape Engaño sa Pantalan bandang alas 11 ng umaga mamaya. Patuloy naman ng mga otoridad sa recovery operation at pagtukoy sa mga nasawi sa trahedya.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Dumako naman tayo sa Leyte. Arestado ang 13 wanted person sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 8 sa buong Eastern Visayas. Kabilang sa mga nasa kote, ang rank number 2 most wanted person sa rehiyon na naaresto sa Julita, Leyte na may 2 kaso ng statutory rape at walang inirekomendang piyansa. Nahuli rin sa Calbayog City ang rank 3 provincial most wanted person ng Samar na naharap sa kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Samantala, 11 pang wanted persons ang naaresto sa Tacloban City, sa Leyte, sa Samar, Eastern Samar at Biliran dahil sa iba't ibang kaso.
1: Sa Iloilo City, umabot po sa 45 na mga baril at isang rifle grenade ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad sa tatlong lugar sa Iloilo bilang bahagi ng community-based na kampanya kontra loose firearms sa ilalim ng RTT 3389 o Restrict, Retract and Turn-In. Hinihikayat ang mga komunidad sa 3,389 na mga barangay sa Western Visayas na isuko o i-turn over ang mga hindi dokumentadong armas, kabilang sa mga lugar na kapagtala ng pagsuko ng mga armas ang Batad at San Rafael sa Iloilo at Arevalo sa Iloilo City ayon sa PRO 6, layo ng programa na mailayo sa ilegal na sirkulasyon ang mga loose firearms at mapanatili ang kaligtasan sa mga komunidad.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Dumako naman tayo sa Caraga, Region 13. Anim na miyembro ng New People's Army ang sumuko sa Butuan City Police Office sa isinagawang security operations at peace engagement sa ilang barangay. Apat sa mga sumuko ay courier, habang dalawa ay miyembro ng milisya ng bayan. Isang improvised baril ang isinuko ng dalawa sa Butuan City Police Mobile Force Company.
1: Sa Butuan City Partner, nagpadala ang DSWD Region 12 ng 10,000 litro ng tubig o 10,000 liter water tanker sa Butuan City para makatulong sa patuloy na water rationing dahil sa kritikal na kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa DSWD, gagamitin ang mga tanker sa paghahati ng tubig sa mga apektadong barangay. Patuloy din ang rationing ng Butuan City Water District mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga itinilagang distribution points. Nasa 33.4 million liters per day na lamang ang supply ng Butuan City Water District, mas mababa iyan sa normal na 55 million liters per day. Umabot na rin sa 11 water tankers mula sa iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at pribadong sektor ang ginagamit sa water rationing sa lungsod.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon! Patrol!
1: Partner, makakapaglaba kaya ang si Mama o kaya si Lola?
0: Alamin natin.
1: O, kuha na tayo ng weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakasama po natin si Sir Obet Madrina. Sir Obet, good morning!
3: Magandang umaga, gayon din sa lahat ang mga tagapakinig natin. Mas maliwala sa panoro, at least mapabawasan ng mga pag-ulang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon. Pagamat mataas pa rin yung posibilidad ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa may area ng Ilocos Region, Cordillera. Kabilang din Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, dulot ito ng trough o extension isang low pressure area. Ito yung low pressure area na sa labas ng PAR na patungo sa may bahagi ng Vietnam. Medyo maulap na kalangitan din yung mararanasan pa rin sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region na dulot ng hanging habagat. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa, ang Visayas at Mindanao ay patuloy na makararanas ng mas maliwalas na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. So ngayon po, at least for this week,

0: meron tayong na monitor na LTA, no, mga
1: kapit. Dalawa ba?
0: Oo, parang ano kung dalawa ba, isa.
1: Isa yung papuntang Vietnam at isa yung
2: nasa Eastern. Yes, opo, yung papuntang Vietnam, nasa Dalan din kung bakit mahina kanyang habagat. May isa pa tayong low pressure area pero nasa labas pa naman ng PAR. Mm-hmm. Sa ngayon, malit pa naman yung posibilidad na ito ay maging bagyatis within the day. Pero pwede itong pumasok ng PAR pero hindi pa direct na makaka-apekto sa ating bansa.
0: Sana wag maging bagyo.
1: Sana. Uh-huh.
0: Thank you, Sir Obet. Mag-iingat po at yan sa pag-asa.
2: Okay, maraming salamat.
0: Yan po si Sir Obet Badrina, ang Pag-asa Weather Specialist po mula po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Mm-hmm. At dahil ang sabi nga ni Sir Obet ay gaganda ang panahon, alamin natin naman sa Nueva Vizcaya, mm-hmm, yung magiging, dahil yung presyo ng mga gulay dyan ay bumabagsak, dahil nga part of sa patuloy, hindi, yung patuloy na ulan.
0: Ah, yun ang, baliktad naman.
1: Oo, patuloy na pag-ulan. Dahil
0: malalanta.
1: Oo. Alamin natin na sa linya si General si Engineer Kurt Ivan Alfaro, General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Good morning, Engineer.
0: Morning, sir.
3: Magandang umaga, Sir Bert and Noel, at sa lahat na nakikinig sa atin.
1: Opo, kumusta po ang presyuhan ng mga gulay dyan sa Nueva Vizcaya? Ang balita po namin ay patuloy na bumababa dahil po yung persistent na pag-ulan. Kumusta na po ang panahon dyan ngayon?
3: Oo, sa awa ng Diyos, umaaraw naman na minsan-minsan, pero nitong mga nakaraang dalawang araw, medyo umuulan sa hapon.
1: So ano naging epekto po noon sa presyo ng mga gulay?
3: Okay, ang naging epekto ng pagtuloy-tuloy na ulan natin dito, halo-halo Bert and Noel. So lalo na kapag leafy vegetable ang pinag-uusapan, ayaw talaga nila sa
1: ulan.
3: Ulan, no? So bumaba ang supply natin na sanhinang pagtaas ng mga cabbage at wombok. No, sa iba ng mga gulay, nag-maintain naman, yung iba naman medyo bumaba. Pero nakikita natin na nagiging sanhi talaga yung tuloy-tuloy ng pag-ulan, yung ibang farmers natin hindi makababa gawa ng landslide.
1: Oo.
3: May epekto rin yung pagbaha dyan sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
3: So lahat nagkaroon ng epekto, no?
1: Mm-hmm.
3: At ngayon naman,
1: oo.
3: Nagkaroon ng traffic dito sa bandang Dalton sa Nueva Ecija. Ang gawa naman ng sanhi ng pagbaba ng presyo dito sa agri-terminal, no, dito sa Nueva Vizcaya.
1: Oo. So yung mga factors na yan, yan yung dahilan ng trading disruptions.
3: Yes, oo. Lahat ng nakaka-delay, lahat ng ulan, yun talaga ang ano, yun ang nakaka-apekto sa atin. Maliban of course doon sa seasonality, no, ng mga gulay at prutas.
0: Engineer, ano yung mga oversupply nating mga gulay ngayon?
3: Oo, sa ngayon, wala naman tayong oversupply.
0: Wala namang oversupply.
3: Although ang pinaka nakikita natin na medyo medyo marami pero hindi naman oversupply ay yung karot talaga.
0: So ang pinaka-challenge kayo, hindi maibaba sa Manila dahil nga doon sa mga baha, yung traffic.
1: Ano po nakasalinggo?
0: So paano po yun, sir? Ano po ang intervention po na ginagawa po ng LGU po?
1: Ng DA.
0: As far as I know, di ba meron tayo yung kadiwa sa Pangulo, yung mga yung store?
1: Oo, yung buy and save operation sila.
0: Kamusta na yun, sir? Bali doon po kayo nagsusupply ngayon.
3: Sinusupplyan natin kasi si DA, no, meron silang mga sariling hakbang. Ayan nga yung ayan yung sa kadiwa ng pangulo natin. Meron silang sariling sinusupplyan at tayo rin naman may sarili.
1: Mm-hmm.
3: No, although makikipagtulungan naman tayo sa DA lalong-lalo na kapag oversupply talaga. So madalas din ay tinatawagan natin sila at maagap naman silang tumutugon sa mga ano natin, panawagan natin.
1: Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos, si Bongbong Marcos Jr., yung nagsabi niya na bilhin yung mga Chinese cabbage, 1.2 kilos o 1.2 tons ng Chinese cabbage, yung mga wombok, tsaka yung mga tomatoes, lalo dyan sa parte ng Nueva Vizcaya, Tuguegarao. Yan po ba ay nangyayari na ngayon?
0: Binibili ng government?

0: meron naman pong ganun, no? Meron mga times na talagang isang tawag lang.
1: Mm-mm.
0: Eh, pumupunta naman po ang DA talaga, no? Sa katunayan, parang 2 weeks ago, humingi tayo ng tulong sa kanila gawa nga dun sa pagbaba ng cabbage. At umibili naman talaga sila.
1: Ilang percent po ang binaba ng presyo ng cabbage?
0: Actually, sir, tumaas po ang cabbage natin ngayon.
1: Oo. Eh, alin po yung bumaba ang presyo?
0: Ang
1: carrots.
0: Medyo magulo kasi, sir, Noel and Bert, no? Dahil biglang nagkaroon ng traffic doon sa taas. So, dito sa Nueva Ecija. So, nakikita natin na hindi ko pa magano masabi ang kung fix na ba talaga ang presyo, no? Or babalik tayo sa dati niyang presyo kung naayos na yung traffic dito sa bandang Dalton.
2: Oo. Eh sir, ano daw po yung nagkukos ng traffic dyan sa part na po na yan? Eh, bakit nagkakaroon ng traffic at hindi nga yung nadidisturb itong pagbaba ng mga supply?
0: Aksidente sir eh. Trailer yata.
1: Pero kaya naman eh madali lang naman maayos yan. So in general, engineer, wala pong pagbaba yung mga presyo ng vegetable. Eh, stable.
0: Halos stable naman. Alam din naman natin na kapag ganitong mga vermont, talagang tumataas ang presyo ng mga gulay, sanhinga nang din ng pag-uwi ng mga OFW, pagtaas din ng unang demand. At syempre, pagbaba rin ng supply, dahil mas mahirap po magtanim kapag medyo maulan na.
1: Mm-hmm. Ayun, oo. Kasi nakalagay doon sa ibang parte, particular dyan sa Tuguegarao City, ang sabi ng DA, yung monitoring nila noong August 18, show that Chinese cabbage selling at only 10 pesos per kilo and tomatoes at 38 pesos per kilogram.
2: Sa Nueva
1: Vizcaya ba, hindi ganyan po ang presyo?
0: Sa ngayon po, hindi po ano. Pero yung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, talaga pong bumaba ang cabbage at kamatis.
1: Pero ngayon okay na po ang supply, okay na po ang supply, okay na po ang presyo maliban doon po sa delay diyan sa Dalton Pass dahil sa aksidente.
3: This sound is processed by Stereo 2.
1: Okay naman po ang harvest, okay naman po ang storage and presyo ng mga vegetable diyan sa Nueva Vizcaya.
0: Sa totoo lang, Sir Noel and Bert, no, medyo mataas ang presyo natin ngayon.
1: Mm-mm.
0: So makikita natin na hindi siya below normal, pero hindi naman ganoon kalayo.
1: Mm-mm.
0: No, ibig kong sabihin, meron pa rin tayong sapat, pero mas maganda sana kung medyo mas marami tayong na-harvest ngayon para medyo mapababa sana natin.
2: So
0: ang mga presyo rito ng gulay.
2: So nagkakaproblema po tayo ngayon doon
1: yung production dahil sa ulan.
0: Sa production po. Yun po talaga, no? Continuous raining, landslide. Ayan. Talagang ayan yung pinaka ano natin. At dahil na rin sa mga low pressure areas. Tayo sunod-sunod na ulan ang nararanasan natin dito.
1: Tapos ang sabi nyo kanina, engineer, yung pinaka naapektuhan sa mga gulay ay yung carrots.
0: Hindi po. Cabbage at humpok po.
2: Madaling maano kasi yun eh.
1: Ayaw kasi ng tubig.
2: Eh. Madaling ma-spoil yun eh.
1: May mga storage facility po ba dyan sa Nueva Vizcaya para sa mga agricultural products?
0: Meron naman po. Ang kaso lang po is intended sa
2: Sibuyas.
1: No?
2: Last na on my part, sir, kamusta naman po dahil nga po naapektuhan itong mga pananim? Meron na po ba tayong estimated na damage dito sa mga pananim po dahil nga po dito sa patuloy na pag-ulan?
0: Wala pa ako naririnig.
2: Okay.
1: Wala pa.
2: Balikan namin kayo, sir, dun sa damage dahil nga patuloy yung pag-ulan part niyo.
1: Sige. Maraming salamat po sa information, engineer. And sana po ay gumanda uli yung bentahan, yung ani ng gulay dyan sa Nueva Vizcaya. Thank you, sir.
0: Salamat din po, Sir Noel and Bert, at sa lahat ng nakikinig ngayon.
1: Ayun. So, mag-normalize okay na yan. Yung aksidente na yun, sandali lang maalis na yan. And speaking about Nueva, ito naman ay sa Nueva Ecija.
2: Ecija, mga part.
1: Sapagkat nakikinig ngayon, nanonood sa Bureau of Fire Protection sa Nueva Ecija Provincial Office sa pangungunan ni Acting Provincial Fire Marshal na si Fire Superintendent Ma'am Josie Leasing at Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Leoserio Barayuga the third sa provincial at sa provincial chief operation na si SFO4 Victor De Guzman.
2: Ayan.
1: Sabi ni JB Valdez.
2: Sarap ng ano diyan partner ng ano Carabao Milk.
1: Ah, ganun ba?
2: Puti.
1: Si Christopher, parin Christopher Sanchez, si Kuya. Oo, nanuno daw siya bloodletting program daw ngayon ng Fraternal Order of Eagle sa pangungunan ng Eagle National President Mark Gavilan sa STI College Calamba kasama ang si Kong Cha Hernandez today 8 a.m. to 3 initiative ng Eagles Kasandigan Guardians at saka yung Calabarzon di masalang Eagles Region diyan ako kasama eh
2: sa Eagles
1: diyan sa Calabarzon di masalang diyan po sa STI Calamba bloodletting ngayon.
2: Oh, partner, batiin ko lang ng belated happy birthday si Job Manahan.
1: Oo.
4: Happy birthday!
1: Speaking about birthday, si Els Bartolome ng Tarlac ay birthday, birthday din ngayon
2: happy
1: ni
2: Happy birthday
1: Els.
2: Po. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon, September 12.
1: At kay Sosimo Gasmi ng
2: Pampanga.
1: And si Rowan Cueto.
2: Si Rowan Cueto. Rowan Cueto, updated sa Radyo Patrol. Cueto. Tawin na tayo ng Bangsamoro, partner.
1: Sige, punta tayo ng Bangsamoro. Nasa linya natin si Police Colonel Rexmel Reyes. Kaibigan ko ito eh. Mm-hmm. Deputy Regional Director for Operations ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Good morning, Colonel Reyes, sir. Sinuwel po ito kasama si Bert.
2: Good morning po, Colonel.
5: Good morning, Sir Noel at Sir Bert. Ang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dito po sa Bangsamoro Region.
1: Andiyan ka na pala sa bar man, andiyan ka na pala.
5: Sir. Yes, sir. Dito lang po tayo sa bar na yun.
1: Oo, katulong mo si General Abesia. Yan ay ating mga kaibigan. Kumusta po ang paghahanda dyan sa Bangsamoro Autonomous Region? I understand, napakarami na po ng augmentation force ipinadala ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, Davao Region, yung mga Karatig Regional Police Regional Offices, maging ang Philippine Coast Guard. Kumusta po ang preparasyon paghahanda naman ng Police Regional Office BAR?
5: Sa kasalukuyan, we have only, meron lang tayong dalawang araw na nalalabi para September 14 na first historic no na Bangsamoro parliamentary election. So, totoo yung sabi nyo na lahat mo ng ating mga augmentation sa iba't ibang Police Regional Office ng Mindanao, PR Police Regional Office 9 hanggang po sa Police Regional Office Caraga Region ay dumating na ho. Starting po, nagditingan sila noong September 7 hanggang September 9. So dumating din ho yung ating mga support units, mga specialized support units ng Special Action Force, mga EOD K9, ating mga implementation ng Highway Patrol Group. At nakalatag na po ng ating mga security preparations. At sa araw na ito ay naghahanda tayo sa gagawing yung testing and sealing sa ating mga ano, sa ating mga paraphernalia, especially particularly itong automated counting machines po natin. Sir Noel and Sir Bert.
2: Colonel, after po ng testing and sealing, kailan po dadalhin doon sa mga school yung mga ACM po? As far as I know, i-escort nyo po yan.
5: Yes, sir. No? Sa araw na ito, magsisimula ng as early as 7, may mga mag-ano na doon sa mga ating mga paraphernalia, mag-withdraw na sa ating mga treasurer's office at dadalhin na nga ito dito sa ating mga respective polling centers. At doon nga ho gaganapin yung ating mga testing and sealing sa ating mga para mga machines no. At base sa ano ng COMELEC ay may mga magsisimula as early as 8 a.m. At karamihan ho doon sa ating mga ano sa 8 a.m. at may mga schedule din ng 9 a.m. ngayong umaga.
1: Oo. Nung isang araw po nagkaroon po ng pagpupulong ang pamunuan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region tungkol sa security preparations. Meron po bang mga natatanggap na security threat o yung mga ganung bagay na posible na pagsimula ng gulo sa election?
5: may mga nare-receive itong ating mga intelligence units, particular itong PNP, yun nga ang mga naging paksa sa ating mga pag-uusap ng Intel Fusion ng asama lahat ng mga Intel communities dito sa ano sa Bangsamoro para ma-validate at talagang maproseso yung mga impormasyon na natatanggap natin.
1: Mm-hmm. Kumusta naman po ang coordination nyo sa Armed Forces of the Philippines?
5: Lagi napaka-established at malakas po yung aming coordination sa pamunuan ng Armed Forces dito sa Bangsamoro Region, particularly itong ating 6th Infantry Division, no, Kampilan Division, at ganun din yung mga units under ng 6th Infantry Division ng Philippine Marines at saka yung mga Army forces na nasa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Ganun din yung ating Salano del Sur ay nasasakupan mo ng 103rd Brigade Hoyon. So, ibang Brigade Hoyon na nakasabot doon. So, matibay yung ating ginagawang coordination sa ating mga counterparts sa security sector, sir.
1: Andiyan kasi ang 6ID sa kanilang area. How about po yung coordination naman sa MILF?
5: Yung ating mga coordination sa ating MILF, meron ho tayong mekanismo na nakaano ho dyan, no? Meron ho tayo yung sinasabi natin na CCH AJAG, no? Yung Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities. Mm-mm. At nakapa-establish ho yan. No less din ating Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Jim Belshazon. Siya ho yung chairman ng GPH AJAG dito sa ano sa Bangsamoro na talaga ho sa mekanismo na yan.
2: Mm-hmm. Colonel, mapunta po tayo doon sa posibleng maging scenario po sa September 14 sa election po. Paano po ang deployment natin, Colonel, sa mga schools po? Kayo po ba ay nandun mismo sa loob ng school o lahat po ng mga voting precincts po, mga voting places po, ay papalibutan nyo po yung mga premises? Paano po ang deployment natin, sir?
5: Lahat po ng ating mga voting centers ay meron po tayong mga naitalaga na mga security at yung konsepto ng deployment plan natin ay naka-anchored doon sa election areas of concern ho natin, no? So yun sa mga red areas, may mga red areas po tayo, may orange sa category. So yun ho ay pinaglanan ho natin ng mga sapat na personnel para magbantay. At ang may mga augmentation tayo na nakatutok ng mga quick reaction forces sa mga areas na yon.
1: Mm-hmm. Opo. Ano po yung mga areas under na nasa red category?
2: Hello, sir.
5: Ay, ito yung mga areas po to na may mga base sa parameters na naitakda. Ito po yung may mga history ng mga history. Violent incidents noong mga nakaraang dalawang eleksyon.
2: Mm-hmm.
5: So yun ho yung ano natin, historical ho yung naging basihan ng parameter natin doon. And at the same time, base ho doon sa mga naitala ng mga shooting incidents, election-related, suspected election-related incidents, yun ho naging basihan sa ating pag-identify dito sa ating mga election areas of concern na Cervert and Sornel.
1: So ano pong probinsya yung nasa red category, sir?
2: At saka ilan?
5: Ay, mga probinsya na ang nangunguna po doon sa ating maraming red categories ay ang probinsya ng Lanao del Sur.
1: Mm-hmm.
5: At sinusundan naman po ito ng Maguindanao del Sur.
1: Mm-hmm. Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Kasi yung mga yan, yung sabi nga ni Colonel Reyes kanina, for the past two elections ay nagkaroon ng mga election-related incidents. Pero yan po ang bubuhusan nyo ngayon ng mga security forces.
5: Tama po kayo, Sir Noel and Sir Bert. No? Yan ho yung mga priority natin doon sa deployment plan natin na kung saan may mga quick reaction forces tayo na nakay talaga sa Special Action Force, Regional Mobile Force Battalions, at ganun din ang naging ang konsepto na ginawa ng ating counterparts sa Philippine Army at saka may mga sa 6ID.
1: Opo.
2: Yes, kasi yes. Colonel, ang ano kasi, ang takot ng mga residente ng BARM, eh baka may mangyaring gulo sa araw ng eleksyon. Kaya yung iba na di-discourage silang bumoto. I-assure lang natin sila, Colonel, ang police visibility ng ating mga law enforcement agencies sa paligid po ng mga voting precincts natin ay talaga pong mas maigting. At sila po ay, halimbawa, meron silang mga nakitang kahinahinala, eh saan po sila pwedeng lumapit, sir?
5: Yes sir, actually yan ho din ang ating mga ina-anticipate ng mga senaryo na may mga mangyayaring kagaya ng mga naitala ng mga nakaraang mga eleksyon dahil historically may mga ano na tayo kaya meron ho tayong mga contingency naman na nailatag dyan. So kasama doon yung mga ano para pagdating kasi doon sa mga voting centers lalo doon sa pilahan parang eh.
1: So meron tayo
5: nangyayaring mga gumagawa ng mga senaryo para yung mga ibang nakapila pa ay hindi na makaboto lalo na pag yun ay hindi naman supporters ng kanilang mga grupo. So meron na tayong mga ginagawa ng mga yung one-way entry, one-way exit na part of the queuing system no para maging maayos ho yung ano. So yun ho ay naging best practice natin sa mga nakaraang eleksyon dito para maiwasan ho yung mga ganong kaguluhan kasi pag may nagulo ho nagkakaroon no na nag-scamper no yung mga tao up to the point no na ano na yung mga talagang boboto ay natatakot ng bumalik.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Rexmel Reyes, and umaasa po kami magiging maayos ang magiging halalan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region. Good luck, sir.
2: Anshala
1: and
2: po.
1: Patuloy po kaming tututok dyan sa magiging halalan sa BAR. Thank you, sir, and regards po sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region.
5: Sir Noel and Sir Bert, at sa ngalan po ng aming buting Regional Director, Police Brigadier General Christopher Amadesha, ang inyong kapulisan dito sa Bangsamoro, sampu ng lahat ng Philippine National Police sa pamumuno ng ating Chief PNP, ay gagawin po namin lahat para sa isang tahimik, mapayapa, at credible na first Bangsamoro parliamentary election.
2: Inshallah po, inshallah.
1: Okay. Inshallah.
5: Okay. Inshallah, sir.
1: Okay. Have a nice day, sir. Ingat-ingat lang po. Thank you, sir.
2: Ayan, partner.
1: Okay, mga kaibigan, Police Colonel Rex Mel Reyes, DRDO ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region.
2: Partner, sa oras na 5:33 po ng umaga, ay magbabalik po.
1: Richard Merck, diyan ka lang, Richard Merck, ha? Magbabalik kami.
6: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Money, money, money! Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami. kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
2: Kayang partner.
1: Uy, gusto ko lamang batiin itong aking kaibigan, si Kapitan Joseph P.G. Ponce. Po. Nagbabantay doon sa kanyang anak na si Daniel nasa Medical City. Pagaling ka, anak, ha?
2: Get well soon
1: ka.
2: Po.
1: Oo.
2: At partner, good morning kay Ate Myra Luna at si Ate Marilu, Ate Maria Matawara. Nakikinig sila sa atin ngayon dyan sa Aklatang Lunas. Good morning po.
1: And congratulations, MPS top 1 among Class A Municipal Police Station and top 3 on the provincial level ang Pampanga PPO.
2: Si Sara San Antonio ay nakikinig din sa atin. Si Lina Ho po, ayan, hello po, good morning po sa inyo.
1: Sabi ni Sosimo Gasminyon. Anyway, nasa linya naman natin, ang dami nating engineer na guest ngayon, patatlo na to. Engineer Jose Alfonso Barizo, Executive Assistant for Provincial Information Officer ng Albay. Good morning, Engineer. Si Noel po ito. Kasama ko si Bert.
2: Morning, sir.
10: Good morning, Sir Noel and Sir Bert. Good morning po.
1: Kumusta po ang Albay?
10: At mga nanonood po.
2: Marahay na aga.
1: Kumusta po ang Albay? I understand na nasa state of calamity dahil sa dengue.
2: Opo. Kamusta po ang dengue cases natin, sir?
10: Yes po. Noong September 11 po, nag-declare na po ang Albay, ang San Bunian, Panglalawigan. Nag-declare na po ng state of calamity upon the recommendation po ng PDRRMC na i-declare po siya because of the rising case po ng dengue. If I would continue, I may continue.
1: Sige po, ahead, sir.
10: Ang base po ito sa late September 8, yung pinagbasehan po ng resolution. Umabot na po siya ng 1,785 cases, including po yung 14 na dengue-related fatalities. So, medyo alarma kami dito kasi according to record, comparing with the 2025 from January to September na record, ito po ay 50.89% higher. So at base po din sa report ng Provincial Health Office, almost all cities, municipalities within Albay is meron pong case. Pero base po kasi sa Albay, ang Albay po kasi is comprised of 3 cities and 15 municipalities. And then po yung top city municipality po na nangunguna po ang Legazpi City, the capital city of Albay, with a 378 cases, and sunod po yung Bacacay 254, Daraga 188, Tabaco City is 158, Malilipot 130 cases, and Ligao City 102 cases. So the rest po konti lang naman. Pero ang worth siguro mentioning po dito, based on comparing sa 2025, tumaas po ang bilang comparable sa last year. Kaya ang naging may mga city, municipality na above epidemic threshold, at saka yung iba naman po mababa din, below alert threshold. Dalawa po kasi yung pinagbabasihan dito, yung alert threshold saka yung epidemic threshold po.
1: Opo. Nagkaroon po ba ng mga fatalities?
10: 14 po yung 14 fatalities na ng yung na report po. And on the part naman po ng tawag dito, yung kung tatanungin niyo po yung mga edad nito, ang median age niya po ay mga bata halos, mga 10 to 16 years old. At halos ang percentage ng male and female, halos magkaparehas po above 47%. So yung po ang report na nakarating po sa amin.
2: Mm-mm.
10: But we will be releasing po na another update kasi po with the declaration of the state of calamity, nag-form po ang province of Albay ng incident management team para ito yung po ang mag-monitor and then manage na po kang nung pag-control po nito na in other kumbaga parang province-wide na po ang monitoring po ng dengue cases sa Albay.
1: So ano po ang ginagawa, engineer, ng intervention, yung immediate intervention ng provincial government para po ma-address yung problema sa dengue?
10: Ang ginagawa po ngayon, individually, ang effort ng mga municipality, they beef up their vector control measures. Tapos, meron din nagawa ng mga fogging at saka identification po ng mga possible breeding ground.
2: Mm-mm.
10: Usually po ito, yung mga stagnant water, So, nagkakaroon po ng clearing and clean up. Pero with the release po with the state of calamity declaration, mabibigyan na po ng kumbaga makakapag-release na rin po ng funding galing sa 30% ng yung QRF po, yung calamity fund. Pwede nila magamit po on the purchase of testing kit. Ito po yung mga vector control chemicals, medical supplies at saka pa po mga equipment na magagamit po para makontrol ang sa bawat munisipyo.
2: Engineer, last na lang on my part po, kamusta po yung ating mga provincial hospital? Meron na po ba tayo mga naitatalang puno ng mga hospital ngayon?
10: Yes po, actually na mobilize na rin po yung mga nagkaroon na ng directive ang provincial government, lalo na po yung mga minamanage namin na hospital.
2: Ano-ano po mga hospital yan?
10: Hospital, maglalagay po ng intended yung i-allocate namin yung bed capacity for the dengue cases only para mas mabigyan ng pansin o mabigyan ng kaukulang importansya po.
2: Mm-hmm.
10: With regards po sa mga private hospital,
1: opo.
10: We have the report na medyo na-overwhelm na rin kasi usually yung iba po hindi naman pupunta sa public hospital but yun sa private.
2: Mm-hmm.
10: Pero sa nakikipag-coordinate na rin yung health, provincial health office namin
1: yun,
10: sa mga private hospitals kasi pero po we don't discount the fact na meron din po na hindi pa nai-report because hindi naman pupunta, hindi naman nagpapa-consult sa hospital. So yun ang role din ng mga barangay na sila mismo mag-monitor na rin para kung sakali po na they found that merong mga symptoms, pwede matulungan yan para madala sa hospital.
2: Engineer, panghuli na lang po, ano po ang paalala po ninyo sa inyo po mga constituents diyan? Sa inyo po ang pagkakataon.
10: Yun po ang paalala po in behalf po ng aming Governor Noel Gusal at saka ng provincial government of Albay. Pinapaalala na namin po ang aming mga kababayan yung advisory po na binibigay ng provincial health office sundin natin. Tapos in our own residence, tingnan natin po yung mga possible breeding grounds. Usually po ito yung mga nasa lumang mga gulong and then yung mga stagnant water. Kasi doon po nagbibreed ang mosquito na nagdadala ng dengue.
2: Mm-hmm.
10: At saka po palaging on the lookout tayo sa mga tawag dito symptoms, lalo na po yung mga high fever na yan. Kasi usually ganun po ang dengue.
2: Mm-hmm. Engineer, with that, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam at mag-iingat po kayo dyan.
10: Maraming salamat po sa inyo po at mga karating po ang sa inyong pasabi po sa aming gobernador.
2: Ayan. Yan po si Engineer Jose Alfonso Barizo, ang Executive Assistant po ng Provincial Information Officer dyan po sa Albay. Ayan, partner.
1: Tuloy-tuloy na tayo. Nasa linya naman natin si Arvin Caballo, Provincial Information Officer ng Tarlac. Good morning, Mr. Caballo. Sinuwel po ito kasama si Bert.
2: Morning, sir.
11: Hello. Good morning po, Sir Noel at Sir Bert. At mga tagapakinig na at tagapanood ng DCMS.
1: Yes, sir. Kumusta na po yung paghahanap doon po sa nawawala sa pang pasahero doon sa SUV na nahulog sa Agana Bridge?
11: Hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakikita at ang city government po ng Tarlac ay naglaan na ng 100,000 reward para sa mga kapagturo ng makakakita man lang sa nawawalang si Paul Harvey Culliado. Yun ho yung driver at saka owner nung nawawala, yung na-recover na SUV.
2: Sir, ongoing pa rin po yung search and rescue operation na po. Asa na po kayong parts, sir, nang gahanap ngayon?
11: Ang search and retrieval na ho, kasi mahigit ng 2 weeks din nawawala yung nag-plunge na SUV. Nasa parting Pangasinan, ang buong Pangasinan ho ay mga dinadaanan ng tulay na yon, ng ilog. At sa parte ho ng Tarlac City rin, ang lahat ng mga barangays at bayan na dadaanan ng ilog ng Tarlac ay sinusuyod ho ng mga elemento ng Air Force na rin, ng Coast Guard, ng PDRRMC ng Tarlac at saka Pangasinan, at ang CDRRM po ng Tarlac City po.
1: Oo. Pero may survivor po dyan na yung understanding po ba?
11: Meron po. Meron pong isang nakapag-survive nung pagkahulog po nung SUV sa ilog, agad naman hong nakalabas yung isa. Si Tabor Lupa rin, ho, magkakapatid ho yun, nakaligtas at yun, siya lang ho ang nakaligtas.
1: Ano bang kwento daw po?
11: Yung tungkol po dun sa mga nahulog.
1: Opo.
11: Galing po sila ng West at pauwi sila at around 8 ng gabi ng August 29, hindi na nila napansin na paghulog na. Paghuhuna yung bandang dun sa portion ng Agana Bridge na yon. So dire-diretso silang nahulog. Malalim ho ang tubig nagkataon na yun dahil napakalaso ng ulan, ilang araw na umuulan noon. Kaya yung po nangyari, nahulog sila kagad. Ang bilis ho ng agos at natangay sila.
2: Sir Arvin,
11: umaragas ang tubig.
2: Sir Arvin, maiba po ako. Kamusta na po yung mga tulay po na gumuho? Nadadaanan na po ba ngayon? Ano po ang ginawa na pong intervention po ng national government?
11: Nung September 2 po, ay bumisita si Pangulong Marcos. At yung pong sa Aquino Bridge, naglaan na po siya ng 300 million. Dinownload na po yan sa local government, sa city government ng Tarlac. Yung pong Agana Bridge ay may Bailey Bridge yung tinatayo. Medyo nadidelay ho siya kasi intermittent yung pag-ulan. At saka ho, medyo nagkakaproblema dun sa structure yung mga poste niya kasi umaalog-alog. So medyo natatagalan ho ang paggawa ng Bailey Bridge. Pero napangako ho ni Secretary Binns na in another week's time, pwede na hundalan, daanan ng mga light vehicle.
2: Last na lang po, Sir Arvin, saan po pwedeng tumawag o makontakt po if ever po na may makita po yung hinahanap po nating nawawala?
11: Well, pwede po silang tumawag sa City Disaster Risk Reduction and Management sa numerong 921-930-0047 o kaya po sa aming Provincial Disaster Reduction and Management Office sa 0908-887-2330 po.
1: Okay. Maraming salamat po and umaasa po kami na matatagpuan po yung ating hinahanap. Thank you, sir.
11: Opo. Maraming salamat po sa pagkakataong pagkigay niyo sa amin. Thank you.
1: Ayun. Sana naman makita na meron ng reward.
2: Oops.
1: Nasa linya natin, ito partner, ipapasok ko lang ito. Nasa linya natin si First District ng Oriental Mindoro, Congressman Arnan Panaligan, kasi meron itong ibinulgar tungkol sa mga traktora ng DA. Good morning,
2: good
1: Congressman.
2: Morning,
1: si Noel po ito, kasama si Bert.
12: Yes, good morning. Good morning sa iyo, kasama ang Noel, kasama ang Bert.
1: Opo.
12: At maganda umaga, no? Aking kababayan, kay Noel. Nakita lang kami ng isang araw niyan.
1: Opo, kaya nagkwento kami, kaya nga ako napatawag. Kung nung pong budget hearing ng DA, meron po kayong sinabi na may mga harvester po na pinamahagi ng DA, pero ito po ay mostly defective and walang mga piyesa?
2: Bakit ganun?
1: Ang reklamo ng mga magsasaka?
12: Well, ang aking sinabing yun, pinarating ko kay Secretary Laurel nung hearing, ay base rin naman sa report sa akin ng mga farmers, ano? At nangako ako sa kanila na ipaparating yun sa kinuukulan. Kaya naulit ko yon sa ating buting sekretary ng budget hearing para malaman nila, ano? Isang grupo ng farmers ito sa Calapan City yon sa ating distrito.
1: Mm-mm.
12: Oo, para marimedyohan nila.
1: Oo. So ngayon naman, ngayon po, kumusta naman po yung mga traktor eh? Nagagamit ba? I understand po, mga walang piyesa yung iba?
12: Well, yun ang report sa atin ng farmers, ano, na kumpara doon sa ibang mga brand ng mga makinarya, ay ito ay mahirap makakuha ng piyesa, mahirap maghanap ng piyesa paglasira. Hindi katulad ng ibang mga brand, no, na subok na, no, hindi ko na babanggitin at tayo na sa airing, ano, baka kaya maging parang free plugging. Hindi ito katulad ng ibang mga, the usual na mga kilalang brand, ano.
1: Opo.
12: Na available ang piyesa, no, sa ating bansa. Ito ay itong kanilang itong brand na ito ay first time nila na nakita, first time nila nagamit. At yung feedback, ano, na mahirap daw ang piyesa paglasira.
1: Ayun, ano pa ang tugon ni Secretary Laurel Chu sa inyo pong sumbong na yan, Congressman?
12: Sabi na ay kanilang tingnan, ano, kanilang alamin, ano, ang bagay na yan. At baka ito yung nangyayari, hindi lamang dito sa ating lalawigan o Oriental Mindoro, kundi maging sa ibang lugar. No? Mm-hmm. Kasi naurong ako naman, kasi alam mo, sa gobyerno ay merong yung lowest bid. Ano? Kasi yan ang problema sa atin eh. Yung procurement lowest bid, open kasi ang bidding. Ano? Pero sabi ko sa hearing, hindi naman como lowest bid ay good quality yan ang nangangulugan.
1: Mm-hmm.
12: Kaya dapat siguro magkaroon ng stricter evaluation, ng technical evaluation ang DA, at para matiyak, no, na yung mga nananalo na mga nagbid ay maayos ang kalidad at merong after sales na service na tinatawag.
1: Yun ang dapat. Oo, sapagkat yun ang pangunahing malaking tulong yan sa mga magsasaka diyan sa atin sa Oriental Mindoro eh.
12: Oo, totoo yun, ano? Para pati hindi masayang ang pera inilaan ng budget. Kukunti lang ang ating budget sa DA, ano? Tapos ganyan pa makukuha mga gamit, mga makinarya, para mabawi natin, no, yung ating ginastos. Matiyak natin na hindi lamang lowest bid, kundi merong mga
1: after-sales
12: service yan, ano, yung mga ganung bagay.
1: Pero after that, hindi naman po apektado yung ani ng ating mga produce dyan sa Oriental Mindoro?
12: Hindi naman, ano, pero siyempre ang kailangan natin talaga ay efisyente, no? Efficient yung mga gamit ng farmers, especially yung harvester, yan ay post-harvest na facility, no? Isang post-harvest na equipment yan. At alam naman natin na sa base rin sa datos ay yung post-harvest losses natin ay may kalakihan. Kaya nakakabawas yan, no, sa total yield, sa total harvest ng ating farmers.
1: Okay.
12: Pag merong malaking post-harvest losses.
1: Okay, sige. Maraming salamat po, Congressman Arnan. Makikipag-ugnayan naman po kami sa DA sa mga susunod na araw para naman po sa kanilang tugon. Thank you very much for the information, Congressman.
12: So, at alam ko naman na yan ay kanyang tutugunan sa lalong madaling parahon. Kaya salamat din kay sa DA at kay Secretary.
1: Yan. Okay, mga kaibigan, si Congressman Arnan Panaligan, First District ng Oriental Mindoro. Nako, ay sira po yung mga traktora.
2: Tsaka yung mga spare parts.
1: Huwag basta mura.
2: Oo, kailangan may spare parts.
1: Oo, dapat may spare parts.
2: Oo, baka mamaya kasi bili ng bili, tapos hindi pa laki kalalang brand.
1: Nagkakwentuhan kasi kami ni Congressman isang araw dahil opening nung Calapan Coliseum. Calapan City Coliseum. Yun ay sinimulan niya nung siya yung mayor ng Calapan City na tenga ng ilang taon, tapos nung umupo na si Mayor Doyle Chon, itinuloy. At alam mo ba kung sino yung isa sa mga guests na dumating
2: sino
1: doon?
2: Sino ang guest doon?
1: Abay, si Eliza Valdez, napakatangkad pala. Kasi isinabay naman doon sa City Colleges Athletic Association meet.
2: Ilan ang capacity?
1: 5,000. Malaki. Pinakamalaki sa Oriental Mindoro yun. Yung Calapan City.
2: Kaya sana ma-encourage yung ating mga kabataan na gamitin.
1: At saka maganda doon, nilagyan ni nila Congressman Panaligal at saka ni Mayor Doyle at yun ang access road. From the National Highway, talagang
2: mapapasok mo.
1: Ang ganda nung pagkakagawa na. At ang lamig ng aircon.
2: Ayun lang. maalagaan ng mga constituents.
1: At saka yung mga sa susunod siguro, mga provincial meet, yung mga
2: doon ganapin. Yung lalo ng mga sporting events.
1: Yan, yung mga sporting events.
2: Tsaka pwede siyang magamit in tourism. Like for instance, mag-concert sa ano.
1: Pwede.
2: Sa inyo. Pwede. In part na hinihintay natin yung representative mula dito sa
1: Atienza
2: shipping lines.
1: Si Attorney Richard De Los Reyes.
2: Kukuha tayo ng update. Kasi partner, ang last na update ng PCG ay mayroong 30 cadaver na na-recover kagabi.
1: Ngayon, hindi raw pumakontak, nakatulog.
2: Baka nakatulog. Pero ano naman, as far as I know naman partner, nakikipag-coordinate naman din yung ano, yung shipping line.
1: Ang sabi naman nila is
2: sasagutin nila yung mga
1: gastos ng survivors, ng fatalities, yung mga ganoon ano.
2: In connection with that partner, kukuha tayo ng kwento about doon sa nangyaring trahedya dyan sa Coron, Palawan.
1: Nga, tawagin mo nga kung andyan na. Wala pa pala.
2: Ayun. Ayun, partner, kasi din, ang kahapon din, kahapon din, partner, meron ding mga nagpunta dyan sa kanilang tanggapan sa may Baseco. Nung shipping line, yung office ng shipping line. At may mga kamag-anak din na nagreklamo kasi wala, di daw sila ini-entertain. Kaya mas maganda sana kung makuha natin yung panig ng shipping line para maipaabot natin yung panawagan ng mga pamilya na naghahanap dun sa mga nawawalan nilang kaanak.
1: At saka ang sabi, bakit daw hinintay na yung sunog ng barko? Ba't hindi ka agad nalapit? Wala bang firefighting capabilities ang ating
2: yung barko mismo?
1: Hindi lang yun. Ang Coast Guard, kasi partner yung Coron, napakaraming mga yate dyan, ang daming barko dyan, ang daming mga fast craft dyan, na meron siguro mga firefighting capabilities.
2: Partner, after parang kahapon yata, isang araw, nag-press ko ng PCG. Ang sabi na within 5 minutes, nakapag-deploy agad sila.
1: Nakapag-deploy, pero partner, ang sa akin, yung pag-apula
2: ng sunog.
1: Katulad nung ilang araw na umuusok yun, partner.
2: Hindi nila mapasok.
1: Malay natin na may survivor pa doon.
2: Pero yung partner, yung mga kwento ng mga survivor, mabilis na yung pangyayari. Split of seconds lang . Parang after daw nila makarinig ng pagsabi, mabilis daw kumalat yung apoy. Tsaka ang nakadagdag, may isang survivor na napakinggan ko yung kanyang pagkikwento, is, di ba kasi umuulan, yung mga trapal.
1: Yan,
2: Kaya naging problema daw yun kasi nakababa yung mga trapal. Nung nagkasunog, naggumapang dun yung apoy.
1: Yung apoy,
2: Kaya nung mga nagtalunan sila, nasunog sila.
1: Kaya yung mga na-interview ni Dennis Datu kahapon,
2: may mga lapnos ang balat.
1: Parang yung engineer ng barko, lapnos din yung hita niya. Dahil nga doon, yung trapal nga daw.
2: Natunaw.
1: Alam mo, madalas ako, halos linggo-linggo ako sumasakay ng roro. Okay. Ganyan kasi, ngayong taghabagat, may trapal talaga yan dahil malakas yung ulan, yung hampas ng alon, nilalagyan nila ng trapal. Maaari din yun yung kaya hindi nakatalon yung iba. Hindi natin alam. Ongoing investigation. Ayoko naman pangunahan yun. Pero yun sa akin naman, based lang doon sa experience ko na halos linggo-linggo sumasakay ng barko.
2: Kaya partner, kahapon, nagpadala ng EOD ang PCG para alamin nga kung ano yung sumabog.
1: Ano yung pagsabog?
2: Narinig nila. Kasi ang lakas doon, tsaka split of seconds lang .
1: Ayan.
2: Ayun po, nakikiramay po kami doon po sa mga pamilya po na mga anak po nga nasawi dyan sa nangyari pong trahedya sa Coron. At sana po makakamit nyo po ang hustisya dyan sa nangyari pong trahedya. Ayan, partner.
1: natapos na po ang dalawang oras sa paghahatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Ako po ang comrade ng Bayan, Noel Alamar.
2: Ayan po, sa susunod na linggo muli po tayo magkasama-sama makinig sa boses ng Pilipino. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Ano man panahon, ano man sitwasyon, laging taas mo dahil
2: yan tayo, partner, susunod na
1: programang Anong Ganap kasama si Victoria Tulad at si
2: Christian Yosores. Ingat na kapamilya, bye-bye po, happy Saturday.
1: Thank you, partner.
13: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na.
14: Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6:02.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
2: Anong ganap?
1: Anong ganap?

0: morning eh.
1: Good morning, partner.
2: Good morning, partner.
1: good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo? Ngayong Sabado, today is September 12, 2026 at 104 days na lang
2: wow!
1: before Christmas. Grabe naman po ang ating countdown. 104 days! Kami po ang inyong mga kasama ngayong Sabado mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Victoria Tulad.
2: Ako naman po si Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.5 million yes. na po tayo. Yehey! Kaya subscribe po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin ko,
2: anong ganap? Good morning.
1: Parang ang tagal kong nawala.
2: Oo nga eh.
1: Ang weird.
2: At parang ang haba-haba ng linggong ito.
1: Kaya nga, isang araw lang naman ako wala last week. Pero feeling ko parang isang buwan akong lumiban sa show. Pero maraming salamat kay John
2: yes.
1: Garner. At tayo po ay sinalo. Sabi ko nga nakita ko siya sa Senate. Uy, marami ka ng utang sa akin. Napakasipag po ni Jom, napakasipag. Kumusta ka naman, partner?
2: Kumusta naman tayong lahat?
1: Mm-mm.
2: Hindi po ba? This week, parang hindi naman ganun kasing heavy load ng info compared sa mga nakaraang linggo.
1: Mm-mm.
2: Pero ang haba pa rin nung linggong nagdaan, inulan pa rin tayo.
1: Kaya nga.
2: May mga drama pa rin sa politika. Almost the same din naman.
1: Mm-mm. Na-cancel, di ba nga? Nung Tuesday, biglang nag-announce sila sa Senado, doon sa impeachment court na walang witness. O di natapos kami ng mas maaga.
2: Yes.
1: Tapos Wednesday, walang trial.
2: Wala.
1: So parang kaming lahat naninibago kami na, bakit? Eh kasi syempre, biglaan yung pag-cancel.
2: Yes.
1: Walang hearing. Session lang ang meron. So sobrang naninibago kami. Tapos Thursday, Friday, ang daming hearing. Humihirit na kami na mag-trial na lang tayo. Apaka-busy.
2: Dahil nga, budget season din, di ba?
1: Oh.
2: Tsaka, bukod naman po sa impeachment, tsaka sa budget, may ilan ding mga trabaho po ang mga mambabatas natin na hindi lang focus doon sa mga bagay na yun.
1: Oo. At gaya nga po na sabi ng aking partner, napakarami rin pong ganap nitong nakaraang linggo. Kaya balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan.

0: mga pasaherong sakay ng nasunog na barko sa Palawan, umaasang makikita pa ang mga mahal sa buhay.
1: Ano to? Latest to sa mga nangyari this week, yung nasunog na passenger vessel dyan sa area ng Palawan.
0: MV June Aster.
1: Yes.
0: Dyan sa May Coron, Palawan. Noong tama, Wednesday.
1: Mm-hmm.
0: Noong Wednesday po nangyari yung sobrang nakakalungkot na pangyayari. Nasunog yung passenger vessel na kaya may capacity na 300.
1: Mm-hmm.
0: At hanggang ngayon na hindi pa po alam yung dahilan at napakarami pa pong pinaghahanap. Para ang latest is nasa 80... Tama ba?
1: Missing.
0: Oo, na around that number po yung missing at meron na rin pong mga at least 5 na patay.
1: Yes, mamaya po may makakausap tayo mula sa Palawan LGU para banghingi po ng update doon sa nangyaring trahedya. Kahapon yung narinig kong update partner ay bukod sa Philippine Coast Guard, ang tropa ng PNP ay sasama na rin, tutulong na rin doon sa ginagawang operasyon.
0: Oo, na-penetrate na nila yung vessel eh. So, may mga nakita ng sunog na bangkay at ngayon ay tuloy-tuloy po yung retrieval operations. Pero masasabi ba nating tapos na, wala ng rescue?
1: Mm-mm.
0: Pero kasi baka may mga ano pa eh, may mga tumalon po kasi mula sa vessel papunta sa dagat. So baka naman merong mga nandyan pa na maaari pang mailigtas.
1: At yung banta ng baka magka-oil spill dahil natenga dun sa gitna ng dagat yung barko eh.
0: So napakalaking question pa po kung paanong nangyari nagkaroon ng sunog at bakit ganoon siya kabilis kumalat. At yung mga kaanak nga po nitong mga nawawalang pasahero ay patuloy po naghihintay din ng update doon sa may-ari ng vessel kung asan ang kanilang mga kaanak, ano ba talaga nangyari, anong tulong ang pwedeng matanggap.
1: Correct.
0: Hopefully ay in the coming days, mabigyan po ng linaw lahat ng mga katanungan.
1: At kung sino po ang responsable at may pananagutan doon sa nangyaring trahedya, meron bang pagkukulang yung passenger vessel? May pagkukulang ba yung mga staff? Nag-overloading ba sila? Nasobrahan ba ng kung ano man, hindi ba na-check ng maayos yung maintenance ng mga paligid ng mismong barko para magdulot po ng ganong klaseng trahedya?
0: Mm-hmm. All of these, hopefully, masagot po in the coming days.
1: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ipinagpaliban ng korte dahil sa nakabinbin na motion ayon sa kanyang abogado.
0: Anong mga motion yan? Meron nga motion sa Supreme Court.
1: Yes.
0: At ifinile yan. Kailan ba si... nung Sabado, balik muna tayo konti. Mm. Nung Sabado, nung Friday, naglabas ng warrant of arrest ang QCRTC. Kaugnay nga po niyan sa 3 counts of grave threats
1: last
0: na hinaharap.
1: Week, last Friday.
0: Ni VP Sara. Tapos nung kinabukasan noon, Sabado, September 5, ay pumunta siya sa
1: QCRTC
0: para mag-post ng bail.
1: Mm.
0: So ngayon, dapat ang kanyang arraignment ay
1: kahapon.
0: Babasahan po siya ng sakdal pero hindi nga natuloy dahil meron pa silang mga pending motion sa Supreme Court na kailangan daw munang maresolba. So, na-move yung arraignment o yung pagbabasa ng sakdal to October.
1: Mm. At medyo yan matagal. At yan ay ano, dahil po sa pag-approve din or pinagbigyan ng korte yung hiling ng kampo ni VP Sara.
0: Mm-mm.
1: Meron din silang standing na in-request na i-defer para nga hintayin yung resulta ng kanilang petition or motion sa Korte Suprema.
0: At ang isang ginigiit din ng kampo ni VP Sara is she has limited procedural immunity. Parang
1: anong ibig sabihin nun?
0: Wait, nakita ko yun eh. Procedure, basta meron po siyang limited procedural immunity. Meaning, hindi mo pwede daw sampahan ng kaso yung ilang mga impeachable official. Hindi sila pwedeng sampahan ng certain criminal cases habang sila ay nasa opisina. Pero di ba may mga sinasabi nga na hindi naman ito applicable sa vice-presidente, kahit sinong vice-presidente, dahil ang may immunity lang talaga ay ang Pangulo. So ano kaya ang difference nitong procedural immunity na ito? Tanong natin mamaya, rin may makakausap tayo.
1: Yes.
0: Legal.

0: At tumayo siya doon sa parang isang platform at sumigaw ng President Marcos resign. Ano ang reaksyon ng Malacanang doon?
1: Nag-straight from India dahil nasa India na ngayon si Pangulong Marcos at andun na rin si Yusiclair Castro. Kung tama ako ng binabasa dito na kanyang reaksyon ay sabi nga ni Jose Castro ay dapat hindi kalimutan ng vice presidente na yung mga nakapaligid sa kanya ang mismong gumagamit di umano ng illegal na droga kasi nabanggit na naman kahapon ng VP Sara yung salitang bangag, yung salitang adik, inaakusahan naman ang Pangulong Marcos na hindi naman to first time na narinig dati mula sa kanilang panig. Pero on the side of defense ng Malacanang, of course, iginigiit nila na walang katotohanan naman yung mga akusasyon na yan.
0: Ako, paulit-ulit po ang batuhan ng putik at ang ultimate na hinihintay ng ilan ay kung haharap ba si VP Sara sa impeachment court at tinanong po yan sa kanya kahapon pero sabi niya wala pa namang patawag sa kanya. So tingnan natin kasi gusto nga po siyang ipaharap ng prosecution sa impeachment trial eventually kapag natapos na po ang discussion doon sa apat na articles of impeachment.
1: May sundot pa si Yusek na nasa tamang pag-iisip nga ba si Vice Presidente nung kanyang sinabi at kasi siya'y nagbigay ng ganung mga klaseng pahayag. At hindi rin mawawala talaga yung ganung klase mga sundot at pag-atake. Kailangan sagutin.
0: From India pa ha. Alright, punta po tayo sa ating next na ganap recap prosecution. Gusto gawing testigo si Vice President Sara Duterte. Issue sa voting threshold, nakatakdang talakayin ng impeachment court. Ito nga po yung nangyari noong last Tuesday at meron pong mga ipinatawag or hiniling na kinontak na mga tinatawag na amici curiae. Ito po yung friends of the court, mga eksperto na pwede magpaliwanag ng certain legal aspects, particular dito nga po sa voting threshold. Yan po yung gusto nilang malaman. Pwede bang ibaba yung voting threshold, yung at yung minimum na bilang na kinakailangan para magkaroon ng conviction sa isang impeachable officer. 24 po kasi yung bilang ng mga senador, lahat ng senador, at ang sinasabi sa Constitution, 2/3 ng lahat po ng membro ng Senado ang dapat bumoto para sa conviction. So that is 16.
1: Pero ano ang sitwasyon o ano ang mangyayari kung sa sitwasyon nga ngayon na merong dalawang senador na nakakulong, merong isang nagtatago, merong isang nasa ibang bansa dahil sa medical leave, at merong dalawa na nasa ibang bansa rin.
0: Ano ba ang, nasaan ba yung, ano yun? Yung jurisdictional power, yung jurisdictional reach ng korte, maaabot pa rin ba sila kung ganun yung mga sitwasyon nila? Yan po yung gustong-gusto nating matukoy, malaman. Mula po mamaya, may makakausap po tayo. Yes. At syempre, yung nga, kaya magkakaroon din po ng, session, yung impeachment court, mula po dito sa mga amici curiae, sa friends of the court, para mas mapaliwanagan sila tungkol dito sa voting threshold.
1: Kahapon nakausap namin si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Nagbigay din siya ng insights dito at ang sinasabi naman niya ay, yun nga, malinaw nga sa saligang batas na kailangan ay 2/3 nung members ng Senate Impeachment Court. At ang ibig sabihin, kapag sinabi mong members ay kailangan physically present doon, kailangan sila ay nakapag-oath bilang mga senator judges. So, by that mean, excluded na agad automatically yung mga senador na wala, which is yung dalawang nakakulong ngayon dahil may kaso, yung isang nagtatago dahil hindi naman sila nakapag-oath as senator judges. Ibang kaso naman doon sa mga bumiyahe, pero sila naman ay nakapag-oath as senator judges. Magmamatter yan kung sila ay uuwi by the time na magkakaroon na ng botohan.
0: Okay, so masalimuot pa rin po ito. At sa September 23 ay pag-uusapan po o pagbabotohan ng mga senator judge itong voting threshold matter.
1: Reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio kaugnay ng pagsasapubliko ng kanilang back records, ibinasura ng piskalya.
0: Quezon City rin ito, di ba, partner? Oo. Dahil nga po doon sa, matatandaan po natin doon sa pagdinig sa House of Representatives, ay naungkat po ang bank records, ang bank transactions ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manz Carpio. Dito po nagmula yung kasong isinampa ni Ginoong Carpio na dinismiss nga po ng QC prosecutor.
1: Ano kaya din ang effect niyan doon sa tinatalakay din sa impeachment court na mabubuksan or nabubuksan yung kanilang bank records dahil damay na rin, di ba, ang bank records ni Attorney Carpio dahil nga siya ang mister ni BP Sara.

0: dun sa isang article of impeachment about questionableng yaman ng kanilang pamilya.
1: Oo. Kaya nga hinihintay din natin kung may aakyat din, 'di ba, sa Supreme Court dahil nga po itong bank records argument pa rin po even ng defense team na hindi siya pwedeng isiwalat isa publiko kahit na impeachment yung ginagawa.
0: Tsaka hindi naman impeachable official si Attorney Manscapio. Bakit nga ba siya nadadamay? Dahil nga siya ay asawa ng isang impeachable officer.
1: So yan yung mga isyu kailangan ma-thresh out. So itong sa QCRTC, kaya po siya dinismiss. Ang sabi po ng abogado ni Carpio ay dahil sa lack of jurisdiction noong QCRTC mismo. So wala pang determination doon sa grounds mismo o doon sa merito ng mga complaints. So pwede pa po yung ma-file uli. Alright. Mahigit 2 milyong botante inaasahang makikiisa sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections sa Lunes.
0: Abang-abang, naroon na po ang Radyo Patrol na si Steve Raz para magbigay sa atin ng update. At si partner Johnson nandun din eh.
1: At si Rafael Bosano nandun din po mula po sa ABS-CBN reporters natin. At ito nga po ang first na barn parliamentary elections. After ng 4 na postponement, ito na po, matutuloy na po siya talaga.
0: And hopefully sana po talaga ay matuloy na ito para po sa matagal ng inaabangan ng mga taga Bangsamoro dahil hindi po lingit sa kaalaman natin, meron pa rin kasing pending na motion o petition sa Korte Suprema na maaaring makaapekto sa kapalaran ng barm election kung maglalabas ng TRO ang Supreme Court today, bukas, o bago yung start mismo ng halalan.
1: Hopefully naman, wag na. Kasi sa Monday na yan, kapag inano, diba?
0: Oo, as much as we hope. Pero syempre, hindi natin alam ang takbo ng bola, hindi po
1: the
0: ba?
1: The fact is, it is still possible.
0: Kasi, naalala ko, last year ba, di ba, na dapat ay scheduled na yung barm election, pero na-postpone dahil niresolba yung redistricting at yung pag-alis ng sulu sa barm.
1: Opo. Mamaya makakakuha po tayo ng dagdag na impormasyon tukol po dyan sa barm elections. Pero yan nga po yung isa sa mga susi talaga para po sa kapayapaan dyan po sa rehiyon.
0: At baka ano, baka meron tayong mapulot na lesson or may magandang takeaway tayo from this parliamentary election sa susunod nating major na halalan sa 2028.
1: Alright. At labor groups dismayado sa bagong wage order sa NCR.
0: From 85 pesos, naging 60 pesos muna.
1: Pero ang sinasabi naman ng DOLE, kasi nga 85 pesos siya, 60 pesos muna this year, yung 25 is next year pa naman talaga.
0: Pero anong assurance doon?
1: Yun nga lang.
0: Kasi nga, di ba, nabitin tayo doon sa dapat sana talaga ay 85 pesos. Mm-mm. Pero dahil may mga kumpanyang kumatok sa korte, para harangin yun, na harang talaga muna sa ngayon yung 85 pesos dapat na aumento.
1: Pero hopefully, di ba, maglabas na lang din sila ng yung 25 para sa next year, kung hindi man ma-resolve yung TRO na yan, para makuha pa rin ng mga manggagawa yung total na 85 increase.
0: Pero kasi siguro talaga dapat ay magsalita o kumilos dito ang Korte Suprema bilang ang nai-involve nga dito ay isang local court,
1: yes,
0: which is under ng jurisdiction nila itong Pasig CTRTC na naglabas ng TRO doon. Kasi malaking tanong pa rin po kasi talaga eh, at malaking question po para sa mga lalo na sa ating mga manggagawa at doon sa mga manggagawa sa ibang lugar na kapag nag-announce ba ng wage adjustment sa kanila ay anytime ba ay pwedeng harangin na rin yun ng mga korte kung may magre-reklamo or magpa-file ng petition?
1: Di ba sinasabi nila wala namang jurisdiction dapat yung local court?
0: Under the labor code daw.
1: Hi! At yan po ang mga malaking ganap sa nagdaang linggo. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, weekend.
2: Anong ganap?
1: At partner, sa oras na 6:21, syempre may mga pag-ulan pa rin po nitong mga nakaraang araw. Although, nabawasan naman po, pero hopefully ay magtuloy-tuloy naman po yung magandang panahon. Makakausap po natin ang pag-asa.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Good morning po kay Sir John Manalo, pag-asa weather forecaster. Hi Sir John, welcome back po.
0: Hi Sir!
4: Magandang umaga po, Ma'am Victoria at Sir Christian, at ganoon din syempre sa ating mga taga-subaybay. Good news po, dahil sa kasalukuyan, wala na po tayong heavy rainfall warning. Meron lamang po mga posibleng thunderstorm activity, posible po sa northern part ng Metro Manila at sa ilang lugar sa karating nitong mga probinsya. Pero generally po, ay mas bawas na yung mga pag-ulan. So, magpapatuloy po na may mga kaulapan pa rin sa buong Luzon at Western Visayas, pero tulad po ng binanggit natin, ay mas mababawasan pa ito, lalo na sa darating na Linggo, particularly yung araw ng Linggo at papasok na Linggo, like Monday, Tuesday, and unti-unti ay posible na magkaroon na naman ng mga kaulapan, pero limitado lang po dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao at sa bago matapos yung Linggo. Pero in short po, magiging maganda po yung ating panahon sa papasok na Linggo na ito. At yan po yung ating update, wala dito sa PAGASA.
0: Tama po ba, Sir John? Narinig ko rin sa news kagabi na compared do mga nakarang araw, at least today or ngayong weekend, mas mahaba po ang oras na sisikat ang araw.
4: Yes, tama po yan, Sir Christian.
0: Opo, at mga anong oras po posibleng asahan yung ulan kung meron po ulit?
4: Posible po early in the morning o di kaya naman po yung tinatawag natin na afternoon rain sa hapon po o di kaya ay early evening.
0: Pero yan po ay dulot pa rin pa ni habagat?
4: Mga thunderstorm activity na lamang po ito.
0: Opo, pero on the coming week, next week, possible po ba na bumalik yung na-experience natin last week na panakanaka at malakas na ulan dahil po sa habagat?
4: Sa ating pong analysis, sa Luzon po ay hindi natin masyado ito na mararamdaman, pero may posibilidad po na ito ay muling maka-apekto dito po sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao.
0: So ito na ba, Sir John? Safe bang sabihin na, na magta-transition na tayo doon sa sinasabi nilang before the end of September or early October ay hindi na natin mararanasan si ulan dulot ni habagat?
4: Sir Christian, no? Although may mga signals tayo na papunta na tayo sa transition, pero hindi pa po ito sapat para masabi na transition na talaga tayo. So in short, throughout September may posibilidad pa rin po na maka-apekto sa atin yung habagat, pero bawas na po. And October po kasi talaga yung transition month natin, na usually yun yung month na papunta na tayo bago tayo pumunta sa hangyamihan.
0: Okay. Thank you, Sir John.
1: Salamat po, Sir John.
4: Wala pong ano man, natingat po tayong lahat.
1: Yan po si Sir John Manalo, PAGASA Weather Forecaster.
0: Oo.
2: Anong ganap?
0: Pwede kayong maglabat, magpatuyo ngayon kasi magiging maaraw daw po.
1: Pwede kayong mag-date, pwede kayong lumaboy, pwede nyong ilabas ang inyong mga anak at mag-family bonding. O, diba?
0: Parang plano mo yan today.
1: Alam mo na. Alam mo na. At partner, sa oras na 6:24 naman, yung mga pinag-uusapan nga po natin na first BARM parliamentary election sa Lunes, kaugnay po niyan. Makasama po natin, akong tagal kong hindi nakausap to, si Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng Commission on Elections o COMELEC. Attorney John Rex Laudianco, good morning sir! Welcome back po sa
0: Welcome Lunes. Back, Attorney!
5: Good morning, Sir Ma'am Victoria, sa lahat po na taga-subaybay na anong ganap. Good morning po!
1: Good morning sir! We miss you!
5: I miss you too po, ma'am.
0: Nasa BARM na ba kayo ngayon, Attorney John?
5: Opo, nandito na po kami sa May Cotabato City po, kasama po ang buong commission and back sa pangunguna ni Chairman George Garcia po.
0: At today po, ang inaabangan nating last na major activity bago ang election sa Lunes ay yung final testing and sealing po. Ano po ang gagawin natin ngayong araw?
5: Opo, sa kauna-una pagkakataon po ay bubuksan ng ating mga guro na gagamit dun sa mga ACM, yung mga makina na yan sa harapan po ng mga watchers. Pag yan po ay na-power on nila, may 10 balota. Actually, boboto po sila. Totoong balota po yan. Boboto po sila at yung mga watchers. At pagkatapos po noon, gagawin nila yung voting process at paperin sila ng ER and then titignan po nila kung tugma yung bilang. Pag tugma po yung bilang na yan, ang susunod na pong gagawin nila ay may procedure po na i-zero nila and then isisil na po nila yung makina at papatayin at bubuksan na lang po ito bago mag-alas 5 ng umaga sa September 14. Pagkakataon din po ito para malaman na una, gumagana ba yung makina? May problema ba? Para kung kailangan po mapalitan. At ito na rin po yung huling pagkakataon ng teachers natin para makapag-practice para sa ating halalan po.
1: Bukod sa final testing and sealing today, sir, ano pa yung mga last-minute preparations nyo until siguro tomorrow?
5: Eh, alam nyo po, sa kagustuhan ng commission po na dito, pamunuan talaga ang halalan. Magkakaroon po na mismo ng en banc session dito at patuloy po ang pagharap ng COMELEC sa napakarami po mga international election observers. Alam niyo po, napakarami po talaga na nagmamasid, gustong matuto sa ating halalan. At ipit sa lahat po, curious po kasi sila eh. Yung sistema natin, paano tayo mamalakad ang halalan doon sa napakalalayong mga lugar. At ipit sa lahat po, yung meron tayong pamahalaan na pangkalahatan, tapos merong parlamento. Diyan po na umaabot ang curiosity ng ating mga election observers.
1: And I'm sure marami po ang nagtatanong, ano ba ang mangyayari on Monday? Can you walk us through, sir? Sabi nyo, 5 a.m. ang simula ng halalan. Ito muli ay para doon sa vulnerable sectors muna.
5: Tama po. Sa ating mga grupo, mas maaga magsisimula. So as early as mga 1 a.m. po, o kaya po mga 12 midnight, ay tinatanggap na po nila ang kani-kanilang mga balota mula po dun sa mga city at municipal treasurers. Ayon po kasi sa batas, ang may kustodya ng balota ay mga treasurer. So ngayon, hawak na nila ang makina, pero yung balota makukuha nila sa madaling araw po ng September 14. Isasaayos nila ang presinto dahil kailangan alas 5 po ng umaga ay bukas na po ang botohan. Yung po ang tinatawag nating early voting hours, tatagal po ito hanggang 7 a.m. So 5 a.m. to 7 a.m., ito po ay eksklusibo para sa ating mga senior citizens, persons with disabilities, at pregnant women. Kung ayaw naman po nila na gumising ng ganong kaaga, eh pwede pa rin po bumoto dun sa regular voting hours ng 7 a.m. hanggang 7 p.m. Priority pa rin po sila. So karami na ating mga kababayan, sa maghapon po na yan hanggang alas 7 ng gabi, boboto. Alas 7 po ng gabi, tapos na po ang ating botohan. Pero baka po sakali, merong mga presinto na meron pang nakapila na mga botante. Ayon po kasi sa ating patakaran, pag meron within 30 meter radius na nakapila pa, eh kukunin ng mga teachers yung kanilang mga pangalan at kailangang mapaboto po sila anong oras man po matapos yon. Kaya po inihiling natin, sana mga kababayan natin, huwag na po magpagabi. Eh mahaba naman po yung oras mula umaga, bumoto na po tayo. So pagtungtong po ng alas 7, ideally tapos po ang bilangan, i-close na po ang voting at magsisimula ng bumilang ang ating ACM. Saglit lang po ito, walang 3 minuto, walang 2 minuto, at kasunod po niyan iimprenta yung unang siyam na election returns. Mahigpit ang bilin ng COMELEC. Pag naimprenta na po yung isa sa mga unang election returns, ipaskil kagad sa labas ng presinto. Nang sa gayon, yung ating mga kababayan, makita na kagad po nila anong resulta ng halalan dun sa presinto nila. Pagkatapos po no, nung unang siyam na imprenta, maibigay sa mga watchers at kung saan pa na dapat pagkabigyan ito, itatransmit na po nila ang resulta. And after the transmission, by the way, paalala po, hindi po nakakonekta sa internet maghapon ng ACM. Doon lamang po pag magta-transmit, iko-connecta yan. Pag nakatransmit na po, gamit ang ating Starlink devices na kada na 2% ay may isang Starlink. So ganyan na po ang distribution natin para makasiguro na lahat makakatransmit. Eh yun po, tatapusin na nila ang kanilang pagbilang, tatapusin na po ang lahat ng mga procedures, susunod na po tayo, mag-aabang na tayo dun sa canvassing centers. Meron pong 7 canvassing centers para po dun sa 5 lalawigan, sa Cotabato City, at dito po sa special geographic areas. Sila po ang magka-canvass at ultimately magpoproklama nung mga district representatives, 32 district representatives po yan. So ito po ay asahan natin na matatapos baka po bago matapos ang gabi ng September 14 o mga very early morning ng September 14. And then sila rin po ay makapagtatransmit dun sa Regional Board of Canvassers. Dito naman po ipoproklama, bibilangin at ipoproklama yung para sa 40 parliament political party representatives at dun sa 8 na sectoral representatives. Dito po ina-expect natin kung hindi po umaga ng September 15, hindi po matatapos ang katanghalian ng September 15, tapos na po ang proklamasyon sa lahat ng posisyon sa BARM. So yan po ang ating inaasahan na mangyayari sa pagitan ng September 14 at 15.
1: Mm-mm. At meron pong mga bagong features itong ACM, tama sir, na makakatulong po sa mga botante. May pictures na nung mga iboboto nila?
5: Tama po, may picture po yung mga kandidato mismo na iboboto nila at may logo yung mga political parties na pagpipilian po nila. So ito po itulong sa ating mga kababayan, yung medyo hindi po kagandahan po ang linaw ng mata o kaya po medyo nahihirapan sa pagbasa ng letra, yan po, tignan nyo na lang po yung picture, tignan nyo na lang po yung logo, nang sa gayon makaboto po kayo. Ganyang kaganda po ang ating sistema ngayon.
0: Opo, paki-walkthrough kami, Attorney John Rex, sa mangyayari sa Lunes. So, bago pa po pumunta ng eskwelahan or mga presinto itong mga botante natin, meron po bang paraan para maaga po nilang makita kung ano mga presinto ang pupuntahan nila? Kasi yung usual na sitwasyon before, di ba dun pa lang sa pagpunta sa eskwelahan, pili na agad dun sa paghahanap pa lang kung saan mga presinto kayo pupunta para bumoto.
5: Opo, nakabukas na po. Mga ilang araw na po nakabukas yung ating precinct finder. So sa ating mga kababayan po, sa pamamagitan ng computer at ng cellphone po ninyo, punta po kayo doon sa COMELEC website o doon sa Facebook page po ng COMELEC. May QR code po doon, iscan nyo. Nang mapunta po kayo sa precinct finder, itatype po ang pangalan at ang birthday at yung address po ninyo. Nang sa gayon, malaman nyo eksakto yung paaralan po at yung presinto kung saan kayo boboto. Na-i-distribute na rin po nung buong buwan ng Agosto yung inyong mga voter information sheet. Nandyan din po sa papel po na yan, yung pangalan ninyo, address ninyo, paaralan kung saan boboto, pati na rin presinto. Ang maganda po sa papel na yan, nandyan na rin po yung instructions. Paano bumoto, yung pong mga binanggit ko kanina nandyan na. At yung mga mismong kandidato, nandyan na rin po. So, pwede nyo pong dalin yung papel na yan sa paaralan bilang guide ninyo. E dun sa hindi po makakagawa ng mga yan, o kaya naiwanan yung kanilang BIS, nakalimutan muli kung saan, pagpasok nyo po sa paaralan, meron po tayong itinatag na Voters Assistance Desk. Katuwang po ang PPCRB, e pwede po ninyo silang tanungin, hanapin dun sa listahan kung saan po yung presinto at exactly kung saan po yung kwarto ninyo. And by the way, dun po sa ating mga kababayan po na mga PWD senior citizen na nahihirapan rin ba, meron po kasi mga talagang maliliit na paaralan dito. So hindi po lahat ay mailagay namin sa ground floor. Huwag pong mag-alala. Meron po kaming itinatag dun sa ground floor na priority polling place. Dun na lang po kayo pumunta. Sila na po ang kukuha ng balota ninyo kung nalagay man po sa second or third floor ang inyong presinto. Dadalhin po dun kayo boboto sa pamamagitan ng bantay ng watcher po yan. At ihahatid muli ng mga teachers at mga watchers yung inyong balota dun sa inyong presinto para masigurong mabibilang po ito.
0: May kailangan po bang dalhin na proof of identification ang mga botante kapag punta po nila sa mga polling precincts?
5: Wala naman po, pero hinihiling po namin kung pwede magdala po kayo ng government-issued ID. Bakit? Ayon po kasi sa ating batas, hindi dapat talaga kine-question pag ang tao naman ay nandun na sa listahan. Ngunit kung meron po magcha-challenge na watcher, halimbawa isang watcher sinasabi, hindi ikaw yan, e yan po yung pagkakataon na hihingan po kayo ng mga teachers ng proof of identification. And by the way, madali na po ito, pwede naman po ma-wave na rin yan. Bakit? Dahil yung hawak po na listahan ng teachers, yung kanilang computerized voters list, may picture na rin po ng mga kabayan natin. So hindi na po makakaboto yung mga magpapanggap at yung mga sinasabing patay na bumoboto pa.
1: Sir, linawin ko lang. So sa September 4, ang iboboto ng mga taga-bar may one regional political party, one district representative at anim na sectoral representative. Tama po ba?
5: Tama po, isa doon sa political party, isa po sa kanilang distrito, yung district representative na parang congressman, at yung pong anim na sectoral representatives. Huwag pong lalampas sa bilang po na yan. Again, sa sectoral representatives po, dalawa ang inyong bobotohan sa settler communities. Isa po para sa women, kababaihan, isa para sa kabataan, isa para sa ulama, isa para sa traditional leaders. Paalala po natin, huwag lalampas dyan dahil pag lumampas po sa bilang na nakatakda, overvote po yan, ni isa po sa mga boto ay hindi bibilangin. Halimbawa naman po doon sa settler communities, eh ang gusto pong botohan ay isa lang, ayaw pong bumoto ng dalawa, okay lang po yan. Ang tawag po dyan ay undervote at hindi naman po wala pong problema yan, mabibilang po yung isa niyong boto. Huwag lang talagang lalampas po.
1: Bali yung 40 na party seats, yan ay i-distribute na lang doon sa kung sino yung mananalo. Hindi 40 yung iboboto nila for party representatives. Yan ay i-allocate kapag kung sino yung pinakamaraming nakuha ang boto, sila may pinakamaraming seats na ilalagay dyan.
5: Tama po. Meron pong formula na nandun sa electoral code dito sa Bangsamoro na pag binoto, sino po yung mga nakakuhang mga political parties na pinakamaraming mga boto na tapos lumampas pa sa 2.5%, eh sila po yung maghahati-hati doon sa 40 seats. Kaya nga po, binibigay namin halimbawa, iisa lang yung nakakuha ng 2.5%. O paano yun? Eh yung buong 40 seats sa kanila, kung dalawa lang, eh titignan po natin ang sino ang mas mataas na boto, eh siya yung mas maraming makukuhang seats dun sa 40.
1: At yung chief minister, sir, kailan yung pagbobotohan ng mga membro ng parliament?
5: Eh, pag na-constitute na po sila at pag nagsimula na po ang kanilang termino, diyan po pagbobotohan yan. Yung nga po ang laging tanong ng ating mga kababayan. Gusto namin bumoto sa Chief Minister. Nako, hindi po. Kasi po kayo po ay boboto sa mga kinatawan at miyembro ng parlamento at sila-sila po sa pagitan po ng parlamento na yan ang magbobotohan po sa Chief Minister. And by the way, pagkatapos po ng halalang ito, ang simula po ng termino ng mga maninilbihan, yung 80 po na member ng parliament ay sa October 30. Sa makatuwid po, yung pagbobotohan nila kung sino ang Chief Minister, magaganap po yan mula sa pagitan po ng October 30 onwards.
0: At gaano kadalas po ang magiging halalan po sa BARM after this first parliamentary election, sir?
5: Ayon po sa Republic Act 12317, ang termino po nila ay magsisimula mula October 30, 2026 at tatagal hanggang June 30, 2031. Sa makatuwid po, Mayo ng 2031, kasabay na po ng ating national at local elections yung pong susunod na halalan dito sa BARM.
1: Opo. At sir, before we let you go, clarify lang. So, October 30 sila mag-start. Sino ang mamumuno sa BARM habang wala pang hindi pa sila nagsisimula yung termino?
5: Yung mga nakaupo po ngayon na mga miyembro ng ating parlamento ay pagpapatuloy po nila ang kanilang panunungkulan hanggang kalagitnaan po, hanggang noon, tanghali ng October 30. At mula po dyan, magta-transition na po tayo dahil uupo na po yung 80 na nahalal na big bagong miyembro ng BARM Parliament.
1: Alright. So ang COMELEC, sir, 100% ready na for September 14?
5: 100% ready na po at tayo po'y nananalangin, Ma'am Victoria, Sir Christian, na sana manatiling maganda ang panahon dahil napakainit po dito. Sana tuloy-tuloy lang nang maayos po ang ating halalan sa September 14.
1: Tama. And we wish you all the best, sir, at ingat po dyan. Maraming salamat po. At good luck po sa pamilya.
0: Good luck, sir.
5: Mabuhay and God bless po. Maraming
1: God bless
5: salamat.
1: Po. Yan po si Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng Commission on Elections.
2: Anong ganap?
1: Hopefully ay maganda po ang voter turnout dyan po sa BARM election sa Lunes para talaga pong maihalal kung sino yung mga gusto ng taong bayan at sana mairaos na matiwasay.
0: At it is with the hope syempre na pagkatapos ng halala na ito ay talagang maisakatuparan kung ano man ang hinihiling ng mga mamamayan ng BARM through their leaders.
1: At partners, sa oras sa 6:38, kuha muna tayo ng report. SUV bumangga sa poste sa EDSA Boni. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
6: Victoria Christian, sinasabing nakatulog ang driver ng SUV kaya sumalpok sa poste sa bahagi ng EDSA southbound. Nasa maayos ng kalagayan ng driver at walang nadamay na ibang sasakyan o individual sa insidente. Dahil sa naturang aksidente, moderate to heavy traffic ang bubungad sa mga motorista sa bahagi ng kalsada. Magsisimula ang pagbagal ng sasakyan sa Shaw Boulevard Underpass hanggang Boni MRT Station at magtutuloy-tuloy ang moderate traffic hanggang Apo Street. Nakapwesto na sa lugar ang mga MMDA enforcer para magmando sa trapiko. Samantala, light traffic na simula sa may Guadalupe Bridge hanggang sa kahabaan ng EDSA South Service Road sa Makati. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Partner, magko-commercial break lang tayo ng mabilis. Mga kasabisyo, mga kapamilya, magbabalik pa po ang
2: Anong Ganap? Anong Ganap?
3: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap? Basta AM, DZMM.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumbayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap?
1: Good
0: morning!
1: Morning!
0: Good morning!
1: Good morning po mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kami pa rin po ang inyong kasama dito sa
0: Anong ganap?
1: At po sa oras na 6:43 ay pag-usapan na nga po natin yung masaklap na nangyari po dyan sa May Palawan, yung pong nasunog na passenger vessel. Makakasama po natin si Ms. Christine Michelle Ablanya, Tourism Officer at PIO ng Emergency Operations Center ng Coron, Palawan. Ma'am Christine, good morning po, Victoria at Christian.
2: Good morning!
12: Magandang umaga po sa inyong ma'am.
1: Opo. Ma'am Christine, so far, kumusta po? Ano ang update po sa inyo ng ating mga authorities? Kumusta po yung retrieval? Masasabi ba natin rescue at retrieval operations pa po ito o retrieval operations na lang?
12: Manghingi po sana ako ng pasensya at hindi po ako masyadong expert sa mga terms na ginagamit ng ating mga authorities. But ang akin lang pong mai-share sa inyo, ma'am, as obvious, kagabi na 9:30 PM ay nakapasok na nga po ang atin pong mga authorities sa loob ng nasunog na barko at ikinalulukot po namin ibahagi sa lahat na nakapag-recover po sila ng 30 cadavers as of kagabi.
1: 30?
12: Kaya po sa kasalukuyan ang amin pong datos ng mga namatay ay umakyat na po sa 35.
0: Opo.
1: At ilan po ang unaccounted for pa, ma'am?
12: Ang hindi pa po nakita or considered missing as of this press time ay nasa 53 pa po.
1: Sorry, ma'am, ilan po?
12: 53.
1: Okay, so 35 po ang bangkay, 53 po ang missing.
12: Yes po.
1: So that's 88. Mayroon na po bang update din kung ano ang dahilan, saan po nagsimula ang sunog?
12: Sa ngayon po, ma'am, ay hindi pa rin po na di-disclose ng atin po mga authorities ang pinagmula ng sunog o naging sanhi kung bakit naging ganun po katindi yung aksidente.
0: Opo.
12: Patuloy pa rin po kasi ang mga investigations po nila kasabay lang po ng pag-retrieve or pagkuha po nila ng mga natagpo ang cadavers kagabi.
0: Po, in total, Ma'am Christine, ilan po lahat yung sakay noong barko base po sa inyong information?
12: Ang nasa record po ay meron po silang sa mga nauna po kasing data po na inilabas na rin. Ang ticketed passengers daw nila ay 117.
0: Mm-mm.
12: Ngunit ang actual po na sumakay ay 115 lamang sapagkat yung dalawa po ay, ang isa raw po ay naiwan.
0: Mm-mm.
12: At yung isa naman po ay nag-eroplano na at nauna na pong dumating dito.
0: Mm-mm.
12: So sa at meron pong sakay na 17 crew. Sa makatawid po, ang lahat-lahat po na on board ay 132.
0: Opo.
12: Nung araw po ng sakuna, 43 po ang na-rescue.
0: Ah, okay. Opo. Uh-huh. Opo, saan po dapat papunta ang destinasyon ng barkong ito?
12: Papunta po siya dito sa amin, sir, sa Coron, Palawan po.
0: Opo. Anong nangyari po itong trahedya nung isang araw ang Christine? Naalala po ba ninyo kung kamusta po ang lagay ng panahon dyan sa atin, sa Palawan?
12: Few days, mga day before naman po talagang maulan-ulan na rin po sa amin.
0: Opo.
12: But nung time po na mangyari yung sunog, hindi pa umuulan.
0: Mm-mm.
12: Nang nangyari ang sunog na yun ay hindi po umulan. Umulan lang po ulit ng super lakas ay madaling araw na po.
0: Opo. Yung na-rescue po na 43 na mga buhay po ito mga ito no, na nakaligtas, saan po sila dinala ma'am?
12: Initial assessment po, dinala po sila sa covered court ng barangay Tuna sapagkat yun po yung pinakamalapit na barangay.
0: Opo.
12: And then nung na-account na po sila, dinala po sila dito sa Coron District Hospital for medical assessment.
0: Opo. Lahat po
12: Out of that 43 service, 17 lang naman po ang na-admit.
0: Opo.
12: Ang iba naman po ay na-discharge.
0: Opo. Lahat po ba ito or majority sa kanila ay mga taga-dyan po sa atin sa Palawan?
12: Taga-Palawan po ngunit hindi po lahat taga-Coron. Yung iba po ay papunta rin ng ibang mga munisipyo.
0: Opo. So ito pong mga na-ospital, itong 43 ay nakauwi na po ba silang lahat? Or may na, sabi niyo po may 17 na na-admit, nasa ospital pa rin po ba sila sa ngayon?
12: Sa ngayon po, ang 23 po na na-discharge ay ang iba po ay nakuha na po ng kanilang kaanak or nakauwi na sa kanilang mga bahay. Meron po kaming 11 na pansamantalang nakituloy sa amin pong regional evacuation center at nagpapagaling at naghihintay po ng sundo o ng transportation papunta ng kanilang mga munisipyo. Samantala po ang naiwan po na na-admit sa district hospital namin sa Coron ngayon ay 7 na lamang sapagkat yung isa po ay dalawa pong turista na foreign national ay discharge na kahapon at nakauwi na po, nakabalik na po ng Manila sa tulong po ng kanilang pag-aasikaso po ng kanilang embassy. Samantalang meron po kaming 8 pa rin na naka-admit sa Colon General Hospital.
0: Opo. Sino po ang sumagot dito sa gastusin nila habang sila po ay nasa ospital? Yung mga nadala po sa ospital?
12: Sa ngayon po, ang una po nag-respond siyempre po dyan ay ang Municipal Government of Coron. And since Government Hospital din naman po ang Coron District Hospital sa ilalim po ng pamamahala po ng Provincial Government of Palawan, so wala po siyang parang mga bayarin. Tulong-tulong na lang po ang aming Municipal Health Officer and ang hospital sa makin na kailangan po medical supplies and kung ano man ang kailangan po.
1: Ma'am, sabi niyo po may na-recover nga po na 30 cadaver. Sa pagkakaalam niyo po, lahat po ba nung area nung barko, nung vessel ay na-penetrate na o merong mga parts pa na hindi mapasok?
12: Ayun po sa aming mga otoridad, ma'am. Ang una po lang pa lang nilang napapasok ay yung open area na tinatawag po nilang economy section. Yun pong mas malalim po na bahagi raw ng barko ay hindi pa ma-penetrate as of kagabi.
1: Mm-mm. So possible na may mga bangkay pa po doon, ano?
12: Maaring ganun po.
1: Mm-mm. Pero walang info, ma'am, kung saan nagsimula, kung saang parte nung barko nagsimula yung sunog.
12: Kapag matangin yung lingkod po, ay wala po at hindi pa po nagkakaroon ng pagkakataon na makausap isa man sa mga survivors na nakita ko rin lang po sa mga social media post na ayon po sa mga kwento po ng ilang kababayan namin dito. Ang huling pagkakatanda po nila ay may parang punog o pumutok mula sa ilalim. And then, yun na po bigla na lumiyab ang apoy.
1: Mm-mm. At panghuli na lang ma'am, meron po mga nagsasabi na natatakot na baka magka-oil spill. Ano naman po ang update doon?
12: Sa ngayon po ay kinumpirma rin po ng aming otoridad na wala pa pong sightings ng oil spill. Ngunit nakahanda na po ang ating mga personnel at naglatag na po sila ng anti-oil spill mga booms.
1: Alright. Ms. Christine, maraming salamat po sa inyong update.
0: Thank you po.
12: Maraming salamat din po sa inyo at magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Ingat po. Yun po si Miss Christine Michelle Ablanya, Tourism Officer at PIO ng Emergency Operations Center ng Coron, Palawan.
2: Anong ganap?
1: At partner, mula po dyan sa tourism office ay punta naman po tayo doon sa opisina ng Atienza Shipping. Ito po yung may-ari noong passenger vessel. Mga kasama po natin si Attorney Richard De Los Reyes, Legal Counsel po ng Atienza Shipping. Good morning po, Attorney Victoria po at Christian.
0: Good morning po, Attorney.
5: Good morning po sa inyo, ma'am, sir.
1: Opo. Sir, so far, sa update din po sa inyo ng authorities, ano po ang nakikita nating dahilan at nangyari po itong sunog sa inyong sa vessel?
5: Well, as of now po, ma'am, sir, wala pa po kasing binibigay na final report ng ating otoridad. And we are still at query kung ano ba talagang pinagsimulan nito. So, yung ating mga pinagbabasihan pa sa ngayon ay yung ilan sa mga information na binibigay ng ating mga survivors. However, is still unverified and we cannot make official announcement official statement about sa pinagmulan talaga ng sunog. Iba't iba po kasi ang kanilang mga sinasabi and only after final saka lang po natin ma-verify kung ano talaga pinagsimulan nito.
1: Oo, pero in good condition, sir, yung vessel, na-inspect po ito properly bago po lumayag.
5: Yes po, ma'am. And in fact, na-check po ito nating Coast Guard. And kompleto po ang papers nito. Meron po itong Certificate of Public Convenience. Ang insurance po nito ay valid until the present. And lahat po ng life vest nito ay intact. Hindi naman po ito pababayaan na papayagan na lumayag kung hindi po kompleto ang papers nito and kung hindi ito fit to travel.
1: Mm-hmm. At tama ba? Good record? Wala siyang record nitong mga nakaraang... Gano'ng katagal na po bang ginagamit itong vessel na to? At wala ba siyang bad record?
5: I'm not sure po kung gaano nakatagal. Pero it's already a long period of time already. Pero wala pa po siyang bad record. Only this incident lamang po.
0: Opo. So far po ba, attorney, nakapag-reach out na rin po kayo ang kumpanya po doon sa families ng mga nasawi po, pati po ng mga survivors?
5: Yes po, sir. In fact, since day one po, marami na po lumalapit sa amin ng mga nagpapakilalang relatives ng ating passengers. Bagamat wala po tayong personal information sa kanilang mga contact details, so doon po kami nagre-rely sa kanilang, sa mga lumalapit sa aming FB page, sa aming help desk, kung saan kapag lumapit po sila sa amin, kukunin namin yung kanilang contact information and bibigyan namin sila ng updates tungkol doon sa kanilang mga relatives. And since then, patuloy po namin silang kinokontakt at binibigyan kung ano man ang kailangan namin i-provide.
0: Up to what extent po ang maaari po or handa pong itulong po ng kumpanya para po dito sa mga naging biktima?
5: As of now, sir, yung mismong clear na extent ng assistance, hindi ko pa siya ma-lay down, ano po, kasi we are still verifying all the information. Pero as of now po, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagbibigay ng lodging accommodation or hotel accommodation po sa ating mga relatives na nasa Coron. In fact po, meron tayo diyang team na nasa EOC at tumatanggap po ng mga inquiries, ano, ng ating concerns ng ating mga relatives. So meron na po tayong ilang pamilya na napauwi sa kanilang mga bahay. And then yung ilan naman po sa ating relatives ay binigyan po muna natin ng temporary lodging diyan sa Coron. Kasabay po nito, patuloy na minomonitor ng ating shipping lines yung medical condition po ng ating mga survivors doon sa evacuation center at saka po doon sa hospital.
0: Apo, would you know, attorney, kung yung bilang po ng mga pasaherong sakay noong barkong yun ay pasok naman po doon sa capacity at yung mismong kakayahan talaga ng barko para magsakay po ng mga pasahero?
5: Yes po, sir. In fact, as per the information given by the owner of the shipping lines po, ang capacity nito nasa 300. And based sa manifesto, nasa 134 lamang kasama na yung ating mga crews. Kasi yung passengers are about 217. The crews are 17. So 134 lang siya. Way within the capacity of the ship.
0: Opo, para ba tong mga ro-ro vessel, attorney, yung nagsasakay din ng mga barko?
5: Yes po, tama.
0: Ay,
5: nagsasakay ng mga sasakyan. Opo, ng mga vehicles. Yes po, tama po.
1: May nagsabi kasi, doon sa report kagabi, sir, na may nakita raw siyang usok galing sa Tambucho. So, possible na galing doon sa isa sa mga sasakyan? Doon nagsimula?
5: Hindi pa rin natin masabi, ma'am. Dahil there could be different sources na kumalat na lang yung usok. So hindi naman natin masabi na may nanggaling na usok doon na nagsimula. So maaring it's part of the original source. So hindi pa talaga natin masabi.
1: Meron din pong mga tanong, sir, kung bakit kumalat ng mabilis at hindi raw ba natulungan nung 17 na crew yung mga pasahero. Doon ba meron kayong info?
5: Limited po information natin, pero as far as the shipping lines is concerned, ito po kasing upper portion ng ating upper deck. Yung ceiling po niya is made of wood, syempre, and sabihin na natin na prone to being flammable, and mas madali talagang kakalat yung apoy kapag nasimulan mo doon sa isang part, kakalat sa buong area dahil nga made of wood. Tapos may mga tarapal pa yung barko, and alam niyo naman po yung tarapal kapag nasimulan ng sunog yan, talagang magpuproduce yan ng thick smoke at saka talagang may itim na usok. Kaya yun ang naging challenge talaga dun sa pangyayaring yun, dahil ang bilis kumalat ng apoy in just a matter of seconds, ay hindi na nagawang mapigilan pa yung pagkalat. In fact, as per information given by one of the survivors, they tried to eliminate or at least ma-control yung apoy. Gumamit sila ng mga fire extinguishers. However, hindi na talaga kinaya kasi sobrang lakas po ng hangin nung time na yon. And itong lakas ng hangin lalong naka-contribute doon sa pagkalat ng apoy sa different parts of the vessel.
1: Isa po sana na vital din na matanong is yung kapitan. At tama po ba na nakasurvive siya pero ngayon na hindi alam kung nasan siya? May contact po ba kayo sa kanya?
5: We are very certain na nakasurvive po ang kapitan as per information by one of the crews na kasabay niyang nakasama niya sa rescue vehicle going to the shore. Ano po? However, as of now, hindi pa rin po ma-contact ng shipping lines ang kapitan. But rest assured po, no, once magkaroon kami ng clear communication or nalaman namin yung whereabouts ng kapitan, we will give our formal statement and we will ask the captain to explain what really happened.
1: At sir, meron ding mga kaanak na nagre-reklamo, hindi pa sila nakakakuha ng info from the company itself. Hindi pa nasasagot yung kanilang mga katanungan. Anong magagawa niyo po regarding that?
5: With regard to the information po, I am asking the indulgence po ng ating mga relatives po na kung maaari lamang po ay kumontak po dun sa ating contact information na sa Facebook page at sa shipping lines. Kung nandiyan naman po sila physically sa Coron, pwede po silang pumunta sa fourth floor ng EOC building. Sa help desk po, nandoon po yung representative ng ating shipping lines. And we are much willing po to provide information as long as we had that information, willing po kami magbigay dito sa relatives. And we are doing everything that we can para po mabigyan ng assistance itong ating mga relatives as much as we can.
0: Opo, help us understand lang, attorney, sa mga barko po ba, sa pagkakaalam po ba ninyo, para po ba itong sa mga eroplano na meron ding black box?
1: Wala bang ganun?
0: Oo, na pwede sigurong nakapag-record ng
1: kung anong nangyari.
0: Kung anong nangyari. Mm-hmm.
5: I'm not really actually familiar kung meron talaga itong black box. Pero I'm sure na this vessel has CCTV installed in it. Meron siyang CCTV. However, we still have to secure yung kung talaga mong may copy pa na mare-restore.
0: Correct.
5: Kasi that will tell us the story behind of it.
1: Oo. Yung CCTV, wala siyang copy sa main office. May ganun ba, sir, na parang pwede niyang ma-access?
5: Yung pa yung i-verify po namin, ma'am, dahil po hindi namin sure kung ito ba na mayroon bang itong online copy save. Pero kung ito yung physical copy lang din within the vessel, medyo mahihirapan tayo kasi totally burned down na yun.
1: Opo.
5: Pero we're trying our best to secure one kung meron man para po magkaroon tayo ng linaw.
1: At panghuli, attorney, baka po may hotline kayo or contact number na pwede nyo ibigay po sa amin dito sa programa para po doon sa mga kaanak?
5: In particular po, wait lang po, aking pong dictated po or I shall refer them to the Facebook page.
1: Paki-dictate, sir, po.
5: Alright, sige po. I'll just dictate it po. For ano po, sa Manila office po natin, pwede po tayong mag-contact sa 0998-532-6553. Para naman po sa ating Coron, pwede po tayong kumontak sa 0939-912-6840.
1: Ulitin po natin, sir, sa Manila office, 0998-532-6553.
5: Opo, tama po.
1: Sa Coron is, pakiulit, sir?
5: 0939-912-6540.
4: 6840 po.
1: 6840. Alright. Attorney, thank you so much po sa inyong oras at sana po ay mabigyang linaw na nga po talaga kung ano nangyari dito sa MV June Astor. Maraming salamat, sir.
0: Thank you, sir.
4: Thank you, ma'am po, and good morning po sa inyong lahat.
1: Good morning po. Yan po si Attorney Richard De Los Reyes, legal counsel na Atienza Shipping. Abogado po siya ng may-ari ng MV June Astor.
2: Anong ganap?
1: Hi, partner! Napakasakla pero hopefully po ay mabigyang linaw po ang nangyari at lalo, matulungan din po yung mga kaanak po nitong mga naging biktima. It's 7:01, tayo po ay lilipat lamang sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend!
3: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan, anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: patas.
1: Balanse.
0: Balanse.
1: Kumpirmado.
0: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa.
1: Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Singil sa kuryente ngayong Setyembre may bawas, pero singil sa tubig tataas.
1: 30 pang bangkay na recover sa nasunog na barko sa Palawan, bangka sa fluvial parade sa Bataan, pinasok ng tubig.
0: Bus at 7 pang sasakyan nagkarambola sa Maynila, 10 sugatan.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez ililipat sa PGH mamaya para sa medical examination.
0: Pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats, ipinagpaliban sa Oktubre. VP Sara nanawagang mag-resign na si Pangulong Marcos.
1: At Alex Ayala dumalo sa New York Fashion Week.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng mga balita, good news mga kapamilya, may bawas singil po ang Meralco sa electric bill ngayong Setyembre. Papatak sa 0.04 centavos ang bawas kada kilowatt hour bunsod ng mas maliit na auxiliary charges at tax. Katumbas ito ng 8 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour at 20 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour.
1: Tataas ang singil sa tubig sa Metro Manila simula Oktubre. 8 centavos kada cubic meter ang dagdag singil sa mga customer ng Manila Water, habang 24 centavos naman kada cubic meter sa mga customer ng Maynilad. Ang dagdag singil ay bunsod ng inaprubahang foreign currency differential adjustment na tariff mechanism na ginagamit ng water concessionaire para makabawi sa pabago-bagong halaga ng piso. Kahapon, sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar at tapos magsara ang palitan sa 62 pesos and 68 centavos.
0: Simula September 26, ipatutupad ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Sa wage order number 28, tataas na sa 755 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector mula sa kasalukuyang 695 pesos, habang 718 pesos na ang bagong wage rate sa agriculture sector. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na babantayan ang pagpapatupad ng wage hike at hinimok ang mga employer na sumunod sa kautosan simula September 26. Inilabas ang bagong wage order habang nakabimbin sa korte ang wage order number 27 o ang 85 pesos na aumento sa minimum wage na ipatutupad sana sa dalawang bugso.
1: Nakaamba ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Sa naging galaw ng Mean of Plats Singapore at sa world market sa nakalipas na 4 na araw ng trading, mahigit 4 hanggang 5 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina at 2 piso hanggang 2.50 sa diesel. Ang oil price hike ay bunsod pa rin umano ng patuloy na palitan ng atake ng US at Iran.
0: Muling nagkasan ang 2 araw na tigil pasada ang grupong manibela simula sa Lunes hanggang Martes dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Facebook post, inanunsyo ni Manibela President Mar Valbuena ang transport strike bago ang inaasahang panibagong dagdag presyo sa langis sa Martes. Inireklamo rin ng grupo ang sinasabing paniningil sa kanila ng mga gasolinahan dahil hindi umano nababayaran ng gobyerno ang programang diskwento sa petrolyo. Una nang hiniling ng Manibela na alisin muna ang excise tax o value-added tax sa petrolyo.
1: Sa iba pang balita, 10 ang sugatan matapos magkarambola ang 8 sasakyan sa bahagi ng Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng gabi. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang bus kaya umararo sa SUV, minibus, 2 jeep at motorsiklong naipit sa gitna. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatan, kabilang ang 3 nasa seryosong kondisyon at ang bus driver na posibleng kasuhan dahil sa insidente.
0: Pinaghanap ang 2 lalaking suspect sa insidente ng bukas kotse sa Kaintarizal. Sinasabing nilapitan ng mga suspect ang nakaparadang kotse ng biktima sa barangay San Isidro. Nang sungkitin ang bintana nito at kinuha ang 2 pouch na naglalaman ng mga papeles at tablet na nakakahalaga na mahigit 4,000 piso. Ayon sa barangay, posibleng dayo sa lugar ang mga suspect na hinihinalang miyembro ng bukas kotse gang. Pinaigting na ang pagpapatrolya sa lugar habang patuloy ang pagtunton ng pulisya sa mga kawatan.
2: Kaya kailangan maging maingat tayo sa ating paligid. Ang magnanakaw, sumasalisi ka talaga. Kumbaga, binabantayan din ang barangay.
1: Sa iba pang balita sa oras na 7:08, umaasa ang mga kaanak na mga nawawalang sakay ng nasunog na passenger vessel sa Palawan na matatagpuan pa ang mga mahal nila sa buhay. Galing Port of Manila ang barkong MV June Aster at nasunog sa hindi pa matukoy na dahilan malapit sa destinasyon sa bayan ng Curon. Naapula na ang sunog sa passenger vessel kahapon kung saan tumambad ang labi ng ilang pasaherong nasa economy section. Ayon sa Philippine Coast Guard, 30 katawan ang narecover sa barko habang may 5 ng unang naiulat na namatay. Nag-aalala naman ang ilang kaanak dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikita ang kanilang mahal sa buhay.
3: Sabi ko sa sarili ko, sana na padpad lang siya kung saan. Pero ilang araw na po, wala pa rin balita, wala pa rin ano. Kaya po natatakot ako na sabi ko, baka hindi ko na siya makasama.
1: Sinabi naman sa DZMM ni Coron Emergency Operations Center PIO Christine Ablanya na 53 pa ang patuloy na hinahanap.
4: Ang una po lang pa lang nilang napapasok ay yung open area na tinatawag po nilang economy section. Yun pong mas malalim po na bahagi raw ng barko ay hindi pa ma-penetrate as of kagabi.
0: Samantala, 17 deboto ang nasagip matapos magkaaberya ang sinasakyang bangka sa fluvial parade sa Bataan. Balita mula sa Bataan, hatid ni Radyo Patrol Rod Izon. Rod?
5: Muntik na nga malunod ang 17 deboto, kabilang ang 10 bata at isang buntis. Matapos pasukin ng tubig ang sinasakyang pising bangka at halos lumubog sa gitna ng fluvial parade ng grupong Aglipay sa Maribelas, Bataan itong Huwebes. Ang fluvial parade ay bahagi ng tradisyon sa Maribelas ng Feast of St. Nicholas of Tolentin o Apokulas na kilalang patron ng simbahang Katoliko at Aglipay sa bayan. Agad namang sumaklolo sa mga apektadong deboto ang Philippine Coast Guard at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuyang Rod Izon.
1: Sa iba pang balita, sa oras na 7:10, mga kapamilya nakatakdang ilipat ngayong araw si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Maynila mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Sasailalim sa independent medical examination si Romualdez para masuri ang lagay ng kanyang kalusugan. Sinabi sa DZMM ni BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, na nakalatag na ang seguridad para sa paglilipat ng ospital kay Romualdez. Mahigpit ding babantayan ang magiging kwarto ng kongresista sa ospital.
6: Dadalhin po siya sa PGH with enough security escort. Ito turn over po natin siya kung sino yung medical director na nakalagay din ho doon sa force order. Ang pagkilos nito ay may coordination, may preparation sa BJMP, koordinasyon sa Philippine National Police at ibang security forces, ganun din dun sa pagdadala na ospital.
1: Mananatili muna sa PGH si Romualdez hanggat wala pang inilalabas na kautusan ang Sandigan Bayan. Pinahaharap naman sa korte sa Lunes ang mga doktor ng PGH para ipresenta ang finding sa pagsusuri kay Romualdez habang itinakda sa Miyerkules, September 16, ang pagbasa ng sakdal sa dating House Speaker.

0: Trial Court kasama ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Maaga ring nagtipon sa Quezon City Hall compound ang mga taga-suporta niya bilang pagpapakita ng puwersa sa anilay panggigipit ng administrasyon sa Vice President. Tiniyak ng Vice Presidente na gagawin nila ang lahat ng legal remedies at muling iginiit ang umano'y harassment at banta sa kanyang buhay. Sa harap ng mga taga-suporta, nanawagan din si VP Sara ng pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr.
1: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan!
0: Buwelta naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang panawagan ay para lamang sa interes ng Vice Presidente at hindi ng buong bansa.
2: Nais niyang pababain ang Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto niyo? Gusto ni Vice Presidente agad-agad umupo? Kita naman, even before, ang plano ninyo.
3: Nanindigan ang National Bureau of Investigation na walang namomonitor na seryosong banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente na nangangamba siya sa seguridad at nararamdaman niyang hindi siya ligtas dahil may mga banta umano sa kanyang buhay simula pa noong 2023. Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na bukas naman ang ahensyang maipag-ugnayan sa kampo ng Vice Presidente para rin masuri ang sinasabing banta sa kanyang buhay. Nauna lang ibinunyag ni VP Sara ang sinasabing planong pag-atake sa kanya ni Pangulong Marcos simula pa noong 2024. Pero itinanggi ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara at iginiit na walang sapat na ebidensya o batayang sumusuporta sa aligasyon ng Vice Presidente.
4: Napakalino po sa mandato ng batas na namin na sinasabi na obligasyon namin na proteksyon na ng presidente, ang vice presidente, ang Speaker of the House, Senate President, at Chief Justice. We are willing to have a dialogue, to sit down with the Vice President or her team para i-assess po yung threat sa kanya. At kung meron po talaga, ibigyan namin siya ng karagdag siguridad.
0: Ang oras ay 7:15, samantala, apat na sinasabing bagmen ng puganting si dating Congressman Zal Dico ang inaresto ng Philippine National Police dahil sa kasong cyber libel na inihain ng Department of Justice noong Hulyo. Nagpiyansa ng 10,000 piso ang apat para sa pansamantalang paglaya. Isinampa ng DOJ ang reklamo laban sa apat at 14 na iba pa matapos mag-issue ng sama-samang sinumpaang salaysay na naghatid umano ng kickback mula sa flood control project sa ilang opisyal.
3: Inaasahang tataas ang pamasahe sa eroplano sa susunod na linggo dahil sa pagtaas ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airlines sa mga pasahero para makabawi sa gasto sa pagbili ng jet fuel. Mula sa level 13 itataas sa level 14 ang fuel surcharge sa September 16 hanggang 30. Katumbas ito ng 457 pesos hanggang 1,336 pesos sa domestic flights, habang mahigit 1,500 pesos hanggang mahigit 11,200 pesos naman sa mga international flights. Kailangan namang magsumite ng aplikasyon ng mga airlines sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
0: Lalaki arestado matapos manggulo at magbanta gamit ang baril sa Novaliches. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
5: Victoria, arestado ng Quezon City Police District o QCPD ang isang 31-anyos na lalaki matapos umanong manggulo at maglabas ng baril sa harap ng Sauyo Bagbag Market sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City, gabi ng September 10. Naaresto ang suspect na alias Val bandang alas 11:50 ng gabi kahapon. Matapos rumisponde ang mga pulis sa sumbong ng isang concerned citizen. Nakuha sa kanya isang improvised caliber 38 firearm at dalawang bala. Ayon sa QCPD, may dati ng kaso ang suspect sa robbery noong 2017 at illegal gambling. Nahaharap ang na-arrest ng suspect sa kasong paglabag sa Article 155 ng Revised Penal Code o Alarms and Scandals at Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
0: Bibiana. Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang dalawang low-pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa

0: Pag-asa mababa ang chance ng maging bagyo ang isa sa mga LPA, pero posibleng maging tropical depression ang isa pa na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya dahil sa trough ng LPA. Habagat naman ang patuloy na makakaapekto sa Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region.
1: Abangan! Chinese patay sa pagsabog sa condo units sa Taguig.
0: At Damfrel at iba pang election watchdog nakahanda na sa barm election sa Lunes. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Basta AM DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
0: Sa oras na 7:21, handa na ang COMELEC sa barm parliamentary election sa Lunes, September 14. Sinabi sa DZMM ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, nasa Cotabato City na sila para sa final testing and sealing mamaya na mga automated counting machines na gagamitin para sa kauna-unahang parliamentary elections, kung saan marami rin ang dumating na international observer. Ayon kay Laudianco, magkakaroon ng early voting hours para sa ilang sektor, kabilang ang mga senior citizen, at target tapusin ang botohan alas 7 ng gabi para masimula na rin ang bilangan.
10: Early voting hours, tatagal po ito hanggang 7 a.m. So 5 a.m. to 7 a.m. ilas 7 po ng gabi, tapos na po ang ating botohan. Pero baka po sakali merong mga presinto na meron pang nakapila na mga botante, ayaw pang mapaboto po sila anong oras man po matapos yun. Kaya po inihiling natin, sana mga kababayan natin, huwag na po magpagabi.
0: Tiniyak din ng ilang election watchdog na mahigpit na babantayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections.
1: Sinabi naman sa DZMM ni Police Regional Office BARM Deputy Regional Director for Operations, Police Colonel Rex Mel Reyes, na sisimulan na ang pagdadala ng mga automated counting machines sa mga polling centers na susuriin at seselyuhan ng mga otoridad. Tiniyak rin ni Reyes na handa na ang PNP sa pangasiwa ng seguridad sa halalan.
9: Actually, yan ho din ang ating mga ina-anticipate ng mga senaryo na may mga mangyaring kagaya ng mga naitala ng mga nakaraang mga eleksyon. Dahil historically, may mga ano na tayo. Kaya meron ho tayong mga contingency naman na nailatag dyan.
0: Sa oras na 7:23, nasa New Delhi, India na si Pangulong Marcos para lumahok sa 18th BRICS Summit. Sa kanyang mensahe bago umalis, sinabi ng Pangulo na ang kanyang 2 araw na biyahe sa India mula September 12 to 13 ay sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang Pangulo ang magiging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Community sa BRICS Summit bilang chair ng regional organization ngayong taon. Inaasahang tatalakayin sa summit ang isyu ng ekonomiya, digital infrastructure, climate change at iba pa. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, DICT Secretary Henry Aguda at Finance Secretary Frederick Go.
1: Puspusan naman ang paghahanda ng Philippine National Police para sa inaasahang pagkilos sa September 21 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Pinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapaigting sa intelligence monitoring, gayon din ang pagtiyak na sapat ang bilang ng mga personnel sa lahat ng lugar na pagdarausan ng kilos protesta. Ayon kay Nartates, prioridad ng PNP na panatilihing payapa at ligtas ang lahat, habang pinaalalahanan naman ang mga grupo na kumuha ng permit at sumunod sa mga batas at regulasyon.
0: Mga kapamilya, inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga holiday sa taong 2027. Makinig po kayo. Sa Proclamation 1427, 10 ang regular holidays, kabilang ang New Year's Day sa January 1, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Araw ng Kalayaan sa June 12 at Pasko sa December 25. Kasama rin ang Huwebes at Biyernes Santo sa March 25 at 26, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30 at Rizal Day sa December 30. Dagdag special non-working days ang February 6 para sa Chinese New Year, March 27 o Sabado de Gloria, November 2 para sa All Souls Day at December 24 o Bisperas ng Pasko. Special working day naman ang EDSA People Power sa February 25. Hiwalay na proklamasyon naman ang ilalabas para sa Idil Fitir at Idil Adha kapag naitakda na ang eksaktong petsa sa Islamic calendar.
1: Patay ang isang Chinese habang isa ang naitalang sugatan sa insidente ng pagsabog sa isang condo unit sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon sa kasambahay, sinasabing magluluto sana ang biktima nang maganap ang pagsabog sa condominium unit sa barangay Fort Bonifacio. Agad nirespondehan at sinuri ng PNP at Bureau of Fire Protection ang lugar, gayon din ng Explosive Ordnance Disposal para matukoy ang pinagmulan at uri ng pagsabog. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
0: Sa labas ng bansa, 2 commercial lanes sa Yemen na dadaanan ng mga barkong nagde-deliver ng langis ang kontrolado umano ng Houthi rebels na kaalyado ng Iran. Kabilang dito ang port city of Mokha na nasa 75 kilometro sa hilaga ng Bab el Mandeb Strait na naguugnay sa Red Sea sa Gulf of Aden. Gayun din ang Mayun o Perim sa baybayin ng Yemen. Mahalaga ang ruta ng Bab el Mandeb Strait para sa supply ng krudo mula sa Saudi Arabia patungong Asia matapos pagbawalang dumaan sa Strait of Hormuz dahil sa bantang pag-atake ng Iran. Pininiwala ang bentahe sa Iran ang pagkontrol ng Houthi rebels sa Mokha dahil pareho nitong mahahawakan ang Bab el Mandeb Strait at Strait of Hormuz. Mahigit $100 per barrel na ang presyuhan ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Sa sports, kasado na ang tapatan ng Gilas Pilipinas at Kazakhstan sa elimination round ng men's basketball sa Asian Games sa Japan. Tatangkain ng national team na makuha ang unang panalo kontra Kazakhstan mamayang alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. Matapos mabigong malusutan ang Bahrain kahapon sa score na 89-85. Dikit ah. Tanging si Calvin Oftana lang ang manlalaros ng national team na bahagi ng championship run ng Pilipinas sa nakaraang edisyon ng ASIAD sa China noong 2023.
1: At sa kauna-unahang pagkakataon, dumalo si Pinay tennis star Alex Ayala sa New York Fashion Week. Sa Panayam, ibinahagi ni Ayala ang kanyang excitement sa runway show experience ng kilalang American accessible luxury brand at iginiit ang pagkakapareha ng sports at fashion. Kasama ni Alex sa front row seat ang ilang personalidad gaya ni Amanda Seyfried, Lauryn Hill at fashion icon Anna Wintour.
0: Wow!
1: Wow!
0: Congratulations! Hindi pa pala yun yung show. Sana kayo na yun.
1: Saan nag-ano eh, no? Nag-intertwine yung dalawa. Eto at isa pang congratulations, kabilang po si Jody Santa Maria sa cast ng pelikulang Second Miracle in Cell Number 7. Sa anunsyo ng Viva Films, gaganap si Jody bilang Angela na asawa ng karakter ni Aga Mulak na isang mentally impaired father sa anak na si Yesha. Ang pelikula ay sequel sa Miracle in Cell Number 7 noong 2019 at kalahok sa Metro Manila Film Festival sa Disyembre ngayong taon. Samantala, maaari nang makapanood ng sine ngayong araw.
0: Oy!
1: Sa halagang 100 piso. Teka, listo tayo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng kauna-unahang National Cinema Day sa bansa. Available lang 100 peso tickets para sa regular o yung 2D movies sa ilang piling sinehan na mabibili online o on-site.
0: Oh, yung mga wala pang plano ngayong araw,
1: na.
0: Ayan, meron na kayong plano at meron na kayong pwedeng gawin.
1: Ibahin ko kaya yung plano ko. O online daw po at on-site ha, hanapin na po natin yung i-research
0: yes,
1: natin niya
0: na
1: agad.
0: Yes, punta na sa mga pinakamalapit na sinehan. Deserve naman nating mag-enjoy.
1: At ano ha, magandang project siya para mabuhay uli yung interest ng taong bayan sa panonood ng mga pelikula.
0: Sa physical na sinehan.
1: Sa physical na sinehan.
0: Kasi ang dami na kasing ano, mga online streaming, di ba, nauso rin yung mga inilalabas sa mga online platforms
1: yes.
0: na at your own convenience. Pero iba pa rin yung viewing experience sa sinehan.
1: Huwag po kayo manood sa mga illegal na site ha.
0: Ay, bawal yan.
1: Po akong gagaganyan.
0: At sana ma-boost din yung mga Filipino films dahil
1: yes,
0: nga mas mura ang
1: na.
0: Bayad sa sinehan.
1: Nako. At yung MMFF entry nila Miss Jody Santa Maria, no? Aabangan po ni Christian Yosotis yan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po si Christian Yosotis. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
11: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM.
12: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
1: Good think magandang ano yan? Pang...
0: Good morning,
1: mga kapamilya, mga kaservisyo. It's 7:33 at welcome back po sa Anong Ganap? At bati lang po tayo. Oh, yes, partner.
0: Para lang magising yung mga inatamad pang gumising.
1: Correct. At bati lang po tayo bago po natin introduce ang ating susunod na panauhin. Batiin ko lang po ang aking kapatid na si Jessica Tulad Baylas. Happy, happy birthday, Jessica.
0: Happy birthday.
1: See you later.
0: Binabati ko rin po ang aking magulang sa Cavite na nanonood daw, sila Papa June at Mama Vilma Yusores. Good morning po.
1: Good morning po. At good morning din po kay Alfredo Tulad at kay Jinky Tulad ng Pateros. Good morning. At partner na ko, ang dami nagpapabati sa atin. Mm-hmm. Andiyan na po si Sir Baltazar Manabat Estonaktok. Sabi po ni Robert Mano, paki-greet please. Nakikinig po siya. Siya po ang kanyang Grab driver. Salamat po, Sir Baltazar.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Si Sir Raya ng Pasig nagpapabate rin. Good morning.
1: Good morning po. Good morning din po kay Sir Jericho Javier ng ating kaibigan po sa Senado. At advance congratulations sa pagdiriwang po ng inyong wedding anniversary. Wow. Nalalapit na po kay Miss Gwen. Ha, congratulations po in advance.
0: Advance anniversary po. Pinapabati ng happy birthday ni Sir Ryan ang kanyang Tito Arnel Santos ng Marilao, Bulacan. Dr. Michael Montesa dyan sa Cavite, good morning din po sa inyo. Ma'am Maria Dulce Orate, Ma'am Lina Ho, Sir Zosimo Gasmin at si Professor Gabby Lopez. Thank you rin po at good morning.
1: Good morning. At partner nanonood si Red Mendoza mula po sa Beijing, China.
0: Ni hao.
1: Si Red ay nakasabatical at sabi niya nakakawala ng homesickness ang inyong programa. Thank you Red. Ingat ka dyan.
0: Thank you. Ako bati rin kay happy birthday pala kay Roen Cueto. Hapon.
1: Happy birthday Roen.
0: At si Ate Mase, Ate Maricel Halilig, happy birthday din Ate Mase.
1: Happy birthday.
0: Samahan ko sa Malacanang. Pagbati rin sa mga taga-Lipa, Batangas, good morning dyan sa Lipa. Good morning kay
1: good
0: Alex.
1: Morning.
0: At Melissa Malabanan and family. Good morning.
1: Good morning. At good morning din po sa mga taga Senado. Good morning. At partners, oras sa 7:35, pag-usapan natin yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na lagi-lagi nating hinihimay dahil kailangan po nating maunawaan ang mga nangyayari dyan. Makakasama po natin si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Attorney Cayosa, good morning at welcome back po, Victoria at Christian.
0: Welcome back, Attorney.
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Good morning, Attorney.
14: Good morning.
1: Apo, thank you sir sa pagsama po uli sa amin dito sa DZMM. Sir, unahin po natin yung pag-identify kasi last week sinabi nga po ng korte, ng impeachment court, na mag-i-invite sila ng Amici Curie, yung mga friends of the court, para po pag-usapan yung issue ng voting threshold at in-identify po yung apat, si retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na mga pupunta po physically sa Senate, at ang retired Chief Justice Hilario Davide na magbibigay naman po ng legal memorandum. Unang-una, ano po ang masasabi nyo doon sa selection po ng apat na Amici Curie?
14: Maganda naman at mabuti na napili sila. They are eminent jurists, mga chief justices, at yung isa naging member pa ng Constitutional Commission na bumalangkas at bumuo ng 1987 Constitution. So malalim ang kanilang experience at kaalaman, at malamang magagabayan ang ating mga senator judges sa pagdedesisyon tungkol dito sa tamang pagtukoy ng voting threshold sa Senado pagdating ng impeachment.
1: Opo. Pero di ba we know rin po, Attorney, na the impeachment is a political exercise. Mm. At yung iba marahil sa mga senator judge ay meron ng inclination kung ano yung kanilang magiging pagboto talaga at this point or even baka earlier. So ano po yung magiging punto pa ng pag-invite ng Amici Curie kung baka may mga decided na rin po talaga doon sa mga senator judge?
14: Well, importante pa rin yung gabay ng mga friends of the court, kasi ang pag-uusapan naman dito, Victoria, hindi naman yung guilty or not guilty. Mm-hmm. Pag-uusapan lang nila, ilang bang boto ang kinakailangan sa ngayon ng Senate Impeachment Court under the present circumstances para mag-convict ng isang nasasakdal o respondent. Hindi naman nila pakikialaman kung ano ang kanilang voto, guilty or not guilty. It's just the voting threshold. At napakahalaga ito because this is an element of fair play. Kinakailangan kasi patas at maayos yung botohan ng korte na ito.
1: Mm-mm. At siguro mahalaga rin po, no, para even yung public maliwanagan at hopefully ay kung malakas ang clamor either for conviction or for acquittal ay makaapekto rin, magabayan din yung mga senator judge.
14: Tama yan, ano? Sa aming mga abogado at yung mga nagbabasa o kaya nag-aaral ng batas at ating konstitusyon kasama na jurisprudence, pretty clear naman kung anong ibig sabihin ng two-thirds vote of all the members of the Senate. But of course, gaya nang nabanggit mo kanina, malaking halong politika kasi ito. At kaya yung iba, yung isang panig, gusto niya, pati yung mga wala dyan na judges, yung nagtatago, yung nakakulong, kasi obviously kakampi naman nila, gusto nila mabilang pa sila sa botohan. But we have to stick to what the Constitution says. Two-thirds of all the members of the Senate, at hindi pwedeng walain yung two-thirds. Eh. Wala namang sinasabing absolute number yan. So, the intention is relative. It depends. At kung sinasabi natin all the members of the Senate, we are referring to all the members of the Senate sitting as impeachment court senator judges. Kasi yan yung tema o subject matter ng paragraph kung saan napapaloob yung statement na yan.
0: Opo. At bukod po sa pagiging senator judge ay physically present din po doon sa araw na sila po ay magbobotohan.
14: Of course, hindi lang doon sa araw na pagbobotohan. Dapat physically present din sila most of the time at the very least doon sa hearing so that they can reasonably ask clarificatory questions. They could reasonably observe the demeanor of the witnesses kasi may mga testigo dito eh. At they could also hear the interchange of ideas and inputs from the different actors, the lawyers, the witnesses, and the senator judges. So importante na they participate, they actively participate para makapag-desisyon. Kasi wala naman tayong alam na hukom na maaaring mag-desisyon na absent naman. Wala naman. Hindi naman siya nag-participate. At pati ang Supreme Court, meron ng mga desisyon 1920s, 1950s pa, na kung saan sinasabi nila, pag pinag-uusapan ang hukom, ang isang korte, dapat yung mga hukom nandun. Opo. Hindi pwedeng absentee judge.
0: I think resolve na tayo doon sa fact na yung mga nakakulong na senador, yung nagtatago, ay talagang hindi talaga dapat sila masali na doon sa two-thirds kasi nga hindi sila nagpa-function as senator judge. Pero para po doon sa mga senator judges na yung iba po ay nagiging missing in action lately, sa tingin po ba ninyo, attorney, dapat ma-resolve din yun kung ano ang pwedeng maging effect nun moving forward kung sa ngayon po pinag-uusapan na natin yung voting threshold and sa mga panahong ito ay may ilan po mula doon sa mga senator judges ang wala po sa discussion ngayon kasi nga po merong on medical leave, merong
1: nagtatago sa batas.
14: Well, dapat i-resolve na rin yan, no? Totally, lahat ng mga related issues, mas maganda na i-resolve na ng Senado para sa ganun ay malinaw. At ito, it has to come to a formal vote. By a majority vote, kinakailangan interpret nila anong ibig sabihin ng kanilang rules. At kasama na rin yung mga nagtatago and medical leave. Kasi so, sa ngayon, wala pang provision sa Senate impeachment rules na pwede yung online voting or online participation. So unless that is changed, hindi pwede mag-participate yung wala sa Senado physically during the trial and during the votation.
0: Opo. Gaano po kahalaga, attorney, na ganito kaaga pa lang po ay napag-uusapan na or at least ire-resolve na ng impeachment court yung usapin po ng voting threshold? Kasi baka po ang iniisip ng ilan, eh hindi pa nga tapos yung part ng prosecution, meron pang ilalatag ang depensa, bakit kailangan na natin itong resolbahin ng ganito kaaga?
14: Mas mainam at mas prudent na i-resolve yung issue na yan at this point. kesa yung last minute na naman. Mas maganda ko yan para magabayan naman yung magkabilang panig. Kasi malamang naman yan dahil may halong politika, kanya-kanyang hatak ng boto, di ba? So, o kaya yung mga nagtatago, yung mga biglang may mga sakit, o kaya yung mga nakakulong, they will exert all efforts to be present kung anuman ang desisyon ng Senado, di ba? So, importante din yan sa mga partido sapagkat siyempre, they will try to shore up their votes. So, alam nila ano yung kanilang hahabuling boto. Tayong mamamayan din, mas maganda na this early, alam na natin yan, para we can also input through our elected representatives. At dun sa mga partido, sino man ang hindi agree dito sa magiging interpretasyon at desisyon ng Senado tungkol sa threshold ng voting, ay maaaring tumakbo sa Supreme Court at maghihingi ng intervention o interpretation ng Supreme Court.
1: Pero attorney, in the case of Senators Jinggoy Estrada and Marcoleta, nakapag-oath sila as Senator Judge noong May under then SP Alan Cayetano pa. Yung tapos nga na-aresto, hindi ba pwedeng mag-participate pa rin sila kasi nakapag-oath naman sila at pwede naman daw mag-rely doon sa transcript of stenographic notes?
14: Well, that's a good point. Ang problema lang, since sila ay naaresto, hindi na sila nakakapag-attend physically and observe yung ano yung nangyayari. Transcript of stenographic notes will only tell you ano yung sinabi, pero hindi mo ma-observe ano ang demeanor ng mga witnesses, mga abogado, at yung mga kapwa mo senador. So it is not a complete picture. Pangalawa, which is more important legally, kaakibat kasi ng charge of yung anti-graft, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan,
1: mm-hmm.
14: ay meron kang suspension. May 90 days. Actually, sa batas, suspension nakalagay, walang limit. But the Supreme Court in mga previous cases have ruled that 90 days yan unless extended for good reason. So, ang status ng dalawang yan, since na-suspend sila, they cannot function officially as senator judges. So yun ang mas matinding legal obstacle sa kanila.
1: Mm-mm. At in the case naman po of Senator Judge Loren Legarda, so kung babalik na siya ng bansa at makakapag-participate sa trial, wala nang problema sa kanya, wala nang issue. Pasok siya doon sa bilang for the voting threshold.
14: Oo naman, sapagkat yung elementary requirement of fair play, di ba, na kailangan nandun at makapag-assess yung judge independently, ay should apply to both sides, di ba? So ngayon, kung halimbawa darating siya, nag-participate naman siya sa simula, na-absent lang, maaari naman niyang na-monitor ang lahat kasi meron naman siyang mga hawak na gadgets, and then she resumes participation, pwede naman siya makapag-desisyon. Ang problema kasi nung nasa kulungan, wala silang video eh.
1: Mm-mm.
14: So, importante rin kasi yung demeanor ng mga witnesses para matansya mo kapanipaniwala ba o normal ba yung mga pinagsasabi at yung kilos nila.
1: Mm-mm. So, in this case ba, sir, kasi pinupush din ng minority na makapanood sila Senator Judge Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, pwede ba sa ating batas na papanoorin ng isang nakakulong nitong legal procedure na ito, kung hindi man siguro pumunta mismo doon sa session hall ay makapanood sa telebisyon?
14: Hmm. Well, ang kulungan kasi merong mga alituntunin. Bawal na ang cellphone yan, di ba? Hmm. Bawal din yung mga gadgets sa lahat ng nakakulong. At ang makakapagbigay lang ng exception dyan, yung hukom. So, dumulog sila, wag sila sa taong bayan o sa media o kaya sa Senado tatakbo. Punta sila sa Sandigan Bayan. Kasi Sandigan Bayan lamang ang pwede magsabing, sige, bigyan nyo sila ng gadget kasi senador sila. Yun, pero mahirap din kasi para sa Sandigan Bayan gawin yan. Kasi basic sa ating demokrasya, sa ating rule of law, sino ka man, pareho dapat ang trato sa iyo. So, it is for them to convince the Sandigan Bayan para bigyan sila ng special privilege tungkol dito. Kahit unanimous ang boto ng mga senador, na pagbigyan sila ay independent ang Sandigan bayan. So you appeal to the fairness or justness of the or sense of the Sandigan bayan, hindi hold sa mga senador. So I suppose ginagawa nila yan, di ba? Meron na silang mga petition for bail at para makapag-practice. So far hindi pinagbibigyan because nga medyo mahirap gawin yan kasi pinagbabawal naman ng batas yung special treatment kahit kanino man.
0: Apo. Kung sakali pong biglang sumulpot sa Senado si Senator Bato, pwede pa rin po ba siyang humabol na mag-oath as a senator judge?
14: Well, medyo mahirap na siguro yan kung sa tagal na niyang hindi na nag-participate. No? But again, whether or not papayagan siya, assuming he will risk arrest, magpakita dyan, susulpot siya, it depends upon the Senate voting as majority lang kailangan dyan eh. They can override their rules.
0: Opo.
14: But of course, yung kabila, you will also cry foul.
0: Opo.
14: Kasi nagtatago ka, hindi ka nagpa-participate, tapos susulpot ka lang para boboto ulit, kagaya ng ginawa niya pagboto kay Senator Alan Peter Cayetano.
0: Mm-hmm.
14: Eh, anong kalukuhan yung ganun? Diba? Para bang, kung yan ang gagawin ng Senado, ang samang tingnan sapagkat para bang kinokondon mo yung pagtatago niya sa batas eh, sa warrant of arrest. So I don't know, we are surprised at times mga ginagawa ng mga hukom, no? So mga lalo naman ito mga politicians, but that is their call. It has to be approved by the Senate sitting as an impeachment court by a majority vote kung papayagan pa nila at the late stage of the game to allow another additional senator judge to take his oath and participate in the voting.
0: Opo, kaya ako po yung natanong kasi parang ang lumalabas sa current setup ngayon ng Senado, napaka-fluid nung two-thirds, hindi siya agad definite. Kung kumpleto silang 24 at walang mga kaso yung mga kasamahan nila, walang mga nagtatago, madaling i-determine yung two-thirds. Pero ngayon po na meron ngang nakakulong, merong nagtatago, merong mga naka-medical leave, possible po na on the day itself na sila po ay magbobotohan, maaari pong magbago pa yung numero ng pag-determine natin doon sa two-thirds kasi nga po, maraming mga maraming wala physically at marami rin po hindi nakakapag-participate na maayos.
14: Well, ang ganda ng observation mo, Christian, at yan dapat ang tandaan ng ordinaryong mamamayan, no? The wisdom behind the two-thirds vote of all the members of the Senate. Kasi nga, very fluid. Sa totoo lang, hindi natin alam kung ilan ba ang nandyan pagdating ng botohan.
0: Mm-hmm.
14: So that's why the wisdom of the framers of the Constitution, at ito kinopya rin natin sa ibang demokrasya, particularly sa United States of America, halos verbatim yung kopya natin dun sa kanilang Constitution tungkol sa impeachment. Kasi nga, halos pareho din ang structure ng government natin. Ang wisdom dyan really, kaya nga two-thirds of all the members, walang definite number. Yung nagpipilit na 16 yan, nasa Constitution, hindi ho totoo yun. Why is it not an absolute number? Kasi nga, circumstances may change. So depende kung sino ang nandyan. Halimbawa, mag-absent sa kanila yung Siam, no? Eh di 50 na lang natira. Ibig mo ba sabihin wala nang impeachment court kasi wala nang 16, kulang na eh.
1: Mm-hmm.
14: Hindi eh. Regardless kung ilan ang matitira, basta may quorum, makakapag-desisyon pa rin. Kaya nga two-thirds nung mga senador na nandyan, na nakikinig, nag-participate sa hearing at nandyan para bumoto.
1: Sir, last question, mabilis lang po. May binabanggit po yung abogado ni VP Sara na mayroon siyang limited procedural immunity. Ito po ay may kaugnayan naman doon sa grave threats case niya sa QCRTC. Meron nga bang ganun ang Vice President po? Limited procedural immunity. Hindi daw pwedeng sampahan ng kaso on certain complaints?
14: Well, wala po eh. Naintindihan natin yung abogado ni Vice President Sara. Abogado nila yan. So, kailangang you try your best to argue in favor of your client. Kaya lang yung limited procedural immunity eh, gawa-gawa na lang nila yan. Malinaw na ho kasi ang dami ng desisyon ng Supreme Court tungkol sa immunity from suit of the President of the Republic of the Philippines. At iyan lahat, kung babasahin natin lahat ng mga desisyon na yan, exceptional lang ang presidente, wala nang iba. Yung nagsasabing mga impeachable officials, meron ding immunity, itong bagong konsepto na limited procedural immunity, wala ho yan dun sa jurisprudence. Kasi nga, ang prinsipyo, kung ikaw ay nagkasala, nagkamali, mananagot ka, sino ka man. Kaisa-isang exception ng presidente dahil in-explain ng, wala nga sa constitution yan eh. Walang immunity sa constitution. Ito, ginawa lang ng Supreme Court for practical purposes. Dahil ang presidente ay ating commander-in-chief, ating head ng diplomasya natin, foreign relations. Siya ang chief executive, siya ang political leader, siya ang manager ng ating gobyerno. So dahil sa matitinding trabaho na yan, 24/7 siya. So huwag muna siyang gambalihin para habang nakaupo, para magawa niya ng maayos ang trabaho niya. After that, pwede mo siyang kasuhan. Ganun lang yung sinasabi ng Supreme Court. Wala na hong dinagdag dyan. So it's an exceptional nature at hindi na dapat palawagin o padamihin pa.
1: Mm-mm. All right. Attorney Cayosa, muli maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga paliwanag. Thank you, sir.
0: Thank you, sir.
14: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Good morning po. Yan po si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines.
15: Anong ganap?
0: Sa oras po na 7:54, balikan po natin ang story sa Palawan. Makakausap po natin ang ama po ng isa sa mga nawawalang pasahero ng MV June Aster, si Sir Menandro Daco. Siya ang ama ng nawawala po niyang anak na si Cyril Daco. Sir Menandro, pagbati po ng Sabado ng umaga sa inyo, sir. Magandang umaga po.
1: Hello po, sir.
16: Yes po, ma'am.
0: Opo, Sir Menandro, kamusta po? Ano po ang pinakahuling balita pong inyong natanggap po doon sa anak po ninyong si Cyril dyan po sa MV June Aster?
16: Kahapon po, may na-cream na po na mga bangkay doon. Parang 30 piraso po, puro na po sunog. Yun po ang kuha nun ng mga soko doon sa barong na sunog po, sir.
0: Opo.
16: Tapos sabi nila po, magantay na lang po kami dito during 10 or 11 o'clock para daglayin po dito yung mga bangkay na yun at i-claim po namin kung nandun na yung mga, yung anak ko, yung mga kamag-anak ng mga samahan niya ng aksidente po.
0: Apo, baling mamaya po ito, no, Sir Menandro, ngayong araw po ito ipipresenta po sa inyo yung mga na-recover na bangkay kahapon.
16: Opo.
0: Opo, pakikwento lang po sa amin, Sir Menandro, ano po yung huling pag-uusap po ninyo ni Cyril at ano po ba ang, para saan po ba ang biyahe nito ni Cyril noon?
16: Nag-travel po siya sa Laguna, nagkaroon po siya ng day off na 2 linggo, so tumawag po sa amin, ma, pa may day off ako ng 2 linggo, uuwi muna ako dyan sa akin, sa Sagrada. Hahabulin ko yung pista natin dyan kasi kaya pista dyan sa atin.
0: Opo.
16: Pag atin, nandyan ako. Magpagawa pagpapa ng ating karindiran na maliit doon, magtinda-tinda ako. Ako ang magbantay doon. Yun ang pagkasabi niya sa amin.
0: Opo.
16: Ngayon, nagbago daw ang schedule ng barko. Imbes din ang dating, nag-atras. Naging 8 ng Martes, alas 8 ng gabi, umalis sila dyan sa Basiko.
0: Opo.
16: On the way na sila dito pa, incoming na sa Coron. Actually, mga 6:10 or 6:09, yun ang nangyari ng pagsabog. Malapit na po sila dito, sir. Maybe 2 hours or 1 hours po. Kaming na dito sila sa pantala ng sapir ng Coron.
0: Malapit na po pala sana.
16: Opo, malapit na lang po sana.
1: Mm-mm. So, ang huling usap niyo po sa kanya, sir, ay ano po?
16: Yun nga po, sir. Sabi yung... niya, oh ma'am, sabi mo, ano, mapapasundo ako sa 10 ng umaga, mga alas 8 ng umaga. Baka may ban dyan na pwede kanyong, pwede niyong maaarkilahan, mag-ban na lang ako kasi marami akong mga dala. Kinausap naman ito ni Mrs. yung pamangkin ko, yung may-ari ng ban, sabi nga ng pamangkin ko, ano, antilira, kasi may sundo ako ngayon sa airport, hindi ako pwede makasundo doon sa Cyril.
1: Opo.
16: Sabi ko, sige, sabi ko, magpanala ko ng ibang van para kasi nga madaling sa maraming pangarga. Ayaw niya kasi yung transportasyon na lipat doon, lipat dito. Kasi maraming pangarga. Gusto niya pag alis sa pier, tuloy ka doon sa bahay.
1: Mm-mm. Sir, ang kumpanya ba nung vessel, noong barko na sinakyan ni Cyril, kinakausap kayo? Nagpapaliwanag ba naman ng maayos at tinutulungan po kayo?
16: Opo, sorry po. Nandito kami ngayon sa taas ng munisipyo eh. Ito po, i-debriefing kami ng taga-Surco. About maliit na oras lang po kasi po na may mga nandun pa po nga tira sa barko na kailangan po nilang balikan.
1: Mm-mm. So ito
16: ngayon po, kasalukuyan po kami nag-aantay dito sa mga Surco nga sa padingad daw po ng kumpanya ng MB. Hintayin po namin ito kasi may konting briefing sa amin na ipapaliwanag ng taga-Surco. Kung paano namin kikilalanin yung mga na-accidente, kung yun ba talaga yung pamilya namin o hindi.
1: Mm-mm. So nangako naman yung kumpanya na tutulungan po kayo talaga?
16: Opo, nagsabi rin po sila na tutulungan din po kami.
0: Opo. Sir Menandro, ano ang trabaho ni Cyril noon sa Laguna at ilang taon na ho siya?
16: 20 years old na po siya ngayon, sir. Tapos nagtatrabaho po siya sa Mandaluyong. Opo. Hindi ko lang alam po sir kung anong kumpanya po nila yung ano ba yan? So, alam mo?
0: Opo.
16: Ha? Hindi yung kumpanya ng tinatrabaho nila Cyril.
0: Pero...
16: Ha? Podium? Sa podium daw po sir. Podium.
0: Sa podium? Dito sa Mandaluyong?
1: Opo.
0: Opo.
16: Mandaluyong po sir, podium.
0: Opo. Pang-ilan ho si Cyril sa anak nyo, Sir Menandro?
16: Ang anay ko po yan sir.
1: Sir, ano na lang, huling tanong na lang po, ano po ang gusto niyo yung ipanawagan po sa ating mga ahensya ng pamahalaan doon po sa kumpanya noong barko?
16: Gusto, nanawagan po ako sa lahat po ng lokal na pamahalaan, mapataas po, mapresidente, sana po mapadali po yung paghahanap ng aming mga nawawalang mga kamag-anak, aming nawawalang anak, aming mga kapatid, kung sino pa pong iba dyan. Gusto po namin maklaim po naman kaagad namin para di po masyado kami may stress, di po kaagad kayo masyado magkaalala. Nanawagan po ako sa kumpanya ng Jan Anster, sana po mabilisan po ma-resolve ako kaagad po namin yung aming mga kamag-anak, ang aming anak. Yan lang po, ma'am.
1: Opo. Sir Menandro, kaisa nyo po kami sa panalangin na sana po ay mahanap nyo po agad si Cyril. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. At ingat po.
0: Ingat po kayo.
16: Salamat po, sir. Salamat.
1: Salamat po. Yan po si Sir Menandro Daco, ama po ng isa sa mga nawawalang pasahero ng MV June Aster.
15: Anong ganap?
1: At part 2, ulitin lang din natin. Ito yung binanggit po na hotline, na number po noong shipping line doon po sa mga may kaanak, sa mga may mahal sa buhay na may hinahanap pa po. Yung Manila office po nila, 0998-532-6553.
0: Yes.
1: Yung Coron office naman ay
0: 0939-912-6840.
1: Yan po. Sabi naman po nila ay sila ay mag-extend ng tulong ng assistance. Muli, ako po si Victoria Tulad at maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa Anong Ganap.
0: Ako naman po si Christian Yusores. Susunod na
1: Balita Ante Manu with
0: Robert.
17: Good morning!
0: Manu!
1: Pwede tayong trio doon sa good morning. Isa pa nga, isa pa. Ready? Ready!
17: Good morning!
0: Susunod na Balita Ante Manu. Bye!
1: Bye!
17: Good morning!
1: Happy birthday, Jessica!
18: Happy birthday!
19: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap!
20: Anong ganap!
21: Anong ganap!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:02.